0: kay taas po ng period na gigamit nila ang lahat rin po mga, for example, kaninga. Sa ilaha din po mga air conditioning units kay nagkainit sa bagyo po ng panahon. So na yung mga inana siguro po mag-review na po din kininga usay siya. Recently we received our billing from 3.5K to 5K real quick. Yan na po din ni amuha 2,100 na himong 2,700 kaso tas karon 3,800 na.
1: Anyway, so, magdumanji, alas 8:04 pa man. Kinairabas so, mga Pinoy, kinairabas mga Pinoy pwede alas 8, alas 9. So base nung karong tataw na mga butya para itong gingama hinabi. Huwag kong sige karong sitwasyon para mapiyong nato og nailain bang rason. Kung nga nung taas ang iya mismong bayro noon, bisan kung wa mo taas ang iyong consumption. Kaya matod pala si Palco nga tanan nga nagato dito sa og nagreklamo sa ilang pagtaas silang consumption o gabayron sa kuryente. Nakita nga nung taas ang ilang consumption na hinungdan nga minsa kasab ang ilang bayernon. Magdumanji, final report.
0: Yes, magdumanji na yan. Apoy nag-recommend yan din, basin lagi daw kulong, wala katulto sa Magsaysay Park. Kaya kumintan Magsaysay Park karong magdumjun, ang nakabutang naman lungod kay Saysay Park. Nawala na ang eh.
1: Saysay na wala mag.
0: Saysay Park na lang magdumjun.
1: Natanggal na ako.
2: Nangatanggal magdumjun.
0: Na makita naman sa itong magdum live, Saysay Park na lang.
1: Okay na lang, pagbasa og Saysay, pero ba daw yung Saysay?
2: Saysay na magdumjun. Tara, makita sa.
0: Makita naman sa magdum live. Kasi wala ko nung katuhod sa Magsaysay Park.
2: Park.
0: Kaya wala naman ang letter G magdumjun. So, di nila niya Magsaysay Park no, doon sa kaninga savior. Doon na po niya na sa ito ang OKK. Pero mingaw magdumjun no, kanina man sila si Madam O ng miss din he. Kaya naghimo sa pagpanlimpyo. Kung doon ay maabot po doon, base no niya na itong mamaklaro po sa ila. Kung anong sila, mihimo sa pagkakaroon na sa kaninga si Palco. Kaya base yung doon no, kung wala ya, changes sa ilaha po din po ng mga appliances o sa consumption po, o sa duration po sa ilaha po ng mga pagpaandar din eh. Pero nito po ang ilaha nga bayro noon. Live gikan din sa may Magsaysay Park, kinis mag 120 Angel Sado sa Balita o Serbisyo Magnum Radio.
1: Salamat magdumanji live narukad sa Saysay Park. Wala yung Magsaysay. Stand by sa pagbalik, pwede mo luna oras alas 8:05.
3: Oras hatod ka nato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
4: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
5: Ach!
4: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo! Mighty C! The mighty power of C! Mighty C!
1: Gusto ka magkadawat ng 4,000 pesos? Umudawat o galawans nga 2,000 pesos ug usa ka 20-inch LED TV human ma-enroll sa grade 11. Libre pagayod ang tuition, uniform, ID, lanyard ug insurance. Enroll na sa ABGA. Dada lamang ang imong card ug PSA birth certificate ug bisita sa ABGA main campus abay sa PNB Divisoria, Corrales Avenue, Cagayan City. Si Professor Sog de Rosario sa Imparawagan.
6: Atong giaghat ang atong mga ginikanan nga kung doon na sila'y mga anak na incoming grade 11, dalikyat na gilayon sa ABCA, naalamang sa Divisoria, dawata gilayon pagkahuman pagka-enroll ang inyong cash allowance, TV o uban pa nga pribilehiyo nga ihatag ninyo gikan sa ABCA. O kung halayo ka mo, tawag lamang ka mo sa 0917-777-9593.
1: Para sa kalidad o libreng edukasyon, enroll na sa ABCA karon.

0: sa aircon. Ayaw pasubrahi ang kabugnaw. Iset lamang kini sa 23 hangtod 25 degrees Celsius. Siradi ang mga pultahan ug bintana aron dili mo gawas ang kabugnaw ug limpyuhi kanunay ang filter. Sa refrigerator, ayaw pagsigig abli sa ref kay mo gawas ang kabugnaw niini. Siguro ang hugot ang pultahan ug ayaw ibutang ang init nga mga pagkaon sa sulod. Hinumdumi, palunga ug i-unplug ang mga appliances kung dili na gamiton. Pinaagi niining mga simpleng butang nga atong himuon, makadaginot kita sa kuryente ug muubos usab ang atong balayronon. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Moresco 1.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Roberto Guerra, Senyor. Mag-84 na ako sa Mark. Namay ng tubo sa likod ko nga bukol.
3: Aha.
2: Daw may sis balahaw. Rihigilisitahan ako ka Life Extension. Day 3. 3 times a day ko to. Mga after 1 week, nagbuswang. Hasta sa magayag. Tiktibo ka niyo.
1: The doctors recommended brand nga na itatak LE. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Magnum 45.
5: Walo ka daw na lamang aigsoon. Bayaning Magnum Bloodletting Mission ha, sa Mayo 17, Domingo, alasay sa buntag sa Levkit ka Atrium Kaginuro. Ang unang 1,000 katawang nga magkawaag dugo, automatic makaangkon og tag 10 kilos nga rice. Ang unang 1,000 katawang magkawaan og dugo, makaangkon usab og food packs. Ang unang 1,000 katawang magkawaag dugo, automatic usab nga makaangkon og bayaning Magnum t-shirt gikan sa Magnum Radio, Magnum Express, Graphic Gadgets Store og uban pang sponsors. Samtang pinakaunang 300 katawo nga magkuag dugo, makadawat usab og tag 100 pesos pang piti sa lang pagpauli. Ang ika 1,001 hangtod sa katapusang tawo nga magkuag dugo, makadawat og 5 kilos rice. Niya pa gyud ang pinakauna hangtod sa katapusang tawo nga magkuan og dugo, may kaigunan usab nga makaangkon og makaangkon sa mga iraffle nga electric kettles, rice cookers, dispans, thermos ug uban pa. Ni speakers ni mga isumedabita, si Kapitan Janjan Lim, ang kapitan sa barangay Kauswagan ng atong sudan, hangyutang sa kanagan sa kanagos yung barangay magdumari, basi magkapada siya og mga blood donors karong Mayo 17 sa Limkit ka Atrium. Kapitan, may buntag sir, on there kas Magnum Radio, imong kauban si Magnum June Albino o Magnum Island Aquarium. May buntag ka?
6: May buntag sa inyong tanan.
5: Ah, may buntag ka. Mamoros ang tingog yapon ni Kutsa Lalo Limpa. Medyo lang mong gawas yung pagkabataon pa, Magnum Island. Kining kap, doon naman tayo pegawin nga bayan ng Magnum Bloodletting Mission, Mayo 17 alang Domingo, sa Limkit ka Atrium, naabakay mapadala nga mga himsog nga mga panglawas sa manimo nga batanon pa himsog ug panglawas nga mapadala pa sa maong adlaw para nga maka-donate og dugo. Kapitan, sir.
6: Ay
5: salamat sir. Thank you.
6: Ako gyapon di imbitar ang akong mga mga sa ang katawhan sa Barangay Kauswagan nga mo-appeal gyud sila aning bloodletting ninyo kay kabalo maginta nga ang dugo makatabang yun sa mga nanihanglan.
5: Mm. Ikaw sap kap sa imong paglingkod. Ubay-ubay na siguro midalikat sa imong buhatan kay gangyo nga kap tabangi ko kinamig dugo kay kung pasyente na sa ospital abunuhan og dugo. Naabay panahon kap naka nasinatian ni nimo?
6: Naagyod. Naagyo yung mga sukad sa paglingkod yun ako. Naagyo yung mga insidente, mga siguro, mga napulo na siguro, nga insidente nga na'y nagduol, nga nagayo o tabang para sa dugo.
5: Mm-hmm. Usually, kapon sa reaction, yung mong ginahimo lugar sa agig tabang sa gapangayo o tabang abunong dugo?
6: Normally gyud ang akong gabuhaton gyud is gakwaon ako ang mga pangalan sa nanihanglan and then gaduol pud ko sa mga kaila pud nako kay timing kayo nga naaman mi kay tungod sa pagka fire volunteer nako ka bloodletting man pud ang amo ang brigade pero ano gyapon ang barangay o bloodletting program para sad na makaano pod.
3: Mayo. Duna sab kay bloodletting gyapon sa mong barangay.
6: Nasad sir.
3: Okay, Kap, subli ako nobi paghangyo ang mismo mga residente nga katong himsog panglabas, pwede magkadirik tulog nga mo adto karong Mayo 17 adto Domingo sa Lemket kay Turuan para mo denit og dugo, kapitan.
6: So hangyo lang nako ang akong mga residente nga himsog ug lawas no nga muapil sa bloodletting program sa Magnum Radio sa Mayo 17 dito mismo sa Limkit kay Atrium kay kabalo ko nga
3: Kikap, okay. Kajut nang pro nahagbong cellphone ni Kapitan eh. Hello Kap? Hello Kap? Anyway, ikaw na pag-iwan na kabasig mo rin na si paki-check lang kung sa rason nga nung nahagbong yung cellphone nung sa baka. Kaya mara mag...
7: Mag nasa sa sakinan
3: or nasa sakinan nung sa baka, ano? Basig na ay, ano? Paki-check lang. Basig na ay... Hindi man nga hitabo. Kung dili, basin o naray rason kung ano nga napatulog kalit yung mismong linya. Parinta sa atong mga balita karumbuntaga.
7: Nana daw magnum dyan.
3: Nana? Okay. Kapitan, pasensya, medyo maramang yung napatulog kalit yung mismong linya. Kapitan.
6: Tingala po ko.
3: Sige, Kap. Kining, parayon sa mong pag-agat sa mga residente, Kap.
6: So, hangyo lang ako sa akong mga residente sa Barangay Kauswagan nga muapil sa programa sa Magnum Radio karon Mayo 17 din mismo sa Limkit kay Atrium. Magdunar sila og dugo kay tungod kay kabalo ko kani nga programa makatabang yun sa dili lang sa imong panglawas kundi makatabang pud sa tao nga nanihanglan og dugo. Dili gyud mo magmahay sa pagdunar og dugo kay kabalo ko nga kung sayo ka mo agdo dito na nakahiskot man mo ganina nga makatag mo bugas, electric kettle, grocery items. So kabalo ko nga aside sa makatabang ka og tao nga nanihanglan, napo kay mabitbit nga mga ginagmay lang mga items nga pwede gyapon magamit nimo sa inyong balay.
3: Okay, Kapitan Janjan Lim sa Barangay Kauswagan kay Genero. Salamat kay sir. Thank you sir.
6: Salamat sa kayo. Maayong buntag sa internet.
3: Oras alas 8:15 para sa mga igsoon sa atong mga balita karong buntag karon sa atong Magnum National. Sa atong Magnum National, that is a very dangerous way of thinking. Kini ang payag ni House Justice Committee member Og Lanao del Sor, First District Congressman Mzia Alunto Adiong, uman sa payag ni Senator Robin Padilla, nga supako ng pag-convene sa Senado sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Mato ni Adiong, nga posibleng mawa ang katuyuan og tumong sa impeachment process sa Constitution, kung dunay pagpilian ang Senado kung dawaton gini o dili.
8: It's not already a far-fetched idea. Kasi unang-una, kailangan talaga nilang mag-ano, ang sabi nga ng Constitution, forthwith, dapat agaran eh, diba? So, saan doon sa sinabi sa Constitution that gives power to individual senators to put this into a subjective, to put the, you know, the acceptance of the complaint into a subjective discussion, whether gusto nila o hindi. Ang nakanarinig ko ngayon, kung hindi daw mananalo yung voto to accept, baka hindi daw sila mag-convene. That is a very dangerous way of thinking para sa akin. Kasi mawawala yung pinaka-purpose at saka pinaka-objective kung bakit meron pa impeachment process na nilagay dyan ng mga framers ng Constitution. How can we hold these impeachable officers accountable if ganun pala yung magiging sitwasyon na meron silang choice whether to accept or not to accept.
3: Ang inyo nabati, mao si House Justice Committee Member Uglano del Sor, First District Congressman Zia Alunto Adiong.
7: Giklaro ni kani Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio nga wala na hiuyon sa batakang balaod ang plano ni Senador Robin Padilla nga supakon ang pag-convene sa Senado isip impeachment court sa impeachment complaint bato kang Vice President Sara Duterte. Mato ni Carpio nga bisan unsa pa man na ang mahitabo kinahanglan dunay mugna nga laka nga pagdungog og dili kini mahimo nga i-dismiss.
9: ang nakalagay sa ligang batas, once the articles of impeachment are transmitted to the Senate, trial shall proceed forthwith. So hindi pwede i-dismiss on a motion to dismiss. There has to be a trial. After the trial, they can vote. Walang a motion to dismiss dito. There has to be a trial.
7: Ang pamahayag ni kanhi Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio.
3: Gibot kag ni kanhi Senate President Franklin Dilon nga waylo na sa Senado ang pagbabag sa impeachment trial human sa payag ni Senator Robin Padilla. Mato ni Dilon nga usa kini ka constitutional duty nga kinahanglang himuon sa mga senador.
10: Constitutional duty yun eh. Ah, pag nakalagay sa ating saligang batas, pag na-refer na sa Senado, the Senate shall forthwith conduct a trial. Nalulungkot po ako na hindi naiintindihan ng ating mga kasamahan sa Senado kung ano ang tungkulin nila sa impeachment trial.
3: Ang inyo nabati mo si kani Senate President Franklin Dilon.
7: Gipabugos ni House Deputy Speaker Congressman Albie Benitez nga wala sila gi-pressure sa partido ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Kamara aron moboto sa impeachment batok kang Vice President Sara Duterte. Matod ni Benitez nga pabor gihapon ang halos tanan nga membro sa Kamara human sa gihimong secret ballot.
11: Ang daming tanong kasi that needs to be answered that was never answered. They might make it appear that may pressure from the parties, may arm twisting. So hindi ganun na nangyari. And in fact, as I've said, no, nag-secret ballot right. Pa nga just to be on the safe side. And still, no, the majority of the members voted for the impeachment. In fact, there was a dinner, I think, 2 days ago, something like that, but I wasn't present. So hindi naman mandatory to be present there.
7: Ang pamahayag ni House Deputy Speaker Congressman Albie Benitez.
3: Gipasalig sa House Justice Committee nga manubag si Vice President Sara Duterte kun mapamatudan nga nakahimo kinog impeachable offense. Matod ni House Senior Deputy Majority Leader og Iloilo 3rd District Congressman Lawrence Defensor nga gihimo lang nila ilang trabaho nga mapatubag ang mga opisyal nga mihimo og kalapasan sa balaod.
12: Just an insurance to remind the administrative, the judicial bodies that since if she will be convicted and removed from office, they have a corresponding duty also to accept whatever administrative, criminal or civil cases that will be filed against her because she can now be accused in a normal court. Ang kulong, dadating yan kung matanggal ka na sa pwesto at naging ordinaryong taong bayan ka na lang. Ayan, pwede ka nang kasuhan ng ordinaryong korte at ordinaryong piskal. The impeachment court can never render a penalty imposing imprisonment. Only removal and perpetual disqualification to hold public office.
3: Ang inyo nabati mao si House Senior Deputy Majority Leader og Iloilo 3rd District Congressman Lawrence Defensor.
7: Duda si Caloocan 2nd District Congressman Edgar Erice nga mapasar ang usa ka matuod nga anti-political dynasty bill sa Kongreso. Matod ni Erice nga usa ka hoax lang ang version sa Kamara sa anti-political dynasty bill tuod kay mahimong gihapon nga makahawid og dungan nga managlahing posisyon ang mga political family.
13: Only two will be allowed, one national and one local. So isang senador, for example, one senator, tapos one congressman, hindi na pwedeng mayor, hindi na pwedeng governor, hindi na pwedeng presidente, so dalawa lang talaga. Pwedeng isang presidente o kaya senador, tapos isang governor, so dalawa na, isang congressman, sa isang distrito, kung lima yung distrito ng probinsya, pwedeng limang congressman na isang pamilya. Kung mayor, city mayor, isa, pwede pa rin. Kung gusto nyo magbago ang sistema natin, gusto nyo magbago yung buhay nyo, huwag kayong boboto ng pare-pareho ang apelido.
7: Ang pamahayag ni Caloocan 2nd District Congressman Edgar Erice.
3: Gibotyag ni Presidente Marcos nga wa his goodies sa 40th ASEAN Summit and related meetings ang energy supply commitments sa mga ASEAN states. Mati ni Marcos nga kitungod kay establisado na ang supply lines sa nasod. Ginugang pa ni Marcos nga ang hisgutanan lang sa pipila ka mga ASEAN member states mga fuel o rice reserve.
14: Actually, we did not talk about supply. Not here. You know why? Because we already have been discussing this for the past, three months. The arrangements for supply, for fuel supply, have already been made with not only member states, but the states outside of ASEAN. And so this is not something that needed to be put together any longer, because our supply lines are being immediately established. By the next day, this government, at least, was already in contact with all our suppliers. And beyond that, we were also looking for other suppliers, what we can refer to as non-traditional suppliers. The one thing that we talked about that concerned fuel supply was a fuel reserve.
3: Ang inyong nabati, mao si Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sa atamang international, sa Iran subling naglusad og missile strikes ang Iran batok sa Amerika sa Strait of Hormuz. Matod sa Iranian Islamic Revolutionary Guard Corps nga kini isip balo sa pagpatay sa Amerika, target ang ilang pantalan sa Bandar Abbas. Ginugan pa sa IRCG nga gimo sa Amerika kalapasan sa ceasefire. Samtang gingong sa Amerika nga ang ilang gimo isip pagpanalipod sa ilang mga barko nga mulayag sa Strait of Hormuz.
7: Sa Amerika, gikumpirmahan ni US President Donald Trump ang pagbinayloay sa pagpangatake sa Amerika ug Iran sa Strait of Hormuz. Mato ni Trump nga tulo ka US Navy destroyer ang giatake sa Iran. Ginugang pa ni Trump nga nabutang karon sa alanganin umuhunong ang ceasefire sa Amerika ug Iran.
15: We had three world-class destroyers go through the strait today. Any other country, under the circumstances, wouldn't have done shot missiles at it, drones at it, and these stupid boats that came at it. They should not have done that today. We thought they might. We didn't know, but we were prepared. They shot missiles. Every missile was knocked down. Every drone was knocked down. They trifled with us. We blew them away. If there's no ceasefire, you're not going to have to know. You're just going to have to look at one big glow coming out of Iran.
7: Ang pamahayag ni US President Donald Trump.
3: Sa Switzerland, giklaro sa World Health Organization, kung WHO, nga ang hantavirus di sama sa COVID. Kinaman nga dunay lima kamataong namatay sa nasgutang virus nga samtang naa sa usa ka cruise ship. Mato ni WHO Director Dr. Maria Van Kerkhove nga ang maong sakit makuha lang pinagi sa hangin nga dunay particles gikan sa ihi, hugaw o laway sa infected gilaga o dili usab paspas ang pagkatag nini.
16: This is not COVID. This is not influenza. It spreads very, very differently. We know this virus, hantaviruses have been around for quite a while. This is not the same situation we were in 6 years ago.
3: Ang inyong nabati mao si WHO Director Dr. Maria Van Kerkhove. Karon sa tamag ng business, giklaro ni Philippine Amalgamated Supermarkets Association kung pag-asa President Steven Kua nga wa pa ni makita nga musak ang presyo sa mga paliton kung matapos na ang price freeze sa Mayo 10 ni tuiga. Sabton nga Mayo 10 o mga dalawa. Kiniwan sa ulga nga posibleng musaka ang presyo sa paliton ngadto sa 25% ngadto sa 30% tungod sa krisis. Mato ni Kua nga kung doon namay pagsaka sa presyo 2% lamang kini aron hinahinay nga mabalik ang ilang mga gansi.
17: I don't see that come kasi the business people are prudent as well as tacticians yan. No? Pag-galo ka lang yung tinaas mo, mawala ka ng merkado, sa kalaban, pinag-irapan mo yung market share mo. No? So normally, they'll just go in tranches. Start with two of their items, those siguro prime, no? Selling to the people na hindi problema ang pera. And then the bigger sizes also. No? And then yung smaller ones, no? Yung pangmasa and yung brands na pangmasa, later on, konti-konti, siguro 2% lang. Eh, ganun lang muna. Later on, papahabol na lang. Stretch that. They'll have to stretch their computations. Kailan natin mababawa yung losses natin during this time na nagtataas ang cost of operations.
3: Ang inyong nabati, mao si Pag-asa, President Steven Kua.
7: Parayan ang paghatag suporta sa Department of Agriculture kung DA Region 10 sa Provincial Agriculture Office. Humamalampusong natunol ang 12,500 ka bag sa corn seeds o 78,200 ka packets sa corn microbial fertilizer. Among turnover, kabahin sa parayan ang pagpaningkamot sa kagamhanang provincial sa Misamis Oriental, mapaligon ang produksyon sa mais ug masiguro ang parayon nga suporta sa mamag-uma. Giyong ang maong corn seeds ipangapod-apod sa nagkariang lungsod ug barangay sa probinsya alang sa mamag-uma. Samtang pinagi sa mong programa, musaka pa ang produksyon sa mais mo na ko ang kinitaan sa mamag-uma ug mas mapaligon ang food security sa Misamis Oriental. Samtang sa foreign exchange rate, may ubos og 68 centavos ang balor sa Securities Dollar batok sa peso nga nasa 60 pesos og 64.69 centavos sa pagsira sa trading kagapon kung itandi sa 61 pesos og 37 centavos sa pagsira sa trading ni atong adlong Webes. Sa nagparelusap ng atensyon sa tunga-tungang sidlakan, ang kasamtawang presyo karon sa Dubai crude oil ang nasa $96.17 per barrel. Kini mas ubos og 1.47% kung itandi sa daaning presyo nga naa sa $97.60 per barrel. Sa ato sa pagmonitor sa gasoline station dinis Cagayan de Oro, dahil sa may Shell puntod ang ilang diesel 84.10 per liter, regular gasoline 88.60 per liter, Petron Gaabukayan 84.90 per liter, regular gasoline 79 per liter. Jetty Osmeña diesel 82.31 per liter, regular gasoline 86.50 per liter. Blue Energy Osmeña diesel 87 per liter, regular gasoline 81.50 per liter. Og sa may Velox Osmeña, ilang diesel 84 pesos ang matag litro, regular gasoline 82 pesos ang matag litro. Og sa Caltex Kauswagan, ilang diesel 84.16 per liter, regular gasoline 88.61 per liter.
3: Karon sa ito Magnum Sports, nakasulod na si Pinay Tennis Star Alex Ayala sa third round sa Italian Open. Kinuman niya piliha ang Chinese tennis star nga si Wang Xinyu sa score nga 6-4, 6-3. Sa unang set, naglisod si Ayala pero sa kadong set, hinahinay kining nakabawi. Mato ni Ayala nga dakong iyang pasalamat sa mga karaugan kay naghimo kaniya kini nga makasulod sa pinakaunang higiyon sa third round sa Osaka Clay Court Tournament. Isaran nga makaatbang ni Yala. Sa sunod niyang dula, ang mudaog dali nila ni World No. 2 Elena Rybakina o Maria Sakkari.
7: Ipagayin karong adlawa ang Kulba Bulwa Season 3 Summer League Opening kinihimuon diya sa Bulwa Gym sa alauna sa hapon. Alam na itong tanang nakaregister ang team muto nga sa opening ceremony ilabi na sa 13-under, 16-under, 21-under categories. Samtang alam na itong team nga pakis nga makakompleto silang attendance, ihatag ang ilang plus 5 nga free throws sa kaatbang nga team silang unang gitakdang dula.
3: Sa di pa minumilit, manumilit ay kalimot nga sunod ng Domingo. Di pa ugma ha? Domingo ugma, di ba?
7: Domingo ugma.
3: Sunod pang Domingo ha? Masig mapapag mo. Sunod pang Domingo, Mayo 17 sa Lemke Atrium, magsugod sa lasang sa buntag atong Bayaning Magnum Bloodletting Mission. Ang unang 1,000 katao nga magkuag dugo, automatic makaangkon og tag 10 kilos nga rice gikan ni Mayor Clarix Oy ug Barangay Carmen Capitan gikang Oy and family. Ang unang 1,000 kataong magkuhan og dugo makaangkon usab og food packs gikan ni Cagayan de Oro Second District Congressman Ropos Rodriguez. Ang unang 1,000 kataong makuhag dugo automatic sab nga makaangkon og Bayaning Magnum t-shirts gikan sa Magnum Radio, Magnum Express, Graphic Gadget Store ug suban pang sponsors. Samtang ang pinakaunang 300 katao nga magkuhag dugo, magkalawat usab og tag 100 pesos pang priti sa lang pagpauli kinigikan sa AMC Warriors Security Agency. Ang ika 1001 hangtod sa katapusang tao nga magkuhag dugo, magkadawat og 5 kilos rice gikan ni Mayor Clarix Oy og Kapitan Kikang Oyan Family o sa Cagayan de Oro Eagles Club. Napagyod ang pinakauna hangtod sa katapusang tao nga magkuhag dugo, may kagyunan nga magkaangkon sa among irapol nga electric kettles, rice cookers, dish pans, thermos o guban pa. Ay kalimot ha, Bayaning Magnum Bloodletting Mission, Mayo 17, Domingo, alas 6 sa buntag sa Lemkit Kaatrium, Cagayan de Oro. Ang dugo mong donasyon, kinabuhi sa mong isigkaingon. Bayaning Magnum ka. Sa atong Magnum Opinion, uban sa balita opinion, human mi idungog nga gilabay og laptop ni BP Sara Duterte ang iyang tigpaaba nga si Attorney Michael Pua ambot kontinuod basab kay samtang nagba ang korupsyon sa Pilipinas, nagbaasab ang mga bakakon sa Pilipinas, labi na sa mga politiko. Bisan gani di politiko sa gobyerno, mora na sa politiko. Mismo na ang vice presidente, maoy nang ugat nga bakak, punos lamang allegation ug walay ebidensya ang impeachment conference bato kaniya. Kinibisan pa sa gingong mga ebidensya, sa matod pa, binilyong korupsyon sa mga Duterte nga giwara-wara sa iyang mga kritiko sama kang kanis Senator Antonio Trillanes o guban pa.
18: Pag ako congressman, hindi ako titingin sa kung vindictive ba o hindi yung isang tao. Titingin ako sa ebidensya. Meron bang ebidensya? Wala. Wala naman. Denial yung complaint, walang ebidensya at all nakalagay doon. Lahat yon parang, ano man tawag nung abogado sa kanila? Parang, so, kumbaga allegations lang lahat. Nothing to support the allegations. Dapat na tinitingnan nila. May basehan ba ito? Wala. Kung ba talaga ang totoong kwento dito? Is this accountability or is this about removing a person who doesn't agree with the administration.
3: Sa samang higyong gisawain ni VP Sara Duterte, si Presidente Marcos, gawa matod pa kininahimo sa iyang pamunuan, gawa sa paggukod sa mga ordinaryong tao sa social media. Resulta matod niya, daghan karong white trabaho ug dako na kayong utang sa Pilipinas.
19: As expected, kasi hindi naman nagtatrabaho yung buong administrasyon lalong-lalo na ang Pangulo. Kaya nga sabi ko pag ikaw Pangulo ka na, hindi mo na iniisip kung anong sinasabi ng mga ordinaryong mamayan. Hahabulin mo pa ba yung mga nasa social media, nasa Facebook, na naglalabas ng kanilang mga hinaing, hinaing, mga galit nila. Hindi na. Ang dapat na ginagawa mo, tinututukan mo yung trabaho mo. At pag hindi mo tinutukan yung trabaho mo, ganyan yung nangyayari. Mataas ang unemployment, nangungutang tayo ng
3: nangungutang. Aging tumang, nagpangusbong namulong si Palace Press Officer o PCO Undersecretary Cliff Castro nga bakak ang mga pahayag ni VP Sara Duterte. Matunyan niya daggang gihimo o nahimo ang presidente o mismo ang vice presidente may walay gihimo o nahimo.
20: So, again, hindi niya alam ang nangyayari kung anong tinatrabaho ng Pangulo. Kita niyo naman po, kayo po, nandito ngayon for the ASEAN Summit, ang Pangulo po ay nagtatrabaho. Bago pa pumunta ng Cebu, nakita nyo naman po, siya ay tinignan po ang sitwasyon sa Albay, sa pag-aalboroto ng Mayon Volcano. Maliban dyan, pumunta rin po siya at ginampanan ang pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan sa bawat barangay at bawat bayan makikinabang. So nakita niyo po kung gaano po magtrabaho ang Pangulo. Ngayon, nandito siya, abalang-abala ang Pangulo sa ASEAN Summit at ang mga concerned agencies at concerned departments ng ehekutibo ay nandito para magtrabaho. Samantalang ang Vice Presidente nandoon po sa ibang bansa at nagbabakasyon. So wala po siyang naitutulong ngayon sa ASEAN at wala po siyang nagiging trabaho. Ngayon, kung meron tayong mga pagkakautang, ito po'y normal naman sa ibang bansa para maibigay na tulong sa ating mga kababayan. At tandaan po natin, lumaki ang utang, hindi po sa panahon ngayon lamang. Lumaki ang utang dahil namana po ni Pangulo Marcos Jr. ang napakalaking utang na nakuha ni dating Pangulong Duterte. At ito'y napabayaan di umano dahil sa mga pang-aabuso sa Farmaly at sa mga ghost projects noon ng Build.
3: Igsoon tingog pagpakabana, i-comment o i-message sa mga opinion o ba ng pag-like, pag-follow, pag-share sa among FB page Magnum Live. Timani, ayaw kalimti nga sa so, kagabas ng katilingban katawahan ng labigahanan. Managlahi managatong baruganan, hukom sa katawahan ng matuman. Kini si Magnum June Albino.
7: Managlahi man ang atong baruganan sa matag hisgutanan, simbolo kini sa atong paragiusa alang sa kalambuan, kini si Magnum Aileen Acurin.
3: Ang prinsipyo baruganan sa Magnum 45, prinsipyo baruganan sa Magnum Radio. Sa balitaog sa bisyo,
7: Magnum Radio.
4: Inyong nabati ang Magnum 45 hangtodugma dinhin lamang sa balitaog sa bisyo, Magnum Radio.
21: Mga higit
0: gala. Kini ang Life Extension Clinic ug Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
21: Kumusta mga higala? Mayong adlaw sa tanan, nanginaot ko nga maayo ang imong gibati. Ang programa sa kahimsog nga gihatod kanimo sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3 ang numero uno nga gisaligan nga brand sa Vitamin D3 sa mga medical nga doktor sa Pilipinas, The Science of a Healthier Life. Mag-text sa 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
22: Life Extension, Vitamin D3.
23: I'm Dr. Suzette Tsu, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
22: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
21: Mga higala, atong isgutan karon ang usa ka kahimtang sa kahimsog nga naibalan ako nga pamilyar ka og tingali alang sa uban. Kini ang hinungdan nga nawad-an ka usa ka hinungdanon nga taho sa imong kabuhi. Usa kini sa mga nag-unang hinungdan sa kamatayon dili lamang sa Pilipinas kundili sa tibuok kalibutan. Nag-iskot kubahin sa breast cancer. Sumala sa 2015 Philippine Cancer Facts and Estimates, ang cancer sa suso mao ang labing kasagaran o ikatulo nga nag-unang hinungdan sa pagkamatay nga may kalabutan sa cancer sa mga Pilipino next to lung and liver cancer. Ang cancer sa suso o sa kasakit din ng mga selula sa suso mutubo nga dili makontrol. Mahimong magsugod kini sa lain-laing bahin sa suso. Lain-lain usab ang mga sintomas niini, gikan sa lump, hangtod sa paghubag, hangtod sa pagbag-o sa panit. Adunay daghang mga cancer sa suso nga walay klaro nga mga sintomas. Adunay sa ka medical nga pagtuon nga gihimo bag-o lang sa WebMD Cancer Center kaniadtong Hunyo 10, 2021. Kini nga pagtuon naglambigit sa hapit 4,000 nga mga pasyente. Gibahin sila sa tulo ka level. Kulang sa vitamin D, kulang og igo. Niini nga pagtuon ay bawaan nga ang mga babae nga adunay igo nga levels ng vitamin D. 27% nga dili kaayo mamatay sa bisan unsang hinungdan sa pulo katuig nga pag-follow up og 22% nga dili kaayo mamatay labi na tungod sa cancer sa suso kumpara sa mga babae nga kulang sa vitamin D. Dinhi sa Pilipinas, gipasiugda sa Department of Health ang importansya sa regular nga self-breast exam ug ang critical nga papel sa screening sa sayo nga pag-ila ug pagtambal sa breast cancer.
22: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsaman ang naay mga sakit. Leonida Elangos, Life Extension Vitamin D3.
24: Ako si Leonida Elangos, 68 years old. Akong nabatian sa akong lawas na naay ni tubo nga bukol. Ingon ang doktor nga mahog na kun ni siya sa breast cancer. Nadunggan ako ang Life Extension Vitamin D3. Akong gitistingan ni palit ko. Nawa ang akong bukol po.
22: The number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3.
21: Mga higala, ayaw na pagulat nga mugra grabe pa ang sitwasyon. Pinalipdi ang imong kaugalingon gikan sa kanser sa suso. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Syempre, ang among giendorso kanimo maong kinisigurado nga kasaligan og epektibo sa paghatag kanimo sa maayong panglawas. Wala nay mas maayo pa sa Life Extension Vitamin D3 tungod kay girekomenda kini sa mga medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3 na pamatud-an gisulayan og gisaligan og gitipig ganila ang ilang kredibilidad. Life Extension Vitamin D3 usa ka kalidad, potent ug concentrated nga vitamin D3 nga giproduce sa USA kainila nga kumpanya nga Life Extension Foundation sa Florida, USA. Sunod sa kapin sa 40 katuig ang Life Extension Foundation nagpadayon nga gisaligan sa tibuok kalibutan. Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines, kana ka na clinical trials ug medical studies. Kung wala ang Life Extension Vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong gisaligan. Dapat good 1,000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang Life Extension Vitamin D3 ang atong piliod. Kay kinidi kalidad, potent ug standalone Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3, the doctor's recommended Vitamin D3. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy ug sa tanang butika
22: Visayas sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
1: Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
2: Sa Mayo 17, adlang Domingo, magsugod sa alas 6 sa buntag. Ipaigayo na ang Bayaning Magnum Bloodletting Mission sa Limkit Kay Atrium, Cagayan de Oro. Ang unang 1,000 katao nga makuanog dugo automatic nga makaangkonog tag 10 kilos rice gikan ni Mayor Clarick Soy ug Barangay Carmen Kapitan Kikang Uy and Family. Ang unang 1,000 katawang makuanog dugo makaangkon usabog food packs gikan ni Cagayan de Oro 2nd District Congressman Rufus Rodriguez. Ang unang 1,000 katawang makuanog dugo automatic usab nga makaangkon og bayaning Magnum t-shirts gikan sa Magnum Radio, Magnum Express, Graphic Gadget Store ug ubang sponsors. Samtang ang unang 300 katawo nga makuwag dugo makadawat usab og tag 100 pesos. Pangplite sa ilang pagpauli kini gikan sa AMC Warrior Security Agency. Ang ika 1,001 hangtod sa katapusang tao nga makuwag dugo makadawat og 5 kilos rice gikan ni Mayor Clarick Soy ug Kapitan Kikang Uy and Family ug sa Cagayan de Oro Eagles Club. Ni apagyod ang pinakauna hangtod sa katapusang tao nga makuwag dugo may kaigayunan usab nga makaangkon sa among i-raffle nga electric kettles, rice cookers, desk fans, thermos ug uban pa. Ayaw kalimot, Bayaning Magnum Bloodletting Mission, Mayo 17, adlang Domingo, magsugod sa alas 6 sa buntag sa Limkit Kay Atrium, Cagayan de Oro. I-join Bloodletting Project of Magnum Radio and the Philippine Red Cross CDO Misur Chapter in cooperation with Limkit Kay Center. Ang dugumong donasyon, kinabuhi sa imong isig kaingon. Bayaning Magnum ka!
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
5: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
3: Igsoon ang Jeditox Plus Herbal Capsule, usag ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usag ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian, ug puno sa nutrients, gumapalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registered number FR-0715. Wagtang nga mga toxin sa imong lawas, nga mao hinungdan sa imong balatian. Ligon ang imong vital organs, aron maangkon ang maayong paglawas. Inom matag-adlaw sa Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante na tuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay nako gaagwanta sa akong arthritis, hypertension ug diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan akong balatian. Sure gid ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
5: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.

0: Sa panahon nga gamayra ang supply sa kuryente o mahalang pagbalik niini, magkahiusa. Dagi na ta. Try consipaco.com for more. Ahinumdum ka nimo.
1: Ikan sa Sipaco.
2: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 adto ra kini mo Mordica Charantia compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
3: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
4: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
7: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
8: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
7: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
8: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Gusto mo pang mapalit og school and office supplies sa tindahan nga hassle og stress-free? Adto na sa Crown Paper and Stationery Supply, ang one-stop store nga naila sa ilang unique, high-quality stationery, competitive prices og friendly service. Sila nagabaligya sa nagkadaiyang papel, computer products, office supplies, school equipment, sporting goods, and furnitures. Crown Paper and Stationery Supply, Veles JR Borja Streets, Cagayan de Oro City. For free delivery, call 857-1576 or 323-6201. Crown Paper and Stationery Supply. Your quality supply is our priority.
11: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music. Your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
12: This program is brought to you by Top View at New Dawn Hotel Plus.
13: Article 3, Section 4, Bill of Rights of the Philippine Constitution provides: no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances.
14: Kini, mao'y gisandigan sa programang Walay Gikalisangan ug Gikahadlukan, mubulgar sa mga anomalia ug kahiwian sa kagamhanan. Magnum Rapido, programa nga dang panan sa mga taong nahikawan sa ustisya ug kaangayan. Magnum Rapido. Ug karon, ania ang inyong anchorman, Magnum Manny Agustero.
15: Alas 8:50. Igala, kumusta? Mayong kapunta kanyang tanahan. Welcome sa itong mga sa itong programa nga itong Magnum Rapido.
14: Magnum Rapido. Rapido.
15: Adlaw na siya karon may gala nga Sabado o nga Pitch and Web na may gala sa bulan sa Mayo itong 2026. Mayong nga buntag kanyang tanahan mga suging tigpaminaw. Ringlay nga adlaw na may gala sa itong mga sa itong programa sa Magnum Rapido. Gamay na laging adlaw may gala. Mayo 17 mga igsoon adlaw ka na nga Domingo. Ang ato may galang himuon mga igsoon nga blood dating mission diya sa may limkit kay Itrium. Magsugod ta sa lasay sa buntag may gala aron sa'yo takasugod mga igsoon. Remember may galang kantong magpakuha og mga dugo may gala atol sa tong blood dating mission mga igsoon karong pizza 17 adlaw na siya ka Domingo karong bulan na may gala. Ang unang 1,000 ka mga tao nga makuhaan og dugo, automatic na sila may gala magkaangkon og tag 10 kilos. Napulo ka kilo nga bugas gikan may gala ni Mayor Orlando Clarix Oy og ni Kapitan na Cupcake Kikang Oy og sa iyang pamilya. Unya ang another sub, ang laing usa ka libo, 1,000 ka taong makuha og dugo, makaangkon usab may gala og mga food packs gikan na may gala ni Congressman Ropos Rodriguez sa 2nd District sa Dakbayan. Dayon ang lain pod mga gala pang madawat ninyo ang unang usa ka libo or 1,000 ka tawo makuan og dugo automatic na usab may gala nga makaangkon og bayaning Magnum t-shirt gikan sa Magnum Radio, sa Magnum Express, sa Graphic Gadget Store o guban pa mga sponsors. Samtang ang 300 katao nga makuhaan og dugo, unang 300, amay gala, makadawat usab og tag 100 pesos pangpliti na sa ilang pagpauli gikan may gala kana mga igsoon sa AMC Radio Security Agency. Dayon ang ika 1001 hangtod sa katapusang tao nga makuhaan dugo, makadawat na usap gyapon may gala og another 5 kilos ka rice. Gikan gyapon kang Mayor Clarix Oy, Kapitan Kikang Oy, uban sa iyang pamilya og sa Kagandero Eagles Club. Niya pagyod, mga igsoon, ang pinakauna hangtod sa katapusan gamagkaangkon may gala og kanabang laing kahigayunan mga igsoon gamagkaangkon og ipahigal nga i-raffle sa mga electric kettles, rice cookers, dishpan, thermos ug uban pang mga appliances nga inyong mabitbit paguli. Busa mga igsoon, ayaw kalimti kining adlaw may gala nga atong nga bayaning nga Magnum Blood Dating Mission Mayo 17 na duol naging kayo may gala adlaw na sa kadomingo magsugot ta sa Lasayas buntag sa limkit kay Itrium ning atong nga syudad. Okay, so magkita-kita ta may gala alang sa kaliukan mga igsoon sa ato may gala nga bloodletting mission karong umaabot may gala Mayo 17. Okay, so kanyong talan mga sugintik paminaw mayong buntag, by the way day ugmang adlawa may gala mga igsoon alang sa tanan ugmang adlawa usak kini may gala ka espesyal nga adlaw mga igsoon para sa mga inahan. Mga igsoon, sa Pilipinas giselebrar ang second Sunday. Every second Sunday, Mayo Jess, ugmang adlawa, atong isilibrar mga igsoon ang Mother's Day o kana may gala pag-honor sa mga mothers as an ilaw sila may gala ng mga tahanan. Happy Mother's Day sa tanang mga inahan, sa tanang nga nagsilbing inahan sa ilang panimalay. Happy Mother's Day, ugmang adlawa. Ang atong mga inahan, maubay ka lang atong gi-consider nga ilaw ng tahanan. Light of the home. Ug usak kini may gala ka gi-celebrate mga igsoon nga adlaw may gala. Ug kinisab, gi-celebrate kini may gala, pinaagi mga igsoon sa non-working holiday nga magtala mga igsoon ngadto sa kiniabang paghatag og espesyal sa atong nga mga inahan. Kaninyo nga mga inahan nga naminaw karon ugmang adlawa mao ang Mother's Day.

Mga igsoon, lindot kay paminahon, may gala ang lyrics nga kanta, may gala ni Freddy Aguilar, may gala nga giluan og ina. Din makita mo diya mga igsoon sa lyrics, may gala kung unsa ka bugat ang obligasyon nga gipasan sa inahan, may gala isip siya ang ilaw ng tahanan.

Aligo na to, may kala. Happy Mother's Day. Ug mga adlaw mga igsoon. Hatagan tag special nga adlaw ang atong mga inahan. Kamo nga naminaw karon sa makausang higayon. Hatagan ta siya og adlaw para nga to kaniya. Special nga adlaw. Kana gihimo may kala. Pinaagi mga igsoon sa paghandom nato mga gala. Kay balik na ko mga igsoon dinhi sa Pilipinas ang Mother's Day. Atong gi-celebrate na siya may gala sa second Sunday of May. Ug mga adlaw, May 10, 2026. Pag-honor sa atong mga inahan as ilaw ng tahanan, mga gala. Okay? Tagantag regalo atong mga inahan. Mga igsoon nga naminaw karon. Katong doon na pa yung mga inahan. Ako wala naman ko inahan. So, nasa ko'y amahan. So, katong doon na mga ginikanan pa. Mga igsoon, hatagin ninyong bili. Kaya balikon na ako, dili na itong mabayaran. Ang gihatag na kaayo sa atong inahan, dihangan na ito. Nag-antos siya. Naghatag siya og kung unsa ta karon tungod niya. Walay inahan may gala nga maghatag og kanabang isakripisyo niyang kagalingon, bahala gutom siya. Mabusog lang iyang anak. Isakripisyo niya iyang kagalingon. Mahatagan lang kaugmaon ang iyang anak. Muna may gala ang rule sa atong mga inahan. Busa kamong mga naminaw karon, taga inyog bili og mga adawa o sa Mother's Day. Anyway, sa tanatang mga sugintik pabinao, mayong nga buntag ganinyo, labi na may gala nilang adlaw karon sa pag-uban sa itong programa. Sa tanatang mga igsoon nga nakaroon sa abroad, mga Pinoy nga na, mga OFW, sa tanatang may gala nga na adanarbaho sa gawa sa nasyon, nag-monitor ka ito via live streaming. Mga igsoon, mayong buntag kanyang tanan sa lang higayon usap sa itong pag-uban sa itong programa. Samtang salamat sab sa itong nag-monitor ka na ito, karo may gala, pinagi sab sa itong magnum live sa Facebook.

0: Bas kagan di oro. O gakini may gala sa atong kahimtang sa lakaw sa panahon. O kini nga bahin sa itong programa. Ato kanato may gala di kagawad alan magsayo sa Barangay Tablo ng Siyudad.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Sa lakaw sa atong panahon, may gala karong adawa in-in-in-in. Posible karong adawa, unyas gabi o unyas hapon. Posible musulod na may gala ang bagyong si Hagupit. Si bagyong Hagupit, kung musulod na siya sa Philippine Area of Responsibility, mga igsoon nganla na to siya may gala pangalang Kaloy. Kung unyas hapon, unyas gabi, din ni magdugay musulod na siya may gala sa far line. And then may gala sa pagkakaroon ang maong bagyo may gala, sa layo pa siya, kusog, gapadoon siya sa Pilipinas, sa pagsulod, medyo kaksyong hinay. Tungod kay karon gabot na lang siya may gala og 75 km per hour, ang iya may gala ang maximum sustain sa iyang gikusgon may gala. O niya, dayon mga gala, doon na siya ay gastinis or pagaguro sa sindro nga bahay ni Magsyon sa mukabat ganto sa 90 km per hour. Nag-aginod siya may gala sa iyang gikusgon nga 20 km per hour, paspas 20 km per hour. Okay? Now, expected may gala, either o just gabi eh, musulod na siya sa Philippine Area of Responsibility. Ang iyang direksyon, sa pagsulod niya may gala, din sa ato may galang power line, papasaka siya pa yung tunapita may gala sa may Visayas Bicol Region. Domingo, Lunes, Martes, pinakadugay Merkoles. Kung makabot siya tunapita sa Bicol Region, hayan magkaluya siya nga mahimo na siyang posibleng o sa low pressure area. Kung magpabilin kini nga mga dato sa models may gala, posible mga igsoon dili na ni siya maglandfall sa kayutaan. Diyara siya siya sa kadagatan. But balik ko na ko, kung kini nga mga datos nga magpabiling dili mag-usab, hinahinay siya may galang magpaluyas kaugalingon niya. Nga gikan may gala sa iyang instead nga paliguna siya may gala sa severe tropical storm siya, tumubalik siya may gala ngatos pagkaordinarong bagyo at tropical convergence zone may gala nga nahimong bagyo nga usa may gala ka tropical depression hangtod may gala nga pag-abot niya may gala diya mismo sa Bicol Region adlong Merkoles or pinakadugay ng Merkoles posible Martes malusaw siya padulong sa pagka low pressure area may gala. Okay, now dinis ato karong adlaw sa pulo sa Mindanao daghan gyapon nga mga lugar dinhi makasilates mga pagwan-uwan tungod sa epekto sa Easterless dayon kining coming may gala nga bagyo nga musuluray karong adlaw. Atensyon, Dinis Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Mauni ang pinakainit karong adlaw may gala nga ato matagamtaman. Kamong naminaw niya sa gawas. Balik ko na ko, karong adlaw, mauni ang pinakainit. Pila ang atong heat index karong adlaw? Mauni may gala. Ang atong heat index karong adlaw, mga igsoon, posible muabot kita may gala og 42 degrees Celsius. Nanala sa danger level may gala. Balik ko na ko, alang sa mga igsoon nga nasa gawas. Ang kainit, kalimuot na inyong masinati karon di as gawas. Gawas, is akong liquation kay Bugnaw. Pagkayo, gipahinayan ta na malaging aircon tuos katugnaw. May galanin, tiguang na taga, dalik katugnaw. Tigo lang bitaw, sulay lang. Bitaw, piratiaw may gala. Karong adawa, mao'y mutala sa atong dakbayag, lalawigan sa grabing kainit, mga igsoon. 42 degrees Celsius ta may gala. Alang sa atong mga igsoon nga naaga, exposed sa gawas. 42 degrees Celsius ang atong may galang heat index karong adlaw may gala nga atong masinatian. Pero dunay mga lugar pod may gala nga sobra pa sa kainit sa atong syudad. May gala tungod kay karong adlaw may gala pitsa 9 ang mas grabing kainit may gala daghan nga mga lugar ang makasinati karong adlaw sa grabe gig kainit 44 degrees Celsius. Mao ni mga lugar mga igsoon. Una, Lawag City, Ilocos Norte, Camiling, Tarlac, Sangli Point sa Cavite, Cuyo sa Palawan, Rua City sa Capiz, og sa may Dumangas, Iloilo City, 44 degrees Celsius na ang ilang heat index. Makasilati usab og 43 degrees Celsius may gala kining mga lugar. Dagupan City sa Pangasinan, sa Batac, Ilocos Norte, Baknutan sa La Union, 43 degrees Celsius kada may gala. Ug mga adlaw ang makasilati og 43 degrees Celsius mga igsoon dagan sab ka mga lugar og posible may gala nga mas muinit pa kini pag-ayo gyud. But balikon ko, dili sa tudak bayas ka ganduro, makasinati ta sa grabing kainit. 42 degrees Celsius ang atong heat index karong adlaw. Busa ayaw pagpalabi sa pag-expose sa sobrang kainit. Delikado na kana may gala nga nanana siya sa danger level. Mga igsoon, 40 gani pasaka nanana sa danger level may gala. Busa nga alang sa tumay igsoon nga na-expose sa gawas, ayaw pagpalabi gyud pagpainit.

0: Delikado kay na may gala kung doon na kay balatian. Bukal dugo tariha. Inom yun dagan tubig may gala. Ligo niya itong mga kandingon. Suot may gala sa mga komportable kay nga mga sapot. Ayaw itong murag halos mambuto ng tiyatas kabusnik. O guban pa. Kailan komportable ang atong suot may gala. Tugon niya sa grabing kaliga ang kainit. Nga itong matagamtaman karong adlaw. Kana may gala ang atong intoto kahimtang sa itong lakaw sa panahon. O ang nakagood news lang ni Ani tungod kay musuluray mantood karong adlaw. Ang usa ka bagyong hagupit nga mahimong ngalang Kaloy, but pasalamat na ka nagkaluya-luya siya may gala while nakasulod sa Philippine Area of Responsibility. Doon na pa'y isa, okay, naapay isa ka low pressure area. Sunod si Man na ito siguro hisgutan siya para siyang kapalaran. Unahon sa datonis Kaloy o hagupit may gala nga musulod unyas gabi eh, posible na may gala karong adlaw ang maong bagyo. Kana ang atong intutong kahimtang sa atong lakaw sa parahon karong adlaw. So samang higayon, kini kapon yung alagad sa kanginan, kanyang anchorman, kini si Magnum Manny Agustero. Hantod taon niya may gala sa itong programa sa Magnum Rapido. Dito maglangan sa itong papraguban, yakil may gato kay mga top stories, mga headliners. Unahon ta may galang uluhan sa itong mga dagko mga balita, balitang lokal.
1: Magnum Rapido, Rapido.
0: Uluhan sa itong mga dagko mga balitang lokal, mga estudyanteng nga ligo may galang dagat niya si Initao. Disgrasyang nga lumos. Usa nagpabiling missing, usa ang waswerte, patay. Samtang KSB padayon karon may gala nga naa sa may barangay FS Katanico gipanguluhan sa tong mayor sa Dakbayas kag Gandioro. Og karon sa tong mga dagkong balita, balita may gala nga nasudnon.
1: Magnum Rapido, Rapido.
0: Sa tong mga dagkong mga balitang nasudnon mga igsoon, sunog sa panimalay dito na Pitas, Bacolod City, Negros Occidental, usa ka senyor ang nalitson, patay. Presyo sa diesel sunod semana ha. Murulbak og 8 padulong 9 pesos matang litro. Og karon sa tumangtang ko mga balita sa balitang international.
1: Magnum Rapido, Rapido.
0: Sa mga balitang international, bulkan nga Mount Dukuno sa Indonesia mibusikad. Tulo ka mga hikers, patay. Now standby may gala sa itong mga dagko mga butang, mga follow-ups karong kabutag ha, sa itong pragubas sa programa sa Magnum Rapido. Ningad daw karong may gala nga Sabado, Pizza 9. Sa itong magbalik, oras maginikanan, alas 9, 12.
2: Time Check is brought to you by Raipon's Puto, your homemade puto made from rice.
3: Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
4: Golden Heritage Polytechnic College, one of the top performing schools in Region 10, is now offering Bachelor of Science in Criminology program. They also offer DepEd Complete Basic Education programs and Sunday High School TESDA programs and CHED Teacher and Business Education programs. Enrollment is now going on. Visit their website at www.goldenheritage.edu.ph or contact them at 088-858-7326 or 0917-152-4297. Enroll now!
5: Life Extension, Vitamin D3.
6: Am I speaking with William Hill?
7: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking Life Extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person he ever saw this age. So Life Extension is the only one I trust in.
6: For you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
7: I have the D3 right here, Life Extension.
8: Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
0: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan og imong ipatamper. Ayaw imanumano, gamitig pisod og bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa krudo, og ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas dako pa ang gasto. Magsikit pa ang imong ulo sa madlungon nimong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, Igpit Upol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaliga ninyo sa ekipo.
9: DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog natay. Mang DTX 500, adlaw-adlaw, DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto, DTX 500, pabalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vista, nga isa kanegosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na.
11: Mix. Mga pinata.
12: DTX Coffee Mix.
13: Mga butika.

0: tablets nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burst 345 Twin Pack. 750 ra ang SRP kada baso. Burst 345 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban ako si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
2: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musa ka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
1: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
2: Oo, kaayo. Mabati gyud nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
1: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
4: This Mother's Day, make it bloom with love from Krispy Kreme. Introducing new blooming caramel donuts. Dark choco, mixed berry, and naughty caramel. Sweet moments made just for your mom. Starting at 75 pesos, May 1 to 15. Order now in store or online. TNC apply.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Don't settle for less. Fuel up with Penrol Gasoline Station. Drive smart, save more, go farther. Only at Penrol Gasoline Station. With branches at Sirio, Bukidnon, Butuan City, Camiguin, and Cebu. Penrol Gasoline Station.
2: Detex 500 ang labing maayong proteksyon para sa imong mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit sa diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar makaguba sa imong kidneys. Ayaw na pabutang nga maguba pa ang imong mga kidneys, mag-Detex 500 na. Ang Detex 500 makapaubos sa blood sugar, epektibo nga pangkontra sa diabetes. Para pagkunhod sa imong blood sugar, mag-Detex 500 ka. Usa ka kapsula 2 to 3 times a day, inubanan sa exercise ug saktong pagkaon, bye-bye diabetes na. Ayaw na paglugay pa, pag Detex 500 na. Ang Detex 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro, Guisamis Oriental. Paibod siya usab ang libreng check-up og senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro City. Text or call lamang 0985-0132-198 or 0991-4504-163.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
4: Ah, akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
5: Bugas-bugas, ug katul-katul,
6: DTX 500 na.
5: DTX 500.
6: Aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha
5: ug pag-ayo sa bugas-bugas
6: ug katul-katul.
5: DTX 500.
7: Mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar.
5: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Igor sa Pilar Capiz, wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akon utol nga mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas, mangod na batyagan kung ana bawang akon panulokan.
5: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.
1: Are you craving a delicious, juicy meal without the hustle? Then look no further. Kamayan sa Manukan. Maka-ing ka sa kalami. Swak sa timpla, barato na ang parking space, luag pa. Kamayan sa Manukan. Nahimutang sa Corrales Extension. Aduna usab silay branch sa Quirino Yacapin Street, Sirio. Kamayan sa Manukan. Ang paborito manok sa Cagayan.
2: Kapanakit ba ang joints sa imong mga tudlo? Nang hubag o nang bukol na ba kini? Basig may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo mo hinungdan sa gout attack. Busa, pag-mitesin na. Kini o sa ka-alkaline vitamin C gabupaubo sa uric acid sa imong dugo, mapanalipod ka nimo batok sa gout attack. Ang matag-adlaw nga pag-inom sa mitesin muwagtang sa panakit sa imong tudlo o mupalikon sa imong immune system. Kini mapalit na sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o ang D3 Bio. Alang sa libreng konsulta og senior citizens discount duaw labang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Domingo hangtod Biyernes. Nahimutang sa May Market City, Agura, Lapasan, Cagayan de Oro City. Text og tawag lamang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page Clinica de Alternativo Cebu.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
9: Basta Reloading Pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa relo. Dunaw sab silay kaugalingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto usab sa sporting items sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa relo nga nagserbisyo sa dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Street, Cagayan de Oro. Telephone number 857-4123. Ayaw kalibot, basta original nga Reloading Pulso, Wadhos Quality Store.
10: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
11: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
12: Mas klaro na ba bisan gabii?
11: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
12: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
13: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulam.
2: Igson, gusto ka bang makadawat og 4,000 pesos? O mudawat maka og allowance nga 2,000 pesos og usa ka 12 o 20-inch LED TV? Human ma-enroll og grade 11? Libre pa gyud ang tuition, uniform, ID lanyard og insurance. Dali na, enroll na sa ABCA. Dalha lamang ang imong card og PSA birth certificate og bisita sa ABCA main campus abay sa PNB Divisoria Corrales Avenue, Cagayan de Oro City. Pwede usab, mutawag sa 0917-777-9593. Alang sa dugang kasayuran, bisita lamang sa ABCA Education Channel sa Facebook. Limited slots only. Para sa kalidad ug libreng edukasyon sa senior high school, enroll na sa ABCA karon.
14: Hi, ako si Angeline 26 anyos. Sa ako ka call center agent ug sa akong trabaho, di gid malikayan ang kapo yung stress. Tinuod gyud maski akong mga amiga makabantay nga stress kaayo ko. Bisan nag-make up ako, usahay mawala ka gid ko sa focus. Uwaw kaayo. Pero karon, bisan unsa pa ka stressful ang adlaw, fresh gihapon ko tan-awon. Murag alert pud kaayo ko. Tungod ni sa tabang sa stress tabs, maayo pagkaon og exercise. Kay naa man ni vitamin C, E, iron ug niacinamide nga nakatabang nako para fresh og focus ko permi sa trabaho. Okay na okay gid ni para nako. Suway pud ninyo.
15: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. It simply persists consult doctor.
3: Stress Tabs. Kahit stressed, magandang gising dahil fresh and focused.
16: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido.
2: Balik tayo sa Raguban sa itong kaprogdama itong Magnum Rapido. Standby sa itong mga dagko mga butang at isgutan karong kabuntaga mga gala. By the way, sa kanyo taas ang tawagan si Sniper Larry. May kada ko no yung fire alarm nito na pita karon sa may balingwan. Morag na isunog karon na pita. Kuy, sino ko? Amping-amping lang kita mga igsoon. Tungod kay bisan asa sunod-sunod ning mga sunog mga igsoon. Di sa ato pasalamat kita may gala kay medyo ni undang na ang halos may gala bugap lagi sa kadlaw sudog na sab. So pasalamat tanya na may gala kay at least nga wala ni nga itabong nga sunog-sunog sa tong syudad. Pero kadyot kay dito na pita karos balingwan may gala dunay alarmas kalay dito na pita. Ato sa i-check may gala kadyot sa di patawag padang atusunan si Magnum Sniper Larry Mercado. Kung unsa ba ka na nga sunog niya, balay ba ka na, or government ba ka na nga establishment, or unsa ba ka? Ato sang i-check may gala, kadyot ang location karon ni Sniper Larry Mercado, dito na pita may gala sa may lungsod sa Balingwan, Misamis Oriental. Sa di pata may gala, mag-discuss din sa itong mga issues may gala, karong kabutaga. Kadyot, kaya ito sang i-check. Atong kauban may gala, dinito sa area, kung unsa ba ni may gala ang pag-alarmas kalayo karon dia na may sunog yun may gala or unsa baka kada aso-aso lang magkakala dia lapog na baka or unsa baka mas mayo siguro ito na maseran sa siguro be kadyot kung wala ayaw na lang unsa baka na wala mas mayo itong sa iri na lang siguro ta mag-inusapay ana siguro be para nga makaprosenta sa itong laing issue at isgutan karagamutaga kadyot sa mga igsoon kaya na-speakers din niya karon. Si Sniper Larry Mercado, doon ay alarmas kalayo din napita siya location karumatak na. Yes, Magnum Larry?
16: Magnum Fire Alarm!
17: Barangay Lapinig.
2: Lapinig.
17: Sakop ni sa lungsod sa Balingwan. Di na magining mga orasa magdumani sa kapanimalay. Yun ang gilamoy kini sa kalayo. Din napita sa may Sitio Palma. Sitio Palma, kagawad? Sitio Palma?
2: Barangay Lapinig.
17: Sitio Palma, Barangay Lapinig. Paano siya magnumani? Isa ni kapanimalay. Ipinagiha ni siya sa Osaka Maestra. Ang nais kagawad. Unsa yung ngalan ang iwang tagiya na ni Balaywan?
18: Ilen Ramayan Abaw.
17: Abaw.
2: Ilen Ramayan Abaw.
17: Kininga Balay.
18: Kininga Balay.
17: Kininga Balay.
18: So, kanina mga 5 years ba ni? Ayap pa ni nahuman ng Balay.
17: Siya. Oh. Kuya Manay, magdumani.
2: Oh.
17: Ang kining akong ika-istorya, si Kuya Eric Rico Isbi, kining kagawad sa lungsod sa Balingwan, Kuya Rico Bransuela, ang atong hinabiyon ka dito, gumani kay Mark, atong nahibawan niya, iyan yung balay ni siya yung pagmangkon. What?
18: So, Kuya.
2: Ilo Kuya, mayong nga buntag, so, kagawad.
18: Kuya Rico Bransuela ni Isbi, Pinter Balingwan. So, kining balay.
2: Yes, sir.
18: So, ang tagiya kining balay, akong magulang, so namatay naman to.
2: Oo.
18: So nabilin yung bata nga babae na minyo sa mga abaw. So maestra ni siya niya, tulok abog yung bata. So dili pa ta ka-confirm man eh, kay medyo ganyan mga babae, di pa sila kaklaro kung napabay na na-trap niya sa sulod.
2: Uy, oo.
18: So kanala sa Kuya Manny akong ika-pasiyog na.
2: Pero kumusta niya karon Kuya? Okay,
18: balik na Kuya Larry.
2: Sige be. Pero yes Magnum Larry. Wala na.
18: So di kayo maklaro. Kuya Manny, kamo lang ni kon.
2: Sige be.
17: Magnum Manny.
2: Oo. Okay, Magnum Sniper Larry, kumusta ang balay? Totally na ugdaw na o kamulo pang sila pa to karon?
17: Napay kani atong gitubangan karon mga 10 meters gikan sa atong gibarugan.
2: Oh.
17: Pana ang sulod nga bahin panagyud di bali ugdaw na siya.
2: Oo.
17: Unya ang nagpatnay mga atop nag magnumani kay concrete man siya unya mga bintana ani kaning window kaning window glass unya sliding door.
2: Oo.
17: Unya naka-elevate ni siya magnumani kung sa highway ka elevated siya nga balay di bali gadungaw siya sa dalan mga 20 meters gikan sa dalan unya ang silingan pod ani silingan pod naibalay po niya. Doon rapod kayo niya magdumani, pero naamay firewall na
2: nakadipinsa.
17: Niya, nakadipinsa. So, moto nga wagid kalaos ang nasampit o sabi niya kalayo. So, isargid kabalay ang... Sir. Kagamat, aming nai natulog din ni Nay Gapuyo.
19: Oh, kanisa nga balay, Kuya Mane, Nay Gapuyo, ginanim. Maestra akong pumangkon.
2: Oo.
19: Apil yung mga bata. Sige, yung bana dan na pamagot to sa prisuan sa Davao.
2: So, kumusta nakagawas na talan?
19: So, wala pa mo pagipangita. Kung ugaling na ba ginetrap, kay ang ako pang balay, lawyer ang sa gym po. Istansyar kayo.
2: Pero ang imong pagumangkod niya...
19: So, ako tayo balik ni Kuya Larry, kako sa ni...
17: Okay, magkuman eh.
2: O, sige, anong tuto sa bukas kagawad? Kay mo nag-iis ang gaitres kung nakagawas ba ang iyong pagumangkod niya sa balay?
17: Mo lagi. Nata, dool karunda ni magkuman eh. Atong hinabiyon ng tating taga Bureau of Fire Protection sa may lungsod Balingwan.
2: Oh.
17: Kung doon na ba kay tao baka o sa baka sa bakulang. Kung doon na ba kay natrap kay sayo, mas buntag yung magkuman eh.
2: Pero ang tagbalay karunda, nakita ni mo, nasa gawas karunda, ang tagbalay.
17: Wala pa magnuman yan. Atong nakita, kailaman po na namin nga maestra.
2: Oh.
17: Ay, iyang isuon raman nga bahay yan eh. Kanya iyang isuon.
2: Oh.
17: Kanya kining bana po siya iyang isuon po. Mura ito nakita. Karoon tro ang pamilya lugar. Kanya kining nagpuyo. Mining dapita. Wala man ay sa pagkakad ng malumay.
2: Sige ba?
17: Kahilat kung saman. Kaning, sir, kumusta si rin yung kwan, sir? Kung sa inyong assessment. Kadyot lang magnuman niya kay... Ang CR, hindi magdumabihan magdumani. Tanaw na to, ilang pang
2: gisos magdumani. Under control na?
17: Yes, magdumani. Under control na. Pero gisulod na karon sa itong mga ginsakpan sa Bureau of Fire.
2: Oo.
17: Unya, kung pa na ito magdumani kung doon na ba yung sagawad? Okay. Unsa yung kwan, anong initial word? Unsa may kwan? Ay ba, yung kwan na yung tao sa sulod?
19: Sigun sa kwan na ni istorya sa mga tao, tulor sila ng muyo na na ang duha to sa hospital.
17: Oh.
19: Wala pa maklaro kayo o sabay naabang nabili niri. Oh. Muna karon nga gimo sa taga-fire, disusi pa nila o na pa ba? Kung nabay tao din sa sulod.
17: Ang CR ko nung kasirado man, nakalak ba ka?
19: To, pag isubay pa sa taga-fire, ang CR.
17: Sorry, si Kagawad o Clarito, magdumani ka barangay Kagawad sa barangay Lapinig. So, unsa man, ha? Si?
20: Tangga.
17: Ano, positive? Kadyot magdumani.
2: Si Tarawa sabi.
17: Positive magdumani, matupas sa istorya, pero wala na ito nakita.
2: Unsa ka klase positive na?
17: Sir. Kaling, unsa man, kaling naalugar di ang... Ang unsa man, babae, lalaki.
2: May tao na?
17: Si...
20: Langga.
17: Langga ang ala, katong maestra? Kadyot lamani. Laro na ito magdumani.
2: Tarawa sa nga positive, naadya na apil kasunog si Bakulang or nakagawas, positive, nakagawas?
17: Ano na ito, nakagawas yan, Nah, saya sulit. Alat kajut lah magduman ya, kalau
2: ni datu. Sili palang sabda, tunsunuri lah pernah. Tanau.
17: Tanau sana tu. Tanau begini datu saya, nak positif begitu. Oh. Kajut lah kalau magduman ni kay ila pagi yang pelaruhun
2: dia. Mas sabda lang sah sila, ikaw pun sili palang sabda. Oops, berag na aw. Oops,
17: sebenarnya. Kani siapa magduman ni? Kani ang nata sa likod ng bahin ang katumugong grills nga sulod sa CR.
2: Oh.
17: Elevated man good siya.
2: Oh.
17: Elevated siya. So, dili na to makita. Uy, nadunggan man na to. Nga murag medyo. Dili medyo. Nadunggan na to. Magnumani nga.
2: Yeah.
17: Kuhan. Tanaw lang ako.
2: Kasi simot-simot mo diyan. Simot. Day baho niya. Ano siya na?
17: Gibawalan ta nga musulod magnumani. Pero atong giyang yun. Taga be pure fire.
2: Oh.
17: Nga. Tanaw lang na to.
2: Silip
17: lang. Sumpa man good siya.
2: Oh, silip lang.
17: Oh, silip lang ta. Nice.
2: Bintana. Wabitaw lang media da. Ikarabitaw media nakabantiol diya.
17: Ako ra.
2: Oh.
17: Ay, sa kajot kay gibawalan ta.
2: Lisob siya kayang taga-medyas kagayang mana pa dias balingwan.
17: Ning, o lagi naging magnumani. Suot sa tagwan magnumani, kaning hadihat magnumani.
2: Oh.
17: Kaya lisod man po kayo. Sir, pwede ko makasunod dyan? Diri lang ko dapit. Nakajot lang magnumani ha.
2: Oh.
17: Init magig kayo. Ini.
2: O siya pa rin, napaday.
17: Di man kina ito maklaro magnumani?
2: Dako na nga balay, dako.
17: Ah, na.
2: Eh, simot-simot tira, dabay.
17: Ay! Ay, magdumani.
2: Sana?
17: Magdumani. One good. Positive yung magdumani.
2: Masa ka positive? Naantaw niya? Napilsunog?
17: Naagid. Bukog na siya magdumani. Kalabira na siya.
2: Okay.
17: Na siya. Na siya magdumani, hos.
2: Napagbad.
17: Sira sa, kaning, sira sa CR.
2: Oh.
17: Unya, nigawas ang iyang ulo magdumani. Wala na. Wala na siya magdumani.
2: Sato pa nitago siya. Na sulod CR?
17: Nitago siya magdumani, pero nisulog yun. Tungod si Ruska init.
2: Ay, magsilbi, bagod na.
17: Pamli, kaniyang kwan madunani murag kwarto ni siya unya na ICR.
2: Oo.
17: So pag sulbok siguro sa layo ni sulod siya CR magdumani unya.
2: Wa
17: siguro siya nakagawas.
2: Oo.
17: Mutong ni assume siya paggawas magdumani wala na gyud. Kwan magdumani positive gyud ato nakita gyud gawan gyud
2: ang mga anak magdumani. Yang mga anak.
17: Wa pa nato makuha magdumani kay do naman siya mga anak gyud yung mga ulitaw galaga.
2: Mm.
17: Nya wala pa nato nakita din ni Syria. Pero wala ilang gi-confirmar lugar pero ato yung i-verify gyud mayo kung kani ba siya nga kani ato nakita nga kalabira dinhi nga nasunog og sa katubig yun ning maestra nga ato nga si Ma'am Abaw nga tagiyagit sa Panimalay.
2: Kising ngalan ato?
17: Magnumani. Si sa kadyo Abaw atong giingan lan sa yang uyawan ganina nga si Kagawad Rico Bradrilla. Unsay ngalan ni panginoon Ma'am Abaw? Maria Elin.
2: Maria Elin Abaw.
17: Oh, Maria Elin magnumani.
2: Mga
17: so, kaning kaning sir. Share sagit.
19: Duha sila pero gawas
17: lang. Ano kay gawas ang isa? Unsa man to yang anak to?
19: Ya apo.
17: Ah, ya apo.
19: Apo.
17: Anak to nagagawas magnumani ang siya lang di bali magnumani wala nagawas magnumani. Oh, nalukong nalukong yung jamag naman eh.
2: Ilang balay siguro, wala yung mga parang set, nakagrill siguro na ang ilang kwan, ilang mga bitan.
17: Ang ilang pirtahan magnuman eh,
2: oh.
17: Window, kaning glass window, pero nakakwan siya, nakakwan ba, kaning, kaning grills.
2: Oo. Oh.
17: Grills magnuman eh. Di ba, kaning sala, kaning atong gisudlan ka ron, di na kita makalayo magnuman eh, kaning atong gisudlan mo nilang sala-sala.
2: Oh.
17: So pag sulod mo, lain na sa inyong pirtahan, nya nay greens mo
2: dako dako din nga balay dako nga balay
17: dako di, dako dako sa magnuman eh dako dako dako sa dunya
2: di ka pwede makalive ya
17: nga kwan magnuman eh atong i tanaw na to karon magnuman ya ato sang ikwan magnuman eh nya balik ta live din ta
2: sige sige be sige sige pa baka pa start tagad tagad pila ka segundo di minuto.
17: Okay,
2: okay. O sa kasunog mga igsoon na nitabo karon dinapita pita may gala sa Maya Sitio Lapinig sit ano sitio Barangay Lapinig may gala sa Maya kuan sa Maya Barangay sa Maya Balingwan Misamis Oriental usa matud pa may gala ka balay na sunog nga gipadagian sa usa ka magtutudlo unya da dito sunod sa balay may gala na yan duha ka mga anak may apo nakagawas may gala ang yang kaubas balay apan ang kining maestra wa gyud makagawas mga igsoon og naapil ka sunog dito siya mitago may gala ka kining ilang matud pa kung atong imagino ng ilang master's bedroom na ICR kagalingon, dito siya misulod sa CR sa pamasyan nga di makabot ang kalayo dito. Ano na appeal ano siya kapag ba mga igsoon, low in town kayo. O niya, daan na itong gaingon, may gala ang katong parinti kaganina sa atong unang interview nga kagawad sa lungsod, nga posibleng wa makagawas ang iyang mura ba o igsoon mga niya, manghod, tungod kay, ano, yung magulang, tungod kay na minyo po ng pamilyang abaw. Natuwa karon dito may gala na apil og kasunog sus mo gyud nilagi ang diprinsyas mga balay may gala nga kanabang way mga fire exits ng mga balay kay usahay atong safety mangud nato usahay kay tun lagis mga kawatan manakas balay so naka grills nang question da pag na emergency asa ka moagi mo na gyud katabo gyud may gala dapat double side mga igsoon ang atong kwan ba ang atong tanaon pika side. Oo, di kasulod to ng kawatan o mga dautang tao. Pero what if sa imusang side? Kung ikaw sad na emergency sa sulod, asa sab ka mo agi sab? Aka na, tanawang po na to na may gala. Andua ka side sa kuin, mga igsoon. Balik-balikan ta si Magnum Larry Mercado, direkta may galas Balingwan, kaya atong ipalive direkta nga to kaniya. Aron kita sab gagamaminaw, kamo nga naminaw karon, nasad mo'y gamay nga idea ba, mga igsoon? Na'y gamay nga idea, may gala nga, kada bang kini mo ni siyang nitabo ana at least natay gamay guide may gala dito so kadjot kato sang ipaplaster may gala ang iyang camera dito aron nga makita ta live direkta mga igsoon sa nitabuan kay usa ra tud kabalay ang nasunog pero pastilan sad may gala duna siya namatay naa sa napil og kasunog may gala usa para maka magtutudlo unya nana be balik-balik ka na to while iplaster na to ang Magnum live dato para makita na to sige be Magnum Larry.
17: Sige. Okay, magnumani.
2: Kana?
17: Balik ta din sa area magnumani.
2: Mm.
17: So, positive yun magnumani. Ang nasampit yun ng maestra nga si Maria Elin Abaw, ang biktima yun magnumani. Din naagid siya sa pirtahan sa ilang CR magnumani. Katunga sa iyang lawa at kagawas. So, posible, posible magdumani sa atong initial lugar nga investigasyon magdumani ha, kaya di pa man ato may nabi ang taga Bureau of Fire yun. Pero ato man nakita magdumani, paggawa siguro niya magdumani gikan sa CR, so paggawas niya kalayo na siguro na initan siya muto nga na kining alkuba magdumani. Kuha man siya kining nga balay ang kining party sa iyang kwarto kahoy siya. Ang iyang mga trasis lugar sa alkuba, pero kung dinhi ka sa gawas kanina ni siya mga kaning mga bag-o na bitaw magdumaning as kaning unsa niyang tawag ani kaning mga kaning kutaw na siya magdumaning kaning gimo nga kani ang mga trasis ba kunya kwan ang katulog in dito dapit nga bahin muni siya ang kahoy gyud ang iyang mga trasis magdumaning sibong tagamay kay gibumbahan pa kwan magdumaning niya. Dito din sa kwarto, sa CR magdumani, patunga gid siya yung lawas, ato yung nakita ang iyang ulo nga bahin magdumani nga wala na gid. Wala na, kabira na gid siya magdumani. Unya, wapa man punta kasulod, ato lang gilantaw sa may bintana nga bahin. Kaya doon na may bintana, gano'n siya yung kwarto. So, atong gikuan magdumani, kaya gitanaw man ato, pero wala gid magdumani, kaya nakita gina ato, kaning atong bukog gitaw sa atong kamuti bahin. Ang na-dislocate naman yun, unya, wala na. Kaning naay mga unod na lang nga bilin magumani. Pero wala na gid siya. Kita na gid ni mga bukog na sunog magumani. So grabe gid. Kapagkasunog magumani, so nagtinguwa siguro niya sa pagdagan. Pero ang matupa sa initial nga investigasyon magumani, sa itong pagpinabi sa mga tao po na din eh. Ang katong iyang duwa ka mga anak, nagagawa siya.
0: Kalawad. Uban siya pagawa. So...
17: Uban siya si pagawad, Rico.
0: Yeah. Ayo, alo ko ya manay.
2: Yes ko ya,
0: may butang. Katong yang duha ka bata, uban na siya paggawas. So nasa gibalikan kay basi na sampay kay mga takuan nato. So muto na siya na trap. Nagsulod na siya sa CR kay na magisa CR siya nagkuan. Nakita gis taga Bureau of Fire.
2: Kini ko ya kini nga maong magtutudlo. Unsa man ni retired na siya pala may edad?
0: Kuan ba ni siya mga almost ni siya mga 30 kapin ang edad ani. So, wait. Di man sa nisa tingon nga balo kay iyang bana, buhi man, toman sa prisuan sa Dabaw.
2: Ah, okay.
0: Mga abaw, kinugitan.
2: Ah, kinugitan nga kaliwat ni.
0: So, kinugitan nga kaliwat.
2: So, 30 anyos may apo na siya?
0: Wala pa siya apo. Mga anak lang
2: niya, oo.
0: Duha yung anak.
2: So, naitabuan ni Kuya, ni gawas na unta siya, pero naigibalikan. Pagbalik, so, naglisod na, paggawas.
0: Balik, matumpag ang kiskalayo.
2: Oo.
0: So, na-trap siya. Marag, dito lang siya kadagan ko sa iyang kagulingon ng CR.
2: Okay. But sa so far niya, sa initial karon diyan, napamigay resulta sa investigation, but sa initial niya, aba na pagsumikat ang kalayo dapit?
0: Ang kalayo ginagsumikat, dito gi sa kusina, kay dito man sila ga-luto.
2: Oo.
0: Gasol.
2: Ah, okay.
0: Sigon sa, ako na hinabi diri sa mga silingan.
2: Oo.
0: So, mato pag buto kasi gasol tali, kay buto mo gisa nilang nadunggan. So na motong scattered na talidayan ng kalayo.
2: Oo.
0: So ang naka panggidiri among nakasuporta gidiri ang Bureau of Fire Protection sa Kalinguan
2: o
0: kang Talisayan.
2: So ilang balay, wala lang na damay, sila lang tungod kay na may firewall sa ilang kilid.
0: O ang isa ra ka balay kanira ging ila ka Kalingon sa kang Ramayan. Property.
2: Ah, okay. So,
0: kani si Ramayan, asawa ni Abana ni sa kumagulang, pero nangamatay na po na sila kay Bransuela man ang ilang mamaan eh. So kaning namatay, napatay na magin eh. Sunog na magin siya. Ramayan isa sa dalaga pa. So yung bana, dati police, so nalambigit malagay sa druga. So motong na convicted gi siya. So nahulog ni siya karong dalaga. So na samang gyud, di may nato kapan. Ito magi sa taman.
2: Disgrasya man gyud dunya. Luwas na bigyan unta siya pero nibalik pa man gyud. Mumani ka sa gara kana mo balik.
0: Mabitaw gyud. Mabitaw kuya. Mugi natong ikuang gyud mga katawhan nga ayani mga emergency. Bawal na gyud alabi na nay mga ilang balay ani nay grills. Lisod gyud.
2: Na, why pa exit? Maglisod ka gawas kung malukong ka.
0: So mabitaw ni akong balay pod bago pa lang ani nahuman o agi na ako pod tagi grills balag kawatan ah.
2: Di okay ra man magbutang grills basta kay magbutang kag specific nga fire exit nga kun duna emergency sa sulod, duna kay kalutsan nga mogawas ka. Ana ba?
0: Bawal lagi.
2: Oo. Kay
0: sumosa ni atong ipahimangno pos mga katawhan diri sa mga inislalawigan sa lungsod sa kwan.
2: Oo.
0: Sa Misolintal.
2: Sige, so si plano anak karon kagawad, kuya na nang maupatay gawas.
0: So kani koy wala pa koy kay murag magpaabot pa sa suko dani.
2: Okay.
0: So wala pa ni na wag ini karon mahilabtig, butangan pa kini karon kwan. Yelulin.
2: Oo. So, diya patay na paghapon niya. Pero wadas, totally oo. Sunog naging pagayo.
0: Ah, totally ko eh. Na, okay. Kita kisa sa gabi yung rupayar nga. Oo. Kahigda daw siya. Mm. Sunog na.
2: Oo. So, karon ang area nga nasunugan, totally ko naging siya, fire out na.
0: Oo, anak ko, fire out naging ko eh.
2: Oo.
0: Wala na.
2: Ah, okay.
0: So, pagkawan lang ko sa mga kapantihan na niya ko eh. Sa Tagaluan ko mga Ramayan ko eh.
2: Uy, mga Taguluan o na. Naidagan pamilya Taguluan niya, Karamayan.
0: Kaya Irwin ko eh.
2: Kaya Irwin, oh, kaila tan Irwin. Oh.
0: Oo. Oh.
2: So, naas na niya, ilan yung mga parintira niya eh?
0: Oo, oh, yan yung mga paumangkon.
2: Hmm. Sige kuya, panawagin ng mga parintira na rung nga makadalikyat niya para sa ma-inform sila sa Anitabo in town sa Matutudlo.
0: Maulagi ko, salamat kayo ko, simo pagkuhan ko eh.
2: Oo. So, bende mito sa akin, sa kuya, asa niya sa Gatudlo? Elementarya, high school?
0: Sa Balingwan Central School ko eh.
2: Balingwan Central School. So, sa elementarya dahil siya?
0: Oh, elementary.
2: Oo. So, Anton Kaur, Gatudlo paghapon siya?
0: Oh, Gatudlo pa siya, Goy.
2: Pastilan ba?
0: Layo-layo pa kayo iyang pag-retire. Ano, kay... oh,
2: 30 anyos pa, God. Layo pa kayo.
0: Pa kapin, oh.
2: Oo. Sige, Koy. Salamat kay Kuya. O, gagawas ko na kay... Masin na kay mga panawagan. Nakay mga panawagan sa katauhan niya. Kuya.
0: Oh, Koy.
2: Oo. Basta na kayo gusto ipanawagan sa pamilya o sa mga katauhan na kanya
0: sa
2: Balingwan.
0: So, panawagan lang ko sa mga pamilya ko sa Ramayan, Balakwit.
2: Hmm.
0: O inyong mga parinti na sa Taguluan, sa Upol, mga Ramayan, Balakwit. So, aside po sa Quijada o Bransuela, na po na sa Taguluan, akong pangumangkong na sa Taguluan, ka nang nai
2: jeep na Irwan.
0: Lukabok, fabricator.
2: Ay, akong silingan, abay, migbalay.
0: Oo, si Irwin ko eh, Irwin.
2: Oo.
0: Bransuela.
2: Oo, silingan mo eh, na migbalay.
0: Ako na pumangkon.
2: Ay, pag-umangkon, kalimutan ka meron kayo.
0: Oo, kaya papanag ko eh, akong isoon ko eh, ako may kamanghuran.
2: Ah, okay. Oo. Oh. Silingan na mo, dulo sa mong balay, likod sa kong balay.
0: O, ko, o, mga ladira, ladira pamilya ko.
2: O, ladira, correct.
0: Ahon, ahon.
2: O, mga ahon, oo. Ang mga orang yapon, okay, mga balingwan, mga yapon yung kaliwat ni.
0: Oo, kanan sila mga kwan ko, Balduisa, kanang kanan papa, ang mama ng Balduisa, na minyo, mas taga Balingwan.
2: Oo.
0: Bakas.
2: O, pastilan, datanan niyong ipangalan ng mga palyedo, bila na to na, kami mga Taguluanon, maglitok na kag-apilido niya, kay Balobi, Taguluanon nagdili. Oo, gagay. Oo, so sige kuya, no? At least I may inform na minaw man sila kay kanilang mga Taguluanon, 101% na magnum na gamonitoron na na.
0: Ay, so, labo pa na sa 100% ko.
2: Maulagi.
0: Basta ikaw.
2: Sige kuya, salamat kay pasubo in town sa gidangatan sa inyong kababayan diya. Oo.
0: Sige ko, salamat.
2: Sige ko, salamat kayo. Oo,
0: sige. Balik na ko ni Kuya Larry ko.
2: Okay, sige, salamat kayo kuya.
4: Kuya magnumani ato kuha ganina nga maka-live kita pero karon ato lang sa picture ni. Nang hit chat sir, pwede ko makasulod dani lang ko dapit na sir. Tanaw nang nako siya sira. Ah, mosulod ko gamay dini lang ko skili dapit. Nang hit chat magnumani. Tanaw na to. Oh, amo pata ipataod na tao gagat magnumani.
2: Dili ka basig mga hulog-hulugan kadi as mga debris ba.
4: Kan magnumani. So sulod ta magnumani nato sa sala-sala.
2: Oh.
4: Nining iyang panimalay. So pag sulod nimo sa wala kabahin na diha iyang mindor paingon din sa sulod gid sa balay.
2: Pastilan ba?
4: Unya unya na may bintana magnumani. Nya kwan siya window kaning sliding window guba na so naay grills. Gikan din ni magnumani sa akong naimutangan mga panra duha ka isa ka dupa og tunga magnumani. Nakita na din nato ang iyang ulo nga nakahigda siya pabor sa wala ang iyang ulo sa salog. So ang tuo naka-elevate siya so ang iyang kamot nga tuo magnumani naay kahoy nga kaning trasi siguro ni sa alkuba o kaning beam sa balay diha na butang sa iyang abaga nga tuo nga bahin magnumani. Unya ang iyang kamot nga tuo wala na magnumani bukog na lang ni unya sa iyang bukton, bukton magnumani naay napay mga mutato mga kaning iyang unod. So atong ikuan magnumani ang iyang iyang putol sa iyang lawas di balik katuwa sa iyang lawas magnumani nasa sulod sa kwart sa CR ang iyang ulo abaga dinhi dapit sa naigusok na bahin nakagawas siya magnumani gawas siya
2: na open ang pirtahan
4: na open na wala na pirtahan magnumani
2: wala nakasunog na. Bang kuan na
4: pero ang atong gitanaw magnumani kay ang kisami murag duda ta atong investigasyon lugar kay na magoy kahoy nga mga kadakon na ni mga 2x4 magnumani mao magud ang nakababag sa iyang baga na sunog na ni pero dinhi sa iyang abaga ang kining upos lugar magnumani ang purma sa kahoy na paman so dinhi sa iyang abaga nga tuo so posible paggawas niya moy pagkahugno naigo din sa kahoy, so tumba siya. Katumba niya magnumani, nahugno dayon ang alkuba sa tibok niyang kwarto kay kahoy man siya. Kahoy siya. Pero ang sa gawas nga bahin, puthaw siya nga bag-ulam ang gihimo. Kaning mga style bito karong magnumani nga kaning steel plate na lang bito nga siya tawag aning kwan.
2: Sa trasis sa ibabaw?
4: Oh, trasis magnumani.
2: Mga square tube na?
4: Oh, kana magnumani, steel tube, kana.
2: Oo.
4: Unya, mao. Pero dinigid sulod sa balay, kahoy gid siya magnumani.
2: Kahoy gid ang division niya?
4: O dos kwatro o dos size ba ni kalap doon ganyan siya magnumani. Mo'y naka, atong kwan, kaya akong kita, kuranto niya, mo'y naka, kaning nakababagid siya ang abaga. So, atong kwan magnumani, nga, siguro, paggawas niya, eh, na siguro siya gikuha, unya, tanaw niya, init na kayo, nisulod siya sa CR, paggawas niya, balik magnumani, mo na ito nga, natumbahan niya siya, unya, nahugno na dayon ang kaning kisame, alkuba sa iyang kwarto, mo din ito magnumani, wala na gid siya, yung tao magnumani, wala na gid. Totally gid siya magnumani, bukog na lang gid, uga ito nakita.
2: Ang balay po, totally gid, duway na bilin, plus po, hurot kasunog siya.
4: Hurot magnumani, kwan na lang yun, mga sinal, o kanina lang iyang mga dingding na simentado, siminto, muna lang ni ang nagbarog. Pero
2: asa mo ito yung bata niya, nga kauban niya paggawas, unta, pero nibalik pa mangin siya, mamagin ni kasagara, disgrasya ka na mubalik.
4: Mo lagi magdumani matupan ni kagawad Rico Bransuela atong sanggunian bayan membre na iyang uyuan pod nagikan na din siya sa gawas kay gipagawas niya iyang mga anak. So matupasad niya nga sa nadunggan lugar sa mga silingan basing nagluto kay duna may pagbuto lugar kuno sa kaning gasol baka or LPG. So muto nga duna siguro siya importante kayo nga gibalikan gikuha muto magdumani nga sa pagbalik niya.
2: Wala na.
4: Mudin to yung naabtan. Pero gihatod pa niya yung mga bata. Lugar, matupan ni kagawad Rico Bransuela, ang uyuan sa nasampit nga biktima. Gihatod pa niya sa gawas magdumani. So, tungod na siguro importante, kayo nga butang ngayong balikan magdumani, papilis baka o dokumento, kayo sasad lagi ka maestra, o niya, pagbalik siguro niya magdumani. Muna to yung naabtan magdumani kay hagsa naman yun magdumani. Niya, ang tutaligid siya magdumani, tutaligid. Kanya wala na yun, kining mga trashes na gaya, kaning karaan bitaw ng mga balay magnumani. O di man siya karaan, kaning bang style bitaw, kanang binag-o magnumani kasi si trashes naman garoon. Kani ang kwan niya, katong sa una kay mga kahoy pa man nga do size ang kalap doon. Dos ang kaba ang kalap doon, aw ang kalap doon niya, ang katapanin size. Mumanggit na siya pang alkubak. So mauto siya magnumani ang sa sulod niya bahin. Sumuto siya ang pagkaigos kalayo. So ni kailap ang kalayo dayon kay waman siya kagawas diretso kay sin man. So niya sirado pod kay ang iyang mga bintana puro man pod mga samin. Niya grills magdumani niya ang iya pong dingding simentado gid siya, concrete gid siya magdumani. So mauto nga ang kalayo siguro diya sa sulod ni Bio mutong pagdagan niya pagbalik niya magdumani iyang una na siguro nga musulod siya dito sa kwarto man niya. So na siya kwaon kwarto. Tungod siguro sa init isulod siya CR paggawas niya. Muna siguro tumanungman yung nalumpag na dayon to ha, sa ato nga initial lugar muna sa ato lang nga kaning paningkamot lugar nga.
2: Pero madulat ta ba ang fire investigator da para makuha to ang katibok ang detalye gyud abag dumlari? Na ba ang investigator da? Sir, sir. Para ang asang investigator?
4: Sir, kinsa yung fire investigator niya, sir?
2: Oo.
6: Bilos sir,
4: sir. Sir, aman siya. Kani-kani sige, sir?
2: Oo. Basig magkakuha ng taong...
4: Ah, kadyat lang magdumani ya.
2: Kay para makwata ang cost of fire, pila danyos.
4: Wala gyud okay. Naog ta magdumani naog sa ta.
2: Sige raw eh.
4: Kay kani magud iyang panimalay magdumani kung makatungtong kada ni. Kuan siya, limited siya sa dalan ba?
2: Dapat na sa highway bagdom lari?
4: Yes, magdumani kato bitaw municipal gym na mo, din sa lungsod Balingwan, kato municipal hall na mo, ning municipio sa lungsod Balingwan. Diretso ka pa yung butuan.
2: Oo.
4: Left side na, kurbada man na siya.
2: Ay, ka
4: na
2: pakurba niya.
4: Oo. Oh, pakurba. Na balay nga naka-inibit siya.
2: Naka-inibit, tinood.
4: Oo. Oh. Muna siya.
2: Ay, mawin din nga balay. Oo.
4: Mawin nga balay. Murag nakalabay na magkani panahon magdumani nga naka
2: anay mutuyo. Malabyan ta
4: pala niya. Oo. Oo. Malabyan lagi siya. Nakita, sir. Sir. Ah, si Kwan. Para investigator na to.
6: Sir?
4: Para investigator, pwede ato may nari ka dyan. Aman.
6: Awa lang, dito sa scene, sir.
4: Harapit siya. Adyot lang magnumani ha. Sir Biloso? Ah, Sir Biloso magnumani. Ilang fire marshal sa lungsod sa Balingwan. Atong tanahon magnumani. Adyot lang ha.
2: Sige, Robby.
4: Magnumani. So, wag yun magnumani. Atong nata sa admin entrance karon. tanaw gina to, wala naging siya magnumani. So, ato po di pangita to yung mga anak, kung aha na ba to sila, super wapan na to nakita magnumani, kasi likay po to sa pamilya po. Kaya luing po na yung subok na tabo magnumani, ling sa Yos Kabuntagon. Sir, sir, may buntag. Kajot lang dyan, gamay lang kayo. Inisya lang, report si magnumani sa Magnum Radio. Go ahead, magnumani.
2: Yes, sir. Oo. Hello, sir. Good morning.
8: Hello, sir. Good morning, sir.
2: Yes, sir. Oh, under kang Magnum Radio ba ni Magnumani Agustero? Kaning, sir, unsa na iya kwa na findings o nakita nyo sa resulta sa investigation sa mga sunog, sir?
8: Sir, ipo to biloso, sir.
2: Oo.
8: For the moment, sir, na karon pa may mina, taon-taon lang na human o fire control, fire out.
2: Oo.
8: Ang investigation, sir, is under investigation pa siya, sir. Amo pa ni Panon ang kuan kay wa pa po namo na kuan ang witness kay aton pa namo sa hospital. Yang duwa ka anak.
2: Okay, sir, unsa pa unsa pa cause of fire sir sa among sunog?
8: Ang cause of fire sir is under investigation pa yapon sir.
2: Under investigation. What about sir sa danyos sa maong sunog?
8: Sa among assessment sir, ang damyos is nasa mga more or less mga pila ni ka.
2: Hmm.
8: More only among first assessment aning damage sir
2: siguro kay portion lang ang konkreto.
8: Wala na mga concrete man gud ni sir ang among kwanda ni assessment is for a moment sir nasa mga 200,000.
2: 200,000.
8: Oo.
2: No, more or less.
8: More or less, pero mo kuan pa man among investigator dani sir unsay ang last assessment gid ani sa damages kay napamantay i-consider nga mga butang sa mga pamilya.
2: Pero sir ang cause bagay di ba posible tunag to pag namalon na batin lang dunay pagpaka pagbuto sa usa ka LPG diha sa sulod?
8: Yes sir, that is under investigation pag sir.
2: Oo. So sa inyong initial sir nga investigation kaning na baong namatay dia na trap ni siya unsa may inyong tanan ka na nibalik pa siya
8: ang ingon sa witness sir nakagawas na dai ko no.
2: Oo.
8: Kanya nibalik sa sulod. Uban nakagawas uban iyang anak meaning, nibalik siya sulod sa iyang kwarto.
2: Oo.
8: Na siguro siya kwaon.
2: So sa kwarto pag siya mibalik sa pagsulod.
8: Yes sir.
2: But sa inyong initial sir nga investigation aba na bay tagsubikan ang kalayo sa may kusina nga bahin
8: sa ang origin of fire sir kamulo pagyapon namo ikuan kay wa pa namo na istorya ang fire victim yun nga to sa ospital amo pa antuan karon.
2: Oh, ngano na ospital sir na napaso?
8: Nangapaso sir. Or,
2: okay, pila ka buk sir katong duha ka mga bata niya?
8: Yes sir, duha ka bata sir to sa ospital.
2: Duha ka bata niya na paso na ospital now. So pare dako ka mga paso ni? Kuso dako bang danyos?
8: For that, sir, amo palagi ato on, sir, sa pagkakaroon kay... Oh,
2: okay,
8: kay so, kami manggod ang operation ko, ana, ang among investigation is ongoing pa.
2: Sige, sir, salamat kay sir. At least may mga initial, although wala pa mga partial pa ni sa inyong gikandang ka investigation, base ko dyan siguro doon na yung mga final ninyong resulta niya. Salamat kay sir, sir.
8: Yes, sir, yes, sir. Thank you, sir.
2: Oo. So, sige, salamat
4: kay... Okay, magnumani si para investigator. Unsa person name mo sir?
8: Biloso Ariel sir.
4: Biloso Ariel magdumani ang investigador karon nya nagahimo mo pag-imbestiga magdumani siya wala pag initial magdumani kay ila pag yung gikuan. To kato yung mga bata magdumani ang edad niya to kay ang katuganing pinamagulangan ani nga bae.
2: Oo.
4: Kabat sa man pod sa atong anak lugar 18 so, anyos kini ning ikaduha. Lani siya sa mga 17 so duwar may ang anak ani 18 so babae ang pinamagulangan niya lalaki dayon so par so sa giingon ni Sir Biloso, ni Biloso nga matud pa ang nasampit ng mga bata doon na po yung nakasinati po doon o kanyang pagkapaso. So, bot masabot magdumani. Nagkamulo lugar o kanyang dagan sa mga bata magdumani. Kusog na ang kalayo. So, paggawas nila. So, sulod na. Sulod pa nila. Man, kajot lang kanyang kasilingan man nila. May buntag. Kasi, undaman, kanyang, unsay mo nadunggan at bang ramagid mo balay? Red.
21: Ang nadunggan ako kay grabe na kay buto-buto.
5: yung mga bata nang singgita, mama, tabang mo, tabang. Ako na sila gipalayo, ako na sila gipalayo kay ipapalayo kay nagbuto-buto naman. Oh, sumuto. Sige sila singgita nga asa ila mama. Ikuna, asa mo dahil siya na do sa kwarto, ana to si Kyang-Kyang, wala na sunog-sunog na ganitong lawas. Si Kyang-Kyang murag na mga panit na gid ba. Ang katong isa si Kikit, ang sanina niya nasunog na.
21: Kuy.
5: Oh, nadili na gid. Kana giguba na sa akong banaw, gibara na niya ang kanang samin. Oh, siya may nagbara na. Oh, nakuha niya pero ang pick gamay ra man, dili man makasudlan kay init naman kayo so wala gid siya nakuan. Nya, pila ra ang tubig dito sa fire. Dali ra kay naurot, wala man gali nakakuan. Nga gamay wala be kanang rescue. Subong-bugon 30 minutes pa.
21: Na kaniya tong kaning window
5: ang sugod so gyud dito ang kalayo dito gidilaab
21: sa unsa man kusina
5: kana diha dili na kusina diha sala na nila nara dili ang kusina nila og CR
21: saluyo
5: oh nani kana kananan man na nila diha
21: so diha gyud ang sugod ang kalayo
5: dili so dito ang sugod dito sa dito sa sala ang nagdilaab sala ba na nila diha di ba oh diha gyud ang dilaab na muna diha wala gyud na kasudlan diri nabuak pa na ni kini ang sa amin pero init pa kayo init pa kayo ay makaduon
21: amo ba so katuyo yung mga bata nang alap
5: nakagawas pa oh lapnos-lapno sunog ang buhok
21: pero,
5: kaninila
21: nakagawas pa siya ba nakagawas pa siya nang balik siya
5: wala ko nakakita kay si Kyang-Kyang paggawasin ko asay mo mama siya pina pa sa kwarto naman do sa kwarto niya wala na ko nakita kay naglakaw naman dayon ko kay dili na ko kaya magtan-aw na nervous na sad ko kay nahutdan lagi sa tubig niya. Unsa man nagitan aw ra na mga maugdaw mo to naglakaw ko gisecure na ko akong mga anak kayat bang abi ang balay.
21: So, ang mga anak karon to sa ospital.
5: To sa ospital.
21: Naka tanya punto sila sa kaso.
5: Oo, mga pero dili ra kay mga second degree ra siguro to, dili ra kay kuan pero mo lagi patay la buhok mo sa mga sunog-sunog. Next part nga nasunog dili tanan.
21: Ah, unsa kay ngalan ni ma'am?
5: Rosemary.
21: Rosemary Magnumani. At bang ra ilang balay ani Magnumani? Dalan lang siya
22: pila ba yung edad itong mga bata gani? Pila edad ito?
21: Pila edad ito nila ni Kwan? Ito yung mga bata?
5: Pila ito edad ni Kwan? Ang mga dili. Dili wala yung kamagwangan niya. Mga 16, 17 pa to sila.
22: Ang mga minor pa.
21: Pila ito yung mga bata?
5: Tulo. Ang isa kayo sa Iligan ba?
21: At kamagwangan.
5: Kato siya murag 19 na to siya. Si Bidin.
21: Katong si... Ang katong nadani sa balay?
5: Ang nadani yung mga 16, 17, inana.
21: Ah, 16 or 17?
5: Oh, or 18, 17, basta ana ra.
21: Ah, so... Mm.
5: Kaya mga senior high pa man o kuan, grade 11, grade 12, deda? Sila, duha.
21: Ah, sila, duha. Grade 11 or grade 12? Ah, so, ang magulang lugar, wala din eh.
5: Wala din ang magulang kay college man.
22: Kanang mga minor mo yung nakapasok?
21: Ito lang, duha. Babae o lalaki yun ito. Puro lalaki.
5: Babae o lalaki. Ang babae ang kamagwangan.
22: Alias sa to kit-kit. Ang alias kit-kit.
21: Pangutan na magnumanin.
22: Ilo ma'am, ang ngala to, aliasan na to kay mga minor pa man. Alias kit-kit to siya, ang usa? Kikit-kikit, ang usa?
5: Kyang-kyang.
22: Kyang-kyang, si kikit o si kyang-kyang.
5: Si kyang-kyang.
22: Asa may babae, ani?
5: Ang kyang-kyang.
22: Akas kyang-kyang.
5: Lalaki, maguwang na ang lalaki, kikit.
22: Kis kikit may magulang. O, plus mga minor pa in town. Grabe ba ilang mga samad, ma'am? Agig paso?
5: Ma dili rasad kayo ma second degree ra.
22: Oo, basta nga paso to sila.
5: Oo, paso gid lapdos to kay si Kikit na sunog gid ang iyang sanina.
22: Kuy Gino.
5: Pas niya.
22: Sa to pa
5: to na lapdos.
22: Sa ilang paggawas nang grabe nang kalayos paggawas nila kay nga paso naman gid sila.
5: Grabe na shock gani ko nga atbang rami. Wala pa may abo permiro pero pagtan-aw nimo sa window kay glass man dilaab na.
22: Silaob ng sulod.
5: Oo, kay nagbuot na may nang dibuto.
22: Ah, okay.
5: Nagbuto-buto siya.
22: So, unsa tanaw ninyo?
5: Sa sala.
22: Unsa inyong tanaw, ma'am? Asa nagsumikad ang kalayo? Dito siya yung pagluto?
5: Sa sulod. Wala pa may nagluto. Kay tulog pa magad po sila. Ikan, magad siya sa kwarto.
22: Ah, okay. So, ang iyang gibalikan, lipon nyo ba sigurong so, importante ang gibalikan niya despite na nagsilaob na?
5: Wala sa kukabalo, sir. Kung nagbalik ba siya unsa kay pagkahitabuag yun, di pangutana, ginako. Sa si mama, napa sa sulod. Kasi na siya nasa sa kwarto.
22: Ah, wala dito
5: wala pag... Wala ko nakabalo kung nagbalik na by din siya kay dili naman imo makita ang sulod. Wala sad koy madunggan nga nagpatabang
22: Sigita.
5: Unsa.
22: Oo,
5: wala.
22: But sa istorya sa iyang mga bata nakagawas na unta to.
5: Naglakaw naman ko sir kay ako man mga bata gi-secure ko man. Kaya at bang rabi among balay.
22: Ilo ma'am, unsay klaro ni kagawas siya ni balik sa dito sa sulod or nabilin siya sa sulod?
5: Kung ako imo pasultihon, wala ko kita nga nagbalik siya, nagawas siya, nakabalik.
22: Oo.
5: Kay sana ako, maugid sa maugid nga panghitabo, nagsingita ang mga bata, "Ti, si mama na apa sa sulod."
22: Ah, nabilin da ito. Dili tinuod nga nakagawas.
5: Kay kung nakagawas siya, wala na, dili. Naaman ko diri, wa mo gud siya nakagawas. Paggawas sa duha sa duha ka bata, wala man siya nag-appeal.
22: Nalukong siya. Oo.
5: Nalukong na to siya. Nga nagdagan sa siguro siya sa CR kay mo may kuan. Dili na lagi siya kay giguba na manggali sa kubana ang sa amin nilang kuan. Wala gyud, wala siya. Tuna pa to siya di nakagawas unta to nakadagan-dagan unta
22: siya. Sabton ma'am, ngo nga rugar sa paghibalin niyo nga naisunog, dako na kay kalayo sa sulod.
5: Oo. Pagkabaon naman nagbuto, bitaw, wala na nagbilaab naman ay nasala.
21: Unsa nga buto naman kasul?
5: Basing appliances to.
21: Mga, sige po, wakay nabati nga naman ang lain nga buto, nga mura bitaw ka ng buto sa
5: marasag, parang ka ng bumba, dili sad, basta kay kusugid siya. Nga nag-shatter na din ba, mga glass, mga anak ba?
22: Oo, muntong din niyo babati kung nagsinggita ba siya tabang, tungkol sa grabe na karunrakas na.
5: Wala gani, wala gami kadungog nagsinggita siya, kaya naapaman midani nga, kuan pa paggawas bitaw na na oh abul naman day kaayo
21: sliding window
5: pag sa sliding window wala abul naman day kaayo yan timing pag nga pag imbis unta na open na ng sliding window na hot down ang tubig papay
22: okay
5: so maura to akong mahatag na impormasyon
22: sige ma'am salamat kay mama
5: so
21: okay so magdumani siya gid mo yung naka first attempt gid kay silingan at bang ra gid sila magdumani o imong tanawon. Magkita rin. At bakit rin siya magdumani, nalay dalan nga barangay road nga gamay, nga balay da yun. Nga, kaning sliding window, muning yung gingon magdumani, nga tsura ng nato. Kaning sliding window, muning gingon niya nga giguba sa yambana. Nga, gi-rescue din to niyang duha ka bata. So, para sa yung ingon nga, wala man niya nakita nga ni, siguro sa pagtuos mga bata, abin ni mga bata nga ni gawas na kay murag gipagawas man lagi sa katong nasampit niya biktima. Na si Ma'am Eling ang iyang mga bata lugar maglumani. So siya, doon na siguro gibalikan sa sulod. So mutong nibalik siya dito sa kwarto nga bahin. Kaya kung gikan na ning sliding window, na, mga, pagod, matikang pagkag mga 20 katikang, ayan nga makabot na itong main door sa iyang kwarto niya. Dito na yung pagsulod niya, katuday yung dito, iyang patay lawas yung nakita na to. So medyo distansya pa, kumudagan ka niya sa sala dapit nga bahin, sakto gyud magdumani kay kung dini ka sa kaning sliding window nga giguba gibuak sala man din na siya magdumani sala niya diha din matupan niya lagi so dito din nagsumikat niya buto-buto man iya lang nadunggan kay sila man gito ang first line gyud nga nakaabot gyud sa scene magdumani kay katong nga ganina nga tong interview kay bang ra mo gyud ilang balay dolra so moto magdumani nga pag singkita sa mga bata kita nila so moto gibuak nila ang kining sliding window. Onya bintana po tayo, bintana, pero doon na may mga grills magnumani. So, maglisod yun. So, kinanglan niya, muto nga, ingon niya, nagguba siya ba na ang sliding window, muto naka-penetrate. So, wala sila kasulod, kainit naman kayo, muto nga ang nasampit, matupan niya, iyang mga bata, lugar na itong namatay, gidala nila o gigawas na, onya nakasinati po ng mga samad, nalapit niya ang sanina niya ito magnumani, matupas, ayan pag-describe magnumani. So, onya siguro magnumani, atong atuan dito sa Talisayan Hospital, sa Tubigan Hospital, para makita po na itong sitwasyon sa nasampit ng mga bata magnumani. Pero kumpirmado kayo magnumani, doon ay usaka kasualti sa naitabo nga sunog karon. Diri sa may barangay na pinigsakop nining lungsod sa Balingwan nining sa Sayos Kamuntagon magdumani. So unya magdumani ato ni

0: sa Maya Balingwan Elementary School, Central School, ang naapil may gala og kasunog patay in town may gala na pagba. Wala niyan doon ka mga minor ng mga anak ang nakagawas man tood, pero nangadala sa ospital ka nakapasok. So, kung ang silingan pa istoryahon, muragwa na to siya makagawas. Nalukong siya sulod kay gani sa pagsigita siya mga anak na nakagawas, ilalagay ga gusto nga rugar ang ilang inahan, ilang concern kito sa gawas auto sa sulod daw, to pa sa sulod ang ilang inahan. So nalukong gyud siya may gala sa pagsilaob sa kalayo, naapil gyud ka pagba in town may gala sa sunog. So kana rugar balik-balik na man ato na nga panaminan sa tanan nga unta gyud lagi pag may sunog, safety na pasag din ang mga butang diha sa sulod. Ikaduha, dapat din ito mga balay naagi na yung mga firing sets may gala para anytime tayong makagawas. If in case may gala, doon ay mga emergency like sunog may gala nga may tamo sulod sa itong balay. So pasubo in town may gala, so saka magtutudlo. 34 years old pa may gala. 34 years old mga eksyon ang nisgutan nga magtutudlo nga napil kasunog patay may gala sa sunog ganit tamo dinapita may gala sa lungsod sa Balingwan, Misamis Oriental. Kanto may kala ang usa ka exclusive nga report, balita may kala, din sa CBS Magnum Radio, ganyan nabate, mga eksyon. So mga pamilya nila diya nga mga Venezuela, pamilya nila mga eksyon nga mga abaw, pamilya diya nga mga ahon, pamilya nga mga ladira, na adya, polos na po dato mga silingan tanan. Apil mga eksyon, kining ilang parinte nga na adya karoon may gala sa Maya Balingwan, apil taon kasunog mga gala. Okay, magpadayon ta sa ato mga iskutanan o mga follow-ups, mga pangita mo sa itong palibot. Oras mga ginikanan, alas 10:07.
1: Time Check was brought to you by TH Cagayan Puerto.

0: tablets nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burst 345 Twin Pack. 750 ra ang SRP kada baso. Burst 345 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Looking for a school that builds skills, character, and faith? Pilgrim Christian College, a pioneer in whole-person Christian education. We form graduates grounded in faith, integrity, responsibility, excellence, and service. Enroll now in AV Communication, Business Administration, Accountancy, Entrepreneurship, Culinary Arts, Tourism Business. Enrollment starts at only 1,000 pesos. Visit us at Capistrano Acad Street, Sitio. Classes start June 2026. Enroll now.
2: Detex 500 ang labing maayong proteksyon para sa imong mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit sa diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar makaguba sa imong kidneys. Ayaw na pabutang nga maguba pa ang imong mga kidneys, mag-Detex 500 na. Ang Detex 500 makapaubos sa blood sugar, epektibo nga pangkontra sa diabetes. Para pagkunhod sa imong blood sugar, mag-Detex 500 ka. Usa ka kapsula 2 to 3 times a day, inubanan sa exercise ug saktong pagkaon, bye-bye diabetes na. Ayaw na paglugay pa, pag Detex 500 na. Ang Detex 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Paibot si usab ang libreng check-up ug senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro City. Text or call lamang 0985-0132-198 or 0991-4504-163.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica The Alternativo logo.
1: Back to school or office grind? Say no to mahal na gastos. Sa Cagayan Educational Supply, everything you need is here. Pens, notebooks, and supplies na kumpleto o presyo barato. Cagayan Educational Supply, located at Naumar Mordela Street, Sitio. You pay less for more.
4: Pirmi ka pangihi,
5: hanap ka pananaw,
4: ug pagpaminod sa mga tiin.
5: Basin aduna kay diabetes.
4: Mag DTX 500.
5: Epektibo sa pagpamubo
4: sa blood sugar levels.
5: Di kaya ang diabetes.
4: Mag DTX 500.
5: Karun na yun.
6: Babalik sa pinakadul ng butikis sa inyong lugar.
4: DTX 500. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Mabasa butika.
1: For your construction and repair needs, Gogo Mac General Merchandise na himutang sa Masterson's Avenue, Uptown, Sitio. Quality materials, sulit kayo. Tawag na 0917-712-5505. Gogo Mac General Merchandise na.
4: DTX 500.
8: Ako,

0: O sa Jubilin,
1: sobra kataas akong blood sugar.
0: 300 kapin, gitistingan ako og inom GTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: GTX 500, mabali sa mga butika. GTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang GTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang GTX Coffee Mix.
2: GTX Coffee
4: Mari, ngano na ginuktok man ka?
5: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalito gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
4: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamaliit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
5: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
4: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
6: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anaso Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
7: Gusto mo pang mapalit og school and office supplies sa tindahan nga hassle og stress-free? Adto na sa Ground Paper and Stationery Supply, ang one-stop store nga naila sa ilang unique, high-quality stationery, competitive prices og friendly service. Sila nagabaligya sa nagkadaiyang papel, computer products, office supplies, school equipment, sporting goods, and furnitures. Ground Paper and Stationery Supply, Veles JR Borja Streets, Cagayan de Oro City. For free delivery, call 857-1576 or 323-6201. Brown Paper and Stationery Supply. Your quality supply is our priority.
8: Life Extension Vitamin D3.
9: Ako si Manuel Saet, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
10: Kaya sa Life Extension Vitamin D3. Thank you so much.
8: Life Extension Vitamin D3.
11: At Life Extension Vitamin D3, 1,000 IU para epektibo laban sa mga lifestyle diseases. Cancer, diabetes, hypertension, at iba pa. Gawa sa Amerika. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
12: Oras alas 10:12.
13: Time check was brought to you by Sinan Prince.
14: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido.
12: Balita mo yung sa itong programa itong Magnum Rapido. This time magkala kayo sa ito i-check si Magnum Persin Blanca. Kumusta on tanya magkala ang ipagaw niya kay SBD sa may barangay FS Kataniko. Og doon na may kasalan ng bayan di akagalina may galay. Doon na unsa niya senaryo karoon na napita, no? Og alang na ito magkaigsunan na pamay oras, pwede ka mong mudalik yat diya. Labi na katong bang na problema baka sa inyong mga birth certificate o guban pa. Kay first time niya nga ang PSA na akaroon giuban nila diya. So katong inyong mga problema sa inyong mga birth certificate o guban pa, pwede din na, no? First time na nga niuban sa ila diya. I-check ta mag-persi Blanca. Go ahead.
15: Magnuman ni live ta dinhi sa Barangay Ipis Kataniko karon, di pa lang yuda dugay nahuman ang pagkasal. 18 ka pares no ang gipangkasal dinhi karon.
12: Oo.
15: Unya pwede man dai magpakasal magnuman ni bisag mubo ra kayo ang inyong panaguyab.
12: Pila?
15: Nagigikasal dinhi magnuman ni 6 months pa lang sila.
12: Gauyab.
15: Naguyab sila 6 months nagpakasal sila karon diri.
12: Unya?
15: Unya grabe ilang kalipay kay siyempre. Ang gugma daw magnuman eh, kung kamo yud kamo mangyud.
12: Oo.
15: Total magugma lugar ko na matod pa di sila magkasinabot. Magdepende na na sa ilang lugar kung unsa ilang dangatan sa ilang relasyon.
12: Oh.
15: Pero sila, nagpakasal gid sila magdumani sa 6 months nila nga panaguyab.
12: Mm.
15: Mo na nga lipay kay sila karon no kay naman din na may mga mumpo, may mga wine uban pa.
12: Oh.
15: Litson dayon sa
12: asay mumpo.
15: Mga
12: may mumpo. No,
15: ay kada bang unsa pa tawagan na magdumani ka nang pang painit man matod panislawas magdumani nga ilim nun.
12: Ah, basta kay pang painit ay mumpo kay mo na gibnos pare kamulong misa.
15: Bawal lagi. So, ang kanya ni magdumani ka ng wine.
12: Ah?
15: Wine ba wine?
12: Ah, wine. Red wine, oh.
15: O, wine ang ginaihatag nga wine plus na aday magdumani nga mga kinibang pwede lang imnon.
12: Litson na yon.
15: Litson na yun. Naari na mawala ang litson magdumani.
12: Nasa ito magdumlay, so, may gala, oh. Humanggi kasal, ah. Sabak sa litson.
15: Oh, so, mao ginatagsagid. Unya, dako-dako na mang litson karon magdumani.
12: Kada nga kadakwada, tag-jismil daw, oh.
15: Oh, dako-dako gid nga litson no ang ila mismo nga
12: kinibang nga kantidad sa litson nga gisabak.
15: Oh, so ilang nadawat nila karon, 18 man sila ka parisan dinhi sa Ipis Kataniko.
12: Mm.
15: Bugnaw kay nga lugar ba dinhi maglumani ang Ipis Kataniko.
12: Bugnaw bitaw, kay bukid-bukid man.
15: Ha?
12: Bukid-bukid man.
15: Mao lagi. So matud
12: minyo gatong kauban sa taga diha gani, tapos ka bugnaw.
15: Matud pa sa mayor nga tungod daw ni maglumani sab sa kinibang mga babae.

0: mga yawyawan.
1: Oh.
0: Dapat nga kita mga bana kung apason ta dito masuko magdumani.
1: Kung yawyawan sa sawa.
0: Oh, yawyawan daw ni apason ta sa atong barkada na ginumiinom ba.
1: Oh.
0: So ayaw din kasuko kay responsibilidad din sa asawa nga apason ang bana.
1: Mm.
0: Na ano ba iba na nga ga masuko gid kay insulto kuno kay nga pasapason sila magdumani.
1: Tinud bitaw.
0: Oh, mao gyud. So pabinawsan na to gamay lang sa pamahayag ni Mayor Clarice Oy.
1: Sige raw.
0: Sa pagkasal niya sa 18 ka parisan, pabinawsan na to.
1: Mm.
2: Dugang na kong ipahiba to. Asawa, hinanlan inyong puyan ang inyong pagkaasawa o masaira, masabtan sa bana. Ha? Bana, panghinaw, o asawa, panghinaw. Kay basig wala mo masayo. Kay kinaiya sa asawa o babae, yaw-yawan. Ha? Yaw-yawan? Ay, magkatawa, babae. Yaw-yawan ba mo? Yaw-yawan? Ako na, kay kinaiyaw, batasan as babae nga yaw-yawan. Yaw-yawan? Kaya di ko mo padayon, kumasayok ko. Kay kinaiya na sa babae nga yaw-yawan, sabaan. Usog mga saba. Ha? O. Oh. Kay kinaiya na sa babae. O. Oh. Asawa, inyong masayiran, o may baluan, ninyong mga bana. Asawa, ayaw supaka aron walay awan. Eh? Sige. Ayaw supaka aron. Masayod na mo kung unsa ang inyong pagkaasawa. Dili lang ang paghigugma sa imong bana ang imong katungdanan, kundili ang imong pag-asawa, maoy mahibaluan o masayra. Makahibalukod ang inyong bana. Kay ang lalaki, tagsaray musulti. Dili dagdag istorya. No? Asawa, ayaw supaka, aron, walay, awan. So, bana, kinasayo naman mo, pwede na mong mudagan. Ha? Pwede ba mong mudagan ka ron? Ha? Musa, kamo bana, usap, ayaw mo kasuko kung apason mo sa inyong asawa. Kaya nagtuman rapod sila sa imong pagkabana. Bisan asa naa ang asawa. Kinanggan kuyugon din ninyo inyong asawa. Kaya nagtuman siya sa iyang, sa imong pagkabana. Muna, bana ayaw kasuko, kuyuga kanunay ang imong asawa aron matuman ang imong pagkabana.
0: So mao to magdumani no ang gamay nga mga pamahayag ni Mayor Clarice Oy atol sa 18 kaparisan nga gikasal karon na magdumani na narabay bana nga dili gusto nila ubad-ubanon nilang asawa.
1: Ano man?
0: Kay gusto sila magdumani nga makita sila nga nag-inosara.
1: Oy.
0: Kay na may uban nga goy di mata magkaporma ni og mag nauban-uban ang atong asawa.
1: Di siguro kapanchecks pag naay asawa.
0: Mao sa dana bilib ko aning mga motor nila driver magdumani kay matingala kaning front seat nila sa mga driver.
1: Oh.
0: Asawa din na nila nilang abay di ay lang tapad.
1: Kisa naging on?
0: Ay, iyon ang mga driver.
1: Masing kuyab siguro na. Ay mo nakita.
0: Kumaong man yung mukulikta maglumari splitting ha. Palihog ko.
1: Ah, o, konduktor na. Ah? Mabay nga konduktor. Ang gibutang niya. Dili siguro na asawa. Masing konduktor.
0: Tawag nila mga bugo liner niya sa ubo sa Magnum.
1: Oo.
0: Na ay niya mag-prunset permanente maglumani nga 60 kayo.
1: Amo ba?
0: Una, umay na, palihog ko, te, palihog ko, te. Oh.
1: Basay kuyab na. Basay kuyab na. Nagpakonduktor doktor lang.
0: Ay, ginugo ba sila lagi. So, listen kayo maglumani ni mo, kanain o mga driver, magkaigon ka nga, kanunay gudoban ng ilang mismong mga asawa.
1: Mm.
0: Kaya mo man ang manukli maglumani.
1: Mulag isa, no?
0: Oo, mo man ang manukli, desprunset. Oy, pila, asa man ni paingon, pila man ni, imo ni, o.
1: Basin uyab na ba? Dito na nakuha sa panguyab dito sa dulas pickleball.
0: Matod pa nila nga, kanako na, balik yun sa...
1: Dito na nakuha sa pagpagdulag-dulag, pickleball.
0: Grabe ka ng pickleball. Sabi, sikat niya ka pickleball ka nung magdumani kay dito lagi sa Dumaguete. G-impose nila dito sa Dumaguete magdumani.
1: Ang
0: mag-curpio sila sa Dumaguete kay alaunas kadlaon. Sige, pagyapagdulag sa pickleball.
1: Pagay. Alam na this.
0: Matod pa sa kunsyal sa Dumaguete nga, implement na nila itong curpio kay... Naon sa maning pickleball nga launa sa tungang gabi ang buntag.
1: Oh.
0: Gadula pa man niya

0: Plaza Pickleball na disturbo kayo.
1: Alang, uyab-uyab na dia. Mo istorya nila.
0: Basta lang ginogo, pandamay ko kayo.
1: Oo.
0: So, at least nga... So,
1: balik ta dia sa kasalan. O, balik ta dia sa ibis katanikaw.
0: At least nga, ang gugma, di ay gudingon nga kinanglan patag last o pila ka years.
1: Hmm?
0: Karon na-prove na gyud din sa kasalan sa ipis kataniko.
1: Nga.
0: Nga bisan og 6 months pa lang mo naguyab.
1: Oh.
0: Pwede na dai mo magpakasal in sigida.
1: Amo di ay.
0: No, so kay na og uban maglumani ba nga di sa ko magpakasal. Pila na mo magkatuig sa imong uyab?
1: Hmm?
0: Kami ko ana abot na mig 5 years. Unya ra mo kasal. Ah, gusto pa man amo nga amo pang tanahon pagayo among batasan ilahon pa ba.
1: Amin mo mag-upersed, bisan pag pila mo katuig ga uyab, di pagina mo gawas ang saktong batasan mientras uyab pa. Pagminyo mo, pagminyo, aron kahibalo mo sa batasan sa imong kapikas. Di na nimo na masairan kung minyo na mo. Pero kung uyab pa, bisan pag pila mo katuig na uyab, dili pag yun na mo gawas ang insaktong batasan, mag-upersed.
0: Maulagi mo, nangingon lagi nila nga, dili sa daw magpakasal, kay ilailahon pa ang kaugalingon. Magila-ila sa ba, palahubog man eh.
1: Ay,
0: kay magawas lang. Maguna niya ang batasan, magdumani pag magbinyo na mo, magawas na ng batasan na yun nga, siluso.
1: Oo.
0: O palahubog, himarkada, di ba? So, ano ba?
1: Bahala, himarkada, basta nilang himang babae. Pero kasagaray, mababahe man po gyapon.
0: Grabe sa ginagay mo. So, at least nga, ang ilag, i-prove nila din eh nga, ang pag-uyab, dili magdumani kanabang para nga ila-ilaho ng usag-usa.
1: Oh.
0: Pagkasal.
1: Oh, so ba? Para nga, mailhan ni mo.
0: Oh, pagkasal sila garon, insigida.
1: Kung gusto ka mo sulod sa gubot pa sa lukot ka sa alag sa kaminyon, sige, pagminyo.
0: Maulagi
1: niya. Aro matagamtaman mo kung sa kapait kaning, kaning kaminyon.
0: Pait yun magdumani, labi na makasawa ka o silusa. Diha na ka, luoy kay ka magdumani.
1: Okay na ng silusa. Ang importante, kung naay may tuntos kaldero, minyo ka mo kay tuntos kaldero, basta ka, lupad ko ng kaldero, di alaminos bintana.
0: Mausap na, no, na problema kay kung maminyo ka o tapulan, diha na gidayon ka, magsapir yun ka magdumani. Oh, na may uban nga, pobretod, pero kugihan ba? Madiskartihon sa kinabuhi. Dili ito, magtanga-tanga lang magdumani diya sa ilang boarding house. Oo, di ba? O niya, dapat yun magdumani nga, kita mga lalaki, kita gimo kayod. No? Usag yun na magdumani nga mapalano ta, kayod ta. Di kay maghulat lang ta magdumani sa ugma nga wainada. No? So manikamot, maura yun na magdumani ang hinagiban. Para nga mahimong malampuson tas nung kinabuhi. Maningkamot yun. No? So,
1: og alam siya para nga ligon ang kaminyoon, dapat ang bana, bakakon.
0: Di lugar mo tol. Asa kagikan? Ah, barkada. Ano ba kunas kanto? Ako ni mo makita? Di pagitaya at kaganina, wama ka dito. Na, kung ito skilid. Na, skilid. So, walay gubot. Magdumani. Di ba?
1: Anawar ako ng taga Santa Ana, hantod karon. Ulit ako rin Japon siya.
0: Ah, lahi man ang iya kay...
1: Ha?
0: Manahil man ang iya kay manawag man ang anay, Biko. Biko na yun, Biko. Ah, pag-abot dito, nagyo na yun, Biko. Tinood yun.
1: Naawa. Pero, pinigin niya niya kong galingon nga ulitaw siya kay naadya ang sikrito sa kalampusan sa usaka tao nga magpabilin kang ulitaw kay huwag manghilabot ni mo.
0: Tama sab diba? Lagi magdumani.
1: Tanawa ka rin. Tanawa na yung mga tao ng aminyo, di ba? Limited na ang ilang nakaw. Mura na sa higitan ba?
0: Mahog yun. Dili sila basta-basta makadesisyon sa ilang kinabuhi magdumani. Kaya bingin sila nga, lagta, ato ta dito. Amanangit sa ko. Dihan na.
1: Muna lagi na. Even sa diba? Mga desisyon sa magnegosyo, unsa ay buhaton, pulos lang manangit sa ko sa asawa. Unsa ba rin nga? Pulos lang yun manangit sa ko sa asawa. Dili makadesisyon. Dili baka desisyon siya kung galingon. Kaya mura na siya bilanggo ba?
0: Agay. Mahulagi na ang magdumani. So, dapat mamili taong Paris nga kabalo mo sabay mo yun sa imong mga desisyon.
1: Kana.
0: So, dili itong minyoan ni mo nga lahi sa dangya mismong gusto sa kinabuhi. Magdumani. So, at least mauni no ang kinibang karon second kuha na magdumani part na sa kalihukan
1: sa
0: programa. Mauna din magdumani ang KSB nga programa. Naana din itong mga gisulod na din magdumani katong
1: tuli.
0: Mga makita rin.
1: Katong tuli, ngayon mga, katong mga pisot na na tuli niya.
0: Grabe yun ang tuli karon. Actually, magdumani ang tuli. Wala giusa din he. Magdumani. Na tuli sa GRBGH.
1: Ah, okay.
0: Schedule lang siya. Napot sa tablon magdumani. Nagibay tuli ba schedule yapon. O, mintras karon nga summer, mo inindot karon magpatuli. Kawa may klase. So, pag gumani mog tuli, pundukas balay,
1: oh.
0: Paulay-paulay, hulat-hulat ka magdumani sa ating klase. Mao gini ang nindot sa tuli karon kay Samir man magdumani.
1: Mm.
0: So, nagya po na mawala din na mawala no, mga tuli, mga alot, nagyo na siya magdumani sa mainaning mga programa.
1: Mm.
0: So, katong mga gusto mapatuli, gani ang pipila ka mga barangay, gaulat man sila magdumani, pero pwede naman mo, di na mo pwede nga mo, pwede na mo nga, di na mo mulinya din eh,
1: oh.
0: O wapil sa programa, KSB, Ruban pa, pwede na mo sa mga dool sa inyo nga mga hospital
1: mm.
0: like CRBGH na may schedule nila diya by schedule nga tuli
1: oh,
0: pating Lumbia na gyapon magdumani by schedule gyapon ang ilang pagtuli diha no kung gusto mag-inquire pwede na mo mag-inquire sa ilang mismong page magdumani sa city information or baka sa kinibang CRBGH nga page na sila by schedule magdumani nga tuli. So katong mga bata diha nga gusto nila nga ipatuli lang mga anak.
1: Oh.
0: So ipatuli kay Samir karon.
1: Kamo sa mga bana.
0: Magkaangkaang.
1: Even kapo mga asawa pag ang inyong mga bana to. Way mga tuli patuli niya pungsa niya na.
0: So gino ko ba sila no sa mga karon. Grabe mga mga bale no sa mga gamit sa tuwa.
1: Kun di na gin madala gayon siya kaning kon, di gin madala gunting nga gamitin cutter. Siya ro sa di mga akang sos.
0: Manglagurot na gid kana ko wang galay mga edad-edara na manglagurot na magdumani.
1: Mm.
0: Oh, so mao na no atong kiribang kalihukan ni karon sa Ipis Katanico, ikaduha na ni gaugna si Kunpart na sa programa human ang kasalan 18 kaparisan na kauli na sila kay hingpit pa silang gibugkos magdumani.
1: Mm.
0: Gikan diri sa atong location Ipis Katanico magdumper si Blanca sa Balita Og Serbisyo.
2: Magdum rapido. Rapido.
1: Salamat Magnum, First Aid Blanca yung nabate, may gala, direkta to na pita mga igsoon sa may FF Katanico, dito gipagal may gala ang KSB mga igsoon. Sa katapusan ko, sa itong report sa, ato itong nag-rally, mag-rally ba ito? Asa itong garali, kaya mura matundun ako ito yung garali, ka-protista ni Asesipal ko. Kaya mula gina, nagmahal may gala ang kuryente. Matupan ni Magnum April, sir. Kining murag na ay, concert kayo, mahal na kuno, tala naman siguro na mahal. Murag ikaw raman siguro ngayon nagmahal.
2: Magnum, rapido, rapido.
1: Insiktang nagmahal, may gala, hinungdan na nag-rally. Magnum Hunter number 20, Angie Alzado, same location, go ahead.
3: Sa magdumani na taliwala po man, ini po nga mga panawagan lagi din sa social media, ngayon na himuon nga, iyo sa protesta, din sa municipal ko,
1: oh.
3: O din sa kaninga magsaysay, ning atong adak ba yan, wag yan po magdumani na, may mga ni patimaw.
1: Blisod lagi ng Facebook, lagi na kuha na ito, lagi usahay, lagi.
3: Lagi yan. Kagani hapon magdumani na ay mga may duol no kay lagi nag kaning monitor po dahil din po sa tasasidens magduma radio magdumani diin na sila po sayos po ani po naisitan ng mga panawagan. Sila po magdumani wag po ni himo po sa pagunong aron nga maghulat po no kung basin sila po apila di po mga kalihukan wala man ng laos naman ng lilo siya nga na inangutan na kung nagsugod na ba nabay maghimo gina din eh kay basin matampor po siguro po sila po magdumani if ever daghan no ang panon pero wag man ni man kay labi na naman po na itong mga kapulisan po magdumani naghahimo po no sa pag-roving nila sa mga area aron po naman siguro nga kapalitan na doon ay panginahanglan no sa ilang presensya so gilayin po sila po magdumani yung maka-assist kay wala bagay po yung mga naghahimo no sa pag-file or pag pagkuha o permit sa alang nini pong kalihukan din sa may Divisoria area ni atong syudad. So, malinawan o mingaw magdumani.
1: Mingaw, pas na Nico palibot ha. Pero Facebook, abot na ni Facebook lagi yung sahay lagi.
3: Oh, pero basin magdumani no, at least nga, kanila nga mga parawagan po, nakaabot naman yun po sa atensyon sa sipal ko. Labi na sisutana no, sa kamahal, sa ila, or kaning pag-asaka no, sa ila po din po mga bilo sa kuryente. Labi na ni inipong ilahang mga bago lugar nga nakonsumo po magdumani sa orni. At ito pong bulan sa Abril, wag sugod lang matigdan. So, giibutiag magdumani nga din eh, sa maong area. Magsaysay, kuan man siya, pwede man siya makahimuin sa nag-activity din yung magdumani no, kay naman yun po yung kaning space nga igo sila ha, pero parang lang malinawon magdumani kung tapok-tapok lang, pero diligid ka nag yung uhimo na sa pag-occupy sa dalan, basi na kuan na rin sila kaning kompletan pipila lang po, pwede rin sila magdumani no din sa may magsaysay.
1: Hmm.
3: Pero wakang yun po yung mga nag-himo no sa pag-tapok-tapok karong magdumani, kay mga dalalugay placards, kay nag-himo na so padayag sila pong kasuko sa sipal ko, wala man po din noon po magdumani. Siguro, dito lang yung punto magdumani, ilang ipagawas no ang mga kasuko. Rini po nga mga kaninga residente, dito sa Cagayan de Oro, tungkol lagi ni po nga kausaban silang bios nga makaguba agi po ng budget, ilabi na po nga na-fix na yun po ninyo ang pag-allocate magdumani no kung pilang inyo agi po gitagana matagbulan alang sa kuryente. Mga ito po ganito, ay dinis mo, Divisoria area ni Atong Shirad, kinis mag 120 Angel Sado sa Balita Og Serbisyo.
2: Magdum Radio. Rapido, rapido.
1: Salamat Magnum Anje. Inyo na bati may gala gikan siyang location. Kaya naman ko nag-post sa Facebook na kuno'y rally may gala. Rallyan ko nung si Palco tungkol sa pag-increase may gala sa kurinte. Nangagmahal na magkuntanan gud karon. Magnum April. Wala naman siguro tanan sa imo ra siguro way nagba wala kay wakayab karon ha. Ah, sa imo ra ang way nagmahal. Batanan siguro karon ang mahal naman tanan. Di ba? Nang mahal naman tanan karon tungod sa crisis may gala. Ang wala gid maapektuhis mga pagbahal karon kini ra gyud nakapaldog balita malita. Kana wa gid na yung mga igsoy bisan pag utsaon nimo may gala pag increase on sa mga palaliton nga Byronon. Wa gid sila may gala kay paldo man permite, malita may kwarta. Di kada mo dawat malita may gala, magkakasok ka pa lang, pressured ka pa. While mo dawat kag malita, kwarta pa, wa may problema.
2: Magnum, rapido.
1: Ala, pabuta may gala, dugang pang development kay karong Lunes. Kung naman siya, expected naman ni may gala, karong Lunes, pizza 11, mga congressman may gala, mo pirma na sa impeachment ni Sara Duterte, aron ipurwan sa Senado. Ang problema pag-abot sa Senado, kung entertainon ba siya kinis mga senador? Na majority na ba niya sa mga senador, may gala, mo ang minority. Sobra ka pagka-istorya, ang majority mo yung minority. Meaning, ang mga minority kaniadto may gala, mo na yung majority karon diya sa senado. Nga mga pro-Duterte. So, kani sila may gala, gani si Robin Hood, nag-ingon na nga, dili, amo trabaho sa oposisyon, mag-upos. Nakakaroon nun saan, napag-convene anak karon may gala. Diya mismo mga igsoon sa senado, kung ugaling, kung mag-divide sila sa House, may gala, majority man diya mga igsoon, walay gana i-convene mga igsoon ang impeachment kaya wak may kabasihan na nag-ikuno, matun pa. Na ay dapat ang ayan i-impeach tungod sa malita-malita nga kwarta, wak man tagang importansya. Kini may galang mga kawatan, tulisan, may galang bilyones, wak man lagi ninyo, hilabti lagi ka na sila. Kini nginoong gisiruhan na itong budget, itlog ang iyang budget niya, muya itong ignore nga kawatan. Pastilan sa ning paitang ikay nga kahimtang na mula ginagingon nga expected na sa Kongreso kay ila man lagar ang panahon karon pagabot sa Senado. Kay pila raman sa kalugas diha may gala. Mairok gihapon na mga igsoon ang impeachment ni Sara Duterte kay majority sa mga senador diha may gala kaalyado sa mga Duterte. Kaalyado! Ang balaod ng ingon, 16, kikinanglan, i-vote, aron matod pa, i-convict. Now, saan yung pagkakita ng 16 nga sa 24 ka senador, majority na may gala, mga Duterte man nga kalyado. Medyo layo, layo na guys, kamatuoran mga igsoon. So muna may gala, kasi Sara Duterte, watas-watason man siya sa Congress may gala, murlagwin hitabo. Nga naman, komportable man siya tungod kay pag-abot sa Senado, irokon ka na siyang kalyado ng mga senador diha. Muna may gala nga komportable siya, wala siya say, wala tanan. Gawas kon nyatakan sa muyatak sa atong balaod ang mga kongresista against kaniya sa iyang pamilya kana muribinta siya pero as to impeachment murlag wala lang kaniya. Kay nasayod siya nga sa kaning mga kongresista nga makakwarta tungod sa impeachment, ang tao ilang makontra, ikaduha, useless na although makakwarta noon sila ng impeachment. But pag-abot sa Senado, irukon gihapon na kay majority niya sa mga senador, kaalyado ni may gala ni Sara Duterte.
2: Magnum! Rapido!
1: In fact, may gala, pag-abot sa Senado, kini mga igsoon si Tito Sen, kining rugar itbulaga, mga gala, kini abang madelikado pag ini matangtang siya. Pulihan na siya, may gala, sa mga minority, kay doon na lang 13 ka senador. 13 lang, ikinanglan. Pag naana sa inyo ang 13, kada bang majority na siya kay 24 raman ka senador, simple majority raman ang 13 kay ang senador is 24, ang katunga sa 24 pila 12, nadabi kung 13 na kabok di majority na mo, pwede na mong tangtangon ilisan ang Senate President. Ngunit nga si Tito Sen galingo-lingo siya kay una niya imbis kay atat na atat kung may mong Vice President kung matangtang si Sara. Pagka Senate President palang daan, matangtang naman gawin eh.
2: Magnum! Rapido!
1: Nawala ang iyang pagkaatat nga atat may gala. In fact, sa impeachment trial ko nila, mangitas lang abogado nga mo'y ilang administrador. Kay kasagaran niya nga mga leader may gala sa Senado, dili mga abogado. That's why may gala si Tito Sen, paminaon mo, labaw pa sa abogado. resulta natutyo sa kuwasa sa Supreme Court.
2: Magnum, rapido, rapido.
1: So useless na, although makakwarta ba sabi noon ng mga congressman anang impeachment kada pirma nila, paldo-paldo ginoon kada pirma, pero mula gina, useless gihapon na, kay di gihapon na pagabot sa sado, irok gihapon na nga impeachment. Kadua, dumtan klas tao may galak, kay dili kalimod ng majorites mga Pilipino, tuwag salig sa mga Duterte tungod sa administrasyon karon nga grabing kawat may gala, walay na silutan. Api kita sa oras sa Tumraguban. Salamat mga listeners, salamat mga viewers, salamat sa tanan nga nagamonitor kanato, karamuntak naas kamuntagon. Happy Mother's Day para ug magadawa sa atong inahan. Ay kalimot, sa usa ka gagawas tong katilingban, katawhan na bigabhanan. Managlahi man atong baruganan, hukom sa katawan na matuman. Kilaman yung anchorman, kini si Magnum Manny Agustero din lamang sa Balitang Serbisyo, Magnum Radio.
2: Tungod kay napupos naman ang atong oras, subli kaming mag-aghat kaninyo sa pagkaminaw ug mga adlawa sa tulumanon. Magnum Rapido, dinhi lamang sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio.
1: Oras alas 10:35.
2: Time check is brought to you by Raipon's Puto, your homemade puto, made from

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupaligoon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sick, ultra, kaso, TB, pneumonia, o kapan pang mga balatian. Inom na og Mighty C.
1: Travel in style and confidence with Rossini Bags and Luggage. Durable, stylish, and built to last. Order yours today. Message Rossini Bags and Luggage on Facebook or visit us at Capistrano del Pilar Street, Sirio. Rossini Bags and Luggage, your dependable travel partner.
2: Sa Mayo 17, adlang Domingo, magsugod sa alas 6 sa buntag. Ipaigayo na ang Bayaning Magnum Bloodletting Mission sa Limkit Kay Atrium, Cagayan de Oro. Ang unang 1,000 katao nga makuanog dugo automatic nga makaangkon og tag 10 kilos rice gikan ni Mayor Clarick Suy ug Barangay Carmen Capitan Kikang Uy and Family. Ang unang 1,000 kataong makuanog dugo makaangkon usab og food packs gikan ni Cagayan de Oro Second District Congressman Rufus Rodriguez. Ang unang 1,000 kataong makuanog dugo automatic usab nga makaangkon og bayaning Magnum t-shirts gikan sa Magnum Radio, Magnum Express, Graphic Gadget Store ug ubang sponsors. Samtang ang unang 300 katao nga makuanog dugo makadawat usab og tag 100 pesos pangplite sa ilang pagpauli kini gikan sa AMC Warrior Security Agency. Ang ika 1001 hangtod sa katapusang tao nga makuwag dugo makadawat og 5 kilos rice gikan ni Mayor Clarick Suy ug Kapitan Kikang Uy and Family ug sa Cagayan de Oro Eagles Club. Ni apagyod ang pinakauna hangtod sa katapusang tao nga makuwag dugo may kaigayunan usab nga makaangkon sa among i-raffle nga electric kettles, rice cookers, desk fans, thermos ug uban pa. Ayaw kalimot, Bayaning Magnum Bloodletting Mission, Mayo 17, adlang Domingo, magsugod sa alas 6 sa buntag, sa Limkit Kay Atrium, Cagayan de Oro. I-joint Bloodletting Project of Magnum Radio and the Philippine Red Cross CDO Mesa Chapter in cooperation with Limkit Kay Center. Ang dugumong donasyon, kinabuhi sa imong isig kaingon. Bayaning Magnum ka!
1: Golden Heritage Polytechnic College, one of the top-performing schools in Region 10, is now offering Bachelor of Science in Criminology program. They also offer DepEd Complete Basic Education programs and Sunday High School TESDA programs and CHED Teacher and Business Education programs. Enrollment is now going on. Visit their website at www.goldenheritage.edu.ph or contact them at 088-858-7326 or 0917-152-4297. Enroll now!
0: Mighty C, na mamatunan sa mga eksperto nga adunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanang mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C!
3: Para sa malimpyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Suno sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo og magalimpyo sa tay. DTX 500, napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butike sa inyong lugar, DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas, madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix, magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil, pati ako ng arthritis wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika.
5: Magnum fans, maing adlaw, ninasaba mga special reports ang giandam sa mga Magnum hunters sa alang sa atong dugang mga pagtulunan karong umabot adlaw nga Domingo. Muuna ta sa ato mismong trivia, may tungod matod pa kini sa mga lima kailado kayong mga mananap kung hayo o karon di nagarin nato hingkita o kutob na lamang ta sa mga pagtanaw sa mga videos o pagtuon kung unsa kini sila ng mga mananap kani adto. Muato rin ta ni Magnum hunter Kia Bellino sa Health News ta kay mga kasagaran ko nung hinungdan sa pagsakit gayud sa atong tiyan. Kani nga ato mga gapangkaonon, dapat yun nga atong tanaon pag-ayo. Kay naiusahay, maingon sila dili gaangay imong tiyan ani nga pagkaon. Ayaw kan-ah. Kana mag-iusahay nga lami kayo ikaon, pero ang imong tiyan musurrender o magresulta sa pagpanakit. Pabuta siya ni Ana. Muato rin ta ni Magnum Hunter Aileen Acurin sa iyang Beauty and News. Matod pa budget-friendly apan ebektibong beauty tips ning panahon sa krisis. Unsa kani nga budget-friendly ni? Basin og gitawag nila nga barato na, satisfied ka pa. Paabuta si Magnum Hunter Eileen ni Ana. Umaniya, muato rin ta ni Magnum Hunter Angie Alzado. Mo-travel ta sa nindot kaayo nga suruyanan karong ting-init. Muato ta, Pinikutan River na sa balingasag ni Samis Oriental. Actually, layo-layo ni siya ang Pinikutan. Tungod sa katarungan nga muagi pa kanini og mga raprod na ay mga dalan, usay siminto, na ay putol, pagabot sa unahan, kabatuan na sab, pero pagbakabot ka sa area, nindot kaayo nga naman. Muhangad ka, grabe ka taas kaya nga bukid, unya green ka istanan. Labi na, naapoy sa padiha, nga nindot po kay liguan kay Bugnaw, unya hinlo gyud kaayo, nga suba, mga higala. Makita rana nimo, diya sa Kibanban Balingasag, Misamis Oriental. Kanang tanan, mabati nyo sa programang Buntag na Pilipinas og Balitang Magnum. Kini si Magnum First Seed Blanca sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio.
2: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ng krisis nga giatubang takaron, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
6: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
2: Magnum Express, bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usab sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: Ania si Second District Congressman Rufus Rodriguez sa iyang panawagan nga suportaan ang Bayaning Magnum Bloodletting Mission.
1: Pirmi kita partner sa inyong mamaing programa. Programa ko na ang tao'y sunog de kalamidad na ang Magnum Radio nga mutabang diretso sa katawan. Kanikaroon bloodletting kinala natay blood supply. Tao ko na yung aksidente, mahatagan na yun ang pagtagal o pagatak o mga lugo para sa na-aksidente. I will also give kwan kining kankuds and rice so that naagi sila'y mabitbit pag kuman na pagkatag sa ilang lugo. Mas importante ang inyong social program sa atong Magnum Radio para gyud nga magpadayon ang paghatag dugo kuna amang gani kinahanglan ini. Magpadala kami para sa among mga food packs atong paghaton atong makaisuon sa kagayan de Oro nga mo-donate og dugo ako sa bloodletting. So we will help you and continue with your service to kagayan de Oro and Misamis Oriental.
0: Ayaw kalimot, Bayaning Magnum Bloodletting Mission, Mayo 17, Domingo, alas 6 sa buntag sa Limkitkay Atrium.
2: Oras, alas 10:45.
3: Time Check is brought to you by Penrol Gasoline Station.
0: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
4: Magnum Radio, news and public affairs, para sa pagserbisyo sa katawhan, tapig sa kamatuoran, kaangayan ug kagawasan. Magnum in action. Kini ang tulumanon ngayong mabati matag udto. Mudawat sa bisan unsang reklamo sa katawhan. Walay kahadlok nga musaway sa mapasagarong opisyal sa kagamhanan. Apan, mudapig sa maayong binuhatan. Magnum in action. Mutabang ug moalagad sa mga kabus nga nanginhanglan. Og karon, ania ang inyong action.

0: Techno in action.
1: Oral sa las 10:46. Sige la, kumusta? May gutong katerano. Welcome sa pag-uban. Tinisato ang tulumanon ng inyong tulumanon.
0: Magnum in action.
1: Ato may galang Magnum in action. Karong adlaw, may gala Sabado. Pizza 9 na may gala. O pizza ni... pizza Lisais may gala. Lisais man. Pizza 9. Sa bulan may gala sa Mayo.
0: Magnum
1: ano in nato? Action. Lisais, Lisiti. Nawala pa. No? So, ang ato may galang bayaning Magnum. Sure, give life may gala. Karoon ng pizza Lisiti. Sunod na Domingo. Pizza 17 may gala, ugma, pizza 10 pa man. So, Domingo, ugma, pero 17 may gala. Mauna ito pagpagayon sa atong bayaning Magnum Silver Give Life Landing Mission.
0: Magnum in action!
1: Atalanta mga lamina, kumusta? May ngunto kayong talan? Manginata may gala, nganamo sa mga panglawas.
0: Magnum in action!
1: Sabado ka rin may gala, so relax ang talan. Og, ilamina sa mga buhatan sa gobyerno, mga bangko, guban pa mga buhatan nga sirado may gala panahon sa Sabado, labi na sa mga buhatan sa gobyerno.
0: Magnum in action!
1: Ato makaisulan, kanyang talan, may ngunto. Welcome para guban, din sa atong tulumanon.
0: Magnum in action!
1: Inamaglangan may gala sa Adipunta Magparayasunaan. Ato may gala unang mga pagpasalamat sa itong labaw nga magkagagahom. Salamat, Ginoong Hesus Kristo. Salamat, Diyos Amahan, Anak, Diyos, Espiritu Santo, sa mag-iata ka namong laing adlaw. Salamat, Ginoong, ay magkabing ito dining laing nga kadoon sa laing kinabuhi, Ginoo. Ay mag-iata ka namo. Kami, Ginoo, magpasalamat. Nga din na ay mong iatagan kami, ka ay mong kami ibantayan, giiwa sa disgrasya, katalagban, labi na sa mga tao nagtingwa sa mong kapukanan, uban sa mong mga minahal sa kinabuhi. Iata sa Ginoo ang kalinaw sa mong pagpamuyo, kalinaw sa mong palibot o sa mong nasod sa Pilipinas. O kami mag-apo, Ginoo, nga unta imong ihatag ang tiunay kalinaw pag-iusa unta ang mga dautan, Ginoo, ang dili magmalungtaron o kining dili mudugay unta ang katarong mo'y mapatikbabaw din sa among nasod. Salamat, Ginoo, sa mga grasya ang mag-ihatag ka namo sa matagadlaw ang tanan. Kami mag-apo, nga unta imo sa ihatag ibubo ang grasya labi na ito mga nag-anto sa kanaplinan. Ginoong Isus, salamat kayo nga imo kaming kanunang itagaan sa kabasog sa lawas. Din kami mag-apo kanunang nga unta imo nga tagaan sa kabasog sa lawas. Ilamina ang mga nagbasikiton nga nakaroon sa nagkadiyang tambalanap. Sa lausap kami, Ginoong Isus, sa mga sala among lahimo di kanimo. Ingumang kami andam sulong ato sa mga kasala kanamo. Kinintanam, among ipangayon ay kang Kristo, imong bugtong anak, buhig lagari hato sa kang turan. Amen.
0: Magnum in action!
1: Sa tala mga lamina, may gala, may ngoto kayong tanan.
0: Magnum in action!
1: Labi na sa mga nagapabot, may gala sa itong programa.
0: Magnum in action!
1: Masabay mga good news, may gala karon. Ang good news, may gala, Moni. Ang good news, may gala, rollback na sab sa presos gasolina. Mga egzoon, 9 pesos no, ang rollback may gala sa krudo. 12 pesos may gala sa kerosene.
0: Magnum in action.
1: Pero sa produkto may gala ang gasolina, wala. At mag-increase siya.
0: Magnum in action.
1: Increase may gala ang presos gasolina.
0: Magnum in action.
1: Gratis may gala. Pero ang good, ang bad news niya, dagan may gala karon ng mga gasoline station din sa itong dakbayan. Pagtanaw nila nga, uy, mag-rollback naman sab. Mag-increase na gamay, bihing nga nandita mabawaan. Increase na nga nandita mamalayan para pag-rollback, gamay na lang ato i-rollback. Gabi ka mga marama agad mga egzoon.
0: Magnum in action.
1: Dapat unta pamutlag liog na lang sila. Meaning pangsumpuon na lang sila. Kini mga maro may gala o gahangalangal may gala ng klase sa mga gasoline station. Di ba kung pila presyo kay ginansya na biya mo? Dako na kay ginansya may gala kay ang original ana. Tag 52 na biya may gala nga diesel. Nga karon iabot ka may gala 80. Unta may gala ang gobyerno nagmando na nga 9 pesos ng rollback karong Tuesday. Ang uban may gala tanla, oy, rollback man. Kining atong 78, imo unta ni although doon na may increase noon ka 3 pesos sa Adol 4, ito ni Agi. Karoon may gala, atis rollback ni siya. Katong lugar mo rollback may gala, atis maabot ang mga 75. Ito na uban may gala, ilang gidritso, gisaka niya gamay ang presyo para may gala, dili kayo dako ang rollback may soon. Ginansa gyapon, kini mga kwago, mga egzoon.
0: Magnum in action!
1: Kunay last mga tarong, mga gala, ng mga gasoline station, ha?
0: Magnum in action!
1: Sa ato mga gomay kasi tulong may gala samtang sa ato mga kaiksunan labi na sa 80 ka mga barangay sa Rakben may ngunto kayo tanan sa itong 424 ka mga barangay sa Lalawigan sa Misamis Oriental sa Kamigin sa mabos sa itong pagsibya kayo tanan may ngunto welcome sa panagoban din sa atong tulong manon.
0: Magnum in action!
1: Medyo rin tayo may gala na maglangan ay naguna mga luwas sa mga balita na sa balitang lokal. Usa may gala ka magtuturno, patay may gala. Human mapil pagkasunog sa balay sa usa ka barrio de Maygalas, Balingwan, Misamis Oriental.
0: Magnum in action.
1: Wag ang gawas Maygalang magtutudlo tuwa na kadaga CR kasagara magod basta mga sama nini. Dito na sila sa CR Maygala managan.
0: Magnum in action.
1: Sa pagtuo Maygala nga dito sa CR na may garipo, abin na Maygala og kanabang ang kabugnaw ang tubig makapa lugar makapaneutralize sa kainit sa panapalibot. Dili, daghan kay may galang natabuhan na katulad din eh.
0: Magno,
1: kailang ubal, ito sila managan sa CR. Pero tungod sa kainit, may gala, di nagyong kakagawas. Sumuna, may gala nga sa Esbuntag, itagbo ta may gala sa Bad News. Sa kamagtutulo, may gala ang patay, humangkin ni maapil pagkasunog siyang panimalay. Diya may gala sa Balingwan, Misamis Oriental.
0: Magnum in action!
1: Sa ang dalugang balita, may gala, ngayon dagamang gasoline station. Ang mga maigson, ang nag-increase o hilom sa ilang presyo, may gala sa lana. Kaya aron nga dunay rollback, gamay na lang may gala ilang i-rollback, ginan sa pagyapon sila.
0: Magnum in action!
1: Grabe ni mga tawanan, di kayo mahadlok, lugar di sila mahadlok, gaba may gala.
0: Magnum in action!
1: Ayos yung palabihin yung mga tao mo, pinag-anto sa mga tao, ginan sa nakay mo, inyo pa mag yung palabihan pag ayaw. Ayos,
0: Magnum in action!
1: Malayos sa mga tao ka ng kwarta ng inyong gipakadiyos, dili na madala nyo kami mga politiko. Ilabi na may gala, katong mga nakanawatog, malita may gala, nga kwarta dili na madala ninyo sa langit. Kana may galang kwarta nga inyong gitaguan karon, muna lugar, muna ay muhatag sakit ninyo.
0: Magnum in action!
1: Grabe rin uban, di ba? So, isa kung saan, may galang gahe yun sila. Sige lang. Santa may galang dugang balita, may galang gingon na matod pa, transfer may galang sa City Hall, suportado may galang sa Mayoria, may galang sa Konseho.
0: Magnum in action!
1: O, sunugay ng tanin, no? Sayang itong 1 billion nga kisahat may gala ni Senator Subiri kanyang to. Sayang kay may gala. Kung walang ito may gala, kini mga bulastog may gala o daotong utok mga iksuon o kanabang daliknikong utok, o walang ito babagi may gala, siguro kanang itong City Hall karon nagsugod, nagbugwal na, kanang one-stop shop. Nabantayan ninyo may gala karon kay ang mga uban ng mga opisina sa gobyerno, ang uban may gala, tuwa na ni Paingon, kining nasyonal, tuwa na sa El Salvador. Kay Salvador City, naa sila ikipang offer na nga, sige, diha mo, complex ka po na muna. Now, maunang ang uban, dito na maingon. Yeah, sugot lugar mo, Cagayanon, nga kita dako kita nga syudad, sentro ta sa Northern Mindanao, unya ang ato mga national agencies may gala, tuwa may gala sa laing syudad. Na may gala, one-stop shop, kana gwapo, kana para nato, mangone, future ba? Kanang mga daliktikog utok may gala ng mga crab mentality, kanang mga kakasina na yun, di na nato na sila paminahon kay politika man ang ila. Ang ato diha, para nato sa katawahan. Tanawa, di ba, nakita nato may gala nga, uy, ito na itong buhatang, ubang buhatan may gala sa El Salvador. Doon na yung mga regional offices may gala. Dini sa ato, magkutanaw ni mo, katag-katag, di ka kabalo nga, asa na yung opisina sa kwan? Amo, dito mo ito sa anas kwan, no? Ang uban, dito. Pero kung nasa sa Osaka, one-stop shop, may gala, wala na nagka-istorya. Pag-ingon mo nga nasa offices, tuwa na sa Osaka lugar.
0: Magnum in action!
1: Mauna, may gala yung ato, mag-unisip kagayanon. Kung kaysa yung mga politiko, may gala, mga official nato nga naningkamot din, ato sa pasalamatan kay ang atong tuyo, may gala, dili lang ato nga burabag crab mentality nato. Ang ato diya, ang Cagayan de Oro, may gala, dako kay nga syudad. So dapat, kaya ang ato din, ang kagidi, manikukutob lang sa ugma, hadus-hantol man eh. Mga matay na lang tamay gala ang Cagayan na magpabilin. So, kanusa man tamo lihok ni ana. Ilabi na kay ang reklamo sa mga tao, ilabi na sa mga karabang transact o mga business permit nila, guban pa, diya sa City Hall, sigig bagot-bot, lagyo kayo sa guban, tuwan ito sa nasarit halos, mamarking sila, kaya wala na lagi kaparkingan. Ikaw pa yung mabuhay sa itong syudad, mabayag agdako, unya, ikaw pa may gala, porsyon sa pag-asa ka mo parking, mamana yung problema diha karon.
0: Magnum in action!
1: Tanahan talaga ato yung skutan samtang may gala, gingon, nini may gala, gingon matod pa ang reklamo sa mga alumni sa XEO, sa Xavier University. Nilabi na may gala, nini nga paghimo may gala sa usaka commercial area, sa Luna may gala nga giglan kanila, aron imuon may gala nga educational purposes, meaning gamiton sa mga tinunan, sa eskwilahan. Dinar may gala, nagparayan pa silang investigasyon kanong panahon.
0: Magnum in action!
1: Naghangyo na may gala si Dinar, pero naghangyo po sila may gala, nga ayan na sila muhatag statement kung mahuman ang investigasyon kay kamulo silang investigar may gala niya nang issue diya sa Manresa kanabang Sir Sulin. Di ba kanabang Manresa may gala na kanito sa Agis katong mga agriculture nga student diha man sila gatoon. Kaya may lapad nga area diya mo nang gihatag gigran sa gobyerno para lagi diha magtoon sila. Pero karon may gala gingon lagi nga kana gihimo may galang commercial area. Mauna nga ang mga taga Sevier mismo nga nasayod nga dili bawal na siya. Mao may gala nagreklamo kalabo din eh.
0: Magnum
1: so,
0: in action!
1: Sige mo sila may gala o investigasyon karong panahon na.
0: Magnum in action!
1: Nagpadala po sila sulat may gala din nato nga sa Magnum nga lugar karon sa isa sila magpakuan kay ilasang tiwason ang ilang investigasyon. Nini may galang nasangpit nga reklamo batok may gala sa Xavier University o sa Cebu Nadmaster.
0: Magnum in action!
1: Sa amta may gala dugang balita may gala gingon sa nabalitang nasunon. Vice President Sara Duterte, may, Duterte wala gid mabalaka. Kung siya may gala impeach sa Kongreso, wala ko na siya pakialam, pahalag ng tangan ko ninyo.
0: Magnum in action!
1: So what lang, tangtangan lang ko ninyo.
0: Magnum in
1: action! Sa natutal, kini, wala man eh, hinangal man tanan. So, di sa mabalaka mga Exxon.
0: Magnum in action!
1: Samta may gala sa Senado, hayan may gala ang nasangpit ng impeachment complaint, di ang makapasabi sa kung saan may gala, lison, gikay makuha nila ang na-desize kabuto.
0: Magnum in action!
1: At two-third may gala sa 24 ka mga senador, kinanglan, aduna may gala 16 ka mga senador ang mupirma. Para may gala nga ma-impeach, may gala sa impeach si Sara Duterte.
0: Magnum in action!
1: Si Abang Vice President sa Pilipinas.
0: Magnum in action!
1: Pero huwag mong kwintahon, tinambano pa rin mong kwinta, may gala, lisurgit, makuha na. Di ba? Kaya nga naman, kanina, 16. So meaning sa 16, doon ay 8 may gala ang nabilin. Na remember, may gala sa election sa Miyagi, siyam na daan may gala, ang lugar na hardcore gin may gala, nga na may gala sakop sa kampo ni Vice President Sara Duterte.
0: Magnum in action!
1: So kung siyam, kinsira ang mabilin mga Exxon. Yanabi, usahan naman na may gala si Senador Alan Peter Cayetano. Usahan na lang may gala si Mig Subiri. Usahan na lang may gala si kini si Lorin Legarda. Alam na kayo kanon, suko na kayo sa pagkakay. Lorin Legarda mga Exxon. Usahan naman na si Jingo Estrada. Usahan naman may gala si Joel Villanueva. Unsaon na may gala si Chis Escudero, labi na kay nalabian po sila karon. GV Ejercito, nga nag-ingon na nga, di kisa mo pabor sa impeachment kay dili na mao ang lugar priority karong panahon na daghan ang dapat unahon. O guban pa. So mao na may gala, nga sa siyam pa lang, di ba, kay dapat ang mabilin walo kay 16 man, 16. 24 gulo ka mga senador. So 16 niya na, kinanglan mo butar para palagputon sa impit si Sara sa pagka-Vice President.
0: Magnum in action!
1: Kana lang na siyempre sa 16, pila may mabilin sa 16? Tinamban ng pagkakwinta. Di ba, 8? Kay 24 man sila. O 24 minus 8, pila? 16. Dabi kay 16 naman ako, 9 naman ang iladaan. So meaning, dili na makuha. Ikadua, kining uban may gala ng mga re-electionist doon na kayo ng gawas karon nga paldo na kuno ang uban mura gi sara na nga bilyon-bilyon may galang madawat pero ang ako senador unya na ako plano may galas ang kinabuhi nga labi na sa akong pamilya di kay ko ka total makita man nila na di ba so ikadua makadao silang political career mga Exxon.
0: Magnum in action.
1: Labi na may gala like po sample kasi jingo na lang Estrada nga karong paspasang giduot ka po nila o di ba si Chase Escudero Alan Peter Cayetano kana lang wala na mga gala. Pero ang bantayan diya karon kay ang minorya may gala sa Senado, nahimo silang majority, ang daghan sila, minority sila, pero nahimo silang majority may gala karon tungos kadaghan nila. Delikado, may gala. No, lang nga mga iskot karon na uban sa mga analyst may gala, mauna ilang panlantaw, kalabot may gala nini.
0: Magnum.
1: Remember, nga sa Lunes pohon, mga Exxon, mauna ang pagboto sa mga congressman. Ang tinood may gala, maluoy mo sa mga congressman, tinood lang. Mga Exxon din sa ito, grabe yun. Buntag ito, gabi itawag. Hala, hinadlok, sige. Di ka mabutar, na imong kaso din eh. Buhi o namon eh. Di ka mabutar, wala imong project. Gikan karon hanto sa 2028. Dili na mo aprobahan ka ng imong, bisabag magpasa kag project niya para sa imong constituent mo, dili na mo natagaan o budget. So, luoy ba? Na-hostage pag-ayog yun may gala ang mga congressman.
0: Magnum in action!
1: Gawa sa itong mga hardcore may gala.
0: Magnum in action!
1: Walang ubang congressman, gustuhon Manila, mga Exxon, di ba? So, doon ay uban mo ito na, doon ay mga consultation. Nga may tabo may gala, kaya pagpasabot yun, kay siyempre sa atos Mindanao, expected na, besides Mindanao, lahi may gala ang buto din eh, kaya hindi ni may gala, di yun, na Sara gin may, abo, Duterte gin may gala ang niya, Visayas ng Mindanao.
0: Magnum in action!
1: Given naman ang may gala, kung sino nga si Digo ang taga-Danao man to. So niya, makita sa nimo sa Cebu Province, nga tuwa na mga tao niya, kanangang lugar may zone, na may gala ang ilang suporta may gala, ilabi na sa mga Duterte.
0: Magnum in action!
1: Kana may gala, pabuta na itong tagas pagdaki. Kaya uban pa sa itong paragoma din sa itong tulong may gala. Tumag domination itong oras, alas 11:01.
2: Time check was brought to you by Choquick Chocomalt Powdered Milk Drink. Mag-Choquick na araw-araw.
3: Pirmi ka pangihi, hanap ka pananaw, ug pagpaminod sa mga tin, basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes, mag-DTX 500. Karun dayon,
4: mabalik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar.
3: DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina Permilanga, hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako, DTX Coffee Mix, panamig isang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
7: Besh, nabi ako'y nakasex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
8: Same ba yata, Besh? Nabalakapod ko. Unsa ka ako magpa-HIV testing ta?
9: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
10: Life Extension Vitamin D3.
11: I am Rachel Garzola Bersanas and I have anxiety disorder. After 2 months of anxiety, pagising ko naiyak ako. I'm grateful for Life Extension Vitamin D3.
10: Life Extension Vitamin D3.
12: Ang Life Extension Vitamin D3 na rekomendado ng mga medical doctors. Advanced formulated, ginawa based on true science. Sigurado epektibo. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
1: Garbi Acevedo Optical, ang presyo dili mahal. Sila na balikyari kalidad ng mga eyeglasses o inang style sa mga frames. Garbi Acevedo Optical na sa Everbest Building, Jarboa Street at Bang sa Aurora Macugon. At na po sila para sa Salaik sa Principal Mart, Balingasang Bisamis Oriental.
3: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Mga igsoon, si Santo Padre Pio, Spiritual Advisor, Father Jun Balsamo, sa iyang pagdapit alang sa 7 Santo Padre Pio Prayer Groups, Visayas Mindanao Conference, karong Hulyo 18 o 19, ning tuiga sa Limkit Kay Atrium.
2: Mga igsoon, tambong kita niining talagsaon na panagtapok o pangisgutan pag-ampo. Kahit kung para kang Padre Pio, prayer is the best weapon of all sorts of evils, of all sorts of temptations and trials. Prayer is the key to the heart of God. Yawi sa kasing-kasing sa Ginoo. Mao nga panawagan ang tanan, gakus lang kita sa pag-ampo, tambong kita niini, mas ma-appreciate na.

Bloodletting Mission sa limkit kay Atrium Cagayan de Oro. Ang unang 1,000 katao nga makuanog dugo automatic nga makaangkon og tag 10 kilos rice gikan ni Mayor Clarick Suy ug Barangay Carmen Kapitan Kikang Uy and Family. Ang unang 1,000 katawong makuanog dugo makaangkon usab og food packs gikan ni Cagayan de Oro 2nd District Congressman Rufus Rodriguez. Ang unang 1,000 katawong makuanog dugo automatic usab nga makaangkon og bayaning Magnum t-shirts gikan sa Magnum Radio, Magnum Express, Graphic Gadget Store ug ubang sponsors. Samtang ang unang 300 katawo nga makuanog dugo makadawat usab og tag 100 pesos pangplite sa ilang pagpauli kini gikan sa AMC Warrior Security Agency. Ang ika 1001 hangtod sa katapusang tao nga makuwag dugo makadawat og 5 kilos rice gikan ni Mayor Clarick Suy ug Kapitan Kikang Uy and Family ug sa Cagayan de Oro Eagles Club. Ni apagyod ang pinakauna hangtod sa katapusang tao nga makuwag dugo may kaigayunan usab nga makaangkon sa among i-raffle nga electric kettles, rice cookers, desk fans, thermos ug uban pa. Ayaw kalimot, bayaning Magnum Bloodletting Mission, Mayo 17, adlang Domingo, magsugod sa alas 6 sa buntag sa Limkit Kay Atrium Cagayan de Oro. I-joint Bloodletting Project of Magnum Radio and the Philippine Red Cross CDO Mission Chapter in cooperation with Limkit Kay Center. Ang dugumong donasyon, kinabuhi sa imong isig kaingon. Bayaning Magnum ka!

0: Matukod kag balayo building, magkalot o foundation, magbuhat o dalan o imong ipatamper. Ayay pamanumano, gamitig pison o bako. Sa Sigar di Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Usog po trabaho, tipid pa sa krudo o ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho. Mas na kupag gasto. Magsakit pang imong ulo sa balungon nimong mga tao. Sigar di Oro, sa National Highway, Higpit o Pool, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar di Oro, ang masaligan ninyo nga ekipo.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
0: Bigala na may balita sa mga pangluwas. Tagan ang nag-anto sa sakit kay cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pang balatian tungod sa mga toksin. Ang toksin, usaka pusino substance gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizer, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics o guban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa mong lawas nga mao ihinungdan sa mong balatian. Aromangkon ang mayong pangluwas. Inumatag adlaw sa G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar. Ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natuna ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
4: Upgrade your look with the latest fashion accessories from earrings, bags, and more. Visit Delao Shopping Center at Yacapin Street, Hogon, CDO. Delao Shopping Center. Delao Shopping Center. Shop now and stand out.
5: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. Magnum in Action.

0: το πραγκομάντρι σαν τον ατρόμονο μεγάλα, τον αμάκτο μινάξιον. Σαν το μεγάλα και ίσον το γάσπακ, τεγάτ μεγάλα καρόν του απαμπούτα, μεγάλα του άλλανκα, δεκού ίσον το εισγούταν καρόν. Όνα μεγάλα κινήπαν με τον όντσα τρανσπίρ σαν City Hall. Να είσαι μεγάλα καγιάνον, ακόμη είναι ακόμη μήνα ο γάμα πολιτικό, να συλλαδιά, όλα ανατολιά, κίνησα μεγάλα για μα οφισιάλ, γάμα καήμον είναι πατσαρά. Δημάσω να κάνει την ημά τον πάνη, τζουτζίπα, κουράγκα, Dapat magnumjuel i-transfer para wala na para na ay kaparkingan. So kini siguro mga biktima ni sila may gala na ning kalisod sa pagparking mga isoon.
1: Magnum in action.
0: O sana kay kanato sa pagsugod may gala. Actually, kanisya nga tingwa, panahon pa ni may gala ni Dungkoy Imano. Dugay na kay ni may gala nga ambisyon may gala sa itong dunay mga official kalabot may gala ni panahon ni Dungkoy Imano. Mauna ni ang plano may gala kanyang to, pero mula gina, nga doon ay mga kagayanon nga muraga nagsupak sila, kaya nabalaka sila nga pasigubaon ng City Hall niya lugar sa pay may tabo. Amo na may gala nga supak sila nga ang City Hall may gala lugar i-transfer.
1: Magnum in action!
0: Ewa mo ko kay plano, nga to future ba? Tanawa ko na mga ubang mga negosyo, di ba? Wa man na magunahon na siya karon kundili unsay atong akwananis sa sunod. Advance pa ngayon kala, pirmi, dili mahimo pa obos. Now, ato ni tagas pagtagad kay kanyanto may kala para ni Dungkoy Imano na isgutan ilaning gitinguha ni grabe. Ikadua, nawag ito malayon kay lugar naabdan sa diyan termino o niya lugar doon sa mga lugar mga reklamo kagaya noon. Pero karong panahon na, dili nagyod practical may kala, diha may kala sa City Hall.
1: Magno.
0: Tanawin ninyo ha. Diya sa City Hall may gala ang DPWH sa trabaho pagitan ng tulay. Aron nga i-extend nila na the more may gala nga kanang tulay mahuma na siya ang sakyanan may gala murag halos bubangga na skilin sa City Hall. City Hall pa ba na? Para sa ato may gala kung 15 mga politiko nga official may gala nga maningkamo din saludo tana nila. Bala 15. Wala tayo pakialam mga tulang diha. Kagrabi naman sa buwag kita lugar nga nung kaning ubang mga official nato, nara ang kanunay daliknik sa ilang utok may gala kay amoto sa ilang unahuna, dautan lang unahuna pirmi. Dautan may gala. Ang atong kita na, labiyagin ninyo. Kanang atong tulay, kanang atong isalin na bridge may gala, sa kilid niya, kining pidpi sa City Hall, nag-extend ta, atong gipalapdan ang tulay. So, unsay may tabo niya na may gala ang lugar ha, ug mulapad na may gala ang nasangpit nga atulay. Di ba? Na may gala speed yun. Halos banggaan na may gala sa mga sakyanan kay na speed niya ang City Hall. Dili na giyod siya may gala praktikal nga diha na ibutang na to. Although wa matay mahimong, wa matay magamit ka ron, so na siya diya. Pero nagkinahanglan na giyod siya may gala nga i-transfer siya. Mauna nga usay ko mag-discuss din ni lahi ang una-una sa uban ng mga dalikdik utok. So what? O mag-anang ato niya isip kagayanon, og nakita na tumaygala ang mga reklamo og kalisudya.
1: Magnum in action.
0: Ngano man nga atong pugnan nga development man sa atong syudad. Kay mga mangutang kuno kwarta, normal magigala mangutang na kay wa magitay direktang kwarta nga maggasto dia. Para ra ko syung balay nga wa man tay kwarta gusto ta nang TV nga patsada. Labi na tay kwarta gamay naman utangon na to. Inana ra guna siya magigala ka simple. Ang importante makabayad. Oh, di ba? So karon ang atong gobyerno sa una paglingkod may galas tong mayor motong usa pero imbes na naon ta may gala makayuta na ta kay mo mahal man ang yuta na para to ra kay mahatag sa tagiya mga igsoon. Sa mga bandalik diko no na nga siguro subang politiko nga agoy kung ato ni di na to babagan ni musikat ni siya. Dao ta tong politika ni so dili ang tuyo nila aron nga kun dili para sa politika nila wala sila pakialam mo asinso ang kagayan og dili. Pero nga ato dia isip kagayanon ato may gala ning lugar lugar hangyoon kay padayon niya dili sila magpadala ng mga naay mga talatala di may gala nga ang tuyo nila babagan lang may gala ang development sa atong syudad.
1: Magnum in action.
0: Ay one stop shop man eh bantayan nato kay ang Sarbaro City mga igsoon ga offer sila sa mga regional offices dini nga i-transfer sa amo dini sa amo kay nami libre dini oh na atong na area luna dini nga mausa mo dini sa El Salvador City. Na lugar bot pasabot ikaw kagayanon mo ato ka dito kay magto kas BIR mo ato ka sa nang mga opisina nga lugar dito mo transfer kay naay gipang offer dito nga sige dinhi mo plaster usa mo di tanan usugot lor kay kaya kadakos kagayan mo sugot ka nga dito magsige kag sakay may gala kay tuwa ka dito mag transact na e ato din niya, ning pipila lang katao, may galang nga mga bulasto kay utok, di sila gusto kaya na sila rason nga di yun madawat sa mga tao, kaya nga ito niya, itransfer na na. Tungod may galang kaya grabe na lagi ang problema sa traffic niya, nga itong ibantayan, kung mahumanan tulay niya ka ng extinction, tanawa ganyan may gala, mas grabe ganyan may gala ang problema sa traffic niya.
1: Magnum.
0: Tanawa ninyo. Tanawa, di ba, gi-expand nila? Pag-expand na may gala, diha may gala, makita ang grabe pang problema nga, kano problema naman ta. Mas grabe nga problema may gala. So, mintras, di pa mauna, mahumana, dapat maginahinan ito may gala, pangitag luna nga, dako nga luna nga, di yun mapurisyo ang mga tao.
1: Magnum in action.
0: Mabuta na may gala, kinibira ito may gala si Kagawad Alamlim, a German sa kining appropriation unya si Kagawad Eric Salcido sa ato may gala nga atong public utilities ilabi na may gala sa atong overshare may gala sa atong RTA kinsa ilan ni trabaho may gala ang pagplaster ilabi na ang dagang trapiko
1: Magnum in action.
0: Sa lang isyo may gala pabuta mga eksyon atong niatong nakalabayng adlaw kas huwebes siguro to gipaygayon may gala ang usa ka consultation may gala diya sa Sugbong Kugon. Kay karong Lunes magod, magbutar na may gala ang mga congressman. Pero abin ninyo may gala, lugar dili pagunsa. Pero karong panahon na may gala, grabe yun nga pressure sa mga congressman. Magno ka? Aw, wala kay, siyempre, wala kay ka na mga AX, wala kay mga, sa panang ipang, naabit tayo mga tupad, sa panang ubaniya, apil ang mga medical assistance. Wagin may gala. Nawa gawas pa niya na nakay project niya nga naghatag ka, nagkuhan ka, nagsubmit ka nga na, project unta muni siya mo kana para may gala kay Dunay siyempre na may madi man mga magmanya magin na mga constituents nimo na ang matabo may gala niya na kung kana may gala lugar na mubutar ka sa no to impeachment may gala 3 years may igsoon wagi kaya madaw-daw mga igsoon maglaway ka lang sa uban. Namao na nga dinis pinta na doon lagi yung mga 50 ka mga senador, mga kwan din eh. Dinis ato may gala, mga 40, mga congressman nga ginhawan na may gala nga mabutar sila sa no. Pero karon pa lang wapagani may gala, grabe na ang mga follow-up, mga paghandlok, may iksoon nga. Sige, kaya na ba kay kaso na disgrasya gini. Pressure may gala. So inana mga iksoon ang sitwasyon karon para lang nga ma-impit sa kongreso may gala si Sara. Klaro na ito niya. Si Sara Duterte, wala pa na din pa na matangtang sa kongreso pa nga level. Lugar kung sa kuwan pa na, sa korte pa na, kala siya sa piskalya pa na sila niya. Nakita na, doon ay probable cause. Amo na may gala nga butuhan pa nila na kung mo musalir siya. So muna masaka na rin may gala sa impeachment trial diya sa Senado. Bapa lugar sa korte na dayon. Pero wapay klaro may gala sa Senado. Kaya muna ang uban diya, kuha naman no. Tanaw na ito, may gala. Napabuta kaya ito ni Tagaas Pagtagad.
1: Magnum in action!
0: Kung sabay nahitabo, gin may gala. Na ito yung nabiyon, may iksoon si Mayor Kina kay usama ni sila nga tua dito. As lawyers at mga gala, lugar sa nakita nila, no? Kaya, muna itong tangan may iksoon kay siyempre, kung ano siya, purisyo kayo, murag pressure niya, kalbaryo may gala sa, like for example, sa District 1, si Congressman Karen Lagbas, first time niya ni, nakatungtong siya sa Kongreso, dugay naman siya ng ambisyon, pero karon nakatungtong siya, mahapag rin na may gala ang na-encounter niya, nga lugar, kinabang, grabbing pressure may gala, di kamukuan, ay wala ka, so, sa mga daan, kurkaraan, bintaha, o magno sila, sa mga bago may gala, unsa ba imong mga tabang sa imong mga constituents diya, imong katawan, kung nga dito ka mabutar, kasi sigurado magyon nga di kikakatilaw may gala sa unsa may pakayoon ni mo. Di katagaan. Mauna ang kalbaryo may gala nila nini.
1: Magnum in action!
0: Pero puro man na sa diya ipasabot, duwara man na ang pagpasabot. Like for example, ang imong kuhan diya, pasabdo na gini mo mga tao nga, saman, kung dini ko, muning may tabo, o dini po ko, muning may tabo. Like for example, kung magno ko, wala mo ya kanang inyong kapangayoon nga taga-aira may covert court din eh, taga-aira may gamay nga stage din eh. Ah, kanina mong dalan din eh, oh, taga-pasipatabangan may ani nga, bahalaga, napulo ka dupalan eh, masiminto. Na kanang inyong, kanang mga kapangayoon sa Usaka Distrito, kung ang inyong congressman magno, kanang inyong kapangayoon, wagid mo yung matiti ni ana. Wala gyod kay, di magyod na. Mangayo mong tambal diya kay ana, medical assistance, wala mga igsoon. Sirohon ka gyud dili ang ganing mong mga ang imong pirma dili na lugar paminaw nila. Kaya may mga kuana nanay mga di ba? Nanay magigalay mga kuana diya kini bang itawag nga
1: Magnum in action.
0: Instruction nga kana dili at ayo nagtagae. Lala ka na lugar DPD at sa kuan DSWD. mahadlong ko sila mga direktor, mga igala, o ga mo sunod sa imong hangyo. So mao na may gala nga ang katawan, dapat pasabton gila ninyo. Kamong mga congressman sa inyong mga distrito, unsaon ninyo na. Kaya lisod gid may gala ang kahimtang. Mao na ito nakita mga igsoon.
1: Magnum in action!
0: Diba? O so mo na may gala ang uban, so mani, muyesta mo no? Kaya magno, wa magyuta, bugyes. At least makakwanta, makalugan natin mga matimo-timo di may gala nga ihatag sa mga tao. Pero mao lang gina, amo na itong giingon may gala nga lugar si Sara Padma, si Sara Pud may gala ma-impeach. Pero giingon may gala nga mabot ng 215. Sigurado na may gala nga 215, iihap na na kay si Kwan mo na, sigurado na katunguban, wala mo itong magno na sila. Oh, so tanata may gala na kay mabuta ito niya bayo may gala si Mayor Alex Kina may gala sa Balingasag.
1: Magnum!
0: Eh diya, masan may gala, doon na po explanation niya kalabo din eh. Kung sa explanation niya may gala, labi na, nini may gala mga kanibang medyo controversial karon sa itong nasod ang impeachment may gala sa itong Vice Presidente.
1: Magnum! In action!
0: Kini ko ba, may gala takas, pagtakas, panaguman din sa itong tulaman na itong oras, alas 11:22 na. Tugnato sa Wados Quality Store ang nagusarang tindahan nga namaligya sa mga original watches o original batteries dinhi sa Cagandioro since 1936.
2: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
3: Ang DTX 500 adunay powerful extract sa tubo o gapalia, duha ka compounds nga mopaubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 mulimpyo usab sa gagmay nga mga ugat sa mata nga naraot tungod sa taas nga blood sugar. Protection ni kada adlaw ang imong mata batok sa diabetes, retinopathy o pagkabuta tungod sa diabetes. Mag DTX 500 na. Ay napagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagendoro ug Misamis Oriental. Emoji usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa klinika Delta Antipo Medicina and Wellness Center, Market City, Agula Bus Terminal, Lapasan, Cagendioro. Take your call sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
4: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
5: DTX 500 ang tubag kontra sa sakit nga diabetes. DTX 500 epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DTX 500 imo sa disugard sugarcane extract ang anti-diabetic property gikan sa palaya. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto, mabalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Igor sa Pilar Capiz, wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod nga mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas, mangod na patyagan kung ana bawang akong panulog.
5: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.
0: Galabad ba ang imong ulo? Gapang luspad? Kaluya? Walay kusog? O galisod og paginhawa? Basig may iron deficiency ka na? Inom og Mighty C. Importante kini sa pagporma o ga red blood cells o sa pagtransport sa oxygen sa tibuok kalawasan. Ang iron, nga gikan sa utan, lisod maabsorb kung nakulang ka sa vitamin C. Hirundan sa iron deficiency anemia. Busa tumar og Mighty C. Usa ka potent alkaline vitamin C na dunay 100% bioavailability. Ibalik ang kalagsik mag Mighty C aron na kanunayng update. Kini mapalit ka sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o DTR Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod Biyernes sa Market City, Aguna, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lamang sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang EV page Klinika de Alternativo CDO.
4: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
8: Kung printing ang isgutan, ayaw na pagduha-duha sa JML Printing Services. Kompleto, tarpaulin, flyers, t-shirts, ug stickers. JML Printing Services nga nahimutang sa Hay Street City. Tawag na dayon 0936-256-8719 o isend lang ang imong files. JML Printing Services.
9: Life Extension Vitamin D3.
10: Ako po si Antonio Barba. Taas pala yung blood pressure, blood sugar, naabot na ng 350. Pag take ko na po Life Extension Vitamin D3, bumaba na talaga yung sugar ko. Hanggang ngayon, normal nga normal na.
9: Life Extension Vitamin D3.
11: Ang Life Extension Vitamin D3, de kalidad, potent, safe at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
1: Magnum Wanted Job Hunters.
4: ang Magnum Radio na kinangalan og dugang aplikante alang ining posisyon o qualification, tactical staff, graduate of any IT-related course, knowledge in computer hardware, software networking, installation troubleshooting, knowledge in website development, and ability to multitasking. I-submit ang mong application letter with bio data and transcript of records to the manager, Magnum Radio 99.9, second floor SBS Building, CM Recto Avenue, Cagayan de Oro City.
1: Magnum Wanted Job Hunters.
4: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwalan ng krisis nga giatubang takaron, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
7: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
4: Magnum Express. Bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usab sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Tax o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. Magnum in Action.
1: Ikaw na pitas ito para kumanda ni sa itong tulong na Miguel ato ang Magnum in Action itong oras alas 11.26.
0: Magnum
1: in Action. Asa ang chick Miguel ato na itong karos na kmayan Magnum first at Blanca. Magnum first at, kumusta ba lang karos pa naon?
2: Magbibigil sa itong panahon, no? Dini sa itong sentro karon init, mag-ijapon kayo, magbibigil, no? Ang itong panahon. Masalam si Haring Adlo karon sa pag-atag sa grabyo biya kainit karon dini sa itong sentro. Sayang uban magdunjuel basta gani paghapon na malipay na lang kay budago magudang bukid basta hapon pero karon mo nakita nato wala magipagtanago magdunjuel no ngato na siplatan wag yung mga gitawag lugar nato dinhi sa atong sentro wag yung lugar mga kinibang dagom ay baga kay nga gabon pero gabon man di man dagom no ngato makita dito mismo sa mga bukid-bukid karon nagpadayon lugar magdunjuel nga baga nga mga gabon mismo sa mga bukid ngato makita pingamping lang kita kay mauning pinakainit kay karon na magdunjuel nga ato bisbong heat index 32 so grabe kainit kay na
1: 32 degrees Celsius ang nord ng Mindanao
2: heat index magdunjuel so amping-amping ta kay makalabad na sa ulo labi na sa itong mga kaigsunan labi na ito na rin mga tagas na gidad wala paglogan sa panahon para sa Magnum in Action magdunjuel si Blanca sa Balitaog Sir Bisho Magnum Radio
0: Magnum in Action.
1: Alright, salamat tinabate Miguel Posonggaban, Magnum First at Blanca, Kaimdos Panahon. Ang Nord Mindanao, Miguel, ang atong heat index karon 42 degrees Celsius.
0: Magnum in Action.
1: Itong laban ito, Miguel, kabisang matulog ta, grabing singot. Unya, makaluya yun, mga gala, pagkabos sa gabi, hapla ka. Tungod sa makaluya ang kainit sa panahon.
0: Magnum in Action.
1: Sa ato, Panaguban, Miguel, din sa ato, tradisyon rin ito, Miguel, karo sa isyo. Kadwara ka isyo na ito din, isgutan, kinibang may tungod sa transfer, Miguel, sa City Hall. Apil mauna may gala dahil kining netabo may gala nga consultation may gala public consultation sa distrito may gala ni Congressman Karin Lagbas diha sa distrito 1 sa Misamis Oriental. Oo, so niyatong adlang Huwebes kay kining itambungan doon ay mga official mga mayor doon ay mga katawan para konsultahon may gala si Congressman Karin Lagbas o yan konsultahon ng katawan kung sabi na yes or no bagyuta sa impeachment complaint may gala sa dito ba tayo mabutar sa no nga impeach si Sara or yes medyo kwang yun medyo kwang ka baka nabang libog kini may gala kay pag mo yes no ka kani mo kaso pukaw ni unya why project pag mo yes ka sige pero ang sa uban lagi sinto size may gala ang 1/3 yana babot sa 215 oh so muna mo ingon nga mo yes ka or no ma-impeach ka po may gala ang atong Vice Presidente kay niya po tama sa 106. Kini nga sila ni Karin Lagbas, Congressman may gala, murag kwa naman sila kining itawag nga lugar, kwa lang sobra na ni sila. So, yes or no ka, ma-impeach magiging si Sara Duterte. Na niya mas pika siya karon si Mayor Alexis Quina sa Balingasag, Misamis Oriental. Kwanta siya may gala, so may iya nakita nini kalabot may gala sa nasangpit nga consultation may gala niya itong adlang Huwebes sa Sugbong Kugo, Misamis Oriental. Mayor Alexis Quinas, Balingasag. Mayor, maing odto ni mo.
3: Jack, maing odto, kamusta?
1: Okay na, Mayor, no? Mayor, niya itong adlaw nga Huwebes, naka ba sa consultation nga gipaygayon ni Congressman Karin Lagbas aron konsultahon? Kamo, kay usa siyempre, nama mo sa distrito, unya siya man na nag-represent kaninyo dito sa Kongreso, Mayor.
3: Tinood na dyan dito ko kay gawas nga lugar mayro sa among lungsod. Di ba na matago nga na tumya din pili ay uban sa mga kauban. Kami sa bang naglihok alang sa kanang pagpapili ni Congresswoman Karen.
1: Ah, okay. Oho.
3: So, gani, doon naman yung mga lungsod.
1: Ah, sauna, kauban mo sauna, Mayor. Kato na eleksyon niya. Kamu nga kauban.
3: Okay, 2025.
1: Ah, 2025. Oh.
3: Gani, katong mga tuwa dito, nakita ko, nasabitan ko nga mga lumilihok niya.
1: Aha.
3: So, Rugar, ano yung kialimot namin na, nagbikan siya yung mga lumilihok sa politika na itong nagpapili siya. Buot sabi niya paminawan ko kung siya yung mga una-una o baruganan.
1: Aha.
3: So, dito ko, uban sa mga mayor, na kauban namo sa lugar, maunga kalihukan.
1: Aha.
3: Now, ako sa ding tataon nga, kining ako lang sab ni I cannot speak for kung Karen kayo magaling ko na malupag kung siya yung baruganan. Minaw man siya na mo dito may mga pabor na isupak Linaw siya niya, ato na lang ulat ang tingali kung siya yung kukumugma sa...
1: Sa may metabol, sa ito nga consultation, Mayor, iyang ikonsulta ang kamo, ang mga katawan sa iyang...
3: Paminaw niya kung sa impulso sa iyang mga lumilyo.
1: Ah, okay, oho.
3: Mga kami, mga barangay officials, o bisan ang mga sakop sa mga reglaing sangguniang bayan sa mga lungsod.
1: Oh.
3: Natuwa dito, so sagol-sagol.
1: Mm-hmm.
3: Muta na, o ipasabot sa lugar niya, doon na yung presentation dito, ang mga mahimog mahitabo kung maukin niya ang iyang buto.
1: Mm-hmm.
3: Mga possible consequences. Di magaling ko na ito nga, di magaling ko makaingon na mahitabo yun, pero mahimog mahitabo.
1: Aha.
3: Panalitan o ang iyang buto, no.
1: No.
3: Kung siya'y posible nga mahitabo.
1: Mm-hmm.
3: Sa iyang politika o sa distrito.
1: Aha.
3: Kung mag-iisap siya, kung siya'y mahitabo, sa iyang sa politika o sa distrito.
1: Oho.
3: Na ilang magunggi pa sulti dito, huwag magaling ko mula o tayo dyan, kaya doon sa kong gantuan na lain na kuhang lugar, Lakaw.
1: Mm-hmm.
3: So, ikaw lang sa kong nagpadayag sa akong baruganan.
1: Aha.
3: Nani, makurat man sila kung sa baning baruganan sa mayor, mura man o almuhao.
1: O si almuhao.
3: Almuhao, kaya nag-ingon ako nga, pro Sara ako, pero pro impeachment job.
1: Uy, aha. Uh-huh. So, pro impeachment.
3: Pro Sara ko pero pro impeachment.
1: Aha.
3: Uh-huh. Tama ko siya lang gingan na di ko manabatasan ang magpaligoy-ligoy.
1: Oh, direkta. So,
3: wala pa rugar, wala pa nga konsultasyon sa among lungsod, daanan na ibalo ang akong mga kaigsuunan nito, mga kauban nga pro Sara ako pero pro impeachment.
1: Aha. Uh-huh.
3: Now, aray mga hinungdan. Una, inan ko sila, di mo matago nga na itong aging pili ay liyok magito kang Sara. Pero lini kami. Lini ako.
1: Ah, lini. Lini
3: Robredo, Sara Duterte.
1: Aha.
3: Uh-huh. Umuman na akong lugar.
1: Ah, so kay kanito, ang may ang presidente, lini mo to, imong vice mayor, vice president, si Sara.
3: Sara.
1: Hindi kini ka bumbong.
3: Hindi ko bumbong. Lini ako.
1: Oo.
3: Umuman ang mga tao na
1: Isan
3: ako mga kauban.
1: Oo. Uh-huh.
3: Now, lini ako pero Sara ang akong busy.
1: Mm.
3: Ito, magkuha, kung sila ang tagaan o gigayon, gatiman sa atong gobyerno, ang gobyerno nasa mga mayong kamot.
1: Mm-hmm.
3: Now, unfortunately for Lenny, wala pa siya pulig sa panahon, pero si Sara, taga-gigayon na yung busy presidente.
1: Uh-huh.
3: Now, hangtod karon ang akong pagsali kang Sara na pagyapon.
1: Uh-huh.
3: I empathize with her, I sympathize with her.
1: Mm-hmm.
3: Now, apan ka na nga pagsali, doon ay tawag nga kurang natandog. Tungod aning mga pasangil niya na bugat.
1: Mm-hmm.
3: Muna, sa dagang sa panahon, gahulat ako nga mutingog sila in a proper forum.
1: Aha.
3: Manaw, waman sila mo tunga dito sa Justice Committee. So, wala matinawi.
1: Aha.
3: Take note ha, empathy and sympathy is one thing. Looking for the truth is another thing.
1: Now,
3: ako gusto ko nga makuha ni Sara, matinawan ang katawan. Kay aron kaninyang mga detractors, mapapatutan sa mga sangay lang sa bakak.
1: Mm.
3: Naon sa may proper forum. Kaning sa House,
1: Senado na.
3: Justice Committee.
1: Oh,
3: plenary o sa Senado.
1: Oh.
3: Now, bisang nga ka ng social media, di makugat. Tumpang na kayo maglabad, mga tuulong maminaw ta na.
1: Si, oh,
3: di man ta magtumpang na ang tinuobaw din, depende man sa vlogger.
1: Mm-hmm.
3: Now, wala man sila dito mutunga sa Justice Committee, so wala matinawi. Now, ang pangutahan na karoon kung siya may tabo, ang kanyang House of Representatives, 318 kabuog na membro.
1: Aha.
3: Ang ikinanglan aron,
1: synthesize lang.
3: Ma-approve ang katong committee report, articles of impeachment gikan sa Justice Committee, sinto ni si size lang.
1: Mm-hmm.
3: Now, ambot, nung tinuod ba ng ilang pasiatab karon ni Congressman Redon, nag-iabot sila sa 215. Kung 215, that's more than two-thirds. Kaya ang two-thirds na 212 naman.
1: Oh.
3: So, kung siya may tabuan na, huwag masalunis, kung lugar ilang ma-approve sa plenary granting, na ang may tabu ni Sara, impeach na siya.
1: Aha.
3: Pero take note ha, impeach gali, wala nang pasabog na salan.
1: Oo.
3: Impeachment is one thing, removal is another thing.
1: Aha.
3: Ang doon na yung gagawin na Senado paghihapon.
1: Senado, oo.
3: So, kung ma-approve ko na granting arguendo nga ma-approve, so ipasa sa Senado. Now, wala may balukon sa mahitabo sa Senado, pero granting nga mag-trial sila, aron matangtang ang Vice Presidente na kinanglan ka na o two-third vote sa tanan membro sa Senado.
1: Mm-hmm.
3: So, 24 mo na, kinanglan o 16.
1: Mm-hmm.
3: Na kung nili nila makuha ang 16, natili nila matangtang ang Vice Presidente.
1: Mm, 16, oo.
3: So, ang ato lugar nga, kanigod ang kanigang isgutanan, tulo ka aping ni.
1: Tulo ka aping?
3: Tulo ka aping, mangita tagun sa Houston.
1: Tulo ka dagway, oo.
3: So, ang una, aping dagway sa nanangil, na masangil, o ang dagway sa kipasanginlan.
1: Oo.
3: Ang ikatulo, ang dagway ang o ang aping sa kung sa bagay tinood ang kamaturan.
1: Hmm.
3: Now ako, I'm hoping and wishing na ma-explain ka na ni Sarah, she will be exonerated. Kaya kung may tabo ka na, musamot, kakusog ang iyang chances for 2028.
1: Hmm.
3: Kaya kung nilingon na matinaw, magpabilin ka na ang tangaga sa una-una sa tao.
1: Hmm.
3: So muna ngayon ko nga, pero Sarah ako, pero gusto ko nga matinawan ka ni Aaron, mapapatundahan nga, baka ka ng mga pasangin siya.
1: Mm-hmm.
3: Asa ba na yung ipapatood? Sa proper forum.
1: Aha.
3: Unang inungdan nga, naging una ko nga, pro-Sara ako, pero pro-impeachment ako.
1: Mm-hmm.
3: Kaya kung iya pa nang nadala dito sa House, I mean sa Justice Committee, medyo naman ito natinawan kita, pero ilam siya ng katungod, ganit sila mo participate dito.
1: Mm.
3: So atong ulatan kung sa may tabo sa Senado.
1: Aha.
3: Unay akong barugana. Unang inang ko sila nga, unay ako, pero kung nili mo mo yun, ay nasa ko ninyo kasuke.
1: Oh. pero sa desisyon na ni Mayor, no? Kay Uldo, di ba na ito maibawaan pa kang Congressman Karing Lagba, so yes or no siya. Pero kung sa'yo nakita ni mo Mayor, like for example, duha man ni Kabok, ikaluga, no? Kay siyempre, kamuman nga lugar nga grupo yun sa inyong politika, o mag-yes siya, kung sa'yo mga advantages o disadvantages niya na, o mag-no siya, Mayor?
3: Doon na may kuan dito, doon na yung presentation na gay mo, visual mga lito. Of which nga, ako tanaw, posible, or may musag madili, panang litan, kanang projects sa distrito. Na, dagan na ba ng mga projects na nakahanay for 2026?
1: Mm.
3: Sa balingan sa landaan, doon na yung mga dagkong proyekto niya, na wala pa ba yung saro?
1: Wala pa?
3: Wala pa. So, basin, ma. Sa tumingon na dili ida yun, pero basin job, that's a possibility.
1: Oh.
3: Now, muna ngayon ko lagi nga, kanin siya mga possible consequences.
1: Mm.
3: Pero wala ko yung authority nga may ngayon.
1: Sa kaya mo lagi sa kwan, kaya kung panlitan, magnosia, kanang imong project niya nga inyong ipangayo nga ready na unta for funding, may tabo niya, dili ka naman ayon. Kaya pag no, wala man, kaya ano ka, why budget, pero mag-yes ka, ah, sige, budgete ka nag-yes, pero mula ganang yun nila nga,
3: nanay,
1: yes or
3: nanay
1: no?
3: Budget. Ha? Nanay budget yun, Jack.
1: Oh, nanay budget, pero ang pag-release so, lang, ana, ang saro.
3: Pag-awasa na. Oh,
1: agkoy.
3: Muna ngayon ko nga, ana na kang Karen. Anyway, nadukog naman niya ang mga baruganan sa mga tua dito, mga mayores, mga barangay officials. Ato na lang hulatan ang iyang, ang pinal niya nga hukom, ugma sa Lunes.
1: Oho. Okay, murag silent pa kanagwa di pa kay takay balo pero mo lagi na no nga at least ang mga tao na konsulta siya mapasabot sila og at least kung asa sila kan amo lugar unsay asa siya mo yes or no at least ang mga tao na konsulta kay ang tao sabot mo ba oh maram ta nga
3: mao ka na ang mayo nga abot nadto nga
1: kagitan oh kay kung yes siya at least ang mga project ato mga hangyo mahatag sa iya sa ila. Pero kung magno, wala maangko na to, katong mga medical assistance. Amon mo na ito na doon ka, no? Medical assistance, yakap, AX, wala. Wag, matiti ni mo, bisag usa. Kung dito ka sa no. Oh.
3: Kung muna ang labing mayo nga abot ito kay, ilo ka na doon o nakita sa mga tao, kung unsay mga, may mong may tabo, kung unsay ang boto ni Concurrent.
1: Oh, pero kining tanan bisan pag ang kongreso i-impeach sila kay ang final aning mag-desisyon ang Senado man. So sa katulad sa ta murag daga mga senador ang mga congressman nga kung sila gay pagboton supa ka no gid sila pero talang ug magnumputa ni.
3: Kaning impeachment kaning trial this is a political exercise.
1: Oh. So,
3: kaning mga kunoy na perceived na lugar loyalista
1: oh.
3: Sa Duterte, kung di kini sila matandog na, ano ko, wala eh, removal nga mahimo.
1: Wala, wala, oo. Oh. So mo na nga, ang...
3: Murag siyam ang tinis lakabok.
1: Oo, oh, siyam. Sa siyam, so, kay disisize man, so kinanlan sila og kinanlan na og siyam, do wala na kinsira. Sa mga diehard, mga hardcore na nga mga Duterte, na napabay mga sila ni Caetano, sila ni Jinko Estrada, si Escudero o si Joel Villanueva, nangasakita naman na. So, pirmi na mo...
3: Mo nang ganyan sa anything can happen. Anything can happen.
1: Oo.
3: Sila to may bawa nun siya. May oo.
1: Kaya nga... Oo. Kaya nga, why diya, dito na yun sa Senado. So, kanan sa Kongreso, wala na. Muraga, ang uban diya, musakay-sakay na lang para... Walay samok kay ugimong supakon labi na karon nga kaningan position medyo gahi gyud, so ang uban imbis bisa pagsupak sila sakyan na nato ni kaya at least isa ta mapurisyo basta importante Magpaka. Mapasabot sa mga tao, ang mga tao musabot ni ana kay total ang final ngayon. Dito naman sa Senado, ang sa Kongreso awa man na magyapon na bisan pag-impit sila pagabot dito kung lugar dili lugar ma suportahan sa senador ang impeachment. So wala gyud poy pulos kanang ilang gipirmahan dia ilang mayor.
3: Wala may lain akong giandom lan eh. Naunta unsay mahimo resulta ato lang tawron.
1: Mm.
3: Mao gyud. Sa og Barcelona's kung unsay hukom sa House kung ilang impeach fine. Ito sa Senado. Mag-trial sila kung dili matangtang atong tawron kay mao na ang pagsunod sa balaod.
1: Okay, okay. Doon na yung mga nag-ingon, Mayor, no? Nga, ito mga analyst nga, mingon nga, kung di lang yun, kanabang pasagdan lang ang mga congressman sa ilang desisyon, parte ng impeachment sa ngailang butuhan, di yun makadaog kuno ang impeachment, kining yes. Kung pasagdan, meaning, dili ni mo presyoron, wala kita na, murag, tagaan sila kay kanang kagawasan nga lugar asa sila. Di yun kuno, kanang ikaduha, dili yun siya makalusot ang impeachment. Pero tungkol sa pressure, mga hulga, lugar na nangabot nga ito nila munang uban araway samok sige butaran na nila total ang Senado na magbuta na asa sila so inanang may tabo Mayor
3: ilasad na Jack pero tanong ko dinisad makatarungan nun sa ito mga kongresista let's give them the benefit of the doubt
1: so at least ang ang importante niya
3: ato lang tauron nun siya official yun nga result.
1: Oh, so importante diha at least sa mangonsulta mo, gina importante konsultahan yon ang imong katawhan kay ang katawhan musabot man na pero kung mulahos ka lagi imo diha nga dili nimo pasabton sila og asa ka paingon aka na medyo dautan ka.
3: Problema
1: pero kung mas pasabton nimo nga mo ni ang mahitabo og moning lugar maayo og dili at least kung usay mahitabo nakahibalo na sila nga asa ka paingon. Mayor.
3: Mo man ay maayogin nga magsinabtanay.
1: Lagi,
3: oo. Kahit mo man nga di magkausa sa baruganan, pero magsinabtanay.
1: Magsinabtanay.
3: Okay. Anang litan di magsinabtanay kung magkagulihan, kita rin kaya po yung alaot.
1: Okay, oo. Okay, so at least, Mayor, no? Salamat kay Mayor.
3: Salamat kayo.
1: Oo. Muna ang kuan ang imo po diha lugar basta lugar mas may makaabot sa Senado para iyag yung matubag sab dito sa Senado ang tanan.
3: Malimpyo ang tanan.
1: Mogyo do.
3: Salamat
1: kay Mayor. Salamat kayo.
0: Magnum in action.
1: Mayor Alexis Kina may gala sa Balingasag Misamis Oriental kay naa man sa dito isip usa ka karaan may gala di Altamar nga abogado po ni siya. Sa ato may galang gikwag reaction kalabot ini. Polo, mura gina sa ato na kaya naman tayo mga congressman din, daghan man. So, importante yun, parang yun nga, wag yun karabang basol-basol, konsulta yun ta sa mga katawahan diya sa imong distrito. Kay, siyempre, ang mga tao, diya mga nag-represent, so, imong konsultaon. At least, pasabda nila, pasabdon o gaon sa mani, asa man yun ta. Niya mo ni may tabo, magnota mo ni may tabo, pag yes, mausan ni. So, mingong mga tao nga, diha na lang ta. Sige, sabta na mo. At least, may gala, napasabot ang mga tao. Man ay pinaka-importante. Mabitayin ko nga, imo naman ang desisyon. O, may kabaluhan na. O, di ba? Napito ang mga makadungog ta nga, wala man na, but-but, mananimuwa man ka magkonsulta sa mo nga, di naman ka nag-representar. Pero kung makonsulta ang mga tao, so, di na sila makurat, may gala nga, diha lugar ang imong baruganan sa yes or no ka ba? O, mo na pinaka-importante mga eksyon.
0: Magnum in action.
1: Anyway, ito lang ang tangan eh. Kaya ito nga niyagi may gala. Mamay lang consultation. So may buwan na ito may gala. Karong adlaw nga Lunes kung asagi may gala. Ang importante, lugar, for example, kining, ang mga tao din eh, sigurado mo guna. Sa election may gala, ang Mindanao, di na na lugar, given na na siya ang Mindanao, Duterte na isip taga Mindanao. Pero pag-abot sa local may gala, lahi man ang magpili ka sa presidente o lahi sa namupili ka sa lokal. Diba? Kaya bisang paglahi ang baruganan ng lokal, pero ang presidente isiguro man sa mga tao. So sa lokal, ito na mo mag-away. Mao na sa Maykala ang ato nakita kaya sa politiko hala, kaya ni Kuangka, di siguro. Kaya nga ito di ang Maykala, kung ang presidente imo, mo kaya mo butaran, pag-abot sa lokal, makapili ka ng asang imo. O muna Maykala ang dagan sa politika. So di politika Maykala kaya una masinahon, kaya si Luso, tanan. Muna nga ang mga uban politiko mo lugar ang uban Maykala, medyo careful gyud sa mga susama ni ini.
0: Magnum in action.
1: Anyways, para kumanda din sa ato tulungan, biyasa na ito na Maykala, tangatangan tananan na, dinit na Maykala karon no sa dinit kining transfer sa City Hall. Ato ning tagas pagdagad Maykala kay para nato mintras na pa ning murag aggressive Maykala nga aksyon para gid Maykala nga maka-transfer ta kay kanang ingon nga pag-transfer mo gasto man gyud ta. Mo gasto gyud ta dili na lugar dili na ta mag-ingon magpatuo nga kay dako ang gasto man niya. Mo gasto man gyud ta. Diba? So mo na ang usa ka butang Maykala nga
0: Magnum in action.
1: Atong isgutan ni kay dugan na ni Maykala ang ambisyon. Kaya ito, pahaw palagi ni Dungko Imano ni. Grabe, Maykala, paningkamot nila ni, nga matransfer. Nalimtan to, na abot ang laging administrasyon, wala, nawala na Maykala ang transfer. Karon pag-abot, Maykala, nining administrasyon ni Mayor Clarix Oy, dito, Maykala, nabuhay na po ni Maykala ang tinguha ng matransfer. Tungon una, tungon sa nagkadaghan ng reklamo, Maykala, karon sa atong syudad nga, grabe naman saan mo niya sa grabe naman saan mo wagin mo di lugar kanauna nga i-transfer na lisod kayang parkinganan. Luoy kayang itsura niya ang atong ikabalak ang tulay Maykala kanang Isalina Bridge gisumpaya na nag-expand sila. Ang kilid sa tulay ni Abay gid Maykala ni Sandig na diya sa kilid sa City Hall. Ang sabot pasabot ana, subot pasabot nga kung mahuman ang tulaya mga igsoon musamot ang problema sa traffic diya. Samot Maykala masuko ang tao di kisa pa'y masulon. Mga official gapon nga, nausap ba mo nga, wagin mo makauna ng transfer ana nga, grabe na kayo ka nagyamukat na dagas na piko diya, diha lang gapon mo. Yan ay mas pikasin niya, Maykala, karon si Konsyal Alam Lim, pika ito na ibigong sabi si Kagawad sa Salcido niya, kalabot sa Maykala na reaction isip na sa ang atong traffic czar Maykala sa Dakbayan. Una ito Maykala si Kagawad na Alam Lim. Kagawad, may utto ni mo?
4: Mayong utto, Magnum Jojak, walay lain nga, kagwapo lugar diha o ka Kusugay Station. May bauto naman siguro may
1: bauto na. Alas 12 na. Kagawad, no?
4: Kauban.
1: Nadungga na ito, kagawad. O, katong imo nga, baruga uldo sa ato, lugadugay ato mong ringgi monitor ni sukat pa ka Dungko Imano ni, noon na itinguha ka niya ito nga itransfer ng City Hall kaya di naging siya lugar maayo kay diha tungod kay nagkadaghan ng atong sakinan na huot pag-ayo ng lugaran niya, daghan kay mga nagsaway na anong walay parkinganan o guban pa. Karo, na itulay diya, di ba? Ang tulay diya kagawad, nag-expand ang tulay ang Isleni Bridge. So dito ni halok yun sa kilid sa City Hall. Nagkikabalakan sa uban, pag mahuman na diya, kasi may tabo sa itong City Hall, dili matransfer kagawad. Grabe ka huot kayo o gubot ang traffic ng lugara kagawad.
4: Mawagin na Magnum Jojak nga atong gi-study kung angay bagyod nang inanglan na gyud tag expansion sa tuan sa City Hall dili man sa pagunsa ang ato manggod una diya lautan perme dili kaayuhan sa siyudad no tagaanta mong example sama lugar ng convention center karon na human naman kisa may naka-enjoy at kakayan di ba una natay mga big event presentable kay atong kuan convention center di ba basketball volleyball mosama ra kay apo nasa sa atong City Hall inala na kita expansion wala na may lain yuta lugar dili sa pagunsa nga nato sa amin city wala na lain yuta nga dako-dako nga within the city di ba first of all ato nang gi-study nag create mo si mayor sa isa ka committee ba composed of treasurer o mga line-line mga departamento to study nga angay ba gyud ta kaya ba nato pagpalit o pag-utang sa pagtukod sa kanang City Hall. Abi nimo Magnum Jojak, isa ka dako depekto nga no kung nagdali kita na human unta na atong pagplano wala untay supak sayang kay ang 1 billion ang gi-offer ni Senator Subiri pag-issue man pa siya pagka Senate President pa siya. Sayang ka ayos ang tanan. Na ang panahon nga gihatag kanato sa ang higayon usi kaayo no. Kung ato tong giagpasan
1: timing to.
4: Timing to naka-download na tag 1 billion.
1: Kay ang aton sabtan ato kagawad murag ang ipaabot adto nila aron nga makumpleto ang 1 billion nga gisaad kanang kinala nga nanayuta nga mapalit sa syudad sa para dito ibuhos ng 1 billion para mautoy una nga gamiton pag tukod og City Hall siya complex di ba?
4: Gisayang ato ang panahon dami gialista naman ang Senate President. So
1: nawala
4: gulat ang sila kitsa na si taga Mindanao nga makabang ka na to.
1: Sus kasayang. Diba?
4: Dili na unta tama utang,
1: gamay
4: na unta utang.
1: Gamay na lang, oh.
4: Di ba? Kinahanglan na yun na niya ang naiproposal kanang daan na kanang daan nga City Hall basic mo na ng City College. Di ba? So sabi ni mo permi gina ilang dili kita sa lain nasod no sa human election dili na ta magkuha na daotan ang kaayuhan sa
1: siyudad. Kaayuhan
4: kalabuan sa siyudad. Kita na ug dili ta mag-action karon ha tagatong sample sama sa El Salvador City of sa El Salvador karon siyudad sa Cebu nag-offer sila sa mga regional offices nga diha ibutang sama ro sa NBI, DNR, uban pang dapit. Akong tanan na sila magtukod.
1: Wala na.
4: Ang atong Cagayan maghinahinay na magka-drop no, ang asinso, ang kalambuan, di ba? First of all, huna na nato ah, dool kang airport sa El Salvador.
1: Tama.
4: Wala pa lugar hotel. O kung nanagin mga region office.
1: Adaghan na kaya diha.
4: So magsugod na kaya mga investor mo sulod, magtukod sa hotel. Kay convenient man kung mag-convenient summer sa ato. Sufficient kay takaroon. Kaya naman tayo Lux Hotel, Mulberry, mga dakong mga hotel na establishment. In fact, napay dakong hotel nga mag-put up sa uptown. So, kaningay kayo noon ta, kinahala mag-tinabangay ta. Importante, tinabangay alang sa kalambuan sa Cagayan de Oro. Kilita mag-una-una dautan ang atong prospect. Bulambo in town atong Cagayan de Oro. Hindi mabintahan naman. Highly urban city. Ta billionaire city. Unya. Wala tayong tsak tong city. Kanang City Hall. Pareho ka sa ato ka sa Bukin nun. Grabe ilang dalan. Grabe ilang mga City Hall nila dito. Mga dagko kayo. Sus, sa Salvador na sample. Grabe ilang kadagko.
1: Layo na kayo ta.
4: Layo na ta. Dili ta maghunaw na og daotan una ang una na to ang kalambuan sa Cagayan de Oro. Kaya kita ra magyapon magsapa in the long run kita magsapa kung magmingaw na mga transfer na ang mga regional offices dato. So ang tao mo dagan gid dato kay mas convenient man dato, di ba? Na rin sugod mga imbesto mo tugot hotel, mga unsay mga recreation kuan, umapektuhan ang Cagayan de Oro in the future, no? So, ako lang hangyo. Study pa man ta karon, nag-study pa ta kun naabay kapas ang makabayad ang syudad, no? Wala may nahapay ang wala may sukat na kadungog ta syudad nahapay bisag ta kog utang. Di ba? So, ang ato lang tinabangay alang sa kalambuan sa Cagayan de Oro. Dito magkuno na nga eleksyon na basic kuwat na una ang daw tangay mo na wala tay
1: asinso. Kumogi na pirmi nga pag

0: Pia, na sa imong unahon diri nga duha man lang unahon na. Kini. Kuy, kung siya mo kuan ni siya mo sikat ani, ligasiya ni ni niya. Basig makakwarta pud siya na nanang medyo lugar kan nga dalikdikon og utok sa mga kita. Musay mo na usa mo otong trabaho mo na ilang mo na ang ila dayo nga pirmi mo na pero kung ang imo ay makaayo bitan ni no kay to sa ato mga anak mga tiguwang naman ta sa ato mga anak so guwapo ni. Wa ba kayo pagani magsugod. Nanay daotan ning unahuna. Oh.
1: Grabe. Mapiktuhan na ta siyudad, mapiktuhan na ta kada ng mga regional office para sa El Salvador. Ulay kay ang pagkabasulan sa Cagayan de Oro, katauhan sa dili na ta maka-enjoy.
0: So karon kagawad no isip ikaw chairman sa atong sa appropriation man ning imo no, sa atong konsiyo. Usabay inyo nga kwan karon inyong move ani karon nga kay sabda nato
1: mayor. Nag-create karon si mayor og kanang executive order nga ad hoc committee kanang TWG.
0: Ad hoc committee.
1: Member ang atong maturity, member ang atong legal, member ang treasurer, mag-study siya kung unsa gyud ang atong kuan kaya na mautang aron ma-postroning project ka, no? Ako dili maingon sa pagtaot-taot ato is kaayuhan sa siyudad, kaayuhan sa atong siyudad na kalambuan sa atong siyudad. Mora man kita magno-jowel, no?
0: Okay, basta ang usa nga ako nakita kagawad ha, kanang gitrabaho da kay kamulo naman ang trabaho nang kanang nay extinction sa atong kwan kining tulay da sa kilid sa City Hall. The moment mahumana na muna tong gidako man na, so murag na four lanes siya. Adi na murag mo na tong kabalakang ambot din na masabta ng traffic di adayon labi nang hapon buntay sos you know kalisod gi kayo sang motor lisod
1: isa na, ha isa na sa traffic isa na ka, i-conclude lugar you know ang kalambuan abi nimo kung pareha sa El Salvador kung nang hangat sila nga tukod mo dani kay libre
0: agoy tanawa
1: kung mga transfer na ato mga sa lugar sa Court of Appeal ka kailo gid ang Court of Appeal kusos Davao kusos madani sa Uptown kusos sa El Salvador ka offer sila na kung magtanan region apik dato na butang apektuhan ta kay ano mo ato man ta dato sa El Salvador
0: siyempre na dito na ka mag-transact
1: mag-transact di apektuhan kay ta mintas karon nga naay available
0: Kita bol nga taga Cagayan kay og una Cagayan magid ang dako kay nga sutua ka mo ato dito
1: atong yes atong opportunity atong i-grab pero may maginang saway, pero may nasaway.
0: Ano ito paminaw na? Kay, kay mga krabintality mo ng uban.
1: Maayo, pareho ka lang sa convention sa una, ikon layo, pero karoon na yung mga basketball, na yung mga artista.
0: So, gamit, ahiya pa, di ba? Kaya kung wamang ko kay plano sa kanabang baogma, kaya nga itong plano, di man karon kung dili, magplano ta, unsay may tabo na ito karong 2030, 2050. Ano, gina-advance pin mo yung imong huna-huna?
1: Sayop na ganita sa wala ta mo, dali-dali nga pagpalit sa yuta, taga-anong tatag-ayuda ni Senator Subiri, di ba?
0: Tanawa ni karon, tanawa niya, tanawa ang Cagayan de Oro, di ba? Puro ta bagot-bot kay ang atong dalan gamay. Kay mo man ay ilang plano kanato nagtuo sila nga ang Cagayan mura nang kadako. Karon nga nidako ang Cagayan, ayha ta nagbasol-sos nga nung wala to gi palapad pagayo ang dalan. So wala ta magunahon na nga muna ang may tabo sa Cagayan. So mas grabe pa ni ini, especially nga ang Cagayan de Oro tuwa na paingos uptown, paingos ditos Bayanga, tos Mambuaya, Dansulihon.
1: Correct.
0: Lagyo na kay ngabda na to. Unya,
1: abukit kana, nun gani, oh. Lagbuta ng airport, abukit nun. Di ba? So, kana, kuhan, kita ang ilang dalan, dagko na kayo. Ang progress mong good, at taga na itong chance si Mayor Clarice.
0: Mauna ang kamatuoran na ito nga dapat gina itong atubangon ba nga mo gina ang atong umabot. Nga lugar, karon pangandaman na nato ni, kay karon pa lang, ang baba sa mga tao nga na diha, tanawin din, mga nakag-City Hall. Gunga oy, unsa man ka? Sa nga nako nato ko dito. May man ta kay motor man ta kagawa, double parking pa. Tagaal nimo nang kwan nga ipaslak na ko motor niya dia. Kay wa man kay imong kapuy, imong kasudlan. Now, una ko sa maka dinhi. Sa nga gapaabot ko sa sakyanan. Amo na imong sakyanan sa nga tuwa ra si Bergi parking kay layo kayo. Nasa City Hall katangatang siya. Tuwa sa si Berg nagparking kay wala gi ka parking kaluoy pa kayo nga ko nga pila ba inyo ba sa dako kay meron na mo sudan. Ya yeah, morning way parking anan ko nga lagi ba? Morning na na kagawan.
1: Ato lang hangyo nga una-una mag-isa ta alang ka sa kalabuan sa Cagayan de Oro. Morning na.
0: Ulay
1: ta pagbasol.
0: Iula sa ng politika, iulahi sana.
1: Kini sa ng politika.
0: Para plin sa para na ko para plin.
1: Chance nagdala sa siyudad. Ngani man ako dili ko pabor sa inanang kagubot no. But ato ka sa Amerika pag human nila, human ang eleksyon ang ila ang ilang kaayuhan na sa siyudad, kaayuhan sa ilang nasod.
0: Aha.
1: Ato sa tagaan dyan. Ato naman nakita. Uh-huh.

0: na grabe ka kapiot, grabe ka traffic. Kunya, kinahanglan na kita, wala tayong tsaktong kuan. At least nanay ready-made, kumuk-transfer ta, nanay ready-made nga City College.
1: Mo balay plano, di ba? Nga ibalay ng City College ini.
0: Mo lang plano lugar. So, ako lang gihangin sa mga katawan, mga oposisyon nga, dugay naman ang plano, di naman kita, di naman panahon.
1: Doon ko imano po muna, ang plano.
0: O, natungod sa isupak-supak, di ba? Muna na, di, na muna ang naigo, no? Naigo ta sa, bis na kataka-atag, ayuda nga panahon sa Senate President pa sabihin na, napaltos na sa ta.
1: Sayang ka ito. O, diba? Nakasugod
0: na. 1 billion. Uh-huh. 1 billion dako na kayo itong tabang, di ba?
1: Astilan ba? Oo. Sige, so anyway, kagawad, by the way, kanusa ba makanang ad hoc committee nga gitukod, gi-create sa atong syudad? Kanusa ba magsugod ang ilang pag-convene, ana?
0: Dili, sige na sila. Sige na may convene.
1: First sige na. Convene na. Appeal man ka di, appeal man ka, di ba?
0: Oo, appeal man ko mag-convene na sa atin. Kaya among itanaw ang status sa atong treasurer. Kung unsa may kaya ba nato magbayad kung inaningan loan, ana, no? And then negotiate with the bank, no? Wala naman sa yuta nga dako nga maka-offer sa syudad, no? Mahatag sa syudad. Wala na ako nga inaot-unta magtinabangay taalang sa kalambuan sa Cagayan. Salamat.
1: Okay.
0: Joel, sa imong pagtawag, no?
1: Okay. Thank you very much. Kagawad Alamlim. Ang ato may galang usas mga ang atong chairman sa committee sa atong appropriation sa atong nakpay. Salamat kagawad. May ingod to ni mo. Okay, thank you very much. Ginabati may galas kagawad Alamlim mga igsoon. So, tunayuban na may gala pag election ko. Kanang huna-huna may gala nga. Kisa ba na yung gusto ba yung dili mag-election, mag-yuda? Pero kung atong huna-huna, pirmi hugaw, wala po kina may tabo. Pero ang ato may galang hangyo sa ila, ay na, mas may kaninga, nanay ad hoc committee, ayaw na magpatuntuan ng mga sigig babag-babag, di ha? Diba? Sumaminaw po tas mga tao. Noon may mga tao nga supak sila. Pero majority, uyon may gala. Katong mga supak, katong bang gusto nila nga lugar, dili sila malayo. Di doon lang mga naraman na basurahan ka ni Adto. Diba? So ang uban, mingon nga supak may kay diha ibutang, dinira sa amun napit. So meaning, uyon sila gyapon nga transfer, pero doon lang sa ila. Pero kung gusto niyo may gala, bantayan nito, kanang expansion niya sa atong Iselena Bridge. Pag mahumana may gala nga ang tulay ni Pidpid yun, tanawag yun na nagisilid sa kanang kural niya, kanang mga haligi may gala sa City Hall. So, sige no, pagbutangan na diya, di ba, agian mo gala, kaya tulay, himo ko ng tulay, agian na may gala, di ba, di ka kitag traffic may gala, di ka kasabot mga isong, karong gani, di na mo sabta ni mo, traffic yung gayo, ilabi na panahon sa kapunon. So, meaning, para na to, pwede na kita ibalhin. Kita ni na ta magkalang politika wen labot may gala nang politika nyo da bahalag magag kinarwasa mo nga mo lan ang ato lan diha nga unta na natay site unta nga matransferan kay para at least medyo maka ginhawa na ta may gala ilabi na sa mga bumuwis may gala nga natay kaparkingan nga di na ta mag ato paglayo nga ina di ba nga nara diha dayon so one stop shop may gala kana nga ambisyon dugay na kay na pero wagi na kay mo ay dino karon kung ila bagyo nga although na may ila nga pagtuon so nga to diha nga unta madayo na gyud para may gala nga makatransfer ta niya maablihan pa may gala laing growth area na sa may gala kanang diha dapit sa kaya in kuan siya murag Carmen Bulwa Oga kanituan in between na sa may gala lapad pa na pero kuna na City Hall kanang Pingos Bulwa kanituan sus grabe ka bibo na kanang lugar
2: Magnum in action
1: diba sa tumbra god sa tumbra may gala tong oras alas 12:03 na.
3: Time Check is brought to you by Rossini Bags and Luggage, your dependable travel partner.
4: Pahibalo sa tanang miyembro konsumante tag-iya sa Moreskuan nga ang atong bag-ong partner paying station sa Lumbia, mauna ang Cebuana Luelier, nga nahimutang sa Lumbia proper at banggayod sa Simbahan Katoliko. Bukas ang Cebuana Luelier, Lunes hangtod Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Palihog og dala sa inyong pinakabag-o nga billing statement tungod kay ang mga data niini maoy imong isulat sa form nga itunon kanimo sa Cebuana Luelier adunay dugang bayad o convenience fee nga 10 pesos sa matag transaksyon. Daghang salamat.
1: Ay gala may balita, gusto ka bang makadawat sa og 4,000 pesos o mudawat og allowance nga 2,000 pesos o kusaka 20 inches sa Lida TV. Humana ma-enroll sa grade 11. Libre pagayod ang tuition, uniform ID, ang lanyard o insurance. Dali na, enroll na sa ABCA. Dada lamang ang imong card o PAC birth certificate o bisita sa ABCA main campus sa abay sa PNB Divisoria. Kurari sabi nyo kagendoro, pwede sa ABCA nga mutawag sa

0: 500.
1: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.
4: Darby Acevedo Optical, ang presyo dili mahal. Sila na balagyari kalidad ng mga eyeglasses ug inang style sa mga frames. Darby Acevedo Optical na sa Everbest Building, Jerboa Street at Bang sa Aurora Macugon. At na po sila para sa live sa Principal Mart, Balingasang, Visayas Oriental.
5: Cagayan de Oro, it's time to elevate your dining experience. Rise above the city to the 20th floor of New Dawn Hotel Plus, where Top View Restaurant is your must-visit destination for exceptional dining and iconic city views. Enjoy live music, signature local dishes, and

0: Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Dapat isuod sa atong hunahuna ang brand sa vitamin D3 nga na sigurado nga epekto gikan sa linibo nga mga medical studies. Maong dapat bastante ang vitamin D3 sa atong dugo para epektibo. Timan E, Life Extension Vitamin D3, rekomendado sa mga medical doctors.
1: Mga higala, nakumanang atong panahon karon. Salamat kaayo. Hinumdumi kanunay ang vitamin D, usa ka importante nga sustansya alang sa immune system, kahimsog sa kaunuran o pagtubo sa selula. Kini nga bitamina makapahinay usab sa pag-uswag sa kanser sa prostate. Busa, dapat kanunay ang pag-inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw.
0: Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
2: Oratio Imperata. Labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan, ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot mauy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami og pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen.
3: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number 1 FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
4: Magnum Noontime News. Tungan sa inyong pagpaniunto, among ipamati ang mga nagpagang mga balita sa untong tutok sama sa balitang lokal, national o international, business news, showbiz, sports o guban pa. Magnum Noontime News.
5: A
4: Alas 12:15, gala kumusta may ngod to na karoon ng uluhan sa atong Magnum Noon Time and News. Oras pang lumlokal, tulog ka mga tao patay sa managlaing insidente sa Misamis Oriental. Sa atong Magnum National, duha ka mga abogado ni kani Presidente Rodrigo Duterte. Ibiyay isip kabahin sa iyang defense team sa atong Magnum International. Subling pagpatuman sa Project Freedom sa Strait of Hormuz, itunan karoon sa Amerika. Sa atong Magnum Beses, sitwasyon sa ekonomiya sa nasud, posibleng mas mugrabi pa tungkol sa gubat sa Middle East. Sa atong Magnum Entertainment, kitag ng kasal nila ni actress Bia Alonso o ganigusanting si Vincent Co. Karong bulana sa Espanya, inudahang dili mahinayon sa atong Magnum Sports Rain or Shine. Ilaso Pinters, misakpit sa ikasiyam nga kadaugan sa laing parayong PBA season.
3: Magnum Noontime News.
4: Mga Ikson, kumusta may ngunto? Karong adlaw at karon ng Sabado, Mayo 9, 2026. Kini ang iyong mga tigbalita, Magnum Joel Jacobo.
5: O Magnum April Borja.
4: O karong suritara sa ito, Magnum Lucal, patayang duha ka tao, human kini malumos, samtang nangaligo sa dagat sa Bles sa Barangay San Pedro, Inita, Misamis Oriental, diin ang usan nini, minor di edad. Sa inisyal nga report, siyam ka mga tao nangaligo, kung nga din tulong nini ang legal aids o gaunong mga minor di edad. Migawasab sa report nga kusog ang balod. Sariyang sila nangaligo sa dagat ang haron o rason nga kini sila nang lumos gingong gilayong napalga ng patay nga lawas kagabi sa biktimang minor edad. Apan kagina sa buntag lamang napalga ng sabag laing patay nga lawas sa biktimang usaka legal aids na. Sabag karon ang mga patay nga lawas sa biktima anak karon sa Angel Spirit Funeral Homes.
5: Patayong mo sa kababay nga magtutudlo o human malukong sa nasunod niya nga panimalay sa Barangay Lapinig, Balingwan, Misamis Oriental. Gila ang biktimang patay nga mao si Maria Elaine Abaw nga magtutudlo sa Balingwan Central School. Nakaangkon usabog samad sa kalawasan ang duha ka mga minor di edad niya nga anak sa kuna mga minor di edad nga anak sa biktima. Sa initial nga report, nagsumikat sa sala ang kalayo o gagituan nga nakagawas na matud pa sa panimalay ang biktima apan kini mibalik pagsulod rason nga naglisod na sa paggawas. Matud ni FO to Ariel Veloso, ang investigator sa Balingwan Fire Station, nga gibanabana nga 200,000 pesos ang dami sa mga sunog, samtang pa rin pausab karon ng ilang investigasyon.
6: Ang investigation, sir, is under investigation pa siya, sir. Amo pa ni Kwanon ang Kwan kay wa pa po namo na Kwan ang witness kay atun pa namo sa hospital.
7: Ang among dani assessment is for a moment, sir, nasa mga 200,000. Kwan pa man among investigator dani, sir, ang unsa yang last assessment gid ani sa damages kay napamantay i-consider nga mga butang sa mga pamilya. Ingon sa witness, sir, nakagawas na dai kuno niya nibalik sa sulod uban nakagawas uban iyang anak nibalik siya sulod siyang kwarto nasiguro siya kwaon. Origin of fire, sir, kamulo pagyapon namo i-kwan kay wa pa namo na istorya ang fire victim yun nga to sa hospital. Amo pa ato ang karon? Yes, sir. Duha ka bata, sir, to sa hospital. For that, sir, amo palagi ato on, sir, sa pagkakaroon kay ongoing pa.
5: Ang pamahayag ni FO2 Ariel Veloso, investigator sa Balingwan Fire Station.
4: Alas sa 12:19 na samtang ibutiag sa silingan sa biktima nga dunay mga pagbusikan ang ilang namatikdan ug nabati sa diyang miulbo ang kalayo sa panimalay sa pamilyang Abaw. Nagduusab sila nga wa gayon makagawas ang magtutudlo sukway sa migawas nga report nga nakagawas na kini unya mibalik pagsulod.
8: Ang nadunggan ako kay grabe na kay nga buto-buto. Yung mga bata nagsingita, "Mama, tabang mo, tabang." Ako na sila gipalayo kay ipapalayo kay nagbuto-buto naman. Sige sila singita nga asa ila mama. Una asa man dai siya na do sa kwarto, ana to si Kiangkiang, wala na sunog-sunog na ganitong lawas. Si Kiangkiang murag na mga panit na gid ba. Ang katong isa si Kikit, ang sanina niya nasunog na. Kana giguba na sa akong banaw, gibara na niya ang kanang samin. Siya may nagbara na nakuha niya pero ang tigamay ra man, dili man makasudlan kay init naman kayo. So wala gid siya nakuan nya pila ra ang tubig dito sa fire dali ra kay naurot wala man galing nakakuan gamay wala be kay nagrestyo subong kugon 30 minutes pa dito ang kalayo dito gidila dili na kusina diha sala na nila kusina nila og CR kana kananan mo na nila diha dili to ang busugod dito sa dito sa sala ang nagdilaab sala be na nila diha diba o diha gid ang dilaab muna diha wala gid na kasudlan diri nabuak pa na ni kini ang sa amin pero init pa kayo way makaduon po lapnos na sunog ang buhok namin. Wala akong nakakita kay si Kiang-Kiang. Pagdawasin ko, asay mo mama? Siya, di na pa sa kwarto. Naman doon sa kwarto niya. Wala na akong nakita kay naglakaw naman dahil ko kay dilin ako kayo magtanaw. Na-nervious na sad ko. Kay nahutdan lagi sa tubig niya. Sa kong managitanaw, rana mo nga maugdaw mo. Ito naglakaw ko, gisecure na ko kung mga anak. Kaya't bang, abiyang balay.
4: Ang payag sa silingan sa biktima.
5: Sa maranang duwa ka mga senior citizen, human may bangka sa nakaparada nga truck ang ilang gisakyan nga Montero Sports sa Purok 1 kuna Purok 1 Mauswagon Highway, lagindingan mi sa Mesa Oriental. Mo'y critical si Chona Castillo nga angka samtang minor injury lamang nga naangkon sa driver nga si Guillermo Castillo. Mato ni Police Corporal Henry Akdal ang investigator sa lagindingan Municipal Police Station nga padulungon ta sa iligan ang magtiayon apan nakatulog ang driver. Rason nga sila may bangka sa nakapark na truck nga gingong napulo katuwing na matod pa nga abandonado sa maong nga dalan.
9: Isa ka sakyanan ani kanang abandon na ning kwan nga sakyanan kining tracking o dugay na nila nga nadaot diha sa dalan ng Purok 1 Barangay Mauswagon Highway unya naka occupy siya gamay nga mga 24 inches siguro gikan sa edge sa iyang outer lane, pero daghan na ni kakabantayan diha ini silang series gikan Cagayan or I think Davao man ata, dili ko sure pa iliga na sa pauli dayon dinhi si sir subay sa kwan subay sa kanang outer lane nga dalan. According ni sir, gipamataan na ko siya kanina sa hospital is naka tulog daw siya. I-repair na sila sa uwan din o referral sa ICU in MMC. Grabe yan yung asawa. Idugay mong gikuha. Halosa, ipilit ang Montero sa kuwa. Bamo, nakatunga sa Montero. Masok sa tracking. Kaya ipangutana ko siya. Kaya ugilay, i-overtake si Sir Otto. Nakatulog din siya. I-confirm na ko ganina pag sa hospital. Ipuan siya ka nang nakatulog din daw si Sir. Idugay na ni siya na abandon mga more or less mga 10 years na siguro.
5: Ang pamahayag ni Police Sir Corporal Henry Akdal, ang investigator sa lagindingan Municipal Police Station.
10: Alas 12:22, sugaron sa itong Bayaning Magnum Update. Walang kalaw na lamang sa ripa ang laing edisyon sa Bayaning Magnum Silver Give Life Bloodletting Mission. Karumay residing ng Tuiga at lawkinin ng Domingo diya sa Limkit kay Trio Maning Syudad. Ang unang 1,000 ka mga tao nga makuan og dugo, automatic ning nga makaangkon sa tag na 10 kilong bugas umay gikan ni Mayor Rolando Clarex Soy ug Barangay Kapitan Kikang Oy uban sa iyang pamilya. Gawas ini ang una usab nga 1,000 ka mga tao nga makuan og dugo, makaangkon usab og food packs gikan ni Cagendeoro si Candice Congressman Rufus Rodriguez, samtang ang una usab nga 1,000 ka mga tao makuan og dugo, automatic sab nga makaangkon og Bayaning Magnum t-shirt gikan sa Magnum Radio, Magnum Express, Graphic Gadget Store o gubang sponsor. Din ang unang 300 ka mga tao nga makuanog dugo, makadawat usab sa tag usa ka gatos ka pesos nga pangpliti sa ilang pagpauli gikan sa kinigikan sa AMC Warriors sa Security Agency. Busayo kalimot Bayaning Magnum Silver Give Life Bloodletting Mission karong Mayo 17 na adlaw nga Domingo, magsugod sa lasay sa buntag sa Limkit kay Itrium Cagendeoro, a joint bloodletting project sa Magnum Radio og sa Philippine Red Cross Cagendeoro Misamis Central Chapter with in cooperation with Limkit Kai Center. Ang dugo mong donasyon kinabuhi sa imong isigkataong Bayaning Magnum ka. O kanon sa lakaw sa panahon.
11: Magnum Weather Alert!
10: Pinata may gala si Justin Navarro, Pag-asa Weather Forecaster. Si Justin, kumusta ba ang atong lakaw sa panahon?
12: Mayong udto sir, mayong udto sa atong mga suking tagpaminaw para sa atong lakaw sa panahon karong adlaw. Ang easterlies or init nga hangin gikan sa dagat Pasipiko o nagpatayin gini nga naghatag og epekto diri sa Mindanao. Karong adlaw naatay gyud monitor nga usa ka tropical cyclone gawas sa atong Philippine Area of Responsibility. Ang iyahang international name kay si Tropical Storm Hagupit. Pati sa itong available nga tanong nga datos sa alas 10 sa buntag, ang iyahang lokasyon kay nasa 1,065 km east of northeastern Mindanao. Gana siya ilakas ng hangin nga moabot sa 65 km per hour o paghuros nga moabot sa 80 km per hour. Sa pagkakaroon, nagpadayon siya naglihok padulong sa westward nga direksyon sa tulin nga 20 km per hour. Diri naman sa Mindanao, wala man siya epekto sa ato. Ang tibok dapit sa Mindanao kay makasinati lang ta sa panalagsang paglagom ngadto sa mapanganuron nga kalangitan, inubanan sa patapat at pagulan kilatog pagpanalugdog tungod sa easterly. Expect lang nato ang init ug hayag nga panahon karon nga naay chance ra mga pagulan-ulan pagdating sa hapon ug sa gabi. Uga ang hangin naman nato kay kasarangan ang magagikan sa silangan ngadto sa amihan ng silangan nga direksyon. O ang kadagatan kay kasarangan nga mga pagbalod ang magpasulabi sa silangang bahin sa Mindanao. Samtang ang ubang dapit sa Mindanao, hinay nga to sa kasarangan nga hangin na magagikan sa amihan ng silangan, nga to sa silangan nga direksyon, o ang kadagatan, hapsay nga to sa kasarangan ang pagbalod. Temperatura na to karong adlaw nagre-range na nga 27 to 32 degrees Celsius. O ang heat index na to karon as of alas 12 sa udto, kay niabot na siya sa 38 degrees Celsius. As of now, karong adlaw ang pinakataas nato nga na record nga heat index kay na sa 40 degrees Celsius kay na record siya nganina ang alas 11 sa buntag. Nga tong adlaw kay mosalop sa alas 5:57 sa hapon. Philippine Standard Time, alas 12:26 sa udto. Mauni atong latest weather update gikan sa buhatan sa DOST Pag-asa Mulugan, El Salvador City. Kini si Justin Navarro, daghan salamat.
11: Magnum Weather Alert.
10: Alas 12:26 na.
11: Uras Hador Grino ni Ariel Nunoy Bation sa Barangay Balulang, Cagayan de Oro.
13: Golden Heritage Polytechnic College, one of the top performing schools in Region 10, is now offering Bachelor of Science in Criminology program. They also offer DepEd Complete Basic Education programs and Sunday High School TESDA programs and CHED Teacher and Business Education programs. Enrollment is now going on. Visit their website at www.goldenheritage.edu.ph or contact them at 088-858-7326 or 0917-152-4297. Enroll now!
14: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
15: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dagong pirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dagong.
14: Wow, alang sa naay katarata ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
16: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Nangita ka ba og lami? Plus hassle-free nga catering, Mons Catering Food Services. Kasaligan nga food supplier para sa tanang okasyon. From food drinks to full event setup, we've got you covered na. For orders, call 0954-428-6275. Visit us at Barangay 24, Captain Vicente Roa Street, CDO. Mons Catering, great food para sa matang selebrasyon.
10: Ang DTX 500 mutabang sa paglimpyo sa imong atay, pilagi sa pagkuha sa mga toksin sa atong gikaon o ginainom kada adlaw. DTX 500 adunay pinakataas nga urak value, usa ka power antioxidant nga molimpyo sa mga free radicals sa atong dugo nga mao hinungdan sa pagadamin sa atong atay. Sa DTX 500, protektado ka sa delikado nga fatty liver nga kun mapasagdan, mahinungdan sa cirrhosis of the liver or cancer sa atay. Likay ang pagubag sa imong atay, mag DTX 500 na kada adlaw. Ay na pagdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika din sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Paimod siya usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Klinika de Alternativo Medicina Alwina Center, Market City, Aguna Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call sa 0985-0132-198 or sa 0991-450-4163.
17: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
18: Panahon na naman ang ubo, si Punch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito ang Mighty Malaban Mo, Mighty C, na may superpowers na lakas potential at matalinaw. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C!
19: Pre, na ako'y project run. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer, og minidam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
20: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
19: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitagtarong nga operator. Kung madaot, maglabad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labad sa ulo.
20: Wise jud ka, Mari.
19: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
20: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new og ang renta barato.
17: Sigar de Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro Corporation.
11: Magnum Noontime News.
10: Alas sa 12:30 na para sa mga balita karon sa itong Magnum National. Itugtan karon sa International Criminal Court kung ICC si Attorney Dove Jacobs nga mag-withdraw isip Associate Counsel ni Kanye Presidente Rodrigo Duterte sa iyang kasong crimes against humanity. Kinidungan usab sa paghangyo ni Attorney Nicolas Kaufman nga mubiya na isip defense team ni Duterte sa gipagawas ka desisyon sa trial chamber 3. Itugtan nila ang unang hangyo ni Jacob at tungod kay wala kini negatibong epekto ngadto sa kaso ni Duterte. Una na usab ang giklaro ni Jacob nga ang iyang desisyon pinasikan usab sa plano sa Duterte camp nga i-reorganize ang defense team samtang sa gipagawas usab nga request letter ni Kaufman gibutyag nga mismo ang mga Duterte ang nagpaibalo kaniya sa ilang plano nga mangita og laing council nga mangulo sa defense team una ang trial sa kaso sa bagaro wa pa gipanganlan ang bagong abogado ni Duterte apan una nang mingon si Kaufman nga andam ang bagong legal counsel ni Duterte nga irepresentar ang kumagdepensa nini.
5: Giputyag ni House Justice Committee Chairman Congresswoman Jervie Luistro nga wala nila sukad nakita o nasayran ang mga ebidensya nga gitakda nga ipresentar sa defense team ni Vice President Sara Duterte. Matod ni Luistro nga kinitungod kay wala sukad mipatimaw sa impeachment a hearing sa Kamar ang defense team sa Vice Presidente. Apan matod ni Luistro nga ligo ng ebidensya nga gikuptan sa prosecution team dito sa Kamara.
1: We have never seen the defense evidence, even the slightest way. This is for the reason that in the entire proceeding before the Justice Committee, the defense team never appeared, never availed of the opportunity, and never presented even a single evidence. No? Of course, we have seen the evidence. They're strong enough for the purpose of determination of probable cause. Pero pagdating po sa trial, assuming that the committee report, finding of probable cause will be affirmed by at least one-third of the members of the House, assuming only, pagdating po sa trial, I think it is important to see first the defense evidence. We've seen the prosecution's evidence, we've seen the complainant's evidence, but we need to see first the defense evidence for us to be able to assess kumusta ang strength ng evidence for purposes of conviction.
5: Ang pamayag ni House Justice Committee Chairman Congresswoman Jervie Luistro.
10: Alas 12:33 samtang ibutang karon ni Bicol Saro Party Vice Congressman Terry Ridon nga ibrabarang mabot sa ngato sa 215 ka mga kongresista arag padayag sa ilang suporta sa impeachment case batok ni Vice President Sara Duterte. Matubar ni Ridon nga gilauman usab bilang musaka pa ang ihap sa mga musuporta sa impeachment.
21: On our consultations with party leaders and coalition partners, yung mga binabanggit na po natin, the totals today ay around 215 House members, no, signifying their support to the impeachment. It should be noted that actually approximates the previous 215 vote in last year's impeachment. And finally, this is more than two-thirds already of all House members signifying support to the impeachment. So in the next couple of days up until the vote itself, expecting a little bit more. So, I guess the new objectives will have changed from today kasi we will have breached 215 already. So if we had breached two-thirds, I think the next objective...
10: Ang payag ni Bicol Asaro Partiles Congressman Tere Ridon.
5: Giputyag sa kampo ni Vice nga mag-monitor lamang sila sa ipahigayon nga plenary debate sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte sa Kamara karong Lunes. Mato ni Attorney Michael Pawa ang usa sa mga abogado sa Vice Presidente nga damo sab sila bisan unsa man ang desisyon sa Kamara.
22: Well, sa atin naman po, we will just be monitoring, no, on Monday. We don't want to speculate kung ilang boto, kung makakuha ng one-third or hindi. But we're ready naman po for any eventuality. So sabi naman po natin, parate na handa tayo, no, kung sakaling mang ito ay may akyat sa Senado. So magmo-monitor lang po tayo sa Lunes. Well, as you know, no, business as usual naman parate sa ang ating Vice Presidente. Ganoon naman talagang disposition niya kahit last year, kahit ng mga panahon na talagang kung ano-ano yung binabato sa kanya. So sa amin naman po, wala naman pong specific instructions. We're just on constant communication. And then kami naman po, mag-update lang kami sa kanya kung ano man yung mangyari.
5: Ang pamayag ni Attorney Michael Pawa, usa sa mga abogado sa Vice Presidente.
10: Samtang ang balitang nasunod ay kalipay karon ni Department of Interior and Local Government kung DILG Secretary John Vic Rimulya ang padayong taas nga trust rating o satisfaction rating sa Philippine National Police kung PNP. Inuman migawa sa survey sa Octa Research nga 63% ang trust rating samtang 61% ang satisfaction rating sa PNP. Matba ni Rimulya ang resulta o nga resulta kini sa ilang walay puas nga paningkamot aron magpabiling masaligan ang kapulisan.
23: We're very happy to note that according to the latest survey of OCTA and consistent with the other surveys, that the approval rating of the PNP is an all-time high. more than two-thirds of the people believe that the PNP is mataas ang trust rating nila, tapos mataas rin ang performance rating nila. It shows the hard work and dedication of especially Chief PNP Nertates putting institutional reforms into the system. Bago ko pumasok kasi ng DLG, may isang big time nagsabi sa akin, sabi niya, there is no organized crime syndicate in the Philippines except the PNP. And I wanted to prove him wrong. So, lahat ng Kotong Cops, lahat ng Ninja Cops, lahat ng KFR, lahat ng Tokhang, pinigil namin lahat yun.
10: Ang payag ni DLG Secretary John Vic Remolia o galos itong Magnum Health Alert.
0: Magnum Health Alert.
10: Nagbaymano karon si General Physician Dr. Via Galvan ngadto sa katawhan nga magbalintayon sa ubo nunod sa pagalbruto sa bulkang mayon. Mahato ba ni Galvan nga ang exposure sa ubo abo adunay dagang negatibong epekto ilabi na sa respiratory system sa tao nga tungod kay kini muagi sa airway sa lawas.
2: Hindi natin namamalayan yung ashfall. Akala natin maninipis lang siya na dust. Pero yun actually yung delikado doon kasi mas prone tayo na ma-absorb siya, no? Hindi lamang doon sa pag nahinga natin siya or nalanghap natin siya. Also with our skin. So ang pinaka-impact talaga ng ashfall, no, would be doon sa respiratory system natin kasi nga dumadaan siya sa airways natin or sa daluyan ng hangin. So ang mga sintomas nararamdaman natin kapag tayo ay exposed sa ashfall, no, is yung mga respiratory problems yung tulad ng pag-uubo, kumakati yung lalamunan, minsan nagkakaroon din ng hirap sa paghinga, and lahat yun na may complications, lalong-lalo na kapag ikaw ay at risk, may respiratory na nasakit before tulad ng asthma, COPD, so mas tumalala yung mga ganong kondisyon.
10: Ang payag ni General Physician Dr. Via Galvan. O kalos na Magnum International sa Amerika, gibuta ka ni U.S. President Donald Trump nga plano nila nga subling parayon ang programang Project Freedom. Hindi mao ang paggiya sa mga barko nga musubay sa Strait of Hormuz nunutsab sa pagpangataki sa Iran. Mato ba ni Trump nga maayo ang mao nga programa o gugali nga dili pa mulambo ang sitwasyon sa gubat, dili sila magduwa-duwa nga subling ipatuman ang maong proyekto. Dugdon din, dili pa tataw kung kanon sa subling dusugdan ang pagpatuman ni ini.
5: Sa Indonesia, nasikop na sa mga otoridad sa Indonesia ang banabana nga 200 sa kamangalangyaw nga gingong nalambigit sa halapad nga scam operation sa ilang nasod. Kini ang resulta sa gihibong nga pagronda sa mga otoridad sa Gambalay sa Batam, Riau Island Province sa Indonesia, kundi ingawa sa mga langyaw, doon na usay nakuang mga gatusan ka mga cellphone o computer. Lakip sa mga nasikop ang mga Vietnamese, Chinese o mga Burmese national nga nagpadagan sa mga scam center. Gingong mo'y ginahimo sa mga suspetsado ang mga online kun online investment fraud o scam trading. Dugtong niini, gitak daw sab karon nga ipang deport ang maong mga individual.
10: O karon sa itong Magnum Beses, nagtuwa karon na ekonomista nga si Jonathan Ravilas. Nga posibleng mugrabe pa ang sitwasyon sa ekonomiya sa Pilipinas tungkol sa parang kagubot karon, ilabi lang gubat sa Middle East. Matood na ni Ravilas nga mas mabatian pa sa katawang dili mayong kahimtang sa ekonomiya, ilabi na kung walay himong aksyon ang gobyerno.
3: We're just seeing the first hit of the Middle East conflict. So unless we see a counterpart coming from government in terms of spending, definitely the second quarter could still post a much lower rate, closer to 2.5%. So again, this is really a challenging problem for the government and the BSP. Sure, we're starting to see the acceleration of their spending in their last data. However, it takes time for the economy to probably see it. And most likely, we will see that by the end of, probably the earliest would the end of the second quarter. So I'm being realistic that, you know, it's not saying I'm going to spend today and, you know, things are going to get better.
10: Ang payag sa ekonomistang si Jonathan Ravilas. Samtang sa forecast rate, ang usa ka US dollar, balor karon sa 60 pesos o 69 centavos, Canadian dollar, 44 pesos o 43 centavos, ang Hong Kong dollar, 7 pesos o 74 centavos, ang Australian dollar, 43 pesos o 70 centavos, Taiwan dollar, 1 peso o 93 centavos, Korean won, 4 centavos, ang euro, 71 pesos o 16 centavos.
5: Samtang tungod sa nagparen nga kagubot karon sa tunga-tunga silakan, nagkasamtangan nga presyo sa Dubai crude oil ana karon sa $97.60 per barrel. Kini bisaka og 1.47% kung gitandi sa daan ini nga presyo nga $96.70 per barrel. Samtang sa palitan nga pag-monitor sa mga presyo sa lana sa gasolina dili sa Dakbayan, sa Shell Puntod, ang ilahang diesel 84.10 per liter, regular gasoline 88.60 per liter. Sa Petron, gaabukayan ang ilang diesel 84.90 per liter, regular gasoline 79 per liter. Sa Jetty Osmeña, ang ilang diesel 82.31 per liter, regular gasoline 86.50 per liter. Sa Blue Energy Osmeña, ang ilang diesel 87 per liter, o ang regular gasoline 81.50 per liter. Sa Velox Osmeña, ang ilahang diesel 84 per liter, regular gasoline 82 per liter. O sa Caltex Kauswagan, ang ilahang diesel 84.16 per liter, o ang regular gasoline 88.61 per liter. O karon sa atong Magnum Entertainment. Nahimo nga hisgutanan karon sa social media ang giingon nga problema sa gitakdang kasal nila ni aktres sa Bea Alonzo ug negosyante nga si Vincent Co nga ipahigayon unta sa Spain karong bulana. Nagsumikan ang tanan sa dihang migawas ang blind item kalabot sa ingraning kasal sa duha matud pa ka mga sikat nga personalidad anurot sa wala pagpirma sa babay sa prenup agreement. Gawas sa problema sa mong kasabutan, mas paboro sa bang konserbatibong pamilya sa lalaki kung wala nagikan sa showbiz ang babay, ilabi ng posibleng duna ni epekto sa ilang negosyo. Sa pagkakaroon, wala paghihapoy pamahayag ang duha ka mga panig kung ipadayon pa ba ang gitakda nga pagsulod sa salagsa kaminyoon.
10: Alas 12:40 na lang karon sa itong Magnum Sports sa bisakmin sa ilang ikasiyam nga karawgan ang Rain or Shine. Ilesto Printers sa nagparang PBA Season 50 Commissioner's Cup. Kinihuman nila Pilia sa score nga 142-131 ang Titan Ultra Giant Risers sa ilang quarterfinals game. Matuman ni Coach sa Yeng Giao nga wow saba na himo nga dali alang kanila ang maong nga match o malipayon siya sa performance sa tanang mga player.
4: Mindset lang namin going to the game was yun nga, get 9 wins, prepare ourselves mentally and physically for the playoffs. The best way we can do that is to come off a win. Binigay talaga namin yung kaya namin para ipanalo to. We did not consider this was going to be an easy game. To maganda yung numbers na nakita ko, 42 assists, 43 fast break points. No? So this is exactly coach's dream of, no? Just the ball movement, the speed that we played with. Alam namin pagkalaban mo yung Titan, they play almost the same style as we do. They shoot a lot of threes, they run up and down the court.
10: Ang pahayag ni Rain or Shine ni Lesto Pinders sa coach sa Yeng Giao. Mga eksolyo na bate, ito kompleto detalye sa atong Magnum Non-Time News. Sa lang karong atlaw, karong nga Sabado, Mayo 9, 2025, so karong sa itong headline review. Sa atong Magnum Lokal, tulog ang mga tao patay sa panaglaing insidente sa Misamis Oriental. Sa Magnum National, duha ka mga abogado ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte, ni biya isip kabayan sa iyang defense team. Sa atong Magnum International, subling pagpatuman sa Project Freedom sa Strait of Hormuz sa Iran, gitunang karon sa Amerika. Sa atong Magnum Beses, sitwasyon sa ekonomiya sa nasud, posibleng mugrabi pa tungkol sa kaguliyang sa Middle East. Sa atong Magnum Entertainment, itagdang kasal nila ni aktres Bea Alonzo o negosyanteng Vincent Co. Karong bulana sa Espanya, ito na ang dili una mahinayon. O sa sports, sa Rain or Shine, Lesto Pinters, isagpin sa ikasiyam nga kadaugan sa nagparayang PBA season. Mga eksyon, timan lang sa agawas ng katilingban, katawan ng labing gamahanan. Managlamang atong baruganan, hukom sa katawan ng matuman, hangturugma, kini ang inyong mga tigbalita. Magnum Joel Jacobo
5: ug Magnum April Borja.
10: Aba sa mga news writers, Chingin Tirina, Rada Delgado, News Manager Elena Corrine. Dili lamang sa balita og serbisyo
5: Magnum Radio.
6: Inyong nabati ang Magnum Non-Time News. Dili lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
10: Oras sa alas 12:44.
7: Time check was brought to you by Choquick Chocomalt Powdered Milk Drink. Mag-Choquick na araw-araw.

0: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, rapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
1: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
3: Nagana na may balita sa mga panglawas, dagan ang nag-anto sa sakit ng cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pang balatian tungod sa mga toksin. Ang toksin, usa ka poisonous substance gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizer, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics o guban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa imong lawas nga mao ihinungdan sa imong balatian. Aromangkon ang maayong panglawas. Inumot ang adlaw sa Jitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante na tuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay nako gaguwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan nakong balatian. Sure gid ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
5: Mari, ngano na ginuktok man ka?
6: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalit o gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
5: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
6: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
5: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
7: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anaso Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
8: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
9: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
8: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
9: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, gisulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
10: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Ang pagbaton sa himsog ug maayong panglawas mao lamang ang naginusarang hinagiban aron kitang tawo o bisan unsang nilalang dinhi sa kalibutan makasugakod sa pag-atubang sa bisan unsang hagit sa kinabuhi. Apan ang bisan unsang hagit dili nato mabuntog kung sa hinahinay dauto na sa nagkadaiyang balatian o sakit ang atong lawas. Kabus man kita o adunahan, dugtong niini ang Magnum Radio 99.9 News and Music Station. Mudalit ka ninyo sa tulumanong Magnum Health is Wealth, programa nga maghisgot sa kasayuran sa kabaskong sa panglawas, kahapsay sa panghunahuna ug kaligon sa pagbati. Magnum Health is Wealth. Dungan ninyo nga mabati sa itong official website, ang www.magnum999.com o Facebook page sa Magnum Live matag Sabado, alas 5 sa hapon hangtod sa alas 6 sa gabi. Uban sa inyong mga alagad sa kahimsog, Magnum Cheryl Villasilangelowa ang inyong nurse on the air o Magnum Bing Abukay Jacinto. Timan ilang sa ganunay, magunsa man ang sapi kung sa lawas lang pauli. Magnum Health is Wealth. Dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
12: This program is brought to you by Top View at New Dawn Hotel Plus.
13: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action! Magnum in Action!
3: Mga labeta sa paregoman diri sa atong tulumanon mga kala tumag nomination. Sa atong paregoman kay diri sa atong tulumanon, adto tang hinabiyon ta mga si Gawad Election Sido pero siguro sunod na tong programa na lang. Kay bika sa oras si ato sa iskutan gamay mga kala usagi may tabo magsuon ini nga adlang Lunes.
13: Magnum in action.
3: Labi na mga kala kining impeachment pero para nato di naman ta maningala, di ba kay sa miaging tuig impeachment. Now, kung nga makalingkawas kay pun si Sara Duterte ani atong vice presidente. Basin may gala sa sunod tuig, 2027, na napoy lang impeachment ka may tabo. Di ba? Kaya sa ato ng sabda, murag di girundangan ni siya may gala, mintras na pa na siya sa posisyon kay, di ba na tumiagin tuig, ipaabot lang may gala nga ang one-year mga gala nga ban kay sa usaka tuig, usara man yun ang i-file mo nga impeachment. So, waman to kay G-Archives nung to may gala, kato nga pormero sa humaning imando may gala sa Supreme Court. So, lugar, ipa-archives sa Senado sa tining katong impeachment may gala case ang batok ni Presidente Vice Presidente Sara Duterte. Nakaroon, ugma sa kining Lunes, pitsa 11 may gala, subibo ni kay while mga igsoon na lugar, kinay, pero muna kitawag, expected na ni siya nga sa Kongreso, ma-impeachment siya may gala. O, kaya diha lagi, no, mga ang pressure ko, no, matod pa, grabe may gala, kung ikaw mo babura, mo butar kag no, di ko gusto. Awa kay may gala yung mga grasya niya. Like for example, kinibang awa kay madawat may gala nga isang mga medical assistance tanan. Kanapit lang sa DSWD ngay panghatag. Kasagaraan na, kakontrol, congressman naman.
13: Magnum in action.
3: Samot may gala ang mga project nimo sa imong distrito.
13: Magnum in action.
3: So, na yung ba, nagkakonsulta. So, niya itong Huwebes, si Congressman Karen Lagmas, nagkonsulta. O gipasabot nila may gala, unse may tabo sa mag-yes or mag-no. O so at least may gala ang mga tao, nakasabot sila. So kung asa mo panulong may gala ang buto ni Congressman Karen Lagba, sinanda lugar, ang masabdanas mga tao, so dapat unta sa uban, mo gaya po ni ilang gimo, kay para at least sa mga tao, labi na kaya Mindanao, dihe gini katago ikalalis may gala nga mga Duterte gini nga Mindanao, kay takanin ni man sa ato, may ang nasangpit nga Vice Presidente, mga isoon.
13: Magnum in action!
3: O sige na lang, sa Lunes, at tangan tala, o siya may tabo, kay kung imo paminahon ang mga kinima congressman nga tuwa may gala na mga sakop ni Bongbong Marcos mga igsoon, masaligon ko sila nga ma-impeach yun. Pero dili po't pasabot kung ma-impeach sa Kongreso, na-impeach sa itong Presidente. Kaya na pa may Senado, mamantoy final nga mag-decision may gala either si Presidente, Vice President Sara Duterte, i-convicto siya may gala sa mga pasangil nga ito niya, kaya kini politika man eh, o dili. Now, atong sugdan may gala kay, of course, dito may gala sa Senado, mga igsoon, gikinahanglan may gala ang buto may gala ng 2/3. Diba? So, 24 sila. Ang 2/3 may gala sa 24 is 16. Also 16. Now, kinahanglan nga makuha may gala, kung leta mag-trial sila, pero na may nanggawa sa istorya nga, dili na lang, pag-abot may gala diya sa Senado, di gini siya may gala, gali din na ni matrial, sama ka lang nga, gidibatihan sa hangtod may gala nga wa na ginugi archives na nun may gala katong nasangpit nga reklamo. Oh, so now 16. Sa 16 may gala, sa 24, imo na nga kining 24 minus 16, di ba, nabinlan siya 8. Di ba, nabinlan 8, tanaman niya 8. 24 minus 16, pila man na nabilin, 8. Bantayan na ito may gala sa miyaging eleksyon, siya may gala mga hardcore kana nga naa magsuon diya kang Vice President Sara Duterte.
13: Magnum in action.
3: Ya mo kinsa man ni sila naraho ang mga ngalan no. Ang mga ngalan balo na kailan naman ta kasi mga ngalan may gala ni ini. Now ang question diya naa bay mga re-electionist adana nag-ingon may igsuon ang kwan may gala kini ba nga nag-ingon ang Iglesia ni Cristo nga kutob sa mubutar may gala lugar og yes nga impeach may gala si Vice President Sara Duterte, masinado mag-Kongreso may gala, apil ng mga kaapuhan mga igsoon, pagumangkon baka mga igsoon, di naging katilaw buto may gala gikan sa Iglesia ni Cristo.
13: Matod
3: pa. Na ikaw, Senador, nga magpapili ka pagbalik karong 2028, unya nakita na nimo nga ang Mindanao ug ang Visayas, majority niya may gala, lugar na lugar nag-support sa Duterte, magduduwag ikagunaw na kay ang pagpapili sa senador, tibuok Pilipinas gini. Muna mabot sila din eh, magpapili, wala. Mindanao daan, wala. 90% may gala din eh. Ibutan talang 85% lugar sulit Duterte na. sayang imong boto niya, bawala ka niya, pildi ka. Unya pagkabot sa Bisayas, mao na may galang may tabo. Amo nang ingon lagi nga nganong ni kusog man si ang vice president. Aho. Ni kusog ka sala gyapon sa administrasyon sa ilang gihimo ko damor nga ilang nga gilutos damor nga kun tanaw nimo nagkakusog siya kay na underdog sa Maygala or na luoy na nung tao Maygala sa naitabo nga to niya.
13: Magnum in action.
3: Karon. So sa atong kwintana Maygala kinanlan man kinanlag 16 ka mga buto sa kining 16 ka buto Maygala nga iya karabang sa mga senador para makonvex siya. Nausahon ni nga 15 naman gani mga eksoon kay siya man sila mga hardcore. Na 15 ba yung mga re-electioners may gala? Niya na itong anla, no? Bilyar, si Mark Bilyar. Magpapili pag-usab. Ang gikinanglan ni Bilyar may gala, buto, gikan sa Mindanao ug Bisayas para makadaos sa pagbalik. Sumubutar ka na siya mga eksoon nga lugar na i-convict niya si Sara Duterte. Dili siguro kay una si Bilyar. Duterte may gala panahon ni sa ni Digong ganito siya ang DPWS Secretary. Kisa may lain may gala nga magpapili pag-usab. Alan Peter Cayetano. So duwa na ibang ato na sa walo ato na sa idugang. So di ba na na napulo na. Now, kinsa pa lain may gala kanila mga re-electioners kato magpapili pag-usab. GV Ejercito mga eksoon. Magpapili man pag-usab. So, daan na siya na nag-ingon siya nga di na siya gusto mag-impeachment. Kikapoy siya. Daghang ang problema nga nung focus na dito. So, focus na sa problema karon nga atong iatubang. Tulo na. O niya, kinsa pa ilang re-electionist? Lorraine Ligarda. Mama may gala ni Congressman Leveste nga kitabangan po dito sa Kongreso. Kini may gala kaya nagtabang mga sakop ni Marcos Bagso sa presidente. Kato mga hardcore dito nga mogi kusukay nga kisikisigin may gala. Karon ni stigog na bene siya kay iyang siyempre, iyang anak ko niya. So gitabangan sa mga tiguhang may gala, mga gahi sa Kongreso, pero bilibta sa congressman nga bata may gala, wagin mahadlok, sukol siya. Kisa pa ilang re-electionist. O, so niya pa din eh, si Raffy Tulfo. So si Raffy Tulfo may gala, para di kaysa maigo, bisan oga mag-abstil na siya. Wala gapon. Kisa pa ilang be. Ah, si Escudero. Si Chis Escudero may gala, re-electionist, mga eksoon. So pila ka ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O so, nabagay, Tulfo, Ligarda, sa mga GV Ejercito, o niya si Alan Peter Cayetano, o Bilyar, o si Escudero. Na, kana, kung ikaw may gala, lugar re-electionist ka, siyempre, nakinalang kagbuto may gala. Kana kung mabutar kag tinuod may gala ang ipasalig sa INC, nga kutob sa mabutar may gala, o no, yes, why buto nga makuha nila, remember, 7 million may gala ang solid votes na sa tibuok Pilipinas. So, naana kay pundo. Plus, mga supporter pa may gala sa Nikibuloy. O gakini may gala ang mga supporter may gala, ang mga tao nga nag-support may gala, eh, of course, sa mga Duterte. Nakana. Na, kung dili ka mo sabay diha, luhi kayo mga political career na, guba. So, kini may gala kay politika man eh, sigurado may gala nga kini mga re-electionist, dili gali sila mabutar pabor may gala nga i-convicto may gala si Sara Duterte.
13: Magnum in action.
3: Layo na kay may gala. In fact, kung ilang tangtangon may gala si Soto as Senate President, matangtang pagina kay Tracer may gikinanglan. Kaya nanubra naman sila. Oh, nanubra 14 na guna sila. Kaya naiunom, 8 plus 1, 14. Wapay labot may gala. Like for example, kinisikwan. Ah, kasi Lito Lapid gani, oh. Siguro si Lito Lapid, hayang-hayang naman eh. Magsunod-sunod na siya. Asang banol, tutuan niya siya paingon. Dabi may gala karon si Camille Bilyar. Iksoo man ni Kwan, ni Mark Bilyar. Basin nung madala ni Hangyo kay sauna pagdagalan eh. Dako kay kikatabang may gala si Duterte, di ba? Si Sara, tungod kay Silandua, gidala may gala niya si Aimee Marcos. Unya si kining Pia Cayetano. Kay politika man eh. So kana nga dagan may gala sa bisag din na mag kaning mga re-electionist bisag din na maglihok dili ka pasar may gala ang nasangpit nga impeachment sa batok sa presidente sa Senado ngano man siyam na sila daan mga igsuon. So asa siyam 16 ang gikinanglan, 15 ra gid na makuha nila kay hardcore man eh na kay makinala magbuto si Senator Juan Joseph Asikuan Senator Jinggo Estrada. sa piyasa labi na kay Mindanao kay na siya kay ang sila gapandaog may galas Mindanao si Jiver Sito kay kumitabo may galang nga mubutar si Jiver Sito pabor may galang nga impeach. Remember mudagan pa rin sa sunod timanan manis mga tao o di ba? So silang Peter Kaitan Alan Peter Kaitan imposible man ni may galang muuban sa grupo may galang ni Bongbong Marcos dili gid may tabo kay kontra naman ni sila. In fact sa kinigbirada diba? So, si Escudero, si Joel Villanueva, apil si Joel Villanueva ganyo nga, apil sila may gala pa, ipanumbong sila, murag ipanggulat kayo sila. So, kung tanahan niyo may gala, sobra kayo. 17 sila may gala, tanan, mga igsoon.
13: Magnum in action!
3: So, gamay ang bikilan eh, pag magkinaon sa, delikado may gala si Soto kung muinses, siyempre, sa ila, debate man eh. Sila, dili na to, tagdun eh, kaya mo niyo kana. Kisa man si Soto nga, presiding officer naman siya. Majority naman may gala ang gusto ani. So muna yung nakita may gala nga once mag-majority, so ang may tabo may gala, pwede may gala ma-overpower may lugar mag, mas mukuan, lugar mas daghan may gala, ang mga magno ato impeachment may gala bato kang Sara Duterte diya sa Kongreso at Senado. Mabita na nga kung tanawin mo si Sara Duterte, relax kayo. Wala lang sa iya, kay ilan na nangikwinta may gala, ikaw sa nga politician, paniguro po nimo pag-abot seleksyon nga ang mga tao malipay nimo kay pag-abot nimo dini so malaso na itabo atong eleksyon karon ni mabago unsa may nitabo atong may galang eleksyon sa katong bagong eleksyon may gala o di ba so daghan kay ang kwan lugar mga senador may gala ni dagan nga lang sa presentasyon ang nangapildi. In fact kanang ubang gani questionable pa ilang pagdaog may igsoon kay katulad sa ako may igsoon wala ko butari si Lacson nganong nakasingit pag is Lacson. Subot pa sabot, nai dula may gala diya sa ato mga piko machine.
13: Magnum in action!
3: Diba? So nai, mga, nai dula, nai hinangal may gala sa piko machine mga igsoon. Kaya kung wala ito dulaan dito, matod palagi nila, posible waga ni mong lusot sa ila. So meaning, na diya makita ni mga kasuko sa mga tao, sumunay may tabo gapon sunod. Kung ikaw may gala mangisog against may gala sa atong vice presidente.
13: Magnum in action.
3: O muna siya mga igsoon. Anyway, so ato iskuta sa unong may galas para gubas tulong kapig na sa oras. Inyong higalas kang inan, Magnum Joel Acobo sa Balita o Servisyo, Magnum Radio.
14: Inyong nabati ang Magnum in action. Kung aduna kamoy mga reklamo o mga suliran, ipadangat ning tulumanon. Magnum in action. Dinhi lamang sa Balita o Servisyo, Magnum Radio.
3: Oras, alauna, dos.
15: Time Check is brought to you by RB Acevedo Optical. Ang presyo dili mahal.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ang DTX 500 mutabang sa paglimpyo sa imong atay, pinaagi sa pagkuha sa mga toxins sa atong gikaon o ginainom kada adlaw. DTX 500 adunay pinakataas nga ORAC value, usa ka power antioxidant nga molimpyo sa mga free radicals sa atong dugo nga maoy hinungdan sa pagka-damage sa atong atay. Sa DTX 500, protektado ka sa delikado nga fatty liver nga kun mapasagdan maoy hinungdan sa cirrhosis of the liver or cancer sa atay. Kayan ang paghubag sa imong atay. Mag DTX 500 kada adlaw. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up ug senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198-09 991-4504-163.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
3: Para sa matilo nga dugo,
4: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tay,
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500
4: ang may mataas nga antioxidant
3: nga amo naman
4: ang nagatilo sa imo atay.
3: Basta tilo ang atay,
4: happy kanunay.
3: DTX 500,
4: masaligan,
3: epektibo.
4: DTX 500.
5: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
6: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
8: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9. News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
9: Lami.
10: Yummy.
9: Juicy. Ug crispy. Kung ikaw makatilaw, di lang makatagbaw, hurot pa ang bahaw. Guapa, Chika Dora. Umamaak ni siya.
11: Papaaka, kubi.
9: Pinaakay na. Kauban si Magnum Apple Pie.
12: Magnum Apple Pie.
9: Sa programang Magnum Shoutout.
12: Magnum Shoutout.
9: Shoutout.
12: Shoutout.
9: Dini lamang sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.

0: We'll be back in a moment, right after this station break.
1: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
0: Life Extension Vitamin D3.
2: May ano talaga ako, stage 4 breast cancer. Nag-take ako ng Life Extension Vitamin D3. Yung latest ko natitiskan, wala na yung bukulun sa liver, sa lungs, at sa spine ko.
0: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 na rekomendado ng mga medical doctors. Advanced formulated, ginawa based on true science. Sigurado efektibo. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
3: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ng krisis nga giatubang ta karon, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
4: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
3: Magnum Express. Bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usam sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

Iksoon, pagpakabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999 888 7999.

0: mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
3: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
4: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
3: Mga aligot-got.
5: Mahal na kayong palaliton. Halang na kayo sa budget.
3: Oh, feeling in love ka ba karon?
6: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka, mwa.
3: I-shout out na na. Magnum shout out.
7: Magnum shout out.

0: sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
1: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
2: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
1: Mga aligot-got.
3: Mahal na kayong palaliton. Halang na kayo sa budget.
1: Oh, feeling in love ka ba karon?
4: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka, mwah.
1: I-shout out na na. Magnum shout out.
0: Magnum shout out.

0: o mga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500, ang health mo protektado.
1: Mag-uban-uban na sabta karong Sabado sa inyong paboritong weekend show, ang Magdom Sabado Night Talk.
2: Sabado Night!
1: At tangi ang atong mga nag-unang mga segments. Sama sa Sing Mo Sing Overload, Traffic Update, Weather Update, paghinabi sa mga dinapit nga bisita, ug daghan pang uban. Magdom Sabado Night Talk.
2: Sabado Night!
1: Alas 6:30 sa gabi, kauban si Mr. Talagsaon, Magdom Gilbert, ug ang banggitan, Magdom Mencho. Dili lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magdom Radio.
3: Nandito na ang Mighty! Palaban mo, Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
1: Sa Mayo 17, adlang Domingo, magsugod sa alas 6 sa buntag. Ipaigayo na ang Bayaning Magnum Bloodletting Mission sa Limkit Kay Atrium, Cagayan de Oro. Ang unang 1,000 katao nga makuanog dugo automatic nga makaangkon og tag 10 kilos rice gikan ni Mayor Clarek Suy ug Barangay Carmen Kapitan Kikang Uy and Family. Ang unang 1,000 kataong makuanog dugo makaangkon usab og food packs gikan ni Cagayan de Oro Second District Congressman Rufus Rodriguez. Ang unang 1,000 kataong makuanog dugo automatic usab nga makaangkon og Bayaning Magnum t-shirts gikan sa Magnum Radio, Magnum Express, Graphic Gadget Store ug ubang sponsors. Samtang ang unang 300 katao nga makuanog dugo makadawat usab og tag 100 pesos pangplite sa ilang pagpauli kini gikan sa AMC Warrior Security Agency. Ang ika 1001 hangtod sa katapusang tao nga makuwag dugo makadawat og 5 kilos rice gikan ni Mayor Clarek Uy ug Kapitan Kikang Uy and Family ug sa Cagayan de Oro Eagles Club. Ni apagyod ang pinakauna hangtod sa katapusang tao nga makuwag dugo may kaigayunan usab nga makaangkon sa among i-raffle nga electric kettles, rice cookers, desk fans, thermos ug uban pa. Ayaw kalimot, Bayaning Magnum Bloodletting Mission, Mayo 17, adlang Domingo, magsugod sa alas 6 sa buntag, sa Limkit Kay Atrium, Cagayan de Oro. I-joint Bloodletting Project of Magnum Radio and the Philippine Red Cross CDO Mesa Chapter in cooperation with Limkit Kay Center. Ang dugo mong donasyon, kinabuhi sa imong isig kaingon. Bayaning Magnum ka! Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio. Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
4: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
1: Mga aligot-got.
5: Mahal na kayong panaliton. Halang na kayo sa budget.
1: Oh, feeling in love ka ba karon?
6: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga nagigdahigda lang. Love kitty ka mwa.
1: I-shout out na na. Magnum shout out. Magnum shout out.

0: We'll be back in a moment, right after this station.
1: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
2: Mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Ikaw ba na ang may diabetes?
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang may powerful compounds.
2: Yan ang gapanupo
3: kagakontrolar
2: sa imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Asal rikat.
3: Epic.
2: DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala giluyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gidman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
2: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
6: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwalan ng krisis nga giatubang takaron, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
7: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
6: Magnum Express, bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express, walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport, 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiyahe usab sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express, ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: Immunity C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatawan para makontrolar ang tanan nga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C.
1: Ang pagbaton sa himsog ug maayong panglawas mao lamang ang naginusarang hinagiban aron kitang tawo o bisan unsang nilalang dinhi sa kalibutan makasugakod sa pag-atubang sa bisan unsang hagit sa kinabuhi. Apan ang bisan unsang hagit dili nato mabuntog kung sa hinahinay dauto na sa nagkadaiyang balatian o sakit ang atong lawas. Kabus man kita o adunahan. Dugtong niini ang Magnum Radio 99.9 News and Music Station. Budalit ka ninyo sa Tulumanong. Magnum Health is Wealth, programa nga maghisgot sa kasayuran sa kabaskog sa panglawas, kahapsay sa panghunahuna ug kaligon sa pagbati. Magnum Health is Wealth. Dungan ninyo nga mabati sa itong official website, ang www.magnum999.com o Facebook page sa Magnum Live matag Sabado, alas 5 sa hapon hangtod sa alas 6 sa gabi. Uban sa inyong mga alagad sa kahimsog, Magnum Cheryl V. Asilanggelawa ang inyong nurse on the air o Magnum Bing Abukay Jacinto. Timan ilang sa ganunay. Magunsa man ang sapi kung sa lawas lang pauli. Magnum Health is Wealth. Dinhi lamang sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
2: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika.
3: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso. Chia seeds, de-sugared sugared cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. VTX Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika.
5: Kabirni Santo ba kayo sa imong panagoy mads? Unsa inong dan?
6: Nawad-an kog daw ko nga kwarta sa akong bank account pads.
5: Ha? Ngano man?
6: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw ko nukuog da ko nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
5: Hala mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report nimo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
7: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107 o sa Magnum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka may nung danong painumdum din nilamang sa balita o serbisyo Magnum Radio. Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. Music from the 80s, 90s, and today, and today.
8: I love it when you call me senorita. I wish I could pretend I didn't need
7: you. This is Magnum Music Jam.
9: This is Magnum Music Jam.
7: Music Jam.

0: We'll be back in a moment, right after this station.
1: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
2: Das bang ibu blood sugar. Ato na kami diabetes? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine. Gagapa mo buo sa Goku. Visine. Controls blood sugar. O polypeptide. Gaparehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended. Sa mga eksperto.
3: Mabalik. Sabi ka dulong ibutiki sa yung lugar.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
6: Mabakal sa mga butika.
7: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet o sa lousy nga serbisyo? Solve na imong problema. Niya na sa tong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber at imanon ka diretsyo, paspas pa ang serbisyo. Ani ang tipik sa mga lugar nga available na ang linya sa Converge Fiber Internet? Sa Cagayan de Oro, sa proper, anakin is mga numbered barangay up to barangay 40. Sa lower ug uptown areas, anakin is sa Carmen proper ug Upper Carmen, lower ug Upper Balulang, including subdivisions ug sa mga barangay Lumbia, Bayanga, Mambuaya, Tignapuluan ug Dansulion. Busa tanaw na yung kontrata sa internet kung expired na pag-converge na. Kung wala pa kay fiber internet, pakonect na sa Converge Fiber. Naimutang sa ground floor CTC building, Captain Vicente Roa, corner Antonio Luna Streets, Cagayan de Orsere. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge Fiber Internet, padayang mo daw ito mga aplikante pagka sales agent. Full man o part-time, mukita ang tud sa 45,000 pesos matag bulan. Isubmit ang mong application letter sa Converge Fiber Internet sa CTC Building, Corner Antonio Luna and Captain Vicente Roa Streets, Cagayan de Rosere.
8: Ang basura, usa sa mga problema sa atong katilingbana, usa-usab sa mga hinungdan sa pagkailap sa mga sakita, pagbara sa mga kanal, ug dali nga pag-apaw sa tubig, resulta sa pagbaha. Kini ang mga pamaagi sa pagminos sa atong mga basura. Ginalili ang paglabay sa basura labi na sa mga suba, kanal, daplin dagat, ubisan asa nga dapit gawas sa basurahan. Ilain-lain ang klase sa mga basura, sa mga basurang malata o dili malata. Maghimo o compost pit alang sa mga basura kung aduna kay bakante nga lote. Paghimo o curbside collection system sa mga pagkolekta sa mga basura. I-maintain ang kalimpyo sa palibot o i-manage ang mga basura nga dili mukatag sa dalan. Iputus o maayo ang garbage bag o sudlanan sa basura. Magbutang usap o garbage container sa mga sakyan alang sa mga basura. Kung mahimo, i-reuse o i-recycle ang mga butang na pwede pang magamit. Ilain ang mga butang o equipment nga di na magamit sama sa daan nga stoves, refrigerator, washing machine o uban pa. Kung mahimo, i-recycle kini. Butangi o gagmayng bangag o yuta ang dako nga sudlanan sa basura aron dili kani mapuy-an sa lamok. Mamahimo kitang responsable sa mga basura aron maligay kita sa mga unsamang trahedya nga posibleng mahitabo. Kini usa ka mahinungdanong pahinumdum sa Magnum Radio sa Balita o Serbisyo, Magnum Radio.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Basta reloading pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa relo. Dunaw sab sila ikaw galingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto sab sa sporting items, sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa relo nga nagserbisyo sa dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Streets, Cagayan de Oro. Telephone numbers 857-4123. Ayaw kalimot, basta original nga relo di pulso, Wadhos Quality Store.
2: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindingan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa kanlaon. Sundan sa pagka alas 4 sa kanlaon, alas 4:30 sa kanlaon. O kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa kanlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunas nga to sa adlong Domingo, may biyahe usab ang Magnum Express. Paingon sa Dalayan, matag alas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagka alas 4:30 sa hapon. Lunas nga to sa adlong Domingo, mudawat usab kami og booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: pag-uban-uban ng sabda karong Sabado sa inyong paboritong weekend show, ang Magdom Sabado Night Talk.
1: Sabado Night!
0: At tangi ang atong mga nag-unang mga segments. Sama sa Sing Mo Sing Overload, Traffic Update, Weather Update, paghinabi sa mga dinapit nga bisita, ug daghan pang uban. Magnum Sabado Night Talk.
1: Sabado Night!
0: Alas 6:30 sa gabi, kauban si Mr. Talagsaon, Magnum Gilbert, ug ang banggitan, Magnum Mencho. Dini lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magnum Radio.
2: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 atura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imo atay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
3: DTX 500 mapalit sa mga butika.
4: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Sa Mayo 17, adlang Domingo, magsugod sa alas 6 sa buntag. Ipaigayo na ang Bayaning Magnum Bloodletting Mission sa Limkit Kay Atrium, Cagayan de Oro. Ang unang 1,000 katao nga makuanog dugo automatic nga makaangkon og tag 10 kilos rice gikan ni Mayor Clarick Suy ug Barangay Carmen Capitan, Kikang Uy and Family. Ang unang 1,000 kataong makuanog dugo makaangkon usab og food packs gikan ni Cagayan de Oro Second District Congressman Rufus Rodriguez. Ang unang 1,000 kataong makuanog dugo automatic usab nga makaangkon og bayaning Magnum t-shirts gikan sa Magnum Radio, Magnum Express, Graphic Gadget Store ug ubang sponsors. Samtang ang unang 300 katao nga makuwag dugo makadawat usab og tag 100 pesos pangplite sa ilang pagpauli kini gikan sa AMC Warrior Security Agency. Ang ika 1001 hangtod sa katapusang tao nga makuwag dugo makadawat og 5 kilos rice gikan ni Mayor Clarick Suy ug Kapitan Kikang Uy and Family ug sa Cagayan de Oro Eagles Club. Ni apagyod ang pinakauna hangtod sa katapusang tao nga makuwag dugo may kaigayunan usab nga makaangkon sa among i-raffle nga electric kettles, rice cookers, desk fans, thermos ug uban pa. Ayaw kalimot, Bayaning Magnum Bloodletting Mission, Mayo 17, adlang Domingo, magsugod sa alas 6 sa buntag, sa Limkit Kay Atrium, Cagayan de Oro. I-join Bloodletting Project of Magnum Radio and the Philippine Red Cross CDO Mesa Chapter in cooperation with Limkit Kay Center. Ang dugumong donasyon, kinabuhi sa imong isig kaingon. Bayaning Magnum ka!
0: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
7: How about now?
0: Magnum Music Jam. Magnum Music Jam.

0: Mr. Talagsaon.
1: Magnum Gilbert. Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa.
2: Oras, mga Magnum friends, alas 3:11 na sa kapunon. Padayan mo na minaw may gala sa programang Magnum Music Jam. Rini lamang sa Magnum Radio 99.9 na inyong number 1 FM station in Cagayan de Oro. Happy weekend sa inyong tanan, mga Magnum friends. Mga suking tig paminaw, maing hapon sa inyong tanan. Sa tanang mga Magnum friends, atong naminaw sila mga panimalay. Maing hapon, mga Magnum friends. Ha? Rakit na sa atong mga higalang na nakaroon sa nagadayang mga kadapitan sa ilang mga sakyanan. Naminaw, gihapon sa Magnum Radio. Salamat ka sa inyong tanan. May nga po mga Magdon friends, no? Ngayon, lakit na sa mga Pinoy nga nakaroon sa gawa sa nasod. Naminaw, gapod, pinagi sa itong sa website, may gala, ang www.magdom999.com. And syempre, sa Facebook, may talang Magdom Live. I-like, i-follow, i-share para updated mo kanunay sa mga nagunang mga balita, impormasyon, ug dagan pang uban. Sabado na sa may gala, unsa may mga kalingawan niyo diya mga Magdum friends karong mga panahuna. Sabi na sa ato mga Magdum friends nga kanabitaw nga pag Sabado, naras balay, way ipang buhat, base na may mga plano nga maglakaw niyang gabi. Ingat.

0: ingat lang mga Magdor friends, ha. Una siya ang pinaka-dapat na buhato nato, Mahigala. Oo ba yun si Mr. Talag Sound, Magdom Gilbert? Okay. Sulod ay mong kaluwa, Magdom Diana. May hapon, Magdom Diana.
1: Hi! Mayong hapon, mga Magnum friends.
0: Ay, yung kaluwa ni Sulod.
1: Oh, nigawas naman dayon.
0: Oh, lagi na.
1: Kadyotra ni Sulod.
0: Ulaw siguro.
1: Kaluwa sa pangalan.
0: Oh, kaluwa pa sa beauty pod, maura yan.
1: Wow, Lyra Jude.
0: May hapon, Magdom Diana.
1: Mayong hapon. Kumusta man, mga Magnum friends? Labi na karoon nga weekend na. Ito na naman.
0: Mm.
1: Oh, pahulay, pahulay. Pero sa mga estudyante sa college, ay wag yapoy pahulay. Score lag ni hapon. Pero sige lang, paningkamot lang gid mo diha. Karoon nga makaraos ragid pod sa kahirapan. Pero murag after sa graduation, agi pa'y kahirapan. Digid-dig yapon makaraos.
0: Walay kaayuhan yapon.
1: Walay kaayuhan.
0: galisod yapon.
1: Lisod yapon. Lisod na kaayo ang kalibutan, mga higala.
0: Grabe kalisod na.
1: Hapit na siguro maabot si Kristo. Murag paghukom na jud ni.
0: Murag ikaw gina kabaluan na kay close man mo sa Ginoo.
1: Oh, nagstorya mi gahapon, iya pa daw i-confirm.
0: Oh, ano pa wa pa na finalize.
1: Wala pa na finalize.
0: Kung kanus-an niya humano ng kalibutan.
1: Oo. Oh, oh.
0: Lagi no kay matod sa uban basta daga na kay mga kalamidad nga may tabo. Linog, ulan, kanambaha.
1: Mubiyan ang gipakita sa Koan, Biblia. Maglindol, mga war, gutom, poverty. Grabe nga, Koan, mitaw. So, muna na siya mga usa sa mga timailhan nga. Happy tagid mo abot si Kristo.
0: Munang dapat ready na ka, Magdon friend.
1: Ready ka.
0: Dapat ready ta kanunay kay huwag mo takabalo kanos ah.
1: Good. Kay... pwede man nga ikaw ang mag-una kaysa kang Kristo, di ba?
0: Oh, pwede na po.
1: Mag-una kang kamatay. Wata kabalo. Bisag atong edad, bata pa. Huwag kita kabalo. Ingan. So, at least, ngawaan lang ka ng everyday. Ingan na. Imong sundo ng sa may mga sugo sa Diyos, sa nabitaw, pakabuutan, kindness.
0: Kung gusto ni mo makita diretso si Lord karon, pwede na.
1: Pwede na po daw.
0: Joke na.
1: Try lang ha.
0: Ito, joke na mga Magdon friends, ha? Importante, habang may buhay, may...
1: pag-asa?
0: May pagkain.
1: Ah, pagkain.
0: ano siya?
1: Sa mukha na, oy.
0: Kaya nanamin na siya may gala, kay habang may buhay, may...
1: pagkain?
0: Pagkain. Pag-ibig.
1: Pag-ibig.
0: Pag-ibig, sabo. Basta may pag-ibig, na kay, ano, na kay insurance.
1: Oh, kana, sakto.
0: Sa imong mga panimalay. Di ba?
1: Pag-ibig.
0: Di ba, sa, kaning pag-ibig, more on sa housing man, di ba? Housing.
1: Na.
0: May gala. Okay, Sabado man, Magdom Diana. Naba kay mga, ano sabi, mga buhatuno ni Mkurong Gabi?
1: Oy, tingsimba na po. Oh, yes. Mm. Unyang gabi, magsimba na sad ko. So, muna nga, magdali ikukuli ka ron. Kay magpagwapa pa ta, syempre.
0: Okay.
1: Magatupang biyata sa Lord.
0: Kay gwapo na ba to yung...
1: ang pastor.
0: Ang pianist.
1: Ang pianist? Oh. Kami man ang mga pianist, mga babae man, me.
0: Ba? Wala na yung pianist ng lalaki din, no?
1: Naman, pero sa among apuro man, may babae.
0: Apuro babae na
1: eh. Nay nag... na pa nagtuon pero bata pa man tong lalaki mga high school pa man. Pero kami dito sa Bulwa, upat mi ka book girls, so kami ang kon Powerpuff Girls.
0: Oy,
1: plus Mojo na. Jojo.
0: Ay,
1: kitulo naman ang Powerpuff Girls.
0: Lagi, apila na lang ganun.
1: Apila na lang si Mojo Jojo.
0: Para makumpleto na.
1: Kumpleto upat.
0: Lagi, ano na siya mga Magdon friends na. Sa uban, sab, syempre, na uban nightlife pag Sabado.
1: Kuya Wan?
0: Mag-shot, mag-inom-inom.
1: Tapos pagka-Domingo na yun, himaya sa Diyos na pa na yun.
0: Himaya sa kama, kaya di mo makabangon. Kaya
1: Kapoy, na lagi.
0: Labad ang ulo.
1: Kaya nagsuka-suka man.
0: Sakit ang ulo, naglabad, na. Wala gita.
1: Wala gita yung panahon sa Ginoo ni mga higala. Tagaan yung panahon. Okay, ang ipangaya sa Diyos, isa raman ka adlaw sa usa ka semana. Nadili ra pagid na tibok adlaw gid nimo na isimba siya sa
0: lagi.
1: Pila raman naka oras, di ba?
0: Pero sa imo kay mo thrice a week man sa kaga.
1: Koan, dili gid thrice mo rag upat gyud.
0: Upat gyud.
1: Wednesday, Thursday, Saturday and Sunday. Pero mas busy ang Sunday kay syempre.
0: Busy gid kay mo na mas
1: mga duties.
0: Dagan kay mga activities. Labi na pag hindi man imong beauty pag Sunday di ay ha.
1: Lagi hindi man kay akong beauty. Oy, kailangan gid na akong presence.
0: No. Absence po sa hayo.
1: Absence. Ang maka-absence giyod kay agoy. Sa untaman, naman tayo bayaning magnum, importante kayo.
0: Ah, lagi. Mm. Kay dito niyo makita ang mga pagkuwagdugo sa ato mga magnum friends.
1: Ang mga bayani nato, ang mga magnum friends.
0: Then makita ka gwapo dito na nurse.
1: Ay,
0: parts kayo, di ba?
1: Nani, mo gani mo pakuha kog dugo?
0: Ah, lagi ka na. Ay lang pagpakuyap-kuyap dito.
1: Okay, para masaluon ko sa nurse.
0: Ay, kana.
1: Minisyo nga. Hala, i-mouth to mouth na lang nako niyo.
0: Lagi. Dobi ang nag-ano, nag-ano pa tayo, nag-present nga mag-mouth to mouth. Katong ano. Katong,
1: agoy mo ba ako dito? Dito ko, okay na ko, sir. Okay na ko.
0: Katong CEO, manggod.
1: Ah, pero kung CEO, sige.
0: CEO nga, way ligo.
1: Liliyon sa na ako, de, kung gwapo ba ning mag-mouth to mouth. Kung gwapo, sige, mapakuyap-kuyap sa ito.
0: Kana yung style na, di ka mo bangon dito.
1: Di bangon dito. So.
0: Para ma-feel pa nimo yung baho ba.
1: Okay, ginawa ka. Bad breath. Wala din naka-toothbrush.
0: Saan?
1: Kibagana di ay.
0: Tama. Muna siya, May 17 may gala. Mag-uban-uban ta sa ano, limkit kay
1: Atrium.
0: Alas 6 sa buntag. Para mag, ano ta, mag-bloodletting mission mga magdear friends. Aron matabangan na ito ang tanang mga nanginahanglan sa dugo. Ana siya may gala para maluguayan pa ilang mga kinabuhi. Kay importante, ang dugo magod kinabuhi, magdumdayana.
1: Maukyod.
0: Di agad ta. Kung wa kay dugo, wa kay kinabuhi.
1: Ana. Napakay dugo, di ha?
0: Dagan pa kayo.
1: Dagan pa kayo. Buhi pa kidaig ka.
0: Buhi pa kayo.
1: Oh, lagi kayo marag puti, man kayo ka, marag magagway dugo.
0: White cells. Eh.
1: Wow, white cells.
0: White
1: blood tanan. Wala na yung red blood.
0: Wala na. Nahurot.
1: Nahurot sa lamok.
0: Ipak na magaginas ka
1: naon.
0: Okay,
1: nakalimot taghabol. Sao na lang eh. O, kanan na siya ka ng new tattoo na ni siyang mga pinakan sa lamok.
0: Ano, nakalimot ang pagkag... Ano?
1: Igang mo kayo, eh. Pwerte iga nga. Abi ko pagbugnaw basta koan na gabi, eh. Pero igang man kayo.
0: Abi na mo, tugnaw ang igang?
1: Ha, din eh. Gabi iba yan. So, wala na biadlaw. So, muna ho naabog, no? Nag-idning perting iga nga, Jude. So, wala na ako naghabol.
0: Wala na.
1: Ay, tanawa. Ang mga lamok nang nihabol sa ako.
0: Na, saan na lang. Dugay ra ba na maulian?
1: Oh, sige lang. Kaya naburusan naman ako sila.
0: Alagi. Madaghan sila samot.
1: Madaghan sila samot.
0: Okay. Imo mang gipa, ano?
1: Akong gipa.
0: Gipakaon mo sa iyong dugo.
1: Sige lang. Kaya para magwapa po ang mga lamok.
0: Ay, lagi. Muna ang pinaka-importante. Bitaw na. Maing pagpaminaw di ay Magdum Diana sa ito may gala sa may Bloomingdale sa may Bulua na minaw sila sa Magdum karon.
1: Shout out niyo diha.
0: Bloomingdale sa Ipunan di ay.
1: Bloomingdale.
0: Sa Ipunan. Salamat kayo.
1: Nakatun ako, Bloomingdale Phase 2.
0: Mo ba?
1: Yes. Dito ang balay ni Lovely. I mean, balay sa young brother. Dito lang siya nagstay.
0: Okay. Layo-layo na, sudlo nun.
1: Sudlo nun. First time ko nakatutas ngit-ngit na.
0: Oo.
1: So wala na kayo na ako na-appreciate ang mga surroundings. Wala na ako nakita.
0: Wala na. Kaya gabi naman, Sam.
1: Gabi na. Pero dool-dool na siya kung bulwa lang kagikan.
0: Medyo dool ragad. Kay ano man na siya. Maglinya naman na. Paingon sa ipunan dahil ng bulwa, di ba? Muna siya. Maying hapon, Sam. Sa itong Magdum Friends, may Kogon Market. Or Advance Happy Mother's Day. Sa tanang mga inahan nga naminaw karon Magdum Gilbert. Uy.
1: Ay, oo. Tomorrow naman di ay ang Mother's Day.
0: Happy Mother's Day sa tanang mga inahan, mga nanay, mga mami, mama.
1: Tanan, bisag papa nga nagpakainahan. Happy Mother's Day sa mga mama nga wala pa'y anak pero naay mga dogs and cats. Happy Mother's Day, gyapon.
0: Happy Au-Au Day.
1: Happy Au-Au.
0: Sayang tanan. Alright, ang ato talagsaong pangutan, ha?
2: Walay personalan, lingaw-lingaw lang.
3: Talagsaong pangutan, ha?
0: Ang ato talagsaong pangutan, ha? Magdum Diana, para ni sa mga single mom. Para sa mga single mom na naminaw karon, unsa kalisod ang kinabuhi isip usa ka single mom? Kaya na, dagang kayo mga single mom, di ba, karon Magdum Diana? No?
1: Yes, marabay ginapangita karon sa mga afam, mga single mom.
0: Kay matod sa uban, kana yung single mom yung imong pilion, kay master na.
1: Master na, nana-experience.
0: Nana-experience lugar na.
1: Dili lang sa pagka-asawa o partner, appeal po sa pagka-inahan, kaya na may baby.
0: Correct.
1: Master na mo alaga.
0: Lagi. Pero ito talaga sa mga pangunta na Magdum friend, unsa ka, ano, unsa kalisod ka ang may mong usa ka single mom. Kabalo naman sugur ka, Mike Dumfriend, unsa ng single mom, di ba? Muna siya ang baligas kogon.
1: Unsa na?
0: Wala lang. Wala. Bitaw, single mom, kanang in short, gibiyaan sa lalaki.
1: Okay.
0: Ay, nana, bitaw.
1: Wala gi panagutan.
0: Wala gi panagutan, gibiyaan sa lalaki.
1: Nga na.
0: Mga lalaki nga nilikay after sa tanan-tanan.
1: Or di ba kaha, gi panagutan per miro, pero nagbuwag ra.
0: Nana.
1: Nga na, tas sa iya nabilin ang baby.
0: Correct. Sa ato mga Mike Dun friends niya, basin mo namoy katubag, ana, ilabi na sa mga single mom karon nga naminaw sa Mike Dum Radio.
1: Mm-mm.
0: Kaya atong ugma adlaw mangod kay Mother's Day. So ato lang gi-connect may gana atong talagsaong pangutana karon nga puna para sa mga inahan.
1: Ulirang ina.
0: Mga ulirang ina may gala. Ilabi na sa mga inahan nga nahimo nang inahan, nahimo nang mama bisan nag-iisa sila sa kinabuhi. Oo, di ba? So tawag mo mga Mike Dum friends sa 0995-322-6237. Atong ibalik may gana itong number, ha? 0995-322-6237. Unsa kalisod ang kinabuhi isip usaka single mom mga Magdon friends. Okay? I-text or itawag yung tubag may gana para makaapil mo mga Magdon friends atong talagsaang pangutana. Kung ako'y pangutanon, lisod yun kayo may mong single mom ng Magdum Diana. Labi na kung ikaw, wakay trabaho, sab, di ba?
1: Ano, single sad, mom. Don. So, ano yung pag-atiman?
0: Oo, lisod kaayo. Ikarausa, wakay kaabay bitaw nga katapad nga mag-tabang sa imo sa tanang mga sa financial na pamaagi. O sa pagsuporta sa pagpadako sa bata, sa iyang batasan.
1: Nana.
0: Uban pa mga higala.
1: Sud kayo.
0: Ikaw siguro naman kay mga kaila. Nakikaila mga single mom?
1: Naa. Pero karon kay, nakakuha na sila. Happily married na.
0: Ah, di na sila single mom?
1: Di na single. So, una kay single pa. Labi na si Ate Jen Moore. Shout out ni mo di Ate Jen Moore.
0: So, single mom, good job.
1: Single mom siya before karon kay kuan. Minyo na. So,
0: lahi
1: ang amahan.
0: Lahi ang amahan siya. Oo,
1: ang panganay niya, lahi ang amahan. Tapos, sa ikaduha, lahi po lahi amahan. Karon mo nagid na iya sa iyang husband. Katulo nilang anak.
0: Laginom.
1: Pero kuan pod ka nang amazing kay ba? Swerte ka siya sa iyang bana, kay iyang bana gidawat jud siya. Dawat niya nga ana siya, na siya duha ka anak daan. Gidawat ang iyang pagkamaldita. Maldita ay. May kita si Tijan Mar.
0: Okay.
1: Pero dawat na dawat kayo. So grabe kito yung struggle itong time. Kay kuan man siya ka ng teacher, pero wala niya na pursue pa yung teaching ito nga time. Kaya syempre, listen kayo pag mag-teacher, dalabihan niyo mo tanan yung trabaho bisag sa balay. Kanya yung mga anak at mga kiddos pa, kay babies pa.
0: Tapos karon, pinag-edad na
1: karon kay kuan na iyahang kinamagwangan, mag-grade 9 na. Ang iyang ikaduha kay mo pa pagsugod sa kindergarten. Ang isa kay baby pig kayo, ipatutoy pa. So, kato sa una, iyang panganay, galisod pa siya ato, pero may gani kay na iyang mama. So, lahir gini na yung mga mama, no, kay makatabang.
0: Lagi kay mo na siya pag maminyo ang anak, musalig yapon sa mga...
1: Musalig yapon sa ginikanan.
0: Musalig, ipasalig ito sa ginikanan ang pag-alaga sa bata. Ilabi so, na po single mama.
1: So, agad ni undang ilang pagkainahan sa mga lola. Lola, agad yapon ang magkuha sa apo.
0: Kaya kung nailakaw ang mama sa bata, ay bilim na po sa lola ang mga bata. Diba?
1: Gani. Nakato si ate siyang kinamagwangan, nag-skwela pa po siya to college. So, kamulo skwela, mula gito, iyang mama ang gabantay sa panganay. Antod sa, nagnegosyo din sila, nasilay ka ng restaurant, dito, nagnegosyo, and then, hantod sa nadugangan, naduhan na po diyang anak.
0: Okay.
1: Nasamot siya kalisod sa pinansyal, o pagpadako. May ganiki na iyang mama, pero, timing pod nga, pagkailan niya siyang husband karon, wala pa sila nagminyo to nga time, namatay iyang mama. May gani kay nanad niyang husband. Kung wala, unsao na lang siya. Wala
0: so,
1: niyang mama.
0: Siya, nanad siya kaabag yun.
1: Nanay kaabag
0: yun. Amunang siya na.
1: Engineer.
0: Engineer.
1: Engineer. Na siya diri karon sa Cagayan.
0: Wow. Engineer. Pero kana mga babaeng, kana mga single mom, nganong na single mom na sila? kay nailad po na sila sa gugma.
1: Oo, grabe ito ilara.
0: Nailad sa mga pasaad sa mga lalaki.
1: Yes.
0: Isaaran bitaw ana. Mm-hmm. Ibuhat ng tanan para nainaytabo sila ha.
1: Mm.
0: Resulta, gibiyaan gyapon. So, gisaaran o nibiya ang lalaki.
1: Wala gi panindigan. Kasi ate, grabe rin bagay siya magmahal. Ihatagid niya ang sipa ngayon.
0: Uy, manang tsada.
1: Oo, nahilig mo siya magluto. Lamik siya magluto as in. So, pamitin niya tagaano ka ng pagkaon ng lalaki. Yan wow. Bitaw. Magkuano ka ng motor, hala, sa aran og motor, tagag wow, motor, o nana, grabe kasi siya magmahal gyud.
0: Siya number anak niya.
1: Hala. Grabe ka ha.
0: Dili ba kay number ba kay atong ipa ano, pa share na to sa yung love story
1: wala
0: ba?
1: Wala man tay ko ano asa naman to si ate oy.
0: Taga kagayan di oro gyapon.
1: Dili na ra siya sa Kamigin. Ang yang bana mo na diri kay na Narbaho. Pero like, plano na pud to mangitaglain og kanang company. Kay lang company daw kay way klaro magsweldo.
0: Ah, oba.
1: Oh, natulog ya ilang kidos.
0: Ah, okay.
1: Oh, dagan pa utang.
0: Binako kay mga amino mo extra.
1: Maestra, pero wala siya na, wala lagi niya na pursue.
0: Ah, wala niya
1: pursue. Oh, nagsabot-sabot niya itong mga niyagi nga, oy, magkuan na ta, magmaestra na ta. Ko, ayan ako kung mag-start na pug ka, magdungan tag eskwela, kay syempre magmasteral pabaya.
0: Ah, unsa nang pursue gani? Isa ra ka sapatos?
1: Dili. Pursue isa ka sapatos. Ay,
0: upat ka sapatos.
1: Pursue. Pursue.
0: Pursue. Ito, joke
1: pursue, lang. Pursue.
0: Ah, lagi na.
1: Kung man siya ka ng sa mathematics.
0: Mathematics.
1: Math major.
0: So, di ba na?
1: Right ka ayo.
0: Pero ako magsweldo yung bana kay engineer man.
1: Gamay pa man kay, di pa man ko ano, wala pa man siya kapasar o board.
0: Ah, wala pa kapasar board.
1: Di pa siya lisensyado. Pero na siya experience. Muna yung ginadawat yapon siya. Siguro namay, kung kuan, nakatake siya exam, kapasar, siguro mas dakong offer.
0: Lagi. Na may mga wala kapasar sa board exam, pero maayo ba sila mo perform sa trabaho?
1: Sa experience lagi magmatter na.
0: Sa experience nila.
1: Ito si kuya, experience lang.
0: Lagi. Ang uban magod kay pangitaon lagi lang, board passer, civil service passer, anong bitaw?
1: Yan na.
0: Pero kung, dagan ba wala nakapasar, pero able sila?
1: Kung dili mo kapasar yata, is dinigig ka matawag like marghead sa ano? Pero kato si kuya.
0: Hindi ka ma-promote lugar.
1: Oh, pero si kuya primero kay na-assistant siya. Pero tungod magod siyang experience, na-promote magod siya.
0: Na-promote siya.
1: Oh, pero mo lagi, wala klaro sweldo ang ilang company. Kana bang, dili bitaw mutando sa petsa sa sweldo?
0: Mo siguro nang ngita siya glain.
1: Sumurag, makautang-utang sa sila. Adeserve ito nga makakuan sila kwarta.
0: Maulagi.
1: Dugay kayong sweldo.
0: Ang imong isweldo igo ra pud ibayad sa imong utang.
1: Ana.
0: Wa well, adena nimo di na bitaw ka makauna-una kun sa ilang palitod karon oh.
1: Gyud.
0: Okay, igo ra ibayad ang imong sweldo.
1: Gyud.
0: Lisod jud ang life sa single mom kay walay bana, mubuhi sa bata og asawa. Walay makaabag sa trabaho. Tinod na siya. Lisod kayo. Okay ra nang single mom ka unya ang imong katong imong uyab ga communicate gyapon mo unya katabang siya suporta bitaw.
1: Oh, mag co-parenting.
0: Something na na.
1: Oh, kay dili na ka bitaw mag-worry nga magbantay pa ka sa bata unya magtrabaho pa ka. Mag imuha na lang i-worry kay magbantay lang jud sa bata sa balay nga na.
0: Ana, at least Nagya po kay paingnan.
1: Oh, same nila ni Katrina Halili og ni Koan Chris Lawrence.
0: Lagi murag na-close sa mga sila noon samot karon, di ba?
1: Gani nga nagbuwag na pod si Chris Lawrence sa iyang girlfriend.
0: Oh,
1: samot naka-close lahi ra jud oi.
0: Kung akong tanawon, bagay man silang duha.
1: Bagay gyud, kakilig ko nila gyud.
0: Bagay silang duha ni murag. Na sila anak, so murag okay man kayo.
1: Yes.
0: Kung sila magdayon gyud, pero naron sa ilang duha kung
1: sa sabot.
0: Lagi feeling close gyud sila.
1: Close na close.
0: Napailang tubag dari Magdom Gilbert ang pagka-single ma'am. Tinuyuan man na kinay gugma magkalit. Wa man niya gitanaw kung unsay kapalaran niya sa iyang naimong lalaki sa kinabuhi. Okay. Tinuyuan ba na Magdom Diana?
1: Tinuyuan? Di mo ta kaingon kay sa unta man na.
0: Siguro kung wingon ka nga tinuyuan, like nag-sorba sila, so expected man siya nga pare siya maburos.
1: Gani, ana.
0: Kunya, dayon, kabalo naman siya nga pwede siya maburos, ana. Kaya namay naitabo sila. So, mabutang lugar na tinuyuan?
1: Tinuyuan, ang ilang gibuhat. Pero ang pagka-single mom, di man good ni mo na yung nga gituyo ni mo nga magpa-single mom ka. Siguro kung gusto lang gig ka magpaanak pero dili ka gusto og lucky, kana siguro ang tawag nga tinuyuan. Pero kung kanang inga na manggood nga, inyo nang gibuhat duha, inyo niyawot ang point, abi ni mo nga, mali pa yung lalaki pag-reveal ni mo nga buros ka, pero wala di ay.
0: Mohana din lalaki bitaw nga, abi ba na ako? Ano ka? Safe ka?
1: Oh, mga na, abi ba na ako nag-pills ka?
0: Oh, inana bitaw. Wala man lagi, ha? Nag-away, ano, nag-bulag.
1: Nag-away, buwag.
0: Biyaan na dahil sa lalaki.
1: Diba? Di biya huwag ka magdahom?
0: Dili, biya na sa'yo ang sitwasyon sa babae nga biyaan lang sa lalaki after bitaw nga ilang mapregi bitaw?
1: Good, mura nag-hit and run.
0: Oo, kanang bitaw ang Igor ang nag...
1: Igor ang giitihan, lalako na dahil. Magkana na bitaw?
0: Hindi, munang gilingo ni Eva Eugenius Canta ba, hindi ako isang laruan.
1: Wow.
0: Kung ayaw mo na ako iiwan something like that bitaw. Nana. Luis, actually luoy gyud ang mga single ma'am.
1: Gyud, luoy gyud.
0: Di gyud sayo nang ilang kinabuhi may gala.
1: Munang mag-afam na gyud mo mga single ma'am.
0: kung afam, pumunta ka balos batasa sa mga afam sam.
1: Mausab, mausab.
0: Kay ang para pareha ko rin sa Pinoy, batasa bitaw na maayo na pwede limaayo.
1: Gani po.
0: Makaswerte lang kag afam nga buutan. Yay, yeah, ika.
1: Nga di laog ba?
0: O, di laog. Nga, dadoon ka dito sa panaglita, Amerikano. Dadoon ka sa Amerika. Di, okay kayo.
1: Okay kayo.
0: Oo. Bahala pa ka po dito. Mag-away na mo. Di na mo mag-okay. Di, bulag na mo. Di na na kay green card. At least na ana.
1: Pero kung bawion, wagi ka.
0: Basta di lang bawion.
1: Oo, di lang bawion. Maayo inyong pagbuwag.
0: Para ito kay ay ay dela sa alas ba si ano komedian komedyante nga si ay iya man tong gibawi man tong ano tong green card sayang naimong banang ano batan-on
1: gani kay binuangan ra siya
0: dala balos nga punto iya
1: dala balos lagi yahaya ni mo no magana bitaw nga ma-experience niya tanan ang mga sa tawag na kanang mga kuan bitaw nga madawat nimo kung citizen ka didto.
0: Correct. Kay ang mga tao man sa magdumdayan ng mga Pinoy, nagyud sila lang una-una no, murag dream gyud nila nga makadtog laing nasod, labi na kung Amerika no.
1: Oh naman, bisa gani ako.
0: Matulog na lang ka para maka-dream ka.
1: Dream. Literal nga dream.
0: Bisan kinsang mga Pinoy. Kita na nimo pag makadungga bitaw nimo. Wow, nag-America day imong bana na bitaw.
1: Feeling na dayon kimo atato na gid kinakadto naman.
0: Ina na. Dream gi kay na sa mga Pinoy. Pero wala sa kababalong di pod gapon sayo nang kinabuhi dito sa abroad.
1: Di pod lalem.
0: Ay labi dito sa Amerika kay kayod marino gi dito gusto kamo ano makatrabaho darong mga ka-income. Magano ka dito, mag double job ka.
1: Tas di mo gud sa tanan buutan gid dito.
0: Dili oi.
1: Gina-discriminate bi ang mga Pinoy gihapon.
0: Discriminate pod mga Pinoy ra pod ang uban.
1: Kapo Pinoy. na pod nga na. Kapo Pinoy ra pod. Nailabi ang pagtanaw sa mga Pinoy kay kanang mga maid lang gyud. Nga na. So murag makasad siya ba?
0: Ang tanaw magud sa mga foreigners sa mga Pinoy kay kanang bitong moingos lang masipag sa trabaho ana bitaw. Pero ang tinuod ana di man tanan Pinoy masipag na may dagang tapulan.
1: makita lang nila dito mga masisipag syempre kay nagkambya sa kinabuhi. Pero dito sa Ukraine yata tong nalagi TikTok nga kanang give me one word kung unsay mo mahunahunaan kung mag-ingon kog Philippines. So nay taga Ukraine yata ni ingon atong maid.
0: A maid?
1: Yan na sila, maid.
0: Agoy.
1: So, ilagay din pagtanaw sa mga Pinoy, mga maid, mga poor. Napon nag-ingon poor.
0: Napoy poor. Agoy.
1: Yan na
0: buhay poor. Nag-ingon dito, maleta.
1: Walang ningon kong maleta.
0: Huwag ka na, buhaya.
1: Nainingon Duterte, nga na, banana.
0: Saan ang banana dahi?
1: Noon man ang Pilipinas sa saging. Nabiyatay banana ketchup. Sa ato pagkikan ang saging nga gina-export na to.
0: Kanang banana ketchup, nila. Saging na siya, no?
1: Alisod pag strawberry.
0: Lagi kay, mo lagi na ang tada sa ano, mga ubang mga foreigner, masipag, maayo mo trabaho, dali mo reklamo. Pero gamay ra siguro ang masipag, mas dagan ang tapulan.
1: Mauman. Kay daghan man ginatagaan, danig kaning mga subsidy something. Di mo sa ingon nga, tapulan ang nagdawat, ana. Pero kung maning kamot mo siguro gitpad ang tanan, why not, diba? Dili lang kayo magsalig lang ta sa gikan sa tax sa ubang tao nga narbaho kugi. Magkugi po tang tanan.
0: Ano lang siya mga Magdum friends. Para ka na ako Magdum Gilbert, saludo ko sa tanang mga single mom. Dili sa iyo na ilang kinabuhi kay sila na nag-iisa sa pagpadako silang anak. Lagi ana. Good na siya. At least na po'y ubang mga ano, gidikanan nga makasabot silang anak. Di ba? Ang ubang mga gidikanan sam kay dila masamtay lang anak nga sayo bitaw nga nay mo inahan.
1: Sumurug ila pong parusahan nga paluma-luma ka diha. Napakantos nga naon bitaw.
0: Okay na nang single mom ka pero nakitrabaho.
1: Kay pwede man ka makabayad og lain nga magatiman ng sa.
0: Pero kung single mom ka nga like nabutang bitaw kay mga teenage pregnancy. Mabutang gyapon sila nang single mom, di ba? Kung mga batanon mga 15 years old na may mo nang mama. Medyo mo nang lisod gayo.
1: Ano, good.
0: Mo nang musandig sila sa mga ginikanan pag-iapon.
1: Tuloy kay mga ginikanan. Another na po nga dugang.
0: Kay ang mga kabata na magkaroon, ang naimong single mom, Magdum Diana.
1: Good. Nagani mga 12 years old.
0: Single mom mo niya, bata pa kayo.
1: Pinakabata yata 10. Kinamay dugo nag 10. Pinakabata.
0: Mo nang pinakaluoy gina sila ng mga single mom nga batanon pa kayo. Nay mo nang mama.
1: Lagi man.
0: Lisod kayo eh. Magdum Gilbert, Magdum Diana, ang single mom, wala na ibana? Wala gyud.
1: Lisod po.
0: Wala man ibana gyud.
1: Lisod single gani.
0: Lagi oh. Tisura po dami. sige. Karon pa ko nakabalo.
1: Karon tusod ko. Wala di ba nang single mom?
0: lagi.
1: Sumuka.
0: Lagi. Kanang Magdum Gilbert, ang single mamang God, kumaning kamot siya, mabuhi rin niya yung anak, bisanwa siya yung partners kinabuhi. Mabuhi rin niya, kumaning kamot niya.
1: Pero ang mahitabuan na is, medyo layo ang loob sa bata, sa mama. Wala kanya na subaybayan ang values, ana ba?
0: Okay, ang lola na may gabantay, lolo.
1: Lola na. Oh. So sa lola na siya mas close.
0: Kanara bang mga lolog lola, pag nasli apo kay tanan, ihatag.
1: Good, no?
0: Mayroon bitaw nga, palitikog, chicken, ano bitaw, ice cream, ihatag ito.
1: Kung kasabaan ka sa imong mama, ang imong lola mo, yung mga saba sa imong mama, ano bitaw? Eh, anong ba nalaman yung bata? Daganin kasi mong lola.
0: Lagi, Wagi ka. Wagi kay lusot, ana, my girlfriend. Okay, mas palangga biya sa, ano, sa mga lulog-lola, ilang mga apo.
1: Correct.
0: Okay, tagaan tanan sa gusto.
1: Advance
0: happy, advance happy Mother's Day sa imo, Magdum Diana.
1: Hoy! Wala po kong ana mo ko yung mga kuan, mga iring. Wala po siya ako mga babies.
0: Wala
1: pa rin. For mom.
0: Fur mom. Pwede na po, six.
1: Six.
0: From Enting, Labadan, Villanueva, Misamis Oriental. Single mom pa na siya, si Magdum Diana. Wala pa yung mom, single na din.
1: Single lang, grabe naman siya.
0: Lagi. Wala pa na siya yung mom, single na si Magdum Diana.
1: Single lang, single lady.
0: Lagi, wala pa na siya yung kabilinggan sa kinabuhi, may gala.
1: With memings, ano lang.
0: With memings. kay maing hapon Magdum Gilbert, shout out din sa may Bugo na minaw me gikan kay Florence. Alright, salamat kayo Magdum Gilbert, ang kinabuhi o ang life sa usa ka single mom, dili sa yon, ilabi na kung gibiyaan gud siya, gibiyaan gud kay single mom siya. gibiyaan siya o gipabili ng bata sa iya, ha. Ana, napadre, ang mga inahan, Magdum Gilbert, 24/7 na sila gatiman sa ilang mga anak. Maunang luoy kayo, ilabi na akong single mom. Pag naay kailangan nga paliton, wa siya'y laing mausugo kay Sharman Usa. Okay.
1: Diba? Luoy kayo magmata pagkadlawan, kay pat magpatutoy, kay makilaka bin ng bata sa kadlawan.
0: May na kung nakay bana, at least masugo bitaw. Pagkuha sa dito, gatas.
1: Mabahin-bahin ang trabaho ba?
0: Pagkuha sa dito, diaper kay...
1: Hindi mo masugo ang pakutaw.
0: Nalapsan na yung anak.
1: Nalapsan na, wana.
0: Inana. Anyway, sa mga may gana, sa mga naikatubang mga Magdum Friends, 0995-322-6237, mga Magdum Friends. Magdum Gilbert, kita na ko, Ma'am Diana. Nag-coffee daw ka.
1: Nag-coffee? When?
0: Nangapina ay uban laki. Sweet kaayo sila. Sana all.
1: Uy. Asa mo nadapita?
0: Ambot. Laka na. Naanam day kay ka.
1: Starbucks? Si Starbucks.
0: Ay, napagsabag. Yes. Promote na nung brand.
1: Di wala may Starbucks na brand.
0: Na ay coffee shop.
1: Ah, lagi pero talaga ang spelling niya.
0: Ah, lagi.
1: Star and box.
0: Ayun no, kabalo man ta sa ano, basta mabasa mo na na.
1: Wala, oy. Kisa man, naka-add doon ako sa coffee shop. Ako mo bayan kay babae man.
0: Babae.
1: Mm, si Diane Rose Galon. Oh, ako ng best friend. O, kas ara ko naka-add to.
0: Basi lain ni na Diane ha.
1: Oy, basing kaning Diane na sa admin ha. Duhara ba bigla din hi nga Mendoza.
0: Lagi.
1: Oh, na, duol rang pangalan Diane og Diana. Basing lahi na imo nakita.
0: Nakita gid ba daw.
1: Ikaw to no, tadawa o. Taga na ba na siya lucky?
0: Amo di ay.
1: Oh, ako wa mo koy lucky, zero balance man.
0: Mao.
1: Mga badger noon.
0: Basin lahi to na Diane ha.
1: Oh, lahi jud na.
0: Oh, basin
1: giba. Fake news ka girl.
0: Oh, basin gina-deny ra gyud ni Magdum Diana.
1: Hoy, wala oy.
0: Wala gyud ay.
1: Wala, I swear. I swear to God.
0: Lagi. Okay, oy. Advance Happy Mother's Day sa tanang mga mama nga naminaw karon sa Magdum Radio. Sige, sige ha. Salamat kaayo ha.
1: Ayo mo pag speculation kay nay magselos.
0: Una ade. Sa may magselos
1: na. Oo, magselos atong engineer dito. Yeah. Ang char lang.
0: Sa?
1: Magselos ang engineer.
0: Ay! Magselos, huwag ito kadungog.
1: Huwag ito ganun. Naman siya ko, naman siya ka ng, si tawag ni Dunggan Diri.
0: Diane, partner sa, Diane, partner ni Gilbert sa PM. Ano ba niya?
1: PM?
0: Muna gidaw, partner ni Magdom Gilbert. Ikaw man daw ito na Diane. Diane na.
1: Loko. Tagaan man tag mga lucky dara oy. Maraganan ko nga nga mga issue ba tagaan tag lucky.
0: Di mo magmahay.
1: Akong kauban kagahapon ba iman pud. So kinsa kaha na tagaan lagi tag issue lagi oy.
0: All right. Sige lang kay basta artista na ginang issue.
1: Lagi da. Ipaabot sa dinyo sa international promo sikat pug ko.
0: para mas mutuo ko din mo Magdum friend videohan ni mo
1: ana
0: din no ana chada
1: kana mo chada
0: okay kung ibasin nato sa imong text nga nangapi si Magdum Diana
1: dire ba ko hilig kape
0: di mo na siya gayon mo kape
1: Milo
0: kay, nagpromote na pugga
1: ay sorry nagpromote na sa ta choco lang choco drink oh.
0: Kung makita ni mo siya sunod video eh ha
1: ana kanang i-zoom in gid pagayo ba
0: para magibawon nimo kung unsa kapila siya nag-inom sa kape.
1: Kana. Itag dayon mi ha.
0: Itag dayon.
1: Itag dayon. Kay aron makita jud ang ebidensya.
0: Ana gina siya.
1: Wala kulbaan ang isa ka dayan kay basin siya gid ito.
0: Delikado.
1: Delikado.
0: Bitaw na anyways mga Magdum friends, there is a dance kani maka chika na sabta kay si Magdum Diana na mochika ng mga artista. Pero siya hapit na chikahon sa mga tao.
1: Impas.
0: Ah, ben na pabadere ba. Next time para walang kawala, kawalan si ay.
1: Wala.
0: Videohan daw kasi.
1: Video, sige, videohi lang ko.
0: Usahay lang tug nagubo kay bisot na.
1: Ayaw lang pad na.
0: Ay, mas musikat sa Magdum Diana.
1: Gani.
0: Anyways, dali sa tamay gala sa anong latest, Maritas.

Hello, hello, hello, mayong hapon mga Magnum friends. This is Magnum Radio 99.9, your news and music station. Oras, alas 3:47 na sa hapon. Kini, si Magnum Diana Mendoza. Nga pirmi, magdala mga bagong init o trending ng mga storya. And now, you're listening to Ano Ang Latest Marites? Monosod ni ang latest karon mga Magnum friends. Danny Barreto, mi palag kang Dennis Padilla tungod sa giingong pa-victim nga storya. Mi buto pag-usab ang tension tali nila Danny Barreto og siyang stepfather nga si Dennis Padilla human siyang mi palag sa mga komento sa aktor bahin sa ilang pamilya. Nagsugod kini human maghiskot si Danny sa usa ka podcast sa iyang pagdaig sa iyang inahan nga si Marjorie Barreto tungod sa pagbiya sa usa ka toxic nga relasyon. Mi komento si Dennis nga tubagon daw niya point by point ang mga gipanghiskot ni Danny o giingon nga siya sab daw kay naabuso o nakasinatig kalisod sa ilang relasyon kaniadto. Apan wala magpalupig si Danny o iyang gibutyag nga nakita mismo sila sa batasan sa aktor sulod sa ilang balay. Lakip na ang kanunay niya nga pagsinggit o pagpakauwaw bisan sa publiko. Giakusahan sab ni Danny si Dennis nga perming mo gamit og social media aron ipakita nga siya ang biktima samtang ginadaot ang iyang mga anak og si Marjorie. Matud pa niya naapektuhan daw ang relasyon sa aktor sa iyang mga anak tungod sa iyang mga lihok og batasan. Ang ilang init nga tinubagay sa social media kay gidilit na karon. Apan padayon gihapon kini nga ginahisgutan sa publiko. Ato ni aging tuig, mibutyag sab si Marjorie bahin sa ingon niyang abusive nga relasyon nila ni Dennis kani Edto. Og mo na to mga higala tong latest chika this afternoon. Again, this is Magnum Diana Mendoza saying, I speak not to impress but to connect para sa anong latest marites.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burst 345 Twinpack. 750 ra ang SRP kada baso. Birch 345 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon at adlaw-adlaw. Para sa limpyo og himsog atay. DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Pabalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako ni magpapili nga alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
4: Daghan ng tanan nako unsay akong sekreto. Ang bisan daghan kog trabaho, wala ko sakit. Ingon ako, ag Mighty C ko. Kaya sulay gani ninyo. Mighty C, mapalit sa mga butika og pharmacy.
5: Inom na og Mighty C.

0: Bugas-bugas,
1: akong katul-katul, naik ang butangan.
2: Bugas-bugas, akong katul-katul,
3: i-DTX 500 na.
2: DTX 500,
3: aduna kini antimicrobial properties
2: nga makatabang sa pagkuha
3: o pag-ayos sa bugas-bugas,
2: akong katul-katul.
3: DTX 500,
4: mabalik sa pinakadul ng butike sa inyong lugar.
3: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Igor sa Pilar Capiz, wala giduyon magpangapi, apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kilman, kag-hilti sa lawas, mangod na patsyagan kung anak bawang akon panulukan.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
6: Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta, ipalit og daily healthy nga pagkaon. Naapay, di maayong panahon karon, magsakit yun mo. Sundo gagani ko ninyo. Nagmighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
7: Galabad ba imong ulo? Gapang loose pad? Galuya? Walay kusog? O galisod pagginawa? Basig may iron deficiency ka na? Inumog Mighty C. Importante kini sa pagporma og red blood cells o sa pagtransport sa oxygen sa tibuok kalawasan. Ang iron nga gikan sa utan, lisod maabsorb kung kulang sa vitamin C. Hinungdan sa iron deficiency anemia. Busa tumarog Mighty C. Usa ka potent alkaline vitamin C nga dunay 100% bioavailability. Ibalik ang kalangsik. Mag Mighty C aron kanunay uptake. Kini mapalit sa mga butika sa iyong lugar. Available sa bang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes. Naimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-450-463 or bisita sa ilang FB page, Klinika de Alternativo CDO. Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
8: Pirmi ka pangihi,
9: hanap ka paranaw,
8: ug pagpamhinod sa mga tiil.
9: Basin aduna kay diabetes.
8: Mag DTX 500.
9: Epektibo sa pagpamubo
8: sa blood sugar levels.
9: Di kaya ang diabetes.
8: Mag DTX 500.
9: Karun dayon.
4: Mabalik sa pinakadulo nga butike sa inyong lugar.
3: DTX 500. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mayra Harper, milang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Mabasa mga butika.
7: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio. Music from the 80s. 90s.
11: If you wanna be my lover, you gotta get with my friends.
7: And today,
12: I love it when you call me senorita. I wish I could pretend I didn't need you.
7: This is Magnum Music Jam.
13: This is Magnum Music Jam.
7: Music Jam.
13: Magnum Music Jam.
7: Magnum Music Jam.
14: This is Magnum Radio 99.9, your news and music station in Cagayan de Oro City. Oras, alas 3.55 na sa hapon, dinhi lang sa Magnum Music Jam. Kauban gihapon mi ninyo, Magnum Diana Mendoza. O ang atong Mr. Talagsaon, Magnum Gilbert. O para updated na sad mo sa internet lingo mga higala, mauna sad ni ang ato ang Slanguage of the Day. Mga Magnum friends, ang Slanguage of the Day nato kay moots. Ang moots kay usa ka Gen Z slang nga short term sa mutuals or mutual followers. Pasabot ani kay nagfolloway mo sa usag-usa og naga-interact mo sa inyong post like mag-like, mag-comment or mag-DM. Kasagaran gigamit ni sa pag-refer sa online friends, ka-fandom o mga tao nga pareho nimo og interest. Nisikat ni nga term sa K-pop communities sa Twitter og nisunod dayon sa uban pang platform sama sa Instagram og TikTok. So mo na mga Magnum friends ang atuang Slanguage of the Day.
15: Dagan salamat Magnum Diana Mendoza, ang atong Miss Universe candidate number 5.
14: Abi ko candidate number 8.
15: Nga mahilig magkape.
14: Uy, taon, di mo gagape, oy.
15: Hindi kayo sa gagape, may gala, dili. Pero 3-in-1 lang.
14: Latibon, oh. Danila Tivon.
15: 3-in-1.
14: 3-in-1, cappuccino.
15: Oh, kana. Kada buntag may gala. Mm. Itaw, anyways, mga Magnum friends, sa Mayo 17, adlang Domingo, magsugod sa Lasay sa buntag. Ipaygayo na ang bayaning Magnum bloodletting mission sa Limkitkay Atrium, Cagayan de Oro.
14: Ang unang 1,000 katao nga makuhaan og dugo automatic nga makaangkon og tag 10 kilos nga rice gikan kang Mayor Clarix Uy og Barangay Carmen Kapitan Kikang Uy and family.
15: Ang unang 1,000 katawong makuanog dugo makaangkon usab og food packs gikan ni Cagayan de Oro 2nd District Congressman Rufus Rodriguez.
14: Ang unang 1,000 katawong makuhaan og dugo automatic sab nga makaangkon og bayaning Magnum t-shirts gikan sa Magnum Radio, Magnum Express Graphic Gadget Store ug ubang sponsors.
15: Samtang ang unang 300 katawong nga makuwag dugo makadawat usab og tag 100 pesos pangplite sa ilang pagpauli kinigikan sa AMC Warrior Security Agency.
14: Ug ang ika 1001 hangtod sa katapusang tawo nga makuha og dugo makadawat og 5 kilos rice gikan ni Mayor Clarix Uy ug Kapitan Kikang Uy and family og sa Cagayan de Oro Eagles Club.
15: Niya pagyud mga Magdeburg friends ang pinakauna hangtod sa katapusang tawo nga makuha og dugo may kaigayunan usab nga makaangkon sa among i-raffle nga electric kettles, rice cookers. That's fans, thermos, uguban pa.
14: Moong ayaw kalimot, bayaning Magnum Bloodletting Mission, Mayo 17 adlong Domingo, magsugod sa alasay sa buntag sa Limkit kay Atrium Cagayan de Oro, a joint bloodletting project of Magnum Radio and the Philippine Red Cross City o Miss or Chapter in cooperation with Limkit kay Center.
15: Ang dugo mong donasyon kinabuhi sa imong isig kaingon, bayaning Magnum ka! Muna siya mga Magnum friends, ha? Importante makita kita karong May 17 mga Magnum friends para sa Bayaning Magnum Bloodletting Mission. Okay, one time kong oras Magnum Diana.
14: Thank you kayo mga Magnum friends ha sa inyong perming pagpaminaw sa Magnum Music Jam. And balik lang gihapon tanyo tomorrow same time and same station para sa mga trending o patsyada ng mga music o mainit ng mga chika. Again, this is Magnum Diana Mendoza saying, I speak not to impress but to connect. Bye-bye! Happy
15: salamat, coffee lover.
14: Na coffee lover ni nung tani.
15: Uy, hindi mo i-shout out yung mama, Happy Mother's Day?
14: Basta ay, shout out sa akong mama nga, Happy Mother's Day. O kang mommy, mommy laklak po, diyang sister, o kang tita payang, Happy Mother's Day nyo diha.
15: Ayan. Sa tanang mga single moms, laban lang gyapon.
14: Ana, laban Japan.
15: Laban Japan lang gyapon may gala kay naitabo na muna siya mga Magdun friends. Monte mabuhat ana, na naman na siya. Dawato nato nga ang kamatuoran nga nakabato na kag anak bisan sa sayo nga edad. Ug na imo kang single mom. Ang importante na ato na nang himuong blessing sa atong kinabuhi.
14: Mm-hmm.
15: Labi na ako nakaanak, nanakay, ikaw gina yung anak mga Magdum friends. Kaya dagan ba yan, gusto makaanak, di magkabaton.
14: Gani. Huwag
15: anak Magdum Diana, di ba?
14: Mm-hmm.
15: Unang magpasalamat gyapon sa atong labaw magkagagahom sa tanan. Pasunod na sa Magdum and Jim Alzado may gala para sa Magdum Reports mga Magdum friends and unyang alas 6 imedya Magdum Sabado Night Talk na Sabda. Happy weekend sing tanan kanina lamang si Mr. Talagsaon Magdum Gilbert. May sense na, may humor pa. Ciao, baby!

0: You've just heard the best variety of hits of Magnum Radio 99.9, Station 4, Magnum Reports.
1: TJX 500.
2: Ako sa Jubilin.
3: Sobra kataas akong blood sugar.
2: 300 kapin. Gitistingan ako og inom. TJX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: TJX 500. Mabali sa mga butika. TJX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi. Bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang TJX Coffee Mix, mamuok yapon ang akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi. Sang TJX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
5: DTX 500 maoy tubag sa diabetes kun diin kini makapaubos sa blood sugar, mulimpyo sa dugo ug mopaligon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500 kalikayan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys ug paghubag sa imong atay. Kay sa DTX 500 sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag-DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500, mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
0: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
6: Sa Mayo 17, adlang Domingo, magsugod sa alas 6 sa buntag. Ipaigayo na ang Bayaning Magnum Bloodletting Mission sa Limkit Kay Atrium, Cagayan de Oro. Ang unang 1,000 katao nga makuanog dugo, automatic nga makaangkonog tag 10 kilos rice, gikan ni Mayor Clarek Suy ug Barangay Carmen Kapitan, Kikang Uy and Family. Ang unang 1,000 katawang makuanog dugo, makaangkon usab og food packs, gikan ni Cagayan de Oro 2nd District Congressman Rufus Rodriguez. Ang unang 1,000 katawang makuanog dugo, automatic usab nga makaangkon og Bayaning Magnum T-shirts, gikan sa Magnum Radio, Magnum Express, Graphic Gadget Store ug ubang sponsors. Samtang ang unang 300 katawo nga makuanog dugo, makadawat usab og tag 100 pesos. Pangplite sa ilang pagpauli, kini gikan sa AMC Warrior Security Agency. Ang ika 1001 hangtod sa katapusang tao nga makuwag dugo, makadawat og 5 kilos rice gikan ni Mayor Clarex Uy ug Kapitan Kikang Uy and Family ug sa Cagayan de Oro Eagles Club. Ni apagyod, ang pinakauna hangtod sa katapusang tao nga makuwag dugo, may kaigayunan usab nga makaangkon sa among i-raffle nga electric kettles, rice cookers, desk fans, thermos ug uban pa. Ayaw kalimot, Bayaning Magnum Bloodletting Mission, Mayo 17, adlang Domingo, magsugod sa alas 6 sa buntag, sa Limkit Kay Atrium, Cagayan de Oro. I-joint Bloodletting Project of Magnum Radio and the Philippine Red Cross CDO Mizor Chapter in cooperation with Limkit Kay Center. Ang tugumong donasyon, kinabuhi sa imong isig kaingon. Bayaning Magnum Ka!

0: Nga Sabado, Sabado na karon, Mayo 9, bituig 2025. Maying hapon sa itong mga kaisunan din ang ganabon ito sa itong tulungan ng Magnum Reports. May pagpuminaw sa itong mga kaisunan nga nakatutok ko rin sa nagkaring bahin din sa ito sa Dakben, sa Cagayan de Oro, din sa Lalawigan, sa Misamis Oriental, Misamis Occidental, din sa may probinsya sa Bukidnon, uga Lanao del Norte. Maying hapon sa inyo ha din ha. May pagpaminaw no sa itong mga kaisunan nga nakatutok sa nagkaring bahin din po sa itong nasudog sa kalibutan. Salamat gid kay sa inyo po nga pag-monitor mahigala matag karunugunya sa ato po mga programa din sa Magnum Radio nga mahinungda no nga sunod-sunod nga nakaangkon dito og mga awards din sa Magnum Radio og puhon po mga higala. Base nato na po nga maangkon po no ang kaning lain na pong pasidungog. Ilabi na nini ato ilusad na nga bayani nga Magnum. Share blood, give life, bloodletting mission. Kaysa may agir bang mga panahon, no, na angkon din sa Magnum Radio ang taas nga iha pa sa mga nagahimo sa malampuson nga pagdonar og dugo. Uy, hapit na. May 17 na may gala. Mag-uban-uban na sab kita sa lenghug na sa itong Magnum o bayaning Magnum bloodletting mission. Oras sa 4:15 sa hapon sa itong pagpanag-uban sa itong tulumanong nga Magnum Report sa tuang usaka oras nga programa karong nga adlaw nga Sabado. Inyuhang masayra ng mga police reports, hospital reports, developmental news nga nangahipos tong kauban silang tagsa-tagsa kalokasyon. Kaya nakaroon sila sa Magnum Hunter 13 na Risa Cruz, Magnum Hunter 15 Nika Fernandez, Magnum Hunter 19 Metro Kabaktulan. Dito maglangang mga higala, pahulagway sa nato itong mga kauban sa sitwasyon po doon karoon sa Dagnans Traffic o Glacos panahon kay nataya ginafollow up po at nga sunog nga naitabo din sa ito sa Dakban sa Cagayan de Oro. Ito lang i-update lang po later on kung unsan nga klase sa sunog pa. Susi sa nato, ito ang Dagnans Traffic o Magnum Hunter 15 or Hunter 13. Anita ni Magnum Hunter 15 Nika Fernandez. Sayro na to. Kumusta nga po nga pag-monitor sa itong kadalanan din sa ito sa Dakbayan. O gingan no, katunay yung sunog din sa may galaxy gusa aning atong syudad. Gingan grass fire lamang. No? Daghan yung kayong mga grass fire yung kakahitabo. Basta inarunting init. Ano, nakasanbay? Magnum Hunter 15 gikan sa lokasyon kay para po da masayra na ninyo ang atong kadalanan din sa Dakbayan kung di ba ta maglisod po da corona sa pag-agi. O base na baka hapon mga higala no, doon na po yung mga pag timaan no, timailhan nga muulan. Reports. Dini sa tani Magnum Hunter 23 kinaka-standby si Magnum Hunter 23 pagulago ang sitwasyon sa itong palibot Magnum Kia Abilionosa.
1: Yes, sa Magnum Angelo, lang to itong pagulagway sa kosmo na karong hapon. Ha? Wala kayong kabalakan, gani man wala man kita nakasatip po sa mga pagdatotan ito. Hindi nga po, ng mga senyalis po nga posibleng nga mulan. Pero orang-orang na nangkaroon Magnum Angelo, kaya sukoy ka gani ha, nga grabe kainit ang panahon, galigiting ang karinga kainit po sa adlaw. At least karon medyo landong-landong na. Pero visible pagid gihapon ang kaning kahayag po sa adlaw nga makita pagid gihapon siya sa tong palibot. Ganyan man ko to nga makita tong kawanangan po dula man tay naman tay ipod nga mga pagpanagom nining nga oras sa mga nangaligian po nga dada labi na diri sa mga singa bahin diri sa mga goreria diri sa mga Osman nga light moderate traffic lang na naman tay nga ra magid po ingon nga dugay nga pagkabalda sa dagat sa trapiko labi na kaya diri ang pagkay nga busy tong daw man wala trabaho og ang uban po karon magdamaan jay tig pamori na po sa nagsasayang sa pod ka mga panimalay gikan po sila nga pagpanarbaho. Ito nga pagulagway sa kosmonawan ng sitwasyon sa kuna dagat trapiko. Ika niya sa okasyon sa may Agora area ning ato syudad. Para sa Magnum Road Hunter, kini si Magnum Hunter 23 Kia Abilionosa sa balita o serbisyo Magnum Radio.
0: Salamat Magnum Hunter 23 Kia Abilionosa. Oras alas 4:18 na sa hapon sa itong kapagpanag-uban sa itong katulungan ng Magnum Reports. Maghatag sa takan ninyo mga igalan sa mga uluhan sa ta sa tuwa pong mga balita sa itong lokal, balitang national o balitang international. Ato sa nihata, ihatag sa inyo po mga igala. Aroma siren po ninyo kung sabay mga nagunang mga panghitabo din sa tuwang Dakbayan o sa tuwa pong nasod. Lakip na sa mga insidente po no, sa gawa sa tuwa pong nasod. So dinita una sa itong mga dagkong uluhan sa tuwang balitang lokal kay duha ka individual patay human na lumos sa initao misame sa oriental.
2: Magnum Reports.
0: Oras alas 4:18 na sa hapon na dinita sa dugang panatunguluhan sa balitang lokal. Minilyon nga kantidad sa illegal nga droga ang nasakmit sa itong mga otoridad sa ilang gilusad nga mga anti-criminality operation din sa Northern Mindanao. Oras alas 4:19 din sa tasa dugang pa natong uluhan sa balita natong national din ta mga higala kay giingon po da nga duna po ya lain pa nga patay ang natala din sa may Balingwan Misamis sa Oriental diin na usa kini kababayeng magtutudlo human nalukong sa sunog sa iyang kaugalingong Pinoy anak. Oras alas 4:19 na sa hapon sa tung dugang uluhan sa tuang mga balita mga higala dinita sa tung mga balitang national dinita mga higala kay gibutyaga po da karon nga International Criminal Court kan ICC gitugdan si attorney Dove Jacobs nga mag-withdraw isip associate counsel ni kani President Rodrigo Duterte sa iyang kaso nga crimes against humanity.
2: Magnum Reports.
0: Oras alas 4:20 na sa hap. Oras alas 4:20 na sa hapon sa tungatag panaguban sa tungtulong ng Magnum Reports. Dinis sa denta mga higala sa giingon nga si Senator Bato de la Rosa gipagawasan na og gayapong nga warrant of arrest sa ICC. Para sa alas 4:20 mga higala, lain pa natong uluhan sa tunga balita nga national kay gibutyaga pod koron nga Pilipinas ug Vietnam nagka uyo na nga hingusgan ang supply sa bugas. Taliwala ning krisis. Samtang Rimulya plano matud pa nga mudagan sa lokal nga posisyon na sa Cavite sa 2028 elections, no? Si SILG ni mga higala. Samtang NBI chief Matiba gagi hagit karon nga magapasaka og kaso ang mga nagaingon nga namulitika ang ilahang namulitika sila sa ilahang mga gipang aresto. NBI giisuhan ng supina si CJ Hero kalabot ni ning online media network nga nalambigit sa kaso extortion. Samtang ilaha po din pong kaning dako po no sa PGMN nga si atong ilaha pong founder nga si Franco Mabanta yung nakapagpiansa na sa iya pong kasong giatubang. Oras alas 4:21 na samtang di sa mga higala kay giingon nga biktima no, sa nahitabo nga war on drugs ni kani Presidente Rodrigo Duterte na nawagan alang sa padayon nga ICC detention sa maong kani opisyal taliwala ni ining nagkaduol nga pagdungog sa iyahang mga kaso. Samtang 5 million pesos ng
3: radio.
0: Oras alas 4:37.
4: Oras hatod kaninyo sa DTX 500. Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
5: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
0: Balik naman higala sa itong pagpraguhan sa programang Magnum Reports. Sunan sa natong pagdawat sa balita ni Magnum Hunter 13 kay Gigon adunay pedestrian nga nabanggaan og pickup truck. Ang detalye itong siren naka-standby karon si Magnum Hunter 13 sa iyang lokasyon o gatangatangi po ng dugang mga balita nga nangahipos ng kauban sa ilaha pong pag-monitor po na ilaha pong pag-monitor na sa palibot din sa to sa Dakben ng mga kasikwit nga dapit. Ano yasa si Magnum Hunter 13? Magnum Riza Cruz.
6: Imagine, no, dahil nagdala sa Balaytang Balanan ang usaka ginang usaka pedestriana human kini nabanggaan kini magnumanji diya sa kapantay dapit sa Mahiya kini butong layya ganing dunaya di mismo bagay sa nataran sa barangay Bulwa kini ilahang covered gourd kay kini usa mga ginang magnumanji dunay tulo ka mga apo bali ang kaning tulo ka mga apo naguna-una matud pa kini uga pagtabok. Unya kay lantaw siguro niya nga dinapo yung mga sakyanan kay lagi kana nga area gawas nga kini ang gigigay ingon nga ga function ang traffic light diya pa ingon sa may lugar sa Bisbee Police Station o ga kani nga sa kaginang nasa pun pagi siya kusuking dagan kay nagapas lagi pod ang usa ka kini nga pick up magnumanji no ni kini usa ka pick up nga dali ang iyang nga ruta lugar gikan diya sa may kini ang dalan sa may Bulyoso so paingon siya sa Iligan kunya imbis sa katabok noon ta gyud ang kining ginang unsa may hinungdan na siya gibalik kay lagi nagikan gid siya.

0: Naon sa Jollibee magdumanji. Kaya kauban niya ang tulo ka mga apo. Ang tulo ka mga apo niya, nakabot na dito sa unahan, kaya bari sa pikas tampe, sa dalan, kaya aron sab nga ka na mag-uban, magkuyog sila pa na kay sarila. Siya ang nga nalahi, kaya nibalik pa ang siya, kaya doon ay gikuha nga mga take out nila nga mga pagkaon. Kaya nagdagandagan lagi ang mga apo, niya puros pa mga bata pa. So ang kanino, ang kanina tigulang nga babae mo, ay usasa na sapon, nga nasungag gilin taon siya magdumanji sa so, pick up, na kaning pick up po, sagutan na po niya, tanan nga mga alas tuunan, kaya nakakaroon sa kining Polimidic Plaza, Kauswagan, ang naisigutan nga kining kining usa kaginang magdumanji. Huwag kabot siya, pa mabuhi, nga nag-declare, doktor no nga, nakabisan ba sa kinabuhi, kaya doon naman ito'y life sign pa, kaya nagahimo na yung responde ang mga kaning sa bulwa rescue magdumanji, kaya kani sila, labi na sa ilar pong nataran na naitabo ang maong kini ang nabanggaan, ang naisigutan nga sa kapedistrian, sa kaginang, o nga dali kining girevive po nila magdumanji, samtang nga gisakay na no. So, sa ka-ambulance nga nila sa may risk patron nila sa barangay sa Bulo o gidaling nga gidan sa pinakaduol gid nga balay tan balanan diha sa may Polimedic Plaza ka Kauswagan. And nagpa-out po doon ni police investigator ko, traffic investigator, Sir Bonita, kasi siya mo naka-respond sa area. At ito lang yung pagpasapot doon dali pag-update mo sa kinibang status sa maong kininga ginang na sa kapilisihan nga nabanggaan, nasungag. So, sa ka-pick-up, no nga pabiyahin ang tapay sa Iligan pero kay nag-stop sa pobre sa karong magdumanji kay lagi gikan pesket ang pod ang iya sa kanan tuwa na sa traffic ug ang siya na mismo pod nagahimo sa pag saad no nga sagoton niya ang tanang mga galustuunon sa iyang na, nabanggaan ha. Para sa Magnum Reports kini si Magnum 113 Riza Cruz sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Hunter 13 na Riza Cruz. Dinisadenta sa mga balitang nasudnon po ni Magnum Hunter 16 Ching Interina Enriquez.
2: Hingpit na nga giaprobahan sa Senado ang ikatulo katapos sa pagbasa sa Senate Bill number 1981 Basic Education Voucher Program ha, pinagin sa ilusa ng butos at 22-0 Magnum Angie gali ba na kini na isgutan sa mga balon nun tungo nini nga giriso ni Senator Bawakino nga makuhaan og makuhaan ang paghuhon sa mga pampuliko nga tunghaan sa tibok na suod sa isgutan nga sistema ang kwalipikadong tinuna gikan sa huwat nga mga pampuliko nga tunghaan hatagan og isgutan butcher pero dili na sila makain doon sa mga pribado nga tunghaan gikan sa kindergarten o sa grade 12 ato ni Senator Aquino nga kini ang tubag alang sa krisis sa edukasyon. Tubag sa report sa EDCOM 2, ano din kulang ang nasud o dili umino 165,000 sa mga tunghaan hinungdan sa pagdasok sa mga magtutungha sa mga lawak sa ringan.
3: Ang ating reforma po ngayon ay tutugon sa tatlong pangunahing issue: congestion, access, at pangatlo, pagpapatibay ng sistema laban sa korupsyon. Layunin po ng panukalang batas na ito na bawasan ng pagsisiksikan sa mga pampublikong paaralan sa pamamagitan ng private education voucher. Ito po ay magbibigay daan sa mga mag-aaral na makapag-enroll sa mga pribadong paaralan. Pinagsama-sama na po natin ang lahat ng voucher programs ng gobyerno sa ilalim ng batas na ito. Nais natin bigyan ng kalayaan ang mga mag-aaral na nahihirapan sa mga pampublikong paaralan na pumili ng paaralang angkop sa kanilang pangangailangan. Sa ilalim ng panukalang ito, paparusahan ang anumang paaralang lalabag sa mga provisyon ng batas. Ang paglabag po ay may kaukulang multa o pagkabilanggo dahil ang kailangan po ng mga mag-aaral ay edukasyon at hindi korupsyon. Sa pamamagitan po nito, masisigurado nating mas marami pang kabataan Pilipino ang makakapag-aral sa mga maayos na kapaligiran at makakatanggap ng dekalidad na edukasyon. Iyakin po natin na walang batang maiiwan sa ating minamahal na bayan.
2: Oto pagdumaji ang pawayan sa Senator Bam Aquino. Balitagi ka sa Magdung News Center para sa Magdung Reports. Kini si Magdung 16, Chingintrina Enriquez. Sa Balita o Servisyo, Magdung Radio.
1: Salamat Magdung Hunter 16, Chingintrina Enriquez. Dinita kay doon na ibalita po nung may kalabigitan lagi na iding accomplishments sa itong mga otoridad. Dito sa Northern Mindanao, o sa kasimana ni hinga law enforcement operation. Giyong 12 milyones pesos ng mga kontrabando ang nakubiska, sinto sa sintay size po ang naaresto. Magnum Kia Abilionosa.
2: Kasamag naman siya na mabot nga matod pa nga to sa kapiga 12 milyon pesos ng kantidad sa kontrabando o ga mabot sa 166 ka mga individual ang nasikop sa usa ka semana ang gipaygay nga law enforcement operation sa kapulisan sa Police Regional Office gikan nitong Abril 30 hangtod sa Mayo 6 niini nga tuiga. Sa pagpaygayon, ang 51 ka mga anti-illegal drug operation kini Minnesota sa pagkasikop sa 64 ka mga individual o kung kumpiska sa 1,445,782 grams sa gitohan nga shabu o 1.8 grams sa gitohan nga marijuana din kito. Doon ay total as estimated standard drug price nga 9,831,533 pesos. Samtang sa pagpaygayon ng sabog at 13 operasyon na batok sa illegal gambling, kini Minnesota sa pagkasikop sa 27 ka mga individual kung kumpiska sa balar 10,504 pesos sa mga illegal gambling nga item. Samtang sa pagpaygayon ng sabog at pagpangadakop, nini mga wanted a person kung mga nagatabang lahing ng mga kaso, doon ay nasikop nga 55 ka mga wanted individual kung na diin kinigilang kuban sa 12 ka mga most wanted person o 43 ka mga other wanted a person. Samtang sa panyambat no ka loose firearms kung kontraboga, doon ay paigayon nga 27 ka mga operasyon na kinimisuta sa pagka-aresto sa 6 ka mga individual o pagkumpiska, pag-surrender ka, pagka-recover sa 32 ka mga armas. Samtang doon ay usab nga siyam kang operasyon sa illegal mining o kini Minnesota sa pagkasikop sa 5 ka mga individual o pagkumpiska sa mga illegal mining items nga maabot nga ito sa 31,850 pesos. Samtang sa pagpahing nasabog 26 kang mga operasyon na batok sa mga smuggled cigarette kini Minnesota sa pagkasikop sa siyam ka mga individual o pagkumpiska sa mga kontrabanda nga maabot nga ito sa 2,189,440 pesos. Nini nga itong ura ang 166 ka mga individual balog na kanon sa bilangguan o gitakbang turnover na nga ito sa korte at sa tukmang balita ikan sa Police Regional Office 10 para sa Magdum Reports. Kini si Magdum Hunter 23 Kebrino sa balita o serbisyo Magdum Radio.
1: Salamat Magnum Hunter 23 Kia Bilinosa. Oras alas 4:45 dinis sa das balita ni Magnum Hunter 19 kay giyong nga mukabat sa 1.1 nga annual budget sa sagod ng kabataan sa barangay Taglimaw ang giyuna na sa konseho. Ani ang detalye sa ato ang kauban sa report Magnum Mentro Kabaktula.
4: Pagayo na usab sa City Council sa nakbayan sa Kagentiro ang usa sa mga gi-proposa sa annual budget sa sagod ng kabataan sa barangay Taglimaw, Dingatong Siyudad, ikalabot sa usa ka proposal resolution number 2026-329 na maong subject na pagpipalabang usawa ni Konsehal Kenneth Jan Sakala, ang chairperson sa Sports and Youth Development sa Konseho, kalabot sa 1.1 million nga kantidad sa nasangpit nga annual budget ang itunol na ngayon sa nasangpit nga barangay inilayan pa sa ilahang tinuig o sa ilahang 2026 nga annual budget ng kanasang kabutyag nga estimated income na nagdepende sa mga kalambuan labi na sa ipaygayon na sabo sa mga programa alang sa barangay Taglimaw o sa ilang mga bantang mga programa alang sa kabatanunan na din sa nasangpita nga barangay. Palitagigan sa konseho kini sa Magnum Hunter 19 Mencho Kabaktulan sa palitawag serbisyo Magnum.
1: Salamat Magnum Hunter 19 Mentor Kabaktulan. Dili sa renta sa balita po ni Magnum Hunter 15. Maki-update na lang ta kung na plaster na bagyod ang kaning mga biktima po noon itong nangalumos sa patay din na sa may San Pedro initaw Misames Oriental kaya usaman itong mga higala no ang usan niya ito minor di dadawa po sa nahitabo lagi nga ilaha pong pagpangaligo din na sa maong lugar no sa maong lugar dito sila naligo mga higala sa dagat niya nagresulta silang pagkalunod. Atong Siron ang update sa nahisitan nga report Magnum Nika Fernandez.
5: Sa Magnum Angino patay nang nakaplagar ang usakam na vidaro kaawan ini human nga nangalumos siya ang samtang nga nangaligo diya mismo sa may Bliss Barangay San Pedro initaw Misames Oriental. Ang biktima o sa grade 7 student na residente matod pa sa Kalapan ni Nitao Miss Orr o ang si Alia sa Bungkoy nga bagoy lamang nakita magdumaan siya kaganina nga wala na yung kinabuhi. Ingon nga ikon lamang ibita ang biktima mo daw sa edad. Hindi nga hindi nga pamilya usab sa mga biktima magdumaan siya. At patungod matod pa sa kusog nga balor, wala na nakaya pa doon ang paglangoy tungod kay daling matod pa ang level sa tubig. Alam sa tukaritan ni magdumaan siya para gito katagaan gito na tuukanin awan kalabot sa maamawang insidente. Ginawan si Police Corporal Ricky Agalon Jr., investigator sa Municipal Police Station.
6: May ngapon dito sa mong investigation na may tabo na lumos sa may kagahapon sa may isang Pedro ini sa Sami Sarital. Duwa ni siya kayong individual lang. Paan ang involved sa kamay na road sa paan amtong ng paan sa iso na to. Kaya sa paan sa ini sa Sami Sarital.
7: Okay, sir. At today nga time sa ipila, di sila kabuka ka ng aligo, sir.
6: Gihatag ng information sa mga magkakag-interview. Siyam sila kabuk tulog ka amtong upunong ka mga minor. Aligo at panahuna.
7: So, mo rin yung duha, sir, ang nakabsan yun sa kinabuhi. Sir, wala siya makauban, sir, nga kanang nalumos, naluwas rapon, sir?
6: Wala na. Duha lang.
7: Okay. Unsa man siya, sir? Kaniya makauban mga pamilya ba ni sa mga victim po, sir, ng kapsan?
6: Ang katong minor, ma'am, silingan na rato nila, ma'am. Siniuban lang kung minor na ang kato na yung lalaki. Kung na siya kauban nga yung mga anak na nalikog dagat. At panahon na uban siya yung isuun, huwag asawa siya yung isuun.
7: Okay.
6: Kung mga anog, mga anak po, yung mga isuun.
7: Okay, gidal. Kaning biktima, sir, nga minor de edad, kibaligiuban lang po sa ilang silingan. Kaning nalumos, sir, babae ni sir, lalaki? Kaning nangalumos, sir?
6: Ang minor is babae, ang legal is lalaki.
7: Lalaki. So, sir, kanang pila ka oras, sir, nakita ang mga patayang lawas, sir?
6: Kagahapon, pag-atag sa mong information, ang minor, patay na siya, ma'am. Pagtawag siya mo na pagkaniya pong buntag, nakaplaga na nato rin itong lalaki. Mga araw na sa mga ito na muna tuwan, ma'am, sa area kung asa siya na-recover mo.
7: Distansya rapod ni sir sa ilang giliguan?
6: Medyo distansya, ma'am. Narito sa laot siya may, ma'am.
7: Okay, sir.
6: Pagkakuha sa patayang lawas sa lalaki.
7: Okay. Sir, kumusta day ang kanang sitwasyon po day sa dagat, sir? Medyo sulog ba, sir? O laum-laum?
6: Dato nga panahon na, ma'am, sa information na gihasa kanila sa mua, dato nga tayo, ma'am, subyod ang balod, ma'am. Subyod ang balod atong panahon na, ma'am. Kung ato, kanipong mga nangaliko, dili sila yung mga madmang kanang kabalong mulangoy. O sila experience na sa paglangoy-langoy. Ma'am, ito lang dito lang dito na. Ang timingan, ma'am, sa subyod ang balod, ma'am, ito nga, padulong noon sila dito sa kuhan, laod. Kung sila kabalo, dito na nagsugod din ang insidente nga may nalunod sa ila.
7: Okay, mga unsa din sila oras po ng aligo, sir?
6: Wala po sila naka-iskot, ma'am. Kaya ang mga na mga survivor, ma'am, dilid pa niyo mga istorya, ma'am. Kaya ka nang na sila
7: na trauma.
6: Kung mga nao na trauma sila, ma'am. So, kaya po na lang itagaan po. Panahon sila nga makapaulay, ingon nga respeto po sa ila. Na ila pumati man po lang ang kuhan ng mga kauban nila nga ni Panahon na sila ikalito.
7: Katupod nga time, sir, dagat po nang aligo nga mga residente po, sir, mga katauhan, sir?
6: Na, may mga tao dito, ma'am, po, kana di ang mga good kay kuhan lang, ganang dili sa ingon nga resort diya, ma'am, ganang kaliguanan lang, ma'am. Napo dia po ga kuan ang mga kanagapagdaga, kanagas ito, ma'am.
7: Okay.
6: Dia po ga dunggo, dili sa ingon nga kanang kaliguan, nandiyan ka ng normal lang nga area, ma'am, ba? Pwede na ka maligo in time.
7: Okay, karon sir, mga patayang lawas, sir, anaman karon gidala daw, sir?
6: Nana sa Indian Spirit General Home, ma'am, sa Inisaw, ma'am.
7: Okay, sir, basin, lastly, sir, basin, aduna kay panawagan, ilabi na nga aron marikayan ang susamang ihaning insidente, sir?
6: Akong panawagan sa mga katawan, labo na karong panahon na nga init ang panahon, inyo lang muna na perminti ang safety sa matagusa na kung di mo kabalo mo lang, may ayaw lang sa mga pagpalayo po para gili po itong madisresya at kung inulaman na sinabuhi, isa lang kini o dapat atong mampingan o maulang na siya mo.
7: Okay. Complete pa nga lang ito, sir, kung answer position?
1: Okay.
5: Baka naman sa basino ang atong update report sa labot sa maong insidente. Para sa Magnum Report, kini si Magnum Hunter 15, Ika Fernandez, sa balita o servisyo, Magnum Lacho.
1: Salamat Magnum Hunter 15, Ika Fernandez. Oras alas 4:53. Dinis na dahinta mga igala sa lain pang mga balita sa itong kauban karong tontood sa itong pagbalik sa tulungan ng Magnum Report. Sa oras alas 4:53.
8: Oras, hatod ka na to sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.

0: Kinsa man ang makadawat sa dugo gikan sa bloodletting. Ang dugo nga imong i-donate gamiton sa mga pasyente nga nagkinahanglan o critical transfusion sama sa mga naaksidente nga nakasanati o grabe nga pagkawala sa dugo o nagkinahanglan dayon o kabuno aron maluwas ang ilang kinabuhi. Gamiton sab kini sa mga pasyente nga operahan o nagkinahanglan o blood replacement panahon sa surgery. Nakusab kini og tabang sa mga cancer patients nga ga-chemotherapy o radiotherapy tungod kay kasagaran muubos ang ilang blood count panahon sa treatment. Gamiton sab kini sa mga adunay blood disorders sama sa severe anemia o guban pang kondisyon nga nagkinahanglan og regular transfusion. Apil sab ang mga kababainhan nga nakasinati og komplikasyon sa pagmabdos o pagpanganak ug ang mga bata nga adunay grabe nga anemia tungod sa kakulang sa nutrisyon o sa mga adunay malaria. Busa, makita-kita ta sa Bayaning Magnum Share Blood, Give Life Bloodletting Mission. Mayo 17 sa Limkit Kai Atrium.
1: Magnum Wanted Job Hunters. Ang Magnum Radio nagkinahanglan og dugang aplikante alang niining posisyon og qualification, technical staff, graduate of any IT related course, knowledge in computer hardware, software networking, installation troubleshooting, knowledge in website development and ability to multitasking. I-submit ang mong application letter with bio data and transcript of records to the manager, Magnum Radio 99.9, second floor SBS building, CM Recto Avenue, Cagayan de Oro City. Magnum Wanted Job Hunters. Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ng krisis nga giatubang takaron, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
2: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
1: Magnum Express, bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usab sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: Mag-uban-uban ang sabda karong Sabado sa iyong paboritong weekend show, ang Magdom Sabado Night Talk.
1: Sabado Night!
0: At tangi ang atong mga nag-unang mga segments. Sama sa Sing Mo Sing Overload, Traffic Update, Weather Update, paghinabi sa mga dinapit nga bisita, ug daghan pang uban. Magdom Sabado Night Talk.
1: Sabado Night!
0: Alas 6:30 sa gabi, kauban si Mr. Talagsaon, Magdom Gilbert, ug ang banggiitan, Magdom Mencho. Tinilamang sa musika, balita ug serbisyo, Magdom Radio.
2: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.

0: araw sa alas 4:58 na sa hapon sa itong pagpadayon sa itong tulumon ng Magnum Reports. Hapit na mapupos itong oras mga higala, pero sa dipa ta magtapos, ato sa hatagag pagtagad no, ang atong umaabot nga pagkita-kita din sa may limkit kay Atrium karong Mayo 17, 2025. Kapila na lang yun na ka-adlaw mahigala, magbauban dito din ha sa may limkit kay Atrium. Alang sa Bayaning Magnum Bloodletting Mission, kauban sa Magnum Radio, ang Philippine Red Cross Misamisarental Chapter. Huwag sa itong mga kaisunan din ha. Nga mo himo sa pagdonar sa inyuhang dugo. Adunay mga maayong balita para sa inyo ha. Kaya ang unang 1,000 kataw nga makuhaan og dugo, automatic nga makaangkon og taga 10 kilos nga bugas o napulo ka kilong bugas. Gika ni Mayor Clarix Uy ug Barangay Carmen Kapitan Kikang Uy and family.
1: Magnum Reports.
0: Ang unang 1,000 pod katawong makuhaan og dugo, makaangkon usab og food packs gikan ni Cagayan de Oro 2nd District Congressman Rufus Rodriguez. Ang unang 1,000 katawong makuhaan og dugo, automatic usab nga makaangkon og Bayaning Magnum t-shirts gikan sa Magnum Radio, Magnum Express, Graphic Gadget Store ug ubang sponsors. Samtang ang unang 300 kataw nga makuha ang dugo, makadawat usab og taga 100 pesos pangplite sa inyuhang pagpauli kinikong kamo gikan sa layo distansya. At least na itag 100 pesos mga higala inyuhang madala. Pero kung mas dool ang inyuhang punga pinayanan, napagi inyong masave ana. So kinigikan sa AMC Warriors Security Agency. Isad mawala ka katung magpakuhag dugo nga naa na lugar mo sa 1001 kay ang ikaw 1001 hangtod sa katapusang tao nga makuha ang dugo makadawat og 5 kilos rice gikan ni Mayor Clarix Uy og Kapitan Kikang nga Uy and family og sa Cagayan de Oro Eagles Club. Niya pagyud ang pinakauna hangtod sa katapusang tao nga makuhaan og dugo may kahigayunan usab nga makaangkon sa among i-raffle nga electric kettles, rice cookers, desk fans, thermos ug uban pa. Ba exciting gyud kay mga higala kay katong mga makuha og dugo tong successful blood donors lang niha. Watay basulay mga higala paliyog lang kanang mahimo mong successful blood donor sigurado na gyud nga katong akong gi-mention kagani ha inyo gitong maangkon. Samtang sa itong mga kaigsunan po da din ha. Nga katong naalugar mga gipangbati, unta ma-okay na din po mo. Kaya para magkita-kita lang kita sa umaabot tapit sa 17. Katong mga nag-huna-huna po no, nga magpa-tattoo, katong nag-huna-huna nga magpa-piercing, ayaw lang sa. Para dili good in town po mo mahimong disqualified sa ito ang umaabot. Nga Bayaning Magnum Bloodletting Mission Mayo 17 adlawng Domingo nga magsugod sa alasay sa buntag sa limkit kay Atrium Cagayan de Oro usa kini ka joint bloodletting project of Magnum Radio and the Philippine Red Cross City of Misamisarental Chapter in cooperation with Limkit Kay Center. Ang dugo mong donasyon kinabuhi sa imong isig kaingon Bayaning Magnum ka. Huwag sa mga gusto nung mahimong bayaning Magnum partners na may grupo, na mo inyo ang mga fraternities, na mo inyo ang lugar nga kaning asosasyon. Basta kay daghan mo, pwede ragid kayo mga higala no, mo apil mo niini para mahimong mo nga bayaning Magnum partners po da na to. Huwag sa itong mga kaisunan po da din ha, nga mohimo no sa pagdalikyat sa umabot tapit sa 17, pahimang no lang sa akudaan nga no katong magsayo.
1: Magnum Reports!
0: Ay lang po parabig pagsayo. Kanang sayo, ragid po kaayo nga nasubraan. Nangiog pagid kaayo. O, pamahaw no, pamahaw. Kulo na yung painom-lom sa inyo. Kaya narabay mga nga, kuano, na naglisod pangitag pamahaw din sa buntag. Din na sa market kay, kay mapuno man dahil puno ang mga password chain din ha. So, pamahaw, pagdala o gayon po masima-sima makaon. Pero hinoon ko mas successful blood donor mo mga higala, ang tuwa po din pong Philippine Red Cross, mahatag mo nag-snacks para sa inyo ha. after nga makuhaan mo sa inyo pong dugo. O, galayon ini, ato sa pasalamatan ng ato apong mga partners sa Bayaning Magnum. Ang tipik lamang ni sila mga higala sa Bayaning Magnum partners ni ini atong gilusad. Nga bloodletting mission sa Lipkit kay Atrium karong Mayo 17. So, naa sila si Barangay Carmen headed by Kapitan Renier Joaquin Kikang Uy. Barangay Consolacion headed by Kapitan Derby Pakuday. Barangay Kugman headed by Kapitana Maria Luisa Aldigan. Barangay Gusa headed by Kapitan Marlo Tabak. Barangay Kaoswagan headed by Kapitan Leonardo Janlin. Barangay Lapasan headed by Kapitan Julito Litlit Ogsimen. Barangay Makasanig headed by Kapitan Mario Bolaño. Barangay Nazareth headed by Kapitana Attorney Regine Rodriguez. Barangay Patag headed by Kapitan Eric Abaday. Barangay Puerto headed by Kapitana Lolita Wahing. Barangay Puntod headed by Kapitan Alexis Onyut Dacer. Barangay Tablon headed by Kapitan Romeo Bacaro. So ay kalimot ni ini mga higala kay nagkaduol na rabag yun. Pila na lang o. Sunod nga kaning simana na ang atong pag kita-kita din ha sa Limkit kay Atrium. Oga sa mga kaisunan po nato nga gusto nga mohimo sa pag-donate og dugo, nalagyud pud tay mga pipila no ka mga individual or kanang nalagyud po igabayan. Nga ngayon pong sundon. Like for example katong mga kaning tao nga bag-o lang nanganak no murag di pa pud pwede. Ato nga bag-o lang pod mga higala no nga katong ako na mention kaganiha nga nagpa kaning piercing, nagpa tattoo. Or katong nga naay mga kuan po lugar, naay mga balatian. Dili pwede katong mga kuan po no, alcoholic ka mga tao, di sa siya. Pwede. Dili pwede. Then katong nga doon na po yung mga high risk ng mga occupation. Taliwala po man nga gusto yung makatabang mahigala pero gidili una ang mga inana no kay lagi base na kinahanglan pa po nga kamo magpa-check yung gusto sa doktor. Like for example, may tag high risk ng mga occupations like kanang anang nga tuwa po mga makita po no nga kababayinan o mga kalalakitan po nga naghimo no sa pagbaligyas lang kaugalingon. Eh, sayod na, maski yung ginana ang uban no, ang ilahap po nga trabaho, pero sila mga ikataw ramang yapo na, no, na yung mga kapasidad sa pagtabang silang isig kaingon. Pero, kana mga ikala, discourage lang sa agad nato po mo mga mamog sir, no, if ever ka na inyong trabaho. Kaya, lagi, kinanglan man nga, masiguro po nato nga tuwa pong dugo nga madonate, limpyo o ga pwede yun po nga makatabang sa tuwa pong isig kaingon. Hinoon, no, dili man po damay yung tanga tungod kay nasa din na nga lang trabaho, nga hugaw na yun po. Pero naman ko yung uban po noon ay mga complications. Malang po na itong ilikayan. So, kato po nga doon ay mga kwan yun, no, itong mga sakit na daan. Nga gipang dala po mga higala nga marag makonsider lugar ng mga yun, lisod tambalan, mga inana. So, ayaw na lang sa mo pag appeal. Like, for example, kato pong mga gikan sa chemo, mga inana, nag-dialysis, ayaw lang sa mo pag donate. O, basta hindi po, mauli underpod mo, pwede na dayo.
1: Magnum Reports!
0: Or yung mga ubang members pamilya. No, basta na doon ay pwede. Sa mga ginikanan po din ha, for example, na mo yung mga kaning anak, no, nga, minor pa, niya, pwede magpakuha dugo or kaning gusto nga mahimo sa pag-donate og dugo, pwede gihapon. Basta doon nalay kaning consent sa inyo ha, no? Na ay parents consent. Dayon, kuan lang yun po, nakapasar po no sa katong required yun sa tuwa pong mga eksperto, sa itong mga doktor, no? Sa dugo o sa timbang. Oh God, dili na itong mga bata yun kay minor kayo, maraga. Layo lang po kayo po mga higala nga kwa ano, mahimo nga donor po ang mga minor po kayo ka mga bata na gid po kaayo. Kaya na may kaning consideration po sa edad mga higala nga di po ka nang nasubraan na po ka bata.

Kabuntas, oras alas 5:08 na mga higala. So, katong mga minors, no, 16 or 17 years old, nga basta nakamit lang yun sila sa weight o health requirements niya, na din po ay parental consent, pwede na sila, no? Dapat nakaabot og 110 pounds niya. Good health gid po, no, makita na to nga himso gid po ng usa ka bata. Dayon, nagid po dayon po noy pa matuod sa iya po din po.

0: Bion sa tuang tulumanon. Apan sa dipit ang magtapos mga higala, ay mo pagbiya. Ay mo sunod na ang Magnum Health is Wealth. Kauban si Magnum Bingas Sintog, Magnum Cheryl Silan Gilawa, at yung Nurse and Dear. Alang sa mga dugang, no, nga mga pahimang, no, mga tips, mga kahibalo po, mga higala, nga ilang idalit sa inyo, ha. Aron nga mahimo gyud pud mong mga himsog nga mga individual. Og sa susama no, basin madalit ninyo sa inyong isig kaingon sa mga minahal sa kinabuhi, so managhan na ang healthy sa ato pong populasyon dinhi sa ato sa Dakbayan ug sa mga kakasikbit pud nga lugar o sa tanang mga naminaw pud nini. No kay kung mahimo tang healthy mga higala, for sure mas mapaambit ginato no og maayo ato nga paghigugma sa usag-usa. Oh, ma-express na itong maayo ba? Kaya lahir mo ginang kumpalitan na healthy itong mga higala, no? Kaya maka-spend time ta sa itong mga minahal sa kinabuhi. Dilita mahimo po nung kuan daling maluya kay nabi uban po mga higala nung pag magsakit na di na gid kay gid po nga maka kuan ay kapasidad ba kapasidad nga mo barog mo biya sa ilaha po din po mga higdaanan, so kompletan na managhanta nga mahimong healthy din sa tuang pagpamati po no sa Magnum Health is Wealth kay inyong implement lugar inyong nakatunan, so mas maayo aron mas magdugay po ta din is kalibutan. So paminawa karon tuod mga higala, ang Magnum Health is Wealth kay magunsa man ang sapi kung sa lawas lang pa uli. Ug atangatangi pod mosunod sa Magnum Health is Wealth ang balitang Magnum kauban si Magnum Joel Cubo, Magnum Chinti Rina Enriquez, dayon ang Magnum Saturday Night Talk ni Magnum Gilbert de los Santos, ang Magnum Mentro Kabaktulan, unya po sa gabi. So, kanain yung masayran karun tatod mga higala, o inyuha po din po madunggan unya sa gabi, ng mga programa nga maghatag ka ninyo glinga, maghatag ka ninyo dugang kahibalo, maghatag ka ninyo dugang impormasyon sa mga pangitabo din sa kagendo o mga kasikwit nga lugar, o ayaw biyod mo pagbiya. Paminaw yapon sa itong official Facebook page, Magnum Live, o official website, www.magnum999.com, ug timani ayaw kalimte nga sa usa ka gawason nga katilingban katawhan ang labing gamhanan, managlahi man ang atong baruganan, hukom sa katawhan ang matuman. Kini si Magnum Angie Alsado dinhi lamang sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
1: Inyong nabati ang labas ng mga reports o positibong balita ning hapuna, paabuta ug mga lawa ang laing hugna sa Magnum Reports. Dinhi lamang sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
0: Oras alas 5:12.
2: Time check is brought to you by JML Printing Services.
3: Para sa malimpyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsog nga atay, DTX 500. Suno sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo og magalimpyo sa atay. DTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mabalik sa pinakaduol nga butik sa inyong lugar. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix, magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika.
5: Sa Mayo 17, adlang Domingo, magsugod sa alas 6 sa buntag. Ipaigayo na ang Bayaning Magnum Bloodletting Mission sa Limkit Kay Atrium, Cagayan de Oro. Ang unang 1,000 katao nga makuanog dugo automatic nga makaangkonog tag 10 kilos rice gikan ni Mayor Clarick Suy ug Barangay Carmen Kapitan Kikang Uy and Family. Ang unang 1,000 katawang makuanog dugo makaangkon usabog food packs gikan ni Cagayan de Oro 2nd District Congressman Rufus Rodriguez. Ang unang 1,000 katawang makuanog dugo automatic usab nga makaangkon og bayaning Magnum t-shirts gikan sa Magnum Radio, Magnum Express, Graphic Gadget Store ug ubang sponsors. Samtang ang unang 300 katawo nga makuanog dugo makadawat usab og tag 100 pesos pangplite sa ilang pagpauli kini gikan sa AMC Warrior Security Agency. Ang ika 1001 hangtod sa katapusang tao nga makuwag dugo makadawat og 5 kilos rice gikan ni Mayor Clarick Suy ug Kapitan Kikang Uy and Family ug sa Cagayan de Oro Eagles Club. Ni apagyod ang pinakauna hangtod sa katapusang tao nga makuwag dugo may kaigayunan usab nga makaangkon sa among i-raffle nga electric kettles, rice cookers, desk fans, thermos ug uban pa. Ayaw kalimot, Bayaning Magnum Bloodletting Mission, Mayo 17, adlang Domingo, magsugod sa alas 6 sa buntag, sa Limkit Kay Atrium, Cagayan de Oro. I-join Bloodletting Project of Magnum Radio and the Philippine Red Cross City of Mizor Chapter in cooperation with Limkit Kay Center. Ang dugumong donasyon

0: John, kinabuhi sa imong isig kaingon. Bayaning Magnum ka.
1: Magnum friends, maing adlaw, niya nasaba mga special reports ang giandam sa mga Magnum Hunters sa alang sa tundugang mga pagtulunan karong umabot adlaw nga Domingo. Muuna ta sa ato mismong trivia, may tungod matod pa kini sa mga lima kailado kayong mga mananap kung hayo o karon di nagari na to hingkita o kutob na lamang ta sa mga pagtanaw sa mga videos o pagtuon kung unsa kini sila ng mga mananap kani adto. Muato rin ta ni Magnum Hunter Kia Bellano sa Health News ta kay mga kasagaran ko nung hinungdan sa pagsakit gayud sa atong tiyan. Kaling ato mga gapangkaonon, dapat yun ng atong tanaon pag-ayo. Kay naiusahay, maingon sila dili gaangay imong tiyan ani nga pagkaon. Ayaw kanah. Kana mag-iusahay nga lami kayo ikaon, pero ang imong tiyan musurrender o magresulta sa pagpanakit. Pabuta siya ni Ana. Buato rin ta ni Magnum Hunter Eileen Acorin sa iyang Beauty and News. Matod pa budget-friendly apan ebektibong beauty tips ning panahon sa krisis. Unsa kaning nga budget-friendly ni? Basin og gitawag nila nga barato na, satisfied ka pa. Pabuta si Magnum Hunter Eileen ni Ana. Umaniya, buato rin ta ni Magnum Hunter Angie Alzado. Mo-travel ta sa nindot kaayong nga suruyanan karong ting init. Muadto ta, Pinikutan River naa sa balingasag ni Samis Oriental. Actually, layo-layo ni siya ang Pinikutan. Tungod sa katarungan nga muagi pa kanini og mga rough road na ay mga dalan usay siminto, na ay putol, pagabot sa unahan, kabatuan na sab, pero pag makaabot ka sa area, nindot kayo nga naman. Muhangad ka, grabe ka taas kaya nga bukid, unya green ka istanan. Labi na, naapoy sa paadiha, nga nindot po kay liguan kay Bugnaw, unya hinlo gyud kaayo nga suba, mga higala. Makita na nimo diya sa Kibanban Balingasag Misamis Oriental. Kanang tanan, mabata nyo sa programang Buntag na Pilipinas og Balitang Magnum. Kini si Magnum First Seed Blanca sa Balita og Serbisyo Magnum Radio.
0: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: The World Health Organization defines health as a state of complete physical, mental, and social well-being, not merely the absence of disease. Kiniusab ang barugana ni ining programa, Magnum Health is Well. Our program, your program about health, health disorders, and its signs and symptoms, causes, transmission, management, and preventions. Magnum Health is Well. Mag-unsa man ang sapi kung sa lawas lang pauli. And here are your hosts.
3: Takna sa Magnum Radio Philippine Standard Time, alas 5:17 na sa kahaponon. Maying hapon kayong tanan mga binating tig paminaw sigun sa mabot sa itong CBI 11 na sa 80 ka mga barangay, palibot sa Dakbayan, kalungsuran sa lalawigan sa Misamis Oriental, lalawigan sa Gamigin, Bukidnon, Lanao areas o sa Misamis Occidental, o sigun sa mabot sa itong CBI 11 na usab sa itong mga kaigsuunan, nga kanunay nagasunod sa itong mga social media platforms sa itong official website, ang www.magnum99.com. Samtang sa itong official Facebook page, ang Magnum Live, o sa itong Instagram, ang Magnum Live 99.9 o sa itong Twitter account ang Magnum Radio 99.9. Adlong Sabado na usab sa itong pabaraguban sa itong tulumanon Mayo 9, 2026 sa among panghinaot nga sama ka na mo uban sa pangaliya sa labaw makagahom kamo ana sa may kahimtang sa panlawas bisan pa man sa hadla usab sa kausaban sa kahimtang sa panahon nga daghang katabukaw usab karon amping lang kita kanunay kay kami din sa atong sibihan usab kami gapaning kamot matagaron og unya bahala na lag og sinima na kita magdungganay magkita ay og sigurado kaming busog ta kanunay sa impormasyon may kalabutan sa pagpahimsog sa atong panlawas ilabi na sa atong emosyonal nga aspeto physical mental og sa atong social mga Magnum friends kaning four pillars sa ato ang healthy environment kinahanglanon kini sa atong pagpanglihok-lihok matag karon og unya, no, gumikan kay 24 oras, sige lang tanga apas kanunay sa panahon. Kulangon gihapon, no, bisan pag mag-overtime ba kadiha, no? So, let's just sit back and relax karong adlong Sabado kay atong tutukan usab karon ang mga positibo nga atong makuha benepisyo kung kita magdonar sa atong dugo, mga Magnum Friends. Samtang kita nangandam na sa pipila na lamang ka mga adlaw, magkita ay kita diha sa Mailimkit kay Atrium alang usab sa atong bayaning Magnum. Sure blood, give life, bloodletting mission, mga Magnum Friends. And this year, diha gihapon ipaingayon sa Mailimkit kay Atrium, no, atong mga kaigsuunan, mga regular na to nga mga bayaning Magnum nga modonar voluntaryo sa ilahang dugo. Kita-kita ta karong adlawong Domingo, Mayo 17, mga Magnum Friends, no. Kaya daghang mga pasalamat nga mga items nga nakahanayo sa alang kaninyo. Agi usab og ang usang pagpakita, no, sa amo usang pagpasalamat nga na kaninyo nga nahimo kita nga usa nining nasangpit nga kausa karon uban sa ato usang Philippine Red Cross og sa kanunay among pagpasalamat og pasaludo sa tanan natong mga bayaning Magdom nga kanunay magdonar sa ilahang dugo kaysa ato ang kamoderno sa siyensya karon sa gihapon wala pay artificial nga dugo gikan mismo, no, sa kaugatan sa lawas sa tao ang ato usang maibahin aron kahatagan paglugway ang atong mga pasyente nga nakinahanglan ni ana matag karon og unya, no. Every clock tick tock of the clock deserves to live, mga Magnum Friends, no. So kinahanglan ang atong mga kaigsuonan na magpahimsog ta sugod karon, no, sulod sa isa ka semana aron himsog ta kanunay dito pagabot na sa atong pagkita ay sa Limkit kay Atrium karong adlaw Domingo Mayo 17. Inyo mga lagad sa kahimsog, magiguban kanyo karon sa pipila ka minuto sa atong tulumanon sa atong Magnum Health is Wealth. Doon na kami mga questions sa kung gusto ka mo donar. Just feel free to send us via sa itong comments sa itong official Facebook page, ang Magnum Live, or you can have it via online, no, or telephone line sa itong phone patch kung uban sa itong didapit nga bisita. Magnum, bingabukay ha, sinuban gihapon ni Magnum Cheryl Diasilan Gailoa, atong nurse on the air, maing hapon.
4: Yes, Magnum Bing, maing hapon, kini mo, og maing hapon sa tanang suking tigpaminaw sa Magnum Radio. Hinaot nga silang tanan, Magnum Bing, bisan pa man sa kainit sa panahon na agihapon sa maing panglawas, mm-hmm, og wala agihapon na apektuhan sa tumang kainit sa panahon gayon. And if ever, ha, we are exposed in too much heat, so kinahanglan ang dili nato kalimtan, nga we have to hydrate ourselves, no, daghan kayong tubig. Dili lang tong more than 8 glasses yun, mm-hmm, Magnum Bing, not just 8, but more than 8 glasses a day because our heat index reach up to, I guess, 42 degree.
3: 42 ka, to 42.
4: Yes, karong mga panahon na. So, grabe-grabe gid kay kainit. So, hinaot, nga kamong tanan, ilabin itong very, very at risk, no? Mga very young and very old or even pregnant women na kinahanglan mag-inom yung dahang tubig kay makadehydrate. Aside sa dehydration, makaluya gid ang tumang kainit sa panahon. So, hinaot, no? Nga kamong tanan, bisan pa man kung sa inyong nasinatian, ana agi hapon kamo sa maing panglawas o sa pipila ka mga minutos kami makiguban kaninyo.
3: Yes, mga Magnum Friends, no, o dili kinahanglan limitahan nato tong kagalingon, ha, sa pag-inom usab og tubig gumikan kay bisag asa daw tatago igo karon, mga Magnum Friends, no.
4: Grabe gyud. Oo, so inom daghang tubig, Magnum Bing, bisan pag mamaypay kay maayo din, ha. Kung dehydrated gyud ang imong lawas, posible, no, nga naagi malipong, naagi ma maluya tungod,
3: yes,
4: sa tumang kainit sa panahon.
3: Oh, solution, mga Magnum Friends, no, moro ka permintiga duka sa kaimtan sa panahon karon. As we go lang sa atong tulumanon, mga Magnum Friends, no, atong pagpasalamat sa kanunay sa labaw makagahaw magumikan kaya magdungganay na usab kita karong hapuna sa atong tulumanon. So alang ni atong mga would be volunteer donors sa atong bayaning Magnum, sit back and relax kay atong pagatukyon usab karong mga dos and dons, kinahanglan, mm-hmm, atong pagabuhaton, i-ready atong self mentally and physically, og duna kamoy mga questions ba diha, mga kalibog, kinahanglan o gusto gig ka, determinado gig ka nga mahimong voluntary blood donors karon, mm-hmm, dinhi sa atong tulumanon. Atong magkauban usab atong dinapit nga bisita. Human lamang usab sa atong pagpasupot sa atong mga headline. Sa atong Magnum lokal, ang padayong pagsaka sa inflation rate sa nasod gikabalaka paghihapon sa mga negosyante dinhi sa syudad, batod ni Oro Chamber of Commerce sa past President Ray Talimio Jr. nga pabiling anaa pa sa wait and see mode ang mga negosyante sa syudad kung may mahimo ba ang kasamtangang administrasyon sa wala pay kasiguruhan nga kahimtang usab sa ekonomiya sa nasod. Gitumbok ni Talimio ang posibilidad nga paghunong sa pipila ka mga negosyo kung dili gyud moubos ang inflation rate sa nasod sa mosunod nga mga bulan, no, kay kung padayong magsaka, Magnum Cheryl, ang inflation rate, magmahal ang palaliton minus ang supply and demands.
4: Yes.
3: So, daghan po rin taon tayo mga kaigsuunan, maapiktuhan, mawadag trabaho.
4: Labi nating init, Magnum Bing, yes, no? Kuyaw kaayo. samtang sa laing bayan sa itong Magnum National, giandam na sa Department of the Interior and Local Government kung DILG ang 10K Strong Task Force nga kahasan sa pagpangitan ni Senator Ronald Bato de la Rosa kung mupagawas na og kamanduan ang International Criminal Court kung ICC pag-aresto sa Senador Michael Labutan sa kasong giatubang karon ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Apan giklaro ni Interior Secretary John Vic Remolio nga wala pa sila'y kasayuran nga nahuptan nga magtumbok sa nahimutangan sa Senador Ning Panahuna.
3: O, daghang nag-comment Magnum Chiril, liba ka i-exage ra kay 10,000 strong men. Mangita, well, considering nga si Senator De La Rosa is a police in uniform.
4: Yes.
3: By nature, mga police. Pero 10,000? Isa ra ka tao pangitaon?
4: Oo, murag ang kinatibok ang Pilipinas nga hugpong ba sa mga in uniform
3: lagi
4: gamiton.
3: Pero we'll see kung asa baka ni ay padulngan aning 10K strong task force matubang makita. So what is to 10,000. Imagine na, Magnum Chiril. Samtang sa itong Magnum International, dito sa pag-good vibes, Filipino crew nga sakay sa MV Hanji's cruise ship. May agig pagdaig sa mga langyaw nga sakay ni inihuman matakbuyan sa makamatayang Hansa virus. Ang French couple, mibilib sa mga Filipino crew ang magtiayon sila si Julia og Ronald Chetre. Sa 38 ka mga Pinoy crew gumikan sa katakos ni ining mupahiluna sa sitwasyon sa kalma lamang ng mga pamaagi og ma-enjoy paghihapon sa ubang turista nga sakay sa mga cruise ship. Ang ilahang paglawig gikan sa Oceania og padulong sa habigatang bahin sa Argentina. Sukad pa nitong Abril 1, Magnum Chiril, no, kay kaning cruise ship mo take manig mga pipila ka bulan na
4: yes.
3: Dagat, no. And ang ilahang docking island is ang Atlantic Ocean padulong sa Cape Verde. So napay mga intersection ng mga island nga ilang giunungan, pero ang 38 ka mga Pinoy crew matud pa napagyapon siya sila sa naka composed pagyapon sila.
4: Positive vibes.
3: Yes. Wala na ko na feel sa pipila kay mga turista dito nga nagpanik. Okay, nahimong entertainer ato mga Pinoy crew.
4: The best ta basta yes. Pinoy magnumbing.
3: Instantly daw nag-flashback sa mga turista nga sakay sa mga cruise ship ang nasinati na to sa coronavirus.
4: Mm-hmm.
3: Okay, considering virus lagi Magnum Chiril, no? Pero ang ato ng mga Filipino crew dito, lami pagihapon ang ilahang pag-entertain sa mga tao, Magnum Chiril. So, wala, pipila ka portion lugar sa kaya, ako bakit na cruise ship.
4: Mm-hmm.
3: So, walay kalibutan nga, naay na nakasakay di ay,
4: it is happening. Uh-oh.
3: Positibo sa kaning hanta virus, Magnum Chiril. Pero, good thing to note lang is, ang couple nga natakbuyan is a licensed and trained veterinarian doctors.
4: So timing rin.
3: Yes, na timing. So, na-manage po nila ilahang symptoms, Magnum Chiril, no? Mm-hmm. So, only lang yun nga, wala daw kuno magpanik.
4: Tungod and sa for sure, magdumbing ka, naapod ka ng cruise ship ngayon sakyan, naanagin na sila yung mga pag-aagi, how
3: yes.
4: to cordon or to do a lot of things.
3: Automatic, Magnum Chiril, wala daw na feel nga, gipa-implement automatic sa mga crew ang physical distancing sa mga turista. No? Kaya mo may murag SOP lugar sa World Health Organization kung doon ay virus, naada yun ang physical distancing.
4: Mm-hmm.
3: So, murag lagyo lugar kayo, murag dira, wala na feel ang vibes nga nagpanik dito sulod sa crew, sa cruise ship.
4: Mm-hmm.
3: O gani ang one statement lang ang ihatag sa mga crew is to call this an epidemic is wrong. Matod nila, no? Kay there are also some of their colleagues uban nila atong cruise nga infected pod sa mga virus. So, murag wala gid sila gi isolate totally sa but gibutang sila sa isa ka corner nga ma-enjoy gyapon nila ang ilang
4: so,
3: experience
4: in short preparado sila if yes. just in case na mahita bungin ana they're prepared what to do
3: yes and also to imply daw that it's a pandemic is dishonest kay matod sa pinaka latest nga info baya sa World Health Organization walay delikado nga naghatod ang hanta virus karon worldwide sa general public. Okay, kakataranta lagi basta lagi dai ng virus.
4: Ito kun sa virus nga word.
3: Word so congrats sa tong mga Pinoy crew.
4: All right. Samtang sa lambang sa itong Magnum Entertainment, celebrity daughter Lauren Bectas Gutierrez giila ang serbisyo sa iyang yaya human maangkon ang diploma sa bachelor's degree in advertising sa Pepperdine University sa Malibu, California. Gipasalamat ni Lauren ang iyang yaya Fanny pinaagi sa iyang TikTok page nga kini ang usa sa mga labing importanteng tao sa iyang kinabuhi sulod sa iyang 25 years of existence. Nasayang si Lauren ang kamagulang anak ni actress model og Miss World Beauty Queen Rufa Gutierrez og kanhi bana ni ining si Turkish businessman Elmas Bektas. Oo. Pero naka-realize ko magduming ba sulod sa 25 years, no?
3: Yes, baby pa siya, Magnum Cheryl. So, kung wala daw kuno siya, nothing is possible daw. Impossible daw para sa iya nga mahimo niya iyang pagka-independent dito sa California.
4: Pero giuban ni sa iya dito
3: ginapo. Magnum Cheryl. So, tanan gyud daw from pinaka-tiny details ba yun? Yes. Moiga, tingnan
4: siya. Murag, kini siya mas kung within 25 years, magnumbing.
3: Murag siya pa ang namama.
4: Oo, yes. Murag siya pa ang mas nakabalo siguro sa mga detalye nga.
3: Tanayin daw nga mga milestone niya.
4: Kaysa sa kay Rufa, no? Oh, kasi Rufa,
3: present
4: of course,
3: daw yung yaya.
4: Rufa is busy. Inahan man gihapon, yes. But naman siya yung mga other activities gihapon. And si yaya is 24 hours, yes, na anak, uman sa yung anak.
3: Oh, diba? So, deserves lang si Yaya Fanny nga yung honor sa iyang achievement karon, no? Well, good luck sa iyang career in advertising.
4: Mm-hmm.
3: Samtang sa itong Magnum Sports, dakong hagit ang yatubang karon sa mga key players sa Philadelphia 76ers aron at bangan ang kaikag sa puwersa sa New York Knicks sa aron makuha ang 3-0 lead sa nagpadayon nga NBA Eastern Conference semifinals. Sa gipangulahan ni Jalen Brunson, ang Knicks sa iyang 38 puntos o gitapos ang dula sa score nga 109 against 94. Inyo na bati mga higala ang nagunang headlines nga itong itutukan. Sulod sa 24 oras at ang ilamang sa masunod na itong mga newscast o public affairs sa mga mainit nga balita. Dili peke nga balita din hilamang ka na ninyo mabati o madungog sa Magnum Radio. Sa itong pagbalik mga Magnum friends, ang ato ng dinapit nga bisita. O sa batong pagpasalamat, aliwala nga weekend, adlong Sabado karon extended ang panahon. Usab ni Dr. Christina Marie Pilaez, ang ato nga Philippine Red Cross Blood Center manager karon sa Misamis sa Oriental Cagayan de Oro chapter mga Magnum friends, no? As we will be discussing, yeah, sa mga dos and don'ts in details mga Magnum friends, no, ni atong mga kaigsuunan diha nga would be volunteer donors sa atong bayaning Magnum this coming May 17. Mm-hmm. No?
4: Napasalay panahon magdumi if ever parehaan ang unsa ilang mga pangutana, no? So, 1 week preparation prior to that day.
3: Yes, oo. So, nindot kayo atong isgutanan usab karon. So, andama lang yung mga questions diya. You can send us via comments or you can call us kung doon na mo gusto mga clarifications ng atong hatagan o katinawan. Human lamang sa pipila ka pahinudong. Please stand by. Tak na sa Magnum Radio, Philippine Standard Time, alas 5:31.
5: Time check is brought to you by Top View at New Dawn Hotel Plus.
6: Mga igsoon, si Santo Padre Pio, Spiritual Advisor, Father Jun Balsamo, sa iyang pagdapit alang sa 7 Santo Padre Pio Prayer Groups, Visayas Mindanao Conference, karong Hulyo 18 o 19, ning tuiga sa Limkit Kay Atrium.
7: Mga igsoon, tambong kita ni ining talagsaon na panagtapok o kangisutan pag-ampo. Kahit itong repara kang Padre Pio, prayer is the best weapon of all sorts of evils, of all sorts of temptations and trials. Prayer is the key to the heart of God. Yawi sa kasing-kasing sa Ginoo. Mao nga panawagan ang tanan, gakus lang kita sa pag-ampo, ambong kita ni ini, mas ma-appreciate nato, mas mabuyan nato ang pag-ampo. To kay daghan session, puro mga solemn prayer, aliwala sa kaalingasa nga dagan sa atong kapanawagan.

0: Mga Marites, get the latest showbiz news matang Domingo sa programang Magnum Showbiz Delights. Kung diin inyong masaira ng mga latest chika sa inyong mga paboritong artista, trending topics, makakutaw nga blind items, lakip na ang mga pampagood vibes nga balita. Magnum Showbiz Delights. Kauban ang inyong showbiz princess. Magnum Showbiz Delights. Alas 4 sa hapon, matag Domingo. Dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magnum Radio.
1: Nangita ka ba og pangkontra sa makadaot nga epekto sa diabetes? Taas ba ang imong blood sugar? Aduna ka ba family history sa diabetes? Ayaw na hulata nga mo grabe pa. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 adunay powerful extract nga gikan sa paliya og desugurated sugarcane nga epektibo aron kapugngan ang pagtaas sa imong blood sugar tungod sa diabetes. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Pahimusliw sa mga ilang libre check-up ug senior citizen discount sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163.
0: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.

0: Villa Street Studio.
1: Hi, ako si Angeline, 26 anyos. Sa ako ka call center agent ug sa akong trabaho, digid malikayan ng kapo yung stress. Tinuod gyud, maski akong mga amiga makabantay ng stress kaayo ko, bisan nag-makeup ako, usahay mawala pagid ko sa focus. Uwaw kaayo. Pero karon, bisan unsa pa ka stressful ang adlaw, fresh gihapon ko tan-awon. Murag alert pud kaayo ko. Tungod ni sa tabang sa stress tabs, maayo pagkaon og exercise. Kinaa man ni vitamin C, E, iron ug niacinamide nga nakatabang nako para fresh og focus ko permi sa trabaho. Okay na, okay gid ni para nako. Suwayin pud ninyo.
2: Multivitamins with iron is a generic name of stress tabs. It's simple persist consult doctor.
3: Stress Tabs. Kahit stressed, magandang gising dahil fresh and focused. Magnum Wanted Job Hunters. Ang Magnum Radio na kinangalan og dugang aplikante alang niining posisyon o qualification, technical staff, graduate of any IT-related course, knowledge in computer hardware, software networking, installation troubleshooting, knowledge in website development, and ability to multitasking. I-submit ang mong application letter with biodata and transcript of records to the manager, Magnum Radio 99.9, second floor SBS Building, CM Recto Avenue, Cagayan de Oro City.
4: Magnum Wanted Job Hunters.
5: Nasayod ka bang adunay 80 ka mga klase sa autoimmune diseases nga makadaot sa lawas sa tao? Lima niini ang rheumatoid arthritis, psoriasis, psoriatic arthritis, lupus ug thyroid disease. Aron makabaton og ligong immune system, tumar og Mitis C, usa ka alkaline vitamin C nga manalipod kanimo sa bisan unsang sakit. Sa Mitis C, protektado ka na, maka-minus gastos ka pa. Kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available sa bang DTX 500, DTX Coffee Mixed ug D3 Bio. Alang sa libre nga konsulta og senior citizen discount, duaw lamang sa klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes, nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163. Bisita hayo sab sila silang FB page sa Klinika di Alternativo CDO.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika di Alternativo logo.
6: Text scam messages na panloloko at panlilin lang. Huwag pansinin, huwag i-click ang link. Magsumbong sa NTC sa www.ntc.gov.ph o di kaya'y mag-email sa contra.textscam@ntc.gov.ph. Tulong-tulong laban sa text scam.
7: Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
7: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
5: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule usa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas, usa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian ug puno sa nutrients nga mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA, registration number IFR-8715. Wag na nga ang mga toxin sa imong lawas nga mahinungdan sa imong balatian. Liguna ang imong mga vital organs aron maangkon mo ang maayong panglawas. Inom matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
7: Mensahe alang sa maayong panglawas.
9: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pagtake na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cram sa akong mga kamot.
7: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
5: Back na sa Magnum Radio Philippine Standard Time, alas 5.40, 20.39. 39 na sa sayong kagabion, mga Magnum Friends. Balik kita sa tantilumanan ng Magnum Health is Wealth. Ato na makauban sa karon sa itong linya si Dr. Cristina Marie Pilaez, ang Blood Center Manager sa Philippine Red Cross, Misamis Oriental, Cagayan de Oro Chapter. Uban gihapon nato si Magnum Cheryl Doc. Mayong hapon!
10: Mayong hapon!
5: Yes, again and again, balik na usab ta doc, no? Atong pagpasalamat usab gyud sa inyong team sa kanunay natong pagtambayayong nini usang nasangpit usab nga kaakuhan nato sa publiko, no? Karong Mayo 17 ato ta sang ipaygayon ang lain nga edisyon sa atong bayaning Magnum Bloodletting Mission, Sure Blood, Give Life, no? Usa sa atong pagatutukan usab karon doc, no? Ang kining mga klase sa mga tipo sa dugo, Magnum Cheryl, no? Kaya lately lang na ako yung distant friend na Magnum Cheryl na kinahanglan o A negative. Jesus pastilan, glisura daw kuno pangitaon.
0: Kaya mga A o mga B, mga sosyalon.
5: Diba? Mga sosyalon. Sosyalon, pero ako rin dili sosyal. Doc, unsa bagay ka-importante yung masairan sa ato ang mga would-be volunteer blood donors ang tanang klase sa dugo, Doc. No, nga available sa tanan o sa ato mga Pilipino. Mm-hmm. Magdum Cheryl, naman tayo na naman yung mga mixed nga mga dugo kung sila pa nanay hybrid. Doc, unsa ka-importante nga itong mahibaluan yung mga tipo sa dugo, Doc?
10: Ay, okay. Good afternoon, Magnum Cheryl and Magnum Cheryl. Yes, naato tayo murag 8 major na blood group. So, kaning blood type. Mm-hmm. O positive, O negative, A positive, A negative, B positive, B negative, and AB positive, or AB negative.
5: Mm-hmm.
10: So, those blood types, ang pinaka-common is ang type O plus.
5: Mm-hmm.
10: And ang pinaka-rare yun is ang AB negative.
5: Agoy. Sus.
10: So importante yun ka na mag-mumsing na mabala na ito sa itong blood type. Kay kung mag-kinahanglan kita o kung nai mag-kinahanglan, pwede yun dahil na makaremember kita, positive ko.
5: Mm-hmm.
10: Kay kung mag-abunog yun o dugo, type-specific yun ang kaning doctor or ang hospital na kung unsang blood type sa tao, panagin ang atong iabuno na dugo.
5: Mm-hmm. Sila pa, kung type A plus ko, dili ba ko pwede maabunuhan o type A lang, Doc?
10: Kung unsa gid ang imuha
5: blood component
10: Rh typing Magnum Cheryl, no, kung A positive sa gyud, kung A negative kaning rare pud ang actually the Rh negative kaning O negative, A negative, B negative, AB negative, rare ka na diri sa ato sa ASA.
5: Mm-hmm.
10: Kay mas common sila dito sa kaning Europe, mga Caucasians or kaning mga royal blood, mga Rh negative ka na sila.
5: Mm-hmm.
10: So kung dito siguro, sayon siya pangitaon, but kung diri sa Asia, especially sa Philippines, Rh positive kita, mga Filipinos, like 98%, so naalay 2% or less than 2% sa ato ang mga Rh negative.
5: Uy, kanila laging di lagi ka magpaliwat sa mga foreigner, Doc, no? Lisod kayo pang itoon ng dugo. Anyway, unsa bagay na kinsabay mga eligible to donate og dugo kung naay mga viewers na to karon or tigpaminaw, Doc, no, nga nagplano to join sa ato ang bayaning Magnum this coming May 17. Unsa bay kinsaba ang angayan nga makadunar og dugo? Unsa bay ilahang unsa bay requisitos gyud nato nga ngayon natong pagabantayan?
10: Of course katong mga in good physical condition o wala sila di pangbati nga ubo, sipon o hilanat ana nga adlaw or a day before, and of course of legal age kung man below 18, 16 to 17, okay naman na sila mag-donate as long as may tapak na sila sa 50 kilos above, as long as na ay consent sa ilang guardian or sa ilang parents.
5: Mm-hmm.
10: And then, kaning willing to donate, willing to help someone in need kay ang dugo. As we said, dili sa mapalit na to sa pharmacy. Kinahanglan yun kita mismo magtinabangay para makatabang kita sa ating pasyente na nahinahanglan o dugo.
0: A willing heart, Magnubing.
5: Willing, gawas nga voluntaryo, dapat isa puso ang imuha mag-donate.
0: Ano ko idugang, Magnubing, no? Doc, Magnum Cheryl, Doc, ako nga i-add on with the criteria kay, with the past few years nga ga-bloodletting ta, lagi ko ma-encounter nga naanas edad, Doc, ba nga, ibutang ta, 50 or 50 plus first time magdonar, but para sa iyaha kay healthy maayo man ang iyang lawas, but it's just that first time siya at 50 plus more than lugar, first time siya magdonate, so masulod ba gihapon siya sa criteria nga pwede ra siya kay naa uban nga
5: yes.
0: Muadto gyud didto, and ang ikaduha, Doc, na gihapon mga pipila nga mga kini mga gusto mo doon na but naa sila'y mga maintenance. So, unsa man nga klase nga maintenance bakha nga ilang nga mga klase sa pasyente nga katong pwede ra even if nasa lay maintenance nga mga pagpanambal but pwede ra sila makadonate kay namo gitoy uban magdube nga gusto kayo
5: dok, up to what age ang first timer nga donor ka na makonsider?
0: Yes dok.
5: Dok.
10: Okay, so ang first no kanang age, so as we've said 18 pero kung 16 to 17 pwede na as long as may 50 kilograms above and of course with consent sa ilang guardian or parents. So actually pwede mag-donate 18 to 65 years of age.
0: Mm-hmm.
10: Ang ato lang is kung first timer dapat 55 pagka 56 niya dapat at least nakadonate siya once every year.
0: Okay.
10: So cut off na nato 55 kung first timer pwede pa pag 56 pinakanglan at least nakadonate once every year. So meaning before ana na age below 55 dapat nakadonate na sila.
0: Okay.
5: But we can but we can yes, accommodate ma'am. Until 65 basta regular na sila nga donor doc.
10: Yes ma'am. Magnunching, at least makadonate sila once every year. Mm-hmm. Mas okay kung twice or three times, no? But at least ang atong ginaano is minimum at least once a year kay para dili na makuratan ng ilahang body pag mo-withdraw yes. Kita anang at least 450 ml. Dili, iwas na naman ang malipong-lipong sila.
0: So, magnumbing kay with the pre-cutul, duhan lagi ka bloodletting, magnumbing kana bang naalat mo mag 60 na unya first time niya gusto gyud ayo willing so pwede pa dok no 55 for the first time but when you go 56 again dapat previously nakadonate nakagdugo para
5: yeah
0: and we could accommodate up until 65 di for as long as
5: regular
0: donor
5: for those who have yes, mga health conditions and maintenance doc, no? Kinsa ba mo qualify as blood donor?
10: Ang mga pwede raman yun kaning na yung mga hypertension, diabetes, as long as controlled ang ilahang diabetes, dili, of course, oral medication, dili lang yun ka insulin. Pag insulin, kikikit ka na natin sila madawat. Kay, mas kinahanglan nila ang insulin sa ilang body to control the blood sugar. And basta controlled lang ang diabetes, ang hypertension controlled lang, pwede ragid sila mag-donate. Ang ato lang kung kaning may problema sa kasing-kasing, kana dili mas agad ka nung ato sila ipadonate.
0: Kinahanglan ba sila, Doc, magdalag medical certificate? Like for others, kay previously, murabag, naamagutoy kuan nga, ay, kuan cleared sila, nga pwede, o labi nag-inana na sila maintenance.
10: No need naman magnom Cheryl or magnom Ding. No need naman of medical certificate unless gid siguro nga mo insist sila na ano. Pero kung tanaw sa namo na doctor na okay raman gid ni siya mag-donate, no need na even if they have that hypertension or diabetes na sila yung mga sakit or di ka naoperahan at least 6 months to 1 year ago pwede naman sila mag-donate. But the minor or the major, 1 year after the surgery.
5: So wala na pwede na sila
0: pwede ra actually magdumbing, oo.
5: So wala na yung worry. Now, unsaon nila, Doc, pagpreparar sa ilang kaugalingon, no? Kung gusto sila, when it comes to the procedure, Doc, no? Kay aron makondisyon na ilang mind in
0: next
5: the
0: Sunday.
5: Next Sunday, May 17, unsaon nila pagpreparar ang ilang kaugalingon before makasulod dito sa ato ang bleeding area, Doc?
10: Yes, no. Murag almost 1 week. Before 1 week naman kita siguro before May 17. So, kung pwede mag-maintain din kita as always healthy and balanced na healthy lifestyle, balanced na diet. So, kung pwede magkaon kita ganing mga iron-rich na mga pagkaon, like kaning mga lean meat, kanang liver or atay.
0: Mga dahon.
10: Isa, mga green. Yes. Ako na, mga green leafy vegetables. Kay rich in iron ka na sila. Magnumbing and magnumsheril. And then, kaning mga, saman, rich in vitamin C. Kay maka-increase po ang absorption sa iron. Ang kaning mga citrus na mga food or fruit. Mm-hmm. And of course, mag-hydrate sila sa ilang self. Okay, especially karon na panahon, medyo init din ang panahon and it's been going on na grabe ang atong temperature outside. So mas maayo mag-inuma din sila og tubig. Mm-hmm. And as I've said, lagi hot kayong atong panahon karon. And get enough sleep kung pwede. Prepare din kita. Mas maayo magig kaning restful na 6 to 8 hours of sleep, no? Mm-hmm. Kung pwede every day, but kung diligid kaya sa trabaho, pwede lagi nga magpahulay sad sila in between.
5: Mm-hmm. Okay.
10: No. Kaya importante yun ang magpahulay. Kaya para bitaw, mo-avoid kita aning mga adverse donors reaction nga dili malipong-lipong, mm-hmm. dili yes. makapoy.
5: Mm-hmm.
10: Okay. Kaya para smooth ang ilahang experience sa pag-donate. Kaya gusto kita makatabang sa atong mga paigtuunan nga nang nakanglan. And then of course, kung pwede, dili sa kita mag-inom og mga alcohol.
5: Yes. Mm-hmm.
10: And kung pwede, mag-avoid kita og mag-sigarilyo. Okay? Gusto kita na healthy ang atong dugo na mahatag also.
5: Receive yung
10: healthy lifestyle.
5: Yes. Oo. Katong na yung mga worries, Doc, no? After mag-donate sa ilang dugo, unsa ba ilahang mga angayan nga
0: pangandaman
5: or
0: yes.
5: naaba sila makita nga mga body reactions mm-hmm. sa ilahang lawas or naaba yung mga tendencies kanang ilahang mga mura lang ilahang mga panaghapdok ng mga bati after sila makuhaan sa dugo.
0: Oo.
10: Yeah, for kaning yung usually mga first-time donors, no, na naapagid sila yung mga apprehensions. There's always a first time. And mind you, it's easy and painless. Kung nga may pain, gamay lang gid siya. Kay gamay, sharp kayo ang technology sa atong needle. Mura lang siya kusi. And after that, kanang we are thinking of the whole thing na mas makatabang ka, mas dako ang imuhang matabang sa imong kaigsuunan nga nanginahanglan niini. So, we think of the bigger picture nga naapakay taong nga matabangan nga makauli sa ilang balay nga to live a full life because nag-donate ka og dugo.
5: Mm-hmm.
10: So, of course, naamagid ka ng fear na of the needle, usahay, or mahadlok na basin malipong sila. Sometimes normal ka na siya, pero it's very preventable if mag-andam na gita sa atong self na gusto kita magtabang, so magkaon kita iron rich na mga food and then mag-inom kitag tubig. Kung mm-hmm. before ta mag-adto dito sa venue, magkaon sa kita para
5: yes.
10: iwas na yung mag-ubos atong sugar, mag-hypoglycemia.
5: Mm-hmm. So gamay lang no mga light breakfast
0: yes,
5: lang.
0: So ang uban kay dinigid man mamahaw magdumbing so at least
5: excited.
0: A little no mag light breakfast sila dog mm-hmm. kay ang uban di na makapamahaw so in tendency malipong or mag low sugar during the event.
5: Yes, no. Ang ka-importante
10: yes. gusto kita na pleasant unta na experience kay gusto ba kita makatabang ma-excited kita na kung pwede lang unta magkaon gid kita before kita mag-adto dito sa venue. Oo.
5: Mm-hmm. Yeah, dili gid ba dili gid magpakulba-kulba, mm-hmm. Dok, no? Kay again gamay ra makay murag sakit pa Dok, umbulagan kasi imong uyab Dok, no? Ang dagom.
10: Grabe, ma'am, being in the sakit, makain ng heartbroken. Or, pero kung namang heartbroken, gina-encourage na ito sa mag-donate ka, at least, pwede na give.
0: Yes, oo. It's
5: at
0: one way.
5: It's one way to move on, Doc.
10: It's
5: one way daw to move on. Anyway, unsa tuod ka importante, Doc, ang isa ka bag, no, sa ato ang blood donor. Pila ba gyud ka mga kinabuhi ang maluwas sa isa ka bag lang, Doc, nga dugo?
10: So, isa ka blood donation, pwede gyud up to 3 to 4 lives. Kay kung example, magamit kami og triple bag, so pwede siya ma-proseso into 3 different components. So, katong packed blood cell, lain ang pasyente manginahanglan ato, mm-hmm. ang plasma, lain po ang pasyente na mag-need ato, then ang platelet, lahi po na pasyente. Or kung quadruple, meaning upat, so naapay cryoprecipitate, lain po na pasyente ang pwede makagamit o matabangan ana. So pwede gid siya up to 3 to 4 lives in one donation.
5: Yes.
10: Ang maluwas na pasyente.
5: Mm-hmm. Ang 3 to 4 lives, Magdum Cheryl, mo ng component sa dugo. Mm-hmm. Sa isa so, ka bag na pwede i-extract.
0: Oo. From one person, tulo ka kinabuhi. Yes. In chigeda yung matabangan.
5: Dinhi dayon ta doc, no? Sa mga misconceptions sa ato ang mga volunteer blood donors, no? Nga nung magbayad man yun, may nga libre man ang dugo. Mm-hmm. Oh, that is why, muna itong gimension ni Doktora, nga pwede siya ma, from one bag, ma-extract into four bags tungod sa upat ka mga component nga kinahanglan doon.
10: Ito siya magiging
5: Yes,
10: three
5: no.
10: Different components.
5: Mm-hmm. So nga naman yun, Dok, no, I hate to use the word nga bayaran o naibayad, Magnum Cheryl, but mo gani ang ginagamit nato nga term, Dok, is the processing fee.
0: Yes.
5: No? Unsa ka importante nga mabalaan sa ato ang mga blood donors and would-be recipient ang atong processing fee diha sa Philippine Red Cross, Dok, nga hantod karon miragdaghan pagihapon na sa mga egsuna na ang ga-wonder nga naman yun nga, gadunit gani, may nga libre yun niya magbayad. Dok, please go ahead.
10: Yes. Yes, Magnum Bing and Magnum Ching. Ano man yun nun, no, dapat lang din na to sila i-inform and i-educate na, of course, kay blood is given freely, voluntarily, given freely. Ang pagdonar gid sa dugo, libre lang gid siya.
5: Mm-hmm.
10: However, ang processing fee, Magnum Bing, like you said, processing fee ang tawag, kay dili man na to gapaliton gid ang dugo, ang pagproseso sa dugo. So the cost of making the blood safe and ready gid siya for transfusion kana gid ang ilang kabayaran.
5: Mm-hmm.
10: So katong mga cost like kaning among mga blood bags,
5: yes,
10: among mga
5: reagent,
10: among mga yes, pag test ni ana nga safe siya, nga wala siya'y mga infections na pwede ma pasa kay na anagay na sakit ang pasyente niya, madugangan pag inatoon. Iba ko pala lang, HIV, hepatitis B, hepatitis C, malaria, and syphilis. Mukha na ang ginatesto. Partly, mukha na ang kapagabayaran nila, no? And of course, pag blood typing, pag-proseso into different components. Isasad ka na. And then, ang storage sa dugo. And then, ang mga equipment food, actually, mga equipment food sa blood bank, part na ka na siya bitaw ang sa kanabitong magmumbing o mamising ka ng operational cost.
5: Yes.
10: Na para makasustain food ang blood bank, na maka-operate ng enough food kami nga. Basta ginatawag na sa mong medical director sa Manila, cost recovery lang po ang blood bank.
5: Exactly. Kay mga specialized magunding mga equipment and machines ngayon lang gigamit, Magnum Cheryl, mga Magnum Friends, no? Kay kung pwede lang gidunta, no? Nga, idiritso na pag-abuno ang dugo, simba ko lang.
0: Muna itong i-explain, Magnum Bing, kung direkta ang kuhaw ng dugo daw ihatag, kung pwede inana, barang stroll lang, pwede ra kayo,
5: yes,
0: but
5: pwede ra kayo.
0: Dili mang yun anak kadali. We have to ka ng extract it and there went some process. O na yung mga tao nga direkta ga himuan ang magdumbing.
5: Yes.
0: At tagaan pag gihapon sila sa ilang
5: trained,
0: cost.
5: Na yung mga trained, anak. Kadili man pwede nga sa laon na nani mo ordinaryo nga sa
0: laon. So mo nang naagid siya bayad. But it's not because you're buying it, no? But the process of doing it para sterile, para hinlo,
5: yes,
0: paghatag sa pasyente, that's the cost.
5: Muna siya, Dok, no? Kaya aron no, sabi nito, itong mga kaigsuunan. Kaya anyway, daghan naman itong mga paagi karon, Dok, no, nga i-course through nato ang atong processing fee kung nga indigent yun ang atong mga pasyente nga nanginahanglan.
10: Yes, Magnum Bing, Magnum Cheryl, no, kay naamagin mga sitwasyon, di ba, nga walang-wala yun, indigent yun ang pasyente and kana kinahanglan humanitarian yun kita na life-saving basta naalang kita, naamang yun kita yung mapakuan nga naman atong mga LGU. Kung taga-asa sila, pwede man dito i-ask na ito, nga dito yun i-charge. Kaya kung emergency, unya na ito una-unaon kung asa ma-charge, matagaan, makaluwas lang sa kita basta naalang yun kita available.
5: Yes, no? And kaning magdala og donor, Dok, no? Nga,
0: in exchange.
5: Usahay po, dili po nila masabtan sa ito ang mga hintungdang pamilya nga nanginanglan nga ayara sila mahatagag dugo kung naay dala nga tao. Kinahanglan ba ni or most of the incidents need ba yun nga magdala sila og physical donor, Dok?
10: Ang atog yung goal sa WHO even sa National Voluntary Blood Service Program sa Manila, even sa diri sa ato region is 100% voluntary gid unta. We wanna achieve that gid, Magnum Bing and Magnum Ching, but You see, usay wala, yud lisod yud ang dugo. Naagi times na lean months kita, even a day nga kanang enough pang emergency, unya na nag-emergency, so nawa, wala gid kita supply.
0: Mm-hmm.
10: Rest assured na mugid ka na ano time na manghangi gid mi nga kung pwede magdala sila.
0: Mm-hmm.
10: Kay para manaapod kita yung mahatag po.
5: Oo, na yung pulis sa gigawas.
10: Malisod-lisod doon pa sila. Of course, kung pwede lang din, kung naagid, may ihatag mo, hindi na na.
5: Yes, no?
10: Potential usay kay nagitens na medyo kapos yun ang atong supply sa blood bank. And gatabang ba yan? Kaya tinabanga ba yan? Yung si DOH, si Red Cross, si NMMC nga. Mainap ang atong supply.
0: Mm-mm.
10: Hopefully, katong mga naka-experience na na hopefully ka nang masabtan nila ang ato ang sitwasyon and maningkamot man gid kita nga naa kita readily available unta but we need the help gid sa mga atong mga taga kagayaanon.
5: Yes, and with this doc ato ang pag-invite sa ato ang mga would be volunteer donors sa atong bayaning Magnum this coming May 17. Please go ahead, doc.
10: Yes, mga murag 8 days na lang siguro Magnum Ching no Magnum Day.
5: Yes,
10: May 17 Sunday kita sa Limkit Kai. So taning inyong mansabani
5: dinating Magnum
10: na simple act. Yes, of giving kanang means a lot. Kanang sa uban to another person kanang a chance to live and a chance to be able to go home. So inana ka powerful ang inyong dugo once na mo tabang kita sa uban to makapabuhi gid ang sabing blood, the river of life. So kasi without the blood nga sa atong body, walay maghatag og nutrients, walay oxygen nga maka-circulate. Si blood, ang blood lang nato, which is muna ang kinahanglanon nato nga iabuno sa pasyente.
0: Mm-hmm.
10: And dili ka na nato mapalit sa pharmacy.
0: Yes.
10: Or mahimo sa laboratorio.
0: Mm-hmm.
10: It has to come from us. Magtinabangay kita para naa kita'y maabuno sa atong mga pasyente. So, kita-kita kita sa Sunday pohon. And thank you so much for always tanang ang inyong support sa Blood Bank sa Philippine Red Cross.
5: Doc, salamat kasi imong time, Doc. And hopefully we are all set to go.
0: Mm-hmm.
5: On May 17, ready na ang team ni mo, Doc. And ready na po ang team sa Magnum Radio. And
10: yes.
5: Kita tapon, Doc, sa Domingo.
10: Of course, we'll always pray for the success of the activity. Kay kinahanglanan gid kayo na to ang supplies. In fact, of course, magtabang man sa ang taga laina chapters ni Ana. Mm-hmm. Because they also need blood, Jane.
0: Yes.
10: So, salamat kaayo and good evening.
5: Thank you very much, Doc. Inyo na bati mga Magnum friends, no? Ito diapit nga bisita karon si Dr. Christina Marie Filais, ang Blood Center Manager sa Philippine Red Cross sa Misamis Oriental, Cagayan de Oro Chapter, Magnum Cheryl, no? So, ang kabililhon.
0: Yes, so, oo.
5: Kung pwede pala, magtunaw lang kag tubig, butangan ni mo food color, okay raon ta, pero di mangin pwede.
0: Imagine na Magnum Bing, no? We've gone through a lot of kanang research and experiments, no? Sa itong mga, atong mga scientists.
5: Na si EI and all,
0: na,
5: pero wala pag-iapoy EI nga makapagpagpagpagpagpag.
0: Yes. Kung aling na siya magnumbing, no one could manufacture blood.
5: Yes.
0: Except from kanang heart that is willing to donate. No, so kung naminaw sila karon diha magnumbing niya, they pass all their criteria nga pwede sila mo join karon sa ato ang bloodletting. Please kanang have time, no? Kung
5: yes,
0: first time nimo, might as well consider it one of your greatest gift nga mahatag ngadto sa uban. Imagine for that one setting nga imong ihatag, no, nga blood, 3 to 4 lives ang pwede masalbar. Kaya grabe magdumbing, kuan gid siya, nihit, labi na ka mga panahon na, tig-init, nihit
5: yes,
0: gaya ng blood.
5: And mind you, Magnum friends, no, per experience, akong first time nga nag-donate Magnum Cheryl, and it was a very rewarding para sa ako nga side. Kay na gamit diretso ang akong blood card. Somebody nga nag-undergo og mayoma operation.
0: Mm-hmm.
5: So, from then until karon, I am a very blessed volunteer blood donor.
0: Medyo ang imong kuan ugat lang pangitaonon, pero pangitaan nato. Pangitaan na
5: ito. Is real lang yun.
0: Pangitaan na ito, mayo mo shoes yun.
5: But no worries, alang na itong mga invisible veins, no, mga Magnum friends, kung imuhang ugat, di yun makita. Daghan kay expert, Ana, sa Philippine
0: yes,
5: Red Cross team.
0: Yes.
5: No, na ay mga bleeders na ito, mga medics nila, nga trained kayo para mo imuhawid sa imuhang bukton. Kaya imong hakadlok, baka nga, ay, di yun mo shoot ang ugat, or wagi makita ang ugat. But naagin sila, agin mo kabalaka, kay they are very trained, and kalmado kay sila mo ati manimo, they are very accommodating. Sorry, halang ka, matihala lang ka, napuno na yung blood bag.
0: Siguro pinakataas, no, ibotang ta, 30 minutes because of the kanang pag proseso sa pag-check sa imong blood, ano, then the interview, inana. So kung mo ka sa mall, muna na siya ganang ni drop by lang ka to a certain cafe ba?
5: Mura ka na window shopping, mga friends. Ay, alang ato atong mga walk-in na donors via text, via sa atong official Facebook page, ang Magnum Live, via phone calls din rin, no? Alang na itong mura, at least nanatay 100 kapin plus, no? As yes. Of this time, no? Amo mo giaghat nga magsayo mo pagadto dito sa atong atrium, kayron mo up malakip mo sa first 1,000.
0: Wow!
5: Successful blood donors, mga Magnum friends, no? Nga naana mo mga pasalamat items nga nagpaabot kaniyo.
0: Freebies.
5: Ang 10 kilos rice.
0: Wow!
5: No? Gikan mismo sa ato ang Mayor Sadakbayan and family, Mayor Clarix Uy, and also the 1,000 food pack. No, gikan ka Congressman Rufus Rodriguez and family. And also na patay mga daghan ka ayong mga pilantropo nga nag-join sa ato ang ato ang bayanihon nga kakuhan Magnum Cheryl, no? And in one way or another, basta kay makasupport lang sila. Di man ganin sila makapadalag blood donor, but naa sila'y na-contribute alang sa kalampusan. Usab sa ato ang ipaygayon nga bayaning Magnum Bloodletting Mission. Share blood, give life on this May 17, mga Magnum friends. Ako lang, ginawa ko lang yun, Magnum Cheryl, no? Nga ma-regular 4 times in a year. Kaya every 3 months, manta mga Magnum friends.
0: Pwede ra. For pwede those nga mga tanong.
5: Mga regular na nga mga donors, every 3 months ta pwede makadonate og dugo, no? Kung regular na ka nga donors. Pero usahay lang, no? Atong trabaho mag-require og medyo tedious nga pag kaon sa oras o sa pagpahulay, munang di tamo qualify. But wakoy problema gyud sa timbang, sa hemoglobin. Dito ko sa pag-BP nga murag muminos nga may pag-abot sa...
0: Muna nga uban magdumingting init karon ha, katong uban nga mag-travel pa or mag-backlay pa, pahulay lang sa or relax lang sa kay. There are some cases kapag BP na to, taas-taas man mong BP, sir. Yes. So, iparelax sa ka. Nga naman, tungod kay base nun yung pag-extract sa imong dugo, mas mo taas ba? No? Yes. We do not like that one. So, pag-relax lang sa gyud.
5: Follow lang kita sa instructions and procedures nato during that day on May 17, mga Magnum friends, no? Di lang kita magdinuutay, kaya makasulod man tatanan, no?
0: Yes.
5: And maati man tatanan, no? Kinahanglan nung gina to, ready ta, kanagin tinuuray nga pagtubag sa ato ang blood donor forms, no? Kaya upon entering the atrium, mga Magnum friends, no, una nyo makita ang secretariat na mag-entertain sa inyo, maghatag sa inyo og blood donor interview forms. So naa dito i-fill out lang ninyo mga Q&A lang, simple lang. Yes or no lang na siya. Basta tinuuray lang yun yung pagtubag, no? And after that, kuhaan mo og timbang
0: vital signs,
5: and BP, no? Ang pinakaunang vital signs nga kuhaon ninyo is ang timbang og BP, pero kung medyo taas imong unsa may mo qualify nila nga BP?
0: Ideally Magnum being 110 over 70 for female. Sa mga lalaki, pwede na 120 over 80. Pero we would like na agitas 110 over 70. Kaya gano, just in case you are in 120, na medyo nahago ka na, you go beyond 130, so mag-relax sa kalingkod sa kagamay.
5: So, ayaw mo katingala nga, medyo, sir, ma-relax lang sa ta, kay murag 3 times attempt kuhaan mo BP. Kaya kung dili gid mo ubos after the third attempt, munag mangonsulta na din ta sa itong mga attending doctors during that day, kung pwede bagi ka nga ipapadayon up to the screening and the physical exam. Huwagin mo'y kabalakan, mga Magnum friends, no? Kaya after sa secretariat, no, kuhaan mong timbang BP, and after that, you should sit down sa ato ang screening raw or screening na to nga area nga atong gihanay dito ang mga lingkuranan.

0: mubo ako hematocrit, hemoglobin, mga anak ba?
1: Yes. Oh, and after that, nandun tayo mga doctors, no? From City Health Office, Magdum Cheryl, no? And also the Philippine Red Cross ang mo-join usab sa ato ang ipagayon nga bayaning Magnum on May 17. So after the physical exam, kung mo-qualify ka, you will go to directly sa atong bleeding area. So ready na din ka, na lang tayo standby area, waiting area, kung pasudlo na ta, kung na ibabakantihan nga cot beds or folding bed, nga pwede na ka makahigta dito, mga Magnum friends. No? Komportable ang atong pagpahigayon sa ato. Ang,
0: yes, kaya nasa limkit ka, atrium. Yes. Hamugaway, Magnum Bings.
1: Hamugaway, bugna, o relax ka. Pagsuroy-suroy na din ka pag humay.
0: Oh, pwede na ka dito. Relax lang yun ka. But just in case diligid sila makasayo, do not worry, kaya up until 5 PM, Magnum Bings, yes. No, i-cater so, ang the, mga
1: the
0: donors.
1: The atrium will open for the blood volunteer blood donors by 6 AM. Mga Magnum friends, no? So uban gid gay mo sayo na para paghuman nila kadyo trag kay di man gid mo take og 1 hour. Ang pag-extra kung mo qualify lagi ka and paspas man ang ato ang movement sa ato ang procedure pag-abot dito sa sulod usab naman tay sistema nga gisunod sunod lang gid no kung unsa instruction kay di lang ta magmab kay tanan na ang atong katuyuan usa lang mga Magnum friends mo ang pagboluntaryo pagdonar sa atong dugo aron makaluwas kita ug kinabuhi sa atong isig kaingon mga Magnum friends. Dobby, wala tayo oras Magnum Cheryl, yung last words yun, no? Okay mga Magnum friends, no? Ato di ay nga usa ka pag saludo pagbaw sa atong mga inahan ug mga adlaw.
0: Wow,
1: Magnum
0: Cheryl. Yes, sa mga inahan. Oh, sa ako na paman akong inahan close Ginoo. Na paman na to mga inahan ng yes, Bing, no? Oh. Atong though mga inahan nata pero kanang lahi ra gid gapong na atay mama. Mura bag ay,
1: usahay magpabibi magyuta.
0: So, usa kapag saludo sa tanang inahan Magnumbing sa tibuok kalibutan. O sa nagpakainahan. Or even, gani kini mga papa Magnumbing na inatay.
1: Inana o tatay.
0: Oo, so, kanang, it's a humble experience ba nga. Grasya sa Ginoo, gina siya nga mahatag kanimo.
1: Yes, no? And sa ato ang mga kaigsunan, atong mga Magnum Live viewers, dagang kita sa app din rin, Magnum Friends. No? Magnum Cheryl, hi! Shout out ang Hi, and hello daw sa pamilya ni Ma'am Jorimar Kilyabe, Francisco. Hello! Hi po, no, salamat kayo. Gikan kay Ma'am Zen Nelly, unse Rimulyo. Rimulya, no?
0: Naminaw siya.
1: Naminaw siya. We stand corrected. Ma'am Zen, salamat kayo sa pagtantaw live na kanato. Just kidding, aside Magnum Cheryl. Naslip of the tongue lang si Magnum Cheryl, mga Magnum friends. Atong Interior Secretary is si Jovic Rimulya, mga Magnum friends. Ma'am Gloria Hustol, Mugot and Family, maing hapon Magnum Bing and Magnum Cheryl from Sihayon, Tagulwan. God bless and advance Happy Mother's Day. Salamat kayo. Ma'am Maria Isabel Casilac and family, good afternoon. Magnum Bing, Magnum Cheryl, Happy Mother's Day para ugma.
0: Wow, thank you so
1: heart
0: much.
1: Heart and rose. Thumbs up kay Ma'am Im Gold the Fire. Grabe ka fire, ganyan. Oh. Dako yan, thumbs up, mga Magnum friends. Salamat kayo, sabi Ma'am Selena Duran. Maing hapon, Magnum Bing, Magnum Cheryl, na-admit ako anak kiway, ubus. Ay, kay ubos o gimoglobin. Natingala ko nga nung gabayran man nga nag-donate man siya. O, muna to, nahatagan na natong tubag.
0: Yeah. Because the moment magod ihatag ni mo ang dugo Magnumbing, it's considered donation. Yes. Oo, meaning, kanang you don't expect something in return because you donated it already. Pero kung donor ka, you have the edge because you already have the card.
1: Yes, naka-donor card nga pwede ka makapangayo o assistant directly sa Philippine Red Cross. Ma'am Selena Duran, hopefully na-clear out na no ang imuhang kalibog nga nung nagbayad ta dili na siya bayad kundi processing fee to process the blood to keep the blood safe and healthy sa pag-donate niya itong recipient. No? Okay, again, sa clear out ni Doktora Pilaes nga, na naganigibati imuhang abunuhan sa dugo, madungagan, no? Kung atong idire-diretso lang. So again, mga specialized machine o specialized nga mga reagents ang ginapanggamit.
0: Ang bag alon, Magnumbing, mahal na siya.
1: Mahal na siya.
0: Oh, so ginapalit
1: specialized
0: pa.
1: Man nga bag, dili man siya nga mga silicone o mga cellophane lang nga mapalit na to sa mga grocery stores, mga Magnum friends, no? Specialized, specially made gini siya para ang dugo ma-preserve. Mga Magnum friends, walay mga foreign object or foreign agents nga makasulod ni ana after ma-extract gikan sa atong mga volunteer donors. So Ma'am Dirama and family, maing hapon, maing gabi, Magnum Bing, Magnum Cheryl. Salamat sa programang Magnum

0: health is wealth. God bless us all. As always, Ma'am Dirama, salamat kayo sa imuhang panahon sa pag-uban ka na to. Wala pa yung oras! Musunod na ang atong balitang Magnum Uban Usab sa ato ang mga newscasters. Mga Magnum friends, inyo usang mabati ang ato ang special production gikan sa atong Music and Production Department. May kalabutan sa atong pagyukbo o pagsaludo sa atong mga inahan ugmang adlaw. Yes. Salamat kayo sa atong mga inahan nga sobra kayo ka mga living heroes. Mga Magnum friends, no, kung naay career of all trade ang atong mga inahan,
1: mga superwoman.
0: Yes.
1: Okay, ang inahan Magnumbing kung labi nang nag-working ma'am, from date up night up until dawn.
0: Yes.
1: Ang trabaho kay pagulian na mo change down ang cloth ang kada mga working ma'am, kay lahi na pod.
0: Yes, masuot sa mag apron diretso.
1: Lahi na pod, no. Yes. Unya pagkagabi na apag pressure lahi nga role.
0: Mo na yung job of all trades nga walay holiday, walay overtime pay, walay pay day mga Magnum friends, no, because it's a selfless care and love ang naa sa mga kasing-kasing sa ginikanan ug sa mga inahan mga Magnum friends in taking good care of your families.
1: Yes.
0: And our families. Salamat sa among mga nanay, sa among pamilya, sa pagatiman, sa mga anak, kung sa akong mga igsuon, nga lalaki, nga mga badlungon.
1: Paingon sa mga apo-apuhan.
0: Salamat daw kuno sa mga inahan. Well, ni atong mga ginikanan nga, di man ikinahanglan nga maglugwa ka og bata para mahimo kang inahan, Magnum friends. No? If you have the ability, if you have the mindset na to have a motherhood vibes. Mother na ka, mga Magnum friends, no? Kadili ti awag yun ang magpakainahan. So, good luck, Oga.
1: Happy Mother's Day. Punta, no, na isa.
0: Day off, no, di Magnum Charilogwa.
1: Pwede mag-day off, o, kanang literal nga kalusay. Ang mama na ba, pag mag-day off, kanang laba na hinuon.
0: Yes.
1: To, nagdigamo na hinuon. Ipa-day off, ma, once in a while.
0: Sa mga father dear, no, himuwa sa ipapamper sa si mother, ugma, no, isa lang kaadlaw, ilahang adlaw, ugma. Sunod bulan na mo, pagpapamper kayo inyo. Oh,
1: yes, napaday sila
0: June,
1: next month.
0: Friends. Mm-hmm. Salamat kay sa inyong oras. Unta ang tanan natong gisgutan diri sa atong tulumanon Magnum Health is Wealth. Matag Sabado kakuhaan ta sa pagtulunan magamit ta sa inadlaw ta nga pagpakabuhi. Dumduman lamang yun nato sa kanunay nga ang pagatiman sa atong kagulingon susama lamang sa pagatiman sa atong mga tanom. Kinahanglan kini nga atong pagagalamon aron himsog kita sa tanang panahon. Magunsa man ang sapi kun sa lawas lamang pauli.
1: Dagang salamat mga Magnum friends sa inyong pagpaminaw sulod sa usa ka oras. Matag Sabado sa tulumanon Magnum Health is Wealth programa nga magdalit kani o kasayuran sa kabaskog sa panglawas, kahapsay sa panghunahuna o kaligon sa pagbati.
0: Hangtod sa sunod Sabado, kaming tanan manghinaot nga ang grasya o kaloy sa Diyos magauban ka natong tanan. Kini na lamang inyong mga alagad sa kahimsog, sa kanunay Magnum Bing Abukay Jacinto.
1: Og si Magnum Cheryl Asilan Gailoa ang inyong nurse on the air.
0: Dinhi lamang sa balita og serbisyo
1: Magnum Radio.
2: Inyong nabati ang Magnum Health is Well. Mag-unsa man ang sapi kung sa lawas lang pauli. Hangtod sa sunod Sabado, sa samang takna o samang sibyahan, dinhi lamang sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
0: Takna sa Magnum Radio, Philippine Standard Time, alas 6:18.
3: Time check is brought to you by Birthday 45 Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrition. 750 lang SRP per baso. Bili na!
4: Ang atong mga inahan, gitawag kini nga ilaw ng tahanan. Siya ang kahayag sa atong kinabuhi, maadlaw man o magabii, ang iyang presensya, anaa kanunay. Siya ang nagmatuto, nagamuma, ug nagtudlo sa maayong pamatasan. Sa panahon na kita, mapakya sa kinabuhi, anaa ang atong inahan, nga andam maminaw. Adunay mga panahon, nga kita masermunan sa atong inahan, tungod sa sayop natong binuhatan. Apan timan ilang ang iyang pagpangasaba, nagpasabot kini nga kita iyang gimahal. Usahay, kita pa ang makatag sa kasakit kanila, pinaagis pagsukol, pagtubag-tubag, ug pagsupak sa ilang mga desisyon. Ug kita pa ang makalimot, nga muingon, ug salamat. Saludo sa tanang mga inahan. Ang atong inahan, maoy tinuod nga bayani sa atong kinabuhi. Happy Mother's Day! Dinhi lamang sa musika, balita o serbisyo, Magnum Radio.

0: ang DTX 500 mutabang sa paglimpyo sa imong atay pinaagi sa pagkuha sa mga toksin sa atong gikaon o ginainom kada adlaw. DTX 500 adunay pinakataas nga urac value usa ka power antioxidant nga molimpyo sa mga free radicals sa atong dugo nga mao hinungdan sa pagadamin sa atong atay. Sa DTX 500 protektado ka sa delikado nga fatty liver nga kun mapasagdan mahinungdan sa cirrhosis of the liver or cancer sa atay. Likay ang pagubag sa imong atay, mag DTX 500 na kada adlaw. Ay napagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika dinhi sa Kagendiorog, Misamis Oriental. Ay mo diusab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Klinika de Alternativo Medicina Alwina Center, Market City, Agula Bus Terminal, Lapasan, Kagendiorog. Text or call sa 0985-0132-198 or sa 0991-450-4163.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
2: Magnum Wanted Job Hunters.
3: Ang Magnum Radio na kinangalan og dugang aplikante alang niining posisyon o qualification, tactical staff, graduate of any IT-related course, knowledge in computer hardware, software networking, installation troubleshooting, knowledge in website development, and ability to multitasking. I-submit ang mong application letter with bio data and transcript of records to the manager, Magnum Radio 99.9, second floor SBS Building, CM Recto Avenue, Cagayan de Oro City.
2: Magnum Wanted Job Hunters.
4: Pirmig ka pangihi,
5: hanap ka pananaw,
4: ug pagpamhinod sa mga tiil.
5: Masin aduna kay diabetes.
4: Mag DTX 500.
5: Epektibo sa pagpamubo
4: sa blood sugar levels.
5: Di kaya ang diabetes.
4: Mag DTX 500.
5: Karun dayon.
6: Mabalik sa pinakadulong ng butika sa inyong lugar.
4: DTX 500. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami git sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
6: Mabakal mga butika.
8: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9. News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
9: Ito balit ang Magnum Toganato sa Jags Commercial, nimutang sa 12 Set Nazareth Dolls at Twinland, Cagayan de Oro City.
0: Balitang Magnum, tayong tagagutlong hanay sa mga balitang lokal, national o international, showbiz, sports o guban pa. Balitang Magnum o karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters.
9: Alas 6:23, sigala, kumusta ang mga gabi na karoon ang uluhan sa atong Balitang Magnum. Unas Magnum Lokal, Klindro. Miklaro nga doon ay igong pundo ang lokal kagamanan. Sinakbayan aron mahatag ang insentibo alas sa mga barangay nga nagkuligtag basura sa atong Magnum National, DILG. Andam na sa 10,000 ka mga Fashion Task Force sa para sa posibleng pag-aresto kang Senator Ronald Barot kung Abato de la Rosa sa atong Magnum International. U.S. President Donald Trump ginunso ang tulukan daw nga ceasefire tali sa Rusya at Ukraine na sugod karong adlaw sa atong Magnum versus DA. Bibutya ka dili pa kayo taas ang presyo sa mga nagunang produktong agrikultura karong panahona sa atong Magnum Entertainment. Influencer Bia Borres sa Miangkon nga nakanuna kaniadto nga dili na lamang iparayon ang iyang pagmabdos. Oga sa atong Magnum Sports Pinati ni star Alex Ayala ikatbang si world number 2 Elena Rybakina sa ikatong round sa Italian Open.
0: Balitang Magnum.
9: Mga Exxon, kumusta may gabi ka ng adlaw na karoon nga Sabado, Mayo 9, 2026. Kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Joel Jacobo.
10: O Magnum Chingindrina Enriquez.
9: O karoon sa ritala sa ito, Magnum Lokal. Iklaro karoon ni Clendro Head being mapilin nga dunay igong pundo ang lokal kagamanan sa Rakbayan aron maghatag og insentibo alang sa mga barangay nga nagakuligtag basura. Mato pa rin mapilin nga sa pagkaroon na dili giproseso pa ang pagpagawas sa mga pundo apang gilauman nga kini mapagawas sa una pa matapos ang bulan sa Mayo.
11: Mauman, budget, accounting, finance, marinas yun na. Okay. Nanagyod mi gi-assign na personnel para mo fast track sa processing. Oh, this year man na ang budget nga gigamit for January to April. Na quarter this year. Kato lang last year mo wala. Resto na mo. Manginaot mi nga ma-release na karon na bulan magnum June, no? Kaya di punta gusto ngay mo ang issue ang incentive mo comply ang barangay.
9: Payag ni Clindro Head nga si Ma'am Bing Mabilin.
10: Gipahinumduman ni City Mayor Lando Clark Soya mga magtiayon nga kanunay ipatigbabaw ang katamis sa panag-uban. Kini ang mensahe sa Mayor Human Misulod sa salag sa kaminyoon. Una bugko sa gugma ni si Utso Kaparisan sa gipahigayong kasala ng bayan sa barangay FS Catalico ning syudad. Matod sa Mayor nga kinahanglan dili mausab ang pagtratar nga to sa kapikas bisan paman. Nga pila katuig na nga nag-uban.
12: Ang katamis, bisan pag muabot na mo sa 80 katuig sa inyong panag-uban, ipadayon ang katamis sa inyong panag-uban. Kinahanglan, ang katamis sa inyong panag-uban, walay paghubad, walay paghubas, o walay kinutuban. Kung unsa kamo karon, mauunta ipadayon hangtod nga ang kamatayon mo bulag na kaninyo. Kay kinahanglan ka na sa manag ayo. Inumdumin ninyo ang lawas sa imong asawa para ragyod sa imong bana. Ang lawas sa imong bana para ragyod na sa imong asawa. So ipadayon ang inyong katamis sa inyong panag-uban.
10: Ang pawayag ni Mayor Rolando Clarix Uy.
9: Alas 6:26 sa Dalag Pamano karon sa City Council Eric Salcido ngadto sa mga katawhan nga dili galayon mutuo. Sa mga informasyon sa social media, matupan na ni Salcido nga ang mga ang samang mga piging balita sa online, tumulama nga dauton ang imahe sa lokal kagamanan sa Dakbayan.
13: Grabe kayo ang mga fake news. Gi-fake news ang kasalan, gi-fake news ang unsana kanang People's Day, gi-fake news ang suroy-suroy. Kay ngano man, dili sila gusto nga serbisyuan ang mga kabus nga unta, ang mga kabus ang labaw nga ninahanglan sa serbisyo sa atong Dakbayan sa Cagayan de Oro, labi na ni Mayor Clarix Uy. Busa ayaw gimugtuo sa fake news, busa ayaw gimugtuo sa fake news. Klaro wa gid ninyo. Kay apil nako na fake news pukog apil.
9: Ang payag ni City Councilor Eric Salcido. Alas sa 6:27 na karon sa atong Magnum Road Hunter.
14: Magnum Road Hunter.
9: Pinata magkaroon nga karon si Magnum Risa Cruz sa Caswagan Junction. Magnum Risa, kumusta lakaw sa panahon? O ganda ka sa trafiko?
15: Yes, magawag yun. No, ato isang karong pag-monitor. Ina po nga pag-ulagway sa lakad sa panahon. Dagan na sa trafiko magdumajuel. So lakad sa panahon. Dito po kumpiyan sa magdumajuel. No, labi na pipilanin lamang ka mga pagpamituon. Ang anaas sa kawanangan. Lagi mga gabon po na magdumajuel. Pagkakulong na magaling pagbundak sa ulan, makapagpatik doon sa doon tayo. Kaya naging magbit-bit ka doon tayo magdumajuel. Labi na ka mga asin na ka nagamaniyos, singgul mga motor, katubutong mga motorista magdumajuel. Tama yung magdumajuel. So magbit-bit ng isa. Magkakalimit tayo nga ringkot. Kaya usap-usap po ang lakas panahon. Labi na pa sa mga motorista. Dito sa Caswagan Junction na magdumajuel. So far, functioning naman po ng mga traffic light. No, ganun po yung mga IT. Nagaman sa dagan na sa trafiko. Gata na disabahan. Na disgrasya sa pila ni Kadlo katungod po karon ay nagapaimang no ang kanibang mga kawani po sa tiyo mag-amping kayo sa pag-maniyo sa dara labi na maagi din eh may kauswagan na junctions maka na itong pag-ulagway lakas panahon dagan sa trafiko para sa Magnum Road Hunter kini si Magnum Hunter 13 Visa Cruz balita o servisyo Magnum Radio
14: Magnum Road Hunter.
9: Alas 6:28 na para sa mga balita karon sa itong Bayaning Magnum Update. Walo ka nila naman, ipagay na ang Bayaning Magnum Sherbal Give Life Bloodletting Mission sa Limkit Kay Trium, Kagenduro, karong Mayo 17 ng Tuiga. Ang unang napulo ka o sa kung sa kalibo ka mga tao nga makuhaan og dugo. Automatic ni nga makaangkon sa tag 10 kilos nga buga sumay. Gawa sini ang una usab nga sa kalibo ka mga tao makuhaan og dugo makaangkon usab sa food packs samtang ang unang usa ka libo ka mga tao nga makuhaan og dugo automatic usab nga makaangkon og gabayaning Magnum t-shirt. Ang unang 300 usab ka mga tao nga makuhaan og dugo magadawat usab og tag usa ka gatos ka pesos sa pangpliti sa ilang pagpauli. Busa ayaw kalimot Bayaning Magnum Silver Give Life Bloodletting Mission karong Mayo 7 adlaw kini nga Domingo nga magsugod sa lasay sa buntag diha sa Limkit kay Trium kagendero at join the Bloodletting Project sa Magnum Radio og Philippine Red Cross Pisa Occidental kagendero chapter in cooperation with Limkit Kai Center. Ang dugo mong donasyon kinabuhi sa imong isiga ka og kung sa imong isiga ingon bayaning Magnum kung bayaning Magnum ka. O karon sa Tumagnum National. Ibuta karon ni DILG Secretary John Vic Remulyang nag-andam ang ainsa sa Jismil. Ah, grabe, Jismil gina. Ka-person kung person task force para sa posibleng drug raid operation kung nagaling mapagawa sa ang warrant of arrest bato kang Senator Ronald Bato de la Rosa sa Iran nga gingong napagawa sa o nagpagawa sa warrant of arrest ng ICC bato kang de la Rosa. Ibutiag na dawat sa Interpol ang warrant of arrest. Gipanganlan na ni o gipanganlan si de la Rosa isip usa sa mga gingong co-perpetrators ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa Crimes Against Humanity case kalabot sa War on Drugs. Grabe, no? Kawatan sa kwarta nga hantog karon gagawas-gawas. Kakatawa niya, unya, gaabuso pa. Pero si de la Rosa nga lugar, katrabaho lang, moy gi andaman og napulo na Jismil ka mga pulis. Para dakpon gid siya. So
16: magawas ang arrest wala.
9: Magi kita nimo diversionary tactics ba so. Ang ato di murag di na ta Pilipinas kay murag andi na ta sa ICC. Diba kay murag pag naa kini manggod magdumching labi na kay duol lang impeachment. So kinanlan pangitaon og gulat akwang gyud lusubon gyud si de la Rosa aron di siya makabutar og no. Mo na man eh no kay usa man ni pagbubutar ni so samot nga mas maglisod ang impeachment dia sa kung sa ato nga Senado. So tiyaw man na Jismil, wow kayo, di ba? Ang dagang mga tita. Kawatan sa gobyerno, wag gani ang dami lang pulis. Pero kini, wapay klaro, grabe nga pulis na. Unya ICC pa yun. Dili pa yun ato nga lugar nga hustisya. Tuwa pa isgawas, pastilan nga klase kini.
16: Dugang Magnum National, gibot yag ni House Committee on Justice member o Manila 3rd District Congressman Joel Chua nga impeachment lamang ang agenda sa Kamara tungod kay gilaumang taas ang pagtuki o pagpangutana sa mga magbabaluod sa umaabot adlang Lunes, Mayo 11 ng tuiga. Kumbinsili usab si Chua nga posibleng kapig 200 ka mga kongresista ang mubuto sa pabor sa impeachment bato kang Vice President Sara Duterte.
17: Sa Lunes po, isa lang po ang magiging agenda ng House at ito nga po yung impeachment. At dito po ay bubuksan itong session. Pagbukas po ng session, tayo po ay ito pong impeachment ang magiging nabubukod-tanging agenda. Bubuksan, ito po ay tatalakayin sa floor. Bibigyan ng pagkakataon na magtanong ang mga miyembro ng Kamara. Pagka natapos po yun, siya pong bubuksan ng pagbubutuhan.
16: Ang pamahayag ni House Justice Member of Manila 3rd District Congressman Joel Chua.
9: Alas 6:34 asal tagibutag ni political analyst Ronald Yamas ka posibleng ubus pa sa preferential survey para sa 2028 presidential election race si VP Sara Duterte tungod sa nagparayang impeachment proceedings. Mado ba ni Yamas nga dili mayo ang paghupot sa kampo ni VP Duterte sa pagpagawas og self-confidence sa bagman ng si Ramel Madriaga o sa mga ebidensyang ipisintar sa AMLAC sa mga pagdungog.
18: Hindi ganun kagaling yung mga sagot nila eh. Imbawa, sa confidential file, may basihan yan eh. COA yan eh. Disalawan. Yung kay Madriaga, medyo nagkamali siguro sila. Dininay ni Vice President na kilala niya. Hindi pa niya na-meet. Pero may resibo eh. May pictures, may birthday greeting, may video, etc. Okay. Sa AMLAC, may resibo rin eh. Diba? Pero isipo, billion-billion yung dumaan. Ang paliwanag
9: ng nila ay others. Ang ganito kung political analyst Ronald Llamas. Alas 6:34 na. Samtang sa itong dugang balitang nasunod. Iba yung magkagilal del Sur, Francis Rica o Galakas sa CMD spokesperson na Congressman Isia Alonto. Adyong ang kung hungihong kalabot sa pagulip sa liderato sa Kamara. Mado ba ni Adyong counterproductive lang kini o dili makatabang sa mga magbalaod. Iklaro sab sa kongresista nga stable ang Kamara ning panahona.
19: Nagugulat ako, pati partido namin nagugulat. Wala talaga kami pinagpag-uusapan na the change of leadership kasi lahat naman ata kami alam na this would be counterproductive to what we have already, at least achieve, no, as far as, you know, ila yung pag-approve ng mga LEDAC priorities, pati na rin itong ano, I think this is not a good sign. Kung talagang totoo yan, it's not a good sign, lalong-lalo na pinag-uusapan natin itong paano na tayo maka-approve ng batas na that would translate into a sustainable policy. Ito yung response ng EO110, diba? Itong nangyayaring energy crisis natin. Pangalawa, ito na rin pinag-uusapan natin yung impeachment. I think all individual members ng House would know na this is a counter...
9: Ang payag nila del Soro versus a congressman, congressman Zia Alonto Adyong. Alas 6:36 na. Ogar mga sa Tumaglo Multinational sa Estados Unidos. Ginanso karon ni US President Donald Trump ang tulok adlaw nga ceasefire tali sa Russia o Ukraine. Sugod karong adlaw hangtod sa Mayo 11 isip pagdumdum sa pagtapos sa World War II alang sa Russia. Sayang post gibutang ni Trump nga lakip sa ceasefire ang temporaryong pagpahunong sa tanang opensibang militar o pagbinilay sa tag-usa ka libo kabinilanggo gikan sa matag nasod. O na rin niya gibutang ni Trump na doon ay gipigayon nga dialogo para sa temporary ceasefire o man sa iyang pagkinabi kang Russian President Vladimir Putin at itong April 29, nunod din eh, kideklara, usab ang Russia ang kagalingong ceasefire sugod kagapong adlaw hangtod ding adlaw nga kabahin sa pagdumdum nini sa malampuson ng Soviet Union na batok sa Nazi Germany niyatong World War II.
16: Sa United Arab Emirates, nagdusog usa ka resolusyon ang United Arab Emirates kon UAE sa United Nations Security Council aron irekomendar ang seguridad sa mga barkong moagi sa Strait of Hormuz. Matod ni UAE Ambassador to UN Muhammad Abu Shabab nga pinagi niini mapalig-on ang kinumiya og seguridad sa rehiyon.
20: First, the resolution demands the disclosure and removal of sea mines placed in and around the Strait of Hormuz. Second, the resolution rejects the imposition of illegal tolls and interference with freedom of navigation and lawful transit passage. Third, the resolution supports the establishment of a humanitarian corridor to facilitate the movement of aid, fertilizer, and other essential goods through the strait. International waterways must not be subjected to coercion, extortion, or conditional passage imposed by force.
16: Ang pamahayag ni UAE Ambassador to UN Muhammad Abu Shabab. Magnum Joel, may koleksyon usab sa ICC kay nagawas man ang Magnum Joel no nga nadada matod pay ICC warrant ang gipagawas batok ang kang Senador De La Rosa. Giklaro sa ICC Magnum Joel nga wala sila gipagawas gabisan unsang arrest warrant koneksyon sa kininga Pilipinas. Kaya giklaro nga
9: ICC gyud ang nagingon.
16: ICC
9: nga wala sila gipagawas.
16: Oo, wala sila gipagawas. Naman tay mga hungihong magud Magnum Joel nga nanana dawat na sa Interpol. So, mo po na mga nagawas karon.
9: Magnum Ching, usama na nga kutob niya itong mga mapabor sa kanis si De La Rosa, hardcore man eh.
16: Okay, siya po, at that time, okay, siya man po ang PNP chief
9: Duterte ni Duterte. So, usan niya ang iyang buto, ani, nga makapaluwas si Sara nining impeachment. Ihap naman nila na, kanina nga siya makabuo ng mga ilag yung mga katong manidaog, itong miyagi. Siya katulang ang kwan,
16: di na. Katulang ang senador.
9: Patay na ang impeachment. So, kini, number one, gukudaon niya, sakay po dayon si ang ilang DILG sekretary. Pastila, no? So, ngilaro kayo na lang, di ba? Andaman niya mong gismail ka pulis o niya ICC. Ang kunoy pro karong ipangimakak na di tinood.
16: ICC, Magnum Joel.
9: So, di tinood.
16: Abot na sa ila dito nga.
9: Pero di ka po kakumpiyansan. Ilalang ituyo para mugawas.
16: Kaya mara kumpiyansa na. Kaya wala lagi.
9: Okay, wala. Pero wala pa na. Kaya sa wak pa gani, ni tago naman gani. Sa mood na karon nga nigawas niya. Posible. Para itong naitabok ang digong, di ba? Genevieve Aguivara nga ang karot sa liempo o bugas labang ang produktong adunay taas ka presyo karon. Tuo dinhi gitunan karon sa DE ang pagbutang og price sa cap sana kung sa nasgutang produkto lakip na ang palm oil sa mga musunod nga adlaw.
1: nirekomenda po ng National Price Coordinating Council, kung saan meron po tayong price cap na nirekomenda na 50 pesos sa imported premium rice. Yan po yung ating price cap na una. At ngayon po, pinag-aaralan po natin na maglalagay po tayo ng price cap sa carrot, sa baboy, liyan po lang naman po at sa palm oil po yung ating tinitignan na lalagyan po ng price cap sa mga susunod na. Kaya nga po, dito sa pag-rekomenda natin ng price cap, konti pa lang na produkto ang rekomenda natin price. Yung ibang mga agri products naman po na iba ay normal lang naman o yung prices nila.
9: Anya payaga diri ya sa sekretary Genevieve Gibara. Sa ato forces rate o sa ka US dollar balor karon sa 60 pesos o 69 centavos, Canadian dollar 44 pesos 43 centavos, ang Hong Kong dollar 7 pesos o 64 centavos, ang Australian dollar 43 pesos 72 centavos, Taiwan dollar 1 peso 93 centavos, Korean won 4 centavos, ang euro 71 pesos o 16 centavos.
16: O karon sa itong Magnum Entertainment. Iangkol sa influencer nga si Bea Bores nga ni atong nasayran niyang mapdo siya. Miabot siyang hunahuna nga dili kini ipadayon. Matod ni Bea nga sa Amerika dagang klinik kung asa siya magpatabang ilabi na sa maong higayon dagang oportunidad nga miabot kaniya lakip na sa showbiz. Apan gingon ni Bea nga maoy nakapabugong siyang hunahuna ang kahadlok ngadto sa Ginoo.
21: I don't wanna put it in that way. Pero sumag, syempre, sa America, left and right yung clinic eh. So, I considered it na what if hindi ko na ituloy. Kinonsider ko talaga siya.
22: What stopped you?
21: Yung takot ko po sa Diyos. I'm not the most religious person. Pero takot na takot po talaga ako kay Lord. Feeling ko kahit I ask for forgiveness, may nadamay na baby. Parang hindi ko talaga. Tapos, kaya ko naman eh. Honestly speaking, Tito Boy, kaya ko naman, kaya naman ng family ko eh. So parang, alam mo yun, natatakot ako na anuhin ako ni Lord eh. Na, I mean, i-take away sa akin yung mga meron ako eh. Natakot po talaga.
22: At tama yung desisyon.
21: Sobra.
16: Ang pamayag sa influencer nga si Bea Bores.
9: Alas 6:40 na nagkaroon sa itong Magnum Sports, itakdang katbang ni Pinay Tennis Star Alex Iyala, si World No. 2 Elina Rybakina sa Kazakhstan sa ikatulong round sa Italian Open. Kiniuman na mangkon sa 26 anyos nga si Rybakina ang first round na bye. Diyan nga gipili nini si Maria Sakkari sa Greece sa score 6-4-6-1 sa round of 64. Yun kini ang unang higayon ng katbang sa Pinay Tennis Star si Rybakina kinsa midaog sa Australian Open sa milabayang tuig sa og Wimbledon Championship sa 2022. Gawas ini gipili usab niya si World No. 1 Arina Sabalenka sa WTA Finals sa milabayang tuig. Isa ra nga si Iyala nakabanti na sa third round human pilia si Wang Xinzhu sa China sa score 6-4-6-3. Mga eksyon niya nabati atong kompleto detalye sa atong balitang Magnum Malakarong Adlawa Sabado Mayo 9, 2026, o karon sa atong headline review. Sa atong Magnum Lokal Clean Room, iklaro nga doon ay igong pundo ang lokal kagamanan sa Dakbayan aron maghatag matang ang insentibo kung insentibo alang sa mga barangay nga nagkuliktag basura. Sa atong Magnum National DILG, nagandam og 10,000 ka mga pulis para sa posibleng pag-aresto kang Senator Ronald Bato de la Rosa. Pero ang pinakalites karon, ipangimakak sa ICC nga wa mo sila ipagawas nga warrant of arrest. Sa atong Magnum International, US President Donald Trump ginunsyo ang tulukadlaw nga ceasefire dali sa Russia at Ukraine sugod karong adlawa. Sa atong Magnum Business DA, mibutyaga dili pa kayo taas ang presyo sa mga produktong agrikultura karong panahuna. Sa atong Magnum Entertainment Influencer Bea Bores, miyangkong nga nakalunay kanyato nga dili na lamang iparayon ang iyang pagmagdosa. Sa atong Magnum Sports sa Pinay, Tennis Star Alex Iyala, ikatbang sa World No. 2 Elina Rykung Rybakina sa ikatulong round sa Italian Open. Mga eksyonti man lang sa kagawas ng atilingpan, katawan ang labing gamhanan. Managlamang atong baruganong kum sa katawan ng matuman, hang tunugma, kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Jewel Jacobo.
16: O Magnum Chingindirina Enriquez.
9: Kapas sa mga newswriters, Lani Delgado, April Burak, News Manager, Elena Corin, dini lamang sa Balita o Serbisyo,
16: Magnum Radio.
23: Inyong nabati ang Balitang Magnum. Hang tunugma, dini lamang sa Balita o Serbisyo,

0: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet ug sa lousy nga serbisyo? Sulbad na ang imong problema. Niya sa ato ang dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, at imanon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Ani ang tipik sa mga lugar nga available na ang linya sa Converge Fiber Internet sa West CDO. Ana kini sa Barangay Bonbon, Bayabas, Kauswagan, Patag, apil ang Camp Ibangilista, Bulwa, Kalituan, apil ang San Agustin Valley, Forest View ug Westwood, sa Pagatpat ug Ipunan. Busa tan-awang inyuhang kontrata sa internet. Kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay fiber internet, pa-connect na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan ay mutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Rua Street, Corner Antonio Luna Street, Cagayan de Oro City. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge Fiber Internet para yung mudawat o mga aplikante pagka-sale sa agent, full man o part-time. Mukita hangtod sa 45,000 pesos matag bulan. Isubmit ang imong application letter to Converge Fiber Internet sa CTC Building, Corner Antonio Luna and Captain Vicente Rua Street, Cagayan de Oro City.
1: Hi, ako si Angeline, 26 anyos. Sa ako ka call center agent ug sa akong trabaho, digid malikayan ang kapoy ug stress. Tinuod gyud maski akong mga amiga makabantay ang stress kaayo ko. Bisan nag-make up ako, usahay mawala pagid ko sa focus. Uwaw kaayo. Pero karon, bisan unsa pa ka stressful ang adlaw, fresh gihapon ko tan-awon. Murag alert pud kaayo ko. Tungod ni sa tabang sa stress tabs, maayo pagkaon ug exercise. Kinaa man ni vitamin C, E, iron ug niacinamide nga nakatabang nako para fresh ug focus ko permi sa trabaho. Okay na okay gid ni para nako. Suway pud ninyo.
2: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. It simply persists consult doctor.
3: Stress Tabs. Kahit stressed, magandang gising dahil fresh and focused.
4: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
3: Mag-uban-uban na sabta karong Sabado sa iyong paboritong weekend show, ang Magdum Sabado Night Talk.
5: Sabado Night!
3: Atangi ang atong mga nag-unang mga segments. Sama sa Sing Mo Sing Overload, Traffic Update, Weather Update, paghinabi sa mga dinapit nga bisita, ug dagan pang uban. Magdum Sabado Night Talk.
5: Sabado Night!
3: Alas 6:30 sa gabi, kauban si Mr. Talagsaon, Magdum Gilbert, ug ang banggiitan, Magdum Mencho. Dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magdum Radio.

Mga Magnum Friends, aniyan na ang iyong paboritong weekend show, ang Magnum Sabado Night Talk. Dini lang sa Magnum Radio 99.9, live at the second floor SBS Building, CM Recto Avenue, Cagayan de Oro. Aniyan na ang iyong mga Magnum DJs, ang Liminho ng Cagayan de Oro, Magnum Mencho, ug si Mr. Talagsaon, Magnum Gilbert.

0: Oras may gala, alas 7:02 na sa gabi. Welcome sa itong programa, mga Magnum Friends. Ang Magnum Sabado Night Talk. Welcome na sa ba. And syempre mag-enjoy na po ito, mga Magnum Friends. Hangtod sa alas 9 sa gabi. Gabi, good may gala. Isod po na buntag na. Kaban si Mr. Talag Sound Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa. Kumusta mong tanan, mga Magnum Friends? Sa tanang mga naminaw karon karong panauna. Salamat sa iyong pagpaminaw. Diha may gala. Salamat kayo, mga Magnum Friends. Kinatawa na sabta karon, no? Katawa na sabta karong kabiyon na, mga Magnum Friends, no? Pampawalas problema. Oh, bahala ang problema na. Importante, magising-isig yan punta may gala. Okay, Sabado karon, May 9, 2026. Okay. Kumusta ato ng mga Magdon Friends ato diyan? Aniapo na ba mo, Magdon Friend? O kung wala pa, pagpaniapo ng mga Magdon Friends ha, para mabusog na ka. O dagan ka pwedeng kaonon, mga igala. Depende ni mo kung sa iyong ganahan, di ba? Pwede ka mukaonog ilabi na pag Sabado, pag gabi, ilabi mag-barbecue, ano, bitaw? Uguan pa mga pagkaon na pwede lang karang iserve sa gabi. Samutan ng mga balot, uguan pa Pinoy. Uguan kay kanapitang mga bipares. Agoy. Lami kayo ng mga Magdon Friends. Huwag kanang muhigop kag init ng sabaw. Ay. Patsyada kayo, mga Magdon Friends. Malingaw kag sighigop. Huwag paningto na dahil ka may gala. Alright. So muna siya, mga Magdon Friends. Ha? Live na live ta sa Facebook. Magdum Live. And syempre sa inyong mga radio site, Magdum Radio 99.9. Og sa website www.magdum999.com. And yan ang may gala, ang Limino ng Cagayan de Oro, ang nag-iisang paborito sa mga humusapin.
1: Guwapo pa sa unggoy ba?
0: Oh, lagi na. Magnum Mansion!
1: Yes! Mayong gabi sa tanan nato niya, mga Magnum Friends. Mga kaigsunan nato niya nga naminaw. Karoon na lang, good evening kaninyo.
0: May gabi.
1: Ilang gihapon ang banggiitan. Nga nabuhi pa sa panahon ng Homo Sapien. Magnum Mansion, kabaktulan Limino ng Cagayan de Oro. Good evening!
0: May gabi, Magnum Mansion. Sabado na sa mga, paspas kayong adlaw ba?
1: Yes, and it's a Saturday.
0: Uy, Sabado!
1: Saturday, it's like to eat a puro.
0: Lami kayo puro.
1: Lami kayo kao puro.
0: Puro. Kadumdum ko ito ganina ba?
1: Diba? Basta parisan ako ng sikwa.
0: Pero kung anad ka maminaw, kanapit ang maminaw ka kung siya mo storya, murag angayan.
1: Oh, angayan. Pero kung kita mo storya mo,
0: murag, murag pinugos.
1: Kao kag puro?
0: Murag mabuta-buta ang pudo. Murag letter D ba? Pudo. Oh,
1: okay, murag pag-pronounce magulilal. Murag letter D.
0: Ah, lagi na. Siyempre ko ng call center.
1: Paano? Pila din yung pudo.
0: Oo. Oh. Siyempre ko ng call center, Magdumensyo. Call center mo na sa uban, di ba?
1: Oh, call center.
0: Call center. Ayun na namin ito. Pina slang or twang.
1: Kanagaling written is written.
0: Mo ba?
1: Munang mga kondi.
0: Mga rin ang nanak yapa, no?
1: Mga bago na, what you written?
0: Kung
1: palit kag photo? How ma, pila din yung photo?
0: Palit kag tulog kag photo?
1: Ano din yung tindira nga? Kapiyasun mo din nga, islang-islang. Yung ano din tindira nga. Asa man mo, pure? Pura?
0: Otro po day. Otro po day, yapa, no?
1: Asa mali mo dong piyote piyola.
0: Lami, mukhaan magkagpuro?
1: Oo, kaya magkagpuro.
0: Unsay ko ala?
1: Naik ining dyan, dahil sa kugon, naik ka ng di color.
0: Ka ng mga violet, ano?
1: Oo, naik violet, naik green,
0: yellow.
1: Naik blue, naik puti, yellow. Oh, yellow ba to? Basta kay di color siya.
0: Unsay na siya, ah?
1: Naik puro. Palit lang ko nito, puro. Basta ka nang, lami mo na ito ilang ubi.
0: Nga?
1: Puro. Lami mo na ilang, tilawan na ako ubi. Pangalik, uy, lami mo na nga puro.
0: Oh, lami eh. Samot na ko yung pag-storya na puro.
1: Puro.
0: Puro.
1: So, muna nga, pila ni mong puro.
0: Tag-Jess ang tapok.
1: Mas lang din, tag-Jess ang puros.
0: Sa social pa di kaya paminahon din eh.
1: Tag-Jess ang puros.
0: Ito tagputo niya.
1: Ngita tagpuro.
0: Anyways, muna siya may gala, no? Maglingaw-lingaw ta. O, siyempre, muna itong kalingaon din may gala pag weekend, mag-ginatawa, ano lang good, pampag-good vibes ng weekend may gala, no?
1: Pampawala sa stress.
0: Oo, kaya para happy lang ta kanunay.
1: Happy kanunay. Walay kuan, walay dililabad ng ulo.
0: Ay, nanagin.
1: Chill-chill lang ta kay weekend man.
0: Lagi. Belated happy birthday day, ha?
1: Oy, salamat kayo, Magong Gilbert.
0: Oy, naot pang,
1: Sorry, naot pang mabuhi pa.
0: Dili naot pang, nga tanang mga pangandoy ni mo matuman. Wow, ay, sa, mga, huwag ipasabot.
1: Mayo. Salamat.
0: Happy day mo sa day.
1: Happy mo buhi pa ba?
0: Inawad pang next year, wala na, anong lugar?
1: Sao na lang.
0: Lagi
1: yun. Sakit, tilaw puro.
0: May puro sa yung birthday?
1: Wala to. Spaghetti na to, spaghetti.
0: Happy na ko na eh. Spaghetti na day, wala yung behon na behon. Wala yung behon na ay.
1: Behon?
0: May naminaw siya na. Ulay di ham. See you later, I'm the middle.
1: Lydiam.
0: Good PM, Magnum G. And Magnum Mencho.
1: Ay, poro niya.
0: Sana yung kaon, sana yung kaon siya adobong kamote. Kamote taps, maso na yung pasabutan eh.
1: Kamote taps?
0: Oo. Kamote taps.
1: Kamote. Og ingana ka mga Pinoy mga istorya Magnum Gilbert ba unsa kay kwan?
0: Na may mga Pinoy nang inana gid mo istorya.
1: Na ingana gid mo istorya.
0: Oh, pero ano lagi?
1: Social lon. Dili gid ingon nga kanang community ano.
0: Dili siya kanang nabelong sa society nga medyo pangmasa.
1: Kung daghan kayo.
0: Pangmasa mo nang mga kamote, kamuti, ano ba ito?
1: Kamuti.
0: Ay, nana.
1: 10 years old.
0: Mga may nana bitaw. Manang mga ano mga masa kaya.
1: Pero kanang kuan mga social ano kamore.
0: Kamore, potato.
1: Potato.
0: I'm potato. Going to eat my potato now.
1: What kind of spaghetti? Bellon.
0: Spaghetti.
1: What kind of spaghetti?
0: Spaghetti, wow.

0: So tanaw yan.
1: Si Magnum Jane anak. Si Magnum Kia igsoon.
0: Igsoon as lang ni Good Boy on Air.
2: Oh.
0: May yung pareg naong na.
1: Pare biya may yung pot.
0: Adapit the park
1: sa likod.
0: Siya to makawaban mo igala para sa traffic and weather update. Inato lang good mga Magnum friends na. Para masayad ta sa dagan sa atong panahon og palibot may igala. Samtang nakaon mo og
1: puto.
0: Huwag na po tayo mga dinapresita mga igala nga dapat yung atangan mga Magdum friends, no? Unang paminaw lang mga igala ha sa ato nga programa ang Magdum Sabado Night Talk. Sige, magbalik ta mga igala. Siyempre, kaoban ang kalook-alike ni Aga Mulak, Magdum Mancho Pudo!
1: Huwag kalook-alike usap ni Richard Gutierrez, Magdum Gilbert Spaghetti!
0: Dinilalang sa Magnum Radio 99.9,
1: your news and music station.
0: Oras, alas 7:12 na.
3: Time check is brought to you by Birthday Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrition. 750 lang SRP per baso. Bili na.
4: Lock it in.
5: We'll be right back.
4: We'll be right back.
5: Magnum Radio 99.9.
6: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwalan ng krisis nga giatubang takaron, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
7: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
6: Magnum Express, bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usab sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: Anian si Attorney Tony Soriano, Director sa Philippine Red Cross, Miss Orsideon Chapter. Sayang panawagan nga suportahan ang Bayaning Magnum.
1: Dili nato i-justify ang crisis na humano nato o undango nato ang atong deadly activities. Okay, di mo ang crisis, di mo kita mutabang. Nanotis ba nimo ang halangdong meaning sa Bayaning Magnum? Dako kaya ng impact. Once magawas ang dugo sa imong kalawasan, ang intention nimo is to donate or save lives. So in other words, bayaning kit sila. Nakaremember ko last time na nagbayaning Magnum, noon ako ipangutana. Nga nung mag-donate ka man, tungkol ba sa bugas, gayatag sa imo, pagkaw, dilizer. Muna gini makatabang, kaya wala mo kay kwarta. So, gikan gayon sa kasing-kasing na ako, nga dugo ako, itambang. Na wala kita kay Balon Kinsay na nakabangan nato sa atong dugo. But sa atong unahuna, na nakatabang kita. Ang akong hangyo sa atong katauhan, dili lang sa Cagayan de Oro, dili lang sa Misiones Oriental, kung doon nagay kamoy panahon, mana ka mo sa Limkit Kay Atrium para pag-donate sa inyong dugo. Ang blood saves lives. Kay niya ang Magnum Radio na mutabang gayon sa pagkose yung dugo para sa makatabang sa laing mga katawan din sa atong nasod Pilipinas.
0: Ayaw kalimot, Bayaning Magnum, Bloodletting Mission, Mayo 17, Domingo, alas 6 sa buntag, sa Limkit Kay Atrium. Iksoon, pagpakabana. Itaho sa Magnum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents, ukuban pa. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balita ug serbisyo Magnum Radio. Sa musika.

0: balita og serbisyo, Magdum Radio.
1: Hi, this is Police Major Joanne Galvez Navarro, spokesperson of Police Regional Office 10, and you're listening to Magnum Sabado Night Talk.
0: Magnum Sabado Night Talk. Magnum Sabado Night Talk. Yo, baby. With Mr. Talagsaon, Magnum Gilbert. Ug ang limino ng Cagayan de Oro, Magnum Mencho.
2: Uy, may gabi daw, Magnum Mencho, sa mga nanihapon daw.
3: Uy, may gabi diha.
2: Oh, nanihapon sila. Lami lang yung gipa ni hapon Magnum Mencho. Lami lang ito.
3: Medyo natoy pagka kuan.
2: Spaghetti?
4: plus pudu.
2: Lami ito mga chicken to, di ba?
4: Chicken.
2: Chicken.
4: Chicken.
2: Chicken. Murag natoy sauce, di ba?
4: Natoy chicken chili. Chicken chili.
2: Medyo spicy.
4: Spicy.
2: Iso
4: ni gadit chili.
2: Manamina daw sila karong gabi yun ng Magnum Mencho samtang nanihapon karon.
4: Ay, may salamat. Gabi.
2: Salamat sa yung tanan may galan.
4: Sa kong ipang sudan ninyo, des, pag-geri?
2: Dinagawaan.
4: Dinagawaan.
2: Sampay, ha?
4: Kilamong, guy.
2: Bagoong.
4: Bagoong.
2: Sa shal gap ang mga galan.
4: Sa'yo mo, kalabasa.
2: Sige na, kaya itong
4: Pinakbet.
2: Pinakbet and Chapsai.
4: Pinakbet and Chapsai.
2: Ito ang mga Magnum Friends, ha? Dari sa taon sa itong traffic and weather update. Sasakyan kita,
0: sakay na. Traffic na ba ang atong kadalanan? Kumusta ka atong dagan sa panahon? Nag-ulan na ba? Wala pa! Matubag ng tanan, pinaagi ni Magnum Rudy Katapa, ang good boy on air.
5: Ambot lang sa off-air.
0: Magnum Sabado Night Talk, traffic and weather update.
2: Alright, mayang gabi din sa itong Magnum friend nga si Magnum Rudy Katapang. Di siya maka-join karong gabi una Magnum Mencho. Importante kayo nga pangitabo. Sabi nga di po pwede nga wala siya dito.
4: Lagi.
2: Condolence lang sa itong...
4: Namatay siya.
2: Dili katong medyo nila, murag amo.
4: Ay, amo.
2: Dili siya. Murag nalipay lang ka.
4: Wala ba?
2: Wala na yan.
4: Dating na-shock lang.
2: Wala, shock na dahil.
4: Siyempre, palanggap yun ato na. Namatay na.
2: Amo nila.
4: Amo nila.
2: Alright. Anyways, mga Magnum Friends, aba, tumakawaban ang anak. Anak, igsoon di ay. Ni Magnum Rudy Katapang, mga Magnum Friends. Live na live sa Vancouver. Vancouver, Canada, Coastal Road.
4: Vancouver?
2: Oh.
4: Canada?
2: Oh. Coastal Road.
4: Coastal Road area mo day.
2: Oh.
4: USA. Unahan siya gawra.
2: At makaman ay suon ni Magnum Rudy Katapang, Magnum Kia Belenosa.
6: Yes, hello Magnum Gilbert, Magnum Mr. Godoto. Kung tubag kung kinsa man ang ginapasabot niya ay suon ni Magnum Rudy. Kaya sa kong pagkadamdaman, pero di ba may suon at ko. Kaya naman ko'y buho, kanya ka to siya, wala.
2: Ay, mo dahil ang basihanan di ay?
4: Basihanan sa buho.
6: Kung man ang maraga barometro, kung suon ba niya mo siya, kaya kung may makita siya ha. Nasa buhok pero gaaway ba?
2: Hindi
6: magkasinabot.
4: Ang imo di ay, ang imo nga buhok.
6: O, taas saan sa mani mga takikod naman siguro ni ikataas niya akong buhok.
4: Kasinabot din ay mong buhok din.
6: Yes, oo. So, gikan, ipahingan si Magnum Gilbert na ako sa Vancouver, Canada, Coastal Road, Gusa. So, di bali na po ko karon din sa kuan, Miami, Florida, Char.
2: Coastal Road, Japan, Coastal Road, Japan.
4: Miami, Florida.
6: Coastal Road, Japan, pero sa unahan lang.
2: Doon na tayo sila din?
4: Oo, mabakloy na din na.
6: Mga Napolo Katikang.
2: Ay!
4: Grabe na kami.
2: Pagkayahay, magaling na na ito.
4: Ayahay,
6: magaling ka sa... Ay, magiging mo sa kaning... Dire ba kayo taingon nga kaning sporty, gano'n na ba kayo bakla? So, gipili na pa ako kaning mga dol-dol, yung po mga lugar, gipa din sa mahaguga bakla. So, kaya, at ito, nagway una ito, nakaw sa panahon. Kaya karoon nga panahon na. Dire ba may postal sa mga Gilbert magnamamention no nindot kayo gid magalaglaag diri karon
2: mag dot
6: mao na may mga kwandre may mga tindahan diri nga makakaon-kaon pud ka diri kay daghan man store pilihan diri kung gusto ka makaog fries na kung gusto ka mga milk tea na kung gusto ka mga natsum na apod so daghan kayo variety
2: kaya pili mo kapilihan photo na photo
4: na photo
6: photo photo na spaghetti flavor
4: photo spaghetti flavor.
6: Karon niyo, nindot kayo ni sa i-plus na kung nailaag diri karong gabi yun, kayo wala may totality. Do, wala kayo tayo mabantayan po yung mga bituhon karon sa mga kawalangan, pero at least wala may nun po daga nagtatagtality o mga pagpagdagon po nga sinyaris po nga posible nga maulan. Pero diri karon sa may akusul doon, ay adres may gusa, magdumaya Gilbert Magdumensyo, medyo traffic ang kanibitang mga gigandri sa may Agora. Nga pagawa.
4: Ay, nade ka diya saan ang nai, ano, rides?
6: Nakakuha niyong puste.
4: Ah.
6: Nakakuha niyong puste, o. Oh. Tapad sa kanyang nai-rise.
4: Ikaw last to nga, ikaw last to nga, day.
6: Ako, kanang kita mo, mag-tayo, ako may gatig-tuyok sa roller coaster diri karon.
2: Ay,
6: Ferris wheel, day, Ferris wheel.
4: Roller coaster, no?
2: Parang tipids, Korean, di ba? Ikaw tig-tulod, tig-tuyok-tuyok.
6: Okay, kamaroon na, this is kayong panahon karon, kinakalat sa manapi, part-time, niya. Wala na ako nakapalit. Sa inyo diyan karon so nimarag medyo na short man sila kurinti gani ano ko pwede mag volunteer nga ko antig tuyok sa inyong Ferris wheel o di sugot ramon po sila
4: pag mabikil ikaw tig tang-tang
6: mabikil abiyaan
2: grabe
6: pabilin man tanga kaning pwede raman biyaan kay wala ba tayo nga nagipirmahan yun po nga mga kuan kasabutan
2: ang iya pagtuyok raman sa
4: tuyok
6: raman wala man yun nga pagmunda kung kuan tuyok ako silang pagwaon tanan. Pero may naasa kasabutan.
2: O, tuyok rin, tuyok.
4: Tuyok.
6: So, katong, katong mga...
4: May ba kayo tuyok-tuyok ba?
6: Tuyok-tuyok. Dagan yung kayo mga tuyok-tuyok rin. Yung mga magpamilya, na yung mga mag-uyab, magbarkada. Kay, kanina itong nindot kayo ang view kayo. Lugar, nakadri sa kilid sa Coastal Road. Dara mo yung tapa doon mag-ilbo.
4: Marami ka parking. Marami kayo.
6: Sada kayo ang view, nindot kayo magdiri pagidigang kay kapatay ba mo basta gabi igang bigit kayo gihapon. Sabot nag so nagdiri ka kakaligo murag ka experience man siguro sa si magdemensyo ana kay mag sa kasi mana magkaduha ra siguro na sa kakaligo.
4: Oh, pareha biya ta.
6: Sakar man kakatulo na mangkut ko.
4: Ano to lagi na yan pero lagi po mi like day.
2: Adugangan niya.
6: Sigurado na ko gamay kay igang ba kayo. Nga ikaw unta ay mo ang kaduha. Ay mo na nasa ka, duha kaligo o isa ka imasa sa isa ka simana.
4: Sige, akong dawaton ni mong kuhan ni mong advice.
6: So, katong karon nagdamagil, Beres, medyo traffic lang yun kayo kaning mga sakyanan, kaning mga sailors. So, kaya ito ang pagawas ka padulong sa mga esting nga bayan sa itong adakbayan. So, kanisa, consider niya siya nga diverse road, yun po, padulong gikan diri sa mga sakyanan sa esting, padulong diri sa may sentro siya. Ang kanyang mga sakyanan nga padrong din sa may Agora area, medyo plastic, pwede nga traffic. Ang kanilang mga traffic is kanilang pong mga pagawas ito sa may esting nga bahay sa itong Arakbayan. So, kung mo yun,
4: kayo... sa plan, galaxy.
6: Oo, oh, kanyang din sa galaxy area. Dili, ang ganyan, pikasid man. Pikasid man ang galaxy. Ang kanyang din ko sa road, kanyang daran mito padrong ito sa may terminal din sa Pantala. Kanyang... So, ato nakita, wala ka pa magunta na kalaag din magnamagil ba kaagi. Hindi kayo mga tindahan. Murag
4: dililagan.
6: Mag-imenso?
4: Murag dililagan.
6: Dili ba yagid ko lagan? Kamala ba yagid ka, Anna?
2: Kada day off daw niya, matulog ram na sa magdumkiya.
6: Matulog ragid.
2: Matulog ram na siya.
4: Matulog sa laing balay.
6: Ganito si magnamagil sa magdumkiya. Parang kapakas na kabot ko dira.
4: Kaya wala mong kadir eh.
6: Kaya gaula to na marag unya lang.
2: Di kabalo ka di magdumkiya pag day off, matulog, matulog, inya maglimpyos balay mo na yung
4: tabaho.
2: Mora yung gabuha
6: ko. Mora, begin na to ang alingaw, magkuhan tanag salita, maglimpyo, matulog. Hindi, beto tantong laagan kayo nga kaning bisagasa na lang gaabot.
4: Magtanawa, pinis yung salita, no? Pagkuman, kibagyaw-yaw din isang siyari isa.
6: Affected kay salita.
4: Abinakog na yung ka-istorya. No, nagkuhan naman din, nag-react naman din sa kanilang itanaw.
2: Nag-react lang din sa iyang nakita, day.
4: Okay, kung wala mong kanidagan, dagan! Wala mong kanidagan!
2: Tanawa na yun. Affected na gapon.
6: Ayo, mapangka, matatanay mo. Kalaki huwag namin. So, kung may man pagkag mga dagan, galaag din karun magdamagilbert, no? Labi na kay Gendo, kay sa magigitang fiesta sa Barangay Gusa. So, maragmahog niya siya nga, ibo ang maragmabutang night market din karun niya. Din po na kay Kabalakan, kaya natagwansad ang mga sakot. nga mga nandiri sa barangay ko sa aron pagpay siguro nga wala yung mga kagubot or wala yung makasugod sa kagubot diri. Ginami na kaya maraga. Karong parang na ginagawa magigit po siya sa mga tao po magnamagil. So, kung ito nga makita diri mga magpamilya, ito pag sa sa'yo, dito na nga pagkapuyan nagluto ang kanina uban ng mga mawagpapa. So, dito na sila magkaon na kayo naman po yung mga alakas diri, kanyang mga sugba-sugba, kanyang mga pwede-pwede lang mga snack-snack. Well, enjoy sa view sa dapat niya, medyo nagpa-dala pa nag-itpon magdamay-gilbert, magdamamensyo. So, ito nga ba ito? Kung ito nga hisgutan ang sitwasyon sa trap, na trapiko din sa mga lugar, so, may inod kanyang mga sakilagigan din sa may Agora area, padroon din sa may area nga bakit. At least, baka inod raman po lagi hapon. Well, ang po nga ay padroon sa sentro siya. Wala po malakan kayo, slawas po ng dagat po sa mga sakinan. So, parang ito nga pagulagway sa sitwasyon sa dapat sa panahon sa dati sa traffic organization sa pagkakas sa road drag sa ato nga syudad para kinaisi magdamahan sa ito ni Trikia sa balita o servisyo magdamahan radio.

0: Alright, salamat Magnum, Kia Abellianosa. And syempre, live siya dito may gala sa Maygo. Saan mo dito banda Magnuman siya, no?
1: May mga rides, rides dito karon.
0: Na dito, okay. Oh, happy to the fiesta sa Gusa di ay.
1: Oh, sige na nga patron nila marag.
0: TV.
1: Ah, dili le ito. TV.
0: Dito to. Adito mo di ay.
1: Alam mo tubil ka ba? Patron.
0: Tubil to at patron to.
1: Hindi na mo day.
0: Adito mo di ay. Magkabayad ta to.
1: Ikaw result.
0: Ay, sumpay naman tayo. Sumpayan.
1: Sumpayan na ko rin mo.
0: Ay, Maday, ito ngayon. Itong si ano, Magdum Rudy. Condolence to, condolences to Madirazo family daw. Yun siya.
1: Madirazo.
0: Madirazo.
1: Ah, Madirazo family.
0: Okay.
1: Condolence.
0: Alright. Sige, salamat kayo. Anyways, mga Magdum friends, ha? Sa Monday, murag na. Wala kailangan may story yan.
1: Wala kailangan may story yan. Kasi magkabaan ta.
0: Lagi, delikado. Saan na lang na may gala, no?
1: Pag-ingog pa tayo, ano?
0: Na. Ato lang, siyempre, digit sa yun nga mawadaan mga Magdum friends.
1: Oo, digit sa yun.
0: Alright. Anyways, may gala. At ang nga itong mga guests, karong gabi yun ng mga Magdum friends, ha?
1: Mm-mm.
0: Makaoba na ito niya may gala ang usa ka singer and songwriter nga si Vino. Vino ang ngalan, may gala.
1: Vino Morales?
0: Vino, Ravino.
1: Ah, Vino rin.
0: Ah, Vino. Si, ang usa ka singer and songwriter, mga Magdum friends, makakasama natin mamaya. And ang grand winner, Little Miss Pasig 2024, Magda 2026, Barangay Pasig, Lambunaw, Iloilo. Makaoba na ito si Gian Pink Lavente Libuna. Tadaod lang may gala sa itong programang Magdum Sabado Night Talk. 7:29, mubalik ta may gala, munang tuloy-tuloy lang. Sa pagpaminaw sa Magdum Radio 99.9,
1: your news and music station.
2: Lock it in.
3: We'll be right back.
2: We'll be right back.
3: Magdum Radio 99.9.
4: Galabad ba ang imuulo? Gapangluspad? Galuya? Walay kusog o galisod pag ginhawa? Basig may iron deficiency ka na? Inom o Mighty C? Importante kini sa pagporma o red blood cells o sa pagtransport sa oxygen sa tibuok kalawasan. Ang iron nga gikan sa utan, lisod maabsorb kung kulang sa vitamin C. Hinungdan sa iron deficiency, anemia, busa, tumara o Mighty C. Usa ka potent alkaline vitamin C nga dunay 100% nga bio availability. Ibalik ang kalagsika. Mag-Mighty C aron kanunay abtik. Kini mapalit sa mga butika sa inyohang lugar. Available sab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio alang sa libreng konsulta o senior citizen discount. Duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod sa Biyernes na himutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilahang FB page Clinica de Alternativo CDO.
5: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
6: Mga Marites, get the latest showbiz news matang Domingo sa programang Magnum Showbiz Delights. Kung diin inyong masayran ang mga latest chika sa inyong mga paboritong artista, trending topics, makakutaw nga blind items, lakip na ang mga pampagood vibes nga balita. Magnum Showbiz Delights. Kauban ang inyong showbiz princess. Magnum Showbiz Delights. Alas 4 sa hapon, matag Domingo, dinhi lamang sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
7: Sa Mayo 17, adlang Domingo, magsugod sa alas 6 sa buntag. Ipaigayo na ang Bayaning Magnum Bloodletting Mission sa Limkitkay Atrium, Cagayan de Oro. Ang unang 1,000 katao nga makuanog dugo automatic nga makaangkon og tag 10 kilos rice gikan ni Mayor Clarick Suy ug Barangay Carmen Kapitan Kikang Uy and Family. Ang unang 1,000 kataong makuanog dugo makaangkon usab og food packs gikan ni Cagayan de Oro 2nd District Congressman Rufus Rodriguez. Ang unang 1,000 kataong makuanog dugo automatic usab nga makaangkon og Bayaning Magnum t-shirts gikan sa Magnum Radio, Magnum Express, Graphic Gadget Store ug ubang sponsors. Samtang ang unang 300 katao nga makuanog dugo makadawat usab og tag 100 pesos pangplite sa ilang pagpauli kini gikan sa AMC Warrior Security Agency. Ang ika 1,001 hangtod sa katapusang tao nga makuwag dugo makadawat og 5 kilos rice gikan ni Mayor Clarick Uy ug Kapitan Kikang Uy and
8: and Family ug sa Cagayan de Oro Eagles Club. Ni Apagyod, ang pinakauna hangtod sa katapusang tao nga makuag dugo, may kaigayunan usab nga makaangkon sa among i-raffle nga electric kettles, rice cookers, desk fans, thermos ug uban pa. Ayaw kalimot, Bayaning Magnum Bloodletting Mission, Mayo 17, adlang Domingo, magsugod sa alasay sa buntag. Sa Limkit Kay Atrium, Cagayan de Oro, i-joint Bloodletting Project of Magnum Radio and the Philippine Red Cross CDO Mesor Chapter in cooperation with Limkit Kay Center. Ang tugumong donasyon, kinabuhi sa imong isig kaingon. Bayaning Magnum Ka!
9: Iksoon, pagpakabana! Itaho sa Magnum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Din nilamang sa Balitaong Serbisyo, Magnum Radio. Sa Musika, Balitaong Serbisyo, Magnum Radio.

0: All right. AI to magdaman siya, pero nisika to. Mm. AI may gala. Buksan AI mo. Sao na lang.
1: Unsa na lang kaning mga konsab, uban na ito nga mga trabaho.
0: At saka magdaman siya, no, ang may mong presidente ba sa nasod kay AI na?
1: No, managin na. Maragin tag mga robot na nun.
0: Wala pa ingnan lugar.
1: Wala pa ingnan ano.
0: Okay, nahi mo ng AI.
1: Nahi mo ng itang AI ano.
0: Posible na magdomensyon, di ba? Kanang posible. Mga, kanapit ang mga trabahante, dili na kailangan. Kay naanay AI nga pwede bitong masugo, ano bitong, makatrabaho gyapon. Mga AI, saan na lang na mga mic difference.
1: Halos sa nagid ka ron, AI na.
0: Oo, AI na may gala.
1: Sumunang, kuan good. Ano nagid ta sa tong kaugalingon, mga andam-andam na tanig mo wala nito.
0: Atong mag-al sa baluta na lugar.
1: Al sa baluta na kita ni.
0: Kay wa na, kay nanay mga AI nga. Ano na, exist dito sa kalibutan. Ano galing tong ano magdumancho, gipakasla niya usa kay AI, kay na in love siya.
1: Na nabuang, daga nagkabuang na kita na.
0: Kay kanabitong feeling niya, mas concern pa siya ha.
1: Alak.
0: Mas palangga pa siya sa AI, munang na-develop siya, munang gipakasla niya. Kay kanang AI magdumensyo, pangutano na nimo, mutubag biya siya na kung sa imong ipangutana.
1: Oh, mutubag sa siya sa pangutana.
0: Kumusta ka?
1: I love you ka, I love you too.
0: Munang lahi rag yun, no? Sao na lang yun, may gana. Anyways, mga Mike and friends, balik ta ha. Magkasugod na ta sa itong guest number one, mga gala ha. Karong gabi yun ang mga Mike and friends. And i-ready na inyong mga cellphones. Inyong mga radio set, pakusgin ang mga mic din friends. Kay dali na kita sa atong guest number one. Makakasama natin live sa Mic Dom Sabado Night Talk, mga higala, ang grand winner Little Miss Pasig 2026, Barangay Pasig, Lambunao, Iloilo. Live sa Mic Dom Sabado Night Talk, Gian Pink Lavente, Libuna. Hello, good evening to you. Hi, how are you?
2: Good.
0: You're good. Okay. Good. How young is Gian? How old is Gian right now?
2: I'm 7 years old.
0: You're 7 years old. Alright. You are now on the elementary or preschool?
2: Elementary.
0: Ah, come again?
2: Elementary.
0: Elementary. So, elementary. What grade are you now?
2: Grade
0: 2. Alright. Okay, good evening to you. Say hi to our listeners and viewers. Say good evening to them.
2: Hi to all.
0: Alright, hi to all daw.
1: Siyempre lang.
0: Para isoon na sa sana all.
1: Seven
0: years old pa magdomensyo. Ano ni siya medyo... English speaking magdomensyo nga bata.
1: You want to eat a puddle?
0: All right. Did you eat your dinner right now already?
2: Not yet.
0: All right. Where are you right now? Are you in your house? In your home?
2: I'm at a radio station.
0: Nasa ano ka ngayon? Sa radio station sa Magdum siguro magdumensyo.
1: Ayun, may background niya.
0: Meron din ba?
1: 5. Okay. Ano ba 'yan?
0: Point grado siguro 'yan magdumensyo.
1: 5.5 ano ba 'yan?
0: Parang frequency.
1: Anong radio station 'yan? Gian.
2: Gian. 95.5
0: GTFM. Anong ginagawa mo ngayon diyan?
2: Guesting.
0: May guesting ka rin dyan. Aba, sinabay mo na rin ha.
1: So, right. Tapos na yung guesting mo or ano?
0: Tapos na dyan?
2: Tapos na.
1: Tapos na pala. Okay lang naman.
0: Sige.
1: Hindi naman kami nakadisturbo sa'yo, no?
2: Hindi naman.
0: Hindi naman. Okay. Kum- hindi naman. Ka pa pala kumain?
3: Siguro.
0: Hindi ka pa nag-eat?
2: Hindi pa.
0: Hindi pa. Okay. Hindi pa. Anong favorite food mo? Anong favorite food ni Gian?
1: Gian.
0: Ha? Hot dog?
1: Hindi, hindi, hindi.
0: Ano yan? Ano yan?
2: Fried chicken po.
0: Ah, fried chicken. Fried chicken. Aba, fried chicken na puto.
1: Oh, do you like to eat puro? Do you want to eat puro?
0: Oh, hindi niya alam puto eh.
1: Do, anyway, do you know to puro? Spaghetti. Do you like to eat spaghetti?
2: Just a little bit.
0: Alright. Oh. Kasama mo si mami saka si daddy dyan?
4: Yes.
0: Anong name ni Mami sa kanil ni Daddy?
2: Gil Rose
1: Labente.
2: Kay Mami.
1: Del Rose.
0: Gil Rose.
1: Kay Daddy naman.
2: Narajan.
0: Anong name ni Daddy?
1: Putol-putol yung linya.
0: Medyo, parang medyo malakas ang aircon nila doon. Anyways, Mami, kumusta po kayo?
2: Si Daddy po.
0: Ah, si Daddy. Daddy, kumusta si Daddy?
4: Okay lang po, sir. Good evening.
0: Okay naman. Diyan ka nagtatrabaho, sir, sa radio station?
4: Ginamit lang po namin yung station para po sa mas magandang signal.
0: Ah, ginamit yung pala yung radio station para magandang signal. Okay.
1: Okay. Pero may guesting kayo kanina?
4: Opo. Nang sumabay lang po kami sa isang, nag-guest lang kami ng ilang oras lang po.
0: Okay. Si Mami, si wifey mo, kasama mo rin dyan?
4: Po siya ngayon sa Singapore.
0: Ah, nasa Singapore siya.
1: O, sino yung babaeng nagsasalita kanina?
4: Siya lang.
0: Si Gian siguro yung magdaman siya. Yeah. So, nasa abroad pala si Mami.
4: Apa, sa Singapore.
0: Okay. Kumusta po si Gian as a daughter?
4: Okay naman po siya. Very good naman po sa school niya. Tapos, palaging honor student po.
0: Alright. Katulad ni Daddy, magaling din sa klase.
1: Oh, honor student pa rin.
0: Honor student ka rin, Daddy?
1: Student lang, walang honor.
0: Walang honor. Ilang magkakapatid sila, sila Gian?
4: Isa lang po siya.
0: Nag-iisa lang? Nag-iisang anak lang.
1: Ay, talagang
0: alaga?
1: Oo, bilabid na bilabid talaga.
0: Oh, palangga eh. Diba, Ilonggo, palangga?
4: Palangga.
1: Nag-iisang anak talaga eh. Ano yan? Kahit may langaw at kalamok eh, papatayin pa yun. Kung dumagpi sa
0: Kahit yung bitaw, magdumensyo, yung isa na lang yung pagkain, kunwari, french fries, isa na lang, ibibigay yung pa sa anak mo.
1: Mm-hmm.
0: Kahit gutom ka na, di ba?
1: Kahit gutom. Isa na lang kasi, inubos mo na.
0: Inubos na lahat. Anong trabaho mo, Daddy?
4: Sa bahay lang po ako. Next year, kaso po siya sa eskwela.
0: Natin sa school. Aba, okay. Mm-hmm. Wala kayong planong sumunod kay Mami sa Singapore?
4: Di pa po alam eh. Kasi meron po siyang mga 2 years contract pa po.
0: Meron pang 2 years.
1: Contract.
0: Alright.
1: Contract ng
0: Sa trabaho?
1: Trabaho ba yan?
4: Bali, contract po yan eh. Every 2 years, tapos renew po ulit. 2 years ulit.
0: Alright. Anong trabaho ni Mrs. Don?
4: Sa loob ng bahay po.
0: Sa loob ng bahay. Pwede rin lumabas minsan. parang sa loob ng bahay, Parang DH, a domestic helper, hindi naman. DH, domestic helper. Okay. Gian.
1: Domestic helper.
0: Gian, namimiss mo ba si mami na? Namimiss mo na?
2: Opo.
0: Kailan kayo last nakita ni mami?
2: 1 year ago.
0: 1 year ago na. Matagal-tagal na, no? Diba, sumali ka sa ano? Sa Little Miss Pasig, diba?
2: Yes.
0: Kailan, bago lang ito? Bago lang natapos ang contest?
2: 2024, papa.
0: Ano yun? Early?
2: 2024
0: pa pala to. Ilang taon ka nun?
2: 5 years old,
0: diba? Kumusta yung pag-join mo sa ano, sa contest? Na-enjoy mo ba ang pag-join mo?
2: Opo.
0: Oh, dahil ikaw ang grand winner, di ba? Galing naman ni Gian. Oh, grand winner. Oh.
1: Wow, congrats. So,
0: anong feeling? Masaya si Daddy saka si Mami?
2: Opo.
0: Anong natanggap mong regalo or prize sa pagsali mo sa contest?
2: Wala lang.
0: Wala lang.
1: Wala lang pake. Ano lang? Wala lang.
0: Wala lang. Hindi ka humingi ng regalo kay mami? Hindi ka nagpabili ng mga Barbie doll, ganun?
2: Hindi po.
0: Hindi pa.
1: Kasi pambayad pa sa utang sa ano eh.
0: Sa ano, sa contract sa abroad Singapore. Visa. Pero 5 years old pa lang. So 5 years old, parang nasa kinder ka pa noon, preschool, di ba?
1: Mm.
0: Anong mga ano na remember mo pa nung sumali ka sa contest? Ano yung mga ginawa mo doon?
2: Kumanta po ako.
0: Kumanta? Anong kinanta mong song?
2: Part of Your World.
0: Ah, ano yan?
1: Part of Your World?
0: Oh. Paborito mong song yun?
1: Oo.
2: Opo.
0: Oy, kinanta mo yun. So,
1: sinong kumanta ng Part of Your World?
0: Sinong kumanta nun? Sinong singer, yung original, kumanta?
2: Little Mermaid.
0: Oh, Little Mermaid. Little
1: Mermaid. May mermaid pala nung kumakanta.
0: Kumakanta na pala yung mermaid ngayon.
1: Walang shokoy?
0: Wala pa. Pwede yung ano, marinig yung pasample mo, Gian, yung kinanta mong song?
2: Opo.
0: Sige nga.

0: galing-galing naman mag-dimension ni Gian. Ang gandang boses, no?
1: Ganda ng boses. Batang-bata pa, no?
0: Correct. Oh, feeling ko, hindi rin magpapatalo si Daddy. Di ba mag-dimension?
1: Oo, pakinggan natin si Daddy.
0: Oo, oh, dapat meron ng version si Daddy, no?
1: Oo, out of this world.
0: Feeling ko lang, nakaredy na ng song yun si Daddy mag-dimension, di ba?
1: Oo, talaga nakaredy talaga.
0: Nakaredy na yan. Hindi magpapatalo yun dahil boses pa lang ni Gian, maganda. Lalo na si Daddy, siguro mag-dimension. Sa tingin mo?
1: Manamanaw yun eh.
0: Oo, sa tingin mo?
1: Sa tingin ko talaga maganda yun. Magandang boses si Daddy.
0: Di ba, Daddy?
2: Try po natin.
1: Try po natin.
0: Try natin. Si, ano yung favorite song mo? Anong first name mo, sir?
2: John Lauren.
0: Okay, Sir John. Unsay mo unsay anong favorite song mo?
2: Marami po, pero kakantahin ko po yung isang dati mga high school ko pa ata, yung mga Regine Velasquez pa dati.
1: Oy, Regine Velasquez.
0: Oh, Regine Velasquez.
1: Mataas na
0: boses. Mataas ang boses. Hindi talaga magpapatalo, no? Oh, anong title ng song John?
2: Nakalimutan
0: niya.
1: Ganyan kagaling si Daddy.
0: Oo, nakalimot.
1: Nakalimot talaga. Ganyan yung mga magagandang boses.
0: Pero sa Gian talaga, ang ganda ng boses. Kaya pala nanalo eh. Nanalo si Gian. Anong prize na natanggap mo sa contest? May cash prize ba?
3: Pera po.
0: At pera. Pera sa kaano yung isa?
3: 1,000.
0: Wow. Nasaan yung 1,000?
1: Kinuha ni Daddy.
0: 1,000.
1: Pambili ulam.
0: Pambili ng ulam pala. Okay. Ilan kayong contestant doon, Gian?
3: 7.
0: Meron kang naging close friend doon sa pagsali mo?
3: Opo.
0: Anong name niya?
3: Si Heart po.
0: Ha?
1: Si Heart.
3: Si Heart.
0: Heart?
1: Si Heart.
0: Uy, si Heart. Aba,
1: Heart,
0: okay.
1: Heart Evangelista.
0: Ayos na ayos. Classmate kayo ngayon, hindi?
3: Hindi po.
0: Hindi kayo classmate. Okay. Parang gusto nang kumanta si Daddy, parang ano lang, hinihintay lang yung sign natin mag-dimension nga magugaw na, anong title ng song ni Regine, Daddy?
2: Kantay ko lang po yung chorus na Minsan Lang Kita Ang Iibigin.
0: Minsan lang kita ang iibigin. Para kanino tong song na to?
2: Para po kahit kanina lang po.
0: Wala kang parang special message to sa iyong wife?
2: I love you din sa wife ko. I love you, ingat always.
0: Mahirap bang long LDR, long distance relationship?
2: Mahirap po, pero kailangan po sir kasi marami pong plano.
0: Maraming plano. Kasi... Anong sa katulad ng
2: katulad ng bahay namin, medyo nakakapundar na ngayon sa mga gamit po.
0: Nakapundar na kayo ng mga gamit?
2: Opo.
0: Okay. So, yun. Sige. Minsan Lang Kitang Iibigin by Minsan John. Sige nga. Pasample nga.
4: Mahal, pangako sa iyo.

0: pa ready ang magdumensyo. Hindi pa ready yun, ha?
1: Hindi pa ready.
0: Hindi pa ready si Sir John, pero minsan lang kita iibigin, ha? Galing naman. Kumakanta ka talaga, Sir John? Mahilig kang kumanta?
2: Opo. Kumakanta po ako sa mga event po ko gaya ng kasal, libo, at saka...
0: Aba, pwede ka palang kunin nila pag may event, gano'n.
1: Kunin ni Lord, ano?
0: Hindi, kanta, mga event, ba? Event.
1: Event pala, event.
0: Mga
1: pala.
0: Event. Iba yung kunin ni Lord. Iba
1: yung... Akala ko ibang ano eh.
0: Mga event, o, mga kasal, gano'n. So, matagal ka ng, ano, nag-i-engage mga ganyan, mga events, gano'n.
2: Apo, nag-start po ako mga high school, mga second year high school.
0: Hanggang sa ngayon?
2: Apo, hanggang may pamilya na po...
0: Ngayon. Galing naman, oh. Okay, kaya pala magandang boses ni Gian dahil kay Daddy.
1: Mana pala.
0: Oh. Anong ano, proud ka ba kay Daddy? Gian?
1: Proud? Nawala yung ano.
0: Hello, Gian? Medyo...
1: Hello, Gian?
0: Hindi tayo naririnig, Gian?
1: Gian?
2: Hello?
0: Ayan. Okay. So, proud na proud ko kay Daddy dahil magandang boses. Kumakanta rin pala, Gian, di ba?
3: Opo.
0: Parang...
1: So, tinuturuan ka ni Daddy magano kumanta?
2: Tinuturuan ka na.
1: Minsan?
0: Lang?
1: Kita?
0: I?
1: Ibigin. Ano yan? Madalas ba siyang magturo sa iyo?
3: Opo.
0: Aba, okay. Sumayaw. Marunong kang sumayaw, Gian.
2: Sumayaw.
3: Opo.
0: Aba, marunong din sumayaw magdumensyo.
1: Yung, nagtitiktok ka ba?
0: Oo.
1: Hindi ka...
3: Opo.
0: Ano yung mga sayaw na alam mo?
3: Mga TikTok mashup.
0: TikTok mash? Aba.
1: Sa ganyang gulang, ha?
0: Taon?
1: Taon.
0: Oh, 7 years old nagti-TikTok na.
1: Oh, nagti-TikTok.
0: Oh, okay. Pwede ka magpa-sample sumayaw?
1: Oo. Oh. Hawak ko ang beat,
0: para si Daddy tapos after.
1: Oo, si Daddy after.
0: Unahin ka namin, after si Daddy dayon.
1: Anong sample ng sinasayaw mo sa TikTok?
3: Hawak mo ang beat.
0: Sige nga, yung ano lang, kahit walang music. Sige, paano sumayaw si Gian? Hawak mo

0: grabe, galing. Ay. Galing naman.
1: Kinantahan pa, maganda yung boses.
0: Maganda pang boses. So feeling ko, pwedeng si Daddy, hindi rin pwede magpatalo magmadyan.
1: Tingnan natin kung hawak din yung beat. Tingnan natin.
0: Sumasayaw ka rin, Daddy?
2: Kanta na lang po tayo, sir.
0: Kanta na lang muna, kanta. Hindi ka rin, ano, hindi ka rin kasya sa camera eh. Pag tumayo ka. Di na rin, di na rin maabot sa ano, cam. Oo. But anyways, Gian, anong grade mo na sa, ano, pasukan?
3: Grade 3 po.
0: Grade 3?
1: 7 years old, grade 3?
0: Yeah, something, ganun.
1: Kasi ako, grade 1 ako, 7 years old yun.
0: Oh, grade 1 ka, 7 years old? Dugay siguro nagsugod.
1: Dugay siguro, ambot niya kung mama nga, dugay magkain niya kung kain.
0: Anong ilang taon nag-start nag-school si, ano, si Gian, ano, John?
3: 4
0: years old ka nag-start?
1: 4 years old.
0: So, ngayon, mag-grade 3 ka na.
3: Apo.
0: Aba, anong favorite subject mo?
1: Pwede pala yung 4 years old.
3: English
0: pa. English. 7 years old na siya ngayon magdementyo.
1: Oh, mostly mostly 1 year first thing. Sina grade 1 6 to 7.
0: Oh.
1: Unang mga edad nga nagkuan.
0: Namangguy uban magdementyo nga sayo nag sayo gipaskwela ang mga bata no. Ikaw elementary grades high school ka play da demo.
1: High school na, mga 13, 12.
0: Well, 35 na.
1: 14. So, pero nag-grade 1 ko, 7 ko.
0: Ah, okay, okay. So, mag-grade 3 ka na.
1: Nakapasapon ba
0: yan? Karon?
1: Pasado gyapon.
0: Pasado gyapon. Okay, so, excited ka na. Malapit na ang klase, si Jillian. Excited ka na ba, Gian? Pag, ano, sa pasukan?
3: Medyo lang.
0: Medyo lang. Medyo lang. Medyo bitin pa sa bakasyon?
3: Opo.
0: Ah, okay. Pero sige lang, importante mag-aral talaga ng mabuti, Gian, ha?
3: Opo.
0: Naglalaro ka ba ng cellphone? Mahilig ka mag-online games, ganun?
3: Opo.
0: Aba, ano yung paborito mong game sa cellphone?
3: Roblox pa.
0: Oh, Roblox.
1: Roblox na ngayon ang uso niya, no?
0: Oh, pero ano ba? Lagi ka pang naglalaro or ano lang, may oras lang para maglaro?
3: May oras.
0: May oras lang. Ilang oras ka naglalaro?
1: 24 hours.
0: One day, day. So, minsan naglalaro ka ng isang oras, dalawang oras, ganun.
3: Opo.
0: Ah, okay.
1: Sa isang araw, isang oras yung ano.
0: Mm.
1: Tapos magpe-play siya, maglalaro-laro sa labas.
0: Mm.
1: Mga ano, ilang oras anong may time ka ba magpe-play sa labas?
0: Yung mga ano, yung physical games?
1: Oo.
3: Apo.
0: Anong mga laro yung alam mo sa ano, labas ng bahay?
3: Tumbang preso.
0: Tumbang preso. Alam mo yung tumbang preso?
1: Oh, alam ko yung tumbang preso.
0: Ano yan?
1: Pinapatumba ka pa para preso ka.
0: Di, iba yun. Iba rin yun. Tumbang preso, di ba? Yung lata yan, di ba? Yung lata yung tinutumba dyan, Gian, di ba?
3: Opa.
1: Yan, lata nga, no?
0: Tumbang preso.
1: Sinilas lata yan sa atin, di ba?
0: Parang ganun.
1: Tumbang preso.
0: Ano pang ibang alam mong laro pa? Bukod sa tumbang preso?
3: Yan lang.
0: Ayun lang.
3: Yan lang.
1: Patintero. Alam mo yung patintero?
3: Hindi po.
0: Ah, hindi niya alam.
1: Chinese garter. alam niya. Jackstone. Alam niya.
0: Opo. Si Daddy naglalaro ng Jackstone.
1: Dati.
0: Pero
1: paborito
0: ngayon
1: niya pink.
0: Paborito yata ang color ni ano ni Gian is pink, pink dahil 'di ba may pangalan din yan may pink, 'di ba? Gian?
2: Apa sir?
0: Pink.
1: Sino nakaisip ng ano ng pangalan niyan? Ikaw or
0: si Mami?
2: ano, yung stepfather ng ni Mrs. na taga Oman. Kasi nung pinanganak siya, yung lampin niya is puro pink lahat. Kaya pinangalanan niya dito. Mm. Pero dinagdagan ko ng ano, Gian para hindi color.
0: Like, ano, mas maganda may ano, Gian Pink.
1: Maganda rin ang pagka, ano, di ba?
0: Pagka buo ng pangalan.
1: Buti rin hindi black yung pinangalan mo.
0: Oh, paborito pink niya. Paborito, paborito mong color yung pink, Gian?
3: Opo.
0: Wow. Alright. Pink. Sino ang paborito mong mga singers pa pala, Gian?
3: Taylor Swift.
0: Taylor Swift?
1: Uy, Taylor Swift. Oh. Magaling yan.
0: Si Taylor, taga asen.
1: Oh, sweeper yan doon sa ano, sa kukun.
0: Iba yun. Ha? Singer to, singer.
1: Singer pala to.
0: Oh, international. Si Taylor Swift.
1: Si Swift. Ako lang nang si Swift siya.
0: Iba yun. Oh, sa Pilipinas, may kilala kang singer?
3: Wala po.
0: Ah, wala. Oh. Anong pangarap ni Gian sa life, sa buhay? Anong gusto, paglaki mo, anong gusto mong maging?
3: Maging flight attendant ko.
0: Flight attendant, aba?
1: Flight attendant.
0: Oh, sa barko?
1: Hindi. Sa spaceship.
0: Sa airplane. Sa airplane.
1: Bakit naman flight attendant? Gusto mong sumakay ng eroplano?
3: Opo.
0: Gusto mong sumakay ng airplane para pumunta sa Singapore, ganun?
1: Oo. Wow. Para pumunta sa Singapore. Para samahan mo si Mama. Pauwiin mo si Mama. Sakay mo sa Singapore.
0: Kaya gusto niya maging flight attendant.
1: Kasi dati ako din dati Magnum Gilbert, gusto ko ring makasakay sa eroplano.
0: Anong nangyari?
3: Mami dati, pero naging OFW.
1: So, nakaka-proud naman para kay Mama.
0: Oo.
1: Yung anak niya, ang galing, talented.
0: Oo nga eh. Gusto pang maging flight attendant.
1: Flight attendant, oo.
0: Oo. Nakasakay ka na ba ng airplane? Wala pa?
3: Wala pa.
0: Ah, wala pa.
1: Wala pa.
0: Oo. Kaya pala gusto niya maging flight attendant.
1: Oo. Gusto niya maging airplane.
0: Hindi, attendant lang.
1: Ha? Attendant pala.
0: Flight attendant lang. Okay.
1: Flight attendant.
0: Okay.
1: Yung mga bagay naman sa kanya, matangkad din naman siya.
0: Okay.
1: Maganda rin.
0: Gusto mo bang maging artista, Gian?
3: Hindi lang.
1: Hindi.
0: Ayaw mo maging artista. Singer ganon.
1: Singer, ganon. Parang kamukha niya rin si ano eh. Angelica Kang.
0: Yung
1: batang sexy. Batang Angelica Kang. May magkahawig siya.
0: Pwede.
1: Pwede maging artista.
0: Si Daddy may ka-look-alike din.
1: Si Angelico Kong.
0: Joke lang. So, gusto mo lang palang maging flight attendant, ayaw mo maging singer, ayaw mo maging artista. Ayaw mo palang ganon.
3: Gusto ko po maging singer.
0: Singer? Okay.
1: Singer.
0: Okay.
1: Kasi gusto niya maging si Taylor Swift.
0: Taylor Swift na?
1: Nang Pasig.
0: Pasig, Iloilo. Hindi ito yung Pasig sa Manila, Pasig City. Ito yung Pasig ano, sa Iloilo, di ba, Jan?
1: Dalawa ba yung Pasig?
0: Iba yung sa Luzon na Pasig. Ito sa Iloilo to eh.
1: May iba palang Pasig na, no?
0: May Pasig din doon sa Iloilo.
1: Kasi yung Pasig River, asan yun? Sa
0: Pasig
1: Manila?
0: Doon, Pasig City.
1: Sa Manila?
0: Manila yun. Okay. So, anong mga ano advices na binibigay mo lagi kay, ano, kay Gian Daddy?
2: Yun po. Yung mag-aral ng mabuti palagi kasi yung wag pabayaan kasi yung mga talent na ganyan, dyan lang naman yan. Tsaka lagi niyang isipin yung effort ni mami niya doon malayo para makapag-aral, mabigay yung mga kailangan niya araw-araw. Ganun po.
0: Saan school ka nag-aaral pala, no? Gian? Anong pangalan ng school mo?
3: Don Eugenio Ladrido Memorial Elementary School.
0: Wow. Memorize niya, no?
1: Memorize.
0: Public school yan, Daddy, no?
2: Apa, public school.
0: Okay. Okay.
1: Anong pangalan ng teacher?
0: O, ano yung anong pangalan?
3: Ma'am Amit.

0: Hindi mo naman sa extra.
1: Hindi mo siya pinagbabawalan magano mag mag laro-laro ng kahit anong laro, mag online games.
0: Oras po, may oras po sa laro, sa internet, ganun po, tsaka kapag ganitong summer po, minsan nag-iilog kami. Kaya ang internet niya mga isang oras lang. Ganun po.
1: May limit may class, talaga.
0: Puro hands out po yung ano niya, nasikaso.
1: Oo. Kasi importante sa bata rin yung ma maano naman yung social ano niya,
2: media.
1: So, hindi yung ano ba yan?
2: Social interaction.
1: Social interaction
2: sa mga tao.
1: Ano ba yun? Social aspect pa ganun.
2: Basta social.
1: Social.
2: Oh, social.
1: Para naman ma-develop yung pagiging ano ng bata, nung pero paano mag-approach.
2: Sa tingin
1: paano
2: ko yata, di man yata mayayain si ano, di ba? Si Gian na daddy?
0: Hindi naman po. Yan po kasi yung sumali siya. Tinatanong ko siya kung sabi ko kapag bawal yung ano, yung hiyaya. Tapos nakita ko naman sa kanya na pa. Ano naman siya eh, yung walang takot saka walang hiya kapag lumalabas sa stage, kahit saan kumanta.
2: Okay. Parang na-develop na rin, na-improve na si Gian, di na nahihiya ngayon.
1: Paano mo ba siya, ano, pag may nagawa siyang sample lang?
2: Mali, ganun.
1: Mali. Paano mo siya i-disiplina?
0: Sa amin po ano lang, pinagsasabihan lang po.
1: Pinagsasabihan.
2: Di ka namamalo or something ganun.
0: Minsan umaabot po doon, kailangan po kasi. Kailangan din minsan
2: para madisiplina talaga, di ba?
1: Napalo ka na ba, Gian?
3: Wala pa po.
2: Hindi pa mamaya pa, mamaya. Mamaya kay ibang nasagot eh. joke lang.
1: Hindi naman, mabait naman si Gian.
2: Oh, bait si Gian.
1: Pero at least yun yung ano, pag may kasalanan, pinagsasabihan lang. Pero pag inulit muli, ata yun talaga, papalo talaga. Rin yung ano, kami dati nilulublob kami sa baril may tubig eh.
2: Grabe no.
1: Binibitay pa kami sa mangga, puno ng mangga. Nilalagay sa sako.
2: Tapos may mga bubuyog.
1: Tapos hindi naman.
2: Walang bubuyog.
1: Walang bubuyog. Pinapalo-palo kami talaga, laking palo talaga ako eh.
2: Kaya ngayon,
1: kaya palong-palo yung mukha ko, palong-palo.
2: So, yun ang mga disiplina dati.
1: Ayan, nakakapag-develop ng ano ng character ng isang tao. Na-develop din naman.
2: Correct.
1: Ewan ko sa ngayon, ha? Kasi yung Gen Z ngayon, parang ewan ko kung epektibo pa ba yung ganyang pamamaraan
2: yung
1: sa mga Gen Z ngayon.
2: Pag ano, yung pinapalo ang
1: bata. Yung pinapalo, yung may punishment. Kasi iba yung ano nila eh. Iba yung para bang gusto nilang mangyari sa kanilang buhay.
2: Oo nga eh. Medyo kakaiba na ngayon. Di gaya dati.
1: Nang dati, inuutosan, bili ka ng ulam doon sa ano. Bili ka ng ulam. Hindi na pupunta doon sa ano. Ikaw yung ano, nagalit, medyo may ano na, parang nagalit ka na. Di ka ba bibili? Nag-order na po ako. Social.
2: Online pa.
1: Nag-order na po ako. Ang dali nun ah. Easy ka lang ha.
2: Nakaupo lang. Pindot-pindot lang ng cellphone. Okay na.
1: Sinong inorderan mo? Yung ano mo? Yung kapitbahay. Chinat-chat ko lang.
2: Di na lumalabas ang bahay. Chinat na lang. Kahit magkapitbahay sila, di na maglalakad para lumabas. Ang ginawa, tumawag na lang o kaya nag-chat para mag-order ng ano, something.
1: Laaling naneng, bili kami ng ano, ulam. Dalhin mo lang dito. Ganun lang.
2: Iba talaga na.
1: Iba yung mga Gen Z ngayon eh.
2: Pero si ano, si Gian, syempre, malayo pang maabot ito magdaman dyan, di ba?
1: Si Gian parang nabilong siya sa ano, di ba? Gen, di ba, ano yan?
2: Gen
1: X, di ba yan?
2: Gen Z, di man yata Gen Z, di ba?
1: Hindi siya Gen Z, nasa sa
2: GYZ.
1: Basta kay, ano,

0: mas bago.
1: Mas bata pa. Okay. Anyways, Gian, may gusto kang batiin? I-shout out ngayong gabi?
2: I would like to thank the Sir Sam Salva and Sir Randy for invite for
1: Okay. For inviting me.
0: In Sabado Night Talks, Magnum Radio.
2: Giving me the opportunity to showcase my talent to Sir Randy Lasa and my family for their undying support.
1: Wow, galing naman.
0: Undying support. Oh.
1: Si Mami, gusto mo i-shout out?
0: Nanonood si Mami.
2: Shout out po sa Libuna Family, Dikilia, Family Tosada.
1: Si Mami ba nanonood ngayon?
2: Arian Jel. Shout out Mami.
1: Okay.
2: Love you.
1: Okay.
0: Alright. Mabait na bata.
1: Mabait o. Pero mas mabait si Daddy.
0: Oo. Bait Daddy.
1: Bait naman ni Daddy o.
0: Kahit LDR, smile-smile na lang.
1: Oo.
0: Wala lang hanggang video call lang sila eh.
1: Oo nga eh. Mother's Day bukas John, gusto mong batiin si Mrs. ng Happy Mother's Day bukas.
3: Hi Mommy, happy Mother's Day, and yun ang ano lang. Always take care dyan, tapos thank you sa pag bibigyan ng pangalan araw-araw. Yun lang. I love you.
1: Wow. Okay. Si ano pala si Gian, batiin mo si Mommy ng Happy Mother's Day pala.
2: Happy Mother's Day, Mommy. Advance
1: lang. Wow, okay. Kailan birthday mo, Gian?
2: July.
1: July?
0: 26.
1: Ano yun, July?
2: 26.
1: Malapit-lapit na rin ang birthday
0: niya. Malapit na rin.
1: Alright. Anong birthday wish mo, Gian, sa birthday?
0: Advance.
2: Birthday wish mo yung okay lang si
1: Mommy
2: at Daddy.
1: Okay lang si Mommy sa ganda.
0: Hindi ba sila okay?
1: Hindi, ang health siguro.
0: Oh, ang health.
1: Ang health.
0: Kala ko nag-away sila.
1: Hindi naman, di ba. Okay, maraming salamat Gian sa ano ha, sa pag-guest mo sa programa namin na.
0: Thank you
1: ha.
0: Bait naman na bata.
1: Daddy John, maraming salamat. Daddy John.
3: Thank you rin po Sir Gilbert at saka Sir Mencho po.
1: Alright.
0: Thank you po.
1: God bless inyo.
0: God bless inyo.
1: And tuloy-tuloy lang si Gian sa gusto niyang gawin sa buhay. Okay.
0: Go lang sa ating buhay.
1: Alright. Thank you sa inyo.
0: Thank you. Bye-bye.
1: Sige. Bye-bye. Alright, ito na kauban may gala ang usang talented nga 7-year-old Magdo Mencho, 7 years old. Nga si Gian Pink Lavente Libuna.
0: Oh. At saka mabait na bata. Matalino pa.
1: Alright.
0: Ganun mga bata ngayon eh. Mas mabuti ng ganun kaysa naman ano. Na nalulong sa droga.
1: Correct. Oh, si Daddy hindi rin nagpatalo eh. Umanta rin eh.
0: Hindi yun. Talaga lang.
1: Iba talaga.
0: Para hindi na kalimutan nating tanongin yung ano. Baka sumali si Daddy ng ano. Mga battle of the band ba?
1: Kaya
0: mga singing contest.
1: Nga no. Nalimutan nating itanong.
0: Baka si Mami rin. Kabalusap siya kanta.
1: Basin sa mo. Okay. Tsada magtingog siya.
0: Kaya na yung usahay ng mga ginikanan. Di mapasa sa ilang combination, sa ilang talent.
1: Na ay kabalumusayaw.
0: Na yung usahay ang mama. Medyo yabag-yabag. Pero okay lang tingog. Pero matabunan sa papa. Pag combine ana na perfect na.
1: Okay, ang mami second voice kay Yabagman. So si Daddy chadag tingog, so nagblending na.
0: Nagblend na. Hey, say mga sample ka mami, 20% lang. Kan daddy 90% or 80%. So di pagkaabot na sa kanya, sa kay Gian, na din na nun da. Naging perfect na.
1: Naging perfect na. Dahil sa?
0: Nang dahil sa ano?
1: Puto!
0: Puto!
1: Alas 8.21 na may gala sa ato pagbalik mga Magdum friends. Guest number 2 ta Magdum Mencho ha. Mubalik ta, makuha na to ang singer-songwriter ha. Munang tuloy-tuloy lang sa pagpaminaw sa Magdum Radio 99.9
0: Your News and Music Station.
4: Lock it in.
5: We'll be right back. We'll be right back. Magnum Radio 99.9.
6: Magnum fans, maing adlaw, ninasaba mga special reports ang giandam sa mga Magnum Hunters sa alang sa tundugang mga pagtulunan. Karong umabot adlaw nga Domingo. Muuna ta sa ato mismong trivia. May tungod matod pa kini sa mga lima kailado kayong mga mananap kung hayo o karon di nagarin nato hingkita o kutob na lamang ta sa mga pagtanaw sa mga videos o pagtuon kung unsa kini sila ng mga mananap kani adto. Muato rin ta ni Magnum Hunter Kia Bellano sa Health News ta kay mga kasagaran ko nung hinungdan sa pagsakit gayud sa atong tiyan. Kani nga ato mga gapangkaonon, dapat gayud nga atong tanaon pag-ayo kay naiusahay moingon sila dili gaangay imong tiyan ani nga pagkaon. Ayaw kan-a kana mag-iusahay nga lami kayo ikaon, pero ang imong tiyan mo surrender og magresulta sa pagpanakit. Pabuta siya ni ana. Moato rin ta ni Magnum Hunter Eileen Aquarin sa iyang beauty and news. Matod pa budget friendly apan ebektibong beauty tips ning panahon sa krisis. Unsa kani nga budget friendly ni? Basin og gitawag nila nga barato na, satisfied ka pa. Pabuta si Magnum Hunter Eileen ni ana. Umaniya, moato rin ta ni Magnum Hunter Angie Alzado. Mo travel ta sa nindot kaayo nga suruyanan karong ting init. Muadto ta Pinikutan River na asa balingasag ni Samis Oriental. Actually layo-layo ni siya ang Pinikutan. Tungod sa katarungan nga muagi pa kanini og mga raprod na ay mga dalan usay siminto na ay putol, pagabot sa unahan kabatuan na sab, pero pag makaabot ka sa area nindot kayo nga naman. Muhangad ka, grabe kataas kaya nga bukid unya green ka istanan. Labi na naapoy sa padiha nga nindot po kay liguan kay bugnaw unya hinlo gyud kaayo nga suba mga higala. Makita na nimo diya sa Kibanban Balingasag Misamis Oriental. Kanang tanan, mabati nyo sa programang Buntag na Pilipinas og Balitang Magnum. Kini si Magnum First Seed Blanca sa Balita og Serbisyo Magnum Radio.
7: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ning krisis nga giatubang ta karon, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
8: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
7: Magnum Express. Bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usab sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Tax o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: Ani ang mga do's and don'ts sa pagpakuha og dugo o kung kinsa ang qualified nga mahimong donor. Pwede ka mag-donate kung ikaw kay nag-edad gikan 18 to 65 years old. Adunay timbang nga dili moubos sa 50 kilos ug maayo ang panglawas. Importante sab nga nakatulog kag sakto, nakakaon ug wala pa nakadonate og dugo sulod sa miaging 3 ka bulan. Dili sab pwede mag-donate kung ikaw adunay hilanat, ubo, sipon o bisan unsang infection. Dili sab ginarekomenda kung kulang ka sa tulog, wala nakakaon ug naka inom og ilimnong makahubog sulod sa 24 hours. Dili sa pwede ang mga buros o bagong panganak. Pag-upa nagpatato o nagpa-piercing sulod sa usa ka tuig. Bag-o lang naoperahan o adunay seryosong sakit. Dili sa pwede ang ubos sa 18 years old o ang timbang kay ubos sa 50 kilos. Kung kwalipikado ka, apil na o mahimong bayani, pinaagi sa pag-donate o dugo. Busa, makita-kita ta sa Bayaning Magnum, Share Blood, Give Life Bloodletting Mission, Mayo 17, sa Limkitkay Atrium.
1: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
2: Magnum Sabado Night Talk. Yo, baby. With Mr. Talagsaon, Magnum Gilbert. Ug ang liminon ng Cagayan de Oro, Magnum Mencho.
3: Alright, may gana. Ayaw kalimti ang bayaning Magnum mga Magnum friends. Ha? Karong sunod domingo ng mga Magnum friends ha? Sa Limkitkay Atrium. Ang bayaning Magnum bloodletting mission. Magsugod sa alas 6 sa buntag. Hangtod sa hapon ng may gala, no? After alas 6, anap ito, alas 7. Depende sa mga atong Magnum friends. Mutungaan ang adlaw may gala. Sunod Sunday, mga Magnum friends, ha? Alas 6 sa buntag. Magsugod ang bayaning Magnum bloodletting mission sa Limkitkay Atrium. Alright, alas 8.28 na Magnum and Joe. Kasama natin ang ating guest number 2. Alright, mga Magnum friends, ready ka na ba dyan, Magnum friend? Para sa guest number 2 natin, mga Magnum friends. Mga kasama natin ang singer and songwriter. Live sa Magnum Sabado Night Talk, Vino. Hi, Vino. Good evening sa'yo.
4: Good evening po.
3: Magandang gabi. Kasama mo ngayon si Magnum Gilbert saka si Magnum Mencho.
5: Alright. Hello, sir.
3: Bumati po na kayo, sir, sa lahat ng nanonood saka nakikinig ngayon.
4: Magandang gabi sa lahat ng nakikinig at pagpalain tayo ng pong may kapal.
3: Ayan. Amen.
5: Amen. Yes, Lord. Right.
3: Alright. Kumusta ang weekend natin, Sir Vino?
4: Okay naman po.
3: Okay naman. Pag weekend, medyo,
4: ayos.
3: Pag weekend ba, medyo relaxing, medyo relax ba o medyo busy?
4: Medyo busy na relax. Medyo
5: busy na relax.
4: Walang gulo.
3: Walang gulo. Medyo tahimik lang.
4: Tahimik lang. Oh.
5: Chill lang, chill.
3: Alright. So itong pangalan mong Vino, it's real name niyo po, sir?
4: Palayo po.
3: Palayaw. So palayaw. Ito yung ginagamit mo talaga pag nasa ano sa
5: kantayan ni ano, di ba? Laki ni Palayaw.
3: Sa Layaw yun. Like, huh? Iba yun. Ibang song yan. Iba yun. Laki sa Layaw yun.
5: Laki sa Layaw.
3: Vino. So, matagal mo nang ginagamit tong Vino na pangalan sa ano sa music industry.
4: Papa. Yes po.
3: Alright. Okay. So, matagal ka na rin, ano, sir, nasa music industry.
4: Opa, opa. Kailan pero pa on and off po eh.
3: Bakit
4: on
3: po?
4: On and off po. Pero minsan parang may gumugulo sa isip na gustong ituloy. Minsan parang naibaba lang ka sa ibang bagay. Like sa ibang trabaho o negosyo. Kaya minsan parang on and off.
3: Alright. Pero ngayon, bumalik na naman kayo sa music scene.
4: Yes po.
3: Okay. Maganda yan, di ba?
5: Sa music scene.
3: So, nag-start ka anong taon sa music industry?
4: 1997. Noong nagkaroon ako ng 97.
3: Mm-hmm. Nagkaroon ka ng alin? Ng sariling mga kanta?
4: Compilation album.
3: Ito po, gawa nyo lahat?
4: Hindi po. nung dating nasa banda akong Mandang Silvergrass.
3: Silvergrass.
4: Hindi ko po gawa yun. Ako lang po yung vocalista dun sa grupo.
3: Ah, okay. So iba yung gumagawa ng kanta ninyo?
4: Opo. Nung time na yun.
3: Alright. So nag-start po kayo as a banda, sa band.
4: Yes po.
3: Then, after nun, medyo naglilo ka ba or nag-solo na after nun?
4: Afternoon, business. Tapos po, at way back 2009, 2007, bumalik ulit ako, nag-focus ako as a solo artist.
3: So, okay. So, sa tingin mo, mas okay ang solo, mag-solo?
4: Okay naman po sa isang banda, pero okay din naman po ang banda.
5: Pero sa yung mga advantage, anong advantage ng solo? Pag solo
4: kasi po, sarili mo na lang iintindihin mo, pakikisama mo na lang bagay yung sarili mo.
3: Correct.
4: Pag banda, syempre, opo, pakikisama po yan eh. Pero syempre po, pag banda, nandun din yung saya.
3: Correct. Important.
4: Ito sana.
5: Yung mga disadvantage naman ng pag-solo, ano naman?
3: Sa tingin mo, ang mga disadvantages?
4: Disadvantages yung ano eh, yung dahil mag-isa ka nga, gaya nga nung sinabi ko na mas marami, mas masaya, pero mas nakapag-focus ako sa sarili ko as solo artist.
3: Okay.
5: At saka mahirap din sa gastusin. Pero og banda kayo may mapagtutulungan niyo naman eh. Ano pa may ikaw naman ngayon, ikaw naman ganun baka ganun. So share na lang.
3: Nung nasa banda pa kayo Vino, ano yung mga may ano ba kayo, may kanta kayong pinasikat noon nung banda pa kayo?
4: Merong na-air po sa radyo yung Tambay, Paulit-ulit, tsaka yung Dilim.
3: It's ano, ang genre nyo is more on alternative ba or rock?
4: Alternative rock. Nung panahon nasa banda ko.
3: Rock. Okay. So more on Tagalog songs ang nagawa nyo dati?
4: Apo, yung tatlong kanta po yung Tagalog.
3: Tagalog lahat. And nakagawa kayo ng ilang albums nun?
4: Compilation lang po yung nangyari nun eh. Tapos, dapat magkakaroon ng solo album pero hindi po natuloy.
3: Ano po ano kaibahan ng compilation sa kayong talagang album?
4: Compilation na apat na banda po na pinagsama-sama sa isang album na tatlong kanta po kami.
3: Okay. So, iba-ibang banda.
4: Pangalan po nung... Papa.
3: Okay.
4: Pangalan po nung album is Altermore. Sorry.
3: Okay. So, yun pala mag-dimension compilation. Magkasama sa isang album ang iba-ibang banda, ganon.
4: Banda. Tama po.
3: Okay. So, ngayon, back to reality ka na ngayon, Vino. Back to ano na, sa singing career na naman ulit.
4: Yes po.
3: And may mga bagong kang songs ngayon na ano, pwede natin ma-promote ngayong gabi.
4: Meron po yung single ko po, live na po sa all social media platform. Mm-hmm. Ang title po is Ikaw.
3: Ako?
4: Kayo po.
3: Ikaw.
4: Ikaw, title po ikaw.
3: It's ano to, composition mo, gawa mo.
4: Yes, opo.
3: Ikaw. Actually, maraming mga kantang ikaw, di ba? Vino. Alam mo yung ibang mga kanta ikaw. Pero yung sayo ikaw, it's a love song ba? Ano to? Anong alternative rock din?
4: Love song po. Pop rock, parang ganun. Alternative pop rock.
3: Okay. Mm-hmm. Okay. Kailan mo to nagawa ang kanta?
4: Matagal na po sa akin pero nilabas ko po nitong ano lang po. Nag-air siya ng sa 2 weeks ago.
3: Bago lang.
4: Bago lang po. Ako.
3: So bago lang ano napi-play but matagal na ang song na to.
4: Aba, matagal.
3: Ito pa yung unang nagawa mong kanta?
4: Hindi po. Nung 2007, na-air sa radio station, yung single ko rin po nung pumalik po ako as solo artist nung 2007. Alright. Ang title naman po nun, Dahil Ikaw.
3: Dahil Ikaw.
5: Iba yun.
3: gawa mo rin yun. Ikaw rin gumawa.
4: Ako po ang gumawa.
3: So ngayon, syempre, solo ka naman. So ikaw nalang gumagawa ang lahat ng mga gusto, mga kanta mo. Alright.
4: Yes
3: then. Okay. Madali bang, ano, sa tingin mo, kailan ka, ano, medyo inspired gumawa ng kanta?
4: Depende po sa sitwasyon tsaka sa mood eh. Parang, opo.
3: Depende.
4: Kung hindi ko pinipilit, kung ano lang yung nararamdaman, kung ano yung isulat, kung ano yung tono, hinihimay-himay ko na lang. Tapos tsaka ako siya pinagsasama-sama.
3: Oo.
4: Diba, depende talaga sa mood.
3: Yung mga composer saka singer, Vino, parang gifted yun sila, di ba, Magdomencio? Dahil aside from singer na sila, marunong pang maggawa ng kanta, di ba? Marunong mag-compose ng song. Di ba may mga singers din, Vino, na no, hindi gumagawa ng kanta?
4: Meron po.
3: Performer lang sila, ganun?
4: Performer lang po, opo. Meron po.
3: Pero sa tingin mo, mas maganda yung ano, di ba? Yung ano na package na lahat, di ba? Marunong kumanta. Yun ang meron sa'yo, di ba?
4: Konti po.
3: Konti pa.
4: Meron konti.
3: Ang humble naman. Oh. Humble talaga ni Vino. May ano ka na ba? Mga naging ka-collab dati ng mga sikat na banda or singers?
4: Wala po eh.
3: Wala pa.
4: Wala po. Pero open po ako dyan sa ngayon.
3: Pwede naman, di ba? Open. Pero yung mga tingitingala mong mga singers, mga banda, sino sila?
4: Sa local po?
3: Yes, local and international.
4: International, Nirvana.
3: Nirvana. Galing nun. Si Kurt, di ba? Kurt.
4: Opo.
3: Okay.
4: Sa local, marami po eh. Marami. Lalo po yung mga kabataan ngayon na magagaling sila. Marami po eh.
3: Okay, marami. Sa tingin mo ba, kasi ang technology natin ngayon advanced na, lalo na yung ginagamit ngayon na mga applications, like AI ng mga applications. Sa tingin mo ba, apektado ang music industry dahil sa AI?
4: Pwede pong mangyari. Pwede rin kung hindi. Opo, kasi hindi na natin maaawat din ng technology. Pero kumbaga, may naidudulot na maganda, meron ding hindi.
3: Oo.
4: Depende na lang po sa kung tatanggapin ng tao.
3: Kasi may ano, di ba? Siguro, alam mo rin siguro yung mga sumikat ngayon ng mga AI na mga kanta, di ba? Alam mo yun, siguro?
4: Hindi ko masyadong.
3: Kasi yung ano
4: sa rock po? Rock or
3: yung, iba, ano actually, genre? Iba-iba yung genre ng mga AI ngayon eh. Iba-iba yung ano nila yung genre ngayon. Katulad yung kay Lito Camo na song, yung Buksan Mo, na kinanta ni Willie Revillame, and then ginawan to ng AI, yun ang pumatok talaga sa ano, sa masa.
4: Ay, parang narinig ko po yan ako.
3: Yung Buksan Mo. Pati yung ano, yung I don't know, yung sa Hawak Mo Ang Beat, dahil sabi ng iba, AI daw yung Hawak Mo Ang Beat, pero sabi ng composer, hindi daw AI. But some people, some of the people na nagsasabi na AI da yun, sumikat din. Less effort na lang ngayon. Hindi na kailangan magkuha ng marunong mag-gitara, mag-piano, mag-drums. Dahil sa AI.
4: Okay.
3: Pero sa tingin mo...
4: Napapadali
3: yung trabaho. Pero sa tingin mo, mas maganda talaga yung totoong kumakanta, yung tao talaga.
4: Natural, yung tao talaga.
3: Yeah.
5: Pero gumagamit ka ng AI or ano, may ano ka?
4: Hindi po.
3: Hindi naman.
5: Sa ngayon kasi, madali na lang gagawin yung ano.
4: Pwede siguro, pinaka-tools lang yan. Parang ganun.
5: Pinaka-tools.
4: Tools lang.
5: Saka nakakabahala. Yung AI ngayon, ang galing.
3: Oo nga eh.
5: Ang galing.
4: Bagal-bagal baka at pagdating ng panahon, yung kausap mo, nasa tabi mo na, no?
3: Oo nga eh.
4: Sobrang galing ng technology. Magte-teleport na lang.
5: Oo. Talagang nakakabahala sa isang, lalo na ito, ganito, mga singer. Pwedeng mawala yung mga singer dahil sa AI eh.
3: Pwedeng mawala. Oh.
5: Pwedeng wala yung, ano, gumagamit na lang ng AI tapos ganun. Eh wala na, sikat na.
3: Oo.
5: Tulad nitong, ano, hawak ko ng beat.
3: Oh, hawak. Buksan mo, papasukin ako. Oh, mga ganun. Bulaklak para sa iyo.
5: Oh, galing na pagka pagkaka ano, 'di ba? Gawa.
3: Oh, correct, correct.
4: Galing.
5: Ano, medyo lang may mga glimpse lang konti ng pag AI. Malalaman mo kasi pag ito AI to.
3: Oh, dahil kasi, dahil sa ano nila, diction nila.
5: Oh, sa diction,
4: boses,
5: yung boses. Minsan yung boses na kakaya nilang ibahin galing sa pagka ano galing sa pagka low tapos bumiglang tumaas
3: naging high
5: naging posible yata yun posible yata yun na oh di parang AI na yun malalaman mo na ay AI to at saka yung words na ginagamit niya hindi niya masyadong ma-pronounce ng maigi.
3: Hindi niya, medyo ano siya, slang or something.
5: Minamahal kita, minamahal kita. Iba naman.
3: Iba. Hinahanap-hanap kita sa AI.
5: Hinahanap-hanap. Iba-iba talaga.
3: Naiba na.
5: Okay, sana yung boses. Yung boses, ang galing.
4: Medyo pintas-pintas yun, no? Hindi mo pipintasan yun.
3: Gusto mong R&B, rock, meron na.
5: Nakakabahala. Pero itong pagiging DJ,
3: delikado na rin.
5: Delikado na rin to.
3: Baka AI na lang
5: yung mag-unlock. Sa... Oo.
3: Oh, yun ang problema.
5: Mawawalan tayo ng trabaho nito.
3: Oo nga.
5: Wala tayo ng pagkikitaan dito.
3: So balik tayo sa mga songs mo, Vino. So ano yung pinaka-latest mo once again na song? Yung sabi mo kanina?
4: Ikaw. Tapos, bali, single po siya. Hiling. Sorry.
3: Ikaw.
4: Hiling. Bathala. Yan po yung mga nakano ngayon.
3: Ikaw, Hiling, Bathala. Ang mga title ng songs mo are isang word lang, no?
4: Aba.
3: Ikaw, Hiling, Bathala. Oh, okay. Bathala. Alright.
4: Saka wasak pala po, wasak.
3: Wasak. Sama
4: na yung wasak.
3: May wasak pa. Walang binasag. Walang wasak.
4: Meron sa...
5: Talagang wasak na wasak.
4: Anong stanza nun?
3: Ah, meron
4: basag
3: din doon?
4: Basag na baso.
3: Ah,
4: meron.
3: Meron din pala doon.
5: Parang ano lang, parang... Si parang ano lang, Salbakuta. Wasak na wasak. Kapuso ni Nasty Mac.
3: So, may apat siyang nabanggit na song, Mike Domencio. Ikaw, Hiling, Bathala, Wasak.
5: Mm-mm-mm.
3: Saan gusto mo ipasample natin? Anong song?
5: Ano yung pinaka-latest niya?
3: Yung ikaw.
5: Yung ikaw. Oh. Sige, ikaw na lang.
3: Ako na lang?
5: Ikaw na lang.
3: Pwede ba? Pwede ba natin marinig yan? Ano? Si Vino.
5: Sige.
3: Ready ka na? Ready na rin kami.
5: Pakinggan natin.
3: Let's go.

0: pa. Hanggang dulo.
1: Hanggang dulo?
2: Oh. Hanggang dulo.
0: Hanggang saan yung dulo?
2: Hanggang walang hanggan.
0: Hanggang walang, walang hanggan. Hanggan. Yung dulo. Ooh, oh, yung pala yung dulo magdementyo.
1: Eternal talaga.
0: Ikaw ba magdementyo?
2: It's unconditional love. Walang hiling na kahit.
0: So yun ang ibig sabihin ng kanta mo, yung ikaw.
2: Yes po.
1: Ano ba yan? Based on experience o ano?
0: Katang-isip lang lahat.
2: Sa nangyayari sa kalapanglatan.
0: Sa lahat na. In general, magnomenjo.
1: General.
0: Hindi siya major, kundi?
1: General. General. 3-star.
0: Itong ano, itong healing, about din to sa pangkalahatan din.
2: Opo.
1: Bakit naman healing? Anong ano?
0: Yun ba yung natutulog magdumanjo? Yung malakas ang hiling?
1: Hindi, hilig yun, hilig.
0: Hilig pala yun.
1: Yung magtinda ka ng ice cream. Hiling.
0: Iba yun. Kling yun.
1: Kling pala yun.
0: So, healing is something like a wish, di ba?
1: A wish.
0: Di ba yan?
2: Healing na umihingi ng kapatawaran. Kaya lang, yung kapatawaran na yun, parang paulit-ulit na lang, naging vision na. Kaya hindi yun maganda.
0: So, kung parang ano na lang, di ba, yung paghingi ng sorry, parang ano na lang, normal na lang, ganun.
2: Normal na lang, oo. Nawawala na yung sinseridad. Parang mapatawa rin naman ako eh. Okay lang.
0: Parang iniisip niya in advance, okay lang siguro gumawa ako ng kasalanan. At least alam ko naman na papatawarin ako, di ba?
2: Parang ganun yung flow ng storya niya.
0: How about tong bathala? Anong storya nitong bathala?
2: Bathala naman, yung parang paghingi ng gabay sa Panginoon na siya na yung bahala sa lahat ng bagay-bagayo.
0: Si bathala ng bahala. Okay, parang pinapa-Diyos mo ng lahat, ganun.
2: Parang ganun.
0: Parang ano siguro, medyo ano na siya, parang medyo gusto niya mag-give up, di ba, mga ganun, pero...
2: Parang ganun, na parang urong-sulong siya, na parang gawin mo lang ang dapat, parang ganun, tuloy mo lang. Kumbaga,
0: si Bathala ng
2: magiging
0: bahala.
2: Magiging ayos nila.
1: Bathala.
2: Si Bathala ng bahala.
0: Alright. How about itong wasak? Anong meron sa wasak?
2: Wasak, double meaning eh. Parang wasak sa pag-ibig, wasak din sa pagkatao. Sa health issues, ganun. Parang wasak, pero buhay. Kumbaga, wasak na wasak ka na, pero buhay ka pa. Kumbaga, may pag-asa pa rin.
0: Kahit parang ano na, parang sa tingin niya parang wala ng pag-asa din, ganun. Wasak na siya, pero...
2: Tuloy lang
0: din.
2: Buhay ka pa.
0: Habang magagawa
2: ka pa.
0: Habang may buhay, may pag-ibig.
1: Yeah. Pag-asa yun, pag-asa.
0: Pag-asa.
1: Sa
0: itong apat na songs na pag-usapan natin, ano yung pinaka-favorite mo dito? Letter A.
2: Yung ikaw. Ikaw.
0: Multiple choice.
2: Ikaw.
0: Ay, ikaw.
2: Ikaw.
0: Bakit sa lahat, ikaw ang gustong-gusto mo? Yung napili mo?
2: Love song at saka nakaka-relate ang mga Pilipino. Masarap pakinggan.
0: Okay. Masarap pakinggan at...
2: Tumatagos. Tsaka ang Pilipino mahilig sa love song.
0: Oo nga eh. Kahit na yung affected na sa ano, yung hiwalayan... Nakikinig pa ng mga love songs na medyo senti, di ba? Mga ganun?
2: Kaya lalong durog eh.
0: Lalong durog. May iyak, ganun. Pero one way daw yan siya, Vino, para makamove on. Iiyak mo lahat.
2: Tama.
0: Iiyak mo lahat. Kahit ngayon, kahit yung sipon, lumalabas na. Kasama
2: punasa
0: na rin yun.
2: Punasa na lang.
0: Itong mga songs mo ba, pwede nang available na ba ito sa lahat ng social media platforms?
2: Yes po, Spotify, YouTube, TikTok, Facebook, nandiyan na po siya.
0: Nakalive
2: na po siya.
0: May ano ka na ba? May mga nagawa ka ng mga music videos nito?
2: Sa ngayon, wala pa po. Ginagawa pa lang.
0: Wala pa lang. So, ikaw actually, sa mga songs mo, ikaw ang nagko-compose, ikaw lahat. Then sa paggagawa ng music videos, parang kayo na rin diyan. Ikaw na rin ang gagawa.
2: Ako na rin po. Ako na rin.
0: Dahil 'di ba, ano ka, independent na independent singer.
1: Independent. Yes, Independence Day.
0: Iba-iba. Iba-iba 'yan. Iba 'yan. dahil ikaw, 'di ba? May isang song ka na dahil ikaw, 'di ba?
2: Apa.
0: Kasama rin to sa ano, yung ano, lineup ng mga songs mo nandoon sa social media.
2: Apa, nandoon na rin po lahat po sa social media.
0: Dahil ikaw. Parang ang dahil ikaw is about ano to? Ikaw ang dahilan. Dahil ako ay masaya.
2: Pambabola. Tungkol sa pambabola ng
0: isang pambabola.
2: Pambabola 'yan.
0: Dahil ikaw. Parang gusto ko marinig tong dahil ikaw. Pwede mo bang pasampling dahil ikaw?
2: Sige.
0: Sige nga.

0: Magaling. Oh. Magaling, magaling, magaling.
1: Parang Rico Blanco lang yung dating, no?
0: Oo, pero magaling talaga.
2: Ay, magaling yun. Magaling yun si Boss Rico.
0: Oo.
2: Napakagaling.
0: Pati si Vino, magaling din.
2: Ay.
1: Magaling.
0: Oo, magaling yun si Vino. Dahil tayo gutom na.
1: Uminom tayo.
0: Dapat, ang technique yan, Magdumencho, pag gutom ka na, sabihan mo yung guest na magaling.
1: Oh. Hindi, magaling naman talaga si Vino.
0: Joke lang yan. Joke lang.
1: Ayos naman yung, lalo na lang siguro mapakinggan natin yung kanta niya.
0: Ano, ano yung, may gusto ka pa isang kanta?
1: Ano yung mapakinggan natin yung buong kanta niya?
0: Na ano?
1: Yung apat na...
0: Yung ikaw tapos na?
1: Tapos na yung
0: buong kanta.
1: Oo, yung ano.
0: Siya ang kakanta.
1: Oo, yung buong kanta niya.
0: Oh, yung recorded na lang.
1: Oo, yung recorded na.
0: Ah, yung recorded na lang. Oo. Sarap ng kape. Ang kape yung iniinom mo, Vino?
2: Tubig po, tubig.
0: Ah, tubig lang, tubig lang.
2: Tubig lang.
0: Ah, kala ko ano yan, medyo mamaling coffee. tubig lang muna.
1: Akala ko Vino eh.
0: Alam mo ba yung Vino? Alam mo ba yung Vino sa ano? Di ba wine? Something like that, Magdumencho. Wine. Vino. So, ang pwede bang malaman yung totoong name mo or okay na tayo sa Vino?
2: My name is, ang real name ko po, Arvin.
0: Arvin.
1: Ah, kaya pala Vino.
0: Oh, minus AR.
1: Oh, Vino na.
0: V-I-N-O na tapos. Nagdagan ng letter O.
1: AR.
0: Kaya Vino.
1: Arvino.
0: Oh, medyo kampante ka, medyo okay ka pag Vino ang pangalan ganun.
2: Okay na po. Sanay rin po lahat ng Vino.
1: Sinong pumili ng Vino? Ikaw or ano, yung...
0: Manager mo.
1: Manager.
2: Ah, hindi po. Ako na po talaga yun.
1: Ah, ikaw na. Kasi yun talaga yung palayaw mo, di ba?
2: Opo.
0: Gano'ano mo si April Boy Rivino?
1: Hindi lang, Rivino yun. Rivino.
0: Ah, Rivino pala yun. Rivino pala yun. So, di ba?
1: Si Vino Morales. Lumala.
0: Vina yun, Vina. Vina Morales.
1: Vina pala yun.
2: Vina.
0: Si ano, si Vino pwede siyang actor, no? Oh, sa mga action mga ganun dahil sa parang astigin ang ano buhok ano no. Ang tsura pwedeng pang action. Dati ba nangarap pa ring maging artista Vino? Hindi naman.
2: Hindi po.
0: Hindi naman. So more on ano ka na lang sa music talaga.
2: Singing lang po din.
0: Okay. But anyways, Vino, invite naman yung lahat ng mga fans mo na supportahan yung mga songs mo kung saan nila pwedeng mapakinggan.
2: Sa Spotify po, Vino, sa Facebook, Vino Music, tapos sa Instagram, Vino. Nandun lang po lahat, check nyo lang po para sa mga mangyayari po, mga updates po na kung ano po ang mangyayari, mga gigs, events, nandun lang po muna po sa ngayon.
0: Alright, so pwede nila i-search yung may Facebook page ka din?
2: Meron pa yun, Vino Music.
0: Vino Music. Okay,
2: Vino i-search, Music.
0: I-search yung mga Magdun friends ang Vino Music sa Facebook. O para ano para masubaybayan ninyo ang mga kung may ano ka wala ka pang schedule na mga events, mga gigs, wala pa.
2: Wala pa po sa ngayon po.
0: Wala pa po sa ngayon.
2: Lang po maipo-post up po.
0: Sa siguro after sa interview natin may magko-contact na sa iyo.
2: Salamat.
0: Okay. Marami yan. All right, may isang request lang kami sa iyo, Vino. Pwede mong sabihin yung tagline ng Magdum Radio. Turuan ka lang namin.
2: Sige po, turuan nyo ako.
0: Sige. Ready ka na?
2: Sige po.
0: Game ka na ba?
2: Game na.
0: Sige, ang tagline ng Magdum Radio is sa musika, balita...
2: Sa musika.
0: Sa musika, balita, og serbisyo, Magdum Radio.
2: Ulit?
0: Sa musika.
2: sa musika,
0: balita,
2: balita
0: og serbisyo,
2: o serbisyo,
0: Magnum Radio.
2: Magnum Radio.
0: Sige, yun. Ready na?
2: Pwede na yun, boss.
0: Ulitin mo, yung ikaw na yung ano, magsabi.
2: Paulit.
0: Sa musika.
2: Sorry.
0: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
2: Sa musika, sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
0: Ayan. Okay, galing naman pala eh. Okay. Maraming salamat, Sir Vino.
2: Maraming salamat po sa inyo, Sir Gilbert, Sir Mencho, at thank you, Direk Sam Salve, at sa manager ko, Ma'am Abby. Thank you.
0: All right. Okay. Good night, Sir Vino. God bless and more power.
1: God bless.
0: All right. Good night. Thank you.
2: Good night.
0: All right. Ito nakawaban ng mga Mike Dun friends si Vino, ang singer song writer. Gina to Gina. Gina Alaharto. Nalaito siya. Gina Alaharto Magnum Mansion. Ano na?
1: Wala yan.
0: Hapit na alas 9, Magnum Mansion.
1: Hapit naman eh.
0: Hapit na. Oh, mura, ganahan na ka muli, di ba?
1: Oo.
0: Oh. Eh, mag-record pa ka, no?
1: Record pa tani.
0: Bita na.
1: Bita. Salamat kayo.
0: Basta na pa kayo mga ano din, pa-shoutout.
1: Shoutout din ko sa kung mama nga si Francis Nielsen na karon sa Alae Manolo Fortich Bukidnon. Kung Happy Mother's Day, ma.
0: Oy.
1: Dayon sa akong ate. Nakabisita gitin taon siya sa Magnum Radio.
0: Lagi nakita kay Gapon.
1: My sister Joanne Kabaktulan. Manundo naman siya karon kay Naminyo na.
0: Naminyo na. Nakay mga pagmangkon.
1: Naay pagmangkon. Pamangkin mga Tagalog.
0: Tagalog.
1: Manila na kasi sila.
0: Nanonood sila ngayon siguro.
1: Nanonood sila ng live.
0: Wow. Hi live.
1: Kaibigan mo si live. Si Jefferson o si Hope. At saka si ano si kining Jeffrey. So magandang gabi po
0: sa inyong lahat.
1: Magandang gabi sa mga ano nakikinig nanonood sa itong Magnum Live. Mga ano natin di mga Tagalog.
0: Mga Tagalog. Tagalogait
1: din ano. So mga Magnum friends nga Auntie Gina, then si Auntie Gingging, si Auntie Helen, Auntie Joy, si Auntie Nida, nasa Barangay Kauswagan.
0: Yan.
1: Yan si Auntie Gaga nga nakaroon sa Balulang. Yang mga anak. Ti Esther, o kaning Saring, o Banpa. Ngayon, sa mga Magnum friends na nato diya nga naminaw diya sa kining gusa. Ngayong papaminaw diya kang Irwin Berso
0: Tulfo.
1: Hindi. Bersolino. Og sa kang Bibing. Nadia karon sa 3A gusa.
0: Yay!
1: Mga Magnum friends na nato diya, mga dagan kitong mga kaigsunan diya nga naminaw. Sa mga higalan na to dyan, sila ni Dudong Gadyan, si Romil. Dayon sa mga classmate na to sa 2005. Mga kabatchmate nga kining reunion mo dayo. So, sa mga reunion sa mga kabatchmate 2005-2006.
0: Magkamo-kamo?
1: Mga ano. So, mga kwansad. Mga Magnum friends na to dia nga nagkuan luminaw karon. Good evening kaninyong tanan.
0: Okay.
1: So kinilang gihapon ang banggitan na buipas sa panahon na humo sa pin Magnum Mencho kabaktulan Liminhon ng Cagayan di Oro. Good evening. God bless.
0: Hello, Magnum Mencho and musunod na ang Magnum Songs of the Heart. Inyong makauban si Magnum Diana Mendoza. And ugma sa buntag maguban-uban ta alas 9 sa buntag syempre. Magnum Instant Request mga Magnum friends. And tuloy-tuloy lang sa pagpaminaw sa Magnum Radio para nag-una mo kanunay sa mga nag-una mga balita, impormasyon o dagan pang uban. Okay? Dagan salamat mga higala, mga Magnum friends, sa mga naglantaw sa atong Magnum Live. Good evening sa iyong tanan. Thank you kayo ha. Nalipay mi ni Magnum Mencho kay bisan busy ka, naminaw yun ka na mo o naglantaw pa yun sa Magnum Live. Kini na lamang si Mr. Talagsaon, Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa. Ciao, baby!

0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart.
1: This is Magnum Radio 99.9, your news and music station. Ang number one sa Cagayan de Oro City. This is your girl, Magnum Diana Mendoza, and welcome to Magnum Songs of the Heart. Ang programa nga puno sa gugma, mga storya o mga kanta nga makapahilak, makapatawa o makapahinumdom sa atong mga kasing-kasing. Mayong gabi mga Magnum friends, kumusta naman mo? Tonight, let's talk about kanang pagiging super close ni mo sa imong best friend nga opposite sex, especially kung naay hidden feelings involved. Kabalo mo, there's nothing wrong mong yod with having friends of the opposite sex. In fact, healthy man gani na kay nice nga naa kay tao nga masaligan og makasuporta sa imuha. Pero usahay, complicated na siya once nga nana kay partner. Labi na kung ang best friend nimo kay nana day hidden feelings sa imuha. Or basin ikaw mismo kay wala naka-realize nga emotionally attached na kayo mo sa usag-usa. Unya, kung ang imong partner makita nga mas una pa nimo i-chat ang imong best friend kaysa sa iya, mas kabalo pa ang imong best friend sa imong everyday life, or siya permi ang imong emotional comfort person, posible gyud nga masakitan or ma-insecure ang imong partner. Ug usahay, dili man physical cheating ang pinakasakit. Usahay, masakit pa ang emotional connection. Kanang ma-feel sa imong partner nga murag na ay third person sa relationship, bisan nga walay label or walay actual nga nahitabo. Labi na gyud kung kabalo ka o ang imong partner nga naday feelings ang imong best friend sa imo before, pero sige gihapon siya paduol sa imo. Delikado gid na siya emotionally, kay usahay, people call it best friends, pero deep inside, one person is already hoping for something more. Maunang mahimong blurry ang boundaries. Og for sure, masakitan jud kayong imong partner ana. Kay feel nila nga murag na sila'y kakompetensya sa imong atensyon. Like kanang every time nga mag-away mo sa imong uyab, ang first person nga duulan dayon nimo kay ang imong best friend. Or kanang mas gauban-uban pa mo sa imong best friend kaysa sa imong uyab. That's why importante gyud ang boundaries, ang respect ug ang transparency sa relationship. Kung pure friendship lang yud na, then there should be nothing to hide. Kay once magsugod na gani ng secretive behavior, excessive attachment, or emotional dependence, mahimo na siyang source of pain ug misunderstanding. At the end of the day, mga higala, friendship is beautiful. Pero kung nada ka sa relasyon, kailangan pud natong protekta ng heart sa atong partner. Mong stay tuned lang mo diha, mga higala, kay ato nang basahon ang heart story unya. Pero

0: Magnum Fire Alarm.
1: Mga kaigala, sa dili pa itong manindot na basikato sang ipasupot ang report. Kalabot daw sa Bakinino, alarma sa kalayo. Diya matod pa nahitabo sa cruising sa Makanhan, Carmen ng atong syudad. Atong pagkasutaon na karoon na kaya sa itong report nga nahipos nga na matod pa kini sa ikaduwang alarma ang status sa naisgutan nga pag-ulbo sa kalayo diya sa naisgutan lugar. Atong sayran mahigala no kaya kung diya po sa naisgutan nga lugar, daghan po mga balay din ha sa itong sutaon karoon na kung dili man siguro ingon nga kining traffic kayo kay kuan man karon ha Sabado atong sutaon na tuma kauban na wild padulong sila dito sa nisgutan pod nga area nga kuan pod mga higala no ha kining padulong sila dito karon sa nisgutan nga location sa baka ilan na obserbaran na bay ilang na obserbaran nga pag-ulbo sa kalayo siya sa kawanangan do bay mabagaba nga kining baga nga aso nga karon mga panahuna ato po nga sayran murag ang katapusan pod na sunog ato ang na natala mga higala diya man to sa zone 1 as a zone 2 Bellerin Street nung sa Sitio Bakahan Carmen gihapon na itong malabay nga simana mahigala no ang nahitabo nga pag-ulbo po da sa kalayo atong pag-asusihon na karon kaya lain na sunog sa barangay Carmen gihapon na tala so itong sutaon kaya si Magnum Island taga dihapon siya no doon na po na sayang lugar ang kining naisgutan po nga pag-ulbo sa kalayo proceeding si Magnum Kia si Magnum Mencho o Magnum Risa karong mga panahon na sa naisgutan nga kining sunog nga nahitabo karon so dili ano nga medyo kinahanglan nga ato ang mga kaisunan magbinantayon sa naisgutan pod nga pag-ulbo sa kalayo labi na kay sunod-sunod na mga higala no ang naisgutan pod nga sunog nga nahitabo dinhi sa tuang syudad dili lang dili sa tuang syudad apan lakip na usab sa Misamis Oriental gali man na sa tuang nasayran mga higala nga sa latest pod kadto pong kaghapong adlaw aduna poy kinabuhi nakalas gumikan usab sa sunog nga nahitabo mga higala. So itong sutaon na karon no, kung unsa ang kining dugang pa mga detalye kalabot na usab sa insidente nga sunog nga hitabo dinhi sa atong syudad karong mga panahon na atong sutaon si atong mga Magnum Hunters sa isgutan po nga area kaliman na unsa ilang naobserbaran diya sa ilang location si Magno Makia kung yung mga nakita na ba siya na obserbaran yan na bang malantaw kung doon na ba'y kusog usap nga pag-ulbo sa aso niya sa nesgutan nga location mga higala. Oo. So, base, itong sulayan po si Magnum Island basin naka-responde siya kay murag ba naman sa yang gipuyan diha pod na sa crossing Makanhan si Magnum Island na koren diha pod nasigutan nga location sa so, itong mga Magnum Hunters sa itong mga obserbaran diha sila ang mga location karong mga panahuna kinsa pwede Magnum Max sa ilaha ito nga mga Magnum Hunters, no, paki-monitor lang po, no, para usap nga inyo nga ma-pick up kung saan inyong obserbaran sa inyo hang location karon mintras nga na po muda pa inyong obserbaran sa kawanangan ko nga bahin karong mga panahuna. So, kinanlan nga, magbinantayon kita sa tuang pagpalibot din sa tuang syudad. Si Magnum Hunter 23, kaya Villanosa, diasenes gatong location na karong mga panahuna. So, wala gadin mo sa ingon nga traffic kayo diasenes gatan po ng location karon maka-access man po, labi na sa tuang mga fire truck. Diha, no? Kamarag doon na po ang fire truck diya sa may kuan dapat sa Carmen Fire Station magduol-duol na po dia ang sa may crossing Makanhan na Carmen ng atong syudad ang nisgutan po nga pag-ulbo sa kalayo so di na dagan po mga balay no sa unahan nga bahin musulod ta na may gasoline station sa so, paluikob po nga bahin di na napod ang mga balay-balay nga daghan po dia mga higala so inaot nga dito dapat sa itong may buntod nga dapat kaya maraglisod yun i-access labi na ko sa itong mga pag-respondi sa itong mga fire truck diya po sa nisgutan po nga location mga higala sa itong sa taon sa itong mga Magnum Snipers karon sa ila po nga pagpadangat sa nisgutan po nga pag kining ilang na obserbaran sa ilahang location karong mga panahuna so maobserbaran na to nga inanino ang sitwasyon kay gidiretso pag isa karon sa tumang awtoridad ginsakpan na sa Bureau of Fire Protection ang level o alarm, second alarm na matod pa mahigala ang naisgutan nga pag-ulbo sa kalayo. So tumang kauban basin duol po sila sa ilahang location karong mga panahuna diya sa naisgutan po ng location ang sa ilang pag-observar sa ilang palibot kay padulong dito ato mga Magnum Hunters, Magnum Kea, Magnum Risa o si Magnum Mencho Kabaktulan kay sila po na nirespondi karon no kadili tiyaw murag masalangan lang tagpila kadaw sunog na sad mo sa grabe kayo ang ato ang kinhanglan nga vigilant kita mga higala diri sa tuang palibot aron kita no nga dili masasama sa uban nga nabiktima nawadan gud panimalay mga higala sa usa ka sa kapamilok mawala ang ato ang panimalay lisod kayo labi na nato sa evacuation center dili ta komportable sa tong pagpuyo inana ang sitwasyon mga higala so atong ma kuano magtapo kita diya sa evacuation center dili kayo kita komportable sa tong comfort room asa kita labi na sa mga inana ang mga sitwasyon nga magtakot-takot kuano na manggaling mga sakit mga higala. Okay, so be atong so taon na karon aw nga atong mga kauban na karon na din sa naisgutan food nga location mga higala. So sa ilahang tulo basin napay maka-obserbar siguro basin nila silang pagtanaw nila dira nababa sila yung mga makita karon diyas kawanangan nabara sila na obserbaran sa ilang location nabay nakalabay nga fire truck ha, sa ilahang area diya po sa naisgutan food nga location mga higala. So totong sulayan Magnum Max sulayan na to si Magnum Aileen kay basin na maka-job up siya diya sa Yambalay doon duol raman na po sa ilaha ang area diha naisgutan food nga pag-olbo sa kalayo. Oo. Si Magnum Risa Cruz. Magnum Risa, sa imo observation karon, abot na ba ka diya sa nisgutan po ng lugar?
2: Yes, sir.
1: Oh, Magnum Risa? Sige, padayon. Okay, si Magnum Risa Cruz. So, may gala ito ang dawaton karon ng iyahang report diya sa nisgutan po ng location. Yes. Magnum Risa, sige.
2: Yes, so, Magnum Matching. No? Hindi mga panahon na Magnum Matching. Ang sunog na natigayon diya sa may binibitaw ng makanhan na crossing. So, nganing mga kurang sa magdumatsing, napasadapit sa may rotunda, no? So, ang tayo mag-isa, nakalibit ang mga fire truck na, wang-wang sa fire truck magdumatsing, naot lang sa, na, labi na, diya rin sa may makanan Carmen, na, doon naman gina sa UID po magdumatsing sa Carmen Fire Station. Dili sa nagsubay karon sa may rotunda nga bahay, na traffic sa gamay magdumatsing, kaya na may traffic light din eh. Na po, posible rin nga ang sunog. Matay ka na dapat doon sa may sa labi na diyan magdumaching pa, sulod diyan sa may overpass. O pagkamay, siya na nga dala magdumaching. Once nga taas ang linya salakyan, kaya napatay dapat sa may rotunda. Sa itong kaka-obserbaran nga, doon ay mga salakyan nga itong masundan. Matay magian, masabay no, nga mga fire truck, kaya may sigan alay pa rin daw. Ang naisipan nga sunog, ang tumaling pag-apiyoon, ang tumaling nga klase nga residential or dan nga kahatag po doga alarma po lang din sa makagsunan ang munod sa makanan Irianos may Carmen na ginada sa sayo na ang hotline magdumating sa mga sniper din na sa makanan na alarm na ang may sunog may cruising ang landmark na magdumating patulog sa may gamay sa kinibitaw na overpass sa itong kaka-observeran wa ang galing mga panahon na karating po sa ginagin na dito sa matiyawaraton na magdumating no sa kinibitaw na lugar na kining doon ay mga pinanigin sa mga fire truck na nag-ilog sa daran. So, wala mo tayong mga nasabay po din yung mga panahon na. So, panigamutan nga makapaduol pa sa area na kining dito tapos sa may maganahan crossing, no? Kini magdamatsing ang landmark na gihatag po. Ikan sa Bureau of Fire Protection, so mas dali makapaduol na. Natay masabay magdamatsing na fire truck, no? O, doon natay kini ang na-monitor nga doon ay mga fire truck na sundan na to.
1: Nagsunod
2: na,
1: mga pagkakabot
2: na, yes, magdamatsing. Ato ka ka-observeran magdamatsing, no? Oo. Oh. Mm. No, ano na ang fire truck sa Kamani siya na fire truck dog. Di ka na kauswagan, magdumaching. Marispan ang kauswagan, o gulay, misa na tulong ko mga fire truck ang nakasunod na tutaran. O, so, magdumaching no, inaot mo ang sunog. Sabi na, mag-amping kita. Mugin na, ang importante yun, magdumaching. Madagos na to. Mag-amping ka, araw na siya, palikayan din niya sunog. Nga to ang nakasunod na tutaran ng gulay uro. Makaunay lang ka, pinakaglo, magdumaching. Oh, subo, mukhang na yun, masunod na yun ang kinigasunog. Dari karoon magdumaching, ano, ang nagpapisong pagyaman ni Uber.

0: Anna, lugar, kanila ang fire volunteer brigade ni sa iyo, sir, magdamaching. Dami ni fire truck nila, ilahang lugar, na tanker nila nga nakasunod na. Grabe, ni trafika, gidri magdamaching. Kamang sa'yo, kaning, dari na sa may nasunod sa kinilitong sa may...
1: Magno Marisa?
0: Kanilitong... Atang bismo sa... One arcade, magdamaching. Grabe sa traffic, kaning ilang overpass, kaning ilang hangar bridge. Taas kayo ang inyo sila kyan. So, mas mayo na umiutag mo pero magdamaching makamani over good. No, kay nakasunod mo sa karoon sa Kauswagan na fire extinction.
1: Fire truck.
0: No, kala fire truck magdamaching. Nakasunod sa, kung gisundan na yun sa kining gikan sa Kauswagan na fire truck, gisundan sa user. Kung guna rin yung nakasunod magdamaching, no? Hindi nga mapanood yung maka. Mani over truck. Grabe ka traffic magdamaching. Gabumper to bumper karoon ang traffic dire.
1: Nakalusot
0: ka
1: mo, nakaikog-ikog mo
0: niya
1: sa Guan, fire truck.
0: Ang fire truck magdamaching sa Kauswagan ng fire truck, wala, na-traffic siya. Nabugog siya, dito na pinto sa matumang gabayan. Ang tubangan mismo.
1: Magigoy na mga tao, mga truck yan nandina, kayo Guan mo na, emergency.
0: Emergency kit magdamaching na sa karoon, nag-ayay, nag-gawangwang. Kaya tubangan sa Guan, ayaw kit magdamaching.
1: Ano, mandira, RTA karoon.
0: Wala, RTA, wala, RTA, wala, RTA, gabihin naman magdamaching, no? Gabihin na, puro kong, sa maningining, kining nasunog na wala kita'y kining itong daan-daan nga naisunog. So, hindi na parawan na karoon, iliingo tayo ng Diyos, no? Higahimo sa pagkapataplin, sa paghatagog kining itong dalan para sa mga fire truck magkamaching.
1: So, malanta na niyo magnumrisa na baka yun, matlanta o dang akalayo, kaya dapat po nuna sa flyover ang
0: gutong nga. Nanapasa overpass magkamaching, no? Nanapasa overpass, no?
1: Sabi kay pa utana pa si Bagyo Brisa di pa siguro makita sa sulod siro nga bahin siguro ang naisgutan po nga pagulbo sa kalayo pero makita na ta to mamabati na sa bana to mahigala ang naisgutan po nga pagresponde sa to mga fire truck di po sa naisgutan po nga location ato nga pagasutaon karon be ang sgutan po nga pagulbo sa kalayo karon mga panahon niya sa naisgutan po nga location Magno Mariza ato Magno Mariza.
0: Magdamaching, nagbaklay kita karon kay dinagit. Dinagit sa kalusot, no? Baklay ta. Ah, na bit, sir. Ang sunog. Isensya pa. Kaya ba'y abi ako? Yan ba, sir. Ano na ta, Magdamaching? Ano na ta sa area?
1: Ano na ta sa area? Asa man ang gasoline station or dapit
0: lang? Dapit, Magdamaching. Kamantay ka kung ikan ta sa gasoline station?
1: Oh, sige.
0: Kaya kaming yan, ikan ka may taas gabahin. Ay, wala na, Magdamaching. Balay kini, no? Balay. Magdamaching ang nasunog karon ato nakita. Gikan ta sa uptown, tanong palugsang gikan sa may isa Magdamaching. Iba pagbaingon sa dinirapit sa may Swan Arcade. Pinakaunang babaan yun sa pasunod sa overpass Magdamaching. No, sa kinika, balay.
1: So, hindi ka masunod sa crossing, di na, unahan lang, gamay.
0: Hindi masunod sa crossing, ha? Kato para sa ilang ka magdamailin. Paingon sa diri sa paan, paingon sa may...
1: Sige, standby ba? Ma-standby Magno Mariza katong kuno na karon dinhi sa isgutan po na location. Ang isgutan po da di na day masulod Magno Mariza dito ra lapit sa unahan pa nga bahin. Ang isgutan po nga dapit ra sa kaning approaching bitaw ka Magno mga higala no kaning na flyover di dapit matud pa ang isgutan nga pag ulbo sa kalayo. Sige, Magno Mariza.
0: Yes, Magno Mariza pa sa taga Magno Mariza kaya to ang na-close naman karon ang dalan sa kini bitaw nga flyover Magno Mariza na madali karon. Naka-plaster ang kanyang butaong na pipila ni Ini ka mga nag-pagawas ng firehose Magdamaching. aron sa pag kani sa nandalay magkamasing sa di ko malimot no kay katuman ni nandalay nga karaan di ka magkamasing nakadikit pinin nga punuan sa mangga no mo gini siya ang kanibitaw nga pagwaagay ka din eh habog gini siya nakadikit ka ba taga tumurag hindi buntod bitaw rin magkamasing mga kainaw lagi kahoy din eh kamo kay balay gini nga karaan nga murag boarding house magkamasing so ato nga duulo na bakay-bakay taginahinay magkamasing kay ang kani nga kani siya kasi di ko makakuan kung balay ba ni o boarding house sir. Balay ni sir, boarding house. Ha? Ha? Ha? Mga pon? Ay, ganun. Furniture. Ah, furniture, magna-machine. So, furniture na, no, sa initial. O, ubos lagi siya. Nakakaning price guys nga, kanibitong signboard na magna-machine. Daro din sa ubos. So, nakarang din sa ubos ko. Kayon ka, may uptown na bahin. May kanibitong na, may isang magna-machine. Mga gini ang dalan nga, din sa flyover. So, diriragit mismo. Nakadikit nining kanibitong ilahang lugar kani ilahang gato yung magdumaching. So sa initial, kwan din siya magdumaching, kanang usap ka furniture. No, furniture, sir. Sige mo, mga boom. Ay, para sa mga foam ng furniture. Hindi na mga sirat, ikaw. Para sa mga foam. Ah, furniture siya sa para sa mga foam magdumaching, no? Ayon sa mga foam, ganyan. Ako na yung kagubak magdumaching, ang foam. So, mawala sila ang nating ayon. So, kanak magdumaching. Lugar no ang kinian na nasunog ka rin na natigal sa balikan magdamaching. Declare sila ka, sika na lang posible kayo na mga balay magdamaching, dagan ka kayo. Sir, usag ito exact location na ni sir. Zone?
2: At buto ako kumalo at...
0: Exact location din, ma'am.
3: Adelpa. Ha?
0: Adelpa. Zone 9, Adelpa, Makanahan. Sir, zone 9, ma'am, tagiya ka din, ma'am?
3: Ha?
0: Tagiya ka. So, tagadirira ka? Ah, tagadirira ka. Kasi nakabantay, naging ko ng mga sunog.
3: Ano ko kabantay na ba, ma'am?
0: Agay okay, lagi na sa iba kong mabahin mo, no? Kapi na siya nga, karoon din ayaw ko, ma'am.
3: Oo, mura. Oo na siya, ma'am.
0: Okay. So, zone 9, Adelpha, Barangay Makanahan.
3: Barangay?
0: Men, so, nasinti yung Makanahan, magdumaching, sorry. So, they get mismo sa kinian na baabaan sa overpass, no, magdumaching, ang nasunog. O, kakaroon, medyo na-control naman ang kalayo, magdumaching. No, wala naman yung inundin pag sila-sila, pag galila ang magdumaching, no? Sa kanibito na makatag, ugalay maghihapon sa katawahan. Kaya tumakita na kining medyo milurang na ang kining doon ay makinig magpagbaga-baga magdumaching sa kaning layo sa magdumaching. Kaya nakamaniover, nakasulod na, nakapenetrate naman ang taga Beautiful Protection. Kapag kalayo, ang uban nakanaliro, nakituyo ka na nila. Mas kung ganyan siguro ang kakusog sa person kalayo karon kung para karon puti na ang aso magdumaching. Wala na ang kabalakan. Pero kaya nakahatag mo pagkabara, no? Pagkabukog sila sa traffic ko kay Stopman. Nakababag na nun, wag din lusot magdumaching. Siguro kung doon yung motor, doon ka na mga faka na yung mga sakinan nga four wheels magdumaching kung ikan ka sa may uptown. So sa pagkakaroon, na-stop sa sagit ang pagpasunod, pagpagawas, pag sa may Swan Arcade, doon sa doon magdumaching. So nawala pag ito yung makita ka rin, no? Nga doon yung mga nakakabi, nakababag pa ang pinan ni ka mga fire truck na mga panahon na magdumaching. So karoon, na-consume good ang dalan sa flyover, huwag sa kining sa lalo mismo magdumaching. Kaya gawas nga gikan ka sa may SM uptown, lugtog kung ka pero syudad, wala pa yung magian sa pagkaroon, no? Tungod sa sunog, so sa ka furniture na foam din eh, para sa mga furniture magdumaching, ang naugdaw yung magdumaching, wala na yung magkanagsabilin. Dudo na may posti pa din karoon, ang makita na ito nga nagbarog, pero kung yung tagdan ang dingding niya, ang fundasyon sa kining building, kanyang sa furniture, wala na magdumaching, sunog na tanan. Talibor magdumaching kay gawas na kay nga nakapaspas ang kalayo paglamoy sa kaniang mga material kaniang mga yahang dingding magdumaching kay tungod kung palang daan so paspas kayo ang pagdilaap magdumaching pag silaap sa kalayo so munang makita na pagkaroon ang sugra na lima siguro kapapapain truck ang na-responde kay dali ipod kayo nag-declare taga Bureau of Fire Protection ang Carmen mismo magdumaching sa pagpataas pagpasaka sa alarma sa kalayo saka sa duha ka alarma magdumaching kaya ang likod din eh sa di ko masayop kay git man ang area magdumaching palong man ang linya ko yan din karon murag dako ni siya nga balay ka ng hambog pa na taas ang firewall
1: isa na gud na magdumaching
0: usa na gud usa lang ka building usa lang ka residential ka building na magdumaching na gitawag sa initial mga silingan dani usa ka furniture para sa mga home na magdumaching kanang furniture sa home so lugar alam gito rin, kapanga na lang sa akin yung pader, kaning ilahang lugar yung siminto magdumaching, o daily magdumaching, o giflooring. So, mo na lang nakabilin karo. Pero kani mga asin nga mga guba, no? Nag-overhauling na. Overhauling na magdamaching. Posible. Pag-control or na-control na ang kalayo na ito magdamaching. Sir, control na kalayo. Control, wala pa. Aman na, Pip. Asa man si sir. Hi, Dora. Hi, sir. Na-control na, sir. Ang kalayo. Ang kalayo, na-control na. Na-control na. Wala pa tayo far out. Wala pa tayo far out.
4: Wala pa.
0: Sir, si Carmen. Sir, Carmen. Under si Carmen. Okay. So, under si Carmen na magdamaching. So far, kaya na-control naman ang kalayo magdamaching. Mga baga-baga na naman ni Karol na nakabilin din eh. Ang mga lugar, kanibitawang ang nakakaroon na ginagmay pag sila-sila. So, kung natuyo ka naman nila, nakordo na nila ang area, lugar ang usa dito.
1: Sir, Mama Riza, wala ba na nag-problema karoon na to sa tundagan sa trapiko? Karoon mga panahon
0: problema. Na problema. Dako kayong problema magdamaching, no? No, sabto na kanalabi na sa itong mga kaisunan. Kanalabi na sa Magdum Radio. O, Sir Kyle,
1: Magnum Risa, kumusta ang dagat sa trapiko karon dira? Dagat sa trapiko kay ni concern sa mga tao.
0: Problema sa dagat. Adunay pagkabusog, no? Sa dagat sa trapiko magdumaching. Pabalikon, igat sa may SM uptown magdumaching. Kung magdutugbong ka, wag ka sa syudad, wag ka sa sentro, di magdumaching. Dili ka kalusot, no? Dili ka kalusot.
1: So, nasa up sila dira karon?
0: Sakta pagdumaching. Over. May over magdumaching. Okay, katulad ito mga kauban. Mga hunters magdamaching. Kung mabaklay sila, mas maayo. Pero kung mag-ban ka magdamaching, layo ka pang ipaklay. Dapit sa may tulad sa may arke. Ipaklay na sa tayong hindi magdamaching para makabot sa area. Kaya ang nakasos of flyover na ginahina na puro makinod, kaya mabalik sila, ma-withdraw sila magdamaching. Hindi sila pwede mulusot sa isang mag-sound.
1: Lagi sa kwan, sa kanasayas kayo, men. Dito sa makabagal mo.
0: Oh, makalagot dito magdamaching. Kaya doon na may mga barangay tayo, barangay police, ang nagman karon sa traffic magdamaching. Kaya wala na may mga kaya ito ang gabi, naging kayo magdamaching, no? So, lugar ka rin, ang naghatag o kining paggapan, kining ito ang gamit, ang megaphone, gamit ito ni ilang mga radio lugar, kining, ang ilang gibuhat is, kining gipawidro, kita nang gipabalik, katong siya ito, wala siya sila magdamaching, kaya wala, bumabalik sila, kasalusot, dito sa sayo, so layo na kayo, ang kaya sa taas, kanina na sa SM, uptown, magdamaching, adala, kanina sa ubus, dati sa may swan, pwede pa sila maka-withdraw, pwede pa sila maka-view. Kaya mauna karoon ang gibuhat sa mga anaas sa flyover ng mga sakyanan magdamaching. So, no, sana, ay sir, may gabi sir. So, sa gabi sir, trabahante ka, ha? Sa mga monitor. Sir, trabahante ka di, ha? Ha? Dili, ha? Tisigingan na mo. Di ba, hinahin yung monitor? Oo, ha? Ah, sa kisip na, hindi na. Awala ka ba, sir? Salamat, sir, ha? Oo, hanam. So, sa zone na, kumalikan magdamaching, no, ang sunog, kati kayon din sa kusog magkang monitor ni Sir, Mino, siya magdum radio magdamaching.
1: Ang, so, nakita mo sa zone na, Delva, Sitio, Makanaan.
0: O, sila po yung pasa, ni Magnum, Kia, Bilino, sa magdamaching, na napos sa area.
1: Magnum, Kia?
0: Yan sa magdamaching, no, bagay lang ito, nakabot kita din sa area, kaya natanggong kita sa traffic, yan, sa may rotonda area po daw magdamaching. Sabi na, di akaroon sa may flyover. So, pero sa itong ibutyag po ni Magdama Risa, pero nga panahon na, wala naman tayo nakita po kapag dilaag sa kalayo. Ang ginayon mo na lang po na itong mga bumbero din karoon nga nasa area Magdama Ching. E, sila na lang ang ginapasilitan ng tubig ang kaning mga portion. Dito na pa yung mga nag-aaso. So, na baga pagid ang aso nini nga panahon na. Kaya aroon nga, malikayan nga, subli pa nga mo dilaag ang kalayo din sa maong area po ni Magdama Ching. So karon ito nga gipangita ang kaninga basin baka nakadalikit at baka diri ang tagiyaan yung magdumasing. Pero kung ito nga makita ang sitwasyon ani nga na isugit po nga gambalay nga nasunog pero nga panahon po magdumasing. Bulldog yung satanan. Pero nga ura na galihaligi na gatindo. Ura na yung mga dingding. Nga diri na nga ugdaw na po nga mga sin na nga ito nga makita diri karon sa maong area. So nga ginahin mo karon ito nga taga-BFP po magdumasing. Kaysa overhauling na lang pag-padaplit. Ani nga mga scene nga mga naga-pile up nga patong-patong na pud magdamaching para pud ang siyon
1: nga mga balay ana nakadikit lang dom kiya nag inusara lang gina mga kana man lang tig repair na mga kwan di ba mga bangko unsa pat nana kanang inana nga mga
0: magdamaching no di man diri kay to sa ingon nga visible makita tungod kay medyo ngit-ngit magudad diri sa area pero kana ra gid ni sa kili diri sa mao nga diri sa may flyover nya marag dai balay magdamaching nga maragadus andanas ni nga balay Dayon sa unahan na apoy maraga muta man sayo maraga firewall man siguro ni magdamaching ato nga makita kay medyo ngit-ngit magoda diri sa maong area unya medyo dagan gid pud tao diri karon nga magdamaching kay kanang magabi ni siguro ning mga tao nga nagdaraw sila sini kay diri sila naglingkod ani nga kini diba sa mga railings bitaw sa tulay magdamaching. Well, nagalataw sila sa kaning mga bumbero nga kamulo karon sa pagahimo sa kaning firefighting operation. So, hinaon, kung ito nga makita din sa palipot po pagdumansing, maraga delikado yun nga mo, nidako pa ito nga kalayo, kaya nga tapos mga punuan na matching, niya sagad, mga bugat, mga dahon, nga mga punuan, na nakita din karon sa maong area. So at least, mayan na lang kaya na-contain o gana-control, rin siya ganyan po pagdumansing. Kaya ko nga simbako, nga nidako pa din siya magdumansing, no, na yung mga maangin pa, nga mga kanyang mga istruktura po na din sa palibot po magdumatsing. Pero kung mag-isrut ka sa katuha nga sa bisimento, git po nga na umdaw, marag maikay mo na gito magdumatsing na totally burn, git siya. Kaya wala naman git po yung mga haliki, mga ding-ding, or ba't pa nga mga structure po na nga ito nga magkita din sa area. Kaya kung nga magkita, kung nga naglibot ka din sa palibot sa mga lugar po magdumatsing, na paspas mo po, git nga na mabot. Ato nga mga sa bumbero, sa ito nga nakita, doon na yung maraga upad, ka mga fire truck, ito nga nakita, na paspas po nga nireponde din sa mga nga area po pag namaching, kaya siguro tungod kay kapila, naging pagkuhay lang naging ito nga sunog din nga ako sa may barangay Carmen, sa ila po na una uptick, naging ito po din sila, and maka, na yung maraga makareport, or mga kasikas baka nga naiya posible po niya sunod po pag namaching. So, tungod naging po si kaya, paspas po nga nakaresponde, mayon na lang kayo na container po gila yun niya. Aside sa kanito mga bumbero po magdamatsing na po yung mga taga-user na ito o mga tuwa kapulisan, ikan sa police station for a Carmen. Hindi na makasuta. Ayun po na, tabi na magdamatsing nga. Pero wala yung mga balay dira sa dool. Tapa na na.
4: Kana, kana balay ba?
0: Kana balay na.
4: Ay tao na.
0: Ay tao.
4: Ay tao na.
0: Kana sa sir, kanang tindahan lang gina siya?
4: Dili, full stere, buhit.
0: Ay, full stere. Dili, dari siya, salamat sa, dili, dari siya, furniture shop, magnamching. Kuhan, dari siya, apple stere. Kanang tao nga, ano, ang bito sa kanil mga gabete, mga bangko, sa takin, mga sofa. Apple stere siya, pasang baga. Kito tagya, kito tagya. Kanang, apple stere. Buhit. Buhit, apple stere, ang pangalan. Dari na, iya. So, kaya sa repair lang siya o mga kaning mga sofa, mga bako sa kaya natin nga na. Mga, kaya sa mag-sing shop, upholstery shop ni siya, nga kaning nga repair sa mga, kaning mga bangko, bitaw, kaning mga sofa, nga na yung mga foam. Unya, ang pangalan doon mag-sing is Boyet Upholstery Shop. Oo. Boyet po si Shop, natagihan po daw si Boyet po pagdumatsing mo po yung tubag. Mo po yung tubag sa katong mga nakasilingan. Baka kaila baka yun nila.
1: Gawa sana, na yung mga balay-balay anak, wala siya rin ang inusara
0: din. Naibalay sa iyang likod pagdumatsing.
1: Ha?
0: Naibalay sa iyang tapad.
1: Pero wala
0: lang saan. Ay, naibalay sa iyang tapad pagdumatsing. Pero wala sa ingon nga na-appeal pagkasunog kay kaning ang nga naapektuhan rin sa kaning nga kalayo.
1: Kani,
0: ang napiktuhan rin sa kalayo, kani regyos ka kaning tindahan, kaning I mean, apostery shop nga boy at apostery shop huwag na matching ang napiktuhan rin sa maunga sunog. So, karon na itong mamantayan magdumatsing mga kaninga, wala, manon kang mga baga-baga, maragula naman tayo makita yun po. Uga, kaning pag-aso na lang po nga puti ato nga mabantayan na po din sa palibot. Gani, mag, gani karon mga panahon po magdumatsing, nagahimo paghihapon sa overhauling, pero wala na po nagpasiri ito gadaga nga hoses ang ato nga taga BSP po magdumatsing. So, maraga, finishing touches na lang ni sa kaning area. Aroon po nga kaning ito ma-make sure gito nila nga wala ulit din na musubli pang mukalayo. O ga kaning dapay line po nga mga pagilaw. Ito si pasa ka magdamensyo magdamasing ito sa sapika sa nga side po dani nga tina minapo si Rishab nga nasunog.
4: Ay, sa magdamasing na parang nadri sa akin ng usa ka upholstery shop. Di napay laing balay nga na panparsyalan. O dapat ay do kung kini sa balay karon nga na parcelan dapat gapuyo ani kay mura man og kanang kwan kanang walay tao. Pero sana sang pit nga lugar nga area parcel lang iya nga makita lugar na kanang damage no. Dapat diri karon sa kini nga upholstery nga building mo karon ang kini nga nasang pit lugar nga nagrabihan. Kamulo pa gid sa town og kanang operator lugar nga tuang nga ba BP. Dayon na mausap na lugar ang kini nga kita na to nga under control naman eh. I think kuwa pa rin kinig pasig kung natutawal ani. Fire out na. Sir, kito tagiya ng balay? Kito tagiya na? Ha? Kito tagiya?
5: Kuwa?
4: Di mo balay? Sir, ngano nasunog man, sir?
5: Di mo na balay, siyap.
4: Siyap, ngano nasunog man, sir?
5: Na inibuto nga kurinti.
4: Kurinti ni mo? Kurinti ni mong, sa'yo mong pangalan, sir?
5: Buyin.
4: Buyin?
5: Buyin.
4: Buyin. Nibuto ang kurinti sa imuhang plangka?
5: Nibuto ang kurinti sa plangka.
4: Niya, kanang pagbuto sa plangka, nag-drip, nilapit so?
5: Live nga, kuan, kurinti nibuto.
4: Nga nung sa imong pamanaw, nabasa so ba?
5: Groundy, ni, kasing siya kuan.
4: Ground?
5: Groundy siguro, buto. Nibuto ang kurinti kadua. No, gari mo yung kutiri, oh.
4: Pero, ang connect, kung saan may connect ni mo sa, kuan, kurinti? Sa gamit ni mo ato. Ito'y gamit ni mga appliances o yung mag-connect nga...
5: Wala appliances na.
4: So wala lang, pato lang plangka o...
5: Wala ganyan may operate, wala.
4: Ah, wala ba nag-operate ka ron?
5: Wala.
4: Kay... Kuwan man. Pero, singala na lang mo sir, nga nag-dilab na.
5: Galit. Galit rag, produce o fire. Ambot, isagi kang kalayo. Yan sila, naman ko na iniputo.
4: So, patong niputo, magyan to sa lugar ang kanang pagpana. Ulbo na dayon.
5: Ulbo na dayon.
4: Wala din mo na kwan, sir. Sir, may nandala, sir.
5: Wala. Urot.
4: Sa man ang mga nasunog niya, mga gamit lang nimo, mga anak, mga...
5: Makina.
4: Makina.
5: Makina. Mga makina.
4: Mga furniture nga, kwan.
5: Oh, daga na, mga furniture.
4: Mga gamit.
5: Dagan, dagan. Daga mga itiliberay.
4: Ah, okay. Kanong upholstery nga, kwan, tibok, sunog.
5: Oh, tibok. Wala na rescue.
4: Kanang imbalay, kining balay nga na partial nga pinasunog, kinsa ba na?
5: Kambakal.
4: Kambakal?
5: Bakal.
4: Bakal. Naitaw niya?
5: Oo, naitaw niya. Naitaw.
4: Anay ka po yun. Pero didikit, no, napilaw sila, kinadikit man.
5: Oo, oh, gamay ramang kaila. Amuha mo yung hurot.
4: So, yun, sir, plano, ano, sir, nga, paano man, nasunog naman yung shop?
5: Wala, build again.
4: Na bay kwan na bay insurance nga ano
5: expire siguro na sa kadugay na may expire insurance pero naay man ko mga business permit
4: makaya pa magkukod utro
5: aw gamay ra ka po kwan start for a new beginning
4: so ana gitay kwan din ani wanay pang pangitaan lokar ani sir
5: ha
4: wanay pangitaan
5: wala na yung mga kuan. Wala na yung... Sugod lang sa saon, oh. Depende rin na yung hinabang.
4: Taon sa to. So, morgan po yung kuan sa pibuyit. So, karoon ka mga panahon, ah. Isa lang na ka-establishment, di ba? So, si Buyit yung taon mag-consing, ah. Wa gid sa imo lang taw na lang gid sa aning kining ihang balay karon nga nag ugdaw na ugdaw sa nasampit nga kalayo nga kini karon ato ang makita puro sa mga scene ug kanang mga putaw mo pwede na pilin kay sa ngalan furniture light materials gid kasagara gid ang kining mga ano mga gamit nya ang kini pagyong dapat niya napil. So, di nakadikit magundi, pero concrete lang, kining na apil ang kasunog. Pero
1: partial. Partial lang, mag-iwintyo ka na nadamay, partial lang.
4: Oo, partial lang. Yang atop or alkubad yan, nasunog. Noon, nawa na po din noon kayo ni Kuali Lokopsiya kay concrete man ang yang building. Dayon, ang kinilanggit kang serpoyit kay Laros Gitalan, huwag napilin. Gawas lang sa yung cellphone o kining yang sinina sa karong daradala. More kay po ito yung nadala niya. Karon, ang kining gibuhat niya mga trabante, yan nag-secure po sa posible nilang makuha. nga mga kanang gamit ug kining labi na nay mga machine ani. So nay mga machine amo tubag gamit pa katong machine ani. So sunog na ra ba kayo? Sir, kanang machine sir magamit pa na, nasunog naman.
6: Wala nang halukot man.
4: Halukot ta dinala. Dinala pwede magamit na. Kinahanglan na gyud og bag-o kar.
6: Bag-o depende an nag nay mga kuan na review. Pero lukot-lukot man kay na lukot sa kalayo nga kusog.
4: Di na madalag ka ng repair-repair, ina na?
6: Di na na.
4: Pila ba yung worth, ana? Palang may machine, makina. Pila yung worth, ana? Pila yung kantidad?
6: Ang kani? Ang totalon 2 million kaya po ito.
4: 2 million?
6: Oo.
4: So, mo lugar, no? At least,
1: Kanang 2 million? Ba 2 million magnuminjo?
4: Oh, 2 million nga ang makina.
1: Kasi yan, mga gamit, tanan-tanan, ni Mr. Boyet.
4: Oh, totalon lang yun ang gamit niya. So, dako-dako.
1: Wala ni masalbar, anak, magnumensyo diha.
4: Wala nagi ma-dala po dali.
1: Sibali na, giboto ang plangka. Moto dayon gilamay. Muna na, hurot tanan.
4: Giboto, sa plangka. Dayon na iposte ni Andre nga, kinigyang koneksyon sa Pukurinti. Sunog, nanay. Apil po ning iyang gikunikan nga kahoy, sunog. So, kanigit, no? Kanang, kanigit po'y ma-pansap, wanig yung ma-kuntaga, wanay makuha ani.
1: Wanay makuha.
4: Gawas ng aning putaw nga mabaligya. Dayon, kuan lugar, no? So, pogini. Sa karo, no? Kamulong pamansat, ang ito ang mga PNP. Dayon ang laki po sa bangka pulisan, yung mga traffic enforcer nga nagmansap sa dalan ni Niki. Apektado yung kayong traffic. Mismo kita nga kapanulong ang motor. Maglisod daw ka ng kwalkay dito pa lang sa Cagayan Bridge, Rotunda. Hindi namin ka upan, lusot mo tayo. Grabe nga traffic nga naitabo tungod ani. Kay moron po sa mga dalan lugar din eh. Pag-apektado ka ng dalan din eh. Tibok na rin panulong dito sumpay anang kanang panulong sa rotunda o apil na sa kining Carmen nga panulong sa kuan kining mababinta. Apektado na gyud po din noon ang kining dalan tungod sa aning gamay ra po din nga dalan din eh aning na ika flyover. So din puros mga fire truck yung makita. So motor lagi makasarot motor. So di na gyud makaagin yung mga sakina, no? Na ung-ung, gitaran, ang kini mga nakalinya git ng mga sakinan nga nagmuagin ta din eh. So, karon, wala po man na human, kamulo po man sa ang investigation, wala po may concert ani karon kung sabay tinutigit po sa katunong kanang inundan sa sunok. So, ato sa'y pasok ka magnumrisa sa nasangkit lugar nga investigator. Si Sir Balihos, si Sir Balihos, ano po, ato'y pasok, magnumrisa.
7: Yes, magamaching, no? Si Sir AFAR Investigator. Ano sa mga nagbalik-balik naman isang magamaching. Si Sir FO3 Kevin Carl Balihos. Siya, gabang magamaching. Tumilabay ng mga sunog. Dito sa may gilbakahan, Carmen magamaching. Siya, gabon ang sa mga nagahimo, no? Sa pag-imbisigar sa mga sunog. Lahi na usap magamaching. Sunod lamang.

ماشين عن تغيير الكرون المهيدات نفوش السيارة نجد سارة سنبلاغ سو مغد ماشين بس دوني مغا بانغ ano, ang pinakaning linya sa kuryente magdamaching. So nakapalong naman doon, nakapalong naman ang linya, no? Kung unsa ni nga, kani nga, naimutan nga sa sunog, kani nga sabihin sa sunog magdamaching. Kani nga usaka, kani nga shop magdamaching, no? So lugar, kung ningon taog, kani nga, doon pa ba yung mga aking kabalakan, labi na ang mga balay, ana, no? Isansya naman po, doon, ang atpang lang kita ini, kani nga, purpose, o kani na yung balay nga, magdamaching, doon sa andana, so nagsakaris na karon. Magdamaching. So, ana, nandun naman po yung mga taga-barangay, Carmen, ang nag-assist na sa akin nga tagiya sa rasanugan yung mga panahon na magdamaching. So, si Sir Kevin, si Sir Valius magdamaching, parayon pag-apon sa pagkakuha sa mga detalye, doon ako kayo lagi, pag gano'ng magdamaching, doon na maging structural damage, mahatag na pwede nila nga mahatag na magdamaching, no? Kung doon na ba yung mga initial nga kining pwede nga mapaabot na to, magdamaching, pero kay gawas na natulog isang pabuton, kung sa may mga kaninga cross damage sa mga sunog, no?

0: kanahan, barangay Carmen at Tungugasto. Ngayon lang ngayon sa Kalakan magdamachin, ginagpan na pagbaga kinakalayo, nagmay na lang, may nag-aulat na may nagpanayon, nagpanayon sa pagpasirin kong gahos, kung doon na pabatay makakita sa do overhauling naman. Kung nakontrol naman po ng kalayo magdamachin na wala na yung Kalakan, so kanang ang naabi ni Karo na kanina mga trabahante, so ang kaking kartike, huwag ang mismo si Sir Buyat, isa po yung pangani Buyat magdamachin, kartike na hinabing naman, wala sa hinunggan, wiring no, ang yangkon, pero kay tungkol po sa kadaan, tungkol sa mga karaan na kay pin, sa badiya magdamachin, makita po nato nga ang kinisin magdamachin, dali rin kayo siya, ingon nga kanina na, nalanay magdamachin nga, so may posibilidad na ang kanina na sin, kanina siya nga punasyon sa building magdamachin, medyo karaan-karaan na, nga na, kapaspos ang kalayo, ay kayo nga kini ang nauga kanina na totalibon yung magdamachin, no? So, ang yapag under na control naman ang kalayo, so wala na yung kabalakan. Pero ang karon magdamachin, ang investigasyon na lang sa kabumbiruhan ng kanina po sa Bureau of Fire Protection kung saan na i-status. Sabi na, kaliti magdamachin, sabi na, kaliti, o ako lang, walang kaliti, o kani ang reaction sa pagkakaning pagpasirin sa mga firehouse magdamachin. Pero wala naman tayo makita, no? So, na naginahiray o pagkakani ang hipos na sa mga firehouse ang taga Bureau of Fire Protection. Kaya kini karon ato ning painikamutan nga masolusyonuran si Sir Kyle Kevin Kyle Balihos, no, siya ang traffic investigator na muhatag og imbestiga pagka kini mga initial nga investigasyon, baka kini mga initial nga mapaabot po niya magdamaching ang mga detalye kay ganyan ni magdamaching under investigation man duro ni haka-haka nga tungod sa wiring sa kuryente nga na magdamaching di magin maka-advance din ang taga Bureau of Fire Protection nga kasi inundan sa mga sunog ano aron sa anong gid mga sunog sa nagbasa kay hindi oro na puro good under investigation magdamaching. Pero ito ang mapanintamutan na sa bahaw na nasunod pa Japon sa ilang 7 minutes response sila magdamaching. Huwag po sa kahuos sa dagan sa trafiko. Kaya yung mga oras na magdamaching, basin pa man gabi na, ang kanina po sa may, kanina dapat sa may, gay no, sa may kining sa over pass dili at mga mismo Swan Arcade. Pero huwag hindi nga ilia magdamaching, maubos man, mataas man. Mo nagit, nagit ang kiniang traffic no, lugod ka, huwag ka mga katawahan. Ang ika sa syudad, ika sa sentrong bayan, pauli na sa may, dapay nun sa may USM Uptown magdumaching. So, naghipos naman, nagdunagapon, nagbalik no sa pag, lugar pag kanigamit sa firehouse, ang usas sa mga taga-Bureau of Fire Protection. Siguro pag overhauling na magdumaching, dito pa yung mga nakita, no, ng mga baga sa ilalong, no, anak magdumaching. So, ilang nga, ipanikamutan ka ron, na makakini ang matalong, kaya rin muna yung kabalakan, na binakasipit ni ini, na maong nakini establishment ng rasunod magdumaching. Kaling dakong balay karon. So, palong naman ang linya sa kuryente. Wala na siya kabalakan, labi na ang ibot siya tungkol sa wiring. Pero inisyal pa ka na ang magdamaching. Sa bagay hainong din, labi na saraan na pagka-building. Kung sa lagsunog magdamaching, lugar, kanyang nga bawa kanyo. Wala naman po kayo, wala naman po yung nga doon nag-operate. Hindi maurasa. Close naman po sila magdamaching. Close na, wala na nag-operate. Sa ba, nag-mono sa pagkabot ng magdamaching. Lugar, ang kanyang nga mga dingding, kanyang mga kahoy, kanyang mga siding na magdamaching. Wala naman, natumba na kapos sa sunog gina, makamagmaching. Ang kanyang mga sin, ginagbay na lang po ang nahibilin na makita na to. Dodo, malipatimbang na lang ako. Kung yung kagamit magamit sa bako si kanan, hindi na magmaching. So, panikamutan na to na makapadulta ni Fire Investigator Kyle Kevin, Kevin Kyle. Oh, Sir Balihos magmaching. Ito, Sir Balihos, no? Pag-aasa na siya dapit, pero. Sir, kami ni magmaching. Kumain ka ron, yes, magamit siya kapatulay, magamit. Kaya, habang nyo na siya, ang nasa area magdamaching. So, na kining mapanikamutan na makuha, no, masalod ito ang kining investigasyon na paghatag, no, pag ang informasyon ni FOC Sir Balios magdamaching ang investigator sa Carmen Fire Station. So, wala pa man gihatag, under control pa may gihatag magdamaching, wala pa yung nag-gutsyag
1: na nalang fire out. Siren din rin magnumariza, no? Fire out na matod pa ang sunog diyan sa zone 9 Adelfo Makanhan kami ni atong
0: kaya na magdamaching no na so fire out na ano naman yung kabalakan magdamaching do ginagmen na no pag-baga-baga so nagpasirit pag-japon garo para yung pag-japon sa pagpasirit o ga usan naman ka-horse no ikan kini siya sa kini ang fire truck sa Balulang no nag-respondi ka po ng Balulang magdamaching Swagan Fire Station Fire Volunteer Brigade o Overstad ang nag-respondi sa Panginoong Balulang. Pero buyan ka ang balo lang, ginigit-digit ang balay magdamaching. Pero kani karon, gawa sana, doon naman sa isa sa mga building na natunog, kaning balay, kaning sa no, negosyo magdamaching, residential, kaning ang likod niya ni magdamaching, usara ka balay, pero doon na siya, pero kung trip man, kaning siminto na rin, wala yung kabalakan magdamaching. Pero ang sa taas, kung kanyit-ngit lagi magdamaching, yeah, dagan po kayong kahoy,

0: Ini ya, mereka ada pun mereka yang nak fire. So ang na pagyutan naman po nila no kapag pagpasirit sa kani ana tubig. Ang kani karon na pagbubuli pag kaning kaning ginagmay ng mga baga magdamasin. Nanagi sa pinakailalom kay ningon tag mga home. Kanagi mo gina pinakadugay kayo pag pagibot pag pag abot sa talaga layo magdamasin. Karang mga home na pagina pinakailalom kay. Kani ang ganina medyo marag minurong irang aso. Ang ginagmay naman po ni magdamasin, mo po ni ang rasyon sa pagpalong sa ginagmay ng mga baga. Ganun na po, mga aso ginagmay, so ang siguro ka rin ang nasa tunga-tunga, kaya gawas nga, siguro ang mga staff sa mga katong mga foam nga wala pag ito na na-open ka rin ito nga na ayaw magdamasing or stocks makahap. So ganun ka rin ang giniang ikot-kuot, kaya nagyan na konsyon, padalan magdamasing, kaning dalan, mayroon ka sa may siwan arcade o kaning dalan sa overpass, kaya sa flyover magdamasing. So ka makaagi, no? Balik ka ang flowing sa sakyanan magdamasing sa taas, pero sa obos. Tapos igan sa obos, tayo sa sapagin sa taas magdamasing. Ibalik po rin may hino lang lagi kasi na doon ay mga fire truck. Doon ay mga sakyanan sa ito, magdamasing, nasa balikod. Doon na yung mga taga, ano, taga RTA na nagaman ka ron. Sa area sa may kining, doon mismo, sa may flyover, no? Sa may makanahan. Fireman magdamasing, wala masasabaliyo sa kapananaw, basta. Magdamasing na, nasa balikabutan nga, bagre. Ako sa likitan magdamasing, kaya yung,
1: oo.
0: Dahil din magdamasing, kaya nagig, siguro pag yan, pag-intag, pag-tutal sa structural damage magdamasing, sabi na, pag panawag po sa ilang hipi magdamasing, no, kung sa may status nga pwede nga makinta magdamasing, oo.
1: Magdamasing. Magdumlani. O, sige, padayon.
0: Sorry, magdamalani. Sabalik ka, magdamalani. At ito karong ipanig kamutan nga maduulan, madikitan si Sir kini ang FO3 Balihos, siya ang fire investigator. Pwede na, sir? O, ato mga kuwa, no? Mark Misho. Kay ito ang maganihan, no? Basin, pwede na, sir? Pwede na, sir? Pwede na.
2: Pwede na, ano
0: na? Arot lang daw, away. Lang daw, magdumlani. Sorry, magdumlani. So, away lang daw. So, gamay na lang kita di ay put kay doon na po siya mga gipang sulat nga to. Sa kay kung nagbiyan naman, napakita naman to ang far out. Kayahan na nakinaang na kayo na isip. Oh, sige lang sir, sige lang sir. So, kadyot lang kayo nakahangyo po siya. No, nakadyot lang. Kay, doon na na.
1: Far out lang po magnoma Riza.
0: No, malani?
1: Oo. Far out na,
0: far out. Ito po, again, magilani?
1: Deklara na sa BFM Magnum Riza, nga fire out na Magnum Riza.
0: Fire out na daw, fire out na. Ano, sa initial nga gihatag sa kining taga-view protection na fire out na ang maong sunog Magnum Lani. So, panikamot na pagkaroon sa mga urasa na fire out. Nag-under control ang maong kalayo Magnum maong sunog. No? Maong sunog na huwag kining ang nasipitan kay lagay ganyan na initial. Nag-adiktaw sila sa kita na sa ikaduang alarma sa kalayo Magnum Lani. So, medyo saba lang dyan ang darang karo kay ibalik naman ang flowing ibalik na sa taga-ITA Magnum Lani ang butog sa dagat sa trasuko. Kaya grabe din karo Magnum Lani. Sa saatan lang yun ang pasensya. Sabi na sa mga kaisuran ng mga kaniang mga driver, mga motorista, no? Sabi na maagi mo rin sa flyover sa kining Makanhan. So far Magnum kaning pasunod sa may Makanhan area. No? Magnum Lani. Medyo doon na pag yung pagkabukong sa dagat sa trafiko, bumper to bumper ang traffic karo mga panahona. So, basta na kay Sir Balios, hanggang nyo pa man siya na tagtaod na Magnum Lani. Wala po po siyang captain, labi na kini siya na kining nasunog karon o sa kini ka kining residential fire. Kaya kay negosyo, no? Negosyo ang nasunog sa mga makining establishmento. Kining nasunog ka Magnum Lani. So, pabalikon, wala na yung kabalakan. Kaya ang kabalakan lang karon ang kining flowing, ang hinay kayo ang ginod sa dagat sa trapiko Magnum Lani. Ngayon pag bumper to bumper, yes, grabe yun ang traffic. Ika dito sa may Cagayan Bridge, ang anak, sa layo, sa distansya. Kung ngayon pag wani ka din ako sa area sa nasunugan, na kung ikaw gusto kang book na hindi magnamalani, ang iyong buhatong yun, munaog sa kanan, munaog sa motor. Sa motor, makaliplot po, pwede bigay makaliplot, pero kahit tungod kay gamay, ikayo, ang lalang kagasugat, pinigil ka na sila flyover sa palanggaan magnamalani, nag-kining lugar, no? Ang flowing sa dagat sa trafiko, medyo hinay-hinay pa. Hinay pa na pero kayo lagi. Kaya na, katungod kayo, nakasibat na ang mga fire truck. Yung ibalik na karoon. So, kung sila, ato, dugay, makaabot. Ilang na destinasyon. Sa ilang destinasyon, makaabot agad, no? Malag, hinay. Ay, makaabot pa magyan pag yung malani. So, ato balik ko si Sir Valios, no? Kaya pa, kay balik-ibalik mo niya, ginabi, agi sa po, sir, ma'am. Ayun po. So, agi sa gamay. Nakakadyot lang daw na kay panikamutan na ito na makuha ang mahinabi ang fire investigator na kay Garasiana ang fire investigator na doon makahatag makayadyad sa mga ayadyad sa mga sinibitong na mga detalye, no, inisyal kay pagnanani magdumlani pagsunog-sunog at malikon sa mga salvagod kanya under investigation o sabay inungda sa mga sunog. Na mga kaninisyal nga kaya sa kakahaka na kining wiring, no, wiring, kuryente. Kaya, yeah. Sana, inibistigahan pa mamod na ba yun na, po siguro ang principal ko, mapapot ka ang kining ilaha pong lugar, no? Ma, kini ang mahatag ng mga sabaka, ang nag-aasa nga din yung kuryente, na ganibigan sa may poste, magdaw ma, doon na may nagkong ng mga wire, so posibili nga nakakunik din sila sa poste, gigan. Oh, hi, ma'am, si Misty. Ma'am.
2: Hey. Ma'am. Ma'am.
0: Ma'am. Asan eh?
2: Nakaslo, Bukton.
0: Abe. Ay, pangalan niya, pangalan.
2: Joyel Lumaha.
0: Joyel, ha?
2: Joyel Lumaha.
0: Joyel Lumaha. Siya ang team leader sa CSWD karoon.
2: First
0: responder. Sige, dirito sa akin. Well, busy pa man si Sir. Pakiringkuhan si Sir Balios. Dirito sa ni Sir. Sir, hi, Sir. Sir, ikaw ang first responder, Sir. Sa Magnum Radio, Sir. Alam niyo, Sir? Si Sir?
3: Joyriel.
0: Si Sir Lumahang, ikaw ang first responder sa CSWD de Carmen. So Sir, kumusta Sir? Inyo ang ano, labi na kamo, nakakamuka sa karoon sa area, labi na, labi yung mga na-intake ng mga pamilya o katagihan nining establishment to Sir.
3: Okay, first atong point karoon, atong na-intake karoon, this is si Bakal. Si Bakal, isa ka pamilya, kinaparsa lima na ito ang kaas. And the same time, ang atong kanipotunate sweldo nga gideclare ni Boyet, ako pang ikuhan ma'am, ginegosyo itong unta ko yun siya. Basin mo declare po sila nga naapoy balay sa likod. So, muna mong ginakonfirm pa, so now good.
0: Sa pamilya.
3: Oo. So,
0: ay,
3: so, karoon, ang nagkonfirm pa yun, ang kanipag yun sa pika. Kanipag yun si Juan, si Bakal. Oo, oh, Bakal pa. Yan po ka na po.
0: Mga mahatag, no? Mag-isamag ng radio.
3: Puro gapon to mo, mga itong mahatag mo, mga itong sleeping kit, mga kuhan, release goods mismo sa ito sa CSWD mismo sa ito ng CT. Nalala po siya.
0: Okay, salamat kayo, Sir Lumahang, no? Ang first responder sa CSWD or siya ang team leader. Para mga panahon na kay Garciana, si Mansolosti, no? Ang usap po sa mga sa taga CSWD Carmen, ang usap sa mga nangunay kayo na delicate sa area, kaya pagkangan nga sunog-sunog, naa sila mismo una ni Ana o naligyan sa area magnamalani so chance na matiwi kay Murag hindi ko kakalpasa sa pamag-oban mag-abinsyo kaya nagsunod-sunod na ni Sir Balios no samtang nagkamulot pag kini ang pagkakuha o mga detalye punta sa ipasin mag-abinsyo
1: sige mag-dumensyo go ahead mag-dumensyo sa pa mo nakuha dira nga karon nga nahipos ni mo karon nga bata mag-dumensyo o
4: Magdumensyo? Yes, sa pagmamalani. Hindi ka ron sa tigawas lugar sa kanang fire out na. Kaya ang kulang na lang ani, hipos sa dalan kay ang kining mga plywood. Ano, plywood? Sunog po na plywood. Kining mga sin.
1: Oh.
4: Mga sin, mga kanang puthaw, tang silbi mo na mag-slide screen nga po nagpahimong tangkal. Pagyoy ka nang dagkong siya nga kwan kaning establishment nga na yung mga scene nakakatag sa dalan. Ngayon, gawas sa sana ay ka nang fire truck lugar aning dalan na tumitumoy sa flyover. Napagyoy ka nang mga nagkatag ang mga nasangpit lugar ng mga debris. O ka nang kwan lugar, no? Ka nang mga potaw. Ngayon, ginahinay din siya o padang clean. So, kamulo pa man o kanang operate ang kining itong BP samtang kang pipinasap ka mga personay sa BP o kanang kabarangay kanang katabang usap sa pagpanaptin sa aling mga nasagpit sa mga debris. Ang cook niya ng mga panong mga gamit nga makita na to sa nagkataw sa dalan karon. At sa paminaw sa si kining ano ayaw so sa nasagpit lugar na kining ako ano so muna karon. Ito yung administrator, si the administrator sa mga. So, pagkininga sa sangpit ko ng sekretary. Kay sekretary Aaron. Kay para sa, paano? ang nasang pinto para nga lihok mo sa kining barangay sa parang sa mga panahon na dayon na ang maong kining incidente sa is Valtteri kanag iawan-awan ang kining dalan aron po nga ba sa pagian kay balik na rin sa panang normal na hinay ang kining traffic sabtang ang kwansabaan eh kining balay nga naapil sa kining pagkasunog or na parcelan so apil din siya sa kanang mapansat apil din siya sa tunulan git o kining kwan tunulan sir ba yung pa kanan ano kining sir unsa nga balay ni or kanang kwan kining
5: Sa amuhang nakuhan ani na sairan, kuhan ni siya ka ng ga-display bitaw ka ng bangko, no? Ka ng ga-repair, ga-repair po o ka ng mga kuhan dito sa bangko.
4: Pero pag ka ng mga furnitures na iyang gipan ba?
5: Yes, oo.
4: Dahil kaning ang tagiya ani is say ka rin.
5: Boyet, no? Ang pangalan.
4: Sir Boyet. Also si
5: Armando Furion. Armando Furion.
6: Furion.
5: Ang pangalan sa maong business no Armando Furion. O ang tagiya tong repair shop sa kuan kanang sa mga bangko furniture.
4: Napay apilan ng kini-kini siyang tapat niya. So,
5: ang kining tapat niya, partial ma'am, no? Partial.
6: Danilo
5: Bakal. Danilo Bakal. Ang iyang abay, sir, Danilo Bakal, partially ang iyang damage.
4: So, possibly, ang sanay may tabuan ng mga affected families karun rin karun. Dalawin sila sa evacuation?
6: Ilan sa mga ng balay?
5: Sa ato nakita, no, ang sunog, mao ang katungila, ang displayanan yun sa maong furniture, and then ato mang na-istorya ang maong biktima, naaman sila balay, so dili lang sa sila daw magpakuhan sa atong evacuation.
4: So mag-repair na lang ni nila? Kanilang balay-balay, kanilang balay ron?
5: Inana.
4: Napay, ano ang barangay anak? Napay yatak or sa ba?
5: Naman ang ato ang kuan, no? Na atong puwersa, ang daycare teachers, nag-profile man, no? Naatanunay ang barangay yun. As always, instruction ni Kapitan Kika nga naagyod kanunay ang barangay.
4: Sir, murag ka nag pipila na ito nakahiptabo o ka ng sunog. Murag, usap ka ni... Murag paborito yun ang Carmen.
5: Lagi, napag-yun ta karon no, sa zone 1, katong bakahan, at itong sunog, no, napag-yapon sa ato ang evacuation center, and kanunay yun nga, napag-yun ang barangay nagatiman sa Ilaa. So, nagkaroon mo nang dali-dali yun ni kay, nakulbaan yun kay basing, far food another, no, pero, nakita man nato nga gamay lang ang maong apektado sa maong sunog.
4: May na lang, wala na kayo ni abot pa sa pila kapalay, di ba sir?
5: Yes sir, wala na yun kayo siya gikalat, no? Ang maong kalayo. Manapasalamat po ni sa mga Bureau of Fire Protection na isigida yun naka-responde.
4: Salamat kayo sir. Sa imong mga pansat, mga paibanglo na lang.
5: Mang Nonon, behalf ni Kapitan Kikang Uy, behalf sa konseho sa atuang barangay nga magbalantay gyud sa karong mga panahon na labi na karong panahon nga grabe kaayo kainit, no? So ato yung ipang safety ang ato ang mga butang nga dali ra gyud ka nang kaunon sa kalayo kung mahimo nga magbantay-bantay gyud ta magbalantay gyud ta sa atong mga panimalay labi na karon nga grabe kainit. Kana lang og dagang salamat.
4: Salamat sa so, si Sir Aaron sa barangay secretary. Sir Aaron, sa nasang pinto karo nga ato sa pahit aso, pasignayin ka ng aso naman ang panang bisigitor. So, si Risa, magdumrisa. So, basig ka na nga naka-quanti. Sa karoon na, so far, hinahinay balik ang kining highway. Pero, di pa yun malik kaya, di pa yun makakuha ng tibok na dalan, labi na nga napay mga fire truck. Nakabulog pa magiging tabog ka ng pasirot ng tubig ang mga fire hose. So, ito, magdumrisa. Kaya, ito sa sanbik, kaya, okay na? So, kabulog pa ka ng concept analyze, no? Kina-check pa nila ang kining fans. So, sige, pasok ka na ito, magdumrisa.
0: Magdamalan niya ito ang karoon nga, no? Mas mahatag na dapit, no? Si Sir FO3, Kevin Carla Balios. Ang fire investigator sa Carmen. Pwede na, sir? Sa sanahan. So, kay Uka, usara na tanan, okay, no? Magiging po na kayo mga itong para sa preso sa media. Kaya usahaw na magdumkiya. Video ta. So, dito na pinsir. Ingit-git na, sir. Dito na pinsir. So, ato ang kay ingit-git man. Dito na pinsir. So, ato ang panikamutan ka. Nabok ka, ha? Kameraman, sir. Replas na tagamay, sir. So, kay atong kuano ka pamahayag, no? Magnum, lani kung sana ba'y kinibiyahan na investigasyon. Kalambot sa mga sunod dito sa may zone 9, Adelpha, Barangay Carmelo, Amakanan. Sir. O, dito. Basta mga ban, tapok daw. So, ano na, sir. Kumusta, sir? Kumusta yung investigasyon sa mga sunod, sir?
7: Kaya, may gabi yung talan. Kami sa Carmen Fire Station, nakareceive yung tawag na sunog dari sa Adelpha Extension, Zone 9, Carmen. Kini, kwan isa, Bakal Compound, specifically. Ang unang damage nga property kang Angelin nga Guarin, pero ang gaabang kanil si Kwan, buyet nga upholstery, gipadagian ni Armando Oriol. O partially damage ning balay sa likod, nga padagian ni Sir Dan Bakal. Kanina, nadawat na mo, 21:25, alas 3:25, na raise na mo first alarm, pag-abot na mo diri, alas 3:28, so, i-raise na mo first alarm, pero tungod sa kaulbo, dayon, ang composition sa kuan, nga nasunog, mga pumanggod, manang delikado kay mo sigaw, mayo, o tong gisik ang alarm na mo, para mas makontrol yung mayo.
0: Okay.
7: So, alas 3:30. Pero na under control na ito, alas 3:42.
0: Alas 3:00?
7: Alas 3:42.
0: Okay.
7: Dahil na fire out, alas 3:00. Kani, with the estimated damage structurally, 315,000.
0: 315,000, sir?
7: Yes, ma'am. Buyag, kaluyan, wala injury sa fire atong kaubanan o mga nasa palibot ng mga civilian.
0: Pinaka-fire truck, sir?
7: Nasa mga napulo, ka-fire truck ang nasa area na respondi.
0: Makita, sir, sunog kayo, sir.
7: Ang cause of fire, ani, under investigation, pagkikiyakot na. Dili pa nato na sa mga pagkaroon kay karoon, kamulo pa itong pag-interview, labi na sa mga tagiagyot, ani, apostery, o mga trabante.
0: Sir, makita na to, sir, nga sunog kayo ang kining mong building, sir. So far, light material, sir, ang mga kining ang mong building, sir.
7: Ang kaling upholstery, ma'am, sagol na ay concrete na po ay kahoy po iyang structure. Pero luckily, kaling sa likod nga bala, purely nga concrete. Manang alcoba na kita ang iyang pan. Ilang bakal, o.
8: Teka, pinaka-alarma, sir.
7: Teka na alarma, ma'am. Kalina, munang gisikan alarm na mo para mas maposisyonan gid siya. Kung kabantay mo kalang sa likod, balite na. Delikado gid doon kayo kung motong lagi sa posisyon na to, ng area. Munang luckily, kalang likod na balay, wala gid naglabyan.
0: Sir, tungod pa po sa grabe kayong traffic, no? Doon ay pipilan hindi ka mga fire truck na naglisod o pag-iusok.
7: Yes, ma'am. Kalagit na gabi git karon na traffic na ka-challenge git karon dayon. Na-stress pa git murag na ay pan private vehicle nga na kon sa tong responding unit. Pero amo pa kay
0: okay, ato man nga kon sa Carmen?
7: Sa Carmen, no. Pero amo pa na ibigay kay lapat po na mo na inabi tong lapan. itong private vehicle na tagiya.
0: So, sir, ang klaro, sir, usa ka totally, duha ka partially, sir?
7: Dili, ba, isa ka totally, kaning booster, then partially, kaling balay, sa likod.
8: Duha lang. Pinay damage sa lamang.
7: Is na mo sa 315,000.
0: Structural lang na, sir, no?
7: Structurally based lang nga ang
0: damage. So, sir, kanina, sir, wala ingon nga, kanina dunay mga stocks, nga mga bago, nga mga, kaya ba gihimo, sir, nga mga foam?
9: Naka, sir, naka mga stocks, wala lang.
7: Kanina kang buhit posteri, isa din sa sikat ng mga posteri dire.
0: Uy.
7: Ngayon, mo nang, sila niyo, umayubay kayo nga stocks, nasa sulod, mo nang, ulbogi kayo kanina. Tungkol sa foam o mga tila, tayo ang kahoy pa yun. O itong didilahap yun siyang mayo.
0: Okay.
8: So, lagi ko ni Sir Boyut, yun na daw ni Buto nga kininga pa, langka o kanang nga ba sa iyong pusti.
7: Oo, apil na sa mga anggulo kaya pa sir nga ginalantaw sa karon.
0: Wala.
8: Pinakadol ni electric, ano?
10: Yes, sir.
8: Electrical.
10: Okay. Dapat yung structure sa'yo na damage sa ninyo.
7: Sa ilang kan bakal nga residential ang alcuba lang git ang na-damage.
0: Sir, labi na sunod-sunod ang sunog, no? Kaya kanunay kita nakita, sir. Hindi ka na matago, no? Ang gano'y magkakita na mo. Hindi ka mimingaw ni mo, sir. So, lugar, sir, ang kanisunog sa Nakbes, sir, Gendi Uro. Grabe git kayo, sir. Walay napili. Mga residential, mga negosyo man, mabalay, o unsa, sir. Yung mga mensahe, sir, balik-balik. Basta, itong mga kaisunan, no? Labi na kanunay, mapahimangluan.
7: Yes, ma'am, sir. Kani, kanunay git. Ginawag na mo sa BFP, Bureau of Fire Protection, labi na Cagayan de Oro, o nationwide, ang pag-knowledge nato sa kuan, aling kalayo, fire safety, ato yung kanunay nga, dili nato ikalimot, o kanunay nato nga i-sunod nato sa itong kuan, kasing-kasing, sa yung mga angay likayan, o angay pangbuhaton, labi na sa mabata o matigulang, kailangan gyud na atong kaalam sa fire safety. Labi na karon nga tingini, posible nga appliances nga medyo dili mamintin og karong isa pod sa mga electrical na mga karaanan gyud sa mga balay. Kailangan itutukan nga o karaanan kayo ipacheck na ang ginato sa atong mga electrician kung angay ba o angay pa ba ay ayuhon sa ato panimalay.
10: Sir, pinagatuwing gaganon sa isang electrical kwan?
7: Sa standard lang yun, sir, dilig ko ka kalana, kaingon. Pero kung makabantay lang ta sa atong panimalay, nanay ka-fluctuate, kapangurinti na atong mga linya sa kurinti, medyo angay na gina natututukan. Kay lusot na kayo nga atong pagmay sa iliwin. Hindi
10: ko advisable nga naulog kwan, sir.
7: Dilig, yun, sir, lang. Electrical tape lang. Mas may itong malantaw yun sa mga eksperto. Ayon, kanunay gud nga mahaya kor gabi fire safety gud atong ikasing-kasing gud nga isulod atong updated na gud nga fire BFP hotline. Kanunay ginamo ginabutang gud sa social media o ginamo ginabutang sa mga fire trucks kala visible gud sa atong katawan
11: para makita ra sir.
7: Yes sir, kala ginamo gina implement karon nga programa o unta kalagi mo, importante kina ang tawag ito na haya, video. Pero, malagi, importante na tayo contact number.
10: Kung, siguro sir ko, katabalay na spark extinguisher.
7: Kung kaya, o kung kaya.
0: Mani sir, kanigusyo mani sir. So, dapat naging sila i-permit sa pagpalit sa fire extinguisher sir.
7: Yes ma'am, kaning poster compliant ni.
0: Compliant.
7: Sa yung business permit, o records na mo.
0: Okay.
7: Kung isa. Na compliant kita sa fire safety, wala lang kita sa itapo. Muna ng kamulo pa mong pag-investigar.
0: Okay, salamat kayo, sir. May gabi. Tumoto, ano, magdumalani ang pamahayag, kaya dito ang pamahayag ng mga initial log, ika na Fire Officer 3 Kevin Carla Balihos, ang fire investigator sa Carmen Fire Station. So, ibang sa mag-dementyo, kapag tulan.
1: Okay, mag-dementyo, go ahead. Mag-dementyo?
12: So bago ba natin ho, sulubo naman to. Pero buwan naman po tayo laing ikan po sa mani. Kaya itong bago naman po na to, kaya ka rigi ka rin po sa itong akoban. Bago ma rin sa cross. Bago ma 23 kaya Abilanosa. Dahil sa tuwang mga kaupansan, no?
4: nga sa to makita di karon sa napa may dua ka fire truck nasa right lane nga right lane nga dalan padulong sa kining Carmen nga ano I mean kining padulong sa kanang ano sa kining flyover meaning padulong dito sa Panazaret ay pa sa tawag ni kining pa City West West City Central School no right lane so pero kung pasaka ka gikan sa kanang Carmen nga buminta ano I mean kining West City Central right lane okay nang dalan pasaka padulong sa lumpia nga area so or SM baka no at uptown so wala na may problema sa ani karon sa to na dalan pero kini lang sa right lane nga paubos so gikan sa uptown padulong dinhi sa kining Carmen nga area so mo kuno karon ato ang makita na pay mga bombero nakita pa nato na dinhi nga nagahimo sa ilahang pag secure sa area pero pagipos na gyud sa pinoy ila ilahang fire hose gani hinay-hinay na po sa di sila karon na magpahulay para sa kanang kwalyo pag sa secure na po sa ilahang mga kabalingon kay tumorespondi na po sa di sa mga umabot sa sunog si Bakulang no? So yung gani so na gigamot yung sad ni Sir Aaron na Secretary Aaron nga kining ang mga affected families kaning mga apektadong pamilya karon wala man di man sila mabutang sa lugar sa kining evacuation center kay sila na mismo nag-ingon nga naman sila ay pamilya nga pag-atuan so mapwedeng temporary nilang mapuyan so although na ipangatag o itunol baka ito ang mga barangay officials alang ni ining mga affected families as long as kaning gamay ra gyud po sabi noon siya nga sunog kumpara sa biyaging sunog dito sa Bakahan nga kining area no kung kini so, doa lang ni kabalay apektado usa ka totally isa sa ka partial dayon na kwan ra gyud po di noon kundo lisod gyud po no para pasunugan so usa ka lisod nga kahimtang so may na lang nga digid lugar makumpara sa kanang biyaging sunog sa diri sa Carmen yata ko kayo nga kwan gyud but sa karon na napaman ang kining mga personahe sa Bureau of Fire ni so far tagtaon ani hinahinay balik sa normal ang traffic the traffic although langan may kita traffic din eh daan na gyud ni nga kanang karon pero mabalik sa normal ang dagat sa traffic din sa kining nasang bida dalan pero ito ang report no ikan sa ito na mga kauban na isang tumauban ni Magdom Hunter 33 Kia Abilanosa Magdom Hunter 13 Risa Cruz dahil na wala mo siguro oh, so kini si Magdom Hunter 19 Mencho Kabaktulan sa Palitaog Servisyo Magbabadyo
1: Dagang salamat Magdom Hunter 19 Mencho Kabaktulan mo ka itong higala no ato nga live coverage kalabot sa natabong sunog diya sa may Adelpha Extension Zone 9 Makanan Carmen ng atong syudad no diyan duha ka panimalaya ang gikabotyag nga nasunog din usa ni ini ang usa ka upholstery shop ni mga higala nga totally damage o ang usa din usa ka panila kuna panimalay nga partially damage na mga higala din mukabat sa 315,000 ang structural damage samtang padayon pa usang mag-imbestigahan na ang hinungdan sa mga sunog, no? Kabutiag, mampod atong tag-iya sa maong upholstery shop nga si katong si Buyet nga ang hinungdan sa mga sitohan yung plangka ang hinungdan sa mga sunog diin doon ay may buto mga higala, no? Karo na padayon pa mampod ang imbestigasyon sa hinungdan sa mga sunog umuha itong mga higala na naasa 315,000 na ang kona structural damage sa maong sunog mga higala noon so atangalan nato ang yung detalye kung sabi hinungdan sa maong sunog sa maong duha ka panimala diin ang usaan ni totally damage o usa partially damage kini si Magdom Hunter 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magdom Radio
11: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship Cagayan de Oro in Mindanao Philippines This is Magdom Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdom Radio.
13: Member KBP. Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9. Your news and music station.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
1: Kini nga balita, hatod kanato sa drugs commercial.
2: Magnum News Alert.
1: Para sa Magnum Radio, alas 11:55 sa kagabion, may gala ng balita karong orasa. Gibutan ni Kapitan Conor Archiles Babaran sa barangay Pagatpat ning siyudad nga pipila ka bulan temporary nilang nga gihunong ang koleksyon sa basura sa barangay Pagatpat kini tungod sa wala mahatag nga insentibo sa Clanro. Matod ni Babaran nga sa wala pa nila kinigihimo, naghatag sila og letter nga dili na nila makaya ang mga pagkolekta.
3: Dad asong karaan atong mga damtak ug kining mini dam ug kining atong bunggo, so medyo doubt and surrender na dili kaya na kay finance no, kay naghatag na pud mi og demand letter no. Actually sa sige na mo guwa nga sa last nga follow up ingon na nga hulatan na lang supplemental, so dili na mi kahulat kay wala na madaw-daw nga atong chairman sa committee no. And we sent communication sa atong Clanro dated April 22 nga naghatag gini og intent nga failure to release our overdue incentives will force a suspension of services within days due to significant financial strain.
1: Ang pamahayag ni Kapitan Archiles Babaran sa barangay Pagatpat ning siyudad. Samtang gibutang ni Philippine Coast Guard Gun PCG spokesperson Rear Admiral Jay Tariela, nagiabog sa mga barko sa China ang mga mananagat nga Pinoy sa Rosol Reef sa West Philippine Sea. Matod ni Tariela, nagituuhang dunay illegal nga maritime scientific research ang China sa maong lugar nga dunay posibleng oil o natural gas deposits.
4: Well, ang ginagawa ng mga Chinese maritime militia, every time na ma-deploy sila, ayan sa nagiging role nila, harassment and driving away ang ating mga mines ng Pilipino. Sa paniniwala namin, they are preventing the Filipino fishermen to go near the Chinese research vessel so that they can continue itong illegal MSI nila without the intervention of the Filipino fishermen.
1: Ang pamahayag ni PCG spokesperson Rear Admiral Jay Tariela. Og karon sa atong Magnum Night Hunter, libreng check-up, tambal, ibot sa ngipon o uban pang serbisyo, gitanyag sa KSB sa barangay FS Kataniko sa balita og serbisyo. Anya si Magnum Night Hunter 19, Mensyo Kabakturan.
2: Magnum Night Hunter!
1: Okay, Magnum Mensyo?

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, ala una-uno sa kadlawon. May dala ng balita karong orasa. Giklaro ni Head Colonel Clenro Head Bing Mabilin ang rason nganong dunay kalangay ang paghatag sa insentibo sa Clenro. Mato ni Mabilin nga kinitungod dunay mga augmentation sa miaging tuig ang nagkinahanglan og supplemental apan giingon ni Mabilin kadili lang ang pagatpat ang wala mahatagan duna usab laing barangay og ipaningkamutan nila karon nga mahatag.
3: Nay mga last year tungod sa katong mga augmentation sa collection medyo kinahanglan tag supplemental adto, so pero for this year muna tong giprocess kaya until March nila nga incentive, so naningkamot ni nga mapadali no dili man kay si Barangay Pagatpatra but ang tanang barangay nga nay incentive program.
2: Ang pamahayagan ni Clenro Head Barcona Bing Mabilin samtang gibotag ni Octa Research Professor Gidu David nga mayor yakaron sa publiko nga ipadayon ang trial sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Mato ni Gidu nga usa sa hinungdan ni ini kadaghanan sa katawan dili pa kontento sa pagdungog sa kamara.
4: Nag-survey ang Octa Research ng about impeachment at majority din naman pero parang tumaas na nga yung ano nag-favor sa impeachment proceedings, 69% as of nung March 19 to 25, 2020, yung survey period with 1,200 respondents face-to-face nationwide survey. So itong 69%, yun nga, nagpakita ng pagtaas ng numbers. I don't have the exact ano right now, pero sa alala ko, yun nga, yung dati majority ay in favor na ipagpatuloy yung process. Ngayon, nasa 69%. So, almost 7 out of 10. This is survey ng Octa Research.
2: Ang pamahayagan ni Octa Research Professor Gidu David. Samtang 7 kaadlaw na lamang, ipahigayo na ang bayaning Magnum Share Blood Give Life Bloodletting Mission na sa Lemket kay Atrium Cagayan de Oro karong Mayo 17 ng tuiga, ang unang 1,000 katawo nga makuhaan og dugo, otomatiko nga makaangkon og taga 10 kilos rice. Gawas ini ang unang 1,000 katawo makuhaan og dugo, makaangkon usab sa food pack, samtang ang unang 1,000 katawo makuhaan og dugo, otomatiko usab nga makaangkon og bayaning Magnum T-shirt. Ang unang 300 katawo nga makuhaan og dugo, makadawat usab og taga 100 pesos pangpliti sa ilang pagpauli. Busa ayaw kalimot. Bayaning Magnum Share Blood Give Life Bloodletting Mission karong Mayo 17 ni adlong Domingo magsugod sa alasay sa buntag sa Limket kay Atrium. Mga igala na bati ang Magnum News Alert at ang indugang hanay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magdumante 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
0: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Magnum Radio time is exactly 2 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita Og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 2:01 sa kadlawon, may gala ng balita karong orasa. Gibutag ni Kagawad Eric Sacedo, Chairman sa Committee on Environment sa Konseho sa Mingon, nga dunay responsibilidad ang syudad kuna ang usa ka barangay sa pagkolekta sa ilang basura nga kuna duna may insentibo o wala. Kini human mato ni Sacedo nga shared responsibility kini tungod ang kolektahon lang sa syudad ang residual.
4: Kay kanang incentives gihatag la pabor la na gihatag sa syudad nga tulad nila kay musugod sila na incentives or wala ila ginang responsibilidad sa pagkolekta sa basura labi na katong basura nga malata o katong recyclable waste nga basura ining shared responsibility ni siya. Ang kakolektahon sa syudad is only residual, ang kolektahon sa barangay ang malata o ang recyclable waste.
3: Ang pamahayagan ni Kagawad Eric Sacedo, Chairman sa Committee on Environment sa Konseho. Samtang gisupak ni House Committee on Justice Chairperson Congressman Jervil Luisto, ang pahayag ni Senator Ruben Padilla kalabot sa pagsupak nini sa pagkonvene sa Senado isip impeachment court nga gingong trabaho sa minorya. Mato ni Luisto nga taliwala pa man nga girespeto niya kini apat kinahanglan ni pasabot ni Padilla ang iyang rason sa pagsupak.
5: So we respect Senator Robin Padilla, no? But in the absence of reason, of basis, why the impeachment court should not be convened, I think it will be very difficult to understand why they will move not to convene. Dapat ilatag muna nila ano bang dahilan. Eh kung ang Supreme Court nga to this day, they're not issuing TRO, they're not issuing an injunction, He should give us opportunity to hear first. Ano bang dahilan nyo why you are against convening the impeachment court? Because his reason, na just because they are opposition, they will be going against convening the impeachment court or going against the impeachment. That's very difficult to understand. This is a political exercise. What is at stake is the best interest of the sovereign Filipino people.
3: Ang pamahayagan ni House Committee on Justice Chairperson Congressman Jervil Luisto. Samtang pito kaadlaw na lamang, ipahigay na ang bayaning Magnum Share Blood Give Life Bloodletting Mission sa limkit kay Atrium Cagayan de Oro karong Mayo 17 ng tuiga ang unang 1,000 katawo nga makuhaan og dugo o tomatiko nga makaangkon og taga 10 kilos rice. Gawas ini ang unang 1,000 katawo nga makuhaan og dugo makaangkon usab sa food packs samtang ang unang 1,000 katawo nga makuhaan og dugo o tomatiko usab nga makaangkon og bayaning Magnum T-shirt. Ang unang 300 katawo nga makuhaag dugo makadawat usab og tag 100 pesos pang pretty sa ilang pagpauli. Busa ayaw kalimot, bayaning Magnum Share Blood Give Life Bloodletting Mission karong Mayo 17 adlong Domingo magsugod sa lasay sa buntag sa limkit kay Atrium. Mga igalay na bati ang Magnum News Alert at ang indugang hanay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hante 21 Lani Delgado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
6: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Magnum Radio time is exactly 3 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 3:01 sa kadlawon. Mahigala ng balita karong orasa. Giklaro ni COCPOS spokesperson Captain Emilita Simon nga kung dunay mga grupo nga mag-apply sa pag-rally sa syudad, i-inform sila sa kuna sa permit office. Mato ni Simon nga una sila tugutan. Kinalang susiyon una nga sa kapulisan ang ilang mga background alang sa seguridad kung angayan nga uyunan.
4: Ang permit office na ang mag-inform sa amo naay baning nga grupo or naabay
5: okay.
4: Ilang inaana, so naay intelligence gathering gihapon nga atong background check regarding sa nag-apply, and then pag mo or ug unsa pa ba ilaing nga kinahanglan nila nga datos gikan ni COCPO kay as to security kinahanglan man gid na nato indigit sa background pod sa nag-apply kay usually communicate man pod na ni COCPO ang kinsa organizer.
3: Ang pamahayag ni COCPO spokesperson Captain Emilita Simon, samtang nagtuo si Tindig Pilipinas ko convener Kiko Aquino D nga ang kainit sa ulo ni Vice President Sara Duterte ang rason nganong dunay nang gawas nga balita. Kagilabay nini og laptop si Attorney Michael Poa nga usa sa legal counsel niini, matod ni D nga si Duterte mismo ang mihimo sa kagalingon nga isyu.
6: Yung laptop thing, I wasn't able to track it so closely, whether kung product yan ng PR or something, ewan ko. Pero parang kung ang accusation ay, parang we're trying to make a case na mainit yung ulo niya. I think si VP Sara made the case for herself.
3: Ang pamahayag ni Tindig Pilipinas co-convener Kiko Aquino D. Samtang bito kaadlaw na lamang, ipahigayon na ang bayaning Magnum Share Blood Give Life Bloodletting Mission sa limkit kay Atrium Cagayan de Oro karong Mayo 17 ng Tuiga. Ang unang 1,000 katawo nga makuhan og dugo, otomatiko nga makaangkon og taga 10 kilos rice. Gawas ini ang unang 1,000 katawo makuhan og dugo, makaangkon usab sa food pack. Samtang ang unang 1,000 katawo makuhan og dugo, otomatiko usab nga makaangkon og bayaning Magnum T-shirt. Ang unang 300 katawo nga makuhan og dugo, makadawat usab og taga 100 pesos pang priti sa ilang pagpauli. Busa, ayaw kalimot. Bayaning Magnum, Share Blood, Give Life, Bloodletting Mission, karong Mayo 17 adlang Domingo, magsugod sa lasay sa buntag sa limkit kay Atrium, Cagayan de Oro. Mga igala na bati ang Magnum News Alert at ang indugang hanay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hati 21, Lani Delgado, sa balita ug serbisyo, Magnum Radio.
1: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: alas 4:06.
1: Oras, hatod ka na to sa Jugs Commercial.
2: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
3: Magnum, buntag na Pilipinas! Katawhan, angay kang masayod sa mga pangitabo sa palibot, sa nasud og sa tibuok kalibutan. Magnum, buntag na Pilipinas!
4: Tulumanon, namupukaw kaninyo sa labas ng mga reports, pinaagi sa mga ma-uptick ng Magnum Hunters o Magnum Snipers.
3: Magnum, buntag na Pilipinas!
4: O karon, ania ang inyong anchorman.
3: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Ikalamayong buntag sa ato tanan. Welcome kita ning atong programa Buntag na Pilipinas. Oy, kumustamos? Mga amigos nato, mga amigas. Labay nato na sila mga tagsa-tagsa kapag malay karon maayong buntag. Kumusta man ang atong kinabuhi diha? Kumusta man atong kinabuhi? Ato mga higalag, mga suki natong tigpaminaw karon nagamunito, nagatutog sa atong programa. Alam, maayong buntag diha. Kumustamos? Uish, nag-agagali. Againo, iman, nag-agagali. Alam, mga agagali niya, may buntag sa mga agagali. May buntag sa tanan ninyo, maayong pagpanikay-sikay. Das Bukid, karun na. Kumustamos, Das Bukid? Okay na bang all, Das Bukid? Maayong bang lakaw na to, Das Bukid, ha? Okay na ba? Ah, sige, may buntag sa iyong tanan, Das Bukid. May pagpanikay-sikay yung tanan, Das Bukid, ha? Inaot kita nga na, kamos maayong panglawas, nining adlaw, may gala nga Domingo. Tingkuan na magkaroon, ting kinibang ligo o na magkaroon sa dagat. Mao ko na ninyo't iligo sa dagat karon kay, kuan ba? Kinibang init kayo, igang ang atong palibot, panahon. Lami ko na magligo-ligo sa dagat karon. Sige, mayo na, may kalam ligo-ligo sa buong dagat. Hulom-hulom sa buong sa atong kadagatan, di ba? Mayo, gyapon, at least may galang sa tanan na itong mga nanikaisikay karon higala, at least mabugnawan ang inyong kaugalingon. No, lami magyapon i-kuan karon sa dagat, i-humul-humul. Sige, humul sa mga dagat dyan, ligo-ligo lang sa mo. Diba, lami na sa itong mga suki na itong tigpaminaw. Mayong pag kinibang andam-andam karon kay mga ligo kunog dagat. Ang ba, mga ligo man na kunog suba. Sige, mga magina, may gala. Diba, mo ni pinaka-importante. Kundili suba, dagat. Sige, ligo ta karon. Ito mga kandingon, di na ito mabalaka kay igang mga magala, init man ang suba karon og dagat. Di man mag-iigsoon, itawag na ito may galang kinibang tugnaw. Oo, nindot kay karon. Ligo-ligo na sa dagat, di ba? Matsada kayo. Sige, sa tanan, magala mga suki na ito, labi na magala utsita kapatangay sa Nagbayan, sa Dero Misame, Sorintal. Bukinon Bohol, Kamigin, Kapatagat, Pagadian, Norinote, Sami, Sugiligan. Trabisan asang abot sa ito pagsibya, karumbuntaga, halamayong buntag sa ito tanan. Welcome sa itong programang Buntag na Pilipinas, ha? Mga suki na to sa mga lagyong dapit. Sige, mayong buntag sa tanan. Mayong pagpanikisikay, hinaot kita may galang mayo nga to mga plano karon mga lakaw, baka kasa baga tambo paingon, ha? Good morning sa ito tanan. Good morning, good morning, good morning. Good morning, welcome din may gala sa itong programang Buntag na Pilipinas. Kato mga kaigsuunan po na itong nanakaroon may gala sa abroad. Mayong buntag sa inyong tanan sa abroad. Tigom yun, tigom. Mientras napas abroad, tigom yun nga magalilisan kay kundi tamo tigom. Nawa kita may gala, siro-siro kita kundi tamo tigom pag uli. Diba mo nag-iingon may gala nga ito mga plano pag uli. O di, kinatumahuman kay uaman tamo katigom. So tigom yun, ha? Labi na katong mga naay kadabang mga plano. Sige na, ayun ba? Nandiyan og tigom. Ayun paggasto-gasto. Pag naginot yun, pag inot, para nga pag uli, natin mabitbit. Na ay madala, di ba? Kaysa wagin ta, di kita mag-inot, na wagin ta mabitbit pag uli.
3: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Dito maglanga may gala sa maraguban sa tungkol mga karabutaga may gala buntag na Pilipinas sa magta maglanga mga dagong uluan sa mga balita karabutaga may gala balita na to balitang lokal. Uluan sa balitang lokal giingon mga sukit ko na usa may gala kapusturi diya mismo sa Makanan Carmen. Nasunog kagabi 315,000 pesos 315,000 ang damyos may gala sa maong gambalay nga nasunog kagabi. Grabe king kalayo may gala kay upholstery man. Oo, upholstery man mga sugitan ang nasunog. So dagdako king kalayo. Daan naman kinadiha may gala ka na diyang flyover dapit pa. Oo nga upholstery. Taon-taon na diha may gala nga nag-operate. Nagagabi may gala. Ay sus, ginugok kalit mga nami. Dilaam mga gala. Dako kay magingsod ang kalayo eh. Ha, grabe nga kalayo may gala ang ni kinibang makita kagabi eh. Dako, yung kayong kalayo may gala. Oo, so, maayon na may gala nga kinibang amping-amping takarong mga panahuna. Grabe kay may gala ang sunog, no? Amping-amping ta, kay delikado kay sunog. Amping-amping ta mga suki. Kay sunog may gala karong mga panahuna. Grabe yun, di ginato may gala ma kinibang, di ginato matagna, no? Kalitrangid kay mga suki tigamin na, oh. Samtang doon ka mga balita ta, balitang lokal. Commander sa Fort IDW Division Philippine Army, hingpit ng miingkod, may gala sa iyang katungdanan kagahapong adlaw sugod. Samtang sa tunog ka mga balita, may gala balita, balitang nasyonal. Nabangiog, may gala ng arrest warrant ni Bato de la Rosa. Ingon, may gala nga wala, mangkuno sila mag-igsoon ng pagawas. Masin, may gala nasipyat to mag-igsoon nga napagawas, nga bisag dili, papanahon sa ipagawas. Diba? So, dili sa dito dapat ipagawas may gala na sampit nga arrest warrant. Kay mo nang giingon na ginila may gala nga unsaon na ito pagdakop sa tao. Kung nasayod na siya nga dakpuron siya. Diba? So, dapat nga itago na ito. Ne, hindi na ito magsawa-saba nga nasa arrest warrant. Kay kung na may gala ay arrest warrant siya, unsaon na ito pagdakop? Ano niya? Bikil kay pagdakop. Diba? Sakto-sakto sa mga igsoon. Kung naan na to ay warrant may gala ang tao, so ako mutago na ko kay, uy, naan mo kay warrant eh, dakpuno naman ay ko. So, ana may gala nga sistema na may bala ni mo na nga kung naan na kay arrest warrant, di na, lisod na ni mo pangitao ng tao, mutago na na. Diba? So, mauna yung mag-igsoon ka ang problema. Kay kung ta may gala nga, ayay, nas, na kuan man, na bangiog na ba hinoon nga na ah. Imbis siguro nga di sa ito ipagawas, nabangiog na hinoon may gala karon nga naan ay arrest warrant ay. So dapat ito matod pa sa uban nga di sa ito isaba-saba. I-keep quiet lang sa ito kay para nga muanad ma. O anad ang kontra kay mayroon sila ay salamat to. Oo so anad kayo kay pagtuoy lagwala pero naan ito. Ay na nakaroon may gala kung muingon sila nga naa. Do you think magpakita pa ang tao may gala kung nakabalo na gid may gala ipagawas gid tinuod nga naa gid papel nga arrest warrant? Adi na may gala mo pakita. Tago na gina siya may gala kung naa mong galing, di ba? So ina na ang mahitabo. So ilang gi makakaroon nga wala man. Wala man, ay mong tuwa na, bakak na siya, wala man. Wala gid ay kuno matod pa nila.
5: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Samtang sa tunog ang mga balita, may gala karabutaga, may gala na mga balita, may gisoon balita-balitang internasyonal. Gingon sa may gala karoon nga, kini bang mga nangamatay sa atake

0: Ang ayatangan na ito karoon magladya sa Magnum News Center. Check the report sa balita og servisyo na si Magnum Hunter Lani Delgado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Yes, Magnum President, ano yan? Mga top stories ni buntag karoon nga pag-aatangan sa itong suking tigpaminaw. Dalita ka sa itong Magnum National kay Congressman Jerby Luiso, gipang imakakang aligasyon ni Vice President Sara Duterte kalabot sa proseso sa impeachment ng ikabuntiyang lagi Magnum President. Nga doon ay kaning pag-atagan lagi doon kuno ni sila ako nga kandidat Magnum President aron lang mubutan sa maong impeachment. Dari po ta kay si Attorney Cristina Conte, Assistant to Counsel sa International Criminal Court kon ICC, nang hinaot nga dili maapektuhan ang nakaschedule nga kaso ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa pag-withdraw sa lead counsel niini nga si Attorney Nicholas Kaufman. Puta sa itong Magnum International kay Iran, namugos nga dili magpadala sa pag-pressure o pagpanghulga sa Amerika taliwala sa nagpadayong tension karon sa Strait of Hormuz. Puta kay bagong Supreme Leader sa Iran nga si Mojtaba Khamenei, posibleng direktang nalambigit sa pagdumala sa negosasyon para matapos ang gubat sa tunga-tungang sidlakan. Puta kay sa itong Magnum Business, mga kabos na Pilipino ang sobrang naapektuhan sa 7.2% nga inflation rate sa nasod niya itong bulan sa Abril. Dari po sa kay Gobyerno, ipakandaman ang pagsalmot karon sa Pilipinas sa ASEAN Power Grid Magnum Presid, ginearon mas mapalingon pa ang supply sa enerhiya sa nasod. Dari po sa kay itong Magnum Sports kay San Miguel Beerman, nakasunod na sa quarter finals human gipildi ang Phoenix Magnum Presid. Dari po kay pinaitinis sa Alex Iyala, gipaambit ang yawi sa iyang kadaugan, bato kang Wang Xinyu sa China. Mala Magnum First Seed no, itong mga nag-unang balita karon nga may pag-atangan sa itong suking tigpaminaw. Gikan sa Magnum News Center para sa buntag na Pilipinas, kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Salamat Magnum Hunter Lani Delgado. Gikan sa Magnum Center. Hulag wa sa tas gawas Magnum Hunter Kia Villanusa. Kumusta ba tong palibot karon dinhi may gala atong panahon? Bidawato sa nato may gala sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Kia Villanusa.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Yes, sa Magnum Presino alam sa tawag ng paghulag sa balakaw sa panahon garong kabuntag wala ang kabalakan gani man wala man kita nakasati po sa mga pagtatariti di ka po da mga senyaris po nga posible po nga mulad kaya itong hangar na itong kawalangan kaya mga oras sa medyo minus po itong mabatihan yun po nga mga bituon apa na lang po itong mabatihan yun po nga mga pagpanagom sa itong kawalangan kaya sa report na itong situation sa palibot medyo bibo na ugar po bayabaya po kaya mga sakyan na mabatihan po nga dagan karong oras sa particular situation karon dire sa maya dalang si Imbrekto Osmen Yaning ato syudad para sa buntag na Pilipinas kini si Magnum Hunter Ultri Kiapilino sa balita o servisyo Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Salamat Magnum Hunter Kia, dinis atas ng Magnum Weather Alert sa pag-asa.
1: Magnum Weather Alert!
0: AJ Suniga, may buntag. Hello, AJ Suniga, sir. Good morning. Ay, sa Magal Plastar sa nato si AJ Suniga, may gala sa iyang kinibang linya. Mga sukit na gawinaw. Be, balikan sa nato may gala itong pag-asa. Plastar sa nato may gala. Kay gahapon, grabe kainit yung kay mga igsoon, sus. Gali susugid may galang kainit kay gahapon at lawa. Oo, nang amping-amping ta may gala kay sus. Ang panahon mga igsoon, grabe yun kainit kayo. Diba, makaingon yun kag sus. Makaluto yun ang kainit. Oo, sa panahon. Be, balikan ta, plasta ta. EJ, good morning, EJ Suniga.
3: Yes, sir. Maayong butal, sir. Maayong butal sa atong asukin. Ito kami na sa para sa atong sila. Update, parang adlaw. At ang ibang tayo na tropical storm.
2: Review sana ako.
3: Karong ay gahapon na gabi. O sa pagkakaroon ay at 3 a.m. nasa kalayo siya na 925 kilometers east of northeastern Mindanao. E kung hangin na maabot sa 65 kilometers per hour sa iyong sentro, pagkuros na hangin na maabot sa 80 kilometers per hour. Niliyok siya pa west northwest sa direksyon at 15 kilometers per hour. Gila mo siyang gila lang siya mamuliyok dito sa atong karagatan o may gamay, very gamay ng chance na mag-landfall dito sa atos sa Pilipinas. Samtang easterlies o may itang hangin dito sa

0: Pacific Ocean prevailing karang adlaw sa Cebu, Mindanao. So expect na to diri sa North Mindanao, the billing capital sa Mindanao, the rest of Mindanao. Max na kita sa fair weather conditions, may kainitan sa buntag, sa hapon, o sa later sa hapon, sa gabi, may mga chance sa mga patak-patak kapag ulan, silat o talagtog tungod sa easterlies o posible pabaha, dalis yuta tungod sa mga severe nga thunderstorms. O hindi nga doon sa kasarangan ng hangin, gikan sa amin ng silangan nga sa anong direksyon, mapo sa labis di buhok hindi na ang atong kadagatan, half side, nga sa kasarangan ang pagbalot. Ang tatouch range karong at lawa, posibleng maabot sa 36-31 degrees Celsius. At ang heat index karong at lawa, posibleng maabot sa 39 degrees Celsius. So, atong sunset, atong sunrise, kunya alas 5.24 sa buntag, atong sunset, kunya alas 5.53 sa hapon. So, atong weather outlook for the next 2 to 3 days, expect natin na po dahil pinin mainit na panahon, labi na sa buntag, o sa early sa afternoon, o later sa afternoon, o sa gabi, na yung mga chance lang sa mga thunderstorms, tungod sa Italy. So, Philippine Summer Time, sir, alas 4.22 sa buntag, o muna nalang disorder update, hindi ko na sa buntag, sa Diyos, Pag-asa, bulog at adversity, kini si Inis Niega, dama ka na.
1: Salamat, Pag-asa, weather forecaster, AJ Soniega.
2: Magnum Weather Alert!
3: Alas 4.22.
2: Time check is brought to you by Raipon's Puto, your homemade puto made from rice. Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ng krisis nga giatubang takaron, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
4: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
2: Magnum Express, bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express, walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport, 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiyahe usab sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express, ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: News, alang sa tanan nga may sakyanan. Sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro adto lamang sa Bugnaw ug Hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
1: Alas 4:24.
2: Time check was brought to you by Choquick Chocomalt Powdered Milk Drink. Mag-Choquick na araw-araw.
3: Nagpaminaw kamo sa Magnum, buntag na Pilipinas. Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Balik tamay kalas na naguban sa itong programa. Karuga, buntaga, may gala, buntag na Pilipinas. Bulyara, tatas report, i-update sa nato, may gala, si Magnum Kia Villanusa kay investigasyon sa pagkasunog sa full story kagabi eh. Parayin ko nung investigan, mga ison. Dako, kayong dilaan, may gala, ka namagong full story. Namang kuniya, ka na mag-repair, mga ison, o mga kwan ba? Mga kinibang pom bito ng mga bangko. Oo, naman na liya, may gala, ka nang pag-action ni Mugsubida, panulong bitaw sa... Kining pasubida ka padulong dito sa kinibang area sa uptown. Nadadya ka ng kilid mga igsoon sa flyover. So, mao man ang ila mismong mga gwandya, mga garipiron, mga igsoon. So, bao to magyan nasunog kagabi eh. Bitik sa natong Magnum Hunter Kia, kumusta ang investigation ato? Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Kia Abilladusa.
3: Magnum, buntag na Pilipinas!
4: Yes, Magnum Fire Station, padayon tapon ka rin gibisigan sa itong mga bombero gikan sa Carmen Fire Station ang posibleng nga hinungdan ani nga pagkasunog kaning full city shop diha by Adelpha Street makanan mga Carmen ning atong syudad kagabi Magnum Fire City na kung may namduman nga kinigi mao ang Boyet Upholstery Shop o gadagan galigisayangan ani Magnum Fire City no kay nagad na diha na daw nga natukod na daw ni mga 30 years pwede siya nga nagahimo anak na negosyo o diha sa maong dalat. So, natin mga komento nga, sayang lagi kaayo, kay taon-taon nagit po na siya nga kaning upholstery shop. Unya, gilamoy nagit po sa kalayo, kagabi ipod Magnum Fire Seed. So, kato nga tagiya, nga si Boyet po Magnum Fire Seed, ang gituhan isa kato nga plangka niya nga ni Buto, sulod sa kaning nga shop. Unya, maraga, posibleng baka nga basin daw ni Katay na siyang mga makina po Magnum Fire Seed. Unya, dako, dilira po kaayo, nga ni dako ang kalayo. Tungod kay mga foam baya na siya magnumaf sa sulod niya maragan kaninga flammable baya na siya nga mga butang. So wala gid siya na selbar ug daw gid tanan ang kaninga yaha pod nga siya magnumaf sa sulod niya. Isa pod sa nakaanugon kay nagabang ra siya diha sa maong pwesto. Kay dili magini siya mao ang tagiya kun dili ang iya posteri siya pero ang katong yang pwesto ya ito nga giabangan. So kagabi, pagkaitabo sa sunog, barabara nga alas sa 9 kapin kung kulang po Magnum Fire Seed, dali po kaya girespondihan po sa kaninga na pulo, umabot na pulo ka mga fire trucks po kagabi eh, sa kaninga managahay po nga fire station. Kay kung itong kagabi, grabe gid ka traffic diya sa maong lugar, tungod kay sunod-sunod ang mga niabot gid po nga mga fire trucks. So wala na po din nga nadugay po Magnum Fire Seed, banda alas sa G sa 13 kapin kung kulang, girespondihan kini nga fire out human kini nga gidi karapod sa ikaduhang alarma sa kalayo bali do structure damage pod Magnum Fire Seed kani nga po siri siya pag partly damage pod nga kani kang sedan bakal pod Magnum Fire Seed gibutang na siya nga second alarm tungod kay gilid man siya sa datan unya ning medyo dako gid pod ang kalayo hinuon ra naman po line pod nga naangin unya abot lang sa 315,000 na peso sa ang kandidat sa kaning estimated gid pod nga damyo sa maong lugar. Gibuti ang pod sa mga bumbero gikan sa Carmen Fire Station nga do under investigation pa sa Magnum Fire City mo magina kasi nga gid pod nila hapo nga ginatubag pag once na ay mga mahitabo ang mga sunog pero posible pinakaduol nga hinungdan is kaning electrical wiring. So nga tipik lang po sa pamayag ni FO3 Kevin Carvalho sa to sa investigation sa pagkita mga sunog gabi riya sa maya barangay Carmen.
5: Okay, may gabi yung tanan. Kami sa Carmen Fire Station, nakalasin mo yung tawag sa sunog diri sa Adelpha Extension, Zone 9, Carmen. Kini kwan siya, Bakal Compound, specifically. Ang una na damage nga property kang Angeline nga Guarin, pero ang gaabang kani si Kuan Boyet nga Polstery, nga gipanagiya ni Armando Oriol. O partially damage ning balay sa likod, panagiya ni Sir Dan Bakal. Kanina, nadawat na mo, 21:25, alas 9, may 5, na raise na mo first alarm, pag-abot na mo diri, alas 9, 28, so, i-raise na mo first alarm, pero tungod sa kaulbo, dayon, ang komposisyon sa kaning kwan, nga nasunog, mga pumanggod, manang delikado kay mo siga o payo, o tong gisikan alarm na mo, para mas makontrol kayo to alas 9.30. Pero na under control na ito, alas 9.42. Alas 9.42. Ngayon na fire out, alas G3C. Kani, with the estimated damage structurally, 315,000.
6: 315,000, sir?
5: Yes. Kuya, kaloyan, wala injury sa atong kaubanan o mga nasa palibot ng mga civilian. Nasa mga napulo ka fire truck ang nasa area na respondi.
6: Sunog
5: kayo, sir? Fire ani, under investigation pagkit gabon sa. Dili pa nato na siya makapag karon kay karon kamulo pa ng pag-interview. Sabi na sa mga tag-iag yun, ani upholstery o mga trabante.
4: So, matubag naman first aid na ang adepik sa pamayag ni FO3 Kevin Carl Balihao sa investigator po sa Carmen Fire Station. So, mga swerte na lang mga wala git po. Ito nga tayong pagkasunog.
1: Sa duwa niya nari, sa likod niya po na yan. Nabi ko mag-usara na kabuhok na sa tubangan.
4: Matubag naman first aid. Pero katulang siya, partial. Based partially damage lang. Parag na kuhanan lang siya sa kalayo. Pero katulang yung posteri siya, kugdaw git kay siya. Kaya pagkakita, ibitaw niyo mo kagabi man na magigit sa area. Kuhan ka niyo, ang wala. Haligi nga nagtindog, wala na po yung mga dingding. Ang nga nabiling, katulad yung mga scene in town. Ano niya, si, gato, si Sir Boyet nga napod kagabi eh. Ikaw na ang ito
1: tao. Saan si Boyet? Diyan na sila kakatulog o lahi lang katulganan siya na? Siyap ragin na diya. Way tao diya paggabi na. Mag-close na.
4: Siyap ragin siya. Kaya ikaw.
1: Wala na tao diya paggabi na.
4: Wala
1: na tao paggabi na.
4: Na wala na kasi kung na yan na mangay tagabi na kadantay na batol pa siya na antay nakabantay pero kay wala man po'y tao wala na po ingon nga nakabantay po sa pagasugod sa kalayo pero soon nga paspas git po kaayo nga ginamoy sa kalayo labi na kay murag na po'y mga foam na to niya aside sa foam kaning cover pabitaw sa mga sofa bitaw magdumpresin na mga
1: ikon kayo mga kutsun ba
4: na mga kutsun kaya mo magin na
1: kalayos kutsun
4: sa ito na napag yung mga makina nila nga kanang mo ilang gina o ginaprocess para matahi ang kanilang mga polstery o guban pa nila ng mga produkto po magdama for seed. So, in taon, igon na lang po sa paglantaw si Sir Boy. Ito niya, nagan po gisayangan kay liman ka ng 30 katuig na yahang polstery shop.
1: Sikat na ba yan po na diya? Kaya magian na ba yan mo? Sikat na ba niya accessible ra kayo magdungkiya?
4: Panya, di na bitaw siya nga bitaw nga tuyunon magdama for seed box. Di pa rin. Di pa rin sobat nga pangita unon pa, tuyunon pa, ginuga pangita. Ang iya kay nakikid ira pagasakan mo diya sa flyover sa kilid po magnuma free seed. So, taon si Sir Boyet, ikaw na lang gidin taon sa naglantaw sa iya nga shop nga nasunog, nga wala siya ikaw nga nasalbar tungod kay nasunog o naugaw gitanan, lagip na po diya mga gamit sa sunod po magnuma free seed.
1: Ang problema ito karon katong mga gibilin nga customer, magnungkiya, ang saon ka ito niya, painon, makasabot na sa siguro to sila, ba? Nga kita, manggit po nila nga nasunog, manggit po.
4: Okay, walang po na ilahangan. Kaya ang kanyang nga ito, pud nga so na wala pud gigituyo pud magdumpisid nga mag aksidente ba yan eh wala biya po ingon nga nagdahom nga na makahit na isunog nga may tabo diya sa maong lugar so ang yatod nga mga customer mo si masabot ra pud magdumo for seed kay wala man pud niya ingon wala man niya gigusto git pud nga masunog ang kaning nga mga order sa iya nya makaingon nga daghan nagigiwas dagan mas dagan ang komento nga gisaya pud magdumo for seed kay panginabuhi at unya murag sa pag naan, nagit po niya, mula na siya ginapahimuanan sa kaning mga jeep, sa kaning mga sagyanan, uga kaning mga magapahimu, kaparipet,
1: kasi lang ang mga tupang. Mga bangko sa sakyanan, magnungkiya ka ng mga pampasayruhan, diha mo na tanan halos.
4: Kay accessible ra ka. Dili na bitaw ka ingon maglisod bitaw pagpangita pagid magduma proceed. So isa pud na sa gisayangan ni Sir Boyet kay daga maragda kamot kay to taw-taw na siya magduma proceed. Daga na siya suki ba, daga na siya daga nagmutultol. Daga na siya ga customer nga murag moy mo kuan gid sa iya nga magpahimo magpatrabaho sa iya magduma proceed. So, in taon, igo na lang siya sa pagkagool. Kaya ang nintaw-taon na niya nga kaninga negosyo, igo lang po nigilamoy sa kapamilok sa mata magdumaprisid na hurot ka rin taon kaning iya ang apos diri siya.
1: Okay, so ang mga customer niya, sabta na lang sa ninyo, kaya sa akong taman, no? Magi-kuan, di magiging na kanabang ingon may galang nga baka, kaya magiging, dilaab magiging in taon. So, anong kita yung mahimo, ani? Magmukiya, di ba?
4: Sabot-sabot na lang sa inyo. Kay loyal man po doon, makmakon siya, gayo magnamapresid, kaya wala man po niya na gituyo, may magisunog yun yung tuyo, kay kaya na makapanubagin siya na magnamapresid niya. Siya po, kagabi, nakunatong po siya sa naitabo. So, gamay na lang po niya, pasensya, labi na kay nagpunan po ng investigasyon sa mga comment presisyon, kalabot sa maunga sunog.
1: So, kato na ang ginudahan, magnamkiya, wala na gilaing ginudahan niya?
4: Magnamapresid kay siya, pagto, marag, na naya ka istorya siya nga ni buto lagi ko na yung plangka sa iyang tindahan ay sa iyang shop unya ato pagbuto sa plangka doon na yun nagasugod ang kaninga pagkalayo sa iyang tindahan magnumpersib.
1: Buto siguro kay tungod sa kainit ba grabe man sa gid kayo kainit karon ang panahon magnumkiya ba?
4: Aside na basin maka da pagkita po sa sunog medyo nabuot bitaw ang kalayo ay min ang kainit pag dumapresid unya pagkabuot na da yun mga nangatuluan baka ang kaning mga foam niya aside da yun sa pag kaning foam baya masunog aside sa kaning baho gina siya pag masunog muragadugay po ngon ang kaning kalayo niya dahil ira po siya igon nga mukatag niya kani bitong kasi ba na mga foam mag duma freeze na katong mga mag square square na pud kato ang murag girolyo bitaw nga kanang murag pang imonog kaning mga kutso ni nga na bitaw. So isa na siya sa yang gituhan nga murag mo ira so nga napasto sa pud kayo nga gilamoy sa kalayo yang shop mag duma freeze
1: then wala sa tao so wala gid diretso in sigida nakatawag og BP so ang nakatawag kato gyud nakakita manung kiya nga miagis dalan.
4: Pero na-reels na daan mag-dumpresin. Daga na ka. Daga na kayo nag-video. Sige, kaingon pa kagabay ni FO3 Kevin Carl Vallejos. Mas maayang yung ginyang publiko nga kumay mo. Unang ginug tawag ang bumbero. Adi sir nga mag-reels bitaw mag-dumpresin.
1: So, mag-good kay. Pag inana mag-good nga nahita po. Sayang mo kay mag-dumkiya o niya o guwa na to'y kung sabot pa mahuman ang aksyon ba? Aya pa ka mag-video na di nakaka-reels. Unana mong galing.
4: Maul lang kay maglumba man po natanan po magdumapresid o grills kay sila kung ano, kani million views kwarta basit patulungan na gini nga mamonetize ilang mga video. So mo po niya nga gihangyo nga kung mahimo aside sa kaning dili lang sa una ng pag-grills mas mayo nga mag kaning nagi-contact sa kaning pinakaduol nga fire station aron nga dali po nga ma-respondian nangyon man nga wala na ilait pa nga yung mga struktura nga mga damay labi na karoon magdumapresid nga init gid kayo ang diba? Panahon mga bisag alas 8 pa sa buntag aturo na yung singot ka nang gikan ka naligo na,
1: ma-
4: oh kay ka naligo igang na ilang kay sa pamati tungod sa grabing kainit sa panahon unya kagabi magdumapresid kung wala ito natabang ang katong sunog na yung possibility nga madama itong mga punuan dadto kay tapat ni nga po si Richard ni si Boyet magdumapresid na yung mga punuan dito nga po na po siya sa kanibitaw mga ugang nga mga dahon. So, at least may gani, wala na siya ingon nga ni Katay. Kung na itabo po yun nga ni Katay, madami itong mga lain pa nga mga balay, itong mga lain pa nga mga structure so, sa apostery siya po magdumapresid.
1: Sige.
4: Itong update report, kalabos na itabo nga sunog diha sa may Makanan Carmening at ang syudad. Para sa buntag na Pilipinas, kini si Magdumaan 23, Kia Bilinosa, sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: Dagan salamat Magnum Hunter Kia Abellanosa.
3: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Amping-amping kita may gala, kayang sunog mag-ison, di pagigakahuman may gala din sa atong dagbayan sa Kendioro. No, panayon pagkita ang sunog mag-ison. Wapay kahumanan, bisa nasa, sunog, ginoo ko pastilan. Din sa takay kung sunog, wadis ang kawalang kinamataas motor. Bisa nasa may gala, motorsiklo, grabing ka WhatsApp. Grabe gid may galaw, oh. Ano yung magigsong kuyaw kayo? Ah, kinawatas motor, rinig ka human. So para sa nato sa Magnum Hunter 24, sa balita og servisyo na si Magnum Hunter, Jane Luna.
3: Magnum, buntag na Pilipinas.
4: Direklamo karon ang sa kalalaki human ni kabot siya nga nakawatan kini og motorsiklo sulod sa usaga parking area sa Kamal dinhi sa CM Recto magdumo si ni kabot siya nga gihalog kay nga motorsiklo niini usa matud pa sniper color blue magduba first aid no ikabot siya kining nga biktima lugar nga Sirex mimo matud pa sa pag grocery o sa diha lugar nga gibili niya ang helmet ingon na pod lugar ang iyang motor wala niya gilak magduma first aid lagi gi-consider niya nga adunay security guard niya daghan man pud ka parking nato daghan pud tawo so wa pud siya nagdahom magduba first aid do nga iyahag yung motorsiklo no ang matripan dinhi ni lugar nga wala maisa nga suspicion no kay 50 naman yan tuyok dinha lugar sa gibayin sa kaisa, no? Para lang lugar nga makita niya subli lugar yung motor, apan ni Kabutsyag, gawa na magyud niya makit eh, magduba first aid. So gali, Kabutsyag po, magduba first aid, yung posible kini. Kuha, so wala may ilang suspect siya, no? Kaya posible po kay gibalhin magduba first aid, nga plaster naman, ang ihalog ang motor, gara ka parking, diha gidool po mismo. Kaya itrada gido sa exit o entrance point po mismo sa mga lugar nga parking area. Kabutsyag, magduba first aid, niya dala po sa mga suspect, ang ihapong nga helmet, nga color black. Posible matod pa nga wala to niya gisaki magduba first aid no sa kinilugar nga kawatan pagitulod-tulod lamang nagpaas if lugar nga guba lugar ang among motor magduba first aid so kalusap po siya nga sayo matod pa wala niya gilak yun ang maong nga motor rason nga dali kini nakuha ni ini kong maong nga suspechado posible nga daan ang kapanigid lugar among suspechado to kinikitan baka niya posible nga kining diskutan nga biktima pag-uhay pa nakasulod para po tataas-taas sa higayon nga makuha ang maulugar nga motor nanota ni ini magduba first aid ato ni panahunawa pa lugar na po ang identity ng ini lugar nga suspechado nga mikuha lugar siya ang motorsiklo nagyan sa parking area sa usa ka tapong mall sa maya si Embrectoning ato nga syurad para sa muntag na Pilipinas kini si Magdum Hari 24 Gino na sa bita og serbusyo magdubracho
1: Magdum Gino sa mato iyang yabi mo ay yapon nakabilin yapon dito sa iyang motor
4: wala man magduma first aid bit man niya apa na kinilugar yung motor wala niya gilak magduma first aid kaya
1: lagi ang iguyod na to
4: iguyod gito magduma first aid kay matod palagi po sa biktima nga si Rex iyahalog ang gituuhan, gitulod-tulod na ito, magdiba first aid, nagpa-as if, magdiba first aid ba, nagbubaan, baka siya, kaya maupo lagi na magdiba first aid, agad mo kag mga motor niya, taliwala nga doon ay security guard, di mo kula nila may memorize, kung kisa'y tagiyapod sa mga motor, so kung kinsa mang galing makagunit, makaangpo lugar magdiba first aid, so dili man nila pwede pungan po nga, ikaw murag dili, murag kawatan galing ka, dili ang kula nila pwede nanaon magdiba first aid, kung galing kung kawatan tagdagway, di na lang kita makabato ng motor, so muna magdiba first aid no, nga uuhan niya nga nagpaas if lugar ang katong kawatan nga posible baka nga nadautan siya mo ito nagtulod-tulod siya pero matutupod security guard nga wang po siya nabantay yung magduba first aid sama lugar ni Ana po nga binuhatan so posible po nga nalingat baka siya magduba first aid wapitan niya babantay higit no ang kining mga lugar nga suspechado ibo lugar na sa pagkatulod-tulod po sa motor niya dagan niya kay motor niya magduba first aid so hindi niya mabantayan kung kaysa yung magawas yung musulod niya sahib yung magduba first aid kaya mahubot po ito sa pikas kanto po ng mga security guard kaya dako mga ng area lugar nga parking area bito din sa may kaitanong magduba first aid hindi lang ginabantayan so dili rabiya din na isa lugar ka portion din na sumo na gituuhan po dan ini lugar nga suspechado na posible bito magduba first aid nga nagbantay na rito daan ang maong suspect niya posible baka nga nakita nga siya pagbuhay pa ni Tia so taas-taas kanyang higayon sa pagkuha lugar di ini po nga iskutan po lugar nga motor kaya lagi na grocery mga ni nga biktima magduba first aid kaning si Rex nag grocery siya pipsulod po no sa pipila po ka mga minuto so gali kabut siya sa mga po lugar nga minuto mga po ipapaningkamot lugar suspechado sa pagkatulod-tulod ni ini. Gali, wala ko po'y nabantayan po ang guard siya magduba first aid nga nabakay grupo sa mga batanon or unsa baka ang amihin mo sa pagtulod og motor. O posible, nag-ilosara na gini ang magduba first aid kaya wala magiging dudahan na kinilugan yung suspechado nga amihin mo lugar no sa pag kuyod lugar ni ini po lugar sa motor. Nanos ni ini, wala na gini magamit lugar ang kining biktima magduba first aid. Gamit kanya siyang trabaho. Kini lugar nga motor wala na nang dili na magamitan lugar ang kining mao lugar nga iya lugar nga service kay galing magduba first aid sulod sa pila ka tuig gigamit ta gyud no ang mao lugar nga motor para lugar siya po nga pagtrabaho pero karon sayon ra kayo nga gikuha niini po nga suspect nga hangtod ding panahon na magduba first aid pabiling gawas na no tini pud magduba first aid nawagan na to pong kapulisan nga unta pud kita mahimot ang responsable pud mismo sa tuha lugar nga mga motor kay gali no matagan gyud oportunidad ni mga kawatan kung hatagan pud ato sila opportunity pud magduba first aid kay gali no pag dili pag lock sa imong nga motor o pag parking niini sa dili luwas pud nga lugar, usa pud no sa risgo pud magiba free sa kita mabiktima sa kawatan.
1: Dili man kato ingon nga nabita uman parking boy nga ayo na ilak boss, ako lay bahala na ay ilak ana ba?
4: Wala may parking boy diha ko diba proceed kay security guard lang gyud ang kining naa diha mo diba proceed na pero mo pud gyud
1: ta kugon mo parking kada mo ana man ang mga parking boys kugon nga ila ilak boss kay di na makagawas nang nandes unahan no ako na bala na imong motor ay na ilak
4: aw sa ala pag dili ilak pud diba proceed nya kuhaon sa wala may ilip pud lagi kakawatan
1: no ako ilabot diha kung kuhaon basta kay importante nga ayo lang ilak imong motorsiklo para makagawas nang nandes unahan.
4: Proceed, gina-encourage nila itong mga nagbaton ng motor. Para sa inyo, hamon din mga proceed, no? Gabaton ng gitbong motor. Dili gito pasagdan, gadili siya malak. Kaya kalino, kinito po mga masaligan po ng mga parking boy, magdaba, proceed. Kaya dili magta maka 100% gito, no? Makidilugar sila, maka pantay gito, nga dili mauang tag-iya lugar nga makuha po sa motor. Pwede rin po, pag-alibay magdaba, proceed nga, ay, nag-uban po, nag-iuban na kawatan mga proceed, magdala-dala-dala ng helmet, arod ignon lugar nga, kini sila, naagin sila yung motor. So, depende na nun sa diskarte po, ng modus, ngini pong mga suspechado, nga maulag karoon ang kapandagan, magdaba, proceed, hanto di panahon na, di gyud, kakahuro, dili kakawala, di mga insidente po sa kawat sa motorsiklo, din isa siyudad, Cagayan de Oro.
1: Sige. Taka salamat Magnum Hunter Jane Luna. Gikan may kalasa sa lokasyon karong nga butaga.
3: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: So lock gyud atong motorsiklo kay ay ginmo na nang may ngayon nga ayo lang ilak boss. Ako na bahala na boss, ayo lang kabalaka ko na bahala na ayo lang ilak. Kay dili makaagyo kaning nasa unahan no, imong gibabagan dili siya kagawas. Ako na bahala na. Ay nagkabalaka di ako na bahala na imong kwan motorsiklo boss. Ah, dali ra kay na boss, ay kabalaka ko na bahala na. Butang lang na di imong motor kay ako na bahala. Sabi sabi ng inanabang, siya na'y bahala, no? Kuya Juan, masabta may gala, siya na'y bahala. O niya, pag magkinaon sa ako ang kawawa, anak lugar. Oo, kaya mo, may galas mga parking boy. Muingon, mag na mga parking boy, magilang murag na kapanag-iya, bitawan ng mga parking area, diha. Nga kung tagaan, imog 5 piso, masuko. Ignan na yung kagay, nagbalik dire, ha? Gadi, nagbalik dire. Oo, mga hilas kayo. Oo, kaya maingon din ngayon, na pa, ay na ilak, boss. Ako rin bahala na, ay na ilak. Napagtagaan ni mo gamay, magbagot-bot na yun. Maingon din, inot, pagkining tawhanan eh. Inot ko no kayo. Kaya nga nung inot man, alang-alang, di kaigdog inot nga. Ay mong gihatag, 5 pesos naman.
3: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Sabi sa sila, gusto ko sila, dako kayo ang ihatag nga kwan sa imo, no? Magpark ka, need ko na yung dako kaya mong ihatag. Payawan, masabta nila eh. Ato sa tamagalan ni Magnum Hunter Kia kay publiko, kay pasidadan ko na magigsoon nga mag-amping sa gapaila ko ng LPG tank inspector. Uy, nanay, ilan ang mga LPG tank inspector eh, oh. Standby Magnum Hunter Kia, ato sa tani Magnum Hunter Minso, Magnum Hunter Anzi Alzado, Magnum Hunter Nika. Okay. Ben, lupad sa tani Magnum Hunter 23 sa balitaog servisyo na si Magnum Hunter Kia Avellanosa.
3: Magnum, buntag na Pilipinas.
4: Yes, Magnum Hunter, no? Nagapasidaan ang ato ang konseho sa barangay Lapasan kalabot nini mga gapailang mga LPG tank inspector nga gahimo sa paglasulod diri sa mga panimalay po Magnum Hunter doga magpaila. Dili kini ra ba kay mamugusto ra bagyo sila nga sulod pud magduma proceed tungod kay ila kuno nga isusi ang kaning mga tangke sa LPG ani nga mga balay pud magduma proceed kay ang rason nila ila daw tan-awon ko nga safety ba nga device ani nga mao nga LPG yung dili man siya ingon nga makakus pud aga sunog pero gibuti agsa kani nga usa ka baho uga kani nga LPG company pud magduma proceed nga dili na kinahanglan nga dapat ipaibariga o itaod pa nga mga safety device ani nga mga tangke tungod kaya ani nga mga LPG daan nga magibaligya sa merkado na na po'y mga naka-attach daan nga kani nga safety devices magduma proceed so ang lakot nga pantalya nga rason ani nga mga magpaila LPG tank inspector isa susihon kuno kung nga safety ba or kani nga wala ba ingon nga makakuso gasunog or ungaw ang kani nga ilang mga kaning mga tangke po magduma proceed pero nagagiklaro sa kaning mausa sa kaning trabante po sa kaning sa ka LPG company po magduma proceed nga dili inanglan nga sihon pa ang kaning maunga pa nga mga tangke kaya nakidaan po nga mga naka-install nga safety devices so ang mga na magduma proceed magpakaaroning nun bitaw nga LPG PG Tank Inspector, pero lahing na diay ang tumunga o ba na ni basin makahamagimo sa kaning pagpangawat or kaning tan nga tingwa po magdumapresid kaya dili lang sa barangay lapasan kaya nga naitabo ang nga kanyang gahimo kung nagapakaaroon ding nun nga kanyang mga LPG tank inspector kundi naabot na po din sila sa lain po nga mga barangay diya sa may barangay Bugo area uga na po yung mga pipila lagi nga mairad po naging magdumapresid kaya siyempre nagpainagod nga kanyang LPG tank inspectors na possibility nga basingit po na ka nga tinood nga kanyang gahimo sila sa pag-check aning ilahan nga mga LPG nga tanks magduma for seed. So, gipaygya pa, kaya nga kung nagipaynamduman ang mga publiko, nga mag-aigma, tuga diligida yun nga mutuo, kung doon naman galing magpaila nga, kani sila ang mga lihitimog itpod nga mga LPG tank inspector, kaya sa ila pangikaingon po magduma for seed, ang kani po nga mga tankes LPG prior po kini nga ibaligya, or nga ipagawas po sa kaninga mga tindahan po magduma for seed, doon na niya siya naka-install daan nga mga safety devices, o ganina kinangalan pa nga tauran pa magduma for seed.
1: So ngayon na sila nga, kay manang, kuy gino ko, may gani kay na-check na may mong tanki, hungaw man din ni Osus, gino ko, ano ba, magpalit ka niyo, kung kasi masunog imong balay manang, magpalit ka niyo, imong balay niya, available na mga kining host, kaning host manang may mapaliton, kay okay, kaning host, kaning imo Osus, gino ko, hungaw man ng imong host, sus. Delikado ba sunog imong balay manang, ano ba?
4: Nain mga kunana bitaw nga mga pangrason bitaw magduma proceed ang uban nga kanaon daw ang serial number sa kaning mga tangke uga tawag ba kung dili ba ka nga defective pero ang nakalain pagin magduma proceed kay kanay bitaw mupugos gyud sila sulod sa balay.
1: Ah, mamugos sila kun mubalibad ka mamugos gyud.
4: Mupugos gyud sila ga mauna. Sulod oh, marag makadunta na gyud magduma proceed kay kanay mamugos man daw ka sulod nga. Kani nga, ikaw raman kong saka nga, kung tinood manggaling nga na yung mga LPG tank inspector, nga nung mupugos mangit yung sulod, okay, kundi ka pa sulod sa tagbalay. So, mahulog na nga trespassing. Nga, isa pa sa dana magdumapresid ang kani daw ilang ipang taniyag ng mga safety devices. Ibarigya daw ko yung nila sa kani nga mahal nga presyo. Maragamudos, bitaw siya magdumapresid nga. Kung maragamudos nga kani nga magbaligya sila ga mahal, kanya maragailad. O ilaron nga po nila itong mga tagbalay mo itong magdumapresid nga kaning na kaning kinangalan ang kaning mga tangki ani kay paralikay sunog pero giklaro nga kaning mga tangki po na daan mga safety devices po nga naka-installar po daan magdumapresid daro po nga dinigin siya inoon nga makakusog sunog before po siya nga ginapaupos rin sa kaning pag-check pag-susi po magdumapresid prior nga ipagawa sa mga tindahan po na nga madaot anak kung na-defective nga mapalit ang isa ka customer po magdumapresid. So, ila po nga painmang sa publiko nga dili magpailad ani nga mga magpaila nga mga LPG tank inspector kay sa ila pang gikaingon, dili na kinangilan o safety device. Kaya doon na naka-install po daan nga mga safety devices sa matag LPG tanks nga ila nga ibaligya.
1: Sige.
4: Naipos nga balita gikan na diya sa may konseho sa barangay Lapasan para sa Buntag na Pilipinas. Kining si Magnum Hunter ng Trinky Abelinosa sa balita og serbisyo Magnum Radio.
3: Magnum, Buntag na Pilipinas.
1: Salamat Magnum Hunter Kia Abelinosa. Tama bitaw magigsoon kay kumusulod sila pugo sa imong balay. Nawa na kay mahimo daw bigdagan sila na ikaw ra isa sa imong balay. Tigulang pa yung kadi. Dali na kay kanila lumpuhon diya sa sulod. Diba? Amang alahas. Na, naunsa na ni. Alahas, may gipangita day ani din ni. So, ay gin magpasulod-sulod sa mga tao nga di niyo igunsag kaila. Kay maira ba na sila bala pag naka-ID? Di gin kopyansa, no? Kay mga ilad, mudos, delikado kay na. Basta muduol sa imo, muingon ganig mapikhan ka, nawala agad, alkansig yung kakayo. So, dapat mangigala nga amping-amping, ay gin mo pamataka pagpasulod sa inyong balay. Diba nga, walay panugot na mga igsoon sa inyo po mga sakop sa pamilya. Nabalagsog ikaw ra isa. So panawag po sa imong anak baka diha nga nagtrabaho o baka ang imong mismong mga membro o ban nga Apo, na may kuan din ni Apo. O na ako na yung check up sa atong kuan, atong gasol. Kay na ako na yung leaking atong gasol. Basin ko nung masunog ta. Mauna na karoon diha magala mga mudos yapon. Gusto ni ipatanaw may gala sa mga eksperto gyud. Ipatanaw ayaw atong mga gasolisuroy lang mga igsoon. Di ba kay mahalo niya kay na ilabis mo mga kuan? Mahalo niya kay na ilabis mo mga baligya. Naan mo ni pagkailad di mo presyo. Basig triple ang presyo ba dito sa tindahan mga igsoon nga kuan o di kini bang tindahan nga kasagaran ni mo palitan. Basig ang ila may gala triple ang presyo na hilak kag tagok diha. Ayaw yun, kaya basin may gilag mga ilad ta. No? So, amping-amping lang kita permanente. Na sige kay ang lapasan karon ron, magdakita na to, bibo mang lapasan karon. Ah, bibo ang lapasan may gala. Kaya ngunta ko, kani mo ilapasan, bibo. Diba? Mas dindot yun ang bibo, may galang usa ka lugar mo na nga makita tas barangay lapasan, bibo. Na yung magsayo-sayaw. Diba? Na yung hatag libreng pandesal. Ay, sus, pagkapatsada ba yung lapasan, oy? Ha, nindot yung lapasan may gala. Oo, magkabibo, ginang lapasan may gala. Oo, kaya na yung panghatag libreng pandesal. Sus, pagkapatsada ba yun kayo? Ah, sige, kailan man ang katugod bagay soon ang maghatag kabibo sa ilang barangay. Na sige, good luck niyo diya sa barangay lapasan. Mayong buntag sa tanan diha mga residente sa barangay lapasan. Kay diha na basabta kani adto magigsoon taud-taud punta diha may gala nagpuyo sa lapasan in town. So good nga narbaho tag palanya. Eskwela ta magala og 4 ka tuig sa kolehiyo. So diha tas lapasan gid taw nagpuyo magigsoon Western Kulambog lapasan. Oh so mo na nga to mismong area diha may gala nga gisak-an pod. No so bibo gid ang lapasan diha gyud dili malupig ang barangay lapasan. Ang barangay ngas nang layo ah. Ngayon layo man, lapas, good sa san.
3: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Alas 4.55 na ang atong oras. Dini may gala sa ato paraguban sa ato nga programa Karabutaga may gala, buntag na Pilipinas. Lupad sa ato may gala ni Magnum Hunter 24, Jane Luna. Kay matod pa magigsoon nga na ako na ibabay na scam ko noong 10,000. Agay, agay lagi mong kumpiyansa. Diba kay karon mga panahon na usog yun ang mga scam-scam. Busa ay ginmog pagpa... Ayos to the board, yun mo permanente. Maana, yun mo nga. Ilad naman siguro niyo. Murag ilad na ni bawa pa yung item, pero nagbayad na ko. Ilad ka ni, Lili? Bintot, bintot, ila ba kong giilad? Ah, wala di ay. Okay. Ingon raman nga ipahatod rado ko, no? Pero wala para maghihatod. Pero basa ihatod na siguro. Oo, masin lang.
3: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: I-check the report, Magnum Hunter 24. Sa balita, observation na si Magnum Hunter Jane Luna.
3: Magnum, buntag na Pilipinas.
4: Direklamo ka ng usa ka Vanessa Layar. Uman ni kabutsyag mo ni siya matod pa magdiba Faceid ang naskaman lugar ni ining fake Facebook account sa itong mayor din sa siyudad kagayan at di oro. Makita sa mga hulagway karoon niya gaya. Makita karoon sa screen ang magdiba Faceid. Nakapadala na kini siya magdiba Faceid o 8,000 pesos o 10,750 pesos. Galikini sa managlahi pagdi siya nga number magduba Frisie diin na kinilugar ang Facebook page daghan magudi mga troll lugar magduba
1: ilad din sige
4: mga dami
1: oh ning sige panawagan ni Mayor nga ayaw lagi mo magpailad kay gigamit akong pangalan nanawa oh
4: hagas pud lagi mga
1: Mayor Lando Paris si ugyod nga dagway.
4: Okay, ito diba, Frisie? Nag-aspoy ka mga yung puwarta si Mayor. Natupod sa katawan niya. Galino siya magaliga panghatag. Magdiba, Frisie, sa mga kabo sa People's Day. Pero kani,
1: sukuhi
4: kani magdiba, Frisie, kay kani nga Facebook lugar.
1: Gamit niyang dagway, oh.
4: Mayor Clarex Uy, kini nga Mayor Orlando Uy nga Facebook ka magdiba, Frisie, nga adunay 8,000 friends o galino na ay 30 kabuok mga posts. Mao matud pa ang mihimo sa pag-chat kaniya. Ang chat diri magduma Faceid. Naga good morning kaniya tapos sa good morning kulugar dayo ning babae. Deleted naman ang uban nga mga message ni Mayor alleged to garden hino nga scammer magduma Faceid. So kalino yahang gi-reply diri okay lang sir. Tapos pa siya gi-reply diri unsa diri imong ihatag Mayor. Salamat daan kung naihatag. God bless you po. Tapos nag-reply matod pa kini nga scammer pero deleted na po siya. Tapos nag-chat balik ang kinilugar nga biktima nga mauni akong cellphone number sir. Naghatag siya cellphone number tapos nag-reply na po din siya. Oh God bless din po. Tapos nag-thumbs up na po dayo ni nga alleged scammer magduba Faceid dito. Kaya number diri nga ito na lang pagawa sa kahanginan kita sinapay mabiktima
1: din. Ito kay parang ang uban ma-aware po magdumjain.
4: Kani nga number 0997-100-9217. Nasenda ni siya o 8,000 pesos magdumapresid. Unya, kinilugar na yung sa ikaduha na po na yun, no? Kinilugar ni siya sa 10,750 pesos. Ang iyahanap po na yung ogipa ngayo. Kali magdumapresid, nasa... Then nasa 18,750 kiday ang nakuhang magduma Faceid ni inilugar nga suspechado. Ang iharap po nga lang din sa Gcash magduma Faceid kay NPE tapos tulunig na tuldok Cristina Dayon. O si Lilith baka ni. Unsa baka ni pangalan na ni magdaba. First day doon, hindi lugar yung scammer. Tapos A, Dayon yung apelido. So, bali, magdaba first day. Dili mo na magkita diretso. Ang pangalan lugar ni hindi
1: awat sa una magod sino ni bago ang GCash no. Before magod, pag start sa GCash, complete name, gini mo ang mugawas, magod din. Karon di ina, first name, o katapusan nga litra, perpinong litra, katapusang litra, o apelido dahil nga start sa imong apelido.
4: Yes, mo diba, Frisie, dili na padayon, bitaw nga malarap.
1: Padayon, sa una, makita ni mo tanan.
4: Oo, lahi na magod karon, posible sa privacy po di siya nga.
1: Oo, lagi po.
4: Doos po nila magdawa, Frisie, no. O gali, kapot siya, garakuan, gitawan siya, 18,000 na pesos, mo diba, Frisie. Sus,
1: ano, iba sa itaw
4: niya. Ang statement, mo diba, Frisie, no, nilugar nga, naiskutan po lugar nga na biktima, nga beware mo, ani nga page kay scam ni, dili lang isa ang iskaman, ani, kundi daga na, kasagaran sa biktima, ani, kay idaran, na sa barangay goer, huwag ka nang walay hanaw sa cash in and cash out. Pamaagi nila mang scam, kasi uon ka nila ipa cash in, mauna tayo na ang katong ilang iilan, magpapagay na abin nila, sila maoy at tagaan, pero sila di ay maoy mukatag, o kwata, mga baga, naong, dili man yung nabuhi, o tarong, kamitan pa, ni Mayor Rolando, oy, ubay-ubay na yun yan, na biktima, galing ang screenshot, mauni ilang konvo, sa ilaha po nga naskama, na astang luuya po taon, kay idarana, yung iilan, kaya taon, wala sa oras, please share this post, o gali, no, diling mismo, tapakataw, awareness po si Mama Vanessa. Tungod po lagi ni ini lugar nga naanan sa 18,000 pesos. Aga na ilan lugar ni ini po nga nagpailan no nga si City Mayor Orlando Clarix. Uy, gali, kapila na itong ipanawagan na ni magdiba first aid. Nga, di naman nga pangayo o kwarta ang mayor. So, usap po na no. Kini lugar nga, gikatingalahan po lugar.
1: So, sa may ikuan ato, magnunsin, sa may mudos nato, mang mailo siya, bayran rin niya. O, sa man to yung mudos atong suspect?
4: Ang mudos ani magdiba first aid, kibali, mag chat siya lugar di mo magdiba first aid, ingan ka niya nga na ako ihatag ni mo. So ikaw, magpasalamat din ka nga, thank you mayor, nakaihatag sa koon sa mani imong ihatag. So parel, gaya po na ning gripe, lugar gaya po na ning babae nga, nangyawat po taon magdiba first aid. Ito na no, mag-stay lugar siya rito nga, pakash ini ko, kaya kibali lugar, tagaan, ibalik lugar gaya po sa iya magdiba first aid, kibali hulman, ibalik na po tayo sa iya. Pero imposible po kayo no nga butang tungod po lagi kay ko pananglitan kung mayor po ba diba first aid na ang gina sila yung mga enough fund po sa ilang kaugalingon.
1: Ay, dagang kwarta.
4: So, usap po di magduba first aid no. Kita man gani, di man kita makapahimo lugar gina ni nga mamailo ta sa inanikad ako nga kantidad. So, gali magduba first aid no nga tingadaan po lugar ni ini po lugar nga biktima. Ang ano mang kanon na ni kadako ang kinanglan po sa mayor 18,000 nga gali sa People's Day nga siya man mismo po nga kapanghatag po lugar o gatabang. Support sa mga kaboso galing no nagsalig ra po tawo siya magdiba first aid kanin mo kong Facebook nga gigamit lugar ning alleged scammer daghan ng friends magdiba first aid ba naa sa 3,000 ang iyang friends ni ini so mo siya legit magdiba first aid kibali mo ra nagi-check daan po lugar nga Facebook ka account so galing misalig po siya magdiba first aid pero mo lagi na no nakalak ang iyang lugar profile ani o gato kung paano mo duman sila magdiba first aid ang mga pagka public service dili gina galak po sila po nga profile
1: nagi
4: gali no kini nakalak magdiba first aid niya puro ra gyud no nga mga political nga mga hulagway po ang makita po lugar no sa sama lugar ni ini sa iyang lugar nga profile o siya po lugar cover photo ka kini siya no na lugar mga pagkandidato lugar niya nga mga picture lugar magduma proceed no so usa gyud no sa kini lugar nga gigabalakan lugar niya sa pong scam kay 18,000 gyud magduma proceed no ang iya lugar nga send nga tapos sa mga lugar nga is scammer so galing magduma proceed tapos inum duman sila no nga wala ilahin po nga Facebook page sa katong lugar nga mayor tapos sila gyud ini lugar mga uban yung mga individual nga gahimo na no og negosyo sa pang scam gamit po ang gamit ang pangalan lugar no sa tapong nga mayor dinhi sa syudad sa Cagayan de Oro.
1: Kaso ni biktima magdun din.
4: Wala man yung ibot siya magdiba first aid kung taga-asa po niya nga biktima kasi ni Sir Vanessa wala na siya nag-state do kung asa po niyang barangay pero din yung mismo magdiba first aid magkita yun ato nga doon naging sila po yung conversation di hindi lugar nga iskutan po lugar nga alleged scammer po
1: so 18,000 tanan ang kuha sa suspect?
4: 18,000 magkita diya magdiba first aid na nasa light transaction sa GCash narakatan siya una og 8,000 pesos tapos nagsunod po dayon o kakinilugar 10,750 pesos nga iya lugar nga gisend tawag mo diba first aid no na ilan kita
1: ako na ganang 18 eh
4: ako ka na magdiba first aid pero kita po no pangayuan po taga pahulam lugar nini mo diba first aid magdaduha magalita sa kaila kay bi magkabayag baka di magdiba first aid so kalino usap po lugar nino sa iya lugar katingadaan po lagi kay nga no, nga dunay pangpanghulam lugar nga nahitabo, sali lugar kaniya o gaso nga upo lugar nga mayor, purang salig lagi siya, kalagi, nasayod yun biya tapag sa presido, nga daghan po na kailapos tong mayor, dinusunod din, di oro niya, abi po niya nga tinuod, sumod kay daghan na lagi ang friend sa Facebook, so dili kita magpataka po do, o click po do sa social media, kay daghan na karon mga scammer, daghan gutom karong panahon na magduba freezing, nga wanagin sila yung mononaan, kundi ang pagpangilad sa lapon sa itong isig katawo po sa mga lugar ni ini, nga gigamit ang Facebook account, lugar no, naghimo, posible. O ga Facebook account, kini lugar nga suspechado, ga doon ay 3,000 na ka mga friends to sa Facebook, karong lugar nga tuwan siya, o gamito niya sa pagkansam, ang identity lugar no ni City Mayor Rolando Clarex Roy. Para sa pusig ng Pilipinas, kini si Magdamang 24, Jane Luna, subita o Sirbusyo, Magdebrajo.
3: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Salamat Magdebrajo 24 Jen Luna, ay ginbog pailad may gala kay dili na mangigsoon ang mayor, may gala ang ga pangayo, may gala og pagpajikas-jikas diya. O di na siya may gala scam gyud na pag nagay mo ingon nga sindis ako. Dayo kuan, sindis ako jikas. Dayaw mo pagtuo kay dili na siya mao. Sige na niya mangigsoon ni balik-balik diya mismo sa iya mismong kuan statement. No, makinibang ma-plug racing sa City Hall o gaasa pa siya magpaingon. O ginakanunan niyang istorya nga ayaw ka mo pagpatuog anang mangayo o GCash kay dili ka na ako. Dili ko ka na batasan ang pagpangayo o GCash. Oo, kay dili ka na ako. So, digid siya may galas. So, nakaigog yun mga igso ng suspek, oh. Nakasapig yun, nakatiba-tiba yung 18,000 ang tabaghak. So, ayaw yun mo paghatag kay dili lagi na mao. No, dili na mangigso ng mayor sa Dagbayan kada mangayo may galag GCash. Scammer na. Gigamit lang ang iya mismong dagway, gigamit lang ang iyang pangalan dayon para makapangwarta mangigsoon. 'Di ba? Kay simple ikaw pag imong tan-aw nga dagway man ni Miro, lagi si Miro siguro di. Pero maingon mga tagaan ta ka og grasya, gusto ka? Ay simple Miro, gusto, salamat taan Miro, tagaan ka og grasya. GCash is ako kani nga number B kay ibalik din ako sa imo, dublihon din ako. Ay, ginoon ko pastilan, gin mangingilad may galaw, pangka keng pattern. No? Muingon din mangingilad nga. Sige, gusto man ikaw kagpahalipay, sindis ako og 18,000. Kay pagbalik ana ako ng itripli da yun. O ay, simpre ang tao in taon magigsoon nga gapangyawat, amusin, gin may galaw kay gusto, gin saan makakwarta. Pero wala sa kamalay-malay may galaw ang katuilad na dito. Is camera na dito magigsoon. Gigamit lang dias account ang dagway sa mayor, dayang pangalan, gigamit pag yun. So para magila makapangilad. So ayaw mong pailad. Sa tanan magila nga wak pa na ilad karon ay mo pagpailad. Kay dili na mao magigsoon siya, dili na ilabatasan sa aamahan sa syudad ang mangayo magigsoon og mag-chat-chat sa imo may gala para ijikas-jikasan ka. Ha? Oo, ayaw gyud kay kumusulod gani kaslaang. Aw, diha na manang gitawag may gala nga impas kang bata ka. Ha? Impas kang bata ka pag musulod kaslaang. Reply ganing kaschat, kana, kung ingon nga kini, another victim na sad, another sapi na sad niyo, klaro kayo sa nan. So ayaw lang, kamudi ha, katong mga kaigsuunan tang naminaw karon, nang kitawag nga ay lang sa mo pagpailad.
3: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Tama magbalik, talo ka mga balita oras, alas 5:07 sa buntag.
7: That time check was brought to you by Magic Flakes Cheese. Sa kalamion sa Cheese Crunch, mulami po ang break nimo.
8: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili, kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan, Mighty C Alkaline-Based Vitamin C, available nationwide.
9: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Si Jerry Tukay, madugay ko na nagunta at pangapi, mangot sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pagkape, mangot na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
9: DTX Coffee Mix. Pumaka sa mga butika.
11: Ani ang mga do's and don'ts sa pagpakuha og dugo o kung kinsa ang qualified nga mahimong donor. Pwede ka mag-donate kung ikaw kinag edad gikan 18 to 65 years old. Adunay timbang nga dili moubos sa 50 kilos og maayo ang panglawas. Importante sab nga nakatulog kag sakto, nakakaon og wala pa nakadonate og dugo sulod sa miaging 3 ka bulan. Dili sab pwede mag-donate kung ikaw adunay hilanat, ubo, sipon, infection o bisan unsang infection. Dili sab ginarekomenda kung kulang ka sa tulog, wala nakakaon o nakainom og ilimnong makahubog sulod sa 24 hours. Dili sab pwede ang mga buros o bagong panganak. Pag-upa nagpatato o nagpa-piercing sulod sa usa ka tuig, bago lang naoperahan o adunay seryosong sakit. Dili sab pwede ang ubos sa 18 years old o ang timbang kay ubos sa 50 kilos. Kung kwalipikado ka, apil na o mahimong bayani, pinaagi sa pag-donate o dugo. Busa, makita-kita ta sa Bayaning Magnum, Share Blood, Give Life Bloodletting Mission, Mayo 17, sa Limkitkay Atrium.
12: Nagantos ka ba sa hinang internet o glossing servisyo? Kung ba di mo problema niya sa tundapit? Converge Fiber Internet sa Converge Fiber. At ibanon ka diritso, paspas pang servisyo. Natipik sa mga lugar ng kabilang ulusap ang linya sa Converge Fiber Internet. Sa Yes, Miss Lamis Oriental, nagkalis mga lungsod. Sa Taguluan, Apila, Barangay, Natubulan, Kasinglot, Baluarte, mga lungsod sa Maringasak. Lagunglong, Balingwa, Ningog City, Talisayan, Medina, o Magsaysay. Sa West, Miss Lamis Oriental, nagkalis mga lungsod. Sa Opo, Apila, ang Barangay Populasyon, Bara, Igpit, Mananang, o Tabok, o Lisabaro City, Apila, ang Barangay Mulugan, Taytay, o Lugilo, o lungsod sa Lobhid, o Langindingan. Busa tarawan yung kutata sa internet kung expire na pag-converse na. Wapakay fiber internet. Ang ilang buhatan ay butang sa Ground Floor City Building, Captain Vicenturo Aconan, Antonio Luna Street, Kagentro City. Tisutawag lamang sa 917-555-2777 o 917-555-4777 ang Converge Fiber Internet. Parayo murawat o mga aplikante pagka-sales agent, pullman o part-time, kita hangtod 45,000 pesos. Matagbulan, isubmit lang imong application letter to Converge Fiber Internet. City Building, Conan Antonio Luna, Captain Vicenturo Street, Gianduro City.
13: Life Extension Vitamin D3.
14: Linuria Torres, 45 years old. Nag-start ako ng Life Extension D3 2020 na diagnose ako as ovarian and endometrial cancer. Thanks God, ilang years na tumor marker ko normal na gid.
13: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3. Potent, safe, at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
15: Mga Marites, get the latest showbiz news matang Domingo sa programang Magnum Showbiz Delights. Kung diin inyong masayra ng mga latest chika sa inyong mga paboritong artista, trending topics, makakuta o nga blind items, lakip na ang mga pampagood vibes nga balita. Magnum Showbiz Delights. Kauban ang inyong showbiz princess. Magnum Showbiz Delights. Alas 4 sa hapon, matag Domingo, dinhi lamang sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
12: Loya na ba si Manoy? Guwanay gana? Masig may diabetes ka na? Pag DTX 500 na, DTX 500 doon na ganit powerful extract. The fight to chemicals of antioxidant. Gikan sa the sugar, sugar cane. Mga organic compound, ebiktibo batox diabetes. Mupaubo sa ibong sugar o musanta sa diabetes. Ibalik ang gamas ko o gugana sa kama. Ibong 6th life pangga. Sa DTX 500, ibong sugar mubus na. Your best partner in health. Nemo Tan sa door number 10, BMG Building, President Kirino Conde Cape Street, Cagayan City. Please tawag lamang cellphone number 0975-8424-832 or pwede sa Amsterdam 103-457-996 or bisita sa ilang FB page, Clinica de Alternativo, CDO.
15: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo. Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
3: Nagpaminaw kamo sa Magnum Buntag na Pilipinas.
1: Balik tamay gala sa naguman sa ato nga programa karong buntag tamay gala Buntag na Pilipinas. Duga mga balita sa tamang kaigsoon. Lupad sa tamay gala ni Magnum Hunter Kia Balianosa, balikan sa nato iya mismong report. Kay matod pa may gala ni Magnum Hunter Kia na kung ibiktima nga ng kawatan og motor na pakitabang human suwayan kung nung magila pag-ilad sa usa ka nagpaila kung empleyado sa LTO. Kadaghan magigas mangingilad garon oy. Ma, galimog ko ba kay kadaghan magigas mangingilad? Oo, just Facebook. Naapoy ka ni Facebook. Mangyapon, usag yung Facebook yapon. Nay magpatuo nga LTO, nagpatuo nga big account magiging soon siya. Bisag unsa na naging tao para makakwarta eh. No? Bisag unsa na naging sudlan nila may gala para lang yun magiging soon makailad o makakwarta. Busa ka mo ayaw yun mo magpailad. O pag nagani magiging soon tanaw niyo nga pastila na unsa na maning ka mo nagilad galing niyo. Ailad yun harap-harapan nakagilad o. Oh. Agyapo ka magpa kuan o pagyapo ka magpa o oh, alerto yun dapat Check sa nato report Magnum 123. Usa na sa klase na sa mga ilad. Sa balita ang servisyo na si Magnum Hunter Kia Abilianusa.
3: Magnum, buntag na Pilipinas.
4: Pag namabers na sa nagpakita ba ang kining Osaka biktima in taon nga watan pa siya ga motor magnamabers eh nagiso rin pag hindi siya pag-aila ani nga Osaka nagpailang empleyado sa LTO po magnamabers eh gihon nga base sa post ani ni Ma'am Rochelle magnamabers eh kay bago ilang may sila nakawatan o ga motor nga Osaka Honda Click magnamabers eh nag-reply sa ilang mga post nga pailang isa lagi matagpagin siya ka ganing empleyado sa PO niya, kanilang suno siya. Ngayang assignment ay is kanilang mga gacheck sa kaning mga papele sa mga motor. So sa iya nga pag-komento ani nga post ani nga ni Ma'am Rochelle Ford magduma-proceed, iyang giingon nga na information pero magpabayad siya magduma-proceed. Mayon siya nga magpapresyo siya dahil uga iya siya nga pinaday mong matag nga korta ma'am kay para before kumuha tayo yung informasyon pila mo ta sa kung pila mo ang matanyag po nga kwarta nga maraga reward. So,
1: naniguro lang ha? Niniguro ha?
4: Siguro sa daan magdumag-proceed. Okay. Pero kanay po na nga kaning nag-post po nga si Ma'am Rochelle, aside sa kaning nakawatan sa maraga, sigurin sa na po sila na siya nga kaning naman sila conversation magdumag-proceed. Ingon siya nga kaning nga, Ma'am, sa day na yung information, willing man may mubayad, basta legit o ga-insakto good nga kaninga aron po nga makatabang nga makita yun ang mga motor. Pero ni-insist ang kaninga mag-empleyado sa LTO, nagpailang empleyado sa LTO mag-demo-proceed nga bayad una, ayan niya ipaiingon ang kaninga information nga iyang nabalaan. So sa diyan, nagkataas sila nga conversation po mag-demo-proceed, ingon siya, nga assign do kuno siya kaninga sa kaninga kwan the department sa division sa LTO nga kaninga check sa mga chassis number sa kaninga diha do kuno siya magduma proceed unya katudo nga motor daw nga nakawat sa iya allegedly gikaingon nga gipa-change kuno ang plate number ang chassis number guban pa nga mga dokumento pod magduma proceed so diha nagduda ang kaning nakawaton

0: taga-information, kung dili pa siya mabayaran sa insakto po mag naman proceed. So, kani si Ma'am Michelle, iyan ang po nga, wala na po niya ang higitong panganap para ningon siya nga, pwede ta mag-legit check niya sa mga LTO, ma'am, kung tinood, baka na mga ginasulti, labi na kayo na yung mga instances nga, gibaharan siya nga sa sila magkita, sila mag-duma proceed, mga na mga istorya. Pero na po yung mga, kung po si Ma'am Marshall, gabasin maka, nahak ang gato nga maong Facebook account or kaning kadagan, marapang ba siya legit mag-duma proceed kay dagan na siya uga followers, dagan siya friends, unya, nakalak profile. So, nagatuo si Ma'am Rochelle nga possible, basin makanalak tong account or gigamit makapun sa pagpangilder, pagpang-scam. Pero at least, wala siya yung nga nailad, kinag-all pa na siya lagi aning iyang motor nga nawala po mag-duma-proceed. Gusto yan, pagi siya pag-ailad at usa ka nagpailang trabahante sa LTO. Pero kayo mo po nga banta-bantaon po mag-duma-proceed, muragadagan po magiging kayo na nga papilis po nga pangitaon kung once mag-change baka sa imong motor. Niya katodo kay may nakasend na diri sa mga picture bito magduma proceed
1: ang pa-change siya sa motor magdumkey ang kuan ra yod color ra yod og magpa-change kas pangalan sa tag-iya mao ra man ang duha color og pero kung chassis number i-change og kanang engine number di man na pwede mao na magina siya magdumkey
0: lagi yang girason pud magduma proceed kay nado kuno kay ang yang ingon kuan ko na siya LTO employee slash fixer.
1: Bisan pa o kwal siya, LTO, kwan pa siya, director pa siya. Pwede.
0: Wala, ito dali kay nag-asayang, ikaingon pa, nagpa-change na ko ng plate number, pa-change na ko ng chassis number.
1: Kana so, may kabuang, kana nga style. Kana.
0: So, kana si Ma'am Rochelle pa mag-dumapresid, ako nagit po niya nga pagduda kay ilang pang isa-kaisakayan nga kung siguro ko, I mean, sige, kung isakso niya mong yatag nga kaning information, willing man mo bayad, pero ni-insist mo rin nagpahilang empleyado sa LTO nga bayad una, ay ako magpagawas ng information mag-dumapresid. Unya, isa pa na, ang katunggi pang send niya nga picture po kang Ma'am Rochelle nga maraming po si una na hatag niya sa information mag-dumapresid ka na nga, pwede rin makita na bitaw sa kaning LTO portal, pwede rin ma-access. So, itugan po na sila nga nakaduda kahit sige kaingon pa, dali, ma-access maging na LTO portal, labi na ko nagin kay account po mag-dumapresid.
1: So,
0: ang kaning si Ma'am Rochelle, aron po nga ma-kuha niya nga ginawa po mag-dumapresid kay labi na ipangitawan pa nila tayo nga motor, lagi kawat niya sa may barangay lapasan. Itong pangano, gaya na po niyang ginan nga. Magkita na lang tayo sa LTO, ma'am, kay para makumpirma na imo nga istorya.
1: Kita mo, director.
0: O, magpa-atubang sila sa dito. Pero kato pong nagpailang empleyado, wala na po din nga nireply. Uga, maragwa na po siya nag-continue po din ang conversation po at mag-do-proceed.
1: Sige.
0: Mga incident ni Karon, nag-refer na diya sa mga cyber camera unit sa Kunara Corporation din diya sa mga kapalagar, barangay lapasan ning atong asyudad para sa buntag na Pilipinas. Kini, si Magdumantay doon na 3 Kevin sa subalita o servisyo Magdum Radio.
2: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Salamat Magdumantay kaya Binyanosa. Daghan gid mailad may gala kung magtutuos mga istorya. Daghan gid mailad mga igsaon. Kanang motor, di lang pwede may gala nga basta-basta o ni muna pag-change may gala sa iya mismong kinibang chassis number og kanang engine number din na pwede. No, ang ma-change siguro magigsoon, kana sigurong color siguro may gala, pero personal nga change nimo without magigsoon sa pag-antos LTO, pwede kayo. Ay lang pa nakop. Ana ra man. Gusto nimo i-change ang color sa imong motorsiklo? Nga color blue o nya i-change mag itom? Pwede. Anytime. Tago sa gatos ra man ang magigsoon ng paint magigsoon. Spray paint sa gatos ra man. Palit ka spray paint, spray motor. Why problema? Pero ay lang padakop. Kay madakpan ka mga igala pag tanaw sa restro. Oy. So, na mo, color man, blue man, ano ito man eh. Ah, di na rin, mag-question ka na. Diba? So, dili po yun na may gala. Kung mo change po kag color, muanto kagas LTO. And muanto kagas LTO, na gina mag-exon, of course, pangitaan gina may gala ang pangalan mga exon kinsay tag-iya sa motorsiklo. Pag tanaw, oy, Tarpulano, ikaw si Tarpulano doy? Ang mga license ni mo doy? Ulay mga ginipangalan din. Ah, napalit maguna ako na, sir. Napalit naman namang deed of sale. Nawala man itong deed of sale, sir. Kaya mo nag-birbal-birbal naman ito namang kabaligya. Ha, binuang ni. Dili na pwede. So, kinangla mga exon niya, never may gala nga i-change na mga exon ang engine number mga gala o ka na mismo mga exon ang kinibang chassis number. Dili pwede. Eh, kabuang. Binuang ng inyo. Dili na pwede nga i-change mga exon. Saan lo ganin mo siya imo ng kwan? Imo na mga exon. Welding o nimo ng chassis number o engine number niya. So, ano pag-change lugar? Di ba? Kung sa engine number, kung sa iyang chassis number, ana mo, nagin na. Lifetime na na diya, may gala. Di na pwede mag-soon nga, imo na mag-soon, kwa ka mag-gala o kwan.

0: kuha ka og kanamang tigib, tigibon imong numero, imis 8, himuon ni imong 10, poop, poop, imulog ka ng pukpukon, nili, ay, kabuang masad. Diba? Kaya engine number, may gala, mauna gina siya mag-exoon. Doon niya, pag naagani motorsiklo, pag tanaw gani, may gala nga, oy, hindi pala gina imong number. Ay, nautang na magano ako na, sir. Wala pa na impas. Ah, pwede rin na. Wala pa na impas. Biyamang dokumento ni Mubing na na-order ni Mubing sa kumpanya. Pagitaon, gina siya. Pero pag ma-impas na po na ni Mubing, may gala na agin na igitawag mag-aigsoon nga, authorization letter nga to sa kumpanya mo na utangan kung ka na-ripo. Okay kita, mga utangay, mga utang-ripo. Di man taka-afford, may gala sa cash, kaya wak man tayo sapi. Pobre man tang dako, mag-aigsoon. Kuto, bragita, mag-aigsoon sa pagpangutang sa motorsiklo. Mora kayo dapat, may gala. Di ba mo rin na mangutang og motor kada ko mga motor white cash diya. O mga motor. Kanang isa na ko ka motor na mga galang mo mao white cash diya. Utang rin na mga ison. Utang di takapod og cash. Kanang utang mo na suwito tas mga repo may gala kay kita mga utangay kitang motor. Nawa, pagay takabayad may gala. Dua ka adlaw tawagan as collector. Boss, ipadiposit na ng motor boss. Grabe sa ding mga collectors motor. Muna may gala nga naagay kay dokumento mag-ison nga ipakita. Pag panahon may gala sa mga checkpoint. Pagitaon niya gala nila, oy, aman ang papel ni mo doy. Nilagi ni imong pangalan, imong lisensya lagi og sa motor, lahi lagi utang ni. Utang sir, repo na sir. Aman tong papel nga hatag sa kumpanya nga authorization nga kani, nga motor, pamatuod, utang pa kini. Wa pa maimpas sa kumpanya. Tag 5,000 ang bulan aning motora, mubayad ikaduhang simana sa bulan. Maone nga motorsiklo nga brand. O, maone na diya, makita ang detalye. So di gina imong pangalan, 100% kay repo man. Butsampton may gala, ang first owner ana, giutang mong itong first owner ng kapangalan, dayon, pawa man siya kabayad, giimbargo. So, mag-imbargo, giutro na po mag-igsoon pag baligya or pautang sa kumpanya. So, ikaw ang nakakuha. So, second owner ka na. So, ana, mangigala ang kahitabo. Okay? So, ayaw mong pailad, maingon nga, change. Wala, change ang chances o gulang kananguan. Pangalan may gala, din na pwede ma-change ang pangalan. Pero kung himuan mo nagpapil, ah, pwede ka. Pwede kayo ka na mag-change color kag motor. Anytime, misan ka ron, mag-change ka. Spray paint, taguanan red, ay, sos, pintali. Human. Pero ay, panakop. Kayo, maagi kag checkpoint. Bye-bye.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Magbalik tayo sa reports. Oras, alas 5:24 sa buntag.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Time Check is brought to you by Raipon's Puto, your homemade puto made from rice.
3: Nag-mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago gumapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.
4: Doon na ba si Manoy? Guwanay ka na! Basig ba diabetes ka na? Pag DTX pabanded na, DTX pabanded doon na ganyan powerful extract na phytochemicals ug antioxidant gikan sa sugar cane mga organic compound na ebektibo batok sa diabetes mupaubo sa ibong sugar o musanta sa diabetes. Ibalik ang gabas ko o gugana sa kama ibong 6 live panggaan sa DTX pabanded ibong sugar mubus na
5: Because we can do it with some sort of done. Let me just buy nature wellness center. Your best partner in health. Nemo pass door number 10, BMG Building. President Kirino Conde Cabe Street, Cagayan City. Please tawag lamang cellphone number 0975-8424-832 or pretty Sam Sordan 103-457-996 or bisita sa ilang FB page, Clinica de Alternativo CDO.
6: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
7: CDO I GZS, our best idol cheese dog ever.
8: Versus previous formulation, our cheesiest CBO idol cheese dog ever. Buy now.
7: Ito ang idol ko.
6: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol ever.
9: Besh, nabi ako'y nakasex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
10: Same ba yata, Besh? Nabalakapod ko. Kinsa ka ako magpa-HIV testing ta?
11: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
12: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
13: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
14: Mapalit sa mga butika.
15: Psst! Break time na ba ya? Kaso, why kalooy ng work chat nimo? Sige na! Pag Magic Flex Cheese to dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula ni po't ang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
16: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula ni po't ang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
17: Gaba na git ba ang joint sa imo mga tudlo? Nang hubag o nagbukol ba kini? Basig may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo, mao'y hinungdan sa gout attack. Busa, pag may tisik ka na, kini usa ka alkaline vitamin C, bupaubo sa uric acid sa imong dugo o mga lipod, kini mo batok sa gout attack. Ang matag-adlaw nga pag-inom mo sa may tisik, buwagtang sa pagpanakit sa imong tudlo o bupalikon sa imong immune system. Kini mo palit sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX CoffeeMX o D3 Bio. Alas sa labing konsulta o senior citizen discount. Duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Domingo hangtod Biyernes, naimutang sa Market City. Agora lapasan kagaya Duro. Text lang 0985-0132, 198 o 0991-450-4163 or bisita sa ilang FB page, Klinika de Alternativo CDO.
18: Pagbantay sa fake na DTX 500 products nga gipamaligyan sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
19: DTX 500 ang tubag kontra sa sakit nga diabetes. DTX 500 epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DTX 500 imo sa disugard sugarcane extract ang anti-diabetic property gikan sa palaya. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto, mabalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DTX Coffee Mix.
20: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon mo pang api apang naganyat ako sa nga akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit yung man pag-hilty sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak ba ang akong panulog.
19: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
18: Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
1: Nagpaminaw kamo sa Magnum Buntag na Pilipinas. Magnum Buntag na Pilipinas.
0: Balik tamay gala sa naguman. Special report sa ta magaman 316 sa ta kay Mother's Day ra bagaron. Happy Mother's Day sa mga mama. Sa mga inatay po diyan nga, mahimong mama, mahimong papa, mahimong tatay. Pait gani mahimot ang ano, itawag na lag inatay no. Ina at tatay, ato tanan. Grabe sa di mga babae, ibiyaan magijabta nga nagmahal man igo malang unta ta nagmahal. Ah, sige. Ato sa unahon magigsoon special report si Magnum Ching kay karong adlaw magigsoon ang itawag nato nga Mother's Day. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter 16, Ching Interina Enriquez.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!

0: Hello mga Magyar friends! Magbarabaro sab kita alang sa itong Magnum How To's News. Ato misgutan karon kung how to celebrate Mother's Day Special. Karong adlawa, mao ang pinaka-special para sa tuang mga inahan. Deserve nila karong adlawa ang Pamper Day. Magnum friends, dako usab ang atong pagpasalamat ngadto sa itong mga inahan. Ilabi na sa ilang sakripisyo, aron kita mabuhi. Tungod kay kung wala kanila, wala usab kita dini sa kalibutan. Aniya, pipila ka mga mahuna-hunaon nga mga special nga pamaagi Magnum friends sa pagsaulog sa Mother's Day aron ipakita ang gugma ug pagpasalamat sa atong mga inahan. Una, pag-andam ug pamahaw ug isurpresa ang imong inahan pinaagi sa pag-andam sa iyang paborito nga pamahaw ug ihatod kini sa iyang higdaanan. Ikaduha, paghimo ug prayer o prayer of blessing. Paghalad ug mga pag-ampo alang sa ilang kalig-on, kahimsog ug kalipay. Mahimo usab silang mapasalamaton pinaagi sa usa ka special nga Mother Day prayer. Magda friends, ang ayan nato karon nga ipapahulay o iparelax ato ang mga inahan. Atagan og higayon ang inahan nga makapahulay sa tibuok adlaw pinaagi sa pagbuhat sa tanan niya mga buluhaton sa balay. Ikaapat, paghimo og album o memory jar. Magtigon sa mga hulagway o isulat ang mga paboritong panumduman o baniini. Ikalima, gasa sa panagtigong. Pag-andam o espesyal nga panihapon o paniuto kauban ang tibuok pamilya. Magna friends, paghatag usab sa mga personalized nga gasa nga adunay personal nga paghikap sama sa custom-made nga alahas, album ug handicraft. Mga friends, kinahanglan usab nato ang pag-alagad ngadto sa tung simbahan. Pakigabahin sa pagpasidungog sa inahan sa ilang papel sa pagpadako kanato. Mga friends, liusab nato hikalimtan ang emotional nga pagkonektar. Pagsulat ug kinasingkasing nga liham ug ipadayag ang pagpasalamat sa iyang sakripisyo o gugma pinagi sa usa ka personal nga sulat. Gawas ni ini Magna friends, kinahanglan usab kita pagahin og kalidad nga panahon sa to mga ginikanan. Pakigstorya, pagtanaw salida o pag-ato sa dapit nga gusto niyang bisitahan. Og sunod Magna friends, ang pag-ila sa iyang mga sakripisyo. Konsiderahon ang iyang kagugi ug isulti kaniya kung asa siya kaimportante sa kalibutan. Ug hinumdumi sa kanunay Magnum friends, ang pinakaimportante sa tanan mao ang pagpakita ug tinuod nga pagtahod ug gugma dili lang sa mong adlaw apan sa matag adlaw. Sa dili pa kita magtapos Magnum friends, ato sang ipanimbaya karon ang atong mga inahan ug uban pang mga higala na to nga sila usab ang naghatag kahayag sa ilang pamilya. Happy Mother's Day sa akong mama nga si Mama Efrena Enterina ug uban pa nga mga inahan. Hangtod sunod si mana alang sa tong Magnum How To's News. Kini si Magnum Mother 16 Chiquinterina Enriquez sa Balita ug Serbisyo Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Hunter 16, Magnum Hunter Ching Interina. Happy Mother's Day diha ni Mama Iprina, Mama Iprina naman, Nana Iprina diha. Mayong buntag das kasinglot. Oo, basko gyapon kayo nanay eh. Abdik gyapon kayo, energetic gyapon kayo. Ha, sige gyapon og badlong sa iya mga apo. Okay. Sige, yung apo diha si Ayana. Oo, may buntag diha Ayana. Oo, ayaw gyud pagkuan inday. Skwela gyud inday kay masuko si tita. Ah, masuko. Matis lula, masuko kung magkuan-kuan. Kasi may buntag na sa kasinglo, taguluan, masamis oriental, may buntag niya. Oo, maing pagkaminaw niya ni nanay, kay suki na pagkikinsako. Oh, pero tawagon lagi na ako, mangisnab. Hindi mo bali-bali. Ito, may buntag yun tanan dia, ha? Mayong pamanikay si Kay. Oh, may buntag yun di Australia dia, Happy Mother's Day di Australia di ay. Oh, salimta to si Australia in town. May buntag di Australia di ha, Happy Mother's Day di Australia. Mayong pagpanikay si Kay di Australia. Kumbate kit Australia, ay yun pagpaluyuluya kay Sos. Ay pagpadalas mga problema. Kay lawas rin puhunan. O, oh, anak ragid na. Duga special report sa ta. Magno Mantar, Jane Luna, Top 5 Instinct Animals. Sa balita akong servisyo na si Magno Mantar 34, Jane Luna.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Hi, Magnum friends. Ani yan sa da maghisgot ang nindot ng mga trivia. Kini si Magnum Hunter Jane Luna, inyong makauban karong Domingo alang sa paghatod, ug dugang kasiyuran sa ubang butang. Magnum friends, ang atong isigutan karon ang top 5 animals na nahimong lamang extinct. Una sa itong listahan mao ang dudu. Usa kini Magnum friends, usa ka dako nga langgam na dili makalupad, nagpuyo kini sa Mauritius. Gihingon nga naa sa 1598 kini na discover pagabot sa Dutch sailors sa isla. Gihingon nga last kini nakita around 1662 ang pinakalas reliable sighting. Ano kini na himong na lamang extinct? Tumbagi kaon sa mga imported animals ng itlog, sama sa ilaga, iro, o baboy. Sunod din niya ang woolly mammoth. Unsa ni klase ng mga friends, parinti kini sa elepante pero naay taas ni balibo, dagkog dusk, o kini sila, okay kaayo sa mga tugnaw ng mga panahon. Kano sa sila na-discover? Nailhan kini sila Magnum friends around 1796. Pinagi sa fossil studies. Gingon nga ang last surviving population ni ini yatong 4,000 years ago sa Usakay Isla dito sa Russia. Nano kini nawala? Tungod kini Magnum friends sa climate change o human hunting. Pero kabalubo mong Magnum friends nga nag-exist pa ang ubang mga mamot, samtang gitukod pa ang mga pyramids dito sa Egypt kaniadto. Ang top 3 na itong Magnum friends mo kini ang Tasmanian Tiger. Unsa kini klase Magnum friends? Mga kombinasyon sa iro, lobo o tigre. Pero marsupial ni siya Magnum friends sama sa kangaroo. Kano sa kini discover? Official scientific description ni ini ni atong 1808. Gihingon nga namatay sa zoo sa Hobart ni atong 1936 ang last surviving species ni ini Magnum friends. So nga nang nahurot ng kini, tungkol tigipang patay kay gihingong nangawat o hayop o guna kini habitat destruction o naapoy disease ang isputan po din na hayop. Ikaapat Magnum friends mo ang passenger pigeon. Unsa ba kini? Usa ka pinakadaghan nga langgam sa una sa United States. Ang population sa una, billions gini sila Magnum friends. So kanya sa bakini na discover? Around 1766. Last known bird ni ini Magnum friends mao si Martha. Namatay kini sa zoo sa Cincinnati ni adtong 1914. Ngano kini nahurot Magnum friends? Nigawa sa pagdoon nga tungod sa extreme hunting sa ilahang species o pagkaguba usab sa forest. Sunod ni ini ang Great Auk. Unsa kini klase? Muna siya ang flightless seabird nga murag penguin pero dili related sa penguin. Asa kini nagpuyo? Dito ni sa North Atlantic region Magnum friends o kini na discover sa European sukad sa medieval times. Scientific classification ni ini around 1758. Gingon nga last confirmed killing ni ini namatay ni adtong 1844 sa Eldi Island sa Iceland. O nga nung gideklara kini nga wala nag-exist Magnum friends? Tungod nahurot sa hunting ang ilahang balhibo nga mao ang targets mga tao. Ang karne usab ini Magnum friends mapuslan pod og ang itlog. So Magnum friends usag yung explanation nga mahimong extinct ang mga hayop. Tungod kini sa mga ginahimo nga paghunting sa mga tao dala sa curiosity. Og usab pod ini ang climate change, pagkaguba sa mga forests o sa dagat. O di ka hatungod baka sa disease Magnum friends o kakulangon sa pagkaon. Pero unta, wala na yung masunod ni ini Magnum friends. Tugod karon, nagpadayon ng paningkamot sa itong gobyerno o gingumangkod sa uban ng mga foresters nga ma-preserve pa ang kinabuhi sa mga gitawag ng mga endangered species karong panahon na. Magnum friends, dili na takutob unta at namoy na katunan. Di na to kalintan nga never stop learning because life never stops teaching. Kini si Magnum 124, Jane Luna, sabay taong serbusyo, Magnum Radio.
2: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Salamat Magnum Hunter 34. Gikan sa report ni Magnum Jane, ang bakta ni Magnum Hunter Kia. Health news ta. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Kia Abillanuza.
2: Magnum, buntag na Pilipinas!

0: Pilipinas.
1: Salamat Magdo Mater Anji Alzado. Wa mapis Magdo Mlani. Sa mo si Magdo Anji ng po na pilas Magdo Mlani. Oh, di ba ito? Ah, soon to be pala, soon to be. Sabi si Magdo Anji nga. Waka nakita niya. Waka ni Apil. Pag-iapon eh. O, oh, stay up to si Magdo Anji. Waka niya maapil si Magdo Mlani. Eh, bitaw joke lang. Waka pa ni si Magdo Mlani kay di pa siya ready daw may mong mama. Not ready yet. Pwede sa gusto magbilar daw kung may galaog ganang kadlaon. Magsapitig bata. Ano ba? Kaya kanibit itong mahimot ang mama, di ba sayon yun eh? O wasa ka ni mga gauyab-uyab karon nga mga hilason kayo? So, sige no, kung mga mahimong mong mama o ma, naging makaingon mo, gusto ka ni sayon mahimong mama? O, di sayon mahimong mama, wasa ka ni mga hilason kay nga murag mga kurek karon ah. Mahimong ng mama o ma, basta kay kayo sila, sus, ginugod may sayon day.
0: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Maglutos ata! Ato ta ni Magnum Lani, kay maglutos naglabihan kay iyong lutoon karon. Sa balita o servisyo na si Magnum Hunter, Lani Delgado.
0: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Maayong Domingo, Magdum Friends. So, ganun na usap kita alang sa itong menu of the day. Kini si Magdum Hunter 21, Lani Delgado, ang yung cooking hunter ug makauban karong Domingo. Alang sa kong bago ug masustansya nga menu nga akong ishka-share sa inyong mga Magnum Friends. Ang akong menu karong adlaw kay usa na sab kini ka easy to prepare ug budget friendly para sa inyong pamilya, ilabi na nga atong gisaulog karong adlaw ang Mother's Day. Sunod lamang sa pero lamang gid ka minuto makahimo kanang makaluto sa mong menu nga mao ang garlic pepper beef. So, dili na kita maglangan, mga Magnum Friends, ang mga simple lang ang mga ingredients nga swak ug kayara sa atong bulsa. Una, 500 grams nga karne sa baka, hiwa sa panipis. 12 to 15 ka cloves nga ahos, 2 tablespoon butter, 1 tablespoon nga harina, 1 cup nga mushroom, 1 ka cup nga tubig o sabaw sa baka, beef cube, 2 tablespoon nga tuyo, 1 tablespoon nga oyster sauce, 1 tablespoon paminta, og oil. Samtang andam na ito mga gikinahanglan ng mga ingredients, mga Magnum Friends, ug ato dayong sugdan, ang pipila lamang ka mga steps aron maluto atong lamian ug masustansya ng menu karong adlawa. Una, i-marinate ang karne sa baka, ibutang sa lawom nga sudanan, butangi sa tuyo, oyster sauce, ug paminta. Sulod lamang sa 15 ngadto sa 30 ka minuto ang atong pag-marinate mga Magnum Friends. Ikadua, inita ang kalahaog, gisaha ang ahos, hangtod nga kini mo golden brown. Humani ini, isit aside una ang oil ug ang toasted garlic. Samtang gamit ang gigisahan sa ahos nga kalaha, ibutang ang butter ug gimarinate nga karni sa baka. Lutoa kani sa high heat hangtod mo brown ang color. Saktuha lang ang pagluto nini mga Magnum Friends aron dili gahi ang atong karni. Pagkahuman, isit aside kini. Sa mga gyapon nga kalaha mga Magnum Friends, tunawa ang butter ug ang harina, butangi sa tubig ug imix pag-ayo. Hangtod nga kini mahimong paste, una ibutang ang mushrooms ug ang tubig o sabaw sa beef. Isagol kini pag-ayo mga Magnum Friends. Ikalima, ibutang ang beef cube, tuyo ug paminta. Lutoa kini hangtod nga mubukal ug mulapot ang sauce. Alang sa itong katapusan nga steps, ibalik ang reprito nga karni sa baka sa kalaha ug ibutang ang sauce. Lutoa kini sa pipila ka minuto mga Magnum Friends. Humani ini, ibutang sa ibabaw ang toasted garlic ug iserve sa imong pamilya mga Magnum Friends. Dili na sab kita ko itong mga Magnum Friends. Sinaot nga doon na sab kami nakuha sa itong bago og lamian nga menu. Hangtod sa sunod na sab nga Domingo, always remember, a yummy foodie always makes our tummy happy. Kini si Magnum Hunter 21, Lani Delgado. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Lani Delgado. Salamian kay ngay mong giluto karon. Pagkalami bagyo kayo eh. Magpaluto ko ani Magnum Lani. Oo, lami ko no kay ang pagluto. Sana all. Happy kay sabtas oras may gala sa ato paraguban sa ato ng programa karong buntaga, buntag na Pilipinas. Oo, so once again, Happy Mother's Day ha, sa tanan mga mama karon. Happy Mother's Day sa kong inahan diya in town, si Estrella. May buntag diya, Estrella. Oo, kumbate na gid Estrella, ay lagagol-gol sa imong life diya. Kumbate na gid permanente. Oo, nasige, kay palangga man nato atong mama. Kay kung kani ako mama, dili pa ni kuhan ka ng disiplinado sa iyang mga anak. Bugansol siguro ko karon pagdako. Ano bitong kuhan ba? Kini bang bata bitong nga kada bang bugansol? So bitaw ka rin na bugansol mga igala mo man yung term nila sa ako kanya to. Bugansol. Batang bugansol. Okay kita may igala sa una. Kuhan git ba? Kada bitong magtanaw siguro nila. Wagi paglaom ng klase nga tao. Wagi na hot ng klase nga pagkatao. O di ba? So mao mo kunang pagtanaw sa uban may gala, lalo nagbata pa ka. Mao magilang pagtanaw, bugansol balik bataan ni. Puslo ning bataan ni. Mao gina magigso ng panglantaw. Na kung dili siguro sa disiplina sa ginikanan, away siguro karon magigso membro tas bugansol karon. No, kanang way kuan ba, way pulos ng klase nga pagkatao. Sa grasya ni putas Ginoo gyapon mga sukit gwena sa tubang paning kamot. Di ba? So, kwarta mahimot ang disiplinado gyapon. So kana magigsoon, credit nato sa tong ginikanan na atong pagdisiplina dong tao. No, may hadlok sa Dios. Buutan tang klase ng tao, way bisyo, way sigarilyo, way inom. Tungod na sa disiplina sa tong ginikanan, no? Nga sige maymay, sige maymay, sige istorya. Nga way nada ang taong bisyoso, di pala hubog, pala sigarilyo. Namo sa natong na batunan karon. Di kita magigsoon ga inom-inom may gala, wag kita bisyo mga sukit ganon kaluis Ginoo. Makainom gyapon ta patalag sa pagnay mga okasyon. Anak ba? Pero kanang sige na lang ikakahubog. Awa na tayo nada, anak. Sige, tanan mga ginikanan. Happy Mother's Day ha? Sa inyong tanan mga mama. Happy Mother's Day. Sa tanan mga sukit ganaw, mga mama, nga padayon mga igsoon na ning kamot, nga mabuhi, mati man ilang mga anak. Padayon lang gyapon tas unahan. Happy Mother's Day sa inyong tanan. Magnum versus Blanca yung kawas sa kawas o katirimang katawa labing gamhanan. Managlahay man ang barugan ko sa katawa ng mga tuman sa balita o serbisyo. Magnum Radio.
0: Magnum, buntag na Pilipinas. Inyong nabati ang Magnum, buntag na Pilipinas. Ang durugma, dinhin lamang sa balita o serbisyo. Magnum Radio.
1: Alas 6:13.
3: Time check was brought to you by City O Idol Hot Dog.
4: May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation.

0: Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: My name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into the pharmacies near you. That's Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Mapadit sa mga butika.
4: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ng krisis nga giatubang ta karon, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
5: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
4: Magnum Express. Bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usab sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip.

0: Kuog natural nga tabang. Maayo na lang. Nadiskubrihan na ako ang iBerry.
1: Mas klaro na gabi sang gabi.
0: Mas kaana ang pamati sa akong mga mata. Ug mas klaro na gabi sang gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
1: Kung sa pwede hulat ninyo, pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol na butika.
2: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
3: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio, member KBP.
4: Magnum Morning News, nagpakang mga balita, lokal, national, international, sports ug uban pa. Magnum Morning News, ug karon aniya ang inyong Magnum Newscasters.
5: Anong luhan magalas mga balita sa atong Magnum Morning News, unas mga balita ta sa atong Magnum Lokal. Gingon magigsoon mukaba 315 mil pesos. Damyo sumaan masunog agusa kapulstory dias makanan karmenisyonad kagabi. Magnum National Congressman Jirville Luestro. Gipanghimakak ang aligasyon ni BP Sara Duterte kalabot sa proseso sa impeachment. Magnum National bagong Supreme Leader sa Iran nga si Mutaba Khamenei. Posibleng direktang dalambigit sa pagduma sa negosasyon para matapos ang gubat. Magnum Business, mga kabus nga Pilipino, sobrang napiktuan si 7.2% ng inflation rate sa nasod ni atong bulan sa Abril. Magnum Entertainment Enrique Hill naghatag og binsay sa iyang mami Bambi dungan sa pagsaulog sa Mother's Day. Magnum Sports, New York Knicks, usa kadaog na lang kinanglan para makabanti sa 2026 Eastern Conference Finals.
4: Magnum Morning News.
5: Ay, so, kumusta mayong buntag? Karong adlaw-adlaw karon nga Domingo, Gias ang piyat sa bulan. Bulan sa Mayo 2026. Kinibating balita, Magnum Persid Blanca.
6: Og Magnum Lani Delgado.
5: Og karon sa atong Magnum Radio History Today.
4: Magnum Radio
7: History Today.
5: Mayo Gias, tuig 1874, ning adlaw, si Maria Paz Mendoza Guazon, ang unang sumumabaing na kahuman sa medical school sa nasod sa UP College of Medicine niya itong tuig 1912, na nagahimugso sa Marlacan, Manila, isip Maria Paz Mendoza, siyang unang Pilipina na nagkadawat sa high school diploma sa publikong tungaan. Unang Pilipina na gipili o mihulip sa professor chair sa University of the Philippines, unang Pilipina usap na sakop sa Board of Regents sa Samang Universidad.
4: Magnum Radio
7: History Today.
5: O karon sa mga balita sa itong Magnum Lokal. Mukaba 315,000 pesos ang damyos sa sunog sa upholstery shop sa usa ka parsyal. Usa-usab ang partially damaged gabalay sa zone 9 makanan barangay Karmenisyonad kagabi. Gisa sa second alarm ang sunog aron makontrol nga dili makatabok sa ang kalayo sa laing mga infrastruktura. Gibaragyan usa ka upholstery shop ni Armando Foriol. Samtang partially damaged usab pa di malay ni Dan Bakal. Mato ni FO3 Kevin Carvalho, investigator sa Carmen Fire Station, nagbaray ng investigation sa maong sunog.
8: Cause of fire ani under investigation pagit gyapon sa. Dili pa nato na sa mga pagkaroon kay karon kamulo pa tang pag-interview labi na sa mga tagiagyo dali ang upholstery o mga trabante. Ang kaning upholstery ma'am sagol na ay concrete na po ay kahoy po ng iyang structure. Pero luckily kaning sa likod na balik purely na concrete. Manang alkuba na kita ang iyang pan. Ilang bakal o.
9: Teka, pinaka-alarm sir.
8: Teka na alarm. Gisikan na alarm na mo para mas paposisyonan kita. Kung kabantay mo, kalang sa likod, balitin na. Manang lakili, kalang likod na balay, wala kita grabihan. Gabi git, karon na traffic, nakachallenge git karon dahil nasa git, murag na ay pan-private vehicle nga napon sa itong expanding unit, Carmen o. Pero ako pala ibig kay lapat po na muna inabi tong lapan tong private vehicle na tagiya. Isa ka total kaling booster dahil partially kaling balay sa likod. Duwara. Base naman sa 315,000. Structurally based lang nga ang damage.
9: So sir, kaling nga

0: 43 Kevin Carl Vallejos, investigate sa Carmen Fire Station na nigituhuan sa tagiya sa Falstory Shop na si Armando Boyet Foriol na posibleng ang pagbuto sa iyang plangka ang hinungdan sa sunog.
1: Ay, nibuto nga binti. Nibuto ang kurinti sa plangka. Live nga, kuan, kurinti nibuto. Grounded siguro, buto. Buto ang kurinti kadua. No, kare mo yung kutiri, oh. Kare mo yung opere. Mga makina. Daga na, mga furniture. Daga. Daga mga itinibiray. Kambakal.
2: Kambakal?
1: Bakal.
2: Bakal.
1: Itaw. Buto lang sa sauno. Depende rin na yung hinabang. Kasi, tutalon to million nga punto.
0: Pamahayag ni Armando Boyet Foriol.
3: Dugang magnum lokal gipasalig ni Carmen Barangay Secretary Conero na Joshua Tumaldinak nga dili nila pasagdan ang mga biktima sa sunog matod ni Tumaldinak nga mando ni punong barangay Kikang Uy nga atimanon ang mga biktima sa sunog. Nagpasalamat sila tungod kay dali nga napalong ang sunog o gamay lang apektado ilabi na nga anaa paghihapon sa evacuation center sa West City Central School ang mga biktima sa milabayng sunog sa sitio Bakahana sa Zone 1 Carmen Ning Ciudad.
4: Sa ato nakita, no, ang sunog, mao ang katong ila, ang displihanan yun sa mao furniture. And then, ato mang na-istorya ang maong biktima, naaman sila'y palay. So, dili lang sa sila daw magpakuhan sa atong evacuation. Naman ang ato ang kuhan, no, na atong puwersa, ang daycare teachers, na nag-profile man, no, naakanunay ang barangay yun. As always, instruction ni Kapitan Kikang na naagyod kanunay ang barangay. Lagi napagyod sa karon, no, sa zone 1 na itong Bakahan at itong sunog, no, napagyapon sa ato ang evacuation center and kanunay yun nga naapagyod ang barangay nagatiman sa ilaa. So, nagkaroon mo nang dali-dali yun ni kay nakulpaan yun kay basing one for another, no? Pero nakita man nato nga gamay ra ang maong apektado sa maong sunog.
3: Ang pamahayag ni Carmen Barangay Secretary Aaron Joshua Tumanila.
0: Starter Toll Kids, ipakabod po sa mga driving sa Incito Scholar sa Tesla Visambis Oriental sa Britog Service na si Magnum Hunter Kea Villanueva.
5: Nakadawa itong Kuna Starter Toolkit sa presidenta ka mga scholar sa driving at dito ubos sa Special Training for Employment ang program Kuna Step sa Test Dummies sa Amis Orital. Ang mga program mag-ipunuhan pinagi sa isipang kabahin sa panay ng paningkamo sa Tesla sa pagkatagugdugang oportunidad sa mga patanunan o mga individual na gusto mga katunughan na skog kaana sa pagkamaneho. Ipangunuhan sa Tesla Misamis sa Ital Provincial Office ang pagkapunapun nini o ba sa Safety Technical Institute and Driving Academy ng provider sa maong programa gidasi sa Tesla ang mga scholar nga gamiton pag-ayaw nila natawag kay mga starter toolkit sa mapalambo ang ilang kaibano o may mga hagit nga to sa ligon nga panginabulog mas mayo nga kalidad sa kinabuhi. Britagikan sa Tesla Misami sa Oriental. Para sa Magnum Morning News, kini sa Magnum 23 Kiabilin o sa Balitaog Servisyo Magnum Radio.
0: Mga bata nga nagpuyo sa dalan, giaksyonan sa DSWD10 sa Balitaog Servisyo na si Magnum 134 Jane Luna.
6: Pinakaduron sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD region siya alam mga batanon nga wala matutpaginiga po yun sa sakto mga Pinoy anan o galina alamang sudalan kini sa Liga Magdabafer. Hindi ka po siya pinagi sa ilang pag-abot sa regional program management. Pinay ka po nga doon ay mga programa nung agihimo po ng ato alugan ng maong buhatan aron sa sanoy pagsusi sa pipilang ka mga batanon nga reported kanila ang gagapuyo na prinsadalan din na sa maya Isla Delta sa Barangay Consolacion ng atong asyudad. Ikabot siya nga tumungkot sa ilang agihimo po nga monitoring o giingon mga programa aron sa sanoy nga masuta o matabangan ng mga bata individual o pamilya nga nagpuyo na prinsadalan. Giingon niya giipon sa mga importante nga mga impormasyon bahin silang kahintang aron matagan sila gugusto ng servisyo o tabang gikan sa gobyerno. Palagi magdabafrisi, doon naman mga reported po nito kanila sa DSWD nga. Doon naman doon pa yung mga magpamilya, bitang mga po yun din alams tulay. Yung mga po doon na apod lugar dapin, lugar din ha, mismo po dapin sa suba, so galino, kabutya. Ginanglan matod pang hatagan kini sila o kapag tagad, pinagi po sa mga programa sa DSWD region dyan. Para sa Magdum Morning News, kini si Magdum 124, Jane Luna, sa Bitaog, Sir Busyo, Magdubracho.
3: Gipasabot ni Dr. Maria Cristina Pilaes sa PRC Misamis Oriental Cagayan de Oro Chapter Mindanao Regional Blood Center Manager nga tuluhangtod sa upat katawo ang maluwas sa usa ka blood donation. Mato ni Pilaes nga adunay mga components nga dugo mao ang plasma, red blood cells, white blood cell o kuna platelets. Rason nga mabahin kini ngadto sa mga kuna nanginahanglan aron malugwayan pa ang ilang kinabuhi.
2: So, isa ka blood donation, pwede good up to 3 to 4 lives. Kaya kung example, magamit kami og triple bag, so pwede siya ma-proseso into 3 different components. So, katong packed red blood cell, lain ang pasyente manginahanglan ato. Mm-hmm. Ang plasma, lain po ang pasyente na mag-need ato. Then, ang platelet, lahi po na pasyente. Kung quadruple, meaning upat, so naapay cryoprecipitate, lain po na pasyente. Ang pwede makagamit o matabangan ana. So pwede gid siya up to 3 to 4 lives in one donation.
3: Yes.
2: Ang maluwas na pasyente.
3: Mm-hmm. No nga. So ano man
2: gid no na dapat lang gid nato sila i-inform and i-educate na of course kay blood is given freely, voluntarily given freely.
3: Samtang gipasabot usab ni Dr. Pilaes ang processing fee sa blood donation.
2: Ang pagdonar gid sa dugo, libre lang gid siya. However, ang processing fee, mag-processing fee ang tawag, dili man ato gapaliton gid ang dugo, pagproseso sa dugo. So the cost of making the blood safe and ready gid siya for transfusion, kana gid ang ilang kabayaran. Katong mga cost like kaning among mga blood bags,
3: yes.
2: Among mga pag-test ni ana nga safe siya, nga wala siya'y mga infections na pwede ma-pasa kay naanagay na sakit ang pasyente niya, madugangan pag inatoon. Diba ko pala lang, HIV, hepatitis B, hepatitis C, malaria and syphilis, mukha na ang ginatesto. Partly, mukha na ang kapagabayaran nila, no? And of course, pag blood typing, pag proseso into different components, isa sa kana. And then, ang storage sa dugo.
3: Mm-hmm.
2: And then, ang mga equipment food, actually, mga equipment food sa blood bank, part na kana siya bitaw ang sa kanabitaw ng operational cost.
3: Yes.
2: Na para makasustain pod ang blood bank nga maka-operate lang inapod kami nga basta ginatawag ina sa among medical director sa Manila, cost recovery lang po ang blood bank.
3: Exactly. Ang pamahayag ni Dr. Maria Cristina Pilaes sa PRC Mindanao Regional Blood Center Manager sa Misamis Oriental Cagayan de Oro Chapter.
0: Iniyaten, ipaigayon ang technical waiting aron na paligunon ang komunikasyon sa mga personal. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter, Nika Fernandez.
7: Malampuson nga natapos sa National Irrigation Administration Konya Region 10 ang duha ka adlaw nga technical writing competency training nga nagtumo nga mapaligon ang abilidad sa mga personal sa epektibo ug klaro nga komunikasyon. Ang mong kalihukan gituyo aron matubag ang kakulangan sa kasanayan sa technical nga pagsulat sa pipila ka empleyado, ilabi na sa paghimo og memoranda o guban pang opisyal nga dokumento nga ginapadala sulod og gawas sa ahensya. Sa iyang mensahe, gipasiudan ni Acting Regional Manager Engineer Benetes K. Drogongan nga dako kini og tabang aron mapaspasa ang proseso sa transaksyon sa opisina o mapaayo pa ang paghatod sa serbisyo ngadto sa mga kliyente. Gipakita usab sa Resource Speaker nga si Angelella Cabig, Public Relations Officer 2 sa Department of Agriculture Region 10 nga ang abilidad sa empleyado sa klarog hapsay nga pagsulat nagpakita sa ilang pagsabot o pagka-epektibo sa ilang trabaho. Ang mga training nakita isip usa ka lakang aron mapauswag pa ang kalidad sa serbisyo publiko, pinaagi sa mas epesyante o profesional ng komunikasyon sa ahensya. Balita na hipos, gikan sa NEA Region 10. Para sa Magnum Morning News, Chrissy Magnum 150, Nika Fernandez, sa balita o serbisyo, Magnum Radyo.
3: Gipasabot ni Kakitkon na Kapitan Julito Ogsemer sa barangay Lapasan ng siyudad ang kamahinungdanon sa matag tuig nilang paghipahigayon o operation libreng tuli sa ilang barangay alang sa mga batanon ilabi na panahon sa ting bakasyon. Mato ni Ogsemer nga nagtuo siyang dakong tabang kini aron usab dili na mugas no pa ang mga ginikanan ilabi na kadtong mga ilabian kakabus.
8: Yearly kana labi na gani ang approaching na ang tingabli sa klase, no? Usama na agad ng mga sitwasyon nga tagaan gid og higayon og pagtagad sa usa ka mga ginikanan, sa mga ginikanan sa usa ka pamilya. Kay labi na og panahon sa ting eskwela, kung mawara po ilang ipanahon usama gud ang naka-challenge, financial challenges nga kay nalanon sa pamilya nga igahinan. Kay dili tiaw kung magpatuloy ka sa imong anak, magasto magika na, no? Kay mo na nga atong gitabangan ang mga usa ka pamilya na dini, mga initiate kita og program nga na para atong implementa din sa atong barangay, at least matabangan na to atong mga ato na regular na siya yearly tuli sa mga kabataan, kay para gayud nga during sa time nga pag-eskwela ang mga kabataan kay ana nga matuli na sila makapokus sa pag-eskwela, dili wala na gayon nga makahamper sa ilang adto og pag-focus sa eskwelahan.
3: Ang pamahayag ni Kapitan Julito Ogsumer sa Barangay Lapasan ng siyudad. Pito ka adlaw na lamang sa dili pa ang laing edisyon sa bayaning Magnum Share Blood Give Life Bloodletting Mission karong Mayo 17 ng tuiga, Domingo, sa Limket kay Atrium ng siyudad, ang unang 1,000 katawo nga makuhaan og dugo automatiko nga makaangkon o taga 10 kilos rice food packs og bayaning Magnum t-shirt, samtang ang unang 300 katawo nga makuha og dugo makadawat usab og taga 100 pesos sa pangpliti sa ilang pagpauli. Ang ika 101 nga hangtod sa katapusan pusang tao nga makuha og dugo makadawat sa 5 kilos rice, niapag yun ang pinakauna o katapusang tao nga makuhaan og dugo may kahigayunan na nga usab nga makaangkon sa among i-raffle nga electric kettles, rice cooker, disco fan, thermos og uban pa. Busa ayaw kalimot bayaning Magnum Share Blood Give Life Bloodletting Mission karong Mayo 17 adlaw Domingo, magsugod sa alasay sa buntag sa Limket kay Atrium Cagayan de Oro, a joint bloodletting project of Magnum Rad and the Philippine Red Cross Cagayan de Oro Misamis Oriental Chapter in a cooperation with Limket Kay Center. Ang dugo mong donasyon kinabuhi sa imong isig kaingon, bayaning Magnum ka.
0: Oras alas 6:33.
9: Ang bayaning Magnum Bloodletting Mission hatod kaninyo sa
10: City Mayor Rolando Clarex Uy, DKP Grill and Restaurant, the first and only Anlilichon in Sitio, Crown Paper and Stationery Supply, your quality supply is our priority, Barangay Captain Joaquin Kikang Uy, Forward Media Corporation, driving brands beyond boundaries, Mons Catering, Agua de Agustinian Refilling Station.
11: Mensahe alang sa maayong panglawas.
12: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa Jetitox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Maumi padayong kog tumar. Ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natuna ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cram sa akong mga kamot.
11: Jetitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
0: Ang Jetitox Plus Herbal Capsule usa ka natural detoxifa tigwagtang sa mga toxin sa lawas, usa ka natural remedy tigwagtang sa mga balatian ug puno sa nutrients nga mobalig-on sa mga vital organs, aprobado sa FDA registration number FR-80715. Huwag tanga mga toxin sa imong lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian. Liguna ang imong mga vital organs aron maangkon ang maayong panglawas. Inom matag adlaw og Jetitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
11: Mensahe alang sa maayong panglawas.
13: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jetitox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
11: Jetitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
14: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
15: Discover the beauty of playing brightly with Newstar, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
16: Pre, na ako'y project run. Nakinhanla kong pison, backhoe, bulldozer, og minidam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
17: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Marioy?
16: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitagtarong nga operator. Kung madaot, maglabad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay inighuman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labad sa ulo.
17: Wise jud ka, Marioy.
16: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
17: Sa Sigar de Oro, Marioy. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
18: Sigar de Oro Corporation, National Highway Ikpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
19: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
20: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
19: Masami nagkapangihi.
20: Masami ginauha.
19: Kasi may diabetes ka na.
20: Ang DTX 500 na.
19: Ang DTX 500.
20: Ang may powerful compound.
19: Nga nagapanubo.
20: Sang imo blood sugar.
19: DTX 500.
20: Garantisado.
19: DTX 500.
21: DTX Coffee Mix?
22: Gusto ko na.
21: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis.
22: Ina ang kape ko.
21: DTX Coffee Mix.
22: Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
21: DTX Coffee Mix.
23: Mabakal sa mga butika.
24: Nangita ka ba og lami? Plus hassle-free nga catering, Mons Catering Food Services. Kasaligan nga food supplier para sa tanang okasyon. From food trays to full event setup, we've got you covered na. For orders, call 0954-428-6275. Visit us at Barangay 24, Captain Vicente Roa Street, CDO. Mons Catering, great food para sa matang selebrasyon.
25: Magnum Morning News.
0: 6:38, parenta may galaw karon sa atong mga balita sa atong Magnum National. Ilang imagak ni House Justice Committee Chairperson na Batangas 2nd District Representative Jervil Luestro ang alegasyon ni Vice President Sara Duterte kalabot sa proseso. Sa impeachment pato kaniya, maato ni Luestro gawala ay nagtanyag kanila sa mga akusasyon kalabot sa nagpanayong pagtuki sa impeachment complaint batok sa Vice Presidente.
26: Wala po tayong na-encounter ng mga ganyang offer. As a matter of fact, we had 2 months in the Justice Committee. Wala pong kumausap sa akin, nag-alok sa akin, nanakot sa akin. I deny the statement of the Vice President.
0: Pamahayag kadto ni House Committee Chairperson ng Batangas 2nd District Representative Jervil Luestro o naninipang kung gibutyag ni VP Sara Duterte na daghan na kakwarta sa reklamang impeachment bato kaniya.
27: Madami ang pumipera gamit ang pangalan ko. So, unta, magusikan na ilahang mga constituents sa kwarta sa ilahang bulsa.
0: Pamahayag ni Vice President Sara Duterte.
28: The Philippines is safer now. Kini ang pahayag ni Interior and Local Government Secretary Genevieve Rimulya sa kasamtangang sitwasyon sa nasud kung itandi sa tuig 2014. Mato ni Rimulya nga anaa sa 80% ang gikunhod sa kriminalidad din dakong tabang niini ang pagbawal sa pag-inom sa pampublikong lugar.
29: I'm very proud that the Philippines is safer now. It's never happened. The peak of criminality was 2014 on index crimes. Since 2014, 80%. We are safer than we've ever been. Okay? We are safer than we've ever been. And it will get better. It will get better. Malaking difference, ha? Yung wala nag-iinuman sa kalye. Yung mga kababayan ngayon na kauwi na hindi natatakot. Siguro may mga kaibigan kayo dito, di ba? Na umuwi, mag-MRT, mag-jeep, tapos mag-tricycle, tapos maglalakad. Marami dyan. Dati nakakatakot mo eh. Ngayon, I'm proud to say that the cities are much safer. Not only here, all over the Philippines, the cities are much safer now.
28: Ang pamahayag ni DILG Secretary Genevieve Rimulya.
0: Iklaro ni Energy Regulatory Commission kon ERC nga wala malakip ang suspension magputol sa kurente sa electric bills nga na-issue ni atong Abril. Mato ni Attorney Maria Curazon, Legal Service Director sa ERC. Dili putlan sa kurente ang electric bill sugod Mayo 1. Bisan unsaw kadako ang konsumo, apan kinanglan nga moadto sa ilang distribution utility aron mohangyo sa installment option kalabot sa bayron non.
30: So, mangyari yung April 2 to May 2. So, yun yung billing period mo which will be issued on May 2. So, covered yon. Pero, kung kunwari, na-issue na yung bill mo, okay, ng April 30 and earlier, hindi yung kasali doon sa suspended na disconnection. Kailangan pumunta doon sa kanilang distribution utility para humingi sila ng installment option. Pero doon sa mga 200 and below, magiging automatic yan. Wala silang kailangan gawin. Kasi nasa Magna Carta din, Magna Carta for residential electricity consumers, and it's effective maski wala kaming moratorium. They can go to their distribution utilities and apply for installment payment. Kung papayag yung distribution utility, okay lang, theoretically. Pag sinabi natin na ang building mo, Bay 2, maski 1,000 kilowatt hours pa yan, maski 5,000 pa yung bill na yan, for May, June, July, pag hindi mo nabayaran, hindi ka mapuputo.
0: Pabahayag ka to na Maria Corazon Hines, Legal Service Director sa ERC.
28: Ang kumpas ng Higher Education IGES subject kini ang gipamugo sa grupong Council of Teachers, Conteachers and Staff of Colleges and Universities of the Philippines CONCOTES COP. Presidenta Rene Tagle kalabot sa sugyot sa chat nga minusan ang General Education CONGE subject sa kolehiyo. Mato ni Tagle, anaa sa disenyo sa higher education sa nasod ang problema og wala sa general education sa mga tinun-an.
1: Kasi ang sinasabi nila, yung general education daw kailangan i-reduce or i-redesign because masyado siyang general education heavy and so not practical enough. Kaya ang sinasabi nila, kailangan kasi yung graduate will be more job ready. So pag binawasan mo yung general education, so may mas marami silang time para, let's say, for internship. Mm-hmm. So in other words, this is really responsive to the industry needs. Mm-hmm. Yun ang kanilang dahilan. Ang sa totoo lang, it's not actually the problem of students receiving too much general education. The problem is that Philippine higher education has not been properly designed to integrate general education. So with professional training and experiential learning.
28: Ang pamahayag ni COTES COPPA Presidenta Rene Tagle.
0: O karon sa atong Magna International sa Estados Unidos, posibleng direktang malambigit sa bagong Supreme Leader sa Iran nga si Mohtaba Khamenei, anak sa mipanang leader nga si Ali Khamenei. Sa mga estratehiya sa Iran gusagubat og negosasyon aron matapos ang tensyon sa Estados Unidos. Subay sa intelligence sa Estados Unidos nga si Mohtaba Khamenei ang nangulo sa diskarte sa Iran sa mga negosasyon aron tapuson ang gubat.
28: Sa Lebanon, misa ka pa sa 24 kamatao ang nangamatay, samdang kapigil 30 ang samdan sa mga pag-atake sa Israel sa Lebanon. Sulod sa 24 ka oras, ang mga insidente na hitabo nunot sa nagpadayong tensyon, nakafocus ang airstrike sa habagatang bahin sa Lebanon. Nahitabo ang mga pag-atake bisan pa man sa gipatumang ceasefire dali sa Israel ug Hezbollah.
0: Karon sa tumaglong mga business, apektado sa 7.2 inflation rate ang nasod niatong April 2026 ang tanang Pilipino. Apan mas grabing apektado inini ang mga kabos. Matod sa ekonomistang si Alexander Iskocha, posibleng mabati pagyapon ang epekto sa kagubot sa tungatong asidlakan hangtod pagtapos sa tuig.
2: Ito po yung pangatap overall contributors. Rice, gasolina na 59%, diesel 122.7%, LPG, 45.8%. Yung mga mahihirap, kung wala naman lang silang sasakyan na dinadrive, hindi sila apektado nitong diesel or gasoline, pero apektado sila dun sa transport. Kasi yung price, masaray ka lang sa jeep at saka sa tricycle, apektado sila. 19.5 naman ang inflation rate ng transport. So, madalit sabi, 96.7%. Nung contributor ng inflation rate ay itong tatlong sector na ito, pagkain, housing, tubig, ilaw at gas at saka transportasyon. So talagang tinatamaan tayong lahat, pero mas matindi ang tama sa mga mas mahihirap nating mga kababayan.
0: Pamahayag gato sa ekonomistang si Alexander Iskocha. Sa atas ang process rate sa kasdalan ng balore 67 pesos, 69 centavos, Canadian dollar, 44 pesos, 43 centavos, Hong Kong dollar, 7 pesos, 34 centavos, Australian dollar, 43 pesos, 72 centavos, Taiwan dollar, 1 peso, 93 centavos, Korean won, 4 centavos, euro, 71 pesos, 16 centavos.
28: Bilang sa nagpadayong kagubot sa tungatungang sidakan, ang kasamtangang presyo sa Dubai crude oil ang naa sa 96.17 US dollar per barrel. Kini mas ubos sa 1.47% kung itandi sa daan ni ining presyo nga naa sa 97.60 US dollar per barrel.
0: Alas sa 6:46 ang oras, so karon sa atong Magnum Entertainment.
28: Hell ang iyang mga mommy Bambi at ning pasaulog sa Mother's Day. Dako ang pasalamat sa aktor tungod kay wala siya dini sa kalibutan kung wala siya gipakataon ni ini. Giduhang pa ni Enrique nga gibuhat niya ang tanan para sa iyang mommy Bambi.
3: Mama, happy, happy Mother's Day. Thank you so much for always understanding me, for always taking care of me, and for always feeding me, not only my tummy but also my heart. And I love you forever for that. You are the greatest gift and the greatest mom that I could ever ask for, or anyone could ever ask for. I hope whatever I do, know that I always do for you. I am the man I am today because of you. I'm always here for you. I always love you. I'll never leave you.
28: Ang pamahayag ni Enrique Hale.
0: Karon sa Tumagdo Sports, sa kataon na lang, kinanglan sa New York Knicks para makabanti sa 2026 Eastern Conference Finals. Giparot sa Knicks ang Philadelphia 76ers sa tulo kasunod-sunod gitula. Pinagi sa dominadong performance sa pinakaulaying game, natala sa New York Knicks ang 14 points margin ng ipanluhan sa guard si Jalen Brunson. Nagsilbing main scorer sa Knicks ang batikan usab na guard sa iyang positibong performance. Irabati atong Magno Morning News ugod sa itong headline review. Magno Lokal mukabat 315 milyones pesos sa damyo sa sunog sa Zone 9, Makaran Carmen ng Sunod. Magno National, Congressman Jervil Westro ipanghimakak ang alegasyon ni VP Sara Duterte kalabot sa proseso sa impeachment. Magno Medyo National, bagong Supreme Leader sa Iran nga si Mutaba Kameni, posibleng direktang malambigit sa pagduma sa negosyon para matapos ang gubat. Magno Business, makabos nga Pilipino sa ang sobrang napiktuhan sa 7.2% ng inflation rate sa nasud niya itong bulan Abril. Magno Entertainment, Enrique Hill, naghatag og mensahe sa iyang mami Bambi dungan sa pagsaulog sa Mother's Day. Magno Sports, New York Knicks, usa ka daog na lang aron magkabante sa 2026 Eastern Conference Finals. Handurog maalas sa itong Magno Morning News, kini si Magno First Seed Blanca.
28: Og Magno Lani Delgado.
0: Sa usag gawas ng katilimban, katawa labing gamahanan, naglaban marugano kung sa katawa naman tuman sa balita og serbisyo.
28: Magno Radio.
4: Inyong nabati ang Magno Morning News. Ang durugma dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magno Radio.
0: Alas 6:49.
5: Time check was brought to you by Choquick Chocomalt Powdered Milk Drink. Mag-Choquick na araw-araw.
6: Mga higala, kini ang Life Extension Clinic o Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
7: Mayong adlaw mga higala, welcome na saan sa Health and Wellness Program nga ihatod sa inyo ha, gikan sa Life Extension Medical Clinic o Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines, the science of a healthier life.
6: Life Extension Vitamin D3.
8: Hello, my name is Ron Antriasian and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. Get your Life Extension Vitamin D3. Do it for your health.
6: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Usa na sad ka health condition ang atong pag-aisgutan karong adlaw. Kani ang heart attack ug unsay role na sa daning Life Extension Vitamin D sa isgutantanga topic. Base sa post ni aning Department of Health o DOH, usa sa apat ka hinungdan sa pagkamatay kay kani ang heart disease of the heart. Unsa man diay ning heart attack? Gitawag sad nig myocardial infarction. Isa ka delikado nga kondisyon nga mahitabo kung ang parse imong heart muscle dili nakakuha og enough blood. Coronary artery disease o CAD ang main cause aning heart attack. Nay usa ka cross-sectional study nga gihimo ang Isfahan Khurshid Hospital missile sa Iran gikan March 2010 to March 2011. Ang resulta sa naisgutan nga pagtuon nga gipakita diri nga ang vitamin D deficiency nga gataas og chance nga makaangkon og coronary artery disease. Ang kakuwangan og vitamin D sa dugo sa usa ka tawo effective sa pagawas og kalainlaing disorders pareha aning cardiovascular disease, ang malignancies og kaning immune system disease.
9: Heart disease, pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika.
7: Nadunggan na ninyo ha? Kung mubodi ay ang vitamin D level sa usa ka tawo, dako ang posibilidad nga daghang sakit ang magawa sa iyang lawas. That's why importante nga regular mo inumog Life Extension Vitamin D3 supplement. Ang Life Extension Vitamin D3 usa ka kalidad, masaligan, potent ug labi nga concentrated nga vitamin D3 ugahimo ini siya sa prestigious company sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Siguraduhon yan tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacies nga naitatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke. Mga higala, thank you very much sa inyuhang pagkuyog na mo. Tibanan, mag-Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw.
10: Life Extension Vitamin D3. Ngayon, ating pakinggan si Aiza Olog.
11: Aiza Olog, tagalibaka, Aklan. May butas yung puso ko. Sabi ng doktor, hindi daw makaabot ng 22 yung edad ko. At pag inom ko ng Life Extension Vitamin D3, yun. Nawala na po, normal na. Maraming salamat po sa Life Extension Vitamin D3.
10: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
12: Pananakit sa dibdib, hirap sa paghinga, madaling mapagod, kumikirot o may tumutusok sa parte ng puso at marami pang iba. Ito ay karaniwang palatandaan ng silent killer, heart disease. Ang solusyon, uminom ng Life Extension Vitamin D3 araw-araw. The miracle vitamin hormone ayon sa mga scientists and medical doctors.
13: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
14: Usahon nimo makaligay sa cancer, diabetes, hypertension o uban pang sakit kung ang imong Vitamin D3 200 IU ra ang unod. Diri na ka sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Dapat isuod sa atong hunahuna ang brand sa Vitamin D3 nga na sigurado nga epekto gikan sa linibo nga mga medical studies. Maong dapat bastante ang Vitamin D3 sa atong dugo para epektibo. Timan E, Life Extension Vitamin D3, rekomendado sa mga medical doctors.
15: Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province.
16: Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
17: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
18: Psst! Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flix Cheese na dito! Dali!
23: Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flix Cheese!
31: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flix Cheese!

0: 0917-1524-297. Enroll now!
1: Hi Cagayanan, this is Ara. Join the Bayaning Magnum Bloodletting Mission on May 17, 2026 at Liam Kitkat Atrium. Donate blood, save lives, see you there.
2: Sponsored by President George Shu Guking, Xavier University Ateneo de Cagayan Alumni Association Incorporated.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villa Solana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
5: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule sa ka-natural detoxifier, tigwagtang sa toxin sa lamas. O sa ka-natural remedy, tigwagtang sa mabalatian. Puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR-80715. Huwag tangang toxin sa mong lamas na mahinungdan sa mong balatian. Liguna ang imong vital organs. Aro makaangkon may palawas, ino matag-adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
7: Nang inahanglan ka maong materials para sa imong balay, opisina, tungaan, o bisan unsang construction materials, bisita sa Oro King MSEP Trading Incorporated. Sila kompleto sa construction hardware, electrical, coco lumber, sand and gravel, painting materials, ug daghan pang uban. Naimutang sila sa 1222nd Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Ug aduna pod sila branch sa Carmen, ang Oro Real Marketing. Tawag sa 857-1385. Oro King MSEP Trading Incorporated. Ang tubag sa imong construction needs.
8: Para sa matilo nga dugo,
9: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tay,
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500
9: ang may mataas nga antioxidant
8: nga amo naman
9: ang nagatilo sa imo atay.
8: Basta tilo nga tay,
9: happy kanunay,
8: DTX 500.
9: Masaligan,
8: epektibo,
9: DTX 500.
10: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
11: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Time check was brought to you by TH Cagayan Puerto.
2: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ng krisis nga giatubang takaron, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
3: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
2: Magnum Express, bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express, walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport, 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usam sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express, ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: lock it in.
1: We'll be right back. We'll be right back. Magnum Radio 99.9.
2: Shoppers, are you looking for the perfect place to shop and celebrate? Visit TH Cagayan Puerto. Get everything you need from gifts, decorations, and more. Plus, naa sila event hall for rent. Perfect for meetings, birthdays, and for all occasions. Awag sa 0953-614-3594. Make your shopping and celebration stress-free. TH Cagayan Puerto. Ganahimutang sa Sayre Highway, Puerto City. With branches sa Cogon o Carmen. TH Cagayan Puerto.
3: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan o imong ipatamper, ayaw ipamanumano, gamitig pisoon og bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa krudo o kang rinta barato. Sa manumano, langan ang trabaho. Mas dako kapag gasto. Magsakit ang imong ulo sa badlungon nimong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
4: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
3: Ang toxins mo down sa function sa blood cells nga may itigatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa mga cells sa lawas sa tao. Ang pagka-down sa function sa blood cells tungod sa toxins nga may hinungdan sa daghang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease ug uban pa. Wag tanga ang toxins sa mga lawas nga may hinungdan sa mga balatian. Aron maangkon mo ang may palawas, inuma tag adlaw ug Genetox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villa Solana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gid ko na makaayo ang G-Detox Plus.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
7: Oras, alas 7, Jess.
8: Oras, hatud ka nato ni Kagawad Alan Magsayo sa Barangay Tablon, Cagayan de Oro.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita o Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
9: Magnum News Express. Mga nag-unang balita sa lokal, national, international, business, entertainment, sports, lakaw sa panahon, o ang Magnum News of the Week. Magnum News Express. Karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters.
10: Mga higala, welcome sa tong Magnum News Express karong adlaw, Domingo, Mayo 2026. Sa niya itong mga headlines sa Magnum Lokal, kagawad alam ni magihangyo ang katawan nga para yung suportahan ang plano sa syudad alang sa kaayuhan sa tanan. Magnum National Attorney Cristina Conte nang hinaot nga dili mapiktuhan ang nakaschedule nga kaso ni kanhi President Duterte sa pagwithdraw sa legal counsel niini nga si Attorney Nicholas Kaufman. Magnum International Iran namugos nga dili magpadala sa pag-pressure o pagpanghulga sa Amerika taliwala sa nagpalayong tensyon sa State of Hormuz. Magnum Business, gobyerno gipangandaman na pagsalmot sa Pilipinas alang sa siya na Power Grid. Magnum Entertainment, actress Kim Domingo gitubag ang kalabot sa mikatang nga isyo nga dunay karelasyon nga politiko. Ug sa tong Magnum Sports, San Miguel Berman nakasulod na sa quarterfinals suman pildiha ang Phoenix.
9: Magnum News Express.
10: Kumusta mayong buntag karong adlaw Domingo, May Jes Tuig 2026. Kini inyo matig balita Magnum Chingintrina Enriquez.
0: Ug Magnum Kia Abilenosa.
10: Ug karon sa detalye sa tong Magnum lokal. Gibot yang ni kagawad alam lima nga namugna nagmugna karon si Steamer Rando Clarisoy ug Hadok Committee din nga miyembro ang mga majority legal treasurer ug aron tun-an ang pipila ka kinahanglan alang sa tingwa sa pagbalhin sa City Hall. Matod ni Lim nga ang gikinahanglan karon na dili ang pagbatikos apan ang pagatinabanga alang sa kaayuhan sa tanan.
7: Para sa mo join sa People's Day diri sa Quadrangle ato sang pahimangno lang sa mga senior citizens nga dunay mga comorbidities, mga balatian daan nga ug mahimo og duna tay
11: maintain. Kanang yeah. Karon si Mayor og kanang executive order nga ad hoc committee kanang mga TW member ang atong majority member ang atong legal member ang treasurer magstudy siya kung unsa gyud ang atong kuan kaya na mautang aron ma-postroning budget ka. Ato is kaayuhan sa siyudad, kaayuhan sa atong siyudad na kalambuan sa atong siyudad. Mora man kita naot-unta magtinabangay ta alang sa kalambuan sa Cagayan.
10: Ang pamahayag ni Kagawad Alimlim sa konseyo sa siyudad.
0: Dugang magdumalokal, ipahinamduman ni Mr. John Actub, tigpababa ni City Mayor Lando Carix, o yung katawan ilabi na mga senior citizen, nga muadto sa mga serbisyo sa syudad sama sa People's Day nga siguro daw nga dunay kauban. Kiniaron malikayan ang bisan unsang kakulian ilabi na nga daghan ang tao nga mga iuusab ug tabang. Mato ni Actub nga una mulakaw kinanglan nga kakaon, muinumdaan sa ilang mga maintenance nga tambal o magdala sa tubig.
7: Para sa mo join sa People's Day diri sa Quadrangle ato sang pahimangno lang sa mga senior citizens nga dunay mga comorbidities mga balatian daan nga ug mahimo og duna tay maintenance imno nato daan and then para pud sa mga senior yapon palihog ubani nga guardian no aron pud nga naabay makatanaw sa ila ginhawa no unya makagiya og maglisod og lakaw kay wani gid sila din nga tungod lagi kay naa nagpakita ang gobyerno no if wala puy gobyerno sama ni Mayor Clarice nga magpakita sa tao. Di man po nila mo dalikyan. Ang pangutanak, asa po sila paingon. Asa po lang dalangpan. Tumuna nga karon, katungang nyo, kaya di na magina mapugan ang kadaghanon sa tao every People's Day is una, kinahanglan ka na bang maayo itong panglawa, no? Matulog tang insakto, do magsayo magining uban, kaya gusto mangin makauna, tulog sakto, inom sa tubig, inom sa maintenance, aron ba nga pagsulod, medyo wala tayo laing bation daw na atay gi-prepare. Pag-abot pa lang ninyo sa ganghaan diya sa itong City Hall, na ay aros kaldo, na ay lugaw, na ay coffee, na ay biscuit, og na ay tubig. So, kana lang siya pang hapin-hapin lang, na di lang heavy meal nga kung kayo madakan sa taana.
0: Ang pamayag ni Mr. John Actub, tikmaba ni City Mayor Rolando Clarix Uy.
10: Dugang Magnum lokal, lagi tinguha karon ni House Deputy Speaker ug Misamis Oriental Second District Congressman Bambi Imano nga matabangan ang mga tawo gikan sa bilangguan tungod sa paglambigit sa ilegal nga droga nga makatrabaho. Kini pinaagi sa gidoso nga House Bill number 8941 nga nagbagno sa Technical Education and Skills Development Authority contesta nga tabangan sila sa skills training. Matod sa kongresista kung ugaling matapos na kini sa iyahang training, hatagan sila sa puhunan alang sa ilang pangnegosyo, isip tabang nga do kanila.
12: Hindi man ka perfecto, gadi panahon nga makalapas sa kabalaod. O niya, doon niya sahay, nga makipantang na guilty, o niya, matulog ka sa bilangguan, o niya, dili taas nga kaso. Dahil yun, mga ayaw ka o police clearance or NBI clearance, pag-apply mo niya sa trabaho, dili na din kadawaton, may nakakay, ang tawag nga docket number, nakakay kaso. Kung sa may sabo, dili na din kadawaton sa mga kumpanya or dili na ta makatrabaho, kung sa may nahitabo sa imo, pariani. Gusto siya nga magbago. So, ang TESDA, kanyang balaod, ang TESDA, obligado nga tagaan field training. Kung kabalo na din field training, tagaan din siya o pondo. Damay nga pondo, ipadako na ang imong negosyo. Kung mudako ang imong negosyo, ayahay, kung mabuhi, pwede magpakabuhi, ipadayong bond. Pero

0: Barangay Subay sa report nga misulay sa pag-overtake ang biktima sa laing motorsiklo apan misabod kini rason nga mipasok sa risgatong wing van. Gingong parihong natumba ang duha ka motorsiklo apan ang 21 anyos mao'y napasok sa mga sakyanan tungod sa kakusog sa pagpadaga niini. Matod sa mga batod sa otoridad nga nakaangkon og grabe nga sawad sa lawas ang biktima, ilabi na sa ulo nga bahin nga nagresulta sa kamatayon. Samtang gibati sa itong mga kaso ko, ang amahan sa biktima sa kauban ini mga rider tungod sa gidangatan sa iyang anak. Sa pagkakaroon, nagpadayon ang investigasyon, ilabi na sa sunod-sunod nga disgrasya sa kadalanan.
1: Sa mga adlaw, gikaroon ni Mr. John Octobe Tip Mababa ni City Mayor Orlando Clarix Uy nga gihatagan ng bili sa lokal ng kagamanan ng syudad ang pagsulbad sa problema sa mga batanon nga gagamit sa rugby o solvent sa dakbayan. Kini sukwahi sa mga post sa social media nga susamang gipagawas, gipasagdan sa mayor ang maunga issue. Mato ni Octobe, mga doon ay mga ginahimo nga lakang ang gobyerno aron malikay sa mga gidiling kalihukan ang mga batanon.
2: Do wala ni ingon nga gipasagdan ha. Naalang ni pero naamang gyoy uban jud no nga kanabang pagpost sa social media kay murag wala na di ang mo-reflect din nga walay gibuhat ang gobyerno. Naa, muna kinahanglan pa nato i-post kay makaingon pa lang ning mga tawhana nga wala nato giaksyonan pero sige ning buhaton. Pero tungod sa kaniliging manago man gid sila. Kani obvious na gid kini nagamit og mga solvent muna nga i-rescue gihapon. Rescue gyapon itawag kay biktima ra man gyapon sa mao nga binuhatan.
1: Ang pamayag ni Mr. John Octobe, di mababa ni City Mayor Orlando Clarix Uy.
0: Sa samang adlaw, nanawagan ang Department of Labor and Employment kondolens sa mga employer sa mga pribado nga sektor kalabot sa bagong wage order. Kini man gipatuman si Kontran sa usbo sa sulat nga 14 pesos. Epektibo nitong Mayo 1 ning tuiga. Mato di Duleten Technical Director GB Basalio, nga importante ang paghatag sa dugang sulat alang sa ikalipay sa mga mamumuo o katungod usab nila ang maong benepisyo.
3: Ang atong second tranche nga 14 pesos increase at karon man ang kuan effectivity sumahimo nag 500 atong adlaw ang diskrendi euro. So kita man awagan sa tayong mga employers nga ilang i-comply kay gisugo mas balaod nga ikaduha para sa mga mga trabahante malipay ruwa sa iyang ilang pagpanrabaho. Ang amo yung ga i-advise sa mga trabahante nga ilang duulan ng ilang mga galon, ilang mga manager para kuan ipaibalo sa ilang nga nanay tayo bago nga wage order nga dapat i-implementar. Na kung dilikit mo ito man na makaduul sa ato, sa ato opisina, sa Department of Labor para kami ang una mo hangyo or mag-order sa mga establishment nga dapat i-comply nilang minimum wage law.
0: Ang pamayag ni Duleten na Technical Director GB Basalio.
4: Magnum News of the Week.
0: Mayo 4, adlaw nga Lunes, sa Gibarabana nga naa sa 750 milyon pesos ang damyos, human lamya sa kalayo ang 40 hangtod 50 ka mga panimalay sa Sitio Bakahan Zone 1 Villarin Street, Carmining, Syudad. Gisa sa third alarm ang status sa sunog aron makontrolar ang kalayo. Matod ni FO3 Kevin Carl Bogihos, investigator sa Carmine Fire Station, nga ang luna nga gipanag-iya sa pamilyang merkado nga gipuy-an sa mga informal settlers. Di napadayon usab ang investigasyon kalabot sa mga sunog.
5: Wala karon pod kumulo pug yung extensive nga overhaul atong area. Ay luwag-luwag ni siya mga 3000 square meter ang kaluwagon. Kani siya gipanag-iya sa mga merkado family ang entero yuta. Oh ani kon gyud. Pero kani sila mga formal settlers kini sila another gikona pod sila na recognize pod sila team sila ng association wala lang gini damhang aksidente nga sunog karon under investigation pa gid atong kuan unsay cause gid sa sunog ani estimated ba mo nasa mga 40 to 50 ka panimalay kay dikit-dikit man pud light materials
6: para ka mo sir
5: na fire out na mo ni kanina 1648
6: Ang
5: estimated damages na mo 750,000 structurally based lang gina. Ang nagsugod sa kuan panimalay under investigation pagyapunan siya kay gina-confirm pa namo kay sa sobra ka dikit-dikit nga balay ginakuan pa gina-sure pa namo kung asa gid kay sa extensive pag-investigation pa mo gina ang pag-proseso dili ta mo allege musukan sa ta sa

0: mo pinpoint sa panimala or pamilya. Kana ang investigation
1: niya doon na daw missing sir nga si alias to po.
2: Samtang nagpadayon usab ang investigasyon kalabot sa pagpangita sa missing nga si alias Tuko.
0: Kala si alias Tuko daw sir, dili gina siya residente dire. Wala gina siya panimalay dire. Dayon kamanggo na siya kay ga makitulog na siya mga pamilya. Mga barkada bali. Walang dili gina siya residente dire. Mola karon nga dagan kayo ang gulo po nga nasa dirig kay nakitulog kay hubog ang uban po na nakalakaw nakasibat kalabod puro na alleged pero gina-confirm niya pa natin mo nang labi kita mong extensive nga overhauling karon mo nang tanan gyud gakan pa karon
1: katupat ka mga bata sa mga amin
3: na
0: ang upat ka bata confirm na mo ni confirm po ta mama gina ka pinpoint nga naray ang mga anak.
4: Sir, sa ito ang
0: sa karon na wala pa ay nakangid niya tala ang injuries. Unta, hopefully, wala agad. Wala mong ginakuan pa agad nga. Napamidri. Ginatutukan pa na mo. Naiuban niya lang at kuyapan. Gitungod sa nervous na to.
2: Ang pamahayag ni FO3 Kevin Carvalhios, investigator sa Carmen Fire Station. Sa mga adlaw, wala na kinabuhi nga nakita o sabang o sa kalalaki diha sa giabang ang boarding house sa Matilde Neri Street sa Barangay Carmen nga syudad sa Kadlawon. Nilang ang biktima nga si Alex sa 25 anyos. Subay sa report nga nakita na lang ang biktima sa mga kaubang boarders ni nga wala na kinabuhi o gado na gihawiran nga liston sa sapatos. Pabilin pa usab ang mga blanco ang mga kauban ni sa mga boarding house kung unsay problema sa biktima. Samtang gibutyag sa motor dad nga wala nakita ang foul play sa kamatayon sa biktima. Ang depresyon na dili tiaw basta kung ikaw gibati og depresyon og nanginhanglan og kaistorya nga anda maminaw og dili ka i-judge bisan unsa pa na ang problema, i-contact ang DOH Mental Health and Psychosocial Services Team. Kumusta ka hotline sa 0997-3590-888 o 0965-0556-777 og 0965-8356-888. Sila ba hindi 4 oras nga available og anda mo tubag sa inyo ha igsuon ayaw papilde sa problema. Samtang diripon sa to ang Cagayana de Oro alang sa tong Psychosocial Division, mahimo usab sila makontak sa 24/7 Mental Helpline sa 0975-608-7522, 0970-039-2709 o 0905-203-3510. Kinahanglan usab kita nga magpatambag sa tong mga professional.
5: Magnum News of the Week.
2: Mayo 5, adlaw nga Martes, ning adlaw giaghat ni City Mayor Rolando Clark Zoy ang mga hingtungdan departamento sa City Hall nga pangandaman ang maabot nga Super El Nino nga posibleng magsugod sunod bulan. Matod sa mayor nga importante maplastar na ang mga ekipo ug andamo na mga inisyatiba alang sa gilaumang tumanga kainit sa panahon.
6: Akong pagpahibalo kanimyo, labi na sa buhatan, sa CDRRMD, sa Clindro, sa CIO, mahitungod ni ining Super El Nino. Atong pangandaman, bisan tuod, aduna na'y pahibalo, nga karong umaabot nga bulan, June, July, August, ang Super El Nino. Busa atong katungdanan, labi na sa buhatan, sa APO, sa CDR, sa CIO, sa Clindro, ato ng papangandaman, kay dali ra kaayo ang adlaw, labi na sunod bulan ang gitakda nga moabot ang Super El Nino.
2: Ang pamayag ni Mayor Rolando Clarix Uy.
7: Sa mga adlaw, tinabagay sa plenaryo sila si Batangas 6th District Congressman Ryan Recto o Batangas 1st District Congressman Leandro Libiste kalabot sa isyu sa politika o korupsyon. Gipanghimakak ni Recto ang alegasyon ni Libiste kalabot sa koneksyon siyang amahan nga si Executive Secretary Ralph Recto Congressman Edwin Guardiola. Gipamugo sa kongresista nga puros fake news lamang ang maong alegasyon.
8: Hindi po dapat ginagamit ang plenaryong ito upang lahat na mga haka-haka o paratang na walang sapat na basehan. On the alleged ties between Congressman Edwin Guardiola and Executive Secretary Ralph Recto, their association is purely professional as Congressman Guardiola is also a member of the House of Representatives and a fellow Batanggenyo. There are no personal interests involved. but only a shared commitment to fulfill their duties to their constituents. Walang katotohanan ang mga alegasyon ni Congressman Leviste na mayroon silang may mga maanomalyang transaksyon. Fake news po yan, Mr. Speaker. This representation is not privy to the motives of my colleague from the 1st District of Batangas. But let it be known, hindi po tayo basta-basta nagpapadala sa mga inimbentong issue dahil alam po natin kung ano ang katotohanan dito. In fact, I will not stand idly by and let these so-called facts be presented as truth. Let it be a reminder that Executive Secretary Ralph Recto has served as Congressman and Senator for decades, representing not only...
7: Ang pamayag ni Batangas 6th District Congressman Ryan Recto gipamugas usab ni Leviste ang panawagang imbestigasyon sa Kongreso aron mapagawas ang ebidensya may kalambigitan sa aligasyon.
3: Unang-una po, ako po ay nagpapasalamat kay Congressman Recto na gusto niyang talakayin ito ng mas mahaba siguro sa Kongreso. Kaya sana magkasundo-sundo na lang tayo na magkaroon ng pagdinig sa Kongreso. Ipatawag natin ang iba nating mga kapwa Batanggenyo at sila ang pwedeng tumestigo tungkol sa mga kaugnayan ni na Secretary Recto at Congressman Gargiola para hindi he said, she said at maglabas na ng mga resibo. Pangalawa, dagdagan ko din na hindi ko binanggit sa aking privilege speech kanina ang election sa Lipa alang-alang sa aking kasamahan. Pero para may konteksto tayo sa talakayan nito, sinabi sa akin ng ibang mga politiko sa Lipa na ang di umano'y ginastos ni Congressman Gargiola at ng mga Recto sa Lipa sa 2025 elections ay umabot...
7: Ang pamayag ni Batangas 1st District Congressman Leandro Leviste.
5: Magnum News of the Week.
2: Mayusay sa adlang Merkules sa Nakon Piscar sa City Drug Enforcement Unit kung CDEU sa Cagayan de Oro City Post Office kung Kokpo ang ginabanang balor sa City Pote 7 milyon sa peso sa gituang nga siya po nga doon ay gibugatong 1,140 grams kini nakuwagi ka sa tulo ka mga suspect sa gilusa the drug bypass operation sa barangay Lapasan ng siyudad. Ang mga dinakpan mao ang gikonsiderar nga high value target sila John Michael Alburo Amper 21 anyo nga taga Kugman, January Hamloy Alburo, 27 anyos, o taga Lapas Uno Lapasan, o Gualberto Policarpio Escuro, 43 anyos, nga taga Bugoning Siyudad, lakip sa mga nakuha sa mga otoridad, ang Android nga cellphone, sling bag, paper bag, o usa ka Toyota Vios, nga nabaton sa plakang AAY3371, dugtong niinigi ko sa dia sa otoridad, ang tulo ka mga suspek, o magatubang sa gitakdang kaso bato kanila.
7: Sa susa mga adlaw, patay ang usa ka babae human mabangga sa usa ka van ng gimaneong motor nini sa barangay San Alonzo Balingwan Misamis Oriental na nangabiktima nga si Janice Ligsanan 24 anyos nga mulupyos na isikot ang lugar samtang nailang driver sa van nga si Mark June Dalaya 26 anyos nga taga Kinugitan. Sa voice report nga hedo lang mo nga panagbangga matod sa motoridad nga pauli na untang biktima sa diyang mituyo kinisingit-ngit nga bahay na wala mabantay ang buong van resulta silang panagbangga. Giingong nakaangkon sa grabing samad sa ulo ang biktima nga gidaling gidala sa ospital apan gidiklara kini nga dead on arrival sa mikos diya karon sa kapulisan na isigot ang driver sa maong van.
2: Sa mga adlaw, pat ka panimalay ang naugda o gusang partially damaged nga apektado sa unong kapamilya ang sunog sa balungis balulang ning Dakbayan matod ni FO3 Kerr Cavan AFO3 Kevin Carvalhijos investigator sa Carmen Fire Station nga anaa sa 125,000 pesos ang damyo sa mga sunog. Gidugang pa ni Balhijos nga lakip silang giimbestigahan ang hinungdan na susunog o nga gingong adunay nagdulang posporo ng mga bata.
9: Kani with estimated damage 125,000 based lang gina sa structurally lang gina kani po composed of light materials. Ngayon, kani kaluyan wala gi injuries o casualties sa either parties apil sa atong responding units. Ang cause of fire under investigation pagyapunta kay may nga to na i-call lang i-sure-sure ginato na kung sa mga angulo po dani. Apil sa mga angulo namo.
10: Asa nga balay nagsugod dito?
9: Dire ilang kuan Sir Huberto Daluway. Puro na sila magparinte nga panimalay upat ka totally damage dayon isa ka partially damage.
2: Ang pahayag ni FO3 Kevin Carvalhijos, investigator sa Carmen Fire Station.
7: sa mga adlaw, gila mo isa kalayong primaray sa pamilyang Mangkulinta sa Zone 6 Barangay Baikingon nga syudad. Matod ni FO1 Kim Ryan Artomindog, Fire Station, ako na Fire Arson Investigator sa Pagatpat Fire Substation, nga wala na nila natabang pa ang mong panimaray tungod kay gilayong midako ang kalayo gumikan sa light materials nga gamit at distansya usab. Ang panimaray rason nga hagit alang kanila ang pagresponde.
11: Initial report is residential fire involved one house. Ang owner nato ani si Sir Nilo Mangkulintes, 64 years old. Tungod sa among challenge namo diri mo is kanang layo og gid siya unya patungas gid siya mo namong challenge sa mo niya abot gyud ni 11 kilometers for only 10 minutes min nakaabot mo. Zone 6 bike ngon kagayon jurisdiction. Estimated damage is under investigation. Cause of fire ma'am is under investigation. Pag-abot sa sindiri sa aton responding mga fire truck ma'am is fire out na gyud siya ma'am. Tas-tas gyud ni siya nga terrain ma'am. Dagan pa nga terrain nga challenge gyapon nga pag-abot din nga kanita.
7: Ang pamayag ni Kim Ryan Artomindog, Fire Arson Investigator sa Pagatpat Fire Substation, samtang nagtuusab si Nilo Mangkulintas, ngang nabiyaan nga nilungag siyang partner nga si Belen may rason sa pag-ulbos sa kalayo ilabi ng walay tao silang panimanay at tol sa sunog. Isairaan nga si Nilo o Belen, gitakdaon tang kaslon karong Mayo 16 at tol sa kasalan ng bayan nga ipahigayon sa ilang barangay.
12: Tapo niya dito ko subo siya lihat dito ako ko sa kumata. Dali ha mga hapon nga ang ako asawa ni lungat. Pero ba ni panigawa mo na base kala kwaga to klayo ka to hinoon yon. Kasi ba ito sa kainit tayo karong panahon ba? Diyan yun. Dila ka po siya kay Kuan. Kumpiyansa lang kayo ba? Diyan ka po si Betino Japon. Kuan, kami rin diha kay namaminyo ang ako mga bata. Nagtarbaho po ng ban. Tanang nga sunog Japon. Kuan, mga parador, mga upar, ang mga bisitanan. Kuan sa rin ma'am. Agamay naman to ma'am. Hindi kami rin to. Mangita lang ang isa Kuan. Among kapanan.
7: Ang pamayag ni Nilo Mangkulintas.
5: Magnum News of the Week.
2: Mayo 7 adlang Webes, naghatag katinawan si Deputy Speaker ng Misamis Oriental 2nd District Congressman Bambi Mano kalabos sa mikatag sa social media nga gingong wala hatagin niini og higayon nga makatingog si Batangas 1st District Congressman Leandro Revestre alang sa privileged sa plenaryo. Matod ni Imano nga walay gipugngan og tanan na makaistorya mga kongresista sa plenaryo apan adunay gabayan gidugang pa ni Imano nga anaa sa ika-23 nga model libre siyang privilege speech sa Silvestre apan gusto kining musingit.
13: Nakay pinsi nga mo deliver pa on top privilege speech ito siyang mauna. Dili man pwede. Ang rules magod sa Kongreso nga kung dili mo mag-privilege speech ka walay makapugong sa imo. Mutindog ka sa plenaryo walay makapugong bisan gidisan kinsa sa imo. Walay pwedeng mo pugong. Pero tinanglan mo sunod ka sa proseso. Okay, nabay uban. Dahil kinsi na alas 3 pat, alas 3, alas 4, alas 5, alas 6, alas 7, alas 8, 4, 5 ka oras na gulat para sila po makadeliver ang privilege speech para po sa ilang mga concern, personal or collective ba? No, sa iya bang personal o baka para sa iyang distrito sa nasod sa Pilipinas? Kung natay 15 na nagulat, unya gusto na siyang musingit.
2: Ang pamahayag ni Deputy Speaker o Misamis Oriental 2nd District Congressman na Bambi Imano. Sa mga adlaw, ikatingadaan karon sa Cagayan de Oro Water District kung COWD nga parehong pagsaka sa kaso sa pagpangawat o mga water meter sa managlaing bahin sa syudad. Giniuman 40 na ka mga kaso sa pagpangawat ang natala ni itong bulan sa Abril. Samtang 400 ka mga kaso ang natala sugod Enero ding tuiga hangtod sa miagi nga bulan. Matod ni COWD Board Chairman Dr. Director Jerry Canyo nga nagtuo siyang pitos na yun pag-ayaw ang mga kawatan tungod kay bisan mga water meter na ginuton pa.
14: Ang atong duda, kining mga uban siguro din kasuroy-suroy, siguro kining ang atong mamahimong dudahan. Wala may puas kada bulan na mangitay kawat. Karong tuiga lang mo average man sa 40 kapin ang kawat sa water meter. Atong matala nga na naka-record gayon sa atong opisina, nga mo kini ang nangakawat ng mga water meter sa nagkalain-lain nga barangay sa Dakbayan. Natingala kita kay unsa pa kining niang mura og sa pitos baka kayong kahimtang kay mura kada ginu ito na magiging ang water meter. Kikini atong water meter, magod magnumdo, Jack.
15: Oo. Oh.
14: Kasi magod kini. Bawang ka nang naakay.
2: Ang pamayag, DCOWD Board Chairman, Director Jerry Canyo.
5: Magnum News of the Week.
2: Mayo 8 adlaw nga Bernes, giklaro sa lokal nga kabahanan sa syudad nga wala hilabdi ang 250 milyones pesos nga pundong gigahin alang sa ipatukod nga government complex. Mato ni Mr. John Gilmore Actub, tigpamaba ni City Mayor Orlando Clarixoy nga taliwala pa man na nga wala pa na patukod ang mga proyekto tungod sa kausaban sa plano apan nagpabilon gihapong intact ang nisgutang budget.
15: Pukabat sa 250 million o makasiguro ang katawan sa dakbayan matun pa ni Engineer Joel Mumungan probably by early of June no mahumana na kana nga bidding process o makasiguro po ang katawan nga intact kana ang 250 million na sulod sa trust fund sa tong dakbayan o galing man do naging mangutana pwede mo mudalikyat kang Councilor Alam para malantaw ninyo ang maonga certification gikan sa mong bangko but for your eyes only lang gito no kay naamang gini balaon po sa bangko o sa kanibitang Sincrisilo nga ay po na kaning isaya-saya ng mga dokumento kay ano, public documents siya pero namang yung limitasyon ni hapon nga dili pwedeng ibutyag na lang puntanan.
2: Ang pamahayag ay Mr. John Gilmore Actub digpamaba ni Mayor Orlando Clarix Uy.
7: Sa mga adlaw, supak ang pipila ka kongresista sa payag ni sa late President pro tempore Ping Lacson nga posibleng dili mag-convene isip impeachment court ang Senado kung ugaling subling ma-impeach si Vice President Sara Duterte sa Kamara. Mato ni Deputy Speaker Lawrence Defensor nga walay choice ang Senado nga ipadayon ng trial. Oras yung mapadalakyan nila ang articles of impeachment batok sa Vice Presidente samtang ibutiag ni ML Party List Congressman Leila Drima nga posibleng makalapas ang Senado sa batakang balaod kung ipadayon ang pagtuo sa pagboto o pugngan ang trial.
16: Mali yung ginawa last time ng Senado hanggang ngayon paninindigan kong mali na in-archive nila kasi hindi option yon under the Constitution.
17: Imperative constitutional process. The constitution, the language of the constitution says shall. Hindi ito may, hindi sinabi ng Senate. The Senate may convene as an impeachment court once the articles of impeachment is transmitted. They have no choice but to convene once the process is set in motion. And the very process that sets it in motion.
7: Ang pamayag ni Deputy Speaker Lawrence Defensor, ML Party List Congressman Leila Dilima.
5: Magnum News of the Week.
2: Oga Mayo 9 adlaw nga Sabado ning adlaw mo kabat sa 315,000 pesos ang damyo sa sunog sa usaka shapa sa uga partially damaged ang balay diya sa zone 9 Makanhan Barangay Carmen ni Ciudad giisa ang second alarm sa sunog aron makontrolal o di na makatabok sa lain pang mga istruktura kinigipadag iyan ang usaka upholstery shop ni Armando Furiol samtang partially damaged ang panimalay ni Dan Bakal matod ni FO3 Kevin Carbalihos investigator sa Carmen Fire Station nga napadayon usab ang investigasyon sa hinungdan sa mga sunog.
18: Ang cause of fire ni ang investigation bakit gyapon sa dili pa nato na sa mga pagkaroon kay karon kamulo pa tang pag-interview labi na sa mga tagiagyo dali ang posteri o mga trabante. Ang kaling upholstery ma'am, sagol na ay concrete na po ay kahoy po ng iyang structure. Pero luckily kaling sa likod na bala, purely nga concrete. Manang alkuba na kita ang iyang pan. Ilang bakal o.
19: Teka, pinang alarm sir?
18: Teka na alarm lang ma'am. Gisikan alarm na mo para mas maposisyonan kita. Kung kabantay mo kalang sa likod, baliti na. Manang luckily kalang likod na balay, wala kita grabyan. Gabi kita.
2: Ang pamahayag ni FO3 Kevin Carbalihos, investigator sa Carmen Fire Station o naniini gituan sa tag-iya sa usaka upholstery shop nga si Armando Furiol nga posibleng ang pagbuto sa plangka ang hinungdan sa sunog.
20: Ini buto nga binti, buto ang kurinti sa plangka. Live nga kuan, kurinti ni buto. Grounded siguro buto. Buto ang kurinti kadua.
21: No, gari mo diri o. Gari mo gaperi
20: mga makina. Dagara mga furniture, dagan. Daga mga itilibiray. Kambakal.
21: Kambakal?
20: Bakal.
21: Bakal.
20: Itaw. Good lang sa sauno, depende rin na mo hinabang. Kasi, utalon to million gapon to.
2: Ang pamahayag ni Armando Boyet for y'all.
7: Isas sa mga adlaw patay ang duha ka mga tawo human malumos sa tanang ligo sa dagat sa Bliss Barangay San Pedro Inita o Misamis Oriental din ang usan nini minor de edad sa initial nga report siyam ka mga tawo ang nangaligo kundi intulo ang legal age siguro mang minor de edad migawas usab sa report nga kusog ang balod sa diyang sila nangaligo sa dagat nga rason aron sila nga malumos giingong gilayong napalagan ang patayng lawas kagabi sa biktimang minor de edad apan kagani nga buntag lamang napalagan ang lawas sa biktimang legal age sa pagkakaron ang mga patayng lawas sa biktima ana sa Angel Spirit Funeral Homes. Sa parihong adlaw, patay ang usa ka babaeng magtutudlo human malukong sa sunog nga panimalay sa barangay Lapinig Balingwan Misamis Oriental. Gila ang patay nga si Maria Elaine Abaw, usa ka magtutudlo sa Balingwan Central School nakaangkon og sama sa kalawasan ang duha o gaduha ka minor de edad ng anak nini. Sa initial nga report, nagsumikat sa sala ang kalayo o ito ang nakagawas na matod pa sa panimalay ang biktima apan kinimibalik pasulod, rason nga nagkalisod sa paggawas. Matod ni FO2 Ariel Veloso, investigator sa Balingwan Fire Station, nga gibanabanang anaa sa 200 mil pesos ang damyos sa maong sunog.
1: Ang investigation, sir, is under investigation pa siya, sir. Amo pa ni Kwanon ang Kwan. Kaya wapa po namo na Kwan ang witness. Kaya tuwan po namo sa hospital. Ang among dani assessment is for a moment, sir, nasa mga 200,000. Kwan pa man among investigator, dani, sir, unsay yung last assessment gidaan sa damages kaya napamanto i-consider nga mga butang sa mga pamilya. Ingon sa witness, sir, nakagawas na dahil ko, no? Kanya nibalik sa sulod. Nakagawas uban iyang anak. Nibalik siya sulod sa iyang kwarto. Nasiguro siya ikwaon. Origin of fire, sir, kamulo pagyapon namo ikwan. Kaya wapa amo na istorya ang fire victim yun nga to sa hospital. Amo pa ato an karon? Yes, sir. Duha ka bata, sir, to sa hospital. For that, sir, amo palagi ato on, sir, sa pagkakaroon kay ongoing pa.
7: Ang pamahayag ni FO2 Ariel Veloso, investigator sa Balingwan Fire Station.
19: Magnum News of the Week. Mga dagkong pangitabo sa milabayng simana.
7: Mga higala nyo, mabati ang dugang detalya sa itong Magnum News Express uman sa mga pahinomdom. Oras, alas 7:45.
22: Time check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: Don Apolinar Villa Street Studio.
1: Maayong adlaw, makauba nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
2: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dagong pirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadulog ko bahin sa iBerry. Gisulay na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dagong.
1: Wow, alang sa naa'y katarata ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Birch

0: 2 times nga nutrisyon. Burst 345 Twin Pack. 750 ra ang SRP kada baso. Burst 345 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Looking for a school that builds skills, character, and faith? Pilgrim Christian College, a pioneer in whole-person Christian education. We form graduates grounded in faith, integrity, responsibility, excellence, and service. Enroll now in AB Communication, Business Administration, Accountancy, Entrepreneurship, Culinary Arts, Tourism Business. Enrollment starts at only 1,000 pesos. Visit us at Capistrano Agud Street, Sitio. Classes start June 2026. Enroll now.
2: DTX 500 mao itubag sa diabetes, kundiin kini makapaubos sa blood sugar, mulimpyo sa dugo ug mapalig-on sa mga ugat sa lawas. Ang DTX 500 kalikayan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys ug pagkubag sa imong atay. Kaysa DTX 500, sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimod sa usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
4: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
5: Ach!
4: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo! Mighty C! The Mighty Power of C! Mighty C!
6: Gusto ka magkadawat og 4,000 pesos? Umudawat og allowance nga 2,000 pesos og usag ka 20-inch LED TV human ma-enroll sa grade 11. Libre pagayod ang tuition, uniform, ID, lanyard o insurance. Enroll na sa ABGA. Dada lamang ang imong card o PSA birth certificate o bisita sa ABGA main campus abay sa PNB Divisoria, Corrales Avenue, Caguinova City. Si Professor Sog de Rosario sa Imparawagan.
7: Atong giaghat ang atong mga ginikanan nga kung doon na sila'y mga anak na incoming grade 11, dalikyat na gilayon sa ABCA, na alamang sa Divisoria, dawata gilayon pagkahuman pagka-enroll ang inyong cash allowance, TV o uban pa nga pribilehiyo nga ihatag ninyo gikan sa ABCA. O kung halayo ka mo, tawag lamang ka mo sa 0917-777-9593.
6: Para sa kalidad o libreng edukasyon, enroll na sa ABCA karon.
8: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit, cardiovascular disease, diabetes, at even sa pag-prevent ng cancer. Ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
9: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
10: Mapalit sa mga butika.
11: In 5 meters, turn around.
12: Ha? Asa ko no?
13: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghan pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
14: GCash G-load.
15: Mensahe alang sa maayong panglawas.
16: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
15: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
6: Ang detoxifiable capsule sa Canatural Detoxifier tigwagtang sa toxin sa lamas o sa Canatural Remedy tigwagtang sa mabalatian puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Huwag tangang toxin sa mong lamas kamahinungdan sa mong balatian. Liguna ang imong vital organs aron makaangkon maing palawas inom at tag-adlaw o detoxifiable capsule. Ang pinakakusog!
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
10: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa Jetitox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar. Ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cram sa akong mga kamot.
17: Jetitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
18: Magnum News Express.
19: Sa pagpadayon sa itong mga balita, sa ito ang Magnum News Express, dirita sa itong Bayaning Magnum Update. Pito kaadlaw na lang sa dili pa ang live edition sa Bayaning Magnum Share Blood Give Life Bloodletting Mission karong Mayo 17. Adlaw nga Domingo sa Lemkitkay Atrium ning siyudad. Ang unang 1,000 ka mga tao makuhaan og dugo automatic nga makaangkon og 10 kilos rice. Gawasan niini, makaangkon usad og food packs samtang og automatic nga makaangkon og bayaning Magnum t-shirt. Ang unang 300 ka mga tao makuha og dugo makadot usab sa tagaw 100 pesos pamplite sa ilang pagpauli. Ayaw kalimot, Bayaning Magnum Give Life Bloodletting Mission karong Mayo 17 adlaw nga Domingo magsugod alasay sa buntag sa Lemkitkay Atrium Cagayan de Oro. A joint bloodletting project sa Magnum Radio and Philippine Red Cross Cagayan de Oro Misamis Oriental Chapter in cooperation with Lemkitkay Center. Ang dugo mong donasyon kinabuhi sa imong isig kaingon. Bayaning Magnum ka! Ug karon sa tong Magnum National. Nang hinaot si Attorney Cristina Conte, Assistant to Counsel sa International Criminal Court Court ICC, nga dili mapiktuhan ang nakaschedule nga kaso ni kanhi President Rodrigo Duterte sa pag-withdraw sa lead counsel niini nga si Attorney Nicholas Kaufman, mato ni Conte nga ang pagsulod sa bagong abogado niini dili kinahanglan nga mahimong rason nga malangan ang dagan sa kaso o mubalik sa pre-trial stage ang paghukom.
20: Well, dapat wala itong epekto doon sa schedule ng kaso. Ang pagkakasabi naman ni Kaufman sa kanyang pag-withdraw ay nakapasok na, nakausap niya yung susunod at kayang sumipot ng abogadong bago sa May 27 na status conference hearing. Kaya hindi dapat makasagaba, lalo na nagsisimula pa lang naman din ang paghahanda para sa trial proper. At ilang buwan naman ang aabutin nito. Pero ang makikinita talaga na ay baka gamitin itong excuse ng bagong abogado na ipagpaliban kahit ilang buwan kung na yung hearing. Pero dapat hindi eh. Dahil intact naman ang the rest of the defense team, isa lang ang pinalitan. Pangalawa, wala namang ibang maiiba pa eh sa ebidensya eh. Ang ebidensya ay naibigay na prior ng prosecution. Madadagdagan during trial of course, pero siya na ang makakahawak ng ebidensya na ito.
19: Ang pamahayag ni Attorney Cristina Conte, Assistant to Counsel sa ICC, una niini nag-request si Attorney Nicholas Kaufman, abogado ni kanhi President Rodrigo Duterte nga mubuya isip lead defense counsel sa Crossong Crimes Against Humanity ni Duterte sa ICC. Gibarugan sa Department of Justice kung di uji ang ilang posisyon nga hulaton ang mahimong desisyon sa Korte Suprema kalabot sa mga nag-ungong nga petisyon nga nag-question sa legalidad sa pagpadala kang kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa International Criminal Court kon ICC sa The Hague, Netherlands. Kinihumana giyong dunay migawas nga arrest warrant sa ICC batok ang Senator Ronald Bato de la Rosa. Matod ni DOJ Chief State Counsel Dennis Arvin Chan, nga hangtod nga wala pa usab sa rin na dawat kompirmasyon kalabot sa isgitang warrant hulatan nilang may mong desisyon sa Korte Suprema.
0: Yes, tama yan. While hindi pa namin, hindi pa kami nakakatanggap ng confirmed information or balita tungkol sa warrant of arrest na yan, we stand by our previous position na we will wait for the decision of the Supreme Court doon sa petition na unang inihain ng kampo, pamilya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte.
19: Ang pamayag ni DOJ Chief State Counsel Dennis Arvin Chan unaninig klaro sa ICC nga wala sila nagpagawas og bisan unsang public arrest warrant may tungod sa sitwasyon sa Pilipinas sukay sa migawas nga report nga nagpagawas sila og warrant ang hukmanan batok kang Senator Ronald Bato de la Rosa kini karabot siyang papel sa drug war sa milabayng administrasyon.
21: Nanawagan si House Committee on Justice Chairperson Congressman Jervie Loestro kang Vice President Sara Duterte nga moatubang sa impeachment court matod ni Loestro nga ang gitakdang impeachment trial sa Senado ang mayong higayon alang sa Vice Presidente nga depensa ng kaugalingon og na magpagawas og ebidensya.
22: Na sana sa impeachment court humarap siya because even the public prosecutors are interested to see her defense. And we will leave it up to the senator judges whether they will open or not the PIR box. Again, yun pong naging huling boto natin sa Justice Committee. It is only on the determination of probable cause. And by probable cause, it was explained in the past impeachment processes. This is merely justification to be able to proceed to trial. You have seen the notices of disallowance, the decision of COA, the video of the Vice President, as well as the findings of the NBI. You've seen the AMLAC report vis-a-vis SALN. Always remember, all of this are unrebutted. Unrebutted because the defense team never presented even one single evidence.
21: Ang pamahayagan ni House Committee on Justice Chairperson Congressman Jervie Loestro. O karon sa tumagdom international sa Iran, gipabugo sa Iran nga dili sila magpadala sa pressure o pagpanghulga sa Amerika taliwala sa napadayong tensyon sa State of Hormuz. Strait of Hormuz, amato ni Iranian na Foreign Minister Syed Abbas Araghchi, nga dunay kahigayunan untang Amerika alang sa diplomasiya, apan mas gipili ang usa ka reckless military adventure. Gi-question usab sa opisyal ang lakang sa Amerika nga susamang taktika lang aron makabot ang ilang tinguha. Samtang malaumon usaba si US Secretary of State Marco Rubio nga magpagawas ang Iran og seryoso nga kondisyon alang sa hingpit nga kalinaw sa rehiyon. O karon sa tong Magnum Business, gipangandaman karon sa gobyerno sa Pilipinas ang pagsalmot sa Cian Power Grid nga makapalig-on sa supply sa enerhiya sa nasud. Matod ni Department of Energy kon DOE Undersecretary Felix William Pontebilla nga lamang magresulta kini sa igo nga supply sa kuryente sa nasud ug makuhaan ang pagdepende sa diesel.
23: Ang diskarte natin sa ASEAN Power Grid ay paano maging inclusive at makita ng ating mga kababayan kung ano ang benepisyo nito. Hindi lamang Pilipinas ang nakakaranas ng matataas na presyo. This is a global problem. Problema po ito ng buong mundo. Kaya sa problemang ito, kailangan mag-usap-usap, kailangan nag-share tayo ng information sa ating mga kapitbahay. Kasama po dyan yung mga diskarte patungkol sa paano magkakaroon ng sapat na supply, paano ito na mo-monitor at magkaroon ng patas na presyo.
21: Ang pamahayag ni DOE Undersecretary Felix William Pontebilla. Sambas sa foreign exchange rate, ang usa ka US dollar nagbalor karon sa 60 pesos o 69 centavos. Canadian dollar, 44 pesos o 95 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos o 84 centavos. Australian dollar, 44 pesos o 43 centavos. Taiwan dollar, 1 peso o 93 centavos. Korean won, 4 centavos o euro, 71 pesos o 16 centavos. O karon sa itong Magnum Entertainment.
19: Gitubag sa aktres nga si Kim Domingo ang kalabot sa migawas nga isyu nga duna kini karelasyon nga usa ka politiko. Sa social media account ni gipahayag niya ang iyang mga gibati bato ni Domingo nga bisan pa man nga ipanghimakak niya ang mong isyu duna gihapoy maistorya kaniya ang ubang tawo kini ilabi na kung ang kunon rason ni gitugyan na lang niini sa mga tawo ang ilang mga pagtuo. Nanot ni gibuti ang usab sa aktres nga duna siya hinigug mga usa ka side intro na sila katuig nga magkarelasyon dumduman nga mikatag social media ang mga hulagway sa aktres
21: Marquez kauban ng usang politiko ngayon nakarelasyon sa kapin na pulo katuig. O sa itong Magnum Sports, nakasulod na sa quarterfinals sa PBA 50th season na Commissioner's Cup ang San Miguel Beermen. Kiniman Pildia sa Beermen ang Penex Super LPG sa score 116-104. Mato ni San Miguel Beermen coach Leo Austria nga digit ang ilang dula o mapasalamaton sila nga nakuha ang kadaugan o nang hinaot nga mapadayon kini sa musunod nga mga games.
1: Very close yung game from start to finish. Actually, we have a bad start and we don't want that to happen because